0: Naton mga karadyuman, bustito, mayong aga mo sa mga tamparamati nato, hindi ka mo magkalipat. Hindi ka mo magkalipat mga karadyuman sa mga suki naton nga tapos ko nagali, Rajuman Max. Kulang nagali kita isa.
1: Tatak RMN.
0: Diba? Ang imo ya sa hapon ang imo ako.
2: Ang
0: indula mo na. Ay, sila mo naman.
2: Wala mo lang manotis.
0: Hoy ko lang manu. Hoy ko lang manotis.
2: Yun fill in na mo.
0: Ah, gali, gali. Tingala ko man. Lesson 3, Santana sa aga sa ato naman nga balita sa entertainment.
1: RMN News Entertainment.
2: Balita sa showbiz, natala na nga magpagwas ang iya comeback extended play o kon EP nga press play ang Blackpink member kag solo artist na si Lisa sa Oktubre 23. Sa Instagram, ginanunsyo ni Lisa nga ipagwa ang pinakauna nga single sang iya EP nga may tigulo nga sa Wadika sa September 3. Madumduman nga naghimo sang iya solo debut ang singer sang 2021 pagi sa Lelisa. Sang 2025 nag-release siya sang iya debut solo album nga Alter Ego.
0: Sawadika.
2: Sawadika.
0: Ano
2: nang ginambal sa imo to?
0: Mamat moy. Onoy.
2: Sawadika.
0: Nami magambal ang mga Thai, no? Nami mag- si, ang tawo sa Thailand, ang tawo sa nila is Thai. Hindi nga, hindi nga Thailander, ha?
2: Ikaw, Bi, paano, Bi?
0: Sawadika.
2: Ang gipag-greet nila sa imong pagsulod mo, paano?
0: Doon na lipat ako ya. Ano to? Ano to? Ano ang imo?
2: Amuna.
0: Samadika.
2: Kapungka.
0: Kapungka, mamatnoy. Mamatnoy.
2: Kinala din kanila, no?
0: So, ito pa naman natin natin. Sumunga aga. Rajuman Mags, tamiyawaan ang imo mga kasimanwa.
2: Mayadayad nga aga sa mga kasimanwari dyan sa Premier Distrito in Daymagi dya ang inyo kasimanwa nagapalangga ka nagaulikid kay ninyo tanan. Para kay ninyo dyan Nance Liniment Oil, pinakapuro kag pinaka-epektibo nga panghaplas herbal. Nance Liniment Oil, Mice Arthritis, Rheuma, Varicose, Palamuypoy, naipit ka na paralisar ng mga kaugatan. Kag para nga hindi madapuan kag makagat sa lamo kag malikawan nga magka-dengue, magbayad sa Nance Liniment Oil. Kimisangkap ini nga Nimtree Extra nga epektibo gid nga mosquito repellent ang Nance Liniment Oil produkto sang Herbs Med Pharma Corporation kag aprobado sang FDA.
0: Magkaradyuman sa mga tapalamati naton kung gusto nyo magbakal sang gamit panguma kadto na sa Iloilo nyo Agri Industrial Marketing and General Services Incorporated ara sila sa Lawaan Village sa Balantang Saharo malapit sa Maysiris Terminal. Choy, dira ka bakal sa magamit panguma kay sigurado kita nga ang Kubota Products lunsay tanan original. Hindi lang ina, ang tanan ninyo sini nga mga balaklon sa uma, seeds, mga fertilizers, ara na dira, pero ang pinakadabes kung nakabakal ka sa minimum 3,000 pesos nga Kubota Products, automatic may ara ka sang coupon. Ang coupon mong ina, ibutang mo mga karadyuman sa Tambiulo sa December 5, bunuto naton, kag ikaw ang may tsansa nga magkaraw sang grand prize nga isa kat Kubota Tractor para sa inyo. Labit isa ka milyon ang bilisin na. Ganit sa mga tapalamati natin mga garadyuman, ano pang inulat ninyo? Gagto na sa Iloilo nyo Agri. Pangitaan nyo lang si Ma'am Susan o si Mr. John Erland Pudadera. Hambalan nyo na itong gin-refer ka mo ni Busa Idol. Basta gamit panguma, ikubuta mo na. May nabilin ka para, Juman Mags? Okay na kita. Sa mga tapalamati natin mga garadyuman, sumunga aga.
2: Sa aton mga kauturan, nag-batsyag kabalas ang imong mga kasukasuan nga puwerte kasakit nga nagangot-ngot ka, nag-daw nag-bag-iranay, Boss Idol. Tungod, bangod nga ang nag-support sa mga cartilage, ligaments, synovial membrane, that tendons, kagiman pa wala na normal sa normal nga forma sini. Gani, sabta teprano pa, para hindi kita mag-batsyag sa puwerte kasakit sa aton mga joints, mag-Dr. Pinoy's Kulin Capsule Bangod Banggarano ini sa omega-3 fatty acids nga makabulig para sa mga nagahubag kag nagapalanakit ng mga kasukasuan kag may vitamin D nga kinahanglanon sa aton nga tulaan ukon joints bangod ini siya ang nagaserbe nga pampadanlog ukon lubricant sa mga joints kag muscles sagod nga makagiho sa maayo kag hindi na makabatsyag sa mga masakit. Mag Dr. Pinoy's Kunin Capsule.
0: Salamat gid sa pag-upod ninyo. standby na sa programa Straight to the Point. Ang way kumatamyaw, ginatamyaw ko kamo sa mayong agay kay Parinik. Ha, Parinik? Pinya Sales, Marikoy, thank you gito nagligad sa imong aging padala nga lansones ba sa katamis-tamis, Parikoy. Salamat gid sa pag-upod ninyo. Standby na sa aton iban pa nga mga balita, nga mga impormasyon. Ako si Radyo Man Regan Sugabo Arlos.
2: Radyo Man Magi Malaryado.
0: Mayong aga sa inyo tanan.
1: Tatak RMN.
3: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mo Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
1: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
4: Agay, nabughat ko. May upod pa ka sakit lawas, sakit ulo, kagilanat.
5: Ang diskarte sa Ilonggo dira.
6: Rexido Forte!
7: Basta sigbanat sa abat!
8: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
9: Unilab quality yan.
8: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Banyos-banyos para sa buton? Mami, ang buton, ara sa sulod sang chani baby. Dapat, sa sulod man ang solusyonan. With rest time drops. Basta gani buton.
11: Rest time to the rescue.
9: Unilab quality yan.
12: Simeticone is the generic name of rest time. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Kita nga mga lalaki, adlaw-adlaw, gabaka-baka. Bisan sobra na, tanan ginakaya. Mayo na lang, may bag-o nga Rebicon, ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Rebicon, hulig para mas todo ang kusog mo with proper diet and exercise.
9: Unilab quality yan.
14: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Rebicon. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Rebicon Forte, may palagang lakas mo.
16: I want Home of Filipino Feels and Playtime Entertainment Born for Happiness. Proudly bring you Will You Fake Marry Me? The romantic comedy that's got everyone talking. Fall in love with the twist you won't want to miss.
17: Pag naasiman ka, akin ka.
16: Don't miss Will You Fake Marry Me? Made possible by the exciting partnership of iWant and Playtime Entertainment. Subscribe now on iWant to watch the full season.
18: Playtime Entertainment. Born for happiness.
19: Playtime Entertainment, born for happiness.
20: Galubog ba lang imo pananaw? Basi myopia, diabetes, o kung eye strain na na, hindi na pagantusa. Kay ari na ang iBerry.
21: Ako si Anna, wala ka man dawe. Halin sang bata pa ako, may myopia na ko. Kataasan akong grado sa mata. Budlay gid, magtulog sa layo, kagperwisyo sa adlaw-adlaw.
22: Sangga tumarkos ang iBerry, naglimpyo ang akong pananaw. Presko na siya, labi na sa kada bugtaw ko sa aga.
23: Ang iBerry, available sa Mercury Drug, Rose Pharmacy, kag sa imo paborito nga buteka. Ilawi ang iBerry Gold na may 10 mg lutein. Available sa mga parmasya nga lapit lang sa imo.
24: This newscast is brought to you by Ambroxol Hydrochloride, Myrakoff, humok ang tig-anga plema. Afford pa.
19: This news is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness. That portion was brought to you by Maggie Magic Sarap. All you want, nasa all-in-one Maggie Magic Sarap.
25: Pila-pilang win, San Miguel Pilan win.
26: Sobra sa 50 million pesos worth of GCash ang ipanghatag. Kung magbakal sa San Miguel Beer Products, intra na!
27: San Miguel Pilan win promo. Bakal sa anong kabutelya o cans o kung 2 kalitro nga butelya sa maski anong nga produkto sa San Miguel Beer nga kaupod sa promo.
28: Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR Permit Number 0264 Series of 2026. Drink responsibly.
19: This news is brought to you by Newstar Online. Experience Newstar Online for a chance to enjoy exciting daily rewards and bonuses. Have fun. Take it easy. Promo runs until December 31, 2026. EJLD reference number MKTG 2026-0949. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
20: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.

0: Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
1: ACS. Let's go. Go with the flow.
2: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
1: go with the flow.
2: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
1: Charmy.
3: Charmy, let's go with the flow.
4: Life is short, so let's make it sweet. Ako si Jojo Javier, isang pastry chef.
5: Physically challenging ang trabaho ko. Worth it kapag nakikita kong happy at satisfied ang clients ko. I feel inspired to work every day. MX3 Capsule, dito ako believe.
6: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
7: MX3. Tested and proven with Alpha, Beta, at Gamma Mangosteen.
8: Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit.
9: Charm, Fab, Car, pangong pumaka blue. Tanggal amoy kulob sa bango ng Charm.
10: Charm Babcon with Blue Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst out thousands of flowers and berries.
8: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
10: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
1: ACS.
11: Alas 8:15.
3: This time check is brought to you by Virtual Pag-ibig. And chill, because Virtual Pag-ibig is here. I-download na ang Virtual Pag-ibig online app. This time check is brought to you by San Miguel Beer. Feel the peel and win sa San Miguel Beer. Join now. This time check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
12: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
13: For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
12: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
3: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
14: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
15: Oras alas 8:15 sang aga.
16: Sumasaludo.
17: May I have your attention please?
16: Buong buo.
17: May I have your attention please?
16: Diretsong diretsyo. Mga balitang totoo. Sumasalubong sa inyo.
17: May I have your attention please?
16: Narito na ang bagong dynamic duo sa Iloilo. Straight to the point. Atak RMN.
15: Good morning friends. Mayong aga mga karadyuman. Welcome sa programa RMN Straight to the Point.
18: Ari kita sa adlaw ng Miyerkules, Agosto 26, 2026.
15: Ako si Radyo Man, Novi Malion Guaso.
18: Ako si Radyo Man, Regan Sugabo Arlos.
16: Straight to the point, ang KBP Golden Dove Best Public Affairs Program. Dito sa DYRI, Tatak RMN.
15: Mga ka-Radyo Man, kahapon aridiri ang alter ego sa aton presidente. Meaning, kung wala ang presidente, amo na siya, los pa lang ang next in command.
18: Yeah. Mm.
15: No? Other than the constitutional successor, nga mo ang vice president. Pero ang vice president, pwede nga hindi imo tawo, pwede gani nga imo man tawo. Pero bisan tawo mo na siya, threat ina sa imo.
18: Hindi ka magsalig na.
15: Yes. Kiti, amo na siya ang...
18: Mabulo sa imo eh.
15: Mabulo sa imo, nga legal gid.
18: Yeah.
15: Ang executive secretary, salaligan mo sang tanan, pero anytime pwede mo yung mapahalin. Kaya ikaw yung may appointing authority. Hmm. Sa vice president, you have no appointing authority over him or her.
18: Tikon salig lang Radyo Manuvi ang pagabasihan.
15: Hmm.
18: Ang tanan mo nga salig, hindi mo yung pag kung nagapili ka sa tao mo, dapat loyal sa imo. Kaya mo na nga ang executive secretary, nga ang ginatawagan nila Little President Radjumanovi, amo nang may ang trust and confidence mo arada, ang pagsalig mo sa iya, mas grabe na iya sa iban.
15: Tingin tawag na nga executive secretary, kaya mo na siya ang presidente, isang tanan niya secretary. I do not know, no? Although nagligad, dagin practice ini, kay President Rodrigo Duterte, may cabinet secretary pagid siya.
18: Yeah.
15: Si Secretary John Ibasco. Pero may executive secretary man sa Gyapon, si Salvador Medjal Diaz. Actually, subong si President Marcos, do may ara man. Hindi bala si Benhor Abalos, ginimo niya cabinet secretary.
18: Pero lain Radjumanovi, hindi siya, ano nga ngala niya sa tosang secretary. Pero lain nga, ano eh. Do, hindi siya...
15: Pero do more siguro sa formalidad. Kung sa local pa, guro, ang cabinet secretary, amo na siya ang chief of staff.
18: Possibly.
15: Or otherwise. Dayon ang city administrator, amo na siya ang executive secretary. Daw mo na guro sa idol, no? Or otherwise, pwede nga sa mata sang mayor, mas salaligan niya ang chief of staff niya sang sa city administrator niya.
18: Possibly man ni na, no?
15: Pero
18: galing kay siya man nag-appoint tanan eh.
15: To settle this once and for all, siguro ang poder sang cabinet secretary, ang daw chief of staff siya, sang tanan nga secretary. Ang executive secretary naman niya,
18: daw administrator, gid siguro.
15: Daw siya ang mahandol sang tanan kung wala ka.
18: Posible na.
15: Kita mo sa mga declaration sang holiday.
18: Yeah.
15: Ang executive secretary,
18: kapirma.
15: Hasta ang appointment,
18: ginamonor. To na, si
15: ang yes cabinet na. Secretary, iya wala.
18: Wala.
15: So, meaning ang iyaya, ihandol niya lang ang mga secretary, nga siya ang head nila. Pero sila nga, di nga legitimate ka nga makapirma sa affairs ng gobyerno, I think ara sa executive secretary. So,
18: si Binor
15: bagsik si Ralph Recto sa
18: TOA.
15: Tanan nga secretary ni Bongbong Marcos.
18: Si Binor Abalos Radjumanovi, siya ang ginappoint bilang secretary for the office of the cabinet secretary.
15: At meaning cabinet secretary.
18: Siya. Cabinet secretary siya.
15: Tiri kumbaga siya ang chief of staff. Ah.
18: Chief of staff siya.
15: Kung ni halimbawa to TV specific abino diri sa sudad. Si Cap Jonas Villosilio,
18: ang
15: chief of staff.
18: Siya na si Binhur Abalos.
15: Pero why ko kakita sang perma ni Cap Jonas nga nagamando sa tanan nga mga
18: wala.
15: Opisina.
18: Why?
15: Nga i-implement.
18: Why?
15: Pero why, si executive, kung si city administrator Melchor Tan.
18: May perma gid siya.
15: May perma siya nga i-honor dapat sa tanan.
18: Dawa
15: muna.
18: Else, dawa muna.
15: Ego kabe insubordination. Subasya muna.
18: Di ko nara.
15: Pero just the same, both executive secretary, minor cabinet secretary, sila na mga alas sang presidente.
18: Yeah.
15: Kung sa local naman, mayor sa Banwa, governor's province, or mayor sa sulad, ang city administrator, kag ang chief of staff, amo ni ang mga ali-ali niya.
18: Mga ali-ali, mga salaligan sa pinakasalaligan niya Radjumanovi.
15: Ulubay-luhon mo man na siya ang posisyon nila. Mo man nagyapon. Parehas na ang important role nila sa mayor.
18: Yeah.
15: Diri sa aton sa province, example, tanang city. Si Dr. Albanias, kung wala si Gob Toto, pwede ka pa manaog order.
18: Yeah.
15: So na-asip daw o munang order sang gobernador. Pero si Atty. Bon Superior nga chief of staff,
18: yeah,
15: kag chief executive assistant, kag slash department head pag head sa provincial population office, wadi iya ka dagdag order. No? Sang tanan nga department nga mapahulag mo for and in behalf of the governor.
18: Administrator gid nga trabaho na.
15: Pero kung manawag naman si Attorney Bon,
18: yeah,
15: hindi ka man kambal ng inyong pagpatihon.
18: DOA
15: kay salaligan ina sang gobernador. Okay, so daw muna, nga gin-example tani, kay ti nga abala nga nagkadtugid sa di, si Executive Secretary Ralph Recto, kay hindi man na niya ulubrahon gid.
18: Uy, manasago, kag the first time ina Radjumanovi nga ang Executive Secretary, nagapanaog diri sa idalom, kay normally, ito man na to sa permiso opisina niya sa
15: Gabaw. Kag gin-emphasize gid ang aton nga RICE program. Doon duman yun eh ang RICE program. Una naton ini nga nabatian sa gamo nga natabo sa Iloilo International Airport.
18: First time ko Radjumanovi actually kabalo ha.
15: Why na bugasan sa airport ta? Oh, why man atalamnan? Pero dira nagsugod ang istorya nanday Mayor Matet Dibuque kag ni Undersecretary Jed Patrick Mabilog nga kay na-appoint sa DILG, normal na sa mga mayor nga medyo mapa dikit na si mo kag magdulodugsing.
18: Normal ina.
15: Nga mga ayo, pabor nga ti, Yusek. Ara ka nagali sa buong DILG.
18: Ti diba si kung
15: pwede mabuligan mo kami da, parte sa RICE da program.
18: Ti kay DILG mo.
15: Oo. Ano sabat ni Mabilo, gani kay Mayor Dibuque?
18: Sila niya hindi ako RICE. Gugma ko iya.
15: Naglibog ang ulo ni Mayor Matet Dibuque.
18: Sinulit pagit ni Mayor pagpanaog sa aeroplano.
15: Yusek. Basi pwede mo kami mabuligan parte sa RICE program ni Balanga Yasang DILG?
18: Hindi gani ako RICE! Gugma gani ako iya!
15: Samo niya ang ginamin ni Mayor Dibuque. RICE program, bugas bla, R-I-C-E. Okay, ang sa pinsada yan ni Jed Mabilog.
18: RICE
15: nga R-I-S-E. Amo na siyang political slogan ni Rice at Trinias. So hindi siya kuno Rice. Gugma siya. Partido nila ni Jamjam Barunda.
18: Diyos ko. Tiyo si Karino.
15: Sa muna ginambal nila nga ignorance of the law. Excuses no one. So pwede tamambal nga si Yusek Jed Mabilog. Nakasulod naman matuod sa DILG. Pero he is still ignorant sa mga programa sa ahensya. Of course, why taman na ginambal nga masaulo mo gitanan nga programa, pero hindi bala kung wala ka kainsindi.
18: Hindi ka na yung magambali.
15: Kung courteous ka, kag gentleman ka, kay laki ka, kag pamangkot si mo bayi. Hindi bala ang right behavior, dapat mangkot ka, Mayor Matet.
18: Ano nang rice?
15: Yan ay ka, kay bago lang ako si DLG. Though, hindi pa ako sinapamilyar, abi-abi mga pikita to, anay ho. Or kay busy gid ako, mataw ganay kita karon kay sako ta retabis
18: airport. Normally.
15: Kaya, ano gani ang ano rice ni na? Anong pagkabalumos na?
18: Ano muna yan?
15: Hindi, blama ang balguro si Mayor Dibuque nga Yusek. May programa nga ginapabalo sa amon sa LGU na may bugas para sa mga less privileged nga mga pumuluyo naton. Ti ano ang guidelines? Sina kay guidelines na pamangkot.
18: Na guidelines to guidelines to like guidelines.
15: Ti hindi bala kung may kakbalo, mambal, ah, okay. Sige, bigay ko di kopyas na. Or di gani po, okay ko to. Bisan nga hindi na-under sa ako, na kay public safety. Iya mo. Dayon, kunara na, sige, mamangkot ko di. Update na ka, mangkoton ko ang Yusek sa under ginisinay sa iya. Ang programa, dayon, munuhan ta ka. Di bala mo mala na, Luangga.
18: Luangga.
15: Tiga, ling kay, ano ganing term to, ginbigwasan niya.
18: Ginbigwasan niya, paghambal ni
15: Anong Mayor bigwas sa English, ha?
18: Tito, ginbigwas, dogin
15: dogin kuan mo, no? Dogin kabo.
18: Dogin kabo,
15: dogin gaslight mo. No?
18: Dogin balikan mo nga
15: do pabalang.
18: Pabalang.
15: Oh, pabalang nga panabat.
18: Pabalang nga panabat, mamangkot ba lang tong mayor nga Mayor Jed, basi tuto Jed pagani guro na ang panawag sa iya. Mayor, ay Yusek.
15: Yusek.
18: Pwede kami kapabulig. Ing party bala sa RICE program nga ni sa DILG, pwede kami kapabulig sa imo. Sabi mo kung anong sabat niya.
15: Anong sabat niya?
18: Sila niya, hindi ako ay RICE, gugma ako. Mayad lang kung tani kung kaisa lang. Kaduaya pa sinulit.
15: So, amo na niyang ginambal ni
18: Ignoramus
15: kadto ni Ralph Recto. So, na-interview naman natin si Mayor Suzette Mamon, ang presidente sa nga League of Municipalities of the Philippines, Ilibido Chapter, kiti idiritso ini sa mga LGU.
18: Radyo Manovi, initial ina, dipindi ni sa kadakuon sa banwa. Kung first class, second class, third class, or fourth class municipality ka, minimum nga makabaton sang 5 million. Pero tiko mga dagko like uton, mga dumanggas, mga lambunaw, kaliunog, haniway, medyo dako-dako na sila, kahit isipin dako man ang ilang population. Pero minimum 5 million. Ining 5 million nga ni, gin-download ini from national government, gin-download sa province, ang province gin-download kada munisipyo. Ang mayor, mabakal bugas. Si Mayor Radyo Manovi, take note ha, si Mayor ang mangita sang balaklan sang bugas. Bala ko na ni istorya. Then, mangita si Mayor sang bugas, piliyo nila mangita sila sang listahan, ang listahan halin sa barangay, pakadto sa banwa, then pakadto sa DSWD. May cross-matching, meaning sina kung anong listahan dito sa barangay, lang taon sa DSWD, base kun ini mga pangalan nga ini, nga ginbutang dira nga mangin beneficiaries, ara naman ang pangalan nila sa 4-piece.
15: So hindi na matagaan?
18: Hindi na matagaan, kaya kung 4-piece beneficiaries ka,
15: hindi ka na pwede.
18: Hindi ka na pwede. So ginalantaw ina dira, ginapasiguro nga wa isang duplication, kaya tibalan mo naman subong.
15: Para damo makambit.
18: Kaya daro mong kambit.
15: Hindi man natanan, para damo.
18: Pero yan, di pa man.
15: Pero may iba na nga mayor, I'm sure may mga obrahon naman na. Para sila sa scholarship to, ang 20,000, imbes nga sa isa lang, gintulungan
18: sa pulo, 20.
15: Pero isa lang mapirma. Para daw legal gapon. Legal gapon. Mayor na, obrahon naman nila, imbes nga tag 5 kakilo, bro na lang siguro nga tagtungas kilo para tanan matagaan.
18: Pulo ka kilo na jumanuwi, hindi pwede. Ang pulo ka kilo, nakasulod gisa sa pulo gidya ka kiluhan. Pulo gidya bala nga mabaton mo, hindi yang isa gidya ka bag na bala.
15: Hindi tulungaon.
18: Hindi pwede.
15: So, well, hindi pwede sa picture nga isubmit sa kuwa. Pero siyempre, after picture, pwede man nagyapon gisiyon. Dayon, tulungaon. Abot na nanabusay dol. Pero amo niyang RICE program, so nationwide ini.
18: Nationwide?
15: Pero ang good sini, kung matuman, kagtiguro, tumano man.
18: Tumano nila, tumano nila.
15: Anyway, gina-arrange na pang DA, pero lang-alang pa si Sir James Earl Ugati, sini ang spokesperson sang DA6.
18: Yes.
15: Kung ano ka damo supply tadi, nga masarangan niya supply yan ang dire.
18: Kaya ngambal sa aton nga executive secretary siling niya, kung anong patubas sang Ilunggo, amo man ina, ang bugas nga mabaton sa Ilunggo. But silingon, why kita sang baklon outside?
15: Si gusto ko maklaruan.
18: Iloilo City, Iloilo province.
15: Baklon ini sa mga rice farmers ta direkta ukon baklon man gyapon sa mga rice trader. Nga amo man ang gakumpra sang iya sa mga rice farmers ta.
18: Ti basta ang pundo.
15: Ti possible import balang baklon sa mga mayor kay ti siyempre porsintuhan sila sang importer ti dira silang bakal. Basaw, Lavan. Lavan. Ti, ano manabi nga tag si mga porsinto sang kwan, sang farmer ordinaryo?
18: Usually, ang baklo nila nila, Jumanovi, di ba may NFA kita iya nga nagabakal sa bugas. Either ang mayor, mabakal sa NFA. Dira, siya kay ti, ang budget na Jumanovi is 50 pesos per kilo mo. Ang pagkabalo ko, ang mga imported rice, medyo mahal siya. Aras sa mga 55 pesos, something pa babaw, depende sa klase. Pero ang mga local rice, medyo buro barato. Pero ti, siling muna ang tanan abi maidiyahan mo. Ti why mo man na makita ang bugas ugaling kun mabakal naman sang bugas ang mayor nga ang bugas sa Radyo Manuvi nga maitom ang bugas nga pigado ang iya nga itsura mareklamo man gyapon ang pumuluyo kag magabalik ini sa administrasyon ni Marcos kay siya naghambal nga ang kwarta nga ini halin ini sa akon opisina then intended sa 80,000 take note 80 million ka mga or 80,000 ka mga pamilya sa probinsya sang Iloilo ang matagaan sang libre nga bugas for 6 months Radyo Manuvi 10 kilos per month for 6 months until next year kaysa next year ang hambal sang nirekto siling niya kung pilang nabato niyo subong sa local government support fund sang atul siling nga mga banwa dugangan ini Radyo Manuvi para mas damo pagid ang makaangkon sang buli galing sa gobyerno.
15: Yes. De sa mga mayor, happy days are back. Si alimbawa madayon ang eleksyon sa barangay kag sa SK sa Nobyembre 2.
18: Yeah.
15: Well, pwede ina ihatag sa mga kapitan. Pwede. Ayon, itagtag lang to sa mga butante.
18: Pwede gyud.
15: Pero basta ang butante pigado man para ma-justify sa mata sang COA. Simple lang ang mathematics po sa idol. Pero ti sige at least gatupa.
18: Pero ang isa sa mga
15: matagaan.
18: Ang isa sa mga nabatian ko gid nga ginhambal ni Rekto, siling nga ang hambal abi sang presidente. Hindi lang nga makita sang tawo ang bulig sang presidente sa balita. Babatian sa radyo, makita sa newspaper, makita sa TV. Siling gusto niya nga kami nga mga opisyal ang manaog. Kag mabatsagan nga naga ubra ang presidente. Actually, Radyo Manovi amo nang kulang subong kay Marcos mo. Hindi niya matudlo kung anugid ang iya nga proyekto nga gusto ipabalo sa tao. Daway sa subong sa amuna, kahit hindi masa makita gid nga aras sa daidalom kakadto sa tao. Pero nagkadto gid si Rekto. Ti may mga hutik-hutik to kagapon. Tinga nga si Rekto gid makadto. Nga na makadto siya sa nagkadto siya sa Cebu, Dumaguete, Iloilo, magkadto siya sa ibang nga lugar, mga key cities. Nga si Rekto gid Radyo Manovi. Kay pwede niya man ina ihatag sa iban. Pero si Secretary Rekto gid subong ang naga libot kag grabe ang pinangamusta ni Secretary Rekto kag pinapicture Radyo Manovi sa mga tao.
15: So diyan nga siya ang gawan. Anong ba tema?
18: Do hindi na kugapon gapaminsar kita nagapamangkot kita pero so why sa masabat sang direkta sinasato
15: Radyo Manovi. Hindi man guro, adaw lang alang guro.
18: Base alang alang.
15: Base alang alang. Base siya lang.
18: Base siya lang.
15: Imahe isang presidente nga matubang.
18: Yeah.
15: Kaya ga pinanghalugog subong si Presidente Marcos. Sang kundiin sa makadto. Dito sa Metro Manila, may ginsulod sa nga isa ka hospital, St. Luke's Medical Center.
18: Okay.
15: Nag-live to siya. No? Kay i-authorize niya ang paggasto sang kwarta sang PhilHealth sa services nga gina-offer sang St. Luke's. Kay gusto niya ipabalo sa tao nga hindi lang manggaran nun dapat ang makasarang sa private hospital.
18: Okay.
15: No, kagangaton nga Philippines finest in terms of healthcare. No, ang St. Luke's sa Medical Center. Sila niya butangan ta di pundo kagintanan nga qualified nga pwede operahan di kay ari di ang mga sagad nga mga doktor.
18: Yeah.
15: Sagad nga may specialista burahon ta.
18: Di mayo eh.
15: No, kag subong ginsulod niya naman ang isa ka paktorya sang jeep kag tricycle.
18: Okay.
15: Ang paktorya sang jeep kag tricycle nga naga-produce subong sang electric jeepney kag electric nga tricycle. Kay sila niya dapat suportahan ini sang Department of Science and Technology meaning kun ano da ang ginaobra sining paktorya nga natukod since 1969 pa traditional nga mga jeep ila ginaobra kag tricycle. Pero sila niya, ma-produce sila sa electric vehicle para sila niya, ang mode of transportation ta, hindi na ta too dependent sa kung ano man yung matabo perme sa Middle East.
18: Ay, punto man.
15: Kagagwagin siya, kag siya naging kakanto.
18: Diyan mo na kuro subong yung nakakita na nila. Gintun na nila, Radyo Manovi mo.
15: Di kay bala niya ang power kung kapalapit ka sa tao.
18: Yeah.
15: Si BP Sara Duterte, despite the controversy, lang tawag
18: lang. Sige, libot niya eh.
15: Sige ang kanto niya sa abroad. Balik-balik at tubang sa mga Pilipino. Well, ibanda, inon-anon niya man tuod, pero ibanda para man niya sa interes ng politika.
18: Hey,
15: kaya, pero kung ano man ang motibo niya, iya, kada isa may motibo mo, pero at least ga-impon ka blas tao. Tiyan mo na nagalapit ang buo, tiyan mo na kung magwa ka, laingid, busa idol. Bisan sa local tadi, kung kapanaog ka sa ground, lain. No? Lantawa bala atong parte sa correction sa birth, marriage, kag death certificates ni Councilor Miguel Treñas, ordinansa niya, 2,300 shares.
18: Yeah.
15: Imaginaan niyo, bla, 1,000 ang share sa Arimen alone.
18: Yeah.
15: Ano ang mensahe, sina? Damo gids ang tao nga makarelate. Nga makarelate sila.
18: Yeah, agyan nila eh.
15: Kay ila mismo mga certificates ang may sala.
18: Yeah.
15: Pero damo this time, sila, eh. Libre na. Oh.
18: Kita mo.
15: Pero ulat ka mo na, why pa na guidelines, kay why pa na mapublish.
18: Basi makinadto na kamo tuhang, why pa na.
15: Mapublish na, inform nila kamo sina. Pag-inform nila sa inyo, nasa tayo nga mambal din kamo makadto, anong obrahon nyo,
18: yeah.
15: Kag ano ang matabo, once maobra nyo na na. Pero, di blambal ni Councilor Treñas, sinananaog siya sa ground.
18: Mm-hmm.
15: Kada libot niya, may gahutik sa iya, sir, ang amon bala mga diprinsa sa certificate, gakapiktuhan kami. Hindi lang na kay correction for the sake of your peace of mind na may salaim mo nga certificate.
18: Mm.
15: Kundi, kung buhi ka, meaning birth certificate ang gamiton mo kag may sala, budlay mangayo kag mangita passport. Kaya ti, why gamat sang imong mga records?
18: Hindi ka ginaya pagtagaan sa passport, Radyo Manovi.
15: Kung ang transcript mo, layan sa birth certificate mo.
18: Ah, budlayan ka na.
15: Budlay mangita ubra sa abroad. No?
18: Kailangan ngalan eh.
15: Oo. Kung death naman, paano ka kaklin dali-dali sa SSS, yes, yeah. Yes.
18: Or may mga pension ka.
15: Or mga klimon sa pamilya, mga bank records mo. Or ang imo nga mga benefits sa pag-ibig, sa PhilHealth, sa SSS, GSIS. Kagtahan nga may insas gobyerno, kung may diprensa, di mabudlay na mag-correct kay Dido ka na. Ay, may sino din patay nga nakapakorek sa death certificate niya, bayaw na kay malagyo kami dayon.
18: May kilala ko nga nag-retire Radyo Manuvi sa Capitol. Ginasugat siya sa nagligad, nagpuli na ding kabataan niya. Dalon siya sa Germany. Pero sanggin check niya na, sadya kay Lain. Sa bilog niya nga pagtrabaho, Radyo Manuvi. Imbis nga Maria, daw something, dapat Maria gidi. Ang iya is MA lang, period.
15: Oh, may duwang Maria mo. May na-spill out mo.
18: May na-spill out. Ti sadya. Kaya may diferensya. Ti subong Radyo Manuvi, ga problema sa taga-sudad sa Sangiluilo, ga problema siya. Kaya ti ipaliwat mo gid. Ti hindi, nagbalik na tong bata niya, nagbalik na sa Germany. Ti sila niya wala pa klaro kung paano nila matapos sina. Kay sala. Ti kadamo sa nang iban, pila lang gani ka, isa lang ka letter, Radyo Manuvi ang sala, dira.
15: Tapos actually, kagdamo pa kwaik balo. Sang una, ginapakurte mo pa na.
18: Kurte mo na.
15: Subong, pwede na sa local civil registrar.
18: Yeah.
15: Ang ordinansa nga ini, librehon lang.
18: Libre lang.
15: Pero nabuhi abing interes, takay basta gani libre, interesado
18: gina ka natural, lang. Libre mo.
15: Pero, hindi man na mahal gina. Pero sa imulti, mahal na na. Mga 2,000, mahal na. Kung piladang
18: blay lang. Ang kuan bala, ang... ibo pa lang hasol mo nga may tipo ka nga ginalagas. Kayo di okay lang na pag-abot mo dito ikaw gidayon ang prokurahon pero hindi man kay kadamo man sa naka-waiting da.
15: Sa mo nang pointa kay naglibot si Councilor Miguel Treñas. Nahutik sa iya sa mga tao na hasta nga sila niya okay pasaran tabi ni ordinansa nga librehon ta ni. So kun wala sa glibot, wa niya nang balaan. Oh, tikay nag-trending ang balita dito ko man na paminsar slingko. Meaning, damo gid sang kinanglan corrections.
18: Yeah.
15: Kag wala inugbayad. Okay. So mo nang beauty kung gagawa ka. Amo nang ginambaltang ako ng leader, kapanaog sa barangay. Mabalaan mo ang kaimtangan nila. Dira ka makapasar ka sang layi nga para sa ila. Kay why man sila access sa imo sa babaw? Amay access siya sa imo, leaders. Ten leaders.
18: Na,
15: Hindi man naya kapanugid, direct target. Kaya ang ilaman niyang interes, amo nang unahon nila.
18: Imbis kay panugid yan ang problema, saan pumuno yung problema, yung personal yung sinugid nila.
15: So, dire kag-importante nga dapat magwa ang mga leader ta. Tike na naog sa ground subong si ES Recto, kabay pa muna na. May ari man di sa aton nga kapanaog man niya sa ground. Pero imbes nga mag-build mayong kabubuton sa ground, nangyay pinangita kontra. O, ang midya, mayor nga conduit muna sa public service.
18: Mayor nga conduit, gini.
15: Bantay kita sa mga pangaway, mga pangabatay o irregularidad sa gobyerno. Anay kaging reportanta parte sa paggamit sa lakihan sa gobyerno. Sinit, si, ano na, kulang na lang, singgita niya kita yung social media. Hisa ko, no?
18: Sino may isa sa Imogen Patrick Mabilog?
15: So, isa na sa mga limbaho, tanik ay kapanaog siya. At this point in time po sa idol, na-temper niya na in moderation ang mood swings niya. No?
18: Tingala
15: kung baga, okay, may akig ko, doon di ko kasawa sin eh. Pero ari ako di, para mangin emisaryo ninyo sa national government. So, ano madang feedback niyo, i-consider ko na nga part na sa akong trabaho. Na, amo na dapat kita. Tigaling, kanya-kanyang attitude ina ebi.
19: Tatak RMN.
15: Sa piyak nga bahin, mga karadyuman, may ara kita sa nga kwaon nga report subong. Standby si Radyuman Flo Navarrete. Ang balita, angot ni sa gintiro nga fried chicken vendor sang balot vendor. Ang pamangkot ko lang yan, subong din gakwa sang pusil, ang balot
18: manu, vendor. Manug balot? Kaya manug balot ka man ang gali?
15: Ti kung gabalot ka, meaning kulupigado ka man.
18: Ti huwi!
15: May sarang ka rin, tani, may franchise ka sa Jollibee. Dibla?
18: Orbisan mga kulukarindirya lang.
15: Kag iba nga balot, konsesyon pa na.
18: Oh, konsesyon
15: na. Inalsada nyo lang na, na ibligyaga porsinto lang ka mo.
18: May kuwala na, takaso ng Radyo Manuvi, inabalang kuwaon mo to, dahil kung pila mabaligya mo, mula na bayaran mo.
15: So, ay kakapital si negosyo, pero may pusil ka. So, diin niya na kinuha ang pusil niya. Kag anong ginawayan nila? Tinglain, astang bata sang fried chicken vendor, tiniro niya pag-isilipon. naigo sa tiyan ang fried chicken vendor. Ang bata niya, naigo pagid sa likod. Timining guru ka dalaga na tiniro pa.
18: Kaya laban-laban eh.
15: So ano ang away nila ba? Si, ano ni sa pwisto da sa banwas kalinog? Nga kung magagawa may mabakal balot gina paypay isang fried chicken vendor diri lang.
18: Ginag.
15: No, kaya ang balot gana nagalin na sa manok so sa fried chicken kamo.
18: Pero tipo di mo man masabat nga ang manok mo na nagalin na sa balot.
15: Okay. Wala man sang manok kun wayang itlog gana buka.
18: Di galing
15: ti sigla dira ang inaway bo
18: sayo. Galing okay. Na sabat man tong isa. Oh, wala matuod sa manok kun wala sang itlog. Pero wala man sang itlog kun walang manok.
15: So standby kay istoryahan nato nina si Radyo Man Flo Navarrete.
20: Tatak RMN.
15: Alright, kag subong man, istoryahan ta ang angot sa kay Mayor Raisa Treñas. Galing lang alang gurus mi wa gitsak sabat. Ang Department of Justice Secretary Ari Di Capon tudungan sa 89 charter day sa syudad. Kanami sang tawag sang city government sang sining opisyal nga pirmahanay sa donasyon sang lote sang syudad sa San Pedro Molo para mangin bag-o nga opisina sang regional, provincial kag city prosecutor's office.
18: Parang ano, hindi bala sila Radyo Manovi daw nag-squat lang bala pirmi.
15: Sa tuod lang
18: mayara sila yasang ila kaya daw formal man bala.
15: Kung kagi na kamo nga may kaso sa Hall of Justice.
18: Ay, so.
15: Ang lugar na bala nga ginahiwatan sang preliminary investigation. Kapamilyar bala sang itsura niya busa idol.
18: Do ano?
15: Basta. Nga samtang kasulusumpa ka da. Siyempre bugadong ara, piskal ang ara, no? Ang background mo sa likod o kadulong, o kagaras, ngado ka nga kung gamay-gamay mo lang kaso mo, dumahambal ka na malang piskal. Akuon ko na lang yung kaso ko para matapos ano, kay karismo di sa inyong lugar. Sinintindihan tang discomfort. Abi nyo, ang work quality sang empleyado,
18: pigaw man akong pigaw man.
15: Major nga determinant sang mudo niya.
18: Mm.
15: Ang mudo sang tao, major man nga determinant sang kung ano nga klase desisyon ang mobra niya.
18: Mm-hmm.
15: Timingan mo karon gamos panimalay niya. Gamos opisina. Duhan sang opisina nga doon inukay. Parehas ang kahintangan subong sang Hall of Justice ta. Dugangan pa sang kasilyas nilang perte ka pangsot? Kung hindi pangsot, barado? Dumambal ka gintuod nga paano ang quality of work nila di? Amo nang ginambal nila blang kinanglan tani ang opisina. Nang mayara ka man sang dignidad. Nga kung mag-opisina ka, dapat sagan mo blang ginapalangga ka sang kumpanya mo. Kay luwas sa swildo, ginaprovidean ka sang priska nga hangin, matinlo nga palibot, nga ginaklo mo, sa bilog nga adlaw nga nag-aubra ka. So, I don't know kung pila sa inyo naka-presate sa nga mo sinang pagpati on how dapat, no, ang isang kakumpanya mag-address. So far, among the companies nga mambalta naka-perfect sa nga mo sinang atmosphere, no, or ambience sa opisina, mga bangko lang.
18: Bangko. Tutut.
15: The rest, do ka budlay magpasar? Nga naga muna. Well, guro, mga executives sa bangko, yaka insindi nga ti. Para ganahan tao magdeposito kwarta.
18: Namian yung manobis.
15: Ganahan sila magbalik-balik di sa stressful nga daan offer na nga mangutang sila. At least why na sila paligban na kung mangihi, limpyo. Kung gaklo hangin, limpyo. Kung gapungko, kagahulat sa manager o kung sino na manopirma, limpyo. Mahog now.
18: Buhay-way bala sang mga naga. Nagkalaway-kaway sa tubang mo, Radyo Manovi.
15: Pero sa balay ta, kung naukay ang balay mo, do, hindi ka ka-relax, pero kung hipin,
18: ay, kanami.
15: Bugnaw, limpyo.
18: Kanami-nami isang pinsan mo.
15: Kapin pa. Nag-render ka ni hostisya.
18: Kaso ni istoryanta di mo.
15: Oo, ti amak mo na. Kung bisan ikaw ang witness, kung hearing sa korte, paano ka na ka, ang clarity of mind mo, importante, paano magklarong mind mo sina?
18: Ipirti ka dulo.
15: Kaluwas ginasita ka na sa cross-examination, ginakulbaan ka na nga daan sang nature man sang kasuhay, tapos, pirti pak ginot.
18: Huwag ko bala kakita sang, sang courtroom, Nga dingin mo tangan bala Radyo Manovi sa mga ano to?
15: Aesthetic.
18: Aesthetics.
15: Nga do ka na yan, ayaman.
18: Kadto tato nga duwa sa...
15: Ari lang, kaslon ka lang. Bisan way kasuhay. Hanggang pakasal sa huwes, lang tawab lang background sa milestones ang kabuhi mo. Oh, ikaw, pagkasal si Imo kay
18: Solo Justice. Oh, ari sa Solo Justice ko, pagkasal.
15: Dugay na to, buro bago pa tong Solo Justice.
18: Oh, bago pa to.
15: Pero ano, abi ang nami nga memory sa picture sang kasal mo. Kaya naway mat nami sa itsura sa mga kurte ta.
18: Ano doon duman ko sa kasal ko, Radyo Manovi nga may ara da, may nagpungko kami sa may lamisa.
15: Mm-hmm.
18: O, may laba nga lamisa.
15: Mm-hmm.
18: Nagpungko kami da, ara kamo da sa likod.
15: Mm-hmm.
18: Dayon sa tubang da sa lamisa, ara da ang kwa no, gina-type sa computer o typewriter.
15: Mm-hmm.
18: Typewriter pa to, may typist. Mm-hmm. Dayon ara lang da ang judge.
15: Mm-hmm.
18: Dayon kita ko to, kung abot yan o to, din to dapit, ah, nalipat na ko kung ara da kita ang poblang bintana.
15: Mm-hmm.
18: Asin wala kagid!
15: Mm-hmm.
18: Magpicture mo Radyo Manovi daw, wala kagi ba lang namitani siling kung butangan mo man ina sa mga, kita mo na mga floated panel subong, barato man lang sina, butangan mo sang lights, nga ang korte, kung nagahiring ka mo, daw hindi man bala iya tama, gid ka stressful, kadto kami to sa Quezon City, dito kami giniring sang pila kabese sa kaso nga ginfile ni Biron, So sa momento Radyo Manovi, puno-puno kamo sa courtroom, di kamo kilala nay, dayon mainit pa, kag wala kag isa makita, inang ka stressful gid ya. Tidira subong sa prosecutor's office. Magkita mo, sumpaan mo ang imong affidavit. I think di ba ano tawag sa tong ipatawag kita tong ginapatawag ni istorya kita sang
15: preliminary
18: investigation.
15: PI.
18: Ay, ang kinapungkuan sang prosecutor, lamisa nga ang iya nga pinta gani, gas-gas na.
15: Familiar gani.
18: Dayon may ara lang da sang daw tabing-tabing. Kag may pulungkuan nga duwa kabilog. Nagsulod kita sa opisina sang prosecutor. Siguro do isa lang kadupa ang opisina. Kita mo to kami gamay Radyo Manovi. Then dulumpa. Ti ang prosecutor nagabasa na da sang imo sa nga mga kaso. Disisunan niya ikaw. Kung pasakaon kun hindi. Madulom ang lugar.
15: Kang lain gid sa kagamay niya, ang akusado kag ang nag-akusar, lapitanay.
18: Lapitanay gid.
15: Te kun ano kag ano, mo daw matapungulay kamo, malabutanay pa kamo.
0: Dokrad lawan.
15: Kita mong kilala ta to gani, libak niya si prosecutor kwan, Doligosa, bigyan ko pa. Kay regional prosecutor Luis Deligosa, sir, makasugat tayo tabla kung kilala mo ako, hindi taga kilala. Bunwa lang ko na to, Radyo Manovi, sino to naglibak sa akin ng abogado? Kaya ginalibak niya ka, sir, batian ko pa sa tubang, kaya rasa sa likod.
18: Oo.
15: Eh, tama ka gamay mo. So, dapat tani na medyo manayanaya man. Kagti, parang mga judges ta, makmo-imaginable ang mga judges ta. Pila ka kaso ginauyatan kadadlaw?
18: Damo eh.
15: Di-stressful na. Kay man ang ginauyatan mo nga kaso, ay nadag-istorya sang positive things about life.
18: Yeah, kaso ako sa sure ginadaya, puro negative na da.
15: Negative ginadaya, no? Negative, binuteg, no? Tanan nga mga, hindi marami, tanan nga mga resipe sa cancer. Resipe sang stress mo.
18: Ara-ara, ginadaya.
15: Ara-da, titani, may gabawi man lang balang i-look forward mo kadadlaw, nga magkadto sa opisina kay matinlo kag manami imo opisina
18: sa mga huwes Radyo Manovi kay ti under kamo sa Korte Suprema ini mga prosecutor under sa Department of Justice why gid kamo abi nagkuano nga panamiun ta man ang aton nga mga courtrooms no bisan
15: kulang budget mo sa idol
18: Radyo Manovi ang ginaistorya naton di ang courtroom kag may manang mo ang mga floated panel na ka mga suga na nagagmay. Butangan mo Radyo Manovi sa mga tanong-tanong da sa suludo.
15: Tani.
18: Do hindi man aguro mamahal.
15: O tamo tanong na yan ang misitira yan. Osmo sa kusado. Pero nambal ko lang eh. Kaya it's about time. Kagda yun, may hearing kay Muya sa Hall of Justice da. Bisan kita nga mga kusado. May kaso kami libel ha.
18: May libel kami o.
15: Ang imo abi nga hearing Las 9. Alas 8:30 ka nagkadto. Hindi ka lapit man lang. Kinahilas ka na?
18: Yeah.
15: Kapin pa kung may dala ka slakyan.
18: Why
15: kay
18: why
15: ka parkingan?
18: Why ka parking?
15: Tiyala lang bilin mo slakyan, musto nga dalan.
18: Why ka parking?
15: Nan. Amo na. Ang lain, kung kita nga mga akusado, or mga testigo man da, o kung mga nagakusar, Gabatsag sina mga lawyer sa Muman.
18: Kaya mo manaila.
15: Ang mga judge sa Muman? Mambal ma parking ko kay may hearing ko paano ko ni ka saka dali dali kay white parkingan.
18: White parkingan.
15: Amo man ang mga lawyer.
18: Yeah.
15: Tika budlay gid. So kabay pa nga this time mangin mahawa na ang aton yang opisina sa mga prosecutor.
18: Kaga ginayo.
15: I do not know kung dala ang judges.
18: I think radyo man ubi. Wala. Di OJ lang eh.
15: Pero nabalaan ko, damay gusto man tani si Gob Toto, defensor, ngay butang sa Santa Barbara ang Hall of Justice.
18: Yeah.
15: So pwede guro na, no? Nga ang prosecutor diriya sa syudad, ang korte dito sa Santa Barbara.
18: Domidyo ba si...
15: Galing kay basi, budlay magtabok-tabok ba, no? Kung may hiring.
18: Basi budlay magtabok, kahit ikinangalan na pirmi sa prosecutor, or ga-appear sila sa hearing Radyo Manuvi mo.
15: Tiyoy.
18: So usually, dapat
15: isa na lang
18: to paray sila one stop shop.
15: Pwede karon kun ikaw ma-file ka kaso kadto ka sumulo. Dayon kung may ara kay appeal to korte lakad ka sa Santa Barbara.
18: Medyo layo na.
15: Layo.
18: Unless nga dira man ti kung may bastante man da nga lote, kag may pundo man ang Korte Suprema, ti isa ho na lang dai depende sa ila eh. Pero pwede ako yang kapatid Radyo Manuvi nga ti una. Ngagaan man sa maayo nga opisina ang prosecutor. Kay dili sa aton sa Iloilo, ang ing provincial prosecutors sa kag ang city prosecutors Radyo Manuvi, pagsulod mo to balaya sa opisina nilo, gahanla lang tong mga papilis, nga daw hindi mo maintindihan, dayo masulod ka to sa opisina sa prosecutor nga daw. Wan man lang ay nang
15: daw grabe ginang drive mo nga buligan ang mga judge sa mga piskal nga magnami opisina nila. Hindi, yan nga daw kay kapalamati sila sa mundo. Nagapulong pasipsip ka, kay may kaso ka.
18: Yan pang dismiss naman nila ang kaso.
15: Good for you. Sige, so, mga karadyuman, kanami, no, sang tawag ni Mayor Raisa Trenas.
18: Pero nami na ako may lote no, dito.
15: A new home for the rule of law. Nami kagamo niya ang gusto ko i-highlight.
18: Nami man.
15: Nga, ti, bago nga panimalay para sa kasuguan. Ti dapat at all times mangibabaw gid ang rule of law. So sa tanan pa nga mga prosecutors nga nagapamati, tanan nga mga rasa public attorney's office, parole and probation office, city, regional, and provincial prosecutors. Manginami gid ang ato niya nga pagrinder sang hustisya. Ang inosente i-dismiss tang kaso. Ang mga may sala ipasaka ta ang kaso. Then sa mga judges ta di say man kabay pa nga mangin patas gid ang hustisya at all times. Kay amugid na ang tudtuod nga mambalta. A home for the rule of law.
2: Tatak RMN. Straight to the point. Ang KBP Golden Dove Best Public Affairs Program. Dito sa DYRI. Tatak RMN.
15: Ano na si Radyo Manflo? Mark Arasa. Labuton to sa no? Ining natabo sa banwas ang kalino.
2: Tatak RMN.
18: Mark Arasa man, sa mga tapalamati na ito subong aga, hindi ka mo magkalipat. Mainom kita sa D3 Bio. Ang D3 Bio, may ara sa medium chain triglycerides. May ara man siya sa... virgin coconut oil. Abi nyo anong maubra sini sa aton sini nga lawas? Number one, siligon niya ang mga bad cholesterol kay padamuon niyang good cholesterol. Kita nyo man permi sa mga laboratory nyo pag may bad cholesterol ka, gaan ka bulong sa doktor. Ikaduwa, sa mga suki naton punggan niya ang mga bacteria ka viruses nga nagasulod sa aton lawas. Ikatatlo, para sa pinaka the best naton maabyan nga food supplement para sa mga suki naton. May ara siya sang mabulig siya para mangin fit, mangin relax ang aton lawas, kamagapadasig sang aton metabolismo. Gani sa mga tapalamati naton, inom kita sang D3 Bio.
2: Tatak RMN.
15: Kaga karon pagyan tamani ang manami nga dokumento halin sa DILG. Ang signatory padi by authority of the secretary. Si Attorney Romeo Benitez, Undersecretary for External, Legal, and Legislative Affairs. August 1, 2025 lang ni gin...
18: Ah, bago pa?
15: Render ng opinion.
18: Last year.
15: Address ni kay Mr. Dominador Guillermo, Barangay Punta, Municipality of Bapari, Province of Cagayan. nag-inquire ni si Mr. Guillermo sa DILG sa masunod nga mga pamangkot. Relevant ini subo nga diskusyon ta kay madamo sa mga lawyers nga nagapamati sa aton busa idol. Ang nag-forward sini sa aton sang dokumento. Kay siling nila relevant ini katama sa sining natabo balang reklamo ni Vice Mayor Labla Barunda.
18: Mm-hmm.
15: Naway kuno ginasapak sang majority councilors ang iya nga mga ginapos na ordinance. Di, nagsabat naman tong mga councilors. Si Vice naman ginahulat na subong kung paano niya to sabto naman.
18: Iulat to tonto siya.
15: Kaya nagwa nga sagad kada kareklamo, gali, kay why ka man imo yung nagsabot.

0: Hari mga pamangkotnya, what is the category of the vice or local chief executive as member of the sanggunian? Number two, can the vice or local chief executive vice LCE, meaning vice mayor, or vice governor, or municipal vice mayor, relinquish the chair for him to participate or argue in the deliberation? Pwede ka lang bayaan mong pagka-presiding officer.
1: Manaog ka na, manibati ka.
0: Number three, can the vice mayor introduce or sponsor any kind of legislative measure?
1: Okay.
0: So meaning, pwede ka propose ordinance? Number four, in the event that the vice mayor is a composite member, what would be the fate of the approved resolutions and ordinances where he is or was the chairman or co-chairman or member? Number five, what would be the fate of the resolutions and ordinances sponsored or co-sponsored by sanggunyang bayan members contrary to item C4, paragraph C and D? Number six, can the vice mayor be a member or chairman or co-chairman of any regular committee provided it is specified in the internal rules of procedure of the sanggunian? And number seven, can any member of the sanggunyang bayan be a chairman, co-chairman, or member or regular committee contrary to item C4, paragraph B and C, provided it is specified in internal rules of procedures for sanggunian that SBMs can be members to such regular committees? So, may mga sabat di isa-isa ang DILG. Kag, hindi lang kay basta opinion. May ginsight sila nga Supreme Court decision. So, base bala mangin amo na ni kunsundon gid ni kag insistiran sa mga board member,
1: yeah,
0: SB member, kag city councilors, ang mangin basis nga once and for all, ang mga vice mayor, paimuyong kamuda, ang mga vice governor.
1: Pamunong na lang kamo, preside na lang kamo.
0: Preside na lang kamuda.
1: Or kung may ara kamo sang ano, abot pwede sila kakosponsor. Hindi guro eh, no? Kaya ti may presiding officer ka lang. Ti kung may ara ka mo sang gusto yang ordinance, ti lihugo nyo lang na gurong upod ninyo.
0: Tiara na sa item 3 kay na.
1: Yeah.
0: Can the vice mayor introduce or sponsor any kind of legislative measure?
1: Ay, isa na.
0: So kaya mo nang ginawangal ni Vice Mayor Baronda, damo kita mga listeners,
1: abi.
0: Na sila nila talakaya nyo na lang yun para once and for all, kung mamarasmasan si Lian Dibuque nga vice governor, sila Bla Baronda nga vice mayor
1: sa kag mga vice mayor sa mga banwa
0: nga kun ang inyo role galiya ma-preside na malang, way kamo yan di ber magsagad iya ka propose ang ordinansa kag mag-chair or mag-co-chair sang komite ba, di way na ning mga gut-gut nga ini nga way ginasapak ordinansa nyo.
1: Abi, tunan tamayo, Radyo Manuvi. Kay do, halis ang una, Abi, nangin...
0: Gusto ko yan.
1: Gusto lang ni Abi, isang tao nga... Inang ano, kuala, Abi?
0: Mo, Mark, niya, tunan tinay si Mayo, gusto ko yan. Sige, tunan mo ini, i-discuss natin inakaroon.
1: Kay bala mo, Radyo Manuvi, na andan tanan, iti kadugay na kuya sa sanggunyang panalawigan mo. Kita tama na nga...
0: Nagapanawag
1: ang vice governor.
0: Amo man na sa mga banwa.
1: Kita ko na ni, dugay na niti para sa aton. Tinuway man lang na kay partman sa sanggunian ang vice governor, vice mayor.
0: Oh.
1: Pero tikon may ara sa mga opinion in attached
0: sa receive copy August ano na? Ang blue na sa
1: August 1, 2025.
0: Oh, sinilang na? Last year lang?
1: Last year lang.
0: Oh.
1: Ti isa na sa mga siguro nga lang taon ta kun bala may basihan kag kun ano gid ang mangin trabaho sang isa ka vice mayor or vice governor.
0: Ang harapang boss idol kag Lablab Baronda sa straight to the point.
2: Tataka rin man.
0: Sadya ni. Sige ah. Pero it's like tanay bla, no? Ining natabo sa kalinog. Parehas malan ni sila kapangabuhi. Ang isa kabaligya, fried chicken. Ang isa kabaligya, balot. Tino ka related gin sa ngilab ligya, no?
1: Okay. No? Related gid eh kay Radyo
0: Luwas Manuvi. Nga parehas nga pagkaon, luwas nga famous nga mga street food. Bus idol, nakabukas naman isang debate sa tunga sang anong una? Itlog o kon manok?
1: Ti ang ambal nila unang itlog kay wala man sang manok kon walang itlog.
0: Siyempre sa itlog halin ang manok mo.
1: Oo.
0: Pero siling Manilo hindi. Diin ang halin ang itlog ao, ginluad man sang buli sang manok.
1: Di subong Radyo Manuvi may ara na na.
0: Pero sa mga nagapati sa Biblia pero pilosopo ang pag-interpretar, sila nila halin gidya sa

0: itlog. Sino niya si Adan may itlog.
1: Pero sa mga radyo manovi na ano, nananabala na nga kundingid ang una. Kay sining nila, ikaw, itlog imo. Ang akon manok, sino una? Ibutang na sa kwan, sa salog kagtabuga kung sino naglagan.
0: Kaya nung una?
1: Imanok kaya nung naglagan.
0: Kagti sa creation na din, no? Sa Genesis. Sa creation ta, sa book of Genesis, gintugas ang Ginoo ang kasapatan.
1: Kasapatan? Waya nang tuga ang nagambang.
0: Waya nang gambang, you know, tuga ko ang itlog. Kundi kasapatan. Tiyang manok, sapat.
1: Sapat.
0: Ang itlog, produkto lang sang sapat nga manok. Pero ti kasapat gani mga pilosopo.
1: Hindi gani.
0: Sili niya sala na iya.
1: Hindi pwede no, magmanok.
0: Gintuga niya man ang tao. Ginuna gigani si Adan, ginkwa lang yang bahay sa gusok ni Adan. Kag si Adan, hindi lang isa. No, not just once, but twice, or not just one, but two, ang itlog ni Adan. Ayan po, at si Imo mo sa idol. Nagsaga diyo kay Nintra, sing Imo na yun. Pero ano ba lang motibo sini? No, di rin nakita ya, no? Kag seryoso, ini kay ti may gintiro. Radyo Man Flow na barete.
2: TYRI Radyo Man Report.
3: Radyo Man na Novi, Radyo Man na Regan, istabli na ang kondisyon sa ospital sang mag-amay nga negosyante sang fried chicken sa Kalinog, Iloilo. Matapos sila nga ginlupang sang suspect nga manugbaligya sang balot gabi sang Agosto 25. No? Ang mga biktima, amo sanday Elmer Iscaluna. Elmer Iscaluna, 54 anyos, kagbata sininga si Tracy Iscaluna, Tracy Iscaluna, 31 anyos, tanan residente sang barangay Poblasyon Ilaya sa nasambit nga barangay o banwa. Ang suspect diri amo ni si Romilo Diaz, no? Romilo Diaz, 40 anyos, sang barangay Siya, Tapas, Capiz. Sunod rin kay Police Captain Melvin Mercado sa aton nga makiganutan no, nga si Elmer nakagom sang pila sa iya nga kamot no, samtang si Prisi ang nasa labat sang bala sa iya sining likod no? Sunod rin kay Captain Mercado sang Kalinog Municipal Police Station nga wala siyang madamo nga rason no? Sang inali nga ng gintiro sang suspect o kunining manugbalot ang mga biktima na no, dira sa may banwa sang Kalinog gamit ang 12 gauge sa shotgun no, kaginapatihan nga ini siya ang nakainom sang makahulugo ng linon no, pero ginaestablishar pasubong sang Kalinog Municipal Police Station kung may ara gid bala sang paggumot ang ining suspect sa mga biktima kay tilon sa men sila mga ambulance vendor dira sa may banwa sang Kalinog Iloilo. Sa pagpapigayon o kung matapos ng mga komiter sa sospek o kung ining si Diaz ang pagpapaniro sa sininga magabay, gilayon ininga nagpalagyo, no? Kag nabilin pa ang iya sininga pusil o kung ginamit niya sa pagpapiro sa mga biktima, ining 12-gauge shotgun, kag ang iya sininga tricycle, kitog-tog-tog subong, padayon ining at large, no? Kag ginapangita sa katapos sa mga otoridad. Radyo Man Novi, Radyo Man Narigan. Yari si Police Captain Melvin Mercado, ang hepe sa Kalinog Municipal Police Station.
4: Yes, Sir Flo, may isa kita sa shooting incident there sa area sa Kalinog around 9 p.m. sa kagapigit lamang, Sir Flo.
5: Din yung particular na tabo, Sir?
4: Ang incident na tabo there sa may area sa Poblasyon City. No. No. Pero in at ang involved diri isa ka manugbalot kag ang nagapabalikya man isang fried chicken ta dorman na Sir Flo.
5: Sa plaza na sir ko hindi.
4: There is may atubang sa palapit sa may tubang I mean sa tubang sa pure gold Sir Flo.
5: Sino ning biktima naton sir?
4: Ang aton nga biktima isa ka 54 year old nga lalaki ka amo ni siya nagabaligya sang fried chicken.
5: Pero nga lang ni sir.
4: Si certain na Elmer lang Sir Flo.
5: Ang suspect ka
4: sa saka 54 year old kagang nasa labat man ang yes ng bata na si Sir Peta. Sir Flo.
5: Sino ang bata ay, sir?
4: Si Sir Peta Priest.
5: Sir Tain.
4: Sir Flo.
5: Kuhan ni Sir Leo at Sir Tain.
4: Priest si Sir Flo.
5: Bayi na kung laki.
4: Saka babae.
5: Pila edad niya?
4: Saka 31 year old.
5: Tiningigo sa mga pitina, sir. Kagad nasa lakad.
4: So, ang isa, may ang nasa labat ya, dari sa may nalikod niya, pero superficial lang lang, to the place bla sa flo. So, ang 54 year old, nasa iya nga nawala nga butkon, may ito siya. Kaya, ang ginkanglit niya, armas sa katwin. So, may mga apartment sa nga na haplit man bala sa Ruplo. So, muna ang yung mga kapilasan sa Ruplo.
5: Sino nang suspect, sir?
4: Ito nga suspect, Sir Tindaldal ni Sir Ruplo sa kwan, taga Barangay Siya, tapos Kapis. Isa man ka Balot Bindor.
5: Si Sir Tindaldal.
3: Radyo man na Novi, Radyo man na Reagan, no? Si Police Captain na Melvin Mercado, sang ang IP sang Kalinog Municipal Police Station, Tito Tung Subong, Subongaga, nag-resume sila sang pagtatigayon sang hot pursuit operation na gumanap kanining suspect na si Ronilo Diaz, no?
0: Ronilo Dilag?
3: Diaz.
0: Diaz, Ronilo Diaz.
3: Ronilo Diaz, no?
0: Okay. Clarification lang liwat na Radyo Manplo. Kumusta ang biktima nga naigo sa tiyan?
3: Ang amay, gindala din sa may Western Visayas Medical Center, establi ng kondisyon kasi sa kamot ng iyasin nga pilas.
0: Okay.
3: Huwag nang iyasin nga bata.
0: Kamot lang, hindi tiyan?
3: Kamot.
0: May kagad di tiyan eh. May tiyan naglapo sa tiyan? Ah, tiyan kagamot. Okay. So, duha iya pilas o kung isa lang naglapos?
3: Dua ang pilas niya, no?
0: Okay, ang bata niya nga nasa labat ini.
3: Nasa labat lang, no, sa pagtiro.
0: Okay.
3: Please ang iya nga igo
0: likod.
3: Sa likod.
0: Bayi ni.
3: Bayi, no?
0: Okay. Okay si naman. Prisi. Pero ospital okay, pa or outpatient na?
3: Ara pa sa ospital, pero di manog da outpatient taman.
0: Din siya?
3: Ang iningbat sa Kalinog District Hospital.
0: Okay. So anong armas ginagamit?
3: 12-gauge shotgun.
1: Dope one man nga 12-gauge shotgun Radyo Manflo inang
0: improvised
1: nindo balik-balik kada do kuno do lipot lang shot do ano na tawag sa man pugakhang ano man
3: improvised sa 12-gauge shotgun ano ang iya sini nga gamit
1: di ba ang shotgun yang nakita naton Radyo Manovi nang dolaba ariya do pistola lang siya pugakhang din man Radyo Manovi kada ko isa ka bilog bala lang na bilang gina lupot mo bala kapilaya ko no tirohon kay isa ba lang
3: kay isa galing kay si
1: ati may balinis mo siguro ang balinis to mo nagigo bata. Sa bata
3: naglaktang bala no?
0: Grabe no isa lang kalupok plo
3: isa lang
0: grabe no isa kalupok duwang biktima tatlo ang pilas
1: dusi ang balinis na mo
0: grabe mo ning dunduman mong gintiro nga medyaman
1: dunduman ka to
0: moto nga nang into complicated ang operasyon niya kaysa chance sa nigo
1: nag
0: kung bala lang to nga
1: wala to siguro mapatay Radyo Manovi
0: tigaling kay damo buho ang tinae niya ang internal organs ti kada buho mo to pilason pag ito candidate for infection to hasta nga nag complicate na
1: kaya ang tiro sa to Radyo Manovi kuan mo lapit bala kung lapit kuno ti ang satanan nga bala
0: sulod
1: gyud mo pero kung umantad ka gawa sa ang sa mo na ang balila kun ang tawo kuno nga nagagamit sang shotgun hindi na tanda magtiro kay ti ang shotgun niya bisan gapiyong ka
0: daw granada ang guwa niya to omit me concern
1: nakagi ko Radyo Manovi sang ako pang bit reporter sa kampo ipatiro bala kami why kuya nagtiro sang iyasang armalite or iyasang
0: shotgun imo?
1: Shotgun akon.
0: Para igo tanan.
1: Lima ka plate? Lima ka plate? Igo ko gidya tanan.
0: Igo mo tanan.
1: Igo ko tanan.
0: Gwapo, no? So, anong kaso i-file ni sa suspect Radyo Manplo?
3: depende pa ni sa Kalinog Municipal Police Station kung ano nga kaso, no?
0: Kung na ano pa magkapos lang kung ano yung file na?
3: At ang mali kay Captain Mercado, posible frustrated murder.
0: Daban-aban kay may pilas mo. Kabalo ko na Radyo Man Plus ang kategory sang murder. May attempted murder, frustrated murder, kag murder. Kabalo ka kung nga anong pinalain sa tatlo?
3: Ano?
0: Oh, at least mayon nga may educate naman ang mga listeners,
1: yeah,
0: ha?
1: Termina.
0: Kung ang tuyo mo, patsyon mong tao, pero why mo siya napilasan?
1: Frustrated.
0: Attempted murder.
1: Attempted.
0: Pero, patsyon mo siya, pero napilasan siya?
1: Frustrated
0: murder. Meaning may murder, pero na-frustrate lang ang ends of murder, which is death. So, frustrated murder. Kung murder, gid, napatay mo siya.
1: Napatay mo siya, ginplanuhan mo, palipot nga pag patay, murder na.
0: Pero may isa pa ka klase ang murder, nga ginatawag homicide.
1: Homicide.
0: No? Kung homicide, Radyo Man Plo, meaning, palariho lang na nga gintuyo mo nga, why, palariho lang na nga, jutayan ka lang makapatay.
1: Why mo siya mapatay?
0: Or
1: napatay
0: mo siya?
1: Depende
0: sa motive.
1: Yeah.
0: Ang murder, abi, may tatlo ka elements sa revised penal code. Ang first element is, no gani, Busa Idol? Premeditated.
1: Premeditated.
0: Meaning, plano mo. Napatsyon ganyan tao. Halimbawa, sa case gani,
1: plano
0: ano kung naplaw, nagbaisay, dahil yung nagpuli, isa nagkuha sa armas, o kung bit-bit niya nga daan ng armas?
3: Bit-bit niya lang kung armas, kaging tirong mga biktima.
0: Okay. So, kay duha ginang naigo niya, hindi ni kay accident, kay doon na yung pito lang siya, which is homicide. So, naging plano, premeditated. Number two, why armas ang mga biktima niya?
1: Yeah.
0: Siya,
1: may
0: armas. So, may use of superior weapon.
1: Superior
0: armas
1: weapon.
0: Siya mo. Second element of murder na. Ay, katatlong element of murder, ano gani mo sa idol? Treachery.
1: Treachery, palipot.
0: Palipot.
1: Gintra, iduran niya ka.
0: Ang lipot di kay gatalikod ang isa.
1: Ipatay ka na.
0: Sa likod ang igo sang isa.
1: Yeah.
0: So, pwede ma-presyong na ginplano niya ni kagipatraidor nga pagpatay.
1: Kaya muna nga frustrated.
0: Tuyo ang pagpatay.
1: Frustrated.
0: So, muna nga frustrated murder gidang i-file Radyo Man Plo.
1: Kung ang homicide naman, kinapatay mo siya.
0: Amo man nga circumstansya.
1: Yeah,
0: pero why mo ginplano?
1: Yeah.
0: Either ginunahan niya kasakit, nagbalos ka, or ginsunlog niya ka, naimpito ka, why man ka mo sang away, basta absent ning tatlo ka nga elements. Why sang treachery, patraidor? Why sang use of superior force or superior weapon? Kag why sang premeditation? O kon
1: ginplano?
0: Ginplano mo. Okay man na attorney na barite.
3: Inchak ko gin, no? Attorney.
0: Di sa mga kaso nga mo ni Abi, Radyo Man Plo, what must be done? What must be done, Radyo Man Plo?
3: Maybe you may better life to peace to establish your condition that you are not hungry.
0: Okay man.
1: Okay man. Okay man.
0: Okay man.
1: Siyempre ang kalabanan, Radyo Man Uving, ginahalinan sang away kung akig ka mo.
0: Akig ka mo. So, kinanglan, hindi ka akig.
1: Sakto man.
0: Okay man, sakto man.
1: Salamat, Radyo Man Flo.
0: Sige, so, monitoron mo lang ni Radyo Man Flo. Kagpiliwat, ginapanawagan ta si Ronel Diaz. Ronel Diaz, Flo, no?
3: Ronilo.
0: Ronilo Diaz. Kudiin ka man subong. Hindi kami magambal, draka na lang. Hindi, surrender ka. Surrender ka kay nagdamo pagit problema mo karon.
1: Yeah.
0: Okay?
1: Yeah,
0: pero why pagit may establish ang motive, Plo?
3: Why pati ang initial dre isubog ang suspect? Why pa nila may establish kon?
0: Pero ano raw ang ginapistuan? Mobile niya ang fried chicken sang isa?
3: Duha sila mobile.
0: Basi bala sa lingko.
1: Basi sa pistuan na ibalaw.
0: Basi bala sa pwisto, sa customer.
1: Kalahapad man sang lugar na.
0: Pero why manilagin ba isa niya kung anong una, no? Ang itlog o kung ang manok kay ang negosyo sa suspect, balot ang isa, fried chicken. Why nila na mawayan, Plo?
3: Wala man.
1: Kaya tinido ka, Budlay. Bala matsag ko may tima-tima na ni sila. Dinhubog tong isa, nagsabdanay, na tiruhan niya. Salamat, Radyo Man Flo.
3: Kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo, Radyo Man Flo, Consumo Navarrete, Tatak RMN.
2: Tatak RMN.
1: Kaya sa bala Radyo Man Uvi, ining mga gagmay ba lang ang mga bagay na pwede mo man lang iugtom kag iinom sang tubig. Kabala iya magamit kag isang pusil kag makalutang. Tinantaw pala subong kung anong damage sa pamilya mo.
0: Kaya nakakaupo ka sang akig mo, Pero subong ano naman?
1: Di oh. Araw ang imo palangitanan.
0: Why na ang baligya mo balot? Why na piktado na? Why, why sa una na kung mapriso ka.
1: Di ba? Why na amo malanagani ang imo trabaho, baligya ka sa balot.
0: Ako na limbawa, be.
1: Ginugto mo lang, be.
0: Ginulo mo, likaw ka na lang. Tani, subong ang ginansa niya lang sa imo, gingahan niya ka lain buot.
1: Amo na.
0: No?
1: Pero tiyang lain buot, hindi man nakapatay.
0: Oo. Kagti ba si ang guilt niya to, Subraman?
1: Diba?
0: Ikaw lain buot mo, pero yatog lain man buot niya kay ang tao nga guilty nga nakagrabyo sa iban. Hindi niya pwede maplagyuhan konsensya niya. Pero sige, yan pangabuhi mo. Kung may asawa ni siya,
1: sige.
0: O, may kabataan ka, happy ka mo yagyapon ka na gabi. Kita mong pamilya mo, subong kayo nalagyo ka.
1: Kag hindi na yara Jumanovi nagambal, nagatako sa tao kung ang imo nga pagpalagyo o ang imo sila nga pag why ka nagatubang sa ang akig mo. Matalaw ka, hindi ah.
0: Di masakit niyo? 2 counts of frustrated murder with the use of unlicensed firearm?
1: Patay ka na.
0: Sus. Majinabla ang salabton mo?
1: Pila ang kwansina? Ang imo nga bail? Eh, hindi ka nagani guru na ka bayad to sang imo to nga ginalsahan sang balot, mabayad ka pa sa bail?
2: Tatak RMN.
0: Pagbalik tayo istoryahan taman. Dunduman mo si Congressman Percy Sindanya.
1: Yeah.
0: Sang Akbayan Party List.
1: Mm-hmm.
0: Nga ang iya nagakiwi nga baba bangod sa
1: kinadlawan sa
0: stroke niya. Gini mo iyang kaladawan sang isa ka school principal. Nag-apologize na ang principal. Si Principal Bulanon sang isa ka eskwelahan sa Masbate. Pero palaban subong si Kong Percy.
1: Hindi lagi na.
0: Sila niya hindi ko sa iya pagpatawaron. Niya, forgiveness is okay, but accountability is a different story. Niya, walang pinagkaiba ito doon sa paghingi ng tawad nung unang gumawa noong portrait. May ara subong ka pang obraman portrait, DDS man.
1: DDS man.
0: Ginapanghimo niya mga kiwi, baba, o kung amo, ang mga prosecutor. Pero dito ko man nakita, no? Kung patihan mong theory of evolution ni Charles Darwin mo sa idol.
1: Dumapati ka man eh.
0: Sige ko, pangilinan, hindi mo nang itsura niya.
1: Tiyo eh.
0: Ginapabalik niya sa daan nga mo ang itsura. Do amo mo. Actually, bisan kita gani ko.
1: Tiyo eh.
0: Ti si Laila de Lima. Si... ang abugada ni Blanga Bagsik, ba eh?
1: Si Kapunan.
0: Lorna Kapunan. Tik medyo kwan man nga daan, no?
1: Pero may ano na, may...
0: So, un-evolved ang itsura nila na.
1: Oo.
0: Ano pagid? Sino pagid? Si Atty. Ligutan?
1: Mm.
0: Ginamumanan nila? Basta tanan, pero ang kutob lang sa prosecution team.
1: Ang ginamumanan nila?
0: Oo.
1: Ti sila man lang mo taga-DDS ang gaubra
0: na. Oo, ti amumanan ang ambal niyo. Niya wala ni kuno sang pinagkaiba sa gumawa ng portrait. Na para bang nagsalita lang siya, nang hingi raw ng tawad, pero hindi pinanindigan na kinakailangang may accountability sila. Tiyan mo na, no?
1: Balan man to.
0: Gusto nating mangyari ay mag-raise ng issue kasi may na-cause siyang harm sa iba pa mga taong tulad ko. Kasi pag na-normalize talaga ito, wala nang katapusan.
1: Tama.
0: That's the point.
1: Radyo Manubi.
0: That's the point. Bisa na mga vlogging-vlogging na eh. Nga ginanormalize ang pinamuyayaw,
1: ano,
0: fake news, pakalain si ibang tao, kay kisyo damo sila,
1: hindi na
0: okay na lang. So hasta saan o yung inormalize talang yung amo ni man?
1: Kita nyo, nag-aalawas na sila sa latib.
0: Kay o,
1: abi nila
0: dapat.
1: Abi nila okay, kay gina, nag-aalilluyang tanan mo, grabing shares mo, yes. Grabing misis, sige, namiana. Pero why kakabalo ang accountability mo, like ining principal? Pila kabilog ang gintira mo, si Falsis, si Dania, si Chel Jokno, tira Jumanovi at stake subong. Ang iya sini nga posisyon ginaimbestigar sa Sandepet base kung gin
0: why pa kuno formal investigation.
1: Pero dira na na makadto. Dira na na makadto abi nyo mahipos ang Department of Education sini.
0: Amo na black again normalize di ang binastos. Pinanginsulto ang ad hominem gid in particular, no? Personal attack,
1: yeah.
0: No? Ang mga tao naka-develop na sang what if mamuman ta na ba?
1: Kay tiway man sa may gisaway mo.
0: Kay damo ga kadlaw, damo ga light, damo ga sikat, damo ga share.
1: Damo ga share. Eh.
0: So daw nang norm na. Pero mangkutan niya bilawas, so sakto pa na. May isa ka psychologist nga nagtuon bo sa idol sa isa ka Ivy League school sa United States. nga siling niya ining amon ni nga mga batasan subong kabudlay na gid dulaon. Bisan pa nga aware man kita tani nga hindi inasakto. Ini mga gablag nga ini nga nagapinangyawyaw sila, ga-ad hominem sila. Baramanan nila nga there is a better way.
1: Oo eh.
0: No? Kundi sila magako nga sala na there is a better way. May mas nami dai. Abi between sa content nga nakasakit ka balat sago, nakaguba ka isig pariyo, kag sa content nga positive lang tanan, hindi bla mas nami gid man yang positive.
1: Oo eh.
0: Pero ginpili nila gid yang pinangaway, pinamuyayaw, pakalain sa iba, nimoon kaladawan ang mga disabilities
1: bastuson ng tao. Bastuson ang tao, obrahan istorya, radyo manubi, gubuon.
0: Tanan!
1: May mga kung ano-ano na lang ang mga issues, nga kuno siya muni, kuno siya muni.
0: Aware sila sina. Pero abi mo anong hambal nila na establish nila sa study. The only way nga magkambyo ang tao nga naghimo sina, kung personal niya ma-experiencehan. Nga kumabat sa ganyan, bisya man ang ginamusin ha.
1: Mauntat na siya.
0: Base, makarealisar siya.
1: Kalingti, dugay pa na.
0: Kaya nagpalain sine, aggravating circumstance, you are a school principal. License holder ka sa licensure examination for teachers. Tama ka ka-importante nga professional diri sa aton sa Pilipinas, kag sa kalibutan. Para nga ikaw magpasimuno to violate the law. No? Ang law on Magna Carta for persons with disability.
1: Yeah.
0: Kaya ito stroke victim, may disability si Congressman Sendanya. Si Sendanya tuod, Congressman ini sa panulukan ninyo, kontra kay Duterte. Pero nalipat ka mo nga si Sendanya, nagarepresent ini sang imutiyo, sang imutiya, ayan base sang imo nanay kag tatay, mga utod, mga parente, mga kasilingan, mga classmates mo nga nakaagi man stroke or base mas stroke man sa pilakadlaw. Ti gusto mo nga may isa ka Regan Arlos da nga mag-post gulpe kag imuon sa kaladlawan kay nagkiwi iya baba nga hindi niya man gusto.
1: Tiyo, isun may gusto nga magkiwing baba mo man.
0: Ang self-esteem sa mga stroke victims.
1: Ay grabe na.
0: Tama ina kanubo. Kay man bala nila sa lawas nila nga they can no longer do normal things the way they used to do.
1: Yeah.
0: Ti tapos.
1: Amun muna kaday mo. Okay para kun ikaw lang
0: mo sa kaladawan.
1: Kagin
0: just kaladawan. Because lang. Kay why sa gasanto sa pagpati mo sa politika?
1: Why sila ya gani Radyo Manubi ang ginawayan mo? Why sila sa personal nga hindi sila kilalanay. Ang lain kay hindi pag sila kilalanay. Then maubra ka dira sa istorya, kadlawan mo, kagang tanan dira nga nag-comment, puro man kadlaw sa tao.
0: Oo.
1: Eh, malaw ay man nag-ubraw nyo na sa tao.
0: Oo, ang isa, si Chel Jokno.
1: Tiyot doon mo yung mga pang-gukbuk, ano ni, ukaon mga unto ni Jokno.
0: Oo, ti, uti, si Chel Jokno, lagko ngipon, wang is, no? Okay, si Chel Jokno, inamatuod nga, kontra nyo sa politika.
1: Pero ti,
0: pero nalipat ka nga, damo wang is sa barangay nyo? Damo ka classmate nga wang is.
1: Base ikaw gani wang is ka man?
0: Oo. Oh. Base mapamanas ang bata mo sa pilakadla wang is man. Pero te, mas ginpili niyang wang is kay anon mo man ang gwapo.
1: O ay manunod ulo.
0: Kontrantado. Kag numero uno kabubo. Kaya mo na mga bayis mo, hindi sila ismango.
1: Ah,
0: mga modern kids mo.
1: Ah, hindi sila ismango.
0: Hindi sila ismango.
1: Saan gwapo ka pa kung anon ang ulo mo? Ha?
0: Te, anong gusto mo i-deliver nga minsay? Nga ginakadlawan mo mismo, ang mga ordinaryo nga tao man, kagayhan mga nangin estudyante mo sa kadugayon mo nga nangin principal, nga wang is. Nga wahay mo gingin balikid, principal ka lang. Kapasar ka sa principal exam, kag board exam. Sa Pilipinas, ang ginahikayan mo, abogado, pioneer pa siya sa law school, sa Harvard. Si Chel Jokno, kung di rin nag-eskwila sa Uperte niyo, base suma kung laude na.
1: Kulang ka pa.
0: Tingalan kay sa Harvard mo, gaderbe ka to sa best of the best, pero na-survive niya. Pioneer class sila. Kagti, number one sa gino-offer sa Ivy League School ng Harvard. more than sa medicine, ang law.
1: Mm-hmm.
0: So, hindi ka ordinaryo kung katungtong ka nag-graduate sa
1: Bar. Pinili kaya Radyo Manuvi yung mga nagatulungtong na da.
0: Pag hindi iniya si Chel Jukno kay basta lang niyang nag-masters
1: mm-hmm.
0: sa School of Governance ang Harvard. Ini mga uso ni Bla.
1: Mm-hmm.
0: Muna nung duman ko ginang tariring ni Isko Moreno, Bla.
1: Ya-aral lang siya.
0: Ara ako, nag-graduate din ako sa Harvard. Harvard.
1: Sa Harvard? Nag-grade
0: ka sa Harvard, tapos sa muna pang pronoun, Harvard.
1: Doa ka man ito kasimana.
0: At exactly.
1: No, kasimana, graduate sa Harvard.
0: Yung mga gina-offer nga courtesy sa mga allied countries ng mga degree-degree.
1: Kasimana
0: nga. Nami man na, kahit part di man na sang imo yung achievement. Pero doon hindi man point na nga daw klimon mo gid yung doon ka Harvard kagid. Alam mo kasi ako, nag-graduate ako sa Harvard. Ang iman nga daw, daw hindi man na muna mag-pronounce ang Harvard, sang Harvard. No? Suro sosyal laman gamay, kaya American accent man tadap. Harvard. No?
1: Ano ka?
0: Kung medyo British accent naman, Harvard. Piyaya, Harvard. No?
1: Di kayo may pagkaruso ni sa
0: guru. So, hindi inisaya sang, hindi iniya, degree lang yung token bla.
1: Yeah. Yan ang...
0: Naging pa seminar ka mo to.
1: Balan mo yala, ini ang degree, Radyo Manuvi, nga nag-stay ka to, 4 years mo gin-eskwilan.
0: Oo, oh, tingay joke no, ya, ba, kwan giniya, nag-eskwila gin sa ilo.
1: Eskwila kito sa lo.
0: No? Kagti ang tatay sini.
1: Ti, grabe man.
0: Bartop not sir. Amo na gani ang balko kung si Chel, nag-eskwila ni sa local school tadi.
1: Mm-hmm.
0: Basi suma cum laude na. Galing kay sa Harvard mo. Pero nakabato tong Pilipino. Te, hikayan mo ang ngipon niya. Te, mayaw mo natani, block manghikay ka. Kung daw kagwapo-gwapo man si mo. Te, kami, hindi kami principal. Kag kaming kasaway si mo, pasugte kami. Hindi ka man gani, gwapo ka plahikay si mo. Te, pati ka na kung sino ba tong laway. Amo ba tong plahikay?
1: Muna, kita mo tong picture niya, Radyo Manuvi. Te, kunya mo naman ibalo, sabi si mo nga. Te, hindi ka man to kaya-ayang picture mo nga.
0: Oo.
1: Kumambal to abi kuno si Jokno si Falsis kag si sindan yang ang picture mo ibutang to sa puno sang duldul kag kun hapon ni muonda nga pahadlok sa kabataan. Eh dumadlok man sa tusan sura niya. Ti manabi
0: na bla. Ti kun sino pagani kisa bla sa tonding lawai. Amo pa nang numero 1 plahikay.
1: Amo na nga way gi kuya Radyo Manuvi ga comment sang sura. Siyempre way kita ya mabilong sa lawai mo.
0: Sakto man.
1: Ang hampal ni nanay. Nanay pamati daw.
0: Ah, rin naman ta, Mark.
1: Duan ako kasi manaw ay pulis
0: isla. Ay, rin naman ta.
1: Kuni pulo kami.
0: Isa kabilog na tulaan, kapito, gid sa bawan.
1: Hindi, para may klaro lang bala, may ang context mula Radyo Manuvi.
0: Sige, context.
1: Lima kami kababayi, lima kalalaki. Pulo ban, kami mo.
0: Banlabari naman ang istorya, Mark, nga. Boy.
1: Buyan. Siling ni nanay sa akon, siling niya.
0: Buyan.
1: Siling niya, boy!
0: Buyan.
1: Buyan ang ako na yung.
0: Di daw.
1: Silinya buyan.
0: Buyan.
1: Silinya sa tanan ko nga bata. Ikaw.
0: Ikaw.
1: Ang isa sa pinakagwapo. Way masa nagambal nga ako gid ang pinakagwapo. Kay huya man sa mga bata.
0: Exactly eh, worded did Mark. Kwa gyapon.
1: Ikaw ang isa sa pinakagwapo.
0: Nga yan.
1: Siling ko nga anay. Silinya kay kun wala buho ang imo ilong.
0: Ano?
1: Kati-kati
0: daw. Siling ko gid daw. Siling ko gid daw. Nga mo gyapon ang istorya to daw. Puro laban-laban, Mark. Mambal naman niya ang parte sa palam. Kagpak lang sa sagi.
1: Hindi na kukuro ang bala.
0: Eh? Ate ka? Oo. Oh.
1: Tiya wala natin kung kalaw ay man nga hikayan yung tsura sa tao.
0: Eh, harapag ito, sino patugin ni hikayan niya?
1: Sige,
0: Attorney Falsis. Amo ni pinakalala.
1: Mas grabe ni Guru, maigo sa Dira Jumanuti.
0: Di principal ka, nag-violate ka sang laye sa Magna Carta for Persons with Disability. Dayon, nag-promote ka pa sang bad values on how you view people nga dagko ang ipon. Subong gi-violate mo pagin ang Safe Spaces Act.
1: Dira Guru, amo na Guru, mabudlay gid Dira
0: Jumanuti. Abi mo gina-promote ini ang Safe Spaces Act. O kung amo na ginatawag nila nga bawal bastos law. Ginapapromote gini sa schools. Kay para bata pang mga estudyante, magdalalag ko sila.
1: Di sila mabinastos.
0: Madala nila ni nga nakainsindi sila sang laye.
1: Yeah.
0: Nga at some point, you need to respect people's personal space. Ti, ginambalan niya si Attorney Jess Palsis. Niya namin ni kay Palsis, si Pabuli.
1: Sa pulong si Buano.
0: Agi si Attorney Palsis mo, kagway man niya ginadinay. Hindi pa niya krimen ang pag-agi.
1: Kaya ano yung problema niyo kung aging tao?
0: Oo. Ti, basta gani, gender-based bias.
1: Yawan ka da.
0: Violation ni nasang Safe Spaces Act.
1: Dama, yawa-yawan ka da. Ti, ang bala niya to si Attorney Falsis nga.
0: Ti, principal sa Balabus Idol.
1: Principal 3?
0: Oo.
1: Nag-principal 3 ka na ka nag-agi ka gani sa principal 1 ka principal 2.
0: Oo, hindi mo na mag-3 kway kagi 1 ka
1: 2. Amo ka na.
0: The same way, hindi ka man ka 4 kway kagi 1 to 3. Ti, dami na yun nga yun sa pasinsa. Pero ba't ato bangon niya kuno ang konsekwensa.
1: Ti, wait naman sa... Wait, aradyo man, viway ka naman choice. Ang
0: basol sa iya, subong.
1: Ti, ang imo...
0: Kung ma-dismiss ni sa servisyo, dumdumon ni sa hindi bangod sa ginhimo niya nga ni. No? Dumdumon sa kung ano sa kawala huya, klase principal.
1: Sa administratibo, Radyo Manuvi, base hindi mabudlayan na di siya, yawan ka di, criminal pagid.
0: Kaya mo na ang lesson sa mga nakadakop lang, sa social media, nakabakal ang cellphone, natagansan sa nga makapost, then kung natin, blagger-blagger, kung ano man da, no? Pamatsag nila, galalakat na sila sa tubig, nga daw hindi na sila yan malumos.
1: Ang iban gani sa inyo nag-vlogger lang ano gani ka bakal kalod nag-vlogger na?
0: Oo. Dime iban man de nga medyo nagdamo man sumulunod. Aga pinagusto na lang kapamatsag nila daw kun ano na lang ipanghambal nila.
1: Eh malaw.
0: Iway sila ga paminsar nga kada pribilehiyo kag kinamatarong.
1: May mga limitasyon ina.
0: May ara kita limitasyon kag responsibilidad. Ano gani na sa English ha? For every privileges and rights, you must remember there are also limits and responsibilities that come with it. No? Sino ninyo na pagkalipatan? Wala sang absolute dire nga freedom sa aton. If you have freedom of expression, others, no, may haraman sang freedom to be respected.
1: Yeah.
0: Freedom of privacy.
1: Te igo ka gina.
0: Balansihan nyo lang. The only way nga ma-wave ang ina nga mga freedom if it is of public interest.
1: Muna.
0: Ti, ano ang public interest sa ngipon ni Chel Jokno?
1: Why, eh?
0: Ano ang public interest? Baka panami, bala na, can it build a nation? Can it improve governance?
1: Wala, eh!
0: Kung ang kiwi nga baba sa tao, ipabuli mong agi mo na yung imo, principal ka pa, nga dapat ikaw ang mayor, nga simbolo sa disensi sa eskwilahan mo.
1: Watch out yung ang mga ginapang post ninyo nga mga lingwahe sa Facebook. Kapin pa kung wala ina sang public interest, Radyo Manuvi, maigo gid ka mo. Kag kung maigo ka mo, dira nyo palang maisip. Ang konsekwensa nga sang primero, isog-isog ka. Pero sang ara na, huwag mo na maisip nga maigo ka gali sa kaso. Mapriso ka. Kung nag-aubra ka sa gobyerno, base kung mapahalin ka sa trabaho, kaga mo pala na mambal ka mo, sorry gid.
0: Galakat-lakat si Principal Bulanon mo sa ito.
1: Okay! Madakpan ta kakarusag no yun ta kakarunay.
0: Bro, akon man lang ni no. Amon lang ni Mark abi no. Kag ni hindi kay tatlo man lang kami ding galantaw si Mosubong. Busa idol, ikaw abi ang ginanamoto ni Principal Bulanon. Hambalon niya kabi nga. Dokati-kati klase ang kurman. Arong imuon mo busa idol?
1: Way man kaso ay tuod man ang bali.
0: Ambot lang. Ma'am para sa bis. Ilong niya na doon, kate-kate mo lang na. Pero, ginambal niya gina sa imo, tapos gino-no, gina itsura niya sa imo, kapadiwal-diwal. Kapadako-dako, mata ka magambal siya nga, ngi-ngi-ngi-ngi, bus idol ka to.
1: Ma...
0: Ano matabo, bus idol?
1: Mahugampal sa guli. Kita mo pag-hugampal.
0: Ano na mabuka siya?
1: Mabuka ang pipi nga gigigigigigigigigig. Wala mo ining wala hon ko Radyo Manuvi mo.
0: Mare naman ta.
1: Ining tuo ko ni kuan ni punerarya ni.
0: Grabe no ang wala.
1: Ang wala ang tuo ko ni amo ning hospital ang wala ko ni punerarya.
0: Tiway ka gid may mo gali no.
1: Hospital ning tuo ko mo ay grabe, madakpang ko lang sa ambot lang kun manghiram sa mukha sa aso.
0: Manghiram sa nang
1: mukha sa aso.
0: Pero itsura sa ido ako. Okay mo yung itsura sa ido. Sige ha, ini nga bahayin po sa idol.
1: Magkaradyo man ang heart attack, wala may ginapili nga tao kag estado. Basta mataas ang cholesterol sa ugat mo kag unhealthy imo lifestyle, pwede ka magka-heart attack ni kawini. Nga matabo sa imo, subong pa lang magpangaman ka kag mag-inom sa Dr. Pinoy Squalene. Ini natural, wala chemical, wala preservatives, kag wala sa side effects. Magkaradyo man, kadto na sa ato mga butika, bakal na ikaw sang Dr. Pinoy Squalene Capsule.
2: Tatak RMN
0: 938.
2: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib. This time check is brought to you by Best Food Spain Magic. Abot kaya na at sulit pa. This news is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.
6: Ang baha pwede matabo bisan sa no. Ang pamangkot, handa kabala. Antes magbaha, magpamati sa weather updates. Ibutang ang importante nga gamit sa mataas nga lugar. Ibaluon ang evacuation center nga malapit sa inyo. Kung may evacuation order, ipreparar ang go bag, matcha ang kuryente, tubig, LPG kag maglikas dayon. Samtang nagabaha, magtinir sa luwas nga lugar kag indi magsulong ukon magmaneho sa baha. Ligawan ang paghikap sang electrical appliances nga basa ukon nalubog sa tubig. Pagkatapos ang baha, magpauli lamang kun may pahibalo na halin sa otoridad. Usisaon anay ang balay kag kuryente antes maggamit. Kag siguruhon limpyo ang tubig kag pagkaon. Ini nga pahanumdom halin sa Iloilo Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office kag Iloilo Provincial Government.
7: Shout out sa mga call center agents nila pareha sa akon. I'm Star. Ang stress namon sa shift, grabe. Kabit pa kang graveyard. Permi pula, Hogwarts, Sabaw, you name it. Relate kita dira. Kung ito yung nagsuggest sa akon sa stress tubs. With proper diet and exercise, ginabuligan sini nga mabalik ang mga dulang nga nutrients sa akon bang mood sa stress. Gani sa bong, fresh and focus with the help of stress tubs. Bisan stress sa shift, try nyo man bala. Wapa ka, stress tubs.
8: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tubs. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
10: Yari ang pila ka mga pahanumdom para sa aton siguridad sa tiyon sang Bagyo. Una, magtinir sa sulod sang panimalay kung hindi kinahanglan magwa. Siguraduhon nga mapag-on ini, isarado ang mga bintana kag puwertahan. Magpreparar sang go bag nga may unod nga flashlight, pagkaon, tubig kag first aid kit. I-full charge ang inyo mga cellphone kag power bank para sa importante nga mga komunikasyon. Kag magmonitor permi sa radio kag official social media accounts sang ahensya sang gobyerno kaangay sang pag-asa. Ang seguridad sang aton tagsa kapamilya kag komunidad ang aton prioridad sa sining tion sang Bagyo. Maghalong kita kag indi magkalipat nga magpangamuyo. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa inyo sang Iloilo Police Provincial Office, the home of Ilonggo Cops.
2: Gigan

0: Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.
1: Nagadulom nga panganod, nagabaskog nga hangin. Kung mabatian ang dagoob kag makita ng kilat, suludayon sa balay kag likawi ang pagpabilin sa gwa. I-unplug ang mga electrical appliances kag likawi ang paggamit sang wired electronic devices. Ang pag-andam kag paghalong makaluwas sang kabuhi. Tandaan, sa bagyo kag thunderstorms, ang kaluwasan permi ang unahon.
2: Is sleeping soundly with EQ Dry. Now may premium with the new Messy Poo Pocket nga musalo og poo. From day one, EQ Dry. Ayaw sa pag-switch. I-continue with EQ Premium Pants karong active na si Anya. Comfy ang pangdagan-dagan with the new anti-lawlaw garters that prevent sagging bisan puno. From day one to toddler, i-continue. Use EQ Dry, then EQ Pants.
3: EQ Diapers from day one to toddler. EQT niyo mo.
4: Mga kasimanwa, sa tion sang kalamidad, importante nga may preparado kita nga go bag. Ano ang dapat yara sa go bag? Tubig kag pagkaon para sa tatlo ka adlaw, flashlight, radyo kag extra nga baterya, first aid kit kag maintenance medicines, kwarta, ang importante nga dokumento nga yara sa waterproof nga bulutangan, cellphone kag power bank, extra nga bayo, raincoat kag sanitary supplies, banig kag habol, lubit kag plastic bag. Ibutang ini sa lugar nga dali makuha sa oras sang emerhensya. Tandaan, ang preparado nga pamilya luwas sa peligro. Ini nga pahanumdum halin sa Iloilo Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office kag Iloilo Provincial Government.
5: High blood pressure o kon hypertension, isa ka serious condition kung sa diin makatugas ang coronary heart disease, heart failure, stroke, kidney failure, kag pila pa gyud ka mga health problems. Ang sobrang puwersa sa pagtulod sang dugo sa aton mga arteries, magatugas ang damage sa aton lawas. Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Ginapanormal ang heart pumps, agon nga mag-insakto ang pagdala sang blood vessels sang dugo sa bilog naton nga lawas. Kung ikaw may high blood pressure o kung hypertension, i-Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Subong na!
6: Tatak RMN
7: 9:45 standby ha, may impeachment trial dugi-dugay.
8: Sa mga suki naton mga karadyuman, ikaw magkalipat ang aton sa ninga kape nga may aran sang glutathione, ang kape nga may aran sang collagen. Inom kita mabiyan sang aton sa ninga Santon Gold Coffee Mix, ang kape nga nagapapago sa aton sa ninga tulan, kag ang kape nga nagapahami sang aton sa ninga panit kay subong ilom-ilom ka pa kung sige mo nga inom. Sino mo nga duno gapugis ka? Bago ni mabiyan sa glutathione nga ara sa Santon Gold Coffee Mix, gani ko nagainom ka sini, may kape ka na. Guwapo ka pa. Plus, ang ato sinimabian nga vitamin C, mighty C. Alkaline, dekalidad, and effective nga vitamin C. Mayo ni para sa ato sinin nga sipon, ubuhila na trangkaso pneumonia, kaya pa nga balatian. Choy, ang imo vitamin C, ini magsulab ang imo nga sulok-sulok man alkaline siya. Gani, mag mighty C.
6: Tatak RMN.
7: Alright, standby. Ariyan ng aton Health News Radio Man, Joel Franco.
9: Ang inigabahin niyo dala sa inyo sa kaluwan sang Santon Plus Coffee Mix. Nakaibalobala ka mo ang isa katasa sang Santon Plus Coffee Mix, makahatag sang vitamina, minerales, at insoluble fiber, nga kinanglanon sang aton lawas. Inabagod nga kada timpla sang Santon Plus Coffee Mix, mayaray di sang soya nga mas kilala, nga maayo nga source sang insoluble fiber, nga makabulig sang pagtino sa aton nga colon o kontinai. Sa Santon Plus Coffee Mix, may kape ka na, may bulong ka pa. Natukiban sa mga researchers nga ang regular nga exercise, nga nagalawig sang 30 to 60 minutes, nga moderate exercise, maka-improve sang aton mood, nagapanubos ang stress, kag nagapataas ang self-esteem. Malawas sige na amnigan man sang regular exercise sang aton lawas kontra sa high blood pressure kag cancer. Sa tiyo sa exercise, nagataas ang temperatura sa aton lawas na nagapakalma sa aton. Nag-release man ang lawas ang chemicals na nagapaayos sa aton pamatsyagan. Iniamo ang endorphins kag norepinephrine na ginapatihan sa mga scientist na nagapanubos ang aton depression. Ang endorphins amo ang feel-good chemicals na nagapabasog man sa immune system at nagapanubos ang pain reception samta ang norepinephrine Pinephrine, isa ka neurotransmitter na nagapayo man sa aton mudo.
10: Para sa health news, kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Man Joel Franco, Tatak RMN.
6: Tatak RMN.
7: Ari naman ang aton na loves ko si Mother Earth, Radyo Man Joylin Paraonda.
11: Ang labs ko si Mother Earth kinadulong sa inyo sang new and improved non-super plus. Mas ginpepektibo kag mas ginpabaskog. Gintingob ang mangosteen plus guyabano plus malunggay para sa mas mabaskog nga resistensya. Dugang nga enerhiya kag mas mapagsik nga lawas adlaw-adlaw. Non-super plus capsule. Natural nga proteksyon sa lawas, manggaranon sa antioxidants. Suporta para sa mabaskog nga korason kag bulig kontra sa kapoy kag pangpalangluya sang lawas. Available na sa mga butika sa bilog ng Isla Sang Panay kag probinsya sang Guimaras. Proteksyonan ang lawas sa natural nga pamaagi. Pilia ang Non-Super Plus, the anti-cancer food supplement. Produkto ni Tita Arlene sang HerbsMed Pharma Corporation.
12: Mga kasama, aton amligan kag protehiran ang aton dunang manggad pinaagi sa pag-usar sa organic na beauty products. Ang mga beauty products na human sa organic materials makabulig sa pagpahaganhagan sa polusyon sa madamo ang sustainable kag eco-friendly nga pamaagi. Nakip na dari ang pagtapna sa pagdamo sa hindi madali madunot ng mga basura bangod ni human sa biodegradable formula sa aton ginausar nga produkto. Samtang malikawan man aton nga makontaminate ang tubig bangod nga wala sa makahalalit na chemical ang organic na beauty products. Dugang padari nga ang mga nasambit nga produkto, wala nagaagi sa malawig nga proseso, gani gamay man ang enerhiya nga ginausar sa paghimo sini.
11: Hibaloon ang mga tips para sa aton environment, dari lang sa labs ko si Mother Earth. Tandaan, let us join the race to make the earth a better place. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo. Ini si Rajuman Jaylin Tamayo para Onda. Tatak! RMN.
7: Sa katapusan, di malipata, makapay kita para sa mga natuyuda, kag kinanglan yung may mental clarity ka mo. May bato ka mo sa pulao, bato ka mo sa trabaho, subong adlaw. Kag siyempre, no, naganaming kondisyon sa atong prostate, kag intimacy ninyo sa inyong pagpangabuhi, magnobya, mag-asawa. Mag-Megaman Gold Coffee Mix. Para lang sa inyo nga mga butika.
13: Tatak RMN.
7: Dayos na ka na po sa idol.
8: Kita na kita boss, Radyo Manovi.
7: Dugay-dugay, may impeachment trial kita. Patayan ninyo diri sa RMN Iloilo. Radyo Man, Novi Guaso.
8: Radyo Man, Regan Arlos.
13: Tatak RMN.
14: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mon Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
13: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
15: Community Health Alarm. Kaupo di Papa G.
16: Noise. Urban Azul. Ano sa ring mo, partner? Nagatunga ang ihik mo kung mangihi ka? Uy, baka sinatamaan pisga, partner. May mga common causes ina, partner. Nga temporaryo na black ang alagyan ka ihik mo bangod sang dried semen, mucus, or discards. O basi, nakaagi ka bala infection, injury, or scarring. Dala na ang prostate enlargement labi na sa mga nagaidad bala or urinary tract infection, ukon UTI. Pero kung occasional man lang na, partner, kag wala ka man may nabatsyagan nga sakit, dugo sa ihi o nabudlayan sa pagpangihi, kag naga-normal man lang, harmless man ina, partner. Para makasiguro, partner, ipa-check up labi na kung may pain kag burning sensation kag mahina magwa ng ihi. Kag natural, partner, practice sa gidya sang good genital hygiene. Inom damo tubig kag dapat adlaw-adlaw nagatumar ka sang NANS Herbal Capsule.
17: NANS Herbal Capsule.
16: Ginapabako niya ang imong resistensya. Nagabato sa mga infections. Gina-regulate ang imo blood sugar kag blood pressure. Mangod ini sa kombinasyon sang 13 ka vitamins kag 11 ka minerals sa isa lang ka kapsula. Kag ini amo ang
17: NANS Herbal Capsule.
16: Yara lang sa mga butika.
17: Megaman Herbal Capsule. Herbal Capsule.
16: Tutoy. Tutoy. Ahay, bisan pangilay na lang, bala, di ba? Partner, kung doon nag-iraw na gin, hindi na pagulat ang mapunder na ginatob-tob sa no. Dapat, hingagawon mo na ang malabayan ina sa nagakilat na kuryente. Agod sa sina, manumbalik ang iya kasanag. Ang pamangkot, paano? Ang sabat, partner, Megaman.
17: Megaman. Herbal Capsule. Herbal Capsule.
16: Yes, partner. Ginapasaka ang testosterone levels mo. Agod magdamo ang imo libido para magbalik ang gana, stamina, resistensya, kag imahinasyon mo, partner. Kay ang Megaman, may ara maka. Forigot, we don't cut ali. Kag kinse nga amo ang nag-boost sang imo libido, nag-enhance pa sang stamina, nag-improve sang erectile function, paagi sa pagpadamo sang testosterone, nag-promote sang nitric oxide mediated blood flow, kag nagapanubo sang stress. Kag wala gid side effects ang Megaman. Sambaylo, amo ini ang imo natural remedies agud nga magsuporta sang imo overall sexual health and potency. Megaman, Herbal Capsule. 30 minutos lang partner. Yara na ang panadig. Megaman, Herbal Capsule. Mabakal sa mga butika. Nice Lemon Oil. Hala, kariski, sigap pa. Iski sa patudo hasta magkapatad ang panit mo. Partner, ang pangariskis mo ngayon na sigurado gid nga malabot din na sa infection. Kaya nga, ang imo kunukuko partner, amo ina ang bangko sang higko. Sa diin mo ba nakuha ang pangariskis mo? Posible partner, yara ina sa imo bayo, habol, ulunan, katre, kagkon din pa nga lugar nga mahigko. Kagkon ang ginagamit sang infected na tao, magamit naman, natural, malatnan ka man sina partner eh. Kaya ang scabies, makalalaton. Nons, Lemon Oil. Gani para mapatahaw ang palangatol sa kapiktado mong lawas partner, ako gid ang mabulig sa Nons Liniment Oil. Marilib ka gidiya sang sobra nga palangatol. Pati ng palangatol sang kagat sang lamok partner, makuha man iya. Kag sigurado kung nagapanghaplas ka na sang Nons Liniment Oil, hindi na gid ka mo makagat sang lamok. Eh, kay ini, mosquito repellent. Nons Liniment Oil. Instant relief sa tanan nga palangkit sa lawas. Hila na, trangkaso, dinadaga kag migraine. Bangod sang iya, advanced formula. Nons Liniment Oil. Mabakal sa mga butika. Nons Corn Coffee. Partner, nga amo kasi na pagbasa sang imong cellphone out, sinudang ginatiid mo. hindi ka makikita masyado ka letra, kani ginapaayunan mo. Ati, basic taas na grado sa mata mo eh. Pero abi mo, kinahanglan mo dapat nga protektado ang imong mata partner kay permi ka nagatulog sa computer. Kag kabalo-kabala kung ano ang ginatumod ko? Nance Corn Coffee partner. Nance Corn Coffee. Oo partner, kay ang Nance Corn Coffee may ara antioxidants pareho sang lutein kag zeaxanthin para ma-prevent ang age-related eye diseases pareho sang cataracts kag macular degeneration. Hindi lang ina partner, ang Nance Corn Coffee caffeine-free kag non-acidic pa. Gani malikaw kagid sa acid reflux kag panic attack. Bangod ginadula yas ini ang pagka-nervyoso mo. Nance Corn Coffee. Ang nami pagid sang Nance Corn Coffee partner kay ginapanubo yas ini ang imo nga cholesterol. Amo man ang mataas nga blood pressure kay gina-improve niya ang sirkulasyon sang imong dugo para ikaw maging aktibo. Nance Corn Coffee. Acid neutralizer. Mabakal sa mga butika. Megaman Gold Coffee Mix. Partner, pareho ka mo ni misis mo nga mga workaholic. Gani para may energy pa ka mo sa kama. Mag-Megaman Gold Coffee Mix na. Garantisado ang puwersa kag stamina. Megaman Gold Coffee Mix. Power drink ni Mr. kag misis para padayon ang bandi. Megaman Gold Coffee Mix. Alerto ka na. Power up ka pa. Yara lang sa mga butika.
18: Kitay naman kita. Madamo pa kita sa pagtulunan na hanungod sa ikaayong lawas. Gani, magpamati lang diri sa aton nga Community Health Alarm. Ini naman ang inyo alagad, Papa G, nga nagasiling. Bye-bye and I love you.
19: DTH 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
20: Imo pangalan na partner.
21: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
20: 41.
21: Nagpa-check up ka sa mga free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw kinatong score gani. 470.
20: San sa ka nagsugod inom na DTX 500?
21: Nagteko duwa sa gabi, duwa sa aga, bali 2 times a day.
20: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nagpa-check?
21: 160.
20: Sa may mga diabetes kag mataas ka blood sugar, anong mahambal mo sa ito?
21: Inom ka mo sang DTX 500 kay ako mismo tested and proven the best get ang DTX 500 para sa
19: DTX 500.
22: Aton talakayan subong is all about allergy. Isa ni ka immune system response ang mga foreign substances. Normally, hindi man harmful sa lawas. Sulod bidang yabok, mga balahibo,
23: asiminto.
22: Actually, isa ni sa gitawag nga overreaction sang imong ano, abnormal immune system response. Kung gato ka rin allergy, mangoy mo immune system eh. Pero kung healthy laman lang yung immune system, kag alam, hindi ka na mag-allergy ah.
23: Oh, correct Dr. Ramil, no? Take for example, ang allergy sa pagkaon. May mga tao nga hindi allergy sa seafood. Pero later on, nakadevelop sang allergy sa mga pagkaon nga wala naman siya allergy before. No?
22: Ang iba niya, makakaon niya pasayan, kasag, shellfish. Dag, ako anday, ipanghabal din ang panit. Hindi makaginawa, ginahapo na yun. Damo lang ginabatsyaga. Ang asthma, isa na sa forma sang allergic reaction. Kag ang worst nga forms na nga allergy is ang respiratory attack. May pagani ang panit kay, siyempre, kapantal-pantal tapos kaluton mo lang eh. Kung kabalo kang kalot, eh, mampawa naman. Pero ako hindi ka kaginawa, delikado na yan.
23: Gusto. Delikado kung ikamatay isang tao, ang worst form of allergy, ilabi na kung iguon, ay musin nga lungs. Isang hardjack pa na.
22: May ginatawag, Sir GP, nga status asthmaticus. Ining medical emergency nga sahi sang asthma exacerbation, kundi mayara sang hypoxemia.
23: Huwag ka oxygen.
22: Hypercapnia. Sobra ka damo carbon dioxide.
23: Husto.
22: Sa imo dugo bangod sang hypoventilation. Or hindi gi ka ginhawa sang husto eh. So ang sunod si nati secondary respiratory failure ay patay.
0: TTX 500. Ako si Tomasyon sa Barangay 4, Kabangkalan City. Ang ginabatyag ko amuning kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, at din sa kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
23: Sugod nang nag-inom ka
0: DTX 500.
23: Kailan ka bulan ka ginom DTX 500?
0: Almost 3 months na.
23: Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom?
0: 3 times CD.
23: Kamusta ang alay sa kamot?
0: Wala na.
1: DTX 500.
22: So simple man lang, management sa GP, inom ka sang food supplement, termina mo na ginabalik-balik para sa imong healthy nga immune system, DTX 500, or pili lang sa Mighty C or Pure C. Amo man lang ang gabulig sa imo. Take note, imo lawas wala ka produce ang vitamin C.
23: Gusto.
22: So you need supplementation. Kay hindi makumpleto sa imo ginakaon. Nga gakaon ka pulo ka bayabas ka dadlaw. Gakaon ka pulo ka orange ka dadlaw. Gakaon ka guyaban, no? Lawan ka na ya. Amo ra kay importante nga adlaw-adlaw mainom gigaya DTX 500.
23: Correct.
22: Isas pamatuo na Sir JP ang sige na ko inom sa Mighty C. Imo lagi ko ya allergy. Bisan ano pang higop ko kaya buok, no? Mga pagkaon, mga bulong na loyan ginoway man. Kaya ang sikreto dais palakaong kagulay. Si palainom ka DTX 500, palainom ka Mighty C, may allergy ka pa ba? Sige-sigiha lang, no? Kung halimbawa may history ka allergy, it takes, hindi na madalas one month na inom sa DTX 500 yung Mighty C. It takes years para matadlong ang imo immune system, para mag-healthy, para mag-alam. Amo na importante. Kagkabalo ka mag-into. Pero may natin ginatidlo mo, intoon mo imo immune system. Paano mo intoon imo immune system? Hindi. Gutom ang immune system pagaga. Inom din ka may tisigag DTX para amo na pagkaon din sa imong immune system. Kay kung unahan mo nakatamis, sigurado, hindi na pagkaonon sa imong immune system ang DTX. Nga, pero may kahabalon sa imong tatay nanay. Kaon prutas, kaon gulay.
23: Lautood, no?
22: Because of antioxidants.
23: Correct, of course.
22: Because of antioxidants. Inhatag na sa Ginoo para magdipinsa sa tanong batok sa adlaw. So, ang sikrito, kaonon naton siya para inang antioxidant nga ara sa tanong, matransfer sa
23: ato. Itransfer sa imo.
22: So, gasto pa ka? Kakapoy kaon niya.

0: I have no knowledge po, sir.
1: You're the disbursement officer. You don't have any knowledge, so wala ding written authority, no? Anyway, dun po sa testimony ni Ms. Acosta, sabi po niya, si Colonel La Chica was not bonded, yet the confidential funds were released to him because he was supposedly na siya yung mag-implement ng activities on the ground. As Assistant Chief of Staff, as disbursement voucher signatory, officially approving the DVs, aware po ba kayo dito sa ganitong arrangement?
0: I had no personal knowledge po, sir, on that arrangement, sir.
1: Kasi kung ganun, parang sinasabi nyo na parang ministerial duty lang po yung sa inyo. Although kanina sabi nyo, hindi po. Kasi why would you allow that, no? Then next question, Asik, kayo po mismo yung pumipirma sa dun sa November 30, 2023 OVP response to COA stating that all transactions involving the 125 million pesos were valid, proper, and regular, and explaining that the 40 million medical and food aid was given to persons conducting nationwide surveillance operations. Bago po ninyo ginawa, may factual representation po ba kayo sa COA? Ano po yung inyong ginawa, yung personal po ninyo na verify bago niyo po ito ginawa?
0: Sorry sir, yung the question again sir, just to be clarified lang sir.
1: Ulitin ko po yung question. Nung nag-respond po kayo dun sa COA that all transactions involving the 125 million were valid, proper, and regular, in-explain nyo din po yung 40 million medical and food aid was given to persons conducting nationwide surveillance operations. Bago po ninyo ito ginawa, yung factual representation po na iyon sa Commission on Audit, ano po yung inyong personal na ginawa to verify all of this?
0: I consulted po yung our security officer on how the implementation was done on the field, sir. And what was relayed to me, sir, yun po yung nilagay ko sa draft for the reply.
1: Ano
0: sir
1: po yung hiningi nyo?
0: Information, sir, on how it was implemented, sir. So I asked kung, if I can remember it right, sir, because it was quite a long time ago, sure, sir. I asked kung paano yung manner of release of the funds on the ground, sir, and especially yung sa medical and food aid, sir. And what was relayed to me, sir, was that the funds were released to the informants or the agents through cash, and then based on their representation that they would need these funds for the purchase of medicines and supplies.
1: Binanggit niyo po dun sa AOM na lumabas sa na notice of suspension, wala pong nakalagay na misuse of funds, right? So ano po yung ginawa po ninyo after po lumabas ito? Despite the fact na wala ho kasi yung nakalagay na misuse of funds, pero nakalagay po doon yung lacking of documentary records to support yung ginawa po ninyo. Ano po yung inyong ginawa para makorek? For example, from AOM to before ma-issue yung notice of suspension, before ma-issue yung notice of disallowance, ano po yung inyong ginawa to suffice yung hinahanap po ng Commission on Audit?
0: Based doon po sa mga points that were raised in the AOM, we provided answers for
1: but
0: those.
1: Also, before you answer, presiding officer, you agree na yung binanggit niyo po, no? There's no such word misuse of funds doon sa mga AOM, NS?
0: Yes, sir.
1: ND?
0: Yes, sir.
1: Okay, sige po.
0: So we provided the documents that were required of us, sir, in support on the issues or concerns raised by the Commission on Audit.
1: And apparently, hindi po sila pumayag at hindi sila nag-agree because kulang pa rin po yung documents.
0: Based po sa NS, sir, ND, sir, meron pa pong mga hinihingi ang COA, sir. And that's why, as a response to the ND, sir, we also supply those information. Yeah.
1: Salamat po. Salamat po. Gusto ko lang hong sabihin that indeed yung confidentiality may limit what can be disclosed to the public, but it cannot erase yung accountability within the government. Salamat po, Mr. Wiki.
2: Thank you, Senator Judge Villanueva. We shall declare and call a recess so that everybody can have lunch. Mr. Tonio, you are excused from the witness stand.
3: Ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage.
4: So mag-break kita na for lunch ang Senate Impeachment Court. At the same time, mga kabayanan, mag-post man kita dali, Radyo Man Mark, for lunch man, dali karon sa stasyon na to. No? Balikan na to ang second part karon sa ang paglilitis sa pangalawang Pangulo. So ordered. 11 minuto sa kaligad sa tak na nga alas 12. Magabalik ang aton coverage.
5: This time check is brought to you by Newstar Online. Experience Newstar Online for a chance to enjoy exciting daily rewards and bonuses. Have fun. Take it easy. Promo runs until December 31, 2026. EJLD reference number MKTG 2026-0949. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This newscast is brought to you by Farrix Vitamin B1, B6, B12. Walang bibitiw, mag Farrix B araw-araw. This newscast is brought to you by ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
6: Kaso sang dengue sa Iloilo, nagataas na naman. Mga Ilonggo, mag 4S na kontra dengue. Una, search and destroy. Suyuron isa ka beses kada simanang ugsaran sang aton balay kag iskwelahan. Pangitao na ginatiniran sang tubig nga pwede itlugan sang dengue nga lamok. Magtaob, tuyo, taktak at takip. Ikadua, secure self-protection. Magsuksok sa malaba nga bayo gamagami sa mosquito repellent lotions. Ikatatlo, seek early consultation. Duwa kadlo nga hilanat, magpakonsulta gilayon sa sentro o kun ospital. Libre ang test sa dengue. Ikaapat, support fogging and spraying. Suportahan ang fogging kag spraying nga ginaobra sa lugar nga mataas ang kaso sang dengue. Makamamatay ang dengue. Aton likawan, Iloilo, mag 4S na kontra dengue.
7: Duha ka klase ang asthma, allergic nga ang kabangdanan, exposure sa allergen kag non-allergic nga naghalin sa stress, sobrang exercise, sakit nga dulot sang trangkaso kag ilanat. Nagalain la nga klema kag iritasyon sa mahigko nga hangin nga nagadala sang mikrobyo.
8: Si Teresa Abilar nag-star sa Barangay Bata. Nagpasalamat ako sa Dr. Pinoy Squaring Capsule kaya ginayol niya ang balatean ko na asma. Kaya kung wala ko nakatumay sa Dr. Pinoy Squaring Capsule asa subong nagaantos ako sa ako na balatean.
7: Dr. Pinoy Squaring Capsule, proteksyon sa mga balatean.
9: Sa loob ng 74 na taon, may mga tinig na hindi kailanman tumigil sa pagsasalita. Tinig ng balita, tinig ng katotohanan, tinig ng bawat Pilipinong may kwento, may pangarap, at may paninindigan. 74 years of bringing the news closer to the people, telling stories that matter, and being the voice of the nation. At sa bawat taon na lumilipas, mas lalo nating pinapanday ang isang network na kumikinang sa serbisyo, tiwala at malasakit. RMN Networks, a diamond in the making.
10: D3 Bio Health News. D3 Bio.
11: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galing yung lolo ko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Kaya nung paninisis ng D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadla. 1 month lang, ako anang lingin sa lolo ko. Nagbubo na akong blood pressure.
10: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
12: Mga buti ka. Kung mainom ka ordinary nga rin D3 kumpara sa D3 Bio, ang D3 Bio, gapadamo sang
13: probiotics.
12: Probiotics. Ang D3 nga ordinary lang nga plain.
13: Ay, wala. Wala na siya. X siya. Check si D3 Bio X ang ordinary nga vitamin.
12: So, di napadamo niya ang imo nga probiotics. Di ka balo naman ta. Kapila na ito i-discuss kung ano ang mga bintaha.
13: Benefits. Sa probiotics. Ano pag kung D3 Bio kadamo ka medium chain triglycerides.
12: Amo din ang pinaka-superstar.
13: Anong superstar?
12: Medium chain triglycerides. Isa sa mga pinaka-superstar is the monolaurin.
13: Monolaurin.
12: Ang lauric acid nga MCT i-convert niya into monolaurin. Amo tumagwardya sa imong selula against bacteria and virus.
10: D3 Bio.
13: Diyan ka mo kita gwardya nga gabantay sa imong selula. Gatag pa kuryente sa imo, no?
12: Grabe, no?
13: Say,
12: no? Guardia na siya, siniko pa siya.
13: Siniko pa siya.
12: Kung so, sa panay pa, guardia na siya, more power pa siya.
13: More power pa siya. Amo na ang dito.
12: Sana all. Ang imo nga pindictri may amo na. Wala, sir boy. Imagine na, halin sa mahimo, makapahingihimo siya probiotics. Ganda mo ang probiotics, tapusan, may MCT siya. Like mo nula rin. Nga ang padidion mo imong bata, ikaw nanay, padidion mo. The reason why para mag-strong ang iyakuan,
13: immune system.
12: Kablo ka, anong ara sa gata sa bata? It's the lauric acid nga ara man sa D3-bio. The question is, may lauric acid ba ang imong plain D3?
13: Ah, wala.
12: Wala. May monolaurin ba imong plain D3? Wala. D3-bio lang na. So meaning pa, kung ga-inom ka D3-bio, sir boy, na pariho man ka nga gadidi sa imong nanay.
13: Correct.
12: Wala untat nga didi sa imong nanay tungkol kayo naka D3-bio ka.
10: D3-bio!
14: Kagina-enhance nga itong alpha lipoic acid.
13: Ay, napagit.
14: O, may kwan siya may capric acid sa no? Kagaya siyang discuss ni Sir Kevin. Antioxidants na eh.
13: Ang nasuluyanta lang pero may lauric acid. May caprylic acid. May caproic. May caplic.
10: D3-Bio with Physio.
15: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Masapos kag mas madasig ko mamemorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3-Bio, ang ini ang ako nangin sekreto sa law school.
10: D3-Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3-Bio.
12: Kaya may ara siya dami nga antioxidant nga makita mo sa BCO, sir boy, nga kaya mo makombine sa DTX500. The question is, may bastante ka bang antioxidant ang imo nga plain D3 kumpara mo sa D3-Bio?
13: Wala.
12: Wala. Kasi ang imo nga plain D3 wala sang BCO. So, if I were you, kung gusto ka makatipid, nga ginapaaman lang ang vitamin D3, D3-Bio ka na lang.
13: Ano bakit? Lipid oxidation. Ang lipid oxidation is a kind of oxidative stress, no? Free radicals ni siya. Ang D3-Bio tungod ni sa iya glutathione, magpapadamo sa glutathione, ginabatuan ang ginatawag nga lipid oxidation o ang pag-usas ang imo fat to energy, kayang-kaya na iakwaon ni D3-Bio ang iyanatak, kayang-kaya ni D3-Bio. Ano pagid si D3-Bio gapaalam sa aton utak tungod sa ketones. Kung na may ketones ang imo lawas, ang imo brain, nami ang energy sa imo brain. 2 to 3 times better compared to glucose.
12: Yes. Ang ketones, sir boy, the best ginakapagkaon sa imong brain. Mm-hmm. Especially wala na glucose.
13: Why na glucose?
12: Hindi pagot mi ang imo nga brain, labi na kung lawig na sir boy, travel ka, sobra na 8 hours, wala kakaon. Kinanglan may ara, gikan D3-Bio.
13: Okay. Oh.
12: Kaya ang purpose ato, ang ketones nga ara sa D3-Bio, amo na itong ma-feed, kaunon sa imo nga utok.
14: Food for the brain, no?
13: Food for the brain.
12: Food for the brain. Amo na gani, permi na mo, ginasa sa amon nga programa, if you do the fasting, tapos nalanganin ka, kinang may balon ka, mga nuts, pero subong kay may D3-Bio na, D3-Bio. May D3-Bio ka. Because of the ketones, ang ketones, amo nang pinaka the best nga fuel. Kung fuel lang paghambalan sa salakyan, fuel na sa no, sa aeroplano, sir.
13: Correct.
12: High octane.
13: High octane, no?
12: Less ang aso, less ang biro, less ang usok. The question is, ang imo nga vitamin D3 may ketones? Wala. D3-Bio lang ang may ketones, D3-Bio lang ang bakas. Taro ka tama. Bisan ka mo mag-research. How BCO and vitamin D3 sa imo lawas kaysa ordinary lang ang plain D3. Time to upgrade.
13: In life, amo mang gina.
10: D3-Bio!
16: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma, naging kamalipaton. Gintry namon patumaron sa D3-Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang kamisaron ni lula. Bangod ina sa D3-Bio.
10: D3-Bio! Ang D3-Bio! Yung may PCO! Ang PCO! Yung may D3!
14: Makabuti ka!
10: D3-Bio! Health News!
17: Para sa dugang nga impormasyon, kag para makabakal sang aton mga produkto, bisita ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro. Sa tupad lang sang St. Robert's International Academy.
18: Pirmi makabatsyag sang ngalay biring kagmanhid, kulang ina sa B complex. Parex B gilayon para mahalungan ng nerves with proper diet and exercise. Wala sing sagabal sa trabaho. Wala sing unta, mag Parex B.
19: Vitamin B1, B6, B12 is a generic name of Parex B. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Walang bibitiw, mag Parex B araw-araw.
21: Life extension, vitamin D3.
22: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich. Pinili ko ang Life Extension Vitamin D3 dahil ito ay isang standalone D3 na puro, potent at dekalidad. Ito din ay 100% gawa sa United States by Life Extension Foundation na may solid track record and credibility since 1980 and has been awarded by ConsumerLab.com as one of the most top-rated vitamin D3 brands in the U.S. So why choose suboptimal? Choose the best. Choose Life Extension Vitamin D3.
21: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension. Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
23: Oras tatak as 12:20.
24: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
0: This time check is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremel S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes. This time check is brought to you by EQ Omnibus. EQ Diapers from day 1 to toddler. EQT niyo mo. That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
1: Vita D Plus Coffee Mix.
2: I would recommend my favorite coffee, Vita D Plus Coffee Mix. So may kape ka na, may vitamin D3 ka pa, may reishi mushroom extract, kag may mangosteen fruit extract. Kung imo'y combine ini nga tatlo, may ara ini siya synergistic na benepisyo para sa aton nga ikaayong lawas.
3: Yes, Dr. Marpa, kag sa tanan, mayong adlaw.
1: Vita D Plus Coffee Mix.
24: May problema ka ba na sa imo pagpamuhin?
25: Mag Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product aprobado sang FDA. Garantisado nga epektibo in just 2 to 8 hours. Mapagwa mo na ang mga higo ka pwede makahatag sa imo sa mga malalakag makamamatay ng sakit. Dirty colon is the number one silent killer. Mas makita pagid nato na maayong resulta kung i-combine ang pag-inom sang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
26: Life Extension Vitamin D3. Ang pambansang Vitamin D3 na ginasaligan sa mga medical doctors sa patag sa prevention sa mga lifestyle diseases kag pagpasaka sa aton immune system batok sa COVID-19 virus.
27: And Dr.
28: Ito po si Dr. Bernion.
29: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich.
30: Ako po si Dr. Manfred Marpa.
31: I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA.
32: Life Extension Vitamin D3.
26: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
33: Maayong adlaw, kaupod natong subong si Nanay Elena. Ano po ang inyong problema, Anay, sa panulok?
34: Ay nako, iho, grabe gid ang labo. May katarata kuno ako, feeling sang doktor daw pareho sang gabon nga pirmi lang nagatabong sa akon mata. Pero salamat gid kay nabatian ko ang parte sa iBerry. Gintilawan ko kag pagkatapos ang tatlo ka bulan, dako gid nga pagbago. Pagbugtaw ko daw gulpi lang naglinaw, wala na ang gabon.
35: Tilawi man ang bago nga produkto nga iBerry Gold nga may ara sang 10 mg na lutein. Mabakal na ini sa pinakamalapit na butika sa inyo. Pampalala, ang iBerry hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawat sa anumang uri ng sakit.
1: The Secret of Health.
36: Kinahanglan nga kondisyon nun tang lawas ta para nga maghina-hina man ang stress nga to sa ringa na batyagan.
37: 7 Plus Gold.
38: Dari na masulod sa Sir Jose ilang balunggay sa may mga chronic stress. Kaya instead of protection sa niya, ang acute stress naghulog na sa chronic stress nga nagahalit na sa aton sa ringa lawas tungod sa nagarin lae yung mga barati ang nga naangot dari. Ang balunggay banggarano ni sa antioxidant kag nagabulig sa support sa cortisol balance. Kung nagkatabo gani Sir Jose nga stress kita, ang aton sa ringa utok nagahambal sa aton sa ringa adrenal glands nga mag-release ang cortisol. Amo ni aton sa ringa stress hormone. Ang tuman sa ringa stress, tuman man yung cortisol ang gina-producer sa nisang aton sa ringa gland. Kaya kung nagpabilin ni mataas sa ringa cortisol, nag-create sa oxidative stress na yaka-damage sa aton sa ringa cellula tungod sa ring free radicals. Kag ang ining oxidative stress nagpabugat, nagpakapoy sa aton sa ringa adrenal glands.
1: Santhon Plus Gold.
38: Makuha nila Sir Josil ang benepiso sa balunggay kung nagatumara sila sa Santhon Plus Gold Capsule. Isa sang sangkaps ni amoni ang balunggay, queen of vegetables, pero manami pagid Sir Josil kay ti kombinasyon gid ni sang gintun-an nga mga prutas kay iban pagid sini nga mga tanom. Ginupod Sir Josil mo, talagsang lang kakita mo isa nga makitaan mo sini, kay ginupod ang reyna sang utan, kag reyna sang prutas, diri lang sa Santhon Plus Gold mo. Ginupod balaan ang mangustin kag moringa. Puro mga reyna sang utan kag prutas sa isa ka kapsula, magluwas pa sa may natural antibiotic nga garlic. May ara pa sang super food kag complete a protein nga spirulina. Kag may ara pa Sir Josil sang ginatawag bitter melon nga makabulig panami sang aton sa nga blood circulation.
1: Santhon Plus Gold.
36: Pwede man aton ma-process ang balunggay into a liquid form. May ginatawag makita nga balunggay oil. So ara na sa premium D3 soft gel capsule naton. Eventually, kung anong makuha tagali sa balunggay sa Santhon Plus Gold capsule, makuha ta man ina sa premium D3 soft gel capsule kay may balunggay oil man doklayo.
38: Correct Sir Josil, that's why gina-recommend gid naton nga kon masamay mo sini na stress, updan kin Sir Josil sang premium D3 capsule.
39: Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3.
38: Highly recommended good Sir Josil. Ngay updon gid naton ang Southon Vitamin C. Kun nagatumara kita sa Southon Plus Gold Capsule kay Premium D3 Capsule kun gusto naton pagkigbatuan ang stress. Ginanlagi naton ng Vitamin C Sir Josil.
39: Southon Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
36: Lugangan yung Southon Vitamin C kay bisan doktor kag sinuman eksperto sina nagasiling adlaw-adlaw kinanglantang supplement sa vitamin C kay hindi kita maka-manufacture. Ining tatlo ka maprodukto ng ini sa quality products sa Yes to Health Incorporated, duly approved sang Food and Drug Administration. At babakal sa mga butika nga suki ninyo bla pamangkot lang kamo sa Southon Plus Gold Premium D3 kag Southon Vitamin C sa Bacolod City, available dira sa Yes to Health Store sa Barangay 39 Lisari Street in front sang Marayo Bank. Available da ang mga produkto nga ini. Kadto lang kamo da kon volume ang inyo sininga baklon, dako pang discount nyo sininga makuha. And then sa mga kaiping sininga kaprobinsyahanan dari sa aton sa Isla sang Panay kag Guimaras, kadto lang kamo sa suki nyo sininga mga butika kag pharmacy. Pero kon makadalikat kamo diri sa siyudad sang Iloilo, kadto kamo sa clinic sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building Iloilo Street atubang sa Midtown Hotel, libre dira ang konsultasyon adlaw-adlaw.
39: Southon Gold Coffee Mix.
36: Ara man ina sa aton sininga tatlo ka baryan sang kape Dok Leo. Southon Gold Coffee Mix, may balunggay, gindugangan collagen kag glutathione plus sa magustin ang palaya, garlic kag spirulina. May ara ina sa Southon Plus Coffee Mix.
39: Southon Gold Coffee Mix.
36: Ang upodya is moringa or balunggay, pagkatapos soya powder kag mangustin powder. May ara pagid ini sa aton sininga premium D3 coffee mix. Enjoy ka inom sang kape, inom ka sang kape pang stress buster Dok Leo. Mm-hmm. Kay may balunggay ang tatlo ta ka mga variants sang kape.
39: Premium D3 coffee mix.
36: Sa suki nya mabuti ka kag pharmacy pamangkot lang ka modera. Kay available ni ato sininga mga Yes to Health products.
39: The secret of health.
36: Panghabon ka mo gamit ang Santon Herbal Soap. Agud to nga madula na mga katol-katol sa inyo man sininga panid dala sa ang kinututan sa sapat-sapat or girok manda sa inyo sininga. Pag sinalayo adlaw-adlaw ang tanan kung sa hilamon may masalawid ka mo, may gilok na, amon na nagakos man sa pagkatol sa ato sininga panid.
39: The secret of health.
36: And then, if you want nga magkinis pagid, especially ang inyo sininga guya, gamit bala ka mo sa ang Clear Skin Beauty Soap. Ang Clear Skin Beauty Soap, may glotacogic ini nga nagabulig pahami sa aton kutis.
39: The secret of health.
4: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
5: Hello, Washi!
4: Hello, Mommy!
5: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha? Chocolate? Putik? Libag?
4: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
5: Mula noon hanggang ngayon!
6: All you need is Pride! All you need is Pride!
7: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
39: ACS. D3 Bio.
8: Ako si Jomer. Katumarget ko sa D3 Bio kag ang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
39: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
9: Pumakal sa mga butika.
39: D3 Bio. TTX
10: 500. Q7 lot.
11: Ano ginabatsyag mo sa
10: high blood gid ko?
11: Ano sa una ang imo
10: blood pressure? 180 over 100.
11: Sa isang adlaw kapila ka mag-inom?
10: 3 times a day ginako na. TTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang TTX 500.
39: TTX 500. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
12: Edgar Santiago, isa ka tricycle driver. Sa miya ko ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Digid yan ako ginadudlan sang balatian.
39: Mighty C,
9: mabaka sa mga butika.
39: D3 Bio with Physio.
13: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko mamemorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
39: D3 Bio, ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3. D3 Bio. TTX 500.
14: Dennis Antonio, taga-kabakungan.
15: Imo nga blood sugar test.
14: Ilan tong score gani?
15: 470.
14: Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad.
15: Ilan na lang imo nga blood sugar?
14: 160. Sir. Inom ka mo sang TTX 500. Tested and proven. The best get ang TTX 500.
39: TTX 500.
16: Ang stone disease, amo ang pinakamasakit nga urological disorders.
17: Fritzy Pedreita, Valladolid, 41 anyos, alay ang akon nga balikawang permi tungod sa akon nga bato sa ureter. Permi ako ginahilanap, kaginakuro. Sang pagsugod ko na gamit sang Dr. Pinoy Squalene Capsule, naghaganhan.

0: Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
1: Oras natak, alas 12:30.
2: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
3: ACS. This time check is brought to you by Ambroxol Hydrochloride, Myrakoff. Humok ang tigang aplema. Afford pa.
4: This news is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes.
5: Kaso sang dengue sa Iloilo, nagataas na naman. Mga Ilonggo, mag-4S na kontra dengue. Una, search and destroy. Suyuron isa ka beses kada simanang ugsaran sang aton balay kag iskwelahan. Pangitao na ginatiniran sang tubig na pwede itlugan sang dengue nga lamok. Magtaob, tuyo, takak, at takip. Ikaduwa, secure self-protection. Magsuksok sa malaba nga bayo gamagamit sa mosquito repellent lotions. Ikatatlo, seek early consultation. Duwa kadlo nga hilanat, magpakonsulta gilayon sa sentro o kung ospital. Libre ang test sa dengue. Ikaapat, support fogging and spraying. Suportahan ang fogging kag spraying nga ginaobra sa lugar nga mataas ang kaso sa dengue. Makamamatay ang dengue. Aton likawan, Iloilo, mag-4S na kontra dengue.
6: Life extension, vitamin D3 for longer life. Longer life.
7: Good day mga kabyanan, welcome sa programa para sa ikayong lawas kag ginadulong sa inyo sang Life Extension Medical Clinic kag Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines for longer life.
8: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Napatunayan ng mga studies, maraming medical doctor na kung gusto ninyong matulungan at mapangalagaan yung kalusugan o galing, mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
9: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
7: Ang asthma o kunhapo, isa ka kondisyon kung sa diin nagkakapektuhan ang alagyan sang hangin sa respiratory system sang isa ka tao. Mas matrigger ang asthma sa dust mites, mabalahibo ng mga sapat, pollen, tanga or cockroach, kag mold. May ara pagid ka dapat ikawan para hindi magdala ang asthma. Iniamo ang pollution o kun aso, chemical kag mga bagay nga may maisog nga baho like perfumes, ammonia, kag madamo pa. Mabugnaw nga hangin, diag ang pagpatama sa mga physical nga buluhaton. Tandaan nga hindi pag-ibaliwala ang asthma kay pwede mapatay ang isa katao tungod sini kung maka-experience siya sang severe attack kag hindi na maagapan. May mga ginkanda kalain-lain niya pagtuon ni published online sa May 29, 2017. Base sa studies, gin-conclude sa researchers niya ang manubo nga levels ng vitamin D sa dugo related sa pagtaas ng cases, hospitalization, kag emergency visits, pati na ang pagnubo sa lung function kag pagtaas ng hyper-responsiveness sa mga asthmatic niya kabataan. Nabatian niya naman nga bisan sa mga pagtuon, nag-aapekto gin bisan sa mga asthmatics ang kakulangan sa vitamin D. That is why importante gid nga may ara kita nga vitamin D supplement. Kaysa aton pagpili, hindi naton pag-irisgong aton ni kaayong lawa sa mga hindi masaligan ni produkto. Mag-Life Extension Vitamin D3 na. Mga pinalangga namon nga tagpalabati, madamog ig salamat. Don't forget, ang Life Extension Vitamin D3 may antibacterial, antiviral, kag anti-inflammatory activity na makabulig panubo sang risgo sang pag-atake sang hapo tungod sang impeksyon sa pagilawa. Mag-Life Extension Vitamin D3, dekalidad, mataas ang bioavailability, clean, potent, concentrated, kag standalone nga vitamin D3. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Importante nga pahanumdom, siguraduhon nga may tatak na LE ang kada soft gel kung magbakas ang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika para authentic kag original. Maghalong sa peke.
9: Life Extension Vitamin D3.
10: Am I speaking with William Hill?
11: Yes, that's me. I've been taking it religiously for almost 9 years. As I was taking Life Extension and I had some exams done and doctored recently before I came here, said I was the healthiest person you ever saw this age. So Life Extension is the only one I trust. And
10: for you, what's the best brand of vitamin D3 in the Philippines today?
11: I have the D3 right here, Life Extension.
6: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
7: Kaya para naman sa aton mga kabyanan, base may ara dira sa inyo nga may madugay na ginabatsyag nga balatian nga wala sang kaayuhan sa tradisyonal nga paagi sa pagbulong kag dako na ang nagasto sa medical treatment kag intervention, maayong balita. Kaya ang Life Extension Medical Clinic and Pharmacy nag-a-offer sang libre pero dekalidad nga medical check-up. Pupunta nga itong mga mga lisensyado nga mga medical doctor partners, nurses, kag approachable medical staff para sa serbisyo nga libre. Of course, komportable, matinlo kag air condition ng aton mga medical clinic branches. VIP treatment ang amon pagatipan sa tanan bisan sinuman nga pasyente. Kag pinasahi pa ang medical practice ang Life Extension Medical Clinic kay amon ginakombinar ang conventional nga medication kag laban sa nutritional medicines. Base diri pa man lang ninyo makuha ang kayuhan sa inyong mga balatihan. Again, prevention is better than intervention. Ang natural products ng Life Extension, 100% himo sa Amerika and manufactured by Life Extension Foundation sa Florida, USA with top medical doctors, experts, and scientists approved by FDA US and FDA Philippines. Ang Life Extension Foundation, 50 years na sa health and wellness industry. Ang tanan niya products ng Life Extension, especially ang Life Extension Vitamin D3, are all natural, based on true science, advanced formulated with randomized controlled trial, which is the gold standard of medical studies. Kag exclusively available ang initanan sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches. Ang amon niya main branch located sa De Leon Wings o Robinson's Place, Iloilo, SM City branch, ara sa ground floor near food court, Tagbakaro branch, yara sa kilid sa Tagbak Barangay Hall near Iloilo Society Commercial, Oton branch, located sa JC Zulueta Street, Poblacion South, in front of Iglesia ni Cristo Church, kay sa Santa Barbara, yara lang sa Bangka Dama Santos Arcade, San Sebastian, Santa Barbara, Iloilo, dira mismo sa Total Gasoline Station, pakanto sa Iloilo International Airport. Ang ato naman Pasig City branch, yara lang sa Simeon Aguilar Street, beside Countryside Convenience Store. Kag para naman sa mga taga Estancia, yara na kita sa E. Reyes Avenue, Poblacion Zone 2, Estancia, Iloilo. Magtawag o kung mag-text sa 0917-318-1720. Again, 0917-318-1720. Life Extension, Vitamin D3 for longer life.
12: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
13: For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
12: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
4: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
14: Ini si Governor Toto Defensor nagapangabay sa inyo nga ubdan natun ang kampanya kontra dengue. Pulupod kita nga magpaninlo sa aton panimalay, kagpalibot, gubo natun kaghawanan ang tanan nga mga ilistaran sang lamok. Pakulbon ang mga lata, butilya, kagiban pa nga mga bagay nga mahimo tiniran sang tubig kagpangitugan sang lamok. Hawanan ang mga masiok nga lugar kag mga kanal. Sa liwat, ini si Governor Toto Defensor nagapangabay baygid sang inyong kooperasyon. Salamat.
15: Supple Plus Gold.
16: Ako si Danny, isa ka security guard. Pirmi lang ka po lang. Amo na nga pirmi lang siguro kasakit ang akong ulo. Pero ang hambal sa nanay ko, sinay ko kuno inom sa Santon Plus Gold. Kasi kung madula man lang, napawagin ako. Sa isang ginadawadlaw ko inom, wala ang nagsakit ang akong ulo.
15: Supple Plus Gold. Makal sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
17: Ako si Amelia. Ipaydipagig ko sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Amak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na anti-aging.
15: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
18: For the Lord takes delight in His people, He crowns the humble with victory. I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. And I use my voice now to spread the word of God. Of course, with the help of MX3 capsule, with proper diet and exercise. Tunay, natural, at original. Parang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya sa MX3, dito ako bilib.
19: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
20: MX3, tunay, natural, at original.
15: Supple Plus Gold.
21: Ako gali si Bal, pirmi lang sakit ako nga tiyan, pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, kinitistingan ko ni, oh may alibiyo gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold kay nadulang akong nga pulser.
15: Santon Plus Gold, mamakat sa mga butika.
5: Sa maabot nga Agosto 10 hasta Agosto 28, ang MRC magapadulong sa Iloilo. Tanan nga mga bata nga nagidad sa 6 kabulan hasta 59 months. Magkabaton sa isa ka bakuna kontra measles kag rubella. Sa aton maginikanan, hindi na magpangluha-duha. Aton anak, pabakunahan sa gintanan ng schedule sa mga health center. Ang measles rubella nga bakuna madugay na nga ginagamit kag subok na nga safe kag epektibo kontra tipdas kag makaiha. Balatian nga tipdas kag makaiha tap na unta. Dali na kag magpabakuna sa MRC.
0: Oras tatak, alas 12:40.
4: This time check is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremel S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes. This time check is brought to you by Ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Magsalin Plus araw-araw. This time check is brought to you by Maggie Magic Sarap. All you want, nasa all-in-one Maggie Magic Sarap. Goodbye.

0: Miguel Beer Lemon Promo. Bakal, sang anong kabutelya o cans o kung 2 kalitro na butelya, sang maski anong nga produkto, sang San Miguel Beer nga kaupon sa promo. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR Permit Number 0264 Series of 2026. Drink responsibly.
1: Kaso sang dengue sa Iloilo, nagataas na naman. Mga Ilonggo, mag 4S na kontra dengue. Una, search and destroy. Suyuron isa ka beses kada simanang ugsaran sang aton balay kag iskwilahan. Pangitao na ginatiniran sang tubig na pwede itlugan sang dengue nga lamok. Magtaob, tuyo, takak at takip. Ikadua, secure self-protection. Magsuksok sa malaba nga bayo gamagamit sa mosquito repellent lotions. Ikatatlo, seek early consultation. Duwa kadlo nga hilanat, magpakonsulta gilayon sa sentro o kun ospital. Libre ang test sa dengue. Ikaapat, support fogging and spraying. Suportahan ang fogging kag spraying nga ginaobra sa lugar nga mataas ang kaso sang dengue. Makamamatay ang dengue. Aton likawan, Iloilo, mag 4S na kontra dengue.
2: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagkumar. Natunaw gid ang bato.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
4: Matatas mga butika.
5: GTX 500.
6: Lilibet Ipanto, 48, taga Alcantara, Cebu. Ako diabetes 320, tapos ipainom ko GTX 500, buntag na o gabi.
7: Parang pila na may mo sugar?
6: 136 na lang. Na-minidyo kaya akong tulog sa GTX 500.
5: GTX 500. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
8: Ko si Ricky, isa ko ka guard, sige kong pulang, buti kong buntag gabi mo. Nang lunch, akon nga ubra. Alitugid ko sa banikotoras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, the best gid pagpabaskog sa lawas.
5: Mighty C, mabaka nga butika. D3 Bio with Physio.
9: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
5: D3 Bio, ang D3. Yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio,
4: mabakal sa mga butika.
5: D3 Bio.
10: Upo!

0: Mahirap kwalitiyan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrcof. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ambroxol Hydrochloride, Myrcof. Humok ang tig-ang aplema. Afford pa.
3: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
4: Playtime Entertainment. Born for happiness.
5: Playtime Entertainment. Born for happiness.
6: Sa maabot na Agosto 10 hasta Agosto 28, ang MRCA magapadulong sa Iloilo. Tanan nga mga bata nga nag-edad sang 6 kabulan hasta 59 months. Magkabaton sang isa ka bakuna kontra measles kag rubella. Sa aton maginikanan, indi na magpangduha-duha. Aton anak, pabakunahan sa gintalan nga schedule sa mga health center. Ang measles rubella nga bakuna madugay na nga ginagamit kag subok na nga safe kag epektibo kontra tipdas kag makaya. Balatian nga tipdas kag makaiha tap na unta dali na kag magpabakuna sa MRCA.
7: Supple Plus Gold.
8: Ako si Joven, subragid kataas ng ako ni Uric Acid. Nabatian ko sa radyo ang Supple Plus Gold. Yan yung testingan ko man. Lipay ko kay sa sigi-sigi kung kapag-inom, batsyagan ko gid ang mayong epekto sa akong lawas. Wala na makapabatsyag ang gout ko ah.
7: Supple Plus Gold.
9: At sa mga butika,
7: Samsung Gold Coffee Mix.
10: Pagsiyan sa sumag, isa ka sudyante, kadagabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Samsung Gold Coffee Mix. Kapa-active, kagapa-sharp sa mind. Kag may collagen, kag glutathione.
7: Samsung Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.

0: ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality.
1: ACS. Supple Plus Gold.
2: Ko si Vibo, da COVID ang pagniwang ko. Bango sa diabetes. Pero, sa nabatian ko sa radyo, ang Santon Plus Gold, intestingan ko. Adlaw-adlaw ko na ginainom. Grabe, gitang epekto. Nag-normal, pati blood sugar ko.
1: Supple Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
3: Sa maabot nga Agosto 10 hasta Agosto 28, ang MRC magapadulong sa Iloilo. Tanan nga mga bata nga nag-edad sa 6 kabulan hasta 59 months. Magkabaton sa isa ka bakuna kontra measles kag rubella. Sa aton maginikanan, hindi na magpangduha-duha. Aton anak, pabakunahan sa gintanan nga schedule sa mga health center. Ang measles rubella nga bakuna madugay na nga ginagamit kag subok na nga safe kag epektibo kontra tipdas kag makaiha. Balatian nga tipdas kag makaiha tap na unta. Dali na kag magpabakuna sa MRC.
4: Oras tata, kalas 12:50.
5: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
1: ACS.
6: This time check is brought to you by Best Foods Bayo Magic. Abot kaya na at sulit pa.
5: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
4: ACS.
7: Ang daming balita, chika, at mga kabudol-budol na offers ang nakikita natin araw-araw sa social media at mga messaging apps. Pero tandaan, sa panahon ngayon, hindi na sapat ang to see is to believe. Dapat mag-think ka muna. Huwag basta-basta magtitiwala. Mag-pause muna. Alamin kung totoo ba ang balita, kung may basehan ba ang chika, at kung legit ba ang offer bago maniwala. Think ka muna, Pilipinas. Dahil sa atin magmumula ang isang mas mapanuring bansa. Isang paalala mula sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
0: Kung ikaw nagagamit sa vitamin D3, diri ka na sa sigurado. Masaligan yung brand kag medical doctors recommended vitamin D3. Ini ang Life Extension Vitamin D3. Kung ikaw naka Life Extension Vitamin D3, ang imo health sigurado. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
8: Ang mahigko nga colon, makapalain sa lawas, dako ang posibilidad nga ma-poison ka. And worst is, eventually ma-develop sa colon cancer kung mapabayan. Dirty colon is the number one silent killer. Death begins in the colon. Mag-super fiber! The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para makita ang pag-inom mas maayong resulta, i-combine ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. Mabakal sa mga butik.
0: Vita D Plus Coffee Mix.
8: Good day sa tanan. Upisahi ang adlaw sa pag-inom sa Vita D Plus Coffee Mix. Nagbalik na ang paborito nyo kakape nga may vitamin D3, reishi mushroom kag mangosteen fruit extract. Manamit, makamot kag healthy nga kape. Vita D Plus Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
9: Life Extension Vitamin D3.
10: Isa sa apat nga rason sang kamatayon among diseases of the heart. Coronary artery disease ang main cause ang heart attack. Ang vitamin D deficiency nagapataas ang chance ang coronary artery disease. Kung manubo ang vitamin D level sa dugo, dako nga posibilidad nga madamo sang sakit nga magatuhaw sa lawas. That's why importante gid nga regularly maginom sang Life Extension Vitamin D3 supplement.
9: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
10: Importante nga pahanumdum. Siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
11: Ang iniinom kong gamot, yung hiyang sa akin.

0: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
2: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
3: Char, Fabcon, pamong pumaka-bloom. Tanggal amoy kulong sa bango ng char.
4: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
2: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
3: Pangdong kumaka-bloom sa Charm!
4: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
3: ACS!
5: Let's go!
6: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
5: go with a flow.
6: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
5: Charmy,
0: let's go with the flow.
7: Pirmi makabatsyag sa ngalay, biring kagmanhid, kulang ina sa B-complex. Parex B gilayon, para mahalungan ng nerves with proper diet and exercise. Wala sing sagabal sa trabaho, wala sing unta, mag-Farex B.
8: Vitamin B1, B6, B12 is a generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Walang bibitiw, mag-Farex B araw-araw.
9: Mikey C, ang alkaline ng vitamin C.
10: Ako si Anika, kundayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba, try ko ang may TC. One capsule, three times a day. One a week lang. Nag-ayo lang
9: yung
10: UTI ko. Salamat sa
9: MyTC
10: Effectivo.
9: MyTC! Mabaka sa mga butika.
11: Para sa matino nga dugo.
12: DTX 500.
11: Para sa healthy nga tayo.
12: DTX 500.
11: Ang DTX 500.
12: Ang may mataas nga antioxidant.
11: Nga amo naman
12: ang nagatino sa imo atay.
11: Mas tatino nga tayo.
12: Happy kanunay.
11: DTX 500.
12: Masaligan.
11: Epektibo.
12: DTX 500.
9: D3 Bio.
13: O si Karen, nadamo gid sang akon hair follow indi man nami akon puti. Nagtry ako to Mars ang D3 Bio kang naghining akon buhok kang magkinis ang akon puti.
9: D3 Bio. Ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
14: Ako gali si Ariel, nagkanto sila ay kisang nagligad, sikisakit kaya katama, tiyan ba siyang tiyo ko? Tumarko sang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, wala ang sakit sa akon tutum na alamat sa Mighty C.
9: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
12: TDX 500.
15: Juliet Nol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar, 446. Gintilawan ko na yun, inong TDX 500. In 2 times ko, so buong napagpakwa ko, nag-136 na lang ang sugar ko.
9: DTX 500 D3 Bio.
16: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kadin testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
9: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mga butika.
17: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pala.
18: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
17: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
18: Ngipin ay Max Salaga.
17: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
18: Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin ipin ay Max Alaga, Max Protektado pa unique.
17: Max Alaga, Max Protektado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
3: ACS.
9: Nuns Liniment Oil.
19: Partner, masakit ang lawas? May lanad ka gumo? O kung ginatake ka sa mga lamok? Nuns Liniment Oil, partner, ang solusyon para sa imo.
9: Nuns Liniment Oil.
19: Solusyon sa palanakit sang bilog ng lawas.
9: Nuns Liniment Oil.
19: Feel better. Live better.
0: Ang iniinom kong gamot, yung hiyang sa akin.

0: Balik!
1: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyan. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
3: Sample Plus Gold.
4: Ako galing si Shirley.
5: Permigid akong ginatubuan sa mga hubag-hubag.
4: Naghambal sa ako na imnan ko kuno sang Sample Plus Gold. Sa sulod sang duha ka semana, nagkupos na ang mga hubag ko.
3: Sample Plus Gold.
6: Mas pinalakas,
3: pinagaling,
6: pinahusay.
3: Sample Plus Gold.
7: Sa mga butika.
3: Sample Gold Coffee Mix.
8: Ako si Mirbesa, ako ka nurse. Ang sikreto ko nga active gid ako sa world mo ang Sample Gold Coffee Mix. Maluwas naman namin ang sabon. Collagen kag glutathione. Pahubin pasang na world.
3: Sample Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
9: Maayong adlaw mga pinalangga natong natagpamati. Upon natin subong si Tatay Antonio. Tay, paano bala nakaapekto ang diabetes sa imo panulok?
10: Pirmi nagakalabu ang akong panulok. Daw pareho bala nga pirmi ako nagatanaw sa adlaw. Grabe gid kataas ang akong sugar level. Usahay nagaabot pagani sa 320.
9: Kag ano bala ang solusyon nga imo nakuban?
10: Sa ako kaabiyan na nag-suggest sa akon sang iBerry. Tungod natural ang iyang mga ingredients, ginsulayan ko. Pag hindi ka magpasakay, amo ini ang pinakamaayo nga desisyon nga nahimok ko. Subong, wala na ang pagkalabo sang akong panulok kag makabasa na kag makalantaw na ako TV na wala sang kabudlay.
11: Tilawi man ang bago nga produkto nga iBerry Gold na may aras ang 10 mg na lutein. Mabakal na ini sa pinakamalapit na butika sa inyo.
12: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Sample Plus Gold.
13: Ako si JL, pagpangumang pangabuyang ko, di ko makapanarbaho kay sa tungod sa arthritis ko. Ang balso kong pare ko, magtumar ko sang Sample Plus Gold kay okay gid kuno niya sa arthritis. Matungagin na luwadlaw man ang pag-inom. Okay gid kay wala nag-atake ng arthritis ko.
3: Sample Plus Go! Mabakal sa mga butika.
14: Magkano kilo ng karne?
15: 500.
16: Bro, ma'am, bagsak presyo na yung 600.
15: Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko na 800.
17: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic na pasarapin ang anumang lutuin. Mele Candiveros po. At ang gamit ko, Maggie Magic Sarap. All-in-one sa sangkap. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa sarap. Kaya ang pamilya, all-in ang saya. All you want, nasa all-in-one Maggie Magic Sarap. Bili na!
18: Sarap magkasama.
2: All you want, nasa all-in-one Maggie Magic Sarap.
19: Banyos-banyos para sa butod. Mami, ang butod, ara sa sulod sang chani baby. Dapat, sa sulod man ang solusyonan. With Rest Time Drops. Basta gani butod.
16: Rest Time to the rescue.
0: Unilab quality yan.
12: Simeticone is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Oras attack, ala una sa hapon.
7: This time check is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
9: This time check is brought to you by Ferrex Vitamin B1, B6, B12.
8: Walang bibitiw, mag Ferrex B araw-araw.
3: This newscast is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat.
13: Sa loob ng 74 na taon, may mga tinig na hindi kailanman tumigil sa pagsasalita. Tinig ng balita. Tinig ng katotohanan. Tinig ng bawat Pilipino.

0: Uy, concerned lang ko. Kundi pamati ka. Kung gabalik-balik ang sakit sang tiyan, kagkapangaslong, posible nga hyperacidity ina. Hindi kasarang ang stomach pain meds lang. Mag-Kremel S tablet ka. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by BSRC, September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilabyan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
1: I have lagnat and I have sipon. Pag two, pwedeng flu.
2: Mag-BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
3: Unilab quality yan.
4: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Bakit RightMed ang binibili mo?
6: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
7: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
8: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RightMed ako.
9: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RightMed. Kaya ako, kailangan hiyang.
10: Kailangan right medicines. Kailangan right med.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
11: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
12: Ini si Governor Toto Defensor nagapangabay sa inyo nga ubdan natun ang kampanya kontra dengue. Pulupod kita nga magpaninlo sa aton panimalay, kagpalibot, gubo natun kaghawanan ang tanan nga mga ilistaran sang lamok. Pakulbon ang mga lata, butilya, kagiban pa nga mga bagay nga mahimo tiniran sang tubig kagpangitlogan sang lamok. Hawanan ang mga masiok nga lugar kag mga kanal sa liwat. Ini si Governor Toto Defensor nagapangabay baygid sang inyong kooperasyon. Salamat.
13: Maayo ang lawas ang bata mo.
14: Sus, masakitan man ino.
13: At ang bata nga mapagsik lang tawon, pwede gihapon magka-immunity gap. Antes pa magmasakit, unahin na sang Celine Plus. Nagabulig para ang kinanglanon na vitamin C and zinc sang bata makumpleto. Bulig para protektado. Adlaw-adlaw. Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag-Celine Plus araw-araw.
3: Unilab quality yan.
4: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Mag-Celine Plus araw-araw.

0: Mahirap quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ambroxol Hydrochloride, Myrakoff. Humok ang tig-ang aplema. Afford pa.
3: Kita nga mga lalaki, adlaw-adlaw, gabaka-baka. Bisan sobra na, tanan, ginakaya.
4: Mayo na lang, may bag-ong nga Revicon. Ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, hulig para mas todo ang kusog mo with proper diet and exercise.
0: Unilab quality yan.
1: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Revicon Forte, may palagang lakas mo.
6: Ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage.
7: Pabalik kita mga kabinan sa atong sining paglilitis sa pangalawang pangulo ay RMN Special Coverage. Before we go further mga kabinan, no? Istoryahan na yung parte sa oxygen, ha? Suno sa mga eksperto, ang kakulangan sa oxygen sa utok makapatay sa tao sa 3 lamang ka minuto kag sari-sari pangabalatian na makuha mo. Mga abyan, hindi na kamo magproblema pa. Tungod ari na ang Dr. Pinoy's Squalene Capsule nga sa inyo magadepensa. Ini nagabulin supply sa mga nagakaigo nga oxygen nga kinanglan sang aton utok kag lawas. Pinaagi sa oxygen nga ginahatag sa Dr. Pinoy's Squalene Capsule, makasigurado ka nga bisan ara ka lang simo balay mga kauturan, ikaw magapabilin sa gyapon nga wala balatian. Amo lang ning suplemento nga makahatag sang oxygen sa aton kaugatan. Agud kita magapabilin nga healthy, gani ang life, always happy. Ladies and gentlemen, Dr. Pinoy, Squalene Capsule. Balikan natin mga kabinan, ang recross sang defensa.
8: In some, I believe.
9: Yes, Your Honor. But actually, that was what registered to me. But can I continue, Your Honor?
8: You may continue, Attorney Christine.
10: But Your Honor, okay. We move to strike the answer of the witness.
8: So stricken off, reform your question, Attorney
10: Thank
8: Christine.
10: You, Your Honor.
9: I'm showing you the PFPs for 2022.

0: Hindi na magsilingat, ihara pa, may ihara pa sa kuha na sumbong ang amo niya. Ano ganito?
1: Motion for reconsideration. Pero ang problema pa rin ko, wala pa sila kung naka-file sa motion for recon. Ambal ni Senator Chis Escudero. So wala pa sang dapat i-reconsider si kuha, no? Pero kaya until October pa sila no? Ang ilasin ni Latin.
0: Anyway, alang-alang na kita sa tiyempo, mga kabiyanan, diri sa aton kapagpangalagad.
2: Ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage.

0: Sara sa Chimpo din sa itong pagkakalagad upon kay Rajuman Mark Daniel Sokal dito kasama mo sa DYRI RMN Iloilo. Ako naman si Rajuman Ronel Sorbito.
1: Rajuman Don Dulido.
2: RMN. Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mo Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
3: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko, Tatak RMN.
4: Community Health Alarm. Kaupudi Papaji.
5: Nods Herbal Capsule.
6: Ano sa ring mo, partner? Nagatunga ang ihi mo kung mangihi ka? Uy, basi na tamang pisga, partner. May mga common causes ina, partner, nga temporaryo na black ang alagyan ka ihi mo bangod sa dried semen, mucus, or discharge. O basi, nakaagi ka bala infection, injury, or scarring. Dala na ang prostate enlargement, labi na sa mga nagaidad bala, or urinary tract infection, o kon UTI. Pero kung occasional man na, partner, kag wala ka man may nabatsagan nga sakit, dugo sa ihi, o nabudlayan sa pagpangihi, kag naganormal man lang, harmless man ina, partner. Para makasiguro, partner, ipa-check up, labi na kung may pain, kag burning sensation, kag mahina magwa ng ihi. Kag natural, partner, practice agadyas ang good genital hygiene. Inom damo tubig, kag dapat adlaw-adlaw nagatumarka sa NANS Herbal Capsule.
5: NANS Herbal Capsule!
6: Ginapabako niya ang imong resistensya, nagabato sa mga infections, gina-regulate ang imo blood sugar, kag blood pressure, bangod ini sa kombinasyon sang 13 ka vitamins, kag 11 ka minerals sa isa lang kakapsula. Kag ini amo ang
5: NANS Herbal Capsule.
6: Yara lang sa mga butika.
5: Megamon Herbal Capsule. Herbal Capsule.
6: Tutoy. Tutoy. Ahay. Bisan pangilay na lang. Wala, diba? Partner, kung doon nag-iraw na gin, hindi na pagulat na nga mapunder na ginatob-tob sa no. Dapat, hingagawon mo na nga malabayan ina sa nagakilat nga kuryente. Agod sa sina, manumbalik ang iya kasanag. Ang pamangkot, paano? Ang sabat, partner, Megaman.
5: Megaman. Megaman. Herbal Capsule. Herbal Capsule.
6: Yes, partner. Ginapasaka ang testosterone levels mo. Agod magdamo ang imo libido para magbalik ang gana, stamina, resistensya, kag imahinasyon mo, partner. Kaya ang Megaman, may ara maka. Horny goat weed, tungkat ali. Kag ginseng, nga amo ang nag-boost sang imo libido. Naga-enhance pa sang stamina, naga-improve sang erectile function. Pagi sa pagpadamo sang testosterone, naga-promote sang nitric oxide mediated blood flow. Kag naga-panubo sang stress. Kag wala gid side effects ang Megaman. Sa bailo, amo ini ang imo natural remedies agod nga magsuporta sang imo overall sexual health and potency.
5: Megaman. Herbal Capsule.
6: 30 minutos ang partner. Yara na ang palading. Ah!
5: Megaman. Herbal Capsule.
6: Mabakal sa mga butika.
5: Nuts Lemon Oil.
6: Hala, kariskis. Sige pa. Kiskis sa patudo hasta magkalapakad ang panit mo. Partner, ang pangariskis mo ngayon na sigurado gid nga malabot gid na sa infection. Kaya nga, ang imo kunukuko, partner, amo ina ang bangko sang higko. Sa diin mo ba nakuha ang pangariskis mo? Posible, partner, yara ina sa imo bayo, habol, ulunan, katre, kagkon diin pada nga lugar nga mahigko. Kagkon ang ginagamit sang infected nga tao, magamit naman, natural, malapnan ka man sina, partner, eh. Kaya nga, Ibis, makalalaton.
5: Nuts Lemon Oil.
6: Gani para mapatahaw ang palangatol sa apektado mong lawas, partner, dako gid ang mabulig sang Nuts Lemon Oil. Marilib ka gid niya sang sobra nga palangatol. Pati nang palangatol sang kagat sang lamok, partner, makuha man niya. Kag sigurado kung nagapanghaplas ka na sang Nuts Lemon Oil, hindi lagi ka mumakagat sang lamok. Eh, kay ini, mosquito repellent.
5: Nuts Lemon Oil.
6: Instant relief sa tanan nga palangakit sa lawas. Sila na, trangkaso, ginadaga kag migraine. Bangod sang iya, advanced formula.
5: Nuts Lemon Oil.
6: Mabakal sa mga butika.
5: Nuts Corn Coffee.
6: Partner, nga amo kasi na pagbasa sa imong cellphone now. Sinudang ginatiid mo. Hindi ka makikita masyado ka letra, gani ginapaayunan mo. Ati, basi taas na grado sa mata mo eh. Pero abi mo, kinahanglan mo dapat nga protektado ang imo mga mata, partner, kay permi ka nagatulog sa computer. Kag kabalo ka bala kung ano ang ginatumod ko? Nuts Corn Coffee, partner.
5: Nuts Corn Coffee.
6: Oo, partner. Kay ang Nuts Corn Coffee may ara antioxidants pareho sang lutein kag zeaxanthin para ma-prevent ang age-related eye diseases pareho sang cataracts kag macular degeneration. Hindi lang ina, partner, ang Nuts Corn Coffee caffeine-free kag non-acidic pa. Gani malikaw kag gid sa acid reflux kag panic attack bangod ginadula sini ang pagka-nervyoso mo.
5: Nuns Corn Coffee.
6: Ang nami pagid sang Nuns Corn Coffee partner kay ginapanubuya sini ang imong cholesterol. Amo man ang mataas nga blood pressure kay gina-improve niya ang sirkulasyon sa imong dugo para ikaw maging aktibo.
5: Nuns Corn Coffee.
6: Acid neutralizer. Mabukal sa mga butika.
5: Mega Man Gold Coffee Mix.
6: Partner pareho kamo ni misis mo nga mga workaholic. Gani para may energy pa kamo sa kama. Mag Mega Man Gold Coffee Mix na. Garantisado ang puwersa kag stamina.
5: Mega Man Gold Coffee Mix.
6: Power drink ni Mr. kag misis para padayon ang banding.
5: Mega Man Gold Coffee Mix.
6: Alerto ka na. Power up ka pa. Yara lang sa mga butika.
1: Kitay naman kita. Madamo pa kita sa pagtulunan na hanungod sa ikaayong lawas. Gani magpamati lang diri sa aton nga Community Health Alarm. Ini naman ang inyo alagad, Papa G, nga nagasiling. Bye-bye and I love you.
7: This newscast is brought to you by San Miguel Beer. Feel the peel and win sa San Miguel Beer. Join now. This newscast is brought to you by iBerry. That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
8: Sa tiun sa bagyo kag pagbaha, nagadako gid ang risgo sang leptospirosis, isa ka balatian nga nagahalin sa iisang ilaga nga nagasamo sa tubig baha. Para malikawan ini, ginadilian ang paglusong sa baha. Kung kailangan maglusong, magsuksok sang botas para may proteksyon. Ugasan dayon ang parte sang lawas nga na-expose sa tubig baha sang habon kag tinlo nga tubig. Kung may pilas, proteksyonan ini sa maayo antes maglusong sa tubig. Kung makabatsyag sang ilanat o kung sakit sang lawas pagkatapos ng baha, magkadto gilayon sa pinakamalapit nga health center para magpa-check up.
9: Maulan man, no worries na amoy ko lubang damit.
10: Char, Fabcon, pamong pumaka-bloom, tanggal amoy ko lubang sa bangon ng Char.
11: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
9: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
10: Bangkong kumaka bloom sa Charm!
11: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
9: ACS! Wishlist ko for the year? Sobrang dami! Start a new hobby! Open a new biz! Hiking kasama ang besties! Travel adventure with the fam!
12: Magagawa mo ba lahat ng yan kung kulang ka sa energy at low ang immunity? Hanggang wishlist ka na lang ba?
13: Make it happen with Enervon Z Plus! Helps give extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
9: Let's do this!
13: Mag-Enervon Z Plus ka na!
14: Unilab quality yan.
15: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z+. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Sa maabot nga Agosto 10 hasta Agosto 28, ang MRC magapadulong sa Iloilo. Tanan nga mga bata nga nag-edad sang anong kabulan hasta 59 months. Magkabaton sang isa ka bakuna kontra measles kag rubella. Sa aton maginikanan, hindi na magpangduha-duha. Aton anak, pabakunahan sa gintana nga schedule sa mga health center. Ang measles rubella nga bakuna madugay nga ginagamit kag subok na nga safe kag epektibo kontra tipdas kag makaiha. Balatian nga tipdas kag makaiha tapna unta. Dali na kag magpabakuna sa MRC.
17: Life extension, vitamin D3.
18: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich. Pinili ko ang Life Extension Vitamin D3 dahil ito ay isang standalone D3 na puro, potent at dekalidad. Ito din ay 100% gawa sa United States by Life Extension Foundation na may solid track record and credibility since 1980 and has been awarded by ConsumerLab.com as one of the most top-rated vitamin D3 brands in the U.S. So why choose suboptimal? Choose the best. Choose Life Extension Vitamin D3.
17: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension. Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
19: Mga kabyanan, regular man balang bowel movement nyo. Base ka damo sa ginakaon nyo pero pila nakadlaw, wala ka muna kapamuhin. Amuin ang delikado kung hindi mapagwang higko, posibleng mapoison ka. Ang maayong balita, may Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product aprobado sang FDA in just 2 to 8 hours. Mapagwa na ang mga higko kaya hindi dapat magtinir sa lawas. Mas mangin man namin pagkita ang epekto sa Super Fiber kung i-combine sa pag-inom sini sa Life Extension Vitamin D3. Mag-inuman daw adlaw sang Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
20: Oras tatak alas 3:20.
7: This time check is brought to you by all new best ever Enervon, Enervon Z+.
21: This time check is brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused. This newscast is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na. This news is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
0: Life Extension, Vitamin D3.
2: Ang manubong na vitamin D level sa dugo, nagapataas ang risgo ng maka-experience ng stroke ang isa ka tao. That is the reason kung apadayon kami nga nag-encourage sa inyo nga mag-inom sang Life Extension Vitamin D3 Supplement. Recommended malini sa mga medical doctors. Himo sa isa ka prestigious company nga Life Extension Foundation sa Florida, USA.
0: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
22: Importante nga pahanumdum. Siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
23: Vita D Plus Coffee Mix.
24: Vita D Plus Coffee Mix.
23: Mas ma-enjoy mong pag-inom sa kape paghamot manamit kag syempre may vitamin D3.
25: Pwede sa may mga diabetes. Para sa akon, pinaka-healthy niya kape.
24: Vita D Plus Coffee Mix. Babakal sa mga butika.
26: Life Extension, Vitamin D3.
27: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
28: The number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
29: Sa loob ng 74 na taon, may mga tinig na hindi kailanman tumigil sa pagsasalita. Tinig ng balita. Tinig ng katotohanan. Tinig ng bawat Pilipinong may kwento, may pangarap, at may paninindigan. 74 years of bringing the news closer to the people. Telling stories that matter and being the voice of the nation. At sa bawat taon na lumilipas, mas lalo nating pinapanday ang isang network na kumikinang sa serbisyo, tiwala at malasakit. RMN Networks, a diamond in the making.
21: This newscast is brought to you by Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
30: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
21: Playtime Entertainment, born for happiness.
31: Supple Plus Gold.
32: Ako gali si Van, pirmi lang sakit ako ng tiyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, kinitistingan ko ni Bow may alibiyo gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold kay nagulang akong nga ulcer.
31: Supple Plus Gold. Mabakat sa mga butika.
33: Gigan sa

0: smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS. Kaso sang dengue sa Iloilo, nagataas na naman. Mga Ilonggo, mag-4S na kontra dengue. Una, search and destroy. Suyoron isa ka beses kada simanang ugsaran sang aton balay kag iskwelahan. Pangitao na ginatiniran sang tubig nga pwede itlugan sang dengue nga lamok. Magtaob, tuyo, takak at takip. Ikaduwa, secure self-protection. Magsuksok sa malaba nga bayo gamagamit sa mosquito repellent lotions. Ikatatlo, seek early consultation. Duwa kadlo nga hilanat, magpakonsulta gilayon sa sentro o kon ospital. Libre ang test sa dengue. Ikaapat, support fogging and spraying. Suportahan ang fogging kag spraying nga ginaobra sa lugar nga mataas ang kaso sa dengue. Makamamatay ang dengue. Aton likawan, Iloilo, mag-4S na kontra dengue.
2: D3 Bio.
3: O si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio nga makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang ipikto nga pagsiklawas.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
4: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing ipikto, inuras lang, nadula, nadayo ng ako niya allergy.
2: Mighty C. Mababaka sa mga butika. TTX 500.
5: Gina Canon. Ang ginibatsa ko ang ako na UTI, kasakit git sa ako niya baywang.
6: Sa kadlo kapila ka mag-inom.
7: Sa DTX 500.
5: Sa primero katatlo, sa subong kaduan na lang.
7: Subong kamusta?
5: Okay na, halin sa nag-take kami sa DTX 500. Ay, nagugina pa
2: siya. TTX 500.

0: D3 Bio. Ang D3 Bio, yung may Visio. Ang Visio, yung may D3. Mga butika. May DC. Ang alkaline nga vitamin C.
1: Ako gali si Abigail Luzer, sa estudyante. Ga problema gid ko kay kada siksa ko nadulaan gana magtuon. Sakit kayo na kong ulo. Tiinom ko may DC alkaline vitamin C.
2: Pagsubong ka namin isa kong paminsari.
0: May DC. Mabaka sa mga butika. D3 Bio.
3: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Ako gina na ibulig sa D3 Bio. Tungod gina papagon niya akong maskulo. Sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
0: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mabakal sa mga butika.
4: Pirmi makabatsyag sa ngalay, biring kagmanhid, kulang ina sa B-complex. Farex B gilayon, para mahalungan ng nerves with proper diet and exercise. Wala sing sagabal sa trabaho. Wala sing unta, mag-Farex B. Vitamin B1, B6, B12 is a generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Walang bibitiw, mag-Farex B araw-araw.
6: Agay, nabughat ko. May upod pa ka sakit lawas, sakit ulo, kagilanat.
7: Ang diskarte sa ilonggo dira.
8: Rexidoforte!
9: Mas dasig banat sa abat!
10: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
11: Unilab quality yan.
10: Paracetamol caffeine is a generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Cellphone Plus Gold.
12: Ako si Roy, kaangko na po sang fatty liver. Dugang pa sang mataas ng kolesterol. Nagilawan ko tumara ang Cellphone Plus Gold. Loka beses kadadlaw. Sa isa kabulan, nag-ayo na ang akong sininga fatty liver.
0: Cellphone Plus Gold. Mas pinanakas. Pinagaling. Pinahusay. Cellphone Plus Gold.
13: Sa maabot nga Agosto 10 hasta Agosto 28, ang MRC magapadulong sa Iloilo. Tanan nga mga bata nga nag-edad sang 6 ka bulan hasta 59 months magkabaton sang isa ka bakuna kontra measles kag rubella. Sa aton maginikanan, indi na magpangduha-duha. Aton anak pabakunahan sa gintalanan nga schedule sa mga health center. Ang measles rubella nga bakuna madugay na nga ginagamit kag subok na nga safe kag epektibo kontra tipdas kag makaiha. Balatian nga tipdas kag makaiha tap na unta dali na kag magpabakuna sa MRC.
0: Cellphone Plus Gold.
14: Ako si Angie. May bukol ako sa breast ko. Tamangkot ko dason kung ano maayo diri. Lamo ginagambal nga maayo gid ang Cellphone Plus Gold para sa may mga bukol-bukol sa lawas. Gani amo man akon gintumar nga suplemento. Salamat gid kubala kay matama to nadula ang bukol.
0: Cellphone Plus Gold. Makat sa mga butika. Cellphone Gold Coffee Mix.
15: Si Stephen, isa ka office manager. Lamo na ako ng tilawan na kape. Kainigidyang sabor sa Cellphone Gold Coffee Mix. Manamigid sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
0: Cellphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabilis ang labot ka.
16: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
17: Hello, Washi.
18: Hello, Mommy.
17: Laundry day na naman. Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
18: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada.
17: Mula noon hanggang ngayon.
19: All you need is Pride. All you need is Pride.
20: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. AC.

0: Singing Diva sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MXtraordinary with MX3.
3: Let's go! Go with the flow!
4: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad para iwas leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet so girls can confidently
3: go with the flow!
4: Charmy Cottony Napkin for heavy flow!
3: Charmy!
5: Charmy, let's go with the flow.
6: Oras tatak alas 3:30.
5: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib. This time check is brought to you by Charmy. Charmy, let's go with the flow. This newscast is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
7: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tip and information.
8: Baka oras ang pinaka-regular din niya interval sa imong pagkaon. So meaning, para mahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
9: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain. Bangod nag-inom ka.
10: 24 hours madula na si reliever, aragya po ng pain.
11: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
12: Damo, no, ang mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
9: Hindi lagi carrots.
12: Oo, hindi lagi carrots, mga natural.
7: Informasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makimahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
9: Dok, asma ko, tani nga ko magkaon ko balot, kalingin tayon ang ako nulo.
8: Sala ang solusyon. Hindi magkaon balot.
7: Informasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
8: Gusto din ka na mabalaan yung mga flowers na damong probiotic.
9: Masyadong
8: masyadong. Ano kayong insider man?
7: Maitukar ka pa.
8: Number one supplement sa depression is B-complex. Pag damong ka B-complex, layo ka sa depression.
7: Informasyon sa ikaayong lawas.
9: Nagapananakit bala ang imo mga joints, especially sa tuhod? Nabudlayan magtindog, maglakat, magiho, basi may damage na ang imo nga cartilage. Istoryahan ta kon paano makabulig ang DTX 500 kag Mighty C or Pure C sa pagtapna sang imo pinitensya. Ano bala ining ginatawag nga cartilage, Dr. Ramil?
13: Ang aton lawas ang na-design to walk upright, Sir GP.
9: Gusto.
13: Ang elepante, Sir GP, bisan bugat, apat ka tiil ang nagakiri sa yung bilog nga bugat. Mm. Siyempre, design nyo apat, no? Siyempre, bugat-bugat ka, tama mo. No, na-design nyo ang aton locomotion sa duha lamang ka tiil kag ang aton nga gituag tulaan. Duha ka party kag ginasugpon sang tuhod. In between sa duha ka tulaan sa tuhod, di ba, mayara na sa tunga, amo na ang gitawag nila nga cartilage, no? Daw ka ngayon ni Sir GP, sang gitawag shock absorber or gitawag rubber bushing. Agud, hindi mag-idanay ang duha mo katulan sa tuhod. Mm. So, di ba, kita mo na kayo kung wala ginaguro, siguro.
9: Uy, isang tikano, sakit-sakit.
13: Sigurado may intindihan niya sa mga, no? Mga...
9: May edad-edad na.
13: Hindi, mga mekaniko.
9: Ah, oo, siyempre.
13: Sa mga ball joints, may mga grasa gina.
9: Hosto. May mga...
13: Kung normal, ang imo timbang, hubin ka pa, wala man sang problema ang gitawag mo cartilage. Posto. Apang once nga madamage din ka nga isang injury, nag-edad ka na, palakaong katamis, dira na nagasugod ang pagbatyag sang sakit, stiffness, gitawag na inflammation o paghubag sini. Ti isa muna nga kondisyon, mas kinahanglanon mo na gid nga mag-inom ka DTX 500 kag Mighty C agud nga mahagan-hagan ang pagpalanakit kag paghubag sa imo mga joints. Tuman ka taas ang anti-inflammatory substance ang DTX 500 gani sarang ini nga makabulik sa pag-alibyo sa paghubag sa joint.
7: DTX 500 ang sapat sa diabetes. Mangmood ini ang nagapanubong sang imo blood sugar, nagatilo sang imo dugo, kag nagapapakod sang imo mga ugat. Sa DTX 500 malikawan ang pagkabulag, pagkaputod sa imo tiin, pagkagubas ang kidneys, kag pagkubag sa imo atan. Kaysa DTX 500 sigurado na kontrolado ang imo blood sugar level. Gani sa mga diabetiko, mag DTX 500 na kamo. DTX 500.
9: Mayara sang tatlo ka klase ang cartilage. Elastic cartilage, amuning yellow cartilage ko ginatawag. Ini ang makitaan sa mga mata kang ilong, ining blang humok ka portion sa ilong mo. Fibrocartilage, ini man ang pinakapag-on nga cartilage nga kaya bisan paghakwat sa bugat. Ini makita sa imo spinal column kag mga tulaan sa pelvis. Ang hyaline cartilage, amo ni ang makitaan sa mga ribs kag joints o articular cartilage. Amo ni sang inambalid dok masakit ang imong tuhod.
13: Kung ang hyaline o articular cartilage ang madamit, Sir GP, dira nagasugod ang pagsakit sang tuhod kag ini nga nagahubagi na siya. Now suno sa datos, 35% sa mga Pilipino nga nagaedad 45 pataas ang nagasuprehero sang sakit sa tuhod, ti DTX 500, may TC, or pure silang Sir GP, ang pangbato dari ah. While hubin ka pa, inom ka na DTX 500 kag may TC. Nga, ini nga mga kasi nga suplemento, ga-build up ni siya sa imo nga mga na-worn out nga cartilage. Mm-hmm. Hindi na magulat pa nga magtigulang ka o nagasakit na ang tuhod mo kag amo pa ang pag-inom mo. Prevention is always better than cure.
9: Nga Dok Dugay, mag-ayo ang sakit sa tuhod haw.
13: Kay wala kag inom di TX 500 kag may TC. Seriously, Sir GP, ang cartilage sa abila in sa iba nga tissue, wala sang blood supply ang cartilage. Gani ini ang dugay mag-ayo kun ikumpara sa mga party sang lawas nga ginasuplayan sang dugo. Gani dasig ang gitawag repairs. Sakit pangadaan nga tuhod, dugay pagid mag-ayo, mabudlayan pagid ka magiho, pero imni bala power combination sang DTX 500 sige-sige habla, DTX 500 may TC or pure si dasig lang maka-recover ang nagasakit nga mga joints mo.
9: Mm, ilabi na ang mga pala-exercise sang hubin pa. Ga-intra sa sports, no? Dayon kalit lang untat, kay may pamilya na, nagatrabaho na, wala na chimpo mag-exercise, kay pungko na lang sa opisina ang obra. The more nga mag-DTX 500 kag MITC, kay soon, sukton kagid sa sakit sang tuhod, pagtugtong mo 50.
13: So, ang oxidative stress or GPO, mataas ng level sang free radical, so mga tuktok sa lawas, ang nagresulta man sa tissue damage, kag ini ang nagatrigger sa gituag, inflammatory response. Ari pa Sir GP, suno sa mga pagton, ang cartilage tissue ang highly sensitive sa gituag oxidative stress. Ini ang mga resulta sa gituag cartilage senescence, so ang pagtigulang sang imo nga cartilage. Gani, dapat inom DTX 500, Mighty C or Pure C. Agod hindi ka mag-antos pa sa sakit sang tuhod kag iban pang parte sang imo nga mga joints. Ang importante, limitahan nato ang pagkaon sa gituag matamis, bawal gina, pero may gina na ginabalik-balik na mundi. Tapos, ginaga-promote ni, tungon kay naga-promote ni sa gituag inflammation o paghubag sa mga joints. Mag-exercise to improve elasticity kag flexibility. Inom gid adlaw-adlaw sang DTX 500 kag Mighty C.
9: Oh, so sa mga nagasakit ng tuhod ha, imnigid DTX 500 kag Mighty C, agod dali ka maka recover.
7: Informasyon sa ikayong gawas.
9: Istoryanta ang iban pa nga mga benefits sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C. Base sa statistics, ang pagkabulag bangod sa diabetes among pinakamataas nga incidence ang blindness sa hubin pangapangidaron. Ang diabetic retinopathy or pagkabulag bangod sa diabetes amo ang pagkaguba sa mga magagmay nga kaugatan o kon retinal blood vessels ang aton mga mata nga nagaresulta sa pagkabuslot sang ugat, pagdugo o kon retinal hemorrhage. Rason nga nagakadula man ang imong vision o pananawan. Kag kun malala nang kondisyon, ini ang pwede nga mangin irreversible ang natuga nga damage sa retina. Sigurado mabulag kagid. Mag-inom sang power combination sang DTX 500 kag Mighty C, agud indi magtaas imo blood sugar, kag indi ka magkabadiabetes. Kag kun diabetic ka nagin man, mabalik sa normal ang imo blood sugar kun adlaw-adlaw ka nagainom DTX 500 kag Mighty C.
13: Ang masubo nga kamaturan Sir GP amo nga madamo sang mga tao ang wala nakahibalo nga may diabetes na sila. Oy, pa-check up nyo na inyo blood sugar. Kung sigihon pagid kaon sang tamis mga carbohydrates sa pagkaon kag sige abusar sa lawas, maabot ang panahon nga wala na sang ma-produce nga insulin sa imo nga pancreas na bankrupt na. Ti mahulat ka pa nga mabankrupt na imo pancreas. Kontrolon ang pagkaon. Try man bala nga escape ka sa ano, isa ka kalanaan. Ang tawag sila is intermittent fasting, no? 8 lang ka oras ang feasting. Exercise ka oras ang fasting. Tapos exercise, bisan lakat-lakat lang amo lang na. Tapos don't forget, inom gid DTX 500 kag Mighty C or Pure C.
7: DTX 500. Makapulig sa pag-inlo sang imo atay. Paagi sa pagkuha sang mga toxins halin sa aton ginagkaon kag ginaidong kada adlaw. DTX 500 ang may pinakamataas nga ORAC value. Gani, ini ang power antioxidant nga amo namaan ang nagasilhig sa mga free radicals sa aton dugo nga amo ang kamagdanan sa pagka-damage sa aton atay. Sa DTX 500, ikaw ang protektado sa delikado nga fatty liver nga kung mapabayan amo naman ang kamagdanan sang cirrhosis of the liver o kung cancer sa atay. Likawan ang pagkubak sang imo atay. Mag DTX 500 kada adlaw.
13: Ang DTX 500 ang may charantin extract from amarguso. Ini ang may ara sang anti-glycemic properties nga nagapanubo sang imo nga blood sugar levels. Ini man ang nagamimik sang function sang insulin. Amo na nga nami gid maka DTX 500 kag maka MITC or Pure C adlaw-adlaw.
14: Ang problema Sir GP sa diabetic retinopathy, Amo nga hindi mahibaluan sang pasyente nga nagakadami sang gali ang iyang mga kugatan sang iyang mga mata bangod ini wala sang simptoma. So mahibaluan na lang mayara siya sang diabetic retinopathy kun nagasugod na diferensya ang iyang panulukan but sila nagaburon na blood sa GP sugod. Ina ang rason kun nga madamo ang nagakabulag sa diabetes kakibot ka na lang no gaburon na ang imo panulukan. So kun na kuya maniguro ka na lang ya, no? Mag DTX sa 500 kag mighty C kakada adlaw kag indi pagtagayos ang tsansa nga mabulag ka bangus ang balatian nga diabetes.
15: Kung wala kag DTX 500 kag mighty C prone ka sa diabetes, di guba ang mata mo tungod sa diabetes.
16: Over time, high blood glucose levels could also damage your organs. Long-term effects include damage of the macrovascular or your large blood vessels, mga aorta mo. Mm-hmm. It's not only that those tiny blood vessels ga-suffer, also ang mga lagko mo nga ugat ga-suffer, no? Tungod sa diabetes nga. Kung taas ang imo blood sugar, this causes inflammation. Inflammation damages the lining of your aorta. That's why kung taas ang imo blood sugar, most likely damage man mga aorta mo, prone ka sa aneurysm, no? Kung aneurysm na gukatabo, dugay-dugay, nipis na ang lining sa imo aorta, lumalupok ni because of pressure sa imo blood. That's why iwasan ang aneurysm, iwasan ang pagkabulag sa mata, kilayo ka sa diabetes, mag-DTX 500, kag mag-Mighty C everyday.
13: Kada mo gid sang mabulig, Sir GP, Sir Boy, sa ang lawas mo kung adlaw-adlaw ka gainom, DTX 500 kag Mighty C. Hindi ka mabulag. Imagine that. No? Hindi ka magka-diabetes. Hindi ka ma-stroke. Ma-detox pa ang imong atay. Imo kidney, matinloan pa. Ginatinloan pa imo dugo. Hindi ka dali magtigulang. Ha? Gahubin lang imo selula. No? Daw edad mo, 50 o 30 ka lang. Ano pang ginawlat mo? Mag-DTX 500, mag-Mighty C na, or Pure C adlaw-adlaw.
17: Informasyon sa ikayong lawas.
9: Ang hambal ni Doc, kung may diabetes, mabulag mo. Pero way po kita na sa diabetes na dula ang primaho sa ilong mo, tanan nga baho mo sa kamgid, no? Bisa may diabetes ang tupan mo. Paano nga likawan nga di magbaho?
13: Klinika di
17: operasyon. Informasyon sa ikayong lawas.
18: DTX Coffee Mix.
19: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lahingid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagpupos na ako nubag nga tiin. Pati ako na arthritis, wala na magbalik.
18: DTX Coffee Mix.
20: Pabaka sa mga butika.
9: DTX Coffee Mix. Ang paborito ni Sir Eljan. Hubin ka na, gapangapi ka pa, amunin kape, nga gatinlo sa imo silula habang gapadasig kasi imo metabolismo kung aga by sipping your hot coffee. That's why epektibo gid ang DTX Coffee Mix.
13: Hello, Rinalyn Lamis Licaros. Dala-dala gid niya ang habon. Santon Plus Herbal Soap sa Saudi. Nakunan niya ang habon.
9: Huwag ito sa salig sa mga habon to yan. Sa habon, oh. Iwan mo ko ng habon ng rabo.
13: Uy, easy. Kasi bumbahan tadi.
9: Nabi ko, ya, arabuhok.
13: Arabuhok.
9: Anyway, kung ikaw ya, gusto ya may budget, kung ikaw ya medyo bagus bildo, gaya ka doon, mag-DTX Premium Coffee ka. Ang DTX Premium Coffee may ergotionine, the herb of immortality, another kind of antioxidant that stays the longest in your body, ginduwangan pa sa pinakabakod, the strongest antioxidant, ang DSE nga sa DTX 500, gin-combine na tanan, nga ara sa DTX Premium, so you have super antioxidants, duwa ka bilog, makita sa giyatawag niya DTX Premium Coffee. Stevia pa ang sweetener.
13: So kung diabetic ka, degenerative stage ka, tapos may cancer ka, gusto ka mga pipili ang DTX Premium. Nga because DTX Premium, ang iya nga sugar, hindi iya common nga sugar. It's stevia, zero calories.
14: Puro natural.
13: Meaning pa, hindi makapakancer, hindi makapadiabetes.
14: Correct.
9: Gusto mo, puruhon mo na ang protection sa lawas mo, mag-DTX Premium Coffee ka, pugaan mo sa duwa ka D3 Bio, amuning nga tawag nga bulletproof coffee. It does not only protect you from oxidative stress tungod sa ergotionine kag DSE, may monolaurin ka pa nga rin sa D3 Bio that protects you naman against virus, bacteria, and fungi, and parasites. That's why it's really healthy. Kag may tip ako sa inyo, ha? Kung gusto niyo magniwang, mag-DTX
15: DTX Premium Coffee kamo pugaan nyo sa duwa ka D3 Bio, may keto coffee na kamo. Kung nami ang blood flow mo, kailangan mag-extend ka. Kaya ang extend, wala na ni kapatindog sa imo antenna, sa imo transmitter, no? Gapan nami panisang imo blood flow, nami ang pag-delivery sa mga oxygen and minerals essential for your health of your cells, nami man ang paghimo sa basura sa imo cellula. That's why hubin ka tanawo, no? Kag you feel young, kung ga-extend ka sa tanan nga bagay.
13: Si Ginarabaw, panago-nago lang na siya.
14: Ha? Ang sikrito niya?
9: Milig sa taguay?
13: Once na panago si Ginarabaw, gagamit na siya sa DTX Herbal Oil. Kaya mo itong gamit niya, ipamasahi. Kabalo ko mo, kung ano, sino ang kapamasahi siya, Piedad, Sir Boy?
9: Dising ko, no? 19, angit, nag-19 ako nung kilis, last year 18 lang ito mo. Wala, 19
13: na. Kampiyon ni McPeach. Kabalo ka, ang beneficyo kung magpamasahi ka once a week, makabulig sa manami nga blood circulation, especially sa mga pinakapunta ni mga makugatan, gamay ni mga makugatan, kung gapamasads ka at least once a week, kung twice a week, mas nami pagid. Mga muna nga si Valentin, kanto ginadi kayo ng Merkulis, kay ang taga-radyo bandira gapamasahi, gamit ang DTX Herbal Oil.
9: Kung gusto ka malayo sa suya, nag-aatake sa baos ang ilok mo, anong imuon niya sa boy?
15: Maligo ka daw at law, no?
9: Basic.
15: Oh, maligo. Basic. Ginaya.
13: Ang paligo is not enough.
15: Maligo ka na yung adlaw at law using the correct soap. DTX Beauty Soap ka. Ang DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties. Meaning to say, mumot ka na, hamis ka pa, nga aki may VCO. Ang VCO kaya tapnaon mga mikrobyo that causes body odor. Ano pagid, no? May anini DSE, the most powerful kind of antioxidant, giputang sa habon to moisturize your skin para layo ni sa injury, para intact ang skin, para maputiktahan ang lawas. Ang pinakakampiyon din may papain. Ang papain, amo ni mga extract nga rin sa papayang nga kapaputi isang imo panit. Duangan sa DSE nga kapaputi man si imo panit, hindi pa kuntito si Doclamil. Giputangan sa vitamin C. Puno-puno vitamin C alin sa guava extract. That's why, kung imo sa imo habon, DTX Beauty Soap, gamat-hamat ka hamis. Ang pinakakampiyonte, hamot-hamot ka. Kung ang imo hapon, DTX Beauty Soap ang champion. No?
9: Paano makabulig ang D3 Bio from head to toe? Butsilingon, bilog niya lawas mo. Halin niya sa imo pamuno sang imo nga hairs. Pakatuya sa imo ingrown. Putiktado ka sang D3 Bio. Paano si Boy Subeta sa Talk ni Doc with D3 Bio?
20: Talk ni Doc!
15: Ang balila, the miracle of the natural medicine is extra virgin coconut oil. Ang cold press, that is present sa D3 Bio. Subong nga adlaw itong anta, paano bala si D3 Bio magprotekta si imo from head to toe? O, alin sa ulo mo, hasta sa imo tiil, no? Kasi D3 Bio, kailanan mo gidni. Gasulod pa lang ni sa baba mo, it already is task. Gasugod nang niya obra, Doc Sam. Ano ang makitaan sa baba mo? 20 billion of bad bacteria. Subong adlaw itong anta, paano bala si D3 Bio magsugod sa obra niya sa baba pa lang? Panaog sa imo lawas, Doc Camille?
13: Nga wala sang may gasapak sa extra virgin coconut oil. Damo di way gasapak sir. Pero subong ginasapak na. Ano ang special sang extra virgin coconut oil compare mo sa iban? Nga makita mo sa D3 Bio. The answer is medium chain triglycerides. Sila ang nahimo nga nangin special ang gituwag D3 Bio. Te kung bakalan ka D3, sayang-sayang lang kwarta mo. Dapat D3 Bio, no, ang baklon mo. Kung kagton mo ang D3 Bio sa imo nga unto, kag malapta sa imo baba, ining medium chain triglycerides will automatically release because tawag nga lingual lipase, no? Tapos ang matabo sini ining MCT nga naglapta na lauric acid, capric acid, kag caprylic acid will immediately performs. Mahimo dayon siya sir boys nga antiviral, antibacterial activities sa imo nga oral activity.
9: Sa alingagag pala.
13: Alingagag pala. Amo na nga, malayo ka sa pagbaho, sa imo baba, malayo nga magka-topdeki ka, malayo nga magka-tonsillitis ka, ibagid kung adlaw-adlaw, gakagat, gakaon sang D3 Bio.
21: D3 Bio!
22: Ako si Jomer. Tumagit ko sa D3 Bio kung bilog ko nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus at bakterya.
21: D3 Bio! Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3.
23: Pumakan sa mga butika.
21: D3 Bio. D3 Bio.
24: O si Karen, namo isang akon hair fall ang hindi manami. Akon puti. Nag-try ako tumar sa D3 Bio kag naghining akon buho kag nakinis ang akon puti.
21: D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3.
23: Pumakan sa mga butika.
21: D3 Bio with VCO.
0: Ikaw bala may ginabatyag sa imong alawas? Ikaw bala may balatian? Hindi na magkamala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang tagdimo sang DTX 500, MyTC, D3 Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber, kag iban pa. Kung di kalidad ng produkto ang ginapangita mo, mag-klinika na. Kaysa klinika, sigurado mag-aayo ka. Klinika de Alternativo Medicina. Klinika de Alternativo Medicina. Ang masaligan mo sa ikaayong lawas mo. Bisita ang mga Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Clinics malapit sa inyo lugar. Sa Iloilo City, bisita ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad lang sang St. Robert's International Academy. Sa Kabangkalan, magkanto lang sa ACM Building, Texas Street, Corner Breadbox, Kabangkalan Public Market, sa Bacolod City, Door Number 2, BJI Building, at ubang sang PCSO Office, Hernais Street, Barangay 38, Bacolod City. Sa Sagay, bisita ang aton Sagay Clinic, Radio Bandera Compound, sa likod sang Blood Check Laboratory, Catalpas Extension, Barangay Poblacion 1, Sagay City. Sa Hinigaran, Gem Guangco Arcade, Barangay 4, Poblacion, Hinigaran. Mayara magkita sang klinika sa San Carlos City, Barik Building, Figustilo Street, Barangay 3, San Carlos City. Kag sa Victoria City, Garl Building, sa likod sang VCC o Victoria's Commercial Center, Barangay 2, Victoria City. Klinika de Alternativo Medicina. Klinika de Alternativo Medicina. Ang masaligan mo sa ikaayong lawas mo.
14: So ang D3 Bio importante na Sir Boyce, especially kung ginakagata wala magtumarta sini, ginausap naton kay ginapatay niya ni ang ginatawag Streptococcus mutans o kon bacteria Sir Boy. Nga mo na kabangdanan sa pag kadunot sang aton yang ngaunto, no? Balo pag produce ni sa sang acid para madunot ang aton yang unto. Ti ang D3 Bio miyara sang ginatawag lauric acid. Amo na ang tama kay epektibo nga magpatay sang ginatawag Streptococcus sa bacteria Sir Boy, no?
1: Bio,
14: oo, no? So gina-prevent naman nga hindi kay hindi magbaho ang imong baba, no? Kag kun ara na sa ginatawag stomach ang D3 Bio, ang lauric acid, no? Ginapatay niya man ang ginatawag kagaw, labi na gid ini ginatawag E. coli bacteria, no? Nga ara sa aton nga tinai, aton nga chan, no? Kag hindi lang inaa ang D3 Bio Sir Boy, mayra sang extra virgin coconut oil nga gina panami niya ang production sa ginatawag hydrochloric acid sa aton niya nga chan. Basta yung hindi gin mabuhi ang mga bad bacteria nga magsulod sa aton niya nga chan. Kaya ginilang yung nasurbo, may harap kagulay sa ginatawag acid reflux. Siyempre, madamage ang mga esophagus. No? So, kung tunlong ta na o kung usapon ta ang pag-inom siya ng ginatawag D3 Bio, pwede nga mabulong, maayo ang aton nga ginatawag esophagus caused by acid reflux, Sir Boy.
1: Gabi ang D3 Bio. How does D3 Bio manages your stomach acids? Ginapanormalize siya lang ang imo stomach acid. Sakto-sakto lang. Pero kung magsubra ini, ang extra virgin coconut oil found in D3 Bio also act as a chloride or it counteracts too much stomach acid in your gut. That's why layo kasi ginatawag nga GERD. Hindi na siya makasaka si imo. Ano pag ginobra ni D3 Bio para protektahan ka sa stomach acid? Ginapatay si E. coli. Si E. coli, isa klase nga bacteria nga gapadamo sang imo stomach acid gapadipis pagin sang imo lining sang imo chan. That's why prone kasi ginatawag nga acidity sa D3 Bio. Pero hindi ganyan matawaran sa D3 Bio. It basically manages your 100 trillion bacteria in your gut. Sa 100 trillion ni dapat 80 trillion is ni good bacteria, dapat ang 20 lang ang bad bacteria. Para balance ang imo microbiome. How does D3 Bio do this? D3 Bio has lauric acid, no? Ang pinakadamo ng medium chain triglycerides na makita mo sa D3 Bio is lauric acid. Lauric acid facilitates the enhancement of probiotics in your gut, ang good bacteria mo. Kung damo imo probiotics, nami ang production sa imo gut-derived vitamins like vitamin B's, vitamin B1, B2, B12. Tantanan na padamuon ni probiotics. Ano pagid? Nami ang production sa imo good hormones, sa imo happy hormones, serotonin, dopamine. Nami ang paghimo, ang pag-convert sa tryptophan to ginatawag na sila itong kung damo probiotics kay Gaditri Bayo ka everyday. So, hindi matawaran ang ubra ni Ditri Bayo sa imutyan. It helps metabolism, it helps absorption. That could only be done kung Gaditri Bayo ka everyday.
13: So, kung pala inom ka Ditri Bayo, ang lauric acid nga halin sa Ditri Bayo, ginapadamo niya ang imo nga gitawag good bacteria. Tikong damo na ang imo good bacteria, hindi lang protektahan ang imo nga gut from bad bacteria, ginapadamo pa niya ang production sang gitawag essential hormone, sir boy. Nga kinahanglanon sa imo nga cognitive and emotional intelligence. Amo nang iba niya hindi wala anxiety. Hindi irritable. Nami ang mudo.
1: May mudo.
13: O, tungod kay nga man, nakainom Ditri Bayo adlaw-adlaw. Kag, aside sina, kaya niya patyon ang gitawag candida. No? Isa ka yeast na infection nga kaya patyon sa dira pa lang sa tiyan, patay na sir boy. Kag, ganami, gabulig sa imo nga nami nga digestion, malayo ka sa inflammation, kag siyempre ang nakanami pagid. Ang MCT ni Ditri Bayo, amo nang rason nga ang magamit gid ang tanan nga mga nutrients nga imo nga ginakaon. So, once nga nami ang absorption sa imo nga nutrients, strong ang imo nga immune system, kag ang maintenance sa imo nga selula, steady. Amo na nakanami kung palainom ka Ditri Bayo. Kay halin pa lang sa baba, from head to toe, mabuligan gid ka sa Ditri Bayo.
1: Kampiyon, no? So, hindi na sa trangkaso ubos si Poon Kagilanat, ikaw, ginapaayos ang Ditri Bayo, pati ang imo bad breath, pati ang imo microbiome imbalance, ha? Pati ang imo pigaw nga tiyan, pamayuhon ni Ditri Bayo pa nami ang imo absorption sa imo pagkaon. Sir DP?
2: Informasyon sa ikaayong gawas.
3: Istoryanta ang dugang pagid ng mga binipisyo nga makuha niyo sa adlaw-adlaw ang pag-inom sa Ditri Bayo. Abin yung hito-to lang. Ari pang dugang, Dr. Mil?
13: Ari ang dugang sa mga palainom Ditri Bayo, Sir GP. Ditri Bayo also promotes the absorption sa gitawag vitamin A, no, sa imong gut.
3: Speak of me.
13: Di siyempre, masaling ka vitamin A, importante na sa pagtubo, kag pag-mature sa imong B cells. Di membro na sa gitawag soldado sa imong lawas para makaproduce ang gitawag antibodies. So, vitamin A is also crucial in maintaining bone health by promoting osteoblast and osteoclast processes. Wow. Ibagid man kung pala, inom ka Ditri Bayo at nami imutulan, magamit ang vitamin A sa imo pagtubo kag pagmature sa imo nga B cells. So ano pang ginaulat mo, no? Islin na ang imo nga plain nga Ditri. Mag Ditri Bayo na.
21: Ditri Bayo with Physio. Ditri Bayo.
4: Ato si Rico, sa karadyo announcer. Kung kaysa, nakagadulaan na to sa resistensya. Magaluya na to pamatsyal. Isa na nakabulig sa akon, kamo ang Ditri Bayo with the Physio. Nadula ang ginabatsyal sa awas.
21: Ditri Bayo. Ang Ditri. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may Ditri. Ditri Bayo.
20: O si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang Ditri Bayo nga makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsagan ko ang epekto ng pagsiklawas.
21: Ditri Bio. Ang Ditri. You may Physio. Ang Physio. You may Ditri. Ditri Bio with Physio.
14: Vitamin E, sir, ba importante man ni siya sa aton yung alawas, no? Tungod nga ginaprevent niya nga hindi kita magbalatian sa kurason, magnaming aton nga immune system, ga-prevent man sa ginatawag inflammation, no? Kung paghubag, no? Sa aton yung alawas, kag, ang vitamin E, no? Makabulig para magnami ang aton nga mata, sir, boy. Kag, hindi lang yun na, anti-cancer ang vitamin E, pero kung ang vitamin E nga ginatumar na ton, why natin gina-updan sa ginatawag Ditri Bio? Hindi dyan po mapuslan. No? Dapat vitamin E, obdan mo gid sa pagtumar sang Ditri Bayo para maabsorb sang maayo ang ina nga bitamina nga aton nga ginatumar, sir boy.
3: Ang mga bitamina, minerales nga imo makuha alin sa pagkaon kag food supplement, why nakpulos kun hindi imo lang maabsorb? Talking about absorption, isa sa pinakaimportante nga mineral nga makita naton is ang magnesium. Ginatawag dani ni nga hundreds of kani may hundreds of biochemical reaction in your body. That's why rockstar mineral ni siya. Magwala pulos ang magnesium, kung hindi mo maabsorb, di nga laki mo bata, sige magkaon, grabe, pakaunon nga, ganiwang ng Japon. Kung ga-Ditri Bayo ka, ang mo bata, ikaw, nanay, tatay, lolo, lola, kag ini ang maabsorb sa lawas, ang magnesium, kadako sa mabulig. Ang imo exercise, kampiyon, why ka ginakapoy? Pwerte imo performance, gapanubo sa blood pressure, gapadula sa mga hubag-hubag sa lawas, mga bukol-bukol, nagapromote sa manami nga tulog, nagapadula sa depresyon, hindi ka na palaakig, hindi ka na palaugtas, why ka na nagakakulbaan, why ka ginanervyos na mi imong nga mudo. Ano pinulat nyo? Magditribayo na, agad maabsorb nyo mayo, ang magnesium sa lawas.
15: But there's more, pagidnong hapon. Ang D3-Bio ga-promote man sa absorption sa another fat-soluble vitamin called vitamin K. Ang vitamin K is really good for your clotting factor. It normalizes, hindi ka mapatay sa bleeding. No? Pag kapilas ka, gatululo lang dugo mo, why ga-clot, kulang ka na sa vitamin K. Ang nami pagid sa vitamin K, it also help in maintaining good bones. No? Kaya ang vitamin K, may ginatawag niya prothrombin, a protein and clotting factor that is important not only for blood clotting, but also for bone metabolism. So diin ka pa, sa kadamo-damo benepisyo ang makuha mo sa D3-Bio, kambiyo hina na ang imo vitamin D3 ang supplement, mag D3 Bio ka na.
5: D3

0: D3 Bio.
1: Ang D3 Bio.
0: Yung may Physio.
1: Ang Physio.
0: Yung may D3.
1: Magabot ka.
0: D3 Bio with Physio.
2: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio. Ang D3.
1: Yung may Physio.
0: Ang Physio.
1: Yung may D3.
0: D3 Bio.
1: Mabakal sa mga butik.
0: D3 Bio. D3 Bio with Physio.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas.
4: Wala na may time. Hindi naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang juice magapakamay sa tuntanan, mag-aayong gid sa madamo ninyo nga balatian.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Doc Ramil Oy.
5: Oras tatak impunto alas 4.
6: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
7: This time check is brought to you by Ambroxol Hydrochloride, Myracoff. Humok ang tigang aplema. Afford pa.
6: This time check is brought to you by The Strong Man's Multivitamin, Revicon. This newscast is brought to you by Ang Batang Mukhang Healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Magsalin Plus araw-araw.
8: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
9: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
8: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
9: Ngipin ay Max talaga. Max Protect talaga pa.
8: Helps stop cavities even before they start while keeping breath.

0: alaga, Max Protektado. With unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
1: ECS!
2: Life Extension Vitamin D3.
3: Hi, I'm Attorney Luvim Amores. Ang Vitamin D3 ang isa sa mga vitamins nga ako nga gina-take everyday. Kag kung Vitamin D3 ang pag-aistoryahan, isa lang gid ang akong ginasaligan nga brand. Nga I'm confident to take it regularly and to recommend it sa akong nga mga friends kag sa mga family members. Kag ini ang Life Extension Vitamin D3. Again, I'm Attorney Luvim Amores, proud user sa Life Extension Vitamin D3.
2: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life. Super Fiber.
4: Ako gali si Juni taga Arevalo, Iloilo City. Pirmi, nagasakit ang ako nga tiyan. Halos daw hindi ako makatindog. Tatlo, apat kadlaw nga hindi ako makapamuhin. Nakapamati ako sa radyo. Kundiin nga nakabalo ako nga may Super Fiber. Isa pa lang ka sa Shea ang ako nga nainom. Nakapamuhin gid ako. Nag-how

0: alin.
1: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyan. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
3: Cellphone Plus Gold.
4: Kasi yunis, may ara ako tritis. Pero nahibaluan ko sa kay tito ko ang Cellphone Plus Gold. Nagtumar ako duha ka kapsula 3 times a day. 1 week lang ayugid ang akong arthritis.
3: Cellphone Plus Gold.
5: Mas pinalakas.
3: Pinagaling.
5: Pinahusa.
3: Cellphone Plus Gold.
5: Sa mga butika.

0: ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified World Class Quality. ACS.
1: Kaso sang dengue sa Iloilo, nagataas na naman. Mga Ilonggo, mag-4S na kontra dengue. Una, search and destroy. Suyuron isa ka beses kada simanang ugsaran sang aton balay kag iskwelahan. Pangitao na ginatiniran sang tubig na pwede itlugan sang dengue nga lamok. Magtaob, tuyo, taktak at takip. Ikadua, secure self-protection. Magsuksok sa malaba nga bayo gamagamit sa mosquito repellent lotions. Ikatatlo, seek early consultation. Duwa kadlo nga hilanat, magpakonsulta gilayon sa sentro o kung ospital. Libre ang test sa dengue. Ikaapat, support fogging and spraying. Suportahan ang fogging kag spraying nga ginaobra sa lugar nga mataas ang kaso sa dengue. Makamamatay ang dengue. Aton likawan, Iloilo, mag-4S na kontra dengue.
2: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Nang galingin ko loko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. Cindy Trebayo, tatlo ka bisis sa isa kadla. 1 month lang, kuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
3: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3! Marakas, mga butika! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
4: Sali, si Jake, ang una yan, niwang-niwang sa ako. Oh. Wala, ko gana magkaon. Kag, sagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa, no? Ang Mighty C. Kag, 1 capsule, 3 10. After 1 week, nanggit ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
3: Mighty C! Mabasa, mga butika! TTX 500!
5: Rosel, ako yan. Nagakaban ka lang. May ulcer ako kag nagapalpitate ako. Sa pagsugod ko gamit sang DTX 500. Kada tapos kaon, 2 times a day, nagtawhay ang pamatsyag. Salamat sa DTX 500.
3: DTX!

0: X500. D3 Bio with Physio.
1: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kag isa man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio, ang Physio yung may D3. D3 Bio.
2: Sa loob ng 74 na taon, may mga tinig na hindi kailanman tumigil sa pagsasalita. Tinig ng balita, tinig ng katotohanan, tinig ng bawat Pilipinong may kwento, may pangarap, at may paninindigan. 74 years of bringing the news closer to the people, telling stories that matter, and being the voice of the nation. At sa bawat taon na lumilipas, mas lalo nating pinapanday ang isang network na kumikinang sa serbisyo, tiwala at malasakit. RMN Networks, a diamond in the making.

0: Malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS. Ready to experience exciting rewards and luxury gaming? With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards, from bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards, plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
2: For EGLD reference number MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
1: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
3: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
4: Sample Plus Gold.
5: Ako si Danny, isa ka security guard. Pirmi lang ka po lang. Amo na nga pirmi lang siguro kasakit ang akong ulo. Pero hambal sa nanay ko, tingnan ko kung nainom sa Sample Plus Gold. Kasi kung madula man lang, napawagin ako. Isang ginadaw-adlaw ko inom, wala na nagsakit ang akong ulo.
4: Sample Plus Gold. Sa mga butika.
6: Sa maabot nga Agosto 10 hasta Agosto 28, ang MRC magapadulong sa Iloilo. Tanan nga mga bata nga nagidad sang anong kabulan hasta 59 months. Magkabaton sang isa ka bakuna kontra measles kag rubella. Sa aton maginikanan, hindi na magpangluha-duha. Aton anak, pabakunahan sa gintanan nga schedule sa mga health center. Ang measles rubella nga bakuna madugay na nga ginagamit kag subok na nga safe kag epektibo kontra tipdas kag makaiha. Balatian nga tipdas kag makaiha tapna unta dali na kag magpabakuna sa MRC.
4: Sample Plus Gold.
7: Ako si Joven, subragid kataas ang ako ni uric acid. Nabatian ko sa radyo ang Sample Plus Gold. Gani, intestingan ko man. Lipay ko kay sa sigi-sigi kung mapag-inom. Batsyagan ko gid ang mayong epekto sa akong lawas. Wala na makapabatsyag ang gout ko ah.
4: Sample Plus Gold. Al sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape amuang Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong palabor. Di ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag glow. Bango diara na sa Santon Gold Coffee
4: Mix. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa.
9: Pirmi makabatsyag sa ngalay, biring kag manhid. Kulang ina sa B complex. Farex B gilayon para mahalungan ng nerves with proper diet and exercise. Wala sing sagabal sa trabaho. Wala sing unta. Mag Farex B. Vitamin B1, B6, B12 is a generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Walang bibitiw. Mag Farex B araw-araw.
11: Maulan man, no worries, na amoy ko lumang damit.
12: Char, Fab, Car, pamung pumaka-bloom. Tanggal amoy kulo sa bango ng Char.
13: Charm Babcon with Blue Fresh technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
11: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
12: Bangong kumaka bloom sa Charm.
13: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
14: ACS.
15: Nuts! Herbal Capsule! Ang pag-treat sang alcoholic liver disease partner, natural untat ka na inom alcohol eh. Kag tumar ka na sang Nuts Herbal Capsule, kami positibo ining epekto sa lawas na makatap na cirrhosis. Kag kung ano pang balitian.
14: Nuts Herbal Capsule!
15: May kombinasyon sang 13 ka vitamins kag 11 ka mineral sa isa lang ka kapsula. Mabakal sa mga butika!
6: Kaso sang dengue sa Iloilo, nagataas na naman. Mga Ilonggo, mag 4S na kontra dengue. Una, search and destroy. Suyuron isa ka beses kada simanang ugsaran sang aton balay kag iskwelahan. Pangitao na ginatiniran sang tubig na pwede itlugan sang dengue nga lamok. Magtaob, tuyo, taktak at takip. Ikadua, secure self-protection. Magsuksok sa malaba nga bayo gamagamit sa mosquito repellent lotions. Ikatatlo, seek early consultation. Duwa kadlo nga hilanat, magpakonsulta gilayon sa sentro o kun ospital. Libre ang test sa dengue. Ikaapat, support fogging and spraying. Suportahan ang fogging kag spraying nga ginaobra sa lugar nga mataas ang kaso sang dengue. Makamamatay ang dengue. Aton likawan, Iloilo, mag 4S na kontra dengue.
16: Hello, anak.
17: Pupunta na po ako dyan. Mag-ready na kayo para hindi tayo ma-late sa check-up kay Doc.
16: Ganyan ang Pinoy!
18: Ang Pilipino, mapagmahal sa magulang.
19: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
20: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit. Life Extension, Vitamin D3.
21: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
20: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
22: Abyan, nagkakusog ang aton immune system kung healthy ang digestion kag tinlong aton colon. Ang maayo nga balita, may ara sa Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sigurado epektibo. 2 to 8 hours after mainom ng Super Fiber, epektibo. Mapagwa na ang mga higko nga hindi dapat magtiner sa lawas. Para sa mas maayong resulta, imnon ang Super Fiber 15 minutes before breakfast o kung bago matulog. Kag Life Extension Vitamin D3 pagkatapos magkaon. Para sa healthy and good digestion, maginomad na adlaw sa Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
23: Vita D Plus Coffee Mix.
22: Mayong adlaw sa tanan. Nakapangapi na ba na kamudira? Para kumpleto ang inyong adlaw, mag-inom na sa Vita D Plus Coffee Mix nga may vitamin D3. Vita D Plus Coffee Mix fortified with vitamin D3. Reishi mushroom kag mangosteen fruit extract.
24: Mabakal sa mga butika.
20: Life Extension Vitamin D3.
25: Mrs. ano gani ka, ma'am?
26: Ikinan, nagilimaras, 62. In hospital ako, ruptured aneurysm, blood clot, kag may tagas ang utok ko, dugo. Nakubantos ako for 14 days. May isa ka bottle na ginapainom sa akon, Life Extension D3. Di ginapatalikod yun ang doktor, ginapainom ako. Very fast lang ang recovery ko, nakahambal ko na yun, kag kabugtaw. Tested and proven ko gini niya.
20: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
27: Magkano kilo ng karne?
28: 500. Bro! Ma'am, bagsak presyo na yung 600. Bro! Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko na 800.
27: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic na pasarapin ang anumang lutuin. Mele Candiveros po. At ang gamit ko, Maggi Magic Sarap. All in one sa sangkap. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All in one sa sarap. Kaya ang pamilya, all in ang saya. All you want, nasa all in one Maggi Magic Sarap. Bili na!
29: Sarap magkasama.
10: All you want, nasa all in one Maggi Magic Sarap.
30: I have Lagnat, and I have Sipon. Pag 2, pwedeng flu.
31: Mag-BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
32: Unilab quality yan.
33: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Sample Plus Gold.
34: Oh, sa Mercy. Harap ko ang almoranas. Nagpa-check up ko, gintagaan ko bulo. Wala Japon ko noong pawan. Try ko ang Sample Plus Gold. Sagutin ko wakabulan noong pawan ko.
4: Sample Plus Gold.
35: Mas pinalakas.
4: Pinagaling.
35: Pinahusay.
4: Sample Plus Gold.
35: Bumili sa mga butika.
36: Maayo ang lawas ng bata mo?
37: Sus, masakitan man ino.
38: At!
36: Ang bata nga mapagsiklang tawon, pwede gihapon magka-immunity gap.
38: Antes pa magmasakit, unahin na sang Celine Plus. Nagabulig para ang kinanglanon na vitamin C and zinc sang bata makumpleto. Bulig para protektado. Adlaw-adlaw. Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag-Celine Plus, araw-araw.
32: Unilab quality yan.
33: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Mag-Celine Plus araw-araw.

0: quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrokoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ambroxol Hydrochloride, Myrokoff. Humok ang tig-ang aplema. Afford pa.
3: Agay, nabughat ko. May upod pa ka sakit lawas, sakit ulo, kagilanat.
4: Ang diskarte sa Ilonggo dira.
5: Rexido Forte!
6: Basta si Banat sa abat!
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
0: Unilab quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Itrive Bio!
9: Ako si Borge, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Itry namon patumaron sa Itrive Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa Itrive Bio.
8: Itrive Bio!
10: Ang Itrive Bio!
8: Yung may VCO!
10: Ang VCO!
8: Yung may D3!
10: Matakas mga butika!
8: Mighty C!
10: Ang alkaline ng vitamin C!
11: Ako si Milagro, may arap ko ulcer. Hindi kit ko makakaon sang sakto pero may lang ko gasuka. Ginpainom ko sang may pisis ang akon mama buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamati at ibugit katama.
8: Mighty C!
10: Mabasa mga butika!
8: Mataas pala ang Ibu Blood Sugar!
10: DTX 500!
8: Ikaw pala
10: ang may diabetes?
8: DTX 500!
10: Ang DTX 500!
8: Ang may powerful compounds!
10: Yan ang kapanupo!
8: Kagakontrolar
10: sang Ibu Blood Sugar!
8: DTX 500!
10: Asal rika!
8: Epektibo!
10: DTX 500!
12: Oras tatak alas 4:20.
13: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
14: ACS.
15: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib. This newscast is brought to you by ang kilala mong Alaksan, extra galing na, up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. That portion was brought to you by Best Foods Mayo Magic. Abot kaya na at sulit pa.
8: Itrive Bio.
16: Ako si Gabriel. Nagalibog kita nga akong ulo kung paano magpaniwang. Dahil wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang Itrive Bio with BCO. So, weeks ko palang ang pag-inom. Mabatsagan ko ng paghalog sa akong dinargo. Nagamaya na akong nabuyon.
8: Itrive Bio.
10: Ang Itrive.
8: Yung may BCO.
10: Ang BCO.
8: Yung may Itrive.
17: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
18: Busog bosog ikot nila.
19: Ako man bro kalot.
18: O ikaw yung bro kusti.
19: Busog bosog eh.
18: O tila katata. Bayari na to tulilot.
19: O bro kalot. Waiter! Bell na mong gani?
20: Yes, sir.
19: Ay!
18: Ano nga ay?
19: Bro, kalap, nadulang kahit ako.
18: Amo na matuon na. Ay, nahaslo ka nga aking dula mo.
19: Nawigit ko, bro, kalot. Bro, Steng, may kwarta ka da?
20: Kita mo, nagid yung nagtabid lang anit ko sa inyo. Wala eh.
18: Ay, atis ka, tulilot. Manghukas ito karong pinggan. Wisit ka man.
19: Relax lang, bro, kalot. Dala ko di ang puspro.
18: Ano mo, puspuro? Sunugon mo lang ang karinderya para nga makapalagyot, ha?
19: Abaw! Hindi lang! Ari yung puspuro! Kita mo niya ang unuhod?
18: Uy, hala. Baman, tanga?
19: Hala, tanga masuon. Shhh! Diskarte lang na iya!
18: Oh no! Tinbutang mo sa sabaw sa tinula?
19: Nagpalapit na din, waiter, mga bro.
20: Sir?
19: Waiter! Nakita mo niya nagalutang sa sabaw sa tinula, ho!
20: Ay, tanga na, sir.
19: Nan! Kita mo? Ikaw na nagkakunga may tangang tinula ninyo? Hindi kami magbayad sa git order na munti. May tanga galito yung mga pagkawin ninyo!
20: Gali ka, sir. Okay lang, sir,
19: Ha? Okay lang hindi kami magbayad?
20: Okay lang, sir, Kinagambal man ang cook namon nga kaina pagluto niya sa mga order nyo, naulaan niya na muriatic acid.
19: Ay!
18: Ha

0: panginoon kanila samtang nagapahunay-hunay ka. Sila lang bahala nga magpaumpaw sa imo mga problema para magkuha ang imo stress. Sa wala patay, balik-balik sa imo sa manugsukot. Kalot, kagtulot! Sa sinulatan ni Gerard M. Andrade, kag Flor Guilén Falmares, sa direksyon ni Elna de la Cruz, ginadulot sa inyo sang RMN Drama Center!
1: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This newscast is brought to you by EQ Omnibus. EQ diapers from day one to toddler. EQT Numo.
2: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
3: Playtime Entertainment. Born for happiness.
4: Playtime Entertainment, born for happiness.
5: Sa loob ng 74 na taon, may mga tinig na hindi kailanman tumigil sa pagsasalita. Tinig ng balita, tinig ng katotohanan, tinig ng bawat Pilipinong may kwento, may pangarap, at may paninindigan. 74 years of bringing the news closer to the people, telling stories that matter, and being the voice of the nation. At sa bawat taon na lumilipas, mas lalo nating pinapanday ang isang network na kumikinang sa serbisyo, tiwala at malasakit. RMN Networks, a diamond in the making.
6: Maulan man, no worries na amoy ko lubang damit.
7: Charm Fabcon, pangong kumaka-bloom, tanggal amoy kulong sa bango ng Charm.
8: Charm Fabcon with Blue Brush Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
6: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
7: Pangong kumaka-bloom sa Charm.
8: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
9: ACS. Santon Gold Coffee Mix.
10: Ako si Malo.
11: Isa ka teacher.
10: Nabatiyan ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
9: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa. Santon Plus Gold.
12: Ako gali si Balder. May lang sakit ako nga tiyan. Pero sang nabatiyan ko ang Santon Plus Gold sa radyo, kinitistingan ko ni. Oh, may alibiyo gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold. Kay nagulang akong nga pulser.
9: Santon Plus Gold. Mamakat sa mga butika.
13: Shout out sa mga call center agents nila kapareha sa akon. I'm Star. Ang stress namon sa shift, grabe. Kapit na kang graveyard. Permi pula, Hogwarts, Sabaw, you name it. Relate kita dira. Kung ting mo nagsuggest sa akon sa stress tubs. With proper diet and exercise, ginabuligan sini nga mabalik ang mga dulang nga nutrients sa akon bangod sa stress. Gani sa bong, fresh and focus with the help of stress tubs. Bisan stress sa shift, try niyo man bala. Wapa ka, stress tubs.
14: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
9: Sample Plus Gold.
16: Ito si Eunice. May ara ako tritis pero nahibaluan ko sa kay tito ko ang Sample Plus Gold. Nagtumar ako duha ka kapsula 3 times a day. 1 week lang nag-ayugid ang akong arthritis.
9: Sample Plus Gold.
17: Mas pinalakas.
9: Pinagaling.
17: Pinahusa.
9: Sample Plus Gold.
17: Sa mga butika.
18: Gikan sa

0: Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS. Galubog ba lang imo pananaw? Basi myopia, diabetes o kon eye strain na hindi na paganto sa kay Arina ang Eyeberry.
2: Ako si Ana, mga taga Mandawi. Halin sang bata pa ako, may myopia na ko. Kataas ang akong grado sa mata. Budlay gid magtulog sa layo kag perwisyo sa adlaw-adlaw. Sangga tumarkos ang Eyeberry, naglimpyo ang akon pananaw. Presko na siya, labi na sa kada bugtaw ko sa aga.
3: Ang Eyeberry, available sa Mercury Drug, Rose Pharmacy, kag sa imo paborito nga buteka. Kilawi ang Eyeberry Gold na may 10 mg lutein. Available sa mga parmasya nga lapit lang sa imo.
4: Si Mommy at si Washing Machine, believe sa Pride Washing Machine Detergent.
5: Hello, Washi!
6: Hello, Mommy!
5: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha? Chocolate? Putik? Libag?
6: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! My trip Triple Stain Away Formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumitmantsa. Easy-easy ang labada.
5: Mula noon hanggang ngayon.
7: All you need is Pride. All you need is Pride.
4: Pride Detergent. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
1: ACS.
0: Paano ka makahilway sa cancer niyo balatian kung ang imong vitamin D3 200 IU lang ang unod? Diri ka na sa Life Extension Vitamin D3 niya ang unod 1000 IU. Life Extension Vitamin D3, ang brand ng vitamin D3 for cancer patients. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
8: Problema mo ba lang magpaniwang pero hindi ma-achieve? Mag-Super Fiber! The fast-acting colon cleansing product! FDA approved! Sigurado nga epektibo! So kung problema mo pag-lose weight, lipihuyan na yung colon mo. Ang Super Fiber nagabulig to achieve the healthy weight o kung ang balansing at timba. Para sa mas maayo ka resulta, i-combine ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom at low-adlaw sa Super Fiber, mabakal sa mga butika.
0: Life Extension Vitamin D3.
9: Ako si Manuel Sait, 57 years old. Pinalaboratory po ako. Then nalaman ko na meron akong diabetes.
10: Nagpapasalamat kami kasi natulungan niya mister ko na buhaba yung sugar. Then gumaling yung ano, yung sugat niya. As in, naghilom na yung sugat niya. Nagkasakit siya na akala ko rin mawawala na siya. Kaya super pasalamat ko sa Life Extension Vitamin D3. Thank you so much.
0: Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
11: Oras tatak alas 4:30.
12: This time check is brought to you by ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Magsalin plus araw-araw. This time check is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat. This newscast is brought to you by ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Magsalin plus araw-araw. This newscast is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
13: Sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
14: Number 1.

0: ngayon sa masadya nga pagpasimpalad ng Daikalot kag Tulilot.
1: Bro Costing, dahil hindi pa patayo ng eleksyon sa November, how?
2: Ha?
1: Eh, kuan eh.
2: Ay, namin, bro.
1: May mga kongresista ang nagpasar sang bill nga i-postpone ang barangay eleksyon. And sangguni ang kabataan elections o kon BSKA.
2: Ah, oo. Eh nga, ha? Hindi ka nun nila pagdayo ng eleksyon, mga bro, how? Anong rason nila? Kagsano gali nila gusto nga dayo ng eleksyon?
3: May isa ka kongresman nga gusto niya i-move ang eleksyon sa Mayo 2027.
2: Ay, dali ka, bro, Gusteng!
1: Ay, toot!
2: Nga, anong rason niya?
3: Tungod, may energy crisis kita.
2: Ay!
3: Taas ka presyo sa gasolina, kaga bilis sa mga produkto.
2: Mm. Ay, gali ka, bro, Gusteng!
3: Kag may isa man ka kongresman nga ang gusto niya, isalin sa November 2028 ang eleksyon sa BSKE. Kag may araman niya nga isalin ko no ang eleksyon sa Mayo 3, 2027. Kag may araman gani nga congressman nga gusto ni Yaya sa September 2027 ang eleksyon.
2: Grabe no!
3: Pero ay pa man na napasar nga bill, ginpasaka pa lang.
2: Kung magamuni nga may chance na nga hindi matayon. Pero Gusteng, makakita pa tani pundo para sa pagpadalagan mo, kapitan!
1: Super! Lilo!

0: Tita Cap! Naano ka? Nga na kayong yuhong kagin.
1: Nalipay lang ko, ake. Base hindi madayo ng eleksyon sa November.
0: Wala pa na gani na pasar?
1: Oo, gade! Base palang balayahaw? Wala ka nalipay? Makapangganit pa ko sa barangay para may ipakaon sa inyo.
0: Tita Cap!
1: Ikaw balaan! Katraiduragid sa imo!
0: Kay tuod man na, tita! Ang hambal sang komelekya, madayon gid ang eleksyon.
1: Oo, gani! Pero pakamuyo ka na nga hindi madayon, kay kung madayon na, kag hindi ko magbaog! Paano ko? May ipakaon ang abay ninyo sa inyo!
0: Tita Cap! Kuna mo! Nagapang duwa-duwa ka nga hindi ka magdao?
1: Oo eh! Nga ah! Mapaktan tang pensa sa mga tao, haw! Mga pula-puti man ang daan!
0: Hindi ta ah! Kung maayo kaya nga kapitan, kag maayong hinimuan mo sa barangay, madaog ka ginaiya. Bisan ano, pakakwartahan ang kontra mo!
1: Hala! An!

0: Grabe man niya si Kapitan. Pating manghod yung nga wala buot. Do wala kay balo kung anong kalibutan, padalagano niya kagawad.
1: Hari man. Iyan na yung problema. Yet hindi kay aton.
0: Gusting.
1: Ang aton ni mo na lang nga dapat pili kita sa mga kandato nga maayo, maalam ka. Hindi bala kita pagintuon, ha? Kay natawa bala, ho? Uli na permin pagindon solta.
0: Ting.
1: Ah, oh, yet.
0: Ay, Han. Madaog pa ko.
1: Sa pagbanta ko lang, ha?
0: Oh.
1: 70% ka madaog ka, yet.
0: Ay, tuod, Ting.
1: Oh, yet. Amo na gani nga himo ka, insakto ng himoon mo. Kung gahin mo sila malain, pabaida. Ang importante, kabalo kaya sa kagalingon mo nga maayong imo hinimuan sa barangay kag nagabulig ka sa mga tao.
0: Gusting.

0: This newscast is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat.
1: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.
2: Nagadulom nga panganod, nagabaskog nga hangin. Kung mabatian ang dagoob kag makita ng kilat, suludayon sa balay kag likawi ang pagpabilin sa gwa. I-unplug ang mga electrical appliances kag likawi ang paggamit sang wired electronic devices. Ang pag-andam kag paghalong makaluwas sang kabuhi. Tandaan, sa bagyo kag thunderstorms, ang kaluwasan permi ang unahon.
3: Mega Man Gold Coffee Mix. Partner, gusto mo bala ang natural nga energy booster? Yari na ang perfect nga kombinasyon sang power kag energy. Mega Man Gold Coffee Mix. May ginseng, tungkat ani, maca, kag saw palmetto. Mga natural nga ingredients nga nagabulig sa prostate para baskog magbayo. Mega Man Gold Coffee Mix. Yara na sa mga butika.
4: Sample Plus Gold.
5: Ako gali si Maya. May cyst ko sa ovary. 3cm na gali. Initry ko gininom ang Santon Plus Gold sa sulod sa isa ka bulan. Nalipay ko sa resulta kay nag-clear gitang ako ng ultrasound.
4: Sample Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Sample Plus Gold.
6: Sa mga butika.
7: Sa maabot nga Agosto 10 hasta Agosto 28, ang MRC magapadulong sa Iloilo. Tanan nga mga bata nga nag-edad sang anong kabulan hasta 59 months. Magkabaton sang isa ka bakuna kontra measles kag rubella. Sa aton maginikanan, hindi na magpangluha-duha. Aton anak, pabakunahan sa gintanan nga schedule sa mga health center. Ang measles rubella nga bakuna madugay na nga ginagamit kag subok na nga safe kag epektibo kontra tipdas kag makaiha. Balatian nga tipdas kag makaiha tapna unta dali na kag magpabakuna sa MRC.
8: Mapa-on cam sa TV o on air sa radyo. Aba, dapat laging lively at full of energy. Hello, beautiful people! Ako ang inyong Tita Winnie Cordero, always at your service. Hindi pwedeng lalamya-lamya. Kaya ang partner ko sa trabaho, MX3 Capsule, coffee at tea. MX3 Capsule, dito ako bilib.
9: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: MX3, tunay, natural, at original.
11: Pila-pilang win! San Miguel Pilang Win!
12: Sobra sa 50 million pesos worth of GCash ang ipanghatag. Kung magbakal sa San Miguel Beer Products, intra na!
13: San Miguel Pilang Win Promo. Bakal sang anong kabutelya o cans o kung 2 kalitro nga butelya sang maski anong nga produkto sang San Miguel Beer nga kaupon sa promo. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR Permit Number 0264 Series of 2026.
14: Drink
15: responsibly.
14: D3 Bio.
16: Ako si Jomer. Tutumargit ko sa D3 Bio kag ang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infection tuga sa mga virus kag bakterya.
15: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
17: Mabakal sa mga butika.
15: D3 Bio.
18: Nagapalantulong bala ang imo panulukan.
19: Magalingin bala ang imo nga uha.
18: Masami nagkapangihi.
19: Masami ginauha.
18: Si may diabetes ka na.
19: DTX 500 na.
18: Ang DTX 500.
19: Ang may powerful compact.
18: Nga nagapanubo.
19: Sang imo blood sugar.
18: DTX 500.
19: Garantisado.
18: DTX 500.
17: Yari ang pila ka mga pahanumdom para sa aton siguridad sa tion sang bagyo. Una, magtiner sa sulod sang panimalay kung indi kinahanglan magwa. Siguraduhon nga mapag-on ini, isarado ang mga bintana kag puwertahan. Magpreparar sang go bag nga may unod nga flashlight, pagkaon, tubig kag first aid kit. I-full charge ang inyo mga cellphone kag power bank para sa importante nga mga komunikasyon. Kag mag-monitor pirmi sa radyo kag official social media accounts sang ahensya sang gobyerno kaangay sang pag-asa. Ang seguridad sang aton tagsa kapamilya kag komunidad ang aton prioridad sa sining tion sang bagyo. Maghalong kita kag indi magkalipat nga magpangamuyo. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa inyo sang Iloilo Police Provincial Office, the home of Ilonggo Cops.
0: Oras tatak, alas 4:40.
9: This time check is brought to you by Ferrex Vitamin B1, B6, B12. Walang bibitiw, mag-Ferrex B araw-araw.
0: This time check is brought to you by New Star Online. Experience New Star Online for a chance to enjoy exciting daily rewards and bonuses. Have fun. Take it easy. Promo runs until December 31, 2026. EJLD reference number MKTG 2026-0949. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph. That portion was brought to you by Best Foods Mayo Magic. Abot kaya na at sulit pa. That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
6: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
14: Mabali si Bibi, masami ko din allergy. Maski magwala ko kag manghinan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula, nadayo ng ako ni allergy.
6: Mighty C, mababaka sa mga butika. D3 Bio with Vizio.
20: Ako si Ana, before problema ko gid ang akon irregular nga regla. Kisa, galabot, gid tatlo kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bow okay, gid ang resulta, subong normal na gid.
6: D3 Bio, ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Makakas mga butika.
21: Mahigro bala ang imo dugo?
22: DTX 500.
21: Masamig ka bala ang gina-allergy?
22: DTX 500.
21: Ang DTX 500.
22: Ang nagatindo sa imo mahigro nga dugo.
21: Nga sa masami,
22: amo naman
21: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
22: DTX 500.
21: Masalikan DTX 500.
6: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
23: Ako si Anika. Kadayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
6: Mighty C,
24: mabaka sa mga butika.
25: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kaupod natin si Tita Susan. Tita, matuod ba lang ang may koneksyon ang high blood sa panulo?
26: Naku, DJ, matuod gina. Kung magsaka ang akon blood pressure, nagaupod man ang paglabo sa akon panulo. Amo gani nga ang akon ginhimo, gindugang ko ang iBerry sa akon adlaw-adlaw nga routine.
25: So, nakabuligid sa imo ang iBerry, tita?
26: Oo, gid. Mabatyagan ko gid na may suporta ang akon mga mata. Mas kalmado ako, kag mas klaro na ang akon panulo. Sa iBerry, may peace of mind ako nga ginatipan ko ang akon mga mata kag panglawas.
27: Tilawi man ang bago nga produkto nga iBerry Gold na may ara sang 10 mg na lutein. Mabakal na ini sa pinakamalapit na butika sa inyo.
28: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
29: NANS Herbal Capsule. Mapaskogon ang immune system, protektahan ang lawas pagi sa pagtumar sang NANS Herbal Capsule. Puno sang natural herbs nga amo ang bantay kontra sa kon anuman nga mga balatian.
6: NANS Herbal Capsule.
29: Mabakal sa mga butika.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS.
1: 10 plus gold.
2: Ako si GB. Paborito ko ginabala ang mga matambok ng pagkaon. Dugangan pa sa bisyo. Nagbatsyagi ng lawas ko. Ginrekomendar sa ako ng 10 plus gold. Intestingan ko man inom adlaw-adlaw. Nang magaan ginang lawas ko. Wala na sang nagsakit sa akong dugan.
1: 10 plus gold. Mamakal sa mga butika.
3: Maayong aga sa tanan nga nagapamati. Ini ang inyong Healthline segment. Kung pirmi nagalabo ang inyong pananaw, labi na gid kun gabi, pamatian ta ang istorya ni Aling Maria.
4: Sa mauna, daw hindi ko na gid makita kun madulom na. Bilang isa ka diabetic, nahadlok gid ko sa posible na komplikasyon. Amungan nagpangita gid ako sang natural nga bulig. Kag maayo na lang, nakit-an ko ang iBerry.
3: Mas klaro na bala maski gabi?
4: Mas nagaan ang pamatsyag sang akon mata. Kag mas klaro na gid bisan gabi. Dako gid ang akon pasalamat sa iBerry.
5: Tilawi man ang bago nga produkto nga iBerry Gold nga may ara sang 10 mg nga lutein. Mabakal na ini sa pinakamalapit na butika sa inyo.
6: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawat sa anumang uri ng sakit.
1: Sample Plus Gold.
7: Ako si JL. Pagpangumang pangabuyang ko, hindi ko makapanarbaho ko isa tungod sa arthritis ko. Ang balso kong pare ko, magtumar ko sa 10 Plus Gold kay okay gid ko nun yung sa arthritis. Kumutungagin na luwadlaw man ang paginom, okay gid kay wala nagkatagi ng arthritis ko.
1: Sample Plus Gold. Mabakal sa mga butika. Santone Gold Coffee Mix.
8: Ako si Ronald, bago ko na-discovery nga pang malakasan nga kape. Santone Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gitingog nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
1: Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gagawin.

0: Believe.
1: Hello, I'm Cheryl Cosim, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako Believe.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be MXtraordinary with MX3.
4: Sa Iloilo City, basta balita at serbisyo publiko, TAHAK RMN.
5: Number 1.

0: Wala, Park. Kung madayo ng eleksyon. Butoon nyo si Imoy, ha? Ano? O, hindi, kuya. Wala na nagani ubra, butoon ko pa. Sige na ba, wala na. Ang butuan nyo na lang pala si Imoy. Tutal, may gahay ng tabay.
1: Roslyn, ay lumain pa.
2: Hindi na lang ito magboto, siya Roslyn, ah. Maboto, tayo sang deserve, gid ba lang ang mangin kagawad kag kapitan sa barangay ta?
0: Ay, correct bala, Park. O, te, hindi nyo lang kuya pagsuportahan?
1: Amy, Garusli, nasuportahan ka ba namon?
2: Exactly! Pag hindi bala, hindi bala talaksan sang friendship ang pagboto namon o kung hindi kay Imoy?
0: Park?
2: Basta, ah. Mapili tayo sa nagakadapat gid sa pwesto nga bisan kita bala, hindi pagtalikdan kung magpungko sila sa pwesto nila. Park!

0: Marieta! May Omega!
1: Ay nga, akap! Bao daw mayong tawag mo sa akin nga Omega ba?
0: May maayo ako nga balita sa imo!
1: Ano?
0: Ikaw ang himoon ko nga leader sa inyo, purok, ha?
1: Kap? Ay! Hindi, kuya, ah.
0: Ay! Hindi ka! Dako ang ibayad ko sa imo!
1: Kap!
0: Hmm.
1: Eh, kuala, paminsaron ko lang, anay, ah, kay te, kabalo ka. Hindi pa ko sure kung maupod ko bala sa imo o kung hindi.
0: Ano? Nga, ah! May updan ka nga iban? Siguraduhon mo lang, Marieta! Kabalo ko bala sa ginapanghimo ninyo ni Flower!
1: Na ano ka?
0: Secret! Mm-hmm. Sige, ah! Upod sa iban, ah! Kay maginuha ginang baho ninyo, pro!
1: Kapitan!

0: kalot, tulilot, gusting? Ari mo kamo di sa kapihan?
1: No, miss. Sino gani?
2: Bro, si Mrs. Go na siya. Tagapihak ba lang, purok? Nung may tako ba lang, balay da nga... Nga ara kita, na. Kaglima ka sa lakyat sa piya ka bangga nila nilang dubuang.
0: Oho, oh. Dira ang amon balay.
3: Ay, kamusta ka, ma'am?
0: Miss Go na lang itawag sa ako, da. Kay ti, byuda naman ako.
2: Ay, gali ka, Miss Byuda. Byuda ka na gali. Ikabata pa man sa imo, Miss.
0: Ay, gusting. Ba, abi mo. Nagaplano ako. Aton-aton lang niha. Kay Jutay, malang ang naghapang hapidi, ah.
1: Ano ang plano mo, Miss Go?
0: Gusto ko, nga ako ang mafinan sa imo nga madalagan ka kapitan sini nga barangay. Ikaw ang manuko nga ibunggo kay Kapitan Virgie. Ako tanan ang magasto. Mapungko ka na lang kag mangampanya. Ote, sugot ka?
3: Miss!

0: siya. Malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS!
2: D3 Bio with Physio!
3: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insikreto sa law school.
2: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
4: Ako si Mimi. Dali kasi napit akong tuhod. Rightis na gali. Pero sa ang pagsugod ko, inom sa Mighty C. 2 capsule 3 times a day sa sunod sa isa kabula. Wala na ginabalik ang rightis ko. Tibo, gidkaayo ang Mighty C.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika. GTX 500.
4: Si Erin Grace paglumutan. Ako may sakit nga diabetes.
5: Sila ang imo nga gininom na kapsula.
4: 2 ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar sugo.
5: Wow.
4: Mabakal na kamo. Sa GTX 500. Kinamigit ini sa aron nga law.
2: GTX 500 D3 Bio with Physio.
6: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
2: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butik. D3 Bio.
7: Maulan man, no worries, na amoy ko lamang damit.
8: Charm and Fab Con, pangong kumaka-bloom. Tanggal amoy ko lo sa bangon ng Charm.
9: Charm Fabcon with Bluefresh technology kills 99.9% of colob-causing bacteria tested. May aroma burst out thousands of flowers and berries.
7: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
8: Bangong kumaka-bloom sa Charm.
9: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS.
10: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
11: For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
10: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
12: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality. ACS.
1: Samphone Gold Coffee Mix.
2: Ako si Dominic, isa ka health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape ng may mataas nga levels ng antioxidants ang Samphone Gold Coffee Mix.
1: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Samphone Plus Gold.
3: Ako gali si Bander, may lang sakit ako nga tiyan. Pero sang nabatian ko ang Samphone Plus Gold sa radyo, kinitistingan ko ni, oh may alibiyo gid. Salamat gid sa Samphone Plus Gold kay nagulang akong nga pulser.
1: Samphone Plus Gold. Mabakat sa mga butika.
4: Oras tatak, impunto alas.
5: This time check is brought to you by Maggie Magic Sarap. All you want, nasa all-in-one Maggie Magic Sarap. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib. This news is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes.
1: Supple Plus Gold.
6: Ako si Angie. May bukol ako sa breast ko. Kamangkot ko dason kung ano maayo diri. Damo ginagambal nga maayo gid ang Supple Plus Gold para sa may mga bukol-bukol sa lawas. Gani amo man akon gintumar nga suplemento. Salamat igubala kay matama to na dula ang bukol.
1: Supple Plus Gold. Abakan sa mga butika.
7: Italiano pala mapapangasaw mo, iha. Dalin mo dito at nang maipasyal dito sa atin. At makita niyang napakaganda rin ng Pilipinas.
8: Ganyan ang Pinoy!
9: Ang Pilipino, mag-ilim sa panauli.
10: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
11: MX3, tunay, natural, at original.
12: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pala,
13: unique toothpaste for brushing every after kumain.
12: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
13: Ngipin ay masalaga, Max Protectado pa.
12: Help stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
13: Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin ngipin ay Max Alaga.
12: Max Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world class quality.
14: ACS.
15: Sa loob ng 74 na taon, may mga tinig na hindi

0: RMN Networks, a diamond in the making.
1: Gamay lang ang benta kagapon, pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas.
2: May extra nga pambato, dira. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na.
3: New Alaksan Extra, now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra dasig, extra galing. New Alaksan Extra.
4: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Gamay lang ang benta kagapon, pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas.
2: May extra nga pambato, dira. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na.
3: New Alaksan Extra, now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra dasig, extra galing. New Alaksan Extra.
4: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doc.
5: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
6: Life Extension Vitamin D3.
7: Nerelito dayon senior sa kabanban ng uton. Ang advice ng doktor, operahan na akong baga. Ang piya ko nung asursyon ng kispot mo kung isa. Extension Vitamin D3. Bali, 4 kasok gel, bigay. Ano na batsagan ko nga? Gawin ako gawa, ginapo. Sabto, hindi ko magsakay sa bike eh. Nasaka pa lang ko to, yakapuin ako. Subong yan, nagawa. Sabto ko to sa ilabalay sa bata ko. Takladon. Pimamba ko nga Life Extension Vitamin D3. Sigurado, epic.
6: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
8: Oras tatak alas 5:05.
9: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
10: ACS. This news is brought to you by Virtual Pag-ibig. And chill, because Virtual Pag-ibig is here. I-download na ang Virtual Pag-ibig online app.
9: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
11: ACS. This newscast is brought to you by Ambroxol Hydrochloride, Myrakoff, Humok ang tigang aplema, afford pa!
12: Ang mahigko nga colon makapalain sa lawas, dako ang posibilidad nga mapoison ka. And worst is, eventually ma-develop sa colon cancer kung mapabayan. Dirty colon is the number one silent killer. Death begins in the colon. Mag-Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para makita ang pag-inom mas maayong resulta, i-combine ang pag-inom sang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
13: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Ako ay naniniwala na isang simple at practical na pamaraan upang maiwasan ang maraming sakit at mapangalagaan yung ating kalusugan. Napatunayan ng mga studies at ng mga maraming medical doctor na ang vitamin D3 supplementation ay nakakatulong sa maraming sakit tulad ng cardiovascular disease o sakit sa puso, diabetes, at even sa pag-prevent ng napakaraming iba't ibang klaseng cancer. Kung gusto ninyong matulungan at mapangalagaan yung kalusugan, ugaliing mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
6: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
14: Sa Iloilo City, basta balita at serbisyo publiko, Tatak RMN.
15: Number 1!

0: nadiagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang kidney bio sa akon matapos ang duha ka bulan nya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3. Magabuti ka.
2: My family history ba na ka mausong diabetes?
1: Mag-DDX 500 ka!
2: Mataas ba na ang imo blood sugar?
1: Mag-DDX 500 ka na!
2: Mag-DDX 500!
1: Ang may powerful compound!
2: Nga nagapanugos ang imo blood sugar!
1: DDX 500!
2: Garantisado!
1: Epektibo!
2: Para mismo!
1: DDX 500!
3: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
4: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot na ako ng menstruation.

0: Hindi ako makabatsyag ng sakit.
1: Mighty Save! Mabaka sa mga butika. D3 Bio!
2: O si Karen, nadamog isang akon hair fall at hindi manami akon na puti. Nag-try ako to mars ang D3 Bio kang naghining akon buhok kang naghinis ang akon puti.
1: D3 Bio! Ang D3 gamay visio! Ang visio gamay D3! Mabakal sa mga butika.
3: Oo, ikaw! Nagkapanghimos ka na? Nagkapanglaba ka na? Nagkapanghugas ka na? Ote, ano oras na?
4: Oras na para tumaron ang Dr. Pinoy Squalene Capsule.
5: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
4: Ang Dr. Pinoy Squalene Capsule lang ang may alkyl glycerols. Ginagapabakod sa immune system.
5: Ang immune system,
4: amo ang soldado sa lawas para kung may mag-attacking mga viruses kag bakterya, ginabatuan nila ini para hindi ka magbalatian. Padayo na gobra, mag-Dr. Pinoy Squalene Capsule ka na.
5: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
1: Mabakal sa mga butika. Sample Plus Gold.
6: Ako si Joven, dubragig kataas ang ako uric acid. Nabatian ko sa radyo ang Sample Plus Gold. Gani, intestinan ko man. Lipay ko kay sa sigi-sigi kung kapag-inom, batsyagan ko gid ang mayong epekto sa akong lawas. Wala na makapabatsyag ang gout ko.
1: Sample Plus Gold. Bakal sa mga butika. Sanfon Gold Coffee Mix.
7: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kulaw.
8: Good thing,
7: may Sanfon Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit gid, may free collagen, ang guta tayong gapa.
1: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Sanfon Plus Gold.
9: Ako si Vibo, ako gid ang pagniwang ko, bangot sa diabetes. Pero, sa nabatian ko sa radyo, ang Sanfon Plus Gold, intestinyan ko, adlaw-adlaw ko na ginainom. Grabe gid ang epekto, nag-normal pati blood sugar ko.
1: Sanfon Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
10: Nons Corn Coffee. May vitamin A, vitamin B, and B12, vitamin C, vitamin E, potassium, magnesium, iron, zinc. Rason ko nga ma-maintain niya nga mabakod ang imo immune system, good blood circulation, kag good eyesight.
1: Nons Corn Coffee. Mabakal sa mga butika. Sanfon Gold Coffee Mix.
11: Ako si Rodel. Amo ko pamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, kapangapiman lang ko. Api nga Sanfon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
1: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Pag-ibig sa nabutika. Sanfon Gold Coffee Mix.
12: Ako si Amelia. Ipaylipagi ko sa mabatian ko nga Sanfon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti
1: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Sanfon Plus Gold.
13: Ako si Eunice. May ara ako arthritis pero nahibaluan ko sa kay tito ko ang Sanfon Plus Gold. Nagtumar ako duha ka kapsula 3 times a day. 1 week lang ayugid ang akon arthritis.
1: Sanfon Plus Gold.
14: Mas pinalakas,
1: pinagaling,
14: pinahusay.
1: Sanfon Plus Gold.
14: Sa mga butika.
10: Nans Corn Coffee. Bisan diin ka pa sa trabaho kag mga ulubrahon sa balay, ang Nans Corn Coffee nagahatag sa imo sang mas malig-on nga lawas kag mas mabaskog nga panghuna-una. Magtimpra na sang Nans Corn Coffee para magpabiling ka nga healthy, focused kag energized. Nans Corn Coffee.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
15: Edgar Santiago, sa ka-tricycle driver. Sabi ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Gigidyan ako ginadudlan sang balatian.
1: Mighty C,
14: mabaka sa mga butika.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
16: Ako galing si Arjen, nagkanto si Rike. Isang nagligad, sikisakit ka katama. Diyan ba siyang tiyo ko? Tumar ko sang Mighty C, alkaline vitamin C. 2 capsule, 3 times a day. Tatlo ka adlaw. Ula ang sakit sa akong tutunan. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C,
14: mabaka sa mga butika.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
17: Ako si Milagro, may ara ko ulcer. Indigit ko makakaunt sang sakto, pero may lang ko gasuka. Ginpainom ko sang Mighty C sang akon mama, buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamatya, itibugit katam.
1: Mighty C,
14: mabaka sa mga butika.
1: Megaman, Urban Rasul.
10: Gina-improve ang gonadal hormones, agon niya ma-activate ang imo libido para mahatag sa imo ang stamina. Resistensya, kag-performance sa kama. Yahalin sa mga aphrodisiac herbs sang
1: Megaman, Urban Rasul.
10: Wala side effect. Wala palpitation, kundi ginapabaskog pa ang imo korason. Yara lang sa mga butika.
18: Mga kabyanan, regular mabalang bowel movement nyo. Base ka damo sa ginakaon nyo, pero pila nakadlaw, wala ka muna kapamuhin. Amuin nang delikado kung hindi mapagwang higko, posible nga ma-poison ka. Ang maayo nga balita, may Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product aprobado sang FDA in just 2 to 8 hours. Mapagwa na ang mga higko kay hindi dapat magtinir sa lawas. Mas mangin manami pagkita ang epekto sa Super Fiber kung i-combine sa pag-inom sini sa Life Extension Vitamin D3. Mag-inoma daw adlaw sang Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
8: Life Extension Vitamin D3.
19: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich. Pinili ko ang Life Extension Vitamin D3 dahil ito ay isang standalone D3 na puro, potent at dekalidad. Ito din ay 100% gawa sa United States. So why choose suboptimal? Choose the best. Choose Life Extension Vitamin D3.
8: Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
20: Life Extension Vitamin D3.
21: Ang tao nga may madubong levels ng vitamin D sa lawas, dako ang chance nga mapatay kung magka-pneumonia. Amo sining rason kung nga gina-endorse ug naton ang Life Extension Vitamin D3. Matuod gyud nga ang supplementation sa Life Extension Vitamin D3 makabulig para awayon ang sakit dulot sang pneumonia. For stronger immunity, kag para makalikaw sa pneumonia, dapat magtumar adlaw-adlaw sang Life Extension Vitamin D3.
20: Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
8: Life Extension Vitamin D3.
22: Okay, si Dr. Bernion, maraming vitamin D3. Pero bakit Life Extension Vitamin D3 ang aming nire-recommenda? It is because for the past 40 years, Life Extension has its research and development center in the United States. So we are completely assured the quality, the potency, and the purity that they deserve.
8: Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
23: Megaman Herbal Capsule. Gina-maintain ang imo resistensya, stamina, kag gana sa kama. Ginalikaw ka pa sa prostate infection kag inflammation. Megaman Herbal Capsule. Importante sa prostate health kag overall sexual function. Megaman mabukal sa mga butika.
24: Sample Plus Gold.
25: Ako si JB. Paborito ko ginabla ang mga matambok ng pagkaon. Dugangan pa sang bisyo. Nagbatya ginang lawas ko. Ginrekomendar sa ako ng Sample Plus Gold. Gintistingan ko man inom adlaw-adlaw. Nang magaan ginang lawas ko. Wala na sang nagsakit sa akong dugan.
24: Sample Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
26: Samsung Gold Coffee Mix.
27: Ako si Ansang Sumag, isa ka estudyante. Kadagabi upod ko sa pagpulaw kag pagtuon ang Samsung Gold Coffee Mix. Gapa-active kag gapa-sharp sa mind. Kag may collagen kag glutathione.
26: Samsung Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Samsung Plus Gold.
28: Ako gali si Maya. May cyst ko sa ovary, 3 cm, nagali. Try ko gid inom ang Samsung Plus Gold sa sulod sang isa ka bulan. Nalipay gid ko sang resulta kay nag-clear gid ang akong
26: Samsung Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Samsung Plus Gold.
14: Sa mga butika.
29: Nuns Liniment Oil.
30: Kaspan, wala problema.
29: Nuns Liniment Oil Partner. May salicylic acid nga nagapatay sang fungi nga malasesya nga amo ang kaspan. Kag ang methyl ester sang salicylic acid nga methyl salicylate, amo naman ang nagakuha sang tanan nga mga palalakit sa lawas.
26: Nuns Liniment Oil D3 Bio.
31: Ako si Lito, isa ka mason na diagnosed na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestinan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
26: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
14: Mabakat sa mga butika.
26: DTX 500.
32: Ilay-ilay di lacrosse. Sa asang akon nga sugar? 375.
33: Saan nag-inom ka? DTX 500.
34: Ilan nalang subong imo sugar?
32: Pagpigil ka namin isang DTX 500. 165. Sa dugo ko man. 120 over 80. DTX 500 nag-inom.
26: DTX 500. D3 Bio.
35: Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa paglig-on sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
26: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Parang sumagmuti ka. DTX 500.
36: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
37: Imo nga blood sugar test.
36: Ilatong score gani?
37: 470.
36: Nagtiko 2
37: sa gabi, 2 sa
36: aga. Ilan na lang imo nga blood sugar?
37: 160. Yeah. Inom kamo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
26: DTX 500. Nuns Herbal Capsule.
30: Ang pag-treat sang alcoholic liver disease partner, natural untat ka na inom alcohol eh. Kag tumar ka na sang Nuns Herbal Capsule, kami positibo ining epekto sa lawas nga makatap na cirrhosis kag kun ano pang balatian.
26: Nuns Herbal Capsule.
30: May kombinasyon sang 13 ka vitamins kag 11 ka minerals sa isa lang ka kapsula.
26: Mabakal sa mga butika. Samsung Gold Coffee Mix.
38: Ako si Mirbesa, ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa work mo ang Samsung Gold Coffee Mix. Maluwas nga manamit ang sabon. May collagen kag glutathione. Pahubin pa sang nawong.
26: Samsung Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Samsung Plus Gold.
39: Ako si Arlene, may aragid ko problema sa kidney. Pakakudason sa butika sang Samsung Plus Gold na pamatundaan ko nga epektibo gid ang Samsung Plus Gold. Gani, tisingan nyo ang Samsung Plus Gold.
26: Samsung Plus Gold. Gold. Mamakal sa mga butika. Samsung Plus Gold.
0: Cellphone Plus Gold.
1: Ako gali si Shirley.
2: Permigid akong inatubuan sa mga hubag-hubag.
1: Nagambal sa ako na imnan ko kuno sang Santon Plus Gold. Sa sulod sang duha ka semana, nagkupos na ang mga hubag ko.
0: Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Cellphone Plus Gold.
3: Sa mga butika.
0: D3 Bio.

0: D3 Bio.
1: Ang D3 Bio.
0: Yung may Visio.
1: Ang Visio.
0: Yung may D3.
1: Mga buti ka.
0: May DC.
2: Ang alkaline. Nga vitamin C.
3: Ako gali si Abigail Luzer. Sa estudyante. Ga problema gid ko. Kay kadasig sa akong nadulaan gana magtuon. Sakit rin akong ulo. Tiinom ko may DC alkaline vitamin C.
4: Kagsubong ka namin isa kong paminsari.
0: May DC.
2: Mabaka sa mga buti ka.
0: D3 Bio.
5: Ako si Norberto. Isa ka-atlet. Ako ginanay bulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo. Sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho ang pag-ehersisyo.
0: D3 Bio.
1: Ang D3 gamay
0: Visio.
1: Ang Visio
0: gamay D3.
2: Mabakal sa mga buti ka.
0: Nuns Liniment Oil.
6: Partner, masakit ang lawas? May lanag ka gubo? O kung ginatake ka sa mga lamok? Nuns Liniment Oil, partner, ang solusyon para sa imo.
0: Nuns Liniment Oil.
6: Solusyon sa palanakit sang bilog ng lawas.
0: Nuns Liniment Oil.
6: Feel better, live better.
7: Life Extension Vitamin D3.
8: Ang mga tao nga may diabetes usually makabatyag sa mas lala nga komplikasyon sa COVID-19. Ang vitamin D ginapatihan nga maka-improve sa body sensitivity to insulin. Pero hindi enough kay vitamin D ang mahatag sang sunshine kag diet lamang. Gani, magtumar sang Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw. Supports your heart, brain and more.
7: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
8: Importante nga pahanumdum. Siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke. Life Extension Vitamin D3.
9: Nerelito dayon senior sa kabanban na uton. Ang advice ng doktor, opera na nga. Kung baga, ang piya ko nung solusyon, ang kipot mo ko nung isa, Life Extension Vitamin D3. Bali, apat ka soft gel every day. Ano na batsagan ko nga? Huwag na ko gawa, ginapo. Sabto, hindi ko magsakay sa bike eh. Nasaka pa lang ko to, yung akapuhay na ko. Subong yan, nagawa. Sabto ko to sa ilabalay sa bata ko. Takladon. Remember ko nga ang Life Extension Vitamin D3. Sigurado, effective.
8: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
10: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Talk RMN.
11: Oras RMN Iloilo, alas 5:21 sa hapon.
12: Balita at serbisyo pinag-isa para sa mga Ilonggo.
13: RMN News and Public Service.
12: Balita at serbisyo publiko pinag-isa, pinagsama.
13: RMN News and Public Service.
14: News and Public Service.
11: Mayong hapon, Western Visayas. Mayong hapon, siyudad kag probinsya sa Iloilo. Welcome sa pagpangalagad sa RMN News and Public Service sa karoniyang adlaw. Sang Miyerkules mga karadyuman, petsa 26 na sa bulan sang Agosto tuig 2026. Welcome sa aton sining nga pagpangalagad sa ngalan ni Radyuman Magi Maleriado kag sa ngalan sang serbisyo publiko. Ako si Radyuman Mon Yales Kapalihan. Miyerkules na kitang adlaw mga karadyuman sa aton sining nga pagpangalagad, mayong aton sining nga tiempo. No, wala gawas na nagtupa ang ulan matapos man nga nag-dissipator na tunaw na ang pila ka mga weather system naton, ang low pressure area, no, kagang mga bagyo. Pero himaloon ta karon ang pinakalatest sa dalagan sa aton sini nga palahon kon kutob sano, no, ining Mayo yang kondisyon sa aton sini nga tiempo. Diri man iya sa may palibot sang Western Visayas mga karadyuman. Subong man iya nga adlaw no gin patigayon ni ka-19 nga adlaw sang impeachment trial para iya sa obatok no sa kay Vice President Sara Duterte mga karadyuman. No, may another witness gin presentar man ang prosecution mga karadyuman kung sa diin nangin balantayan, no, ang pagpahayag, no, sining witness mga karadyuman, no, sa nga si OBP Assistant Secretary Lemuel Ortorio, no, ginbuyagyag diri pila ka mga punto kay na mga karadyuman ng 500 million pesos nga confidential funds nga gintugyan sa hindi empleyado sang ahensya no? Isa ini sa mga ginabuyagyag kaina ni Assistant Secretary Limuel Ortonio sang OBP mga karadyuman. Pilapagid ka mga revelations na nahibaruan man, no? Sa sining padayon iyang patigayon sang impeachment trial batok niya sa kay Vice President Sara Duterte de kanakasintro ining pag-usisa karon, no? Sa paggasto sining 125 million pesos, no? Nga confidential fund nga gin gasto lang sa lang pila lang 11 kadlaw lang, no? Grabe nga gasto anay, no? Dasig lang ang paggasto mga karadyuman, no? Di matandaan din nga ginpayag sa nga na yung OBP Special Disbursing Officer sa opisina ni Vice President Sara Duterte nga si Gina Acosta, no? Nga personal siya nga gin sugo ni Vice President Duterte nga ihatag kay La Chica, no? Ining si Colonel Raymond Dante La Chica ang 125 million pesos, no, nga gin-withdraw nga kwarta sa Land Bank mga karadyuman. Ginpayag pa ni Acosta nga apat ka beses nga ginpagwa, no, ining confidential funds sa 125 million nga kantidad dalin sang Disyembre to 2022 tob-tob iya sang ikatatlong quarter sa 2023 nga naglabot sa 500 million. Dugangan ta nagkaroon ng pilapagin ka mga information sa sininagapadayong impeachment trial. Unaon ta rekwaon ta na yung update natin sa dalagan sang panahon subong hapon si Engineer Charlie Depra o Putes Pagasa Ililo.
15: RMN News Panahon.
11: Engineer Charlie Depra, sir, mayong hapon live ka sa RMN Ililo.
16: Yes sir, mayong hapon sa tanang ngatay palamatis ng RMN. Yari pinakahuli nga nakat sa panahon karoon niya adlaw, Agosto 26 to Smira 26. Southwest monsoon, nag-apikto sa bayan sa Luzon, Kagwastan section sa Visayas. Bukod sa ning sistema, ang bayan sa Antique, Iloilo, Kimarasag, Negros Occidental, magapang ibabaw mag-alaman niya kalangitan. May mga scattered yung mga pag-ulan, pagpailat sa nag-obdala sa ning Southwest monsoon. Samtang nabili naman yung bayan sa Western Visayas, ang bayan sa Atlantic Capiz, mayroon naman kayo sa magalumon niya kalangitan. May mga isolated lang mga pag-ulan. Pagpangilat pa nag-o-off din naman sa Southwest Monsoon. Makasarangan niya hangin, magaling na bagat na nakatungdan, magadala sa makasarangan niya pagbalot sa kadagatan. Antas sa itong temperatura na sa 25, tub-tuba 30 degrees centigrado. Ang adlaw, magatunod dala sa stress karoon niya hapon, magabutlak alas 5.40 buwas sa aga. Kaya kamo na pinakauling lakas ng panahon, gikan din sa Iloilo Pag-asa, Charlie Debra.
15: RMN News Panahon.
11: Madamong gid nga salamat sa aton City Connections Pag-asa Iloilo, Engineer Charlie Depra, mga karadyuman Southwest Monsoon na nagadala sa mga pagulan-ulan diri sa aton sining palibot, no? Hindi kita kambal nga wala nasang mga bagyo kag low pressure area, no, kay mayara sa Gapon, no, sa presensya sang Southwest Monsoon, no, malani, no, ang bintaha kay ti wala siya gina-enhance ubong daw wala siya gina pakusog mga karadyuman, no, kay wala sa mga other weather system nga nakapalibot sini sa iya. Ang oras nato alas sa 5:27 na sa hapon.
17: RMN News and Public Service.
11: Diman sa aton sini nga pagpangalagad sa balita lokal, pila ka mga ginabantayan naton yung mga informasyon sa subong iyang hapon, no, kito natabunan kita sang sining mga balita nagikan iya sa may impeachment trial mga karadyuman, no, diri sa aton sa balita lokal, no, mga balantayan, no, kahapon abot tong duman yung tong kaso sang ining nag-viral balang video sa may lawaan ng tike ining mga rider sang motorsiklo, ha, nga natigayon iyang mga karadyuman nga makit-an nga naga angkas no sang ila sini nga mga pasahero hindi angkas nga naga angkas sa likod sa motor hindi nagasabak no abilidad dan may mga taga lawati gin syokos nga gin panawagan sang syokos order sang Land Transportation Office no bangod man kay delikado no may tutuya nga ang babae no nagaangkas sa likod nagaatubang nagatalikod iya sa rider no tapos nagabarikaka na ning posisyon niya labi maning abilidad sa mga taga lawaan ng ticket ikapo na labot na no ginatagan sila sang lima kad daw para i-explicar ang ila sining bahin mayo lang ni kay ti nagakopirar man no ining mga natungdan iya mga karadyuman gina panumdom liwat sang LTO nga ining mga pag service ang Syokos order part ini sang kampanya sa Gapon no para idukar ang mga riders kag mga sumalakay particularly sa mga motorsiklo nga importante dapat ang pagmaniho iya nga safe no sa pareyong rider kag sa angkas hindi lang ya nga makapakita sang stunt o kon ano man dira nga abilidad nga luyag nyo mag-viral sa internet no importante safety nyo amo ning rason kun nga ang gin-implementar man ang helmet law no sa bilog iya nga pungsod kiti kadamo-damo sa nagakadisgrasya hilabi nang may mga nakainom no sa makahulubog nga ilim noon nagabinaliskad sa karsada mga karadyuman kag nagaresulta gid sa mga fatal injuries bangod man kay wala iya sang helmet no dako nga bagay ini sa pag luwas sa aton sining kabuhi maluwas sa defensive driving no kunara kita iya sa karsada kiti ang apat gani ka rida nga sarakyan no mga four wheel vehicles nagakadisgrasya gani kag tikon alang-alango nagakapatay ang mga sakay no kung tama nagkadasig sa dalaga na eh paning mga motorsiklo nga duha lang ang rida mga karadyuman no ano ayhan ang mga aksidente mga nagahulat kapin pagid kon ang driver ang rider ha ang nakainom mga karadyuman sa ina sa mga barantayan man diri sa aton sining lugar sa may western Visayas mga karadyuman bantayan nyo man karon sa palabra di honor ining ordinansa nga mag-require sang traffic impact assessment sa tanan nga development sa syudad nga ginaduso iya sa may Iloilo City Council mga karadyuman no kag may nagwa na no nga resulta iya sang ining guidance counselor sa computer based licensure examination congratulations ha sa Central Philippine University 100% passing rate gid no ang CPO mga karadyuman. No? So, congratulations sa mga taga Central Philippine University. Kag-update nyo kami ha, sa Agosto 28 inline sa aton sining ika-74 nga network anniversary kay mananom naman kita sang kahoy mga karadyuman dira sa may Altachera village no sa aton sini nga mga kauturan importante ini no nga liwat naton liwat-liwat naton nga balik don ang aton sini nga palibot no kati sa San Ulang no nagbaha ang syudad nagbaha managsabat man pagkadason nga adlaw ang probinsya sang Iloilo tingambal sang PDR Remo ni PDR Remo head retired pa Police Colonel Cornelio Salinas ang sponge effect sa aton sini nga kadutaan bangot man nga sige-sige nga ulan, no? Nabuta na sang tubig, tapos wala na sang alagyan o hindi nagilayon nga mag-subside siya kasi puno-puno na ang palibot, nag-resulta ini mga karadyuman sa pagbaha sa palibot. Kag isa pa nga faktor, ang kakulang nagid, no? Sang mga puno sa tonsining nga palibot. Kasi wala na sang particularly sa mga hilly area, no? Wala na sang may mapugong iya sa mga bala sa mga kadutaan dira from eroding mga karadyuman ti dako ina nga butang nga sa Gyapon mabuligan na aton aton sining palibot, no? Nga may mga ugat sa puno sang kahoy nga mag-absorb, no? Sang tubig sa aton sini nga palibot. So sa Agosto 28 sa Biyernes nga daw update nyo kami, ah, no? Kay mananom naman kita sa mga puno iya sang kahoy bilang kabahin man, no, sang aton sining responsibilidad, no? Mapatigayo naton nga mapahaganhagan ining epekto sang baha kagang sang kambyo klima sa aton sini iya nga palibot mga karadyuman. Ang oras nato na 5:35 na sa hapon, standby, no, sa dili madugay sa pagsulod na sa RMN Network News. Pero ginapasalamatan tang aton sini nga mga listeners nga nagatutok man sa aton subong hapon kay ka sa Broadpit Madera Bistuwer dira sa may barangay Danawan Iway Iloilo Bistuwer Madera Armada Alihero Duerme Borsilio family. Always gid nagapamati, no, kag sa utod ni Casbrod Pet, no, Dayjuan Nini Linlin, Noy Junjun kag Edward, no? Mayong hapon gid, salamat gid sa inyo nga pagpamati. Kas Jan Perot susumagay sa dira sa may barangay Paho, Pututan Iloilo, no? Mayong hapon gid dira sa inyo. Mga listeners man nato 24/7 sa may barangay Libungkugon Saraga, Tatay Roger Ramido kag sa apo niya sa nga si Hilway, bilog nga Joso kag Amido family, salamat gid, no? Dira man sa may Alawod Barutak Nuevo Iloilo Montalvo family mayong hapon gid. Security Guard Mundo Munding Montalvo kay sa aton sining nga mga listeners, no? Kay Security Guard Ramon Amparo dela sa Barutak Bio District Hospital sa bano ni sa may area sang barangay Nazaret Binabista Guimaras mayong hapon madira, no? Pamilya Gabornos kay tita Rose, tita Sonia, no? Tito Jimmy kag tito na tita Norma. Salamat gid, no, sa pagpakigupod kag pagpamati kay Totoo Brickshop pa rin yo kag kay sa Rocky Penwala, no, Penwala family dira sa Migrant Plains sa subdivision. Maayong hapon gid sa inyo. No? So standby sa mga dalagko nga mga balita nasyonal ni baluntang update, no. Latest sa sining ginpatigayon nga impeachment trial mga karadyuman. Subong gid lamang iya nga adlaw. Sa ngalan ni Radyuman Magi Malariado kag sa ngalan sang serbisyo publiko, ako si Radyuman Mon Yales Kapalihan.
18: Tatak, RMN.
19: RMN Network News.
20: Mindanao ng Provincial Disaster Risk Reduction Management Council ang deklarasyon sa State of Calamity at kahapon nagpasa na ang sangguniang palalawigan sa naturang resolusyon. Ito'y bilang pagtugon ng local government unit sa krisis sa tubig. Dayo man ay wala nang normal ang daloy ng tubig sa mga kabahayan, natuyo na rin ang mga balon at sapa. Kaya naman nagsagawa na sila ng water rationing. May binili na rin silang gamit para sa pagsasagawa ng reverse osmosis. Ngunit kailangan pa nila ang karagdagang gamit gaya ng pagbili ng water tanks at pagsasagawa ng drilling para sa karagdagang supply ng tubig. Sa magitan ng deklarasyon sa State of Calamity, mapaghahanda nila ang worst scenario sa epekto ng Super El Nino at may magagamit pa silang pondo sa quick response sa ilalim ng Calamity Fund nang maibsan ang krisis sa tubig. Kasamo sa RMN Dexara Surigao, Jojo Aferol, Tatak, RMN!
21: Bagong silang na sanggol tinangay sa ospital sa Pampanga. Suspek arestado, sanggol na bawi. Detalye ng balitang yan mula kay Rajuman Mike Sigaral ng RMN Bataan.
22: RMN Live Report.
3: Higtas na nasa gip ng mga otoridad ang isang bagong silang na sanggol na umunay tinangay ng isang babae mula sa isang pampublikong ospital sa Mabalacat City, Pampanga. Ay sa mga unang ulat, natutulog ang mga magulang ng umano'y kunin ng suspect ang sanggol. Binalot umano'y nito ang bata at itinago sa isang eco bag bago lumabas ng ospital. Agad namang nagsagawa ng investigasyon at operasyon ng Mabalacat City Police na umantong sa pagtunton sa suspect sa bayan ng Magalang, Pampanga. Nasa gip ng ligtas ang sanggol at naibalik sa kanyang pamilya. Patuloy ang investigasyon mga otoridad upang matukoy ang buong detalye ng insidente at ang posibleng pananagutan ng mga sangkot. Kasama sa Central Luzon, Radyo Man Mike Singeral Tatak, RMN.
21: Sa Talugtog, Nueva Ecija, lalaking lasing, pinagtataga at binalibag sa kalsada ang ilang kambing na nanira ng kanyang tanim na gulay. Detalye ng balitang yan mula kay Radyo Man Ace Blanca ng RMN Nueva Ecija.
4: RMN Live Report!
22: Tatlong kambing ang sugatan matapos umanong pagtatagain at ibalibag sa kalsada ng isang lalaki sa barangay Villa Buado, Talugtog dito sa Nueva Ecija noong Martes ng tanghali, Agosto 18. Sa ibinahaging post sa social media na kuha mula sa isang cellphone, makikita ang lalaki na sunod-sunod na pinagtataga ang tatlong kambing habang nasa gilid ng kalsada. Ayon sa Talugtog Police na nagsagawa ng investigasyon, inamin naman daw ng lalaki na nakainom siya ng mangyaring insidente. Sinabi umano ng lalaki na nagalit siya matapos makita ang kainin daw ng mga kambing ang kanya mga tanim na gulay. Nakatakdang magharap sa barangay ang lalaki at ang may-ari ng mga kambing upang pag-usapan ng insidente. Sa ngayon, hindi pa naman nagsasampan ng reklamo sa pulisya ang may-ari ng mga kambing. Gayunpaman, maaari pa rin daw sumailalim sa investigasyon ng insidente dahil maaaring pumasok sa ilalim ng Republic Act No. 8485 o yung Animal Welfare Act na inamyendahan ng Republic Act 10631 ang pananakit o pagmamaltrato sa mga hayop. Ipinagbabawal kasi ng batas ang pagpapahirap, pagmamaltrato o pananakit sa mga hayop. Kasama mo sa RMN Nueva Ecija, Radyo Man Ace Blanca, Tatak RMN.
23: Ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage.
21: Hindi mapigilan o hindi napigilang magbitiw ng masasakit o masakit na salita ng ilang senator judges sa pagsalang muli ng ikalawang hostile witness na si OBP Assistant Chief of Staff Lemuel Ortonio. Ito sa kabila ng ruling ni Presiding Officer Cheese Escudero na paalalahanan ng mga senator judge, abogado at respondent na sumunod sa sub judice rule at panatilihin ang dignidad ng impeachment court. Sa 19 na araw ng impeachment trial, tinawag ni Senator Ping Lacson na stupid ang listahan ng confidential activities ng OBP na anya'y copy-paste lamang.
24: Iba ito insulto sa common sense. Hindi man lang yung binago ng konti, at least si Colonel Lachica siguro ito. No? Unang-una, regular program, sana man lang, pagdating sa PFP, binago nyo yung nomenclature. Tapos, under the physical target, yung column, sana man lang, binago nyo yung activities. Copy-paste eh. Again, ulitin ko, tingin ko sa inyo, matalinong tao, matalinong witness, anong tingin nyo rito? Kung i-describe nyo in one word.
25: Sir, I cannot...
24: Ako na mag-describe. I think it's stupid.
21: Samantala, sinabi ni Senator Rafi Tulfo na nagtatanga-tangahan si Ortonio sa pagsagot at sarkastikong siyang tinawag na smart guy.
26: Tayong po yung pagkatalino mo rito. Nasira po yung pagiging isang matalinong tao. Nakakahiya po doon sa mga eskwelahan na kung saan ka nag-aral at nag-graduate. Because ngayon, pinakita mo na nagsasalita ka na para kang, sorry sir, nagtatanga-tangahan.
21: Bumelta naman si Ortonio na sa sinabi ni Tulfo at sinabing ginagawa lang niya ang kanyang trabaho.
25: Your Honor, with all due respect, Your Honor, I personally took offense of that, take offense of that comment, sir. I actually just did my duty, sir. At the time, sir, I believe na yun po yung kailangan kong gawin bilang isang empleyado po, sir. And I did my work, sir, based on what was tasked of me, sir, including the limitations that I can do to the duty that I will be doing.
21: Si OPP Assistant Chief of Staff Lemuel Ortonio.
23: Ang paglilitis
0: Diabetes sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage.
21: Defense team susunod lamang sa naging ruling ng impeachment court. Detalye ng balitang yan mula kay Rajuman Marjo Domingo.
1: RMN Live Report.
2: Tatalima ang defense team sa naging ruling ng impeachment court na hindi na maaaring talakayin sa labas ng korte ang mga merits sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Defense Counsel Attorney Michael Poa, kinansela nito ang mga nakatakda niya sanang interviews bilang pagsunod sa nasabing ruling. Anya, mahirap na raw at baka masampulan ito ng mga penalties.
5: Very clear naman yung naging ruling ng ating presiding officer, and of course, not bilang mga abogado, we will just comply with the order of the impeachment court. In fact, I want to apologize dun sa mga nakaschedule ko tonight and tomorrow na interviews, because I messaged the people concerned and I begged off from the interviews kasi nga mahirap na, no, baka masampulan tayo sa mga penalties.
2: Ayon kay Poa, na-appreciate ng defense team ang naging ruling na ito ng impeachment court. Ngunit ayaw nilang magkomento pa kung payag sila dito, at binigyan diin na bilang mga abogado ay susunod lamang sila. Kasama mo sa DZXLR ng Manila, Rajuman Marjo Domingo, Tatak RMN.
0: Ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage.
21: Pagrespeto at pagsunod sa paghihigpit ng impeachment court sa sub judice rule, tiniyak ng House Prosecution Panel. Detalye ng balitang yan mula kay Rajuman Grace Mariano.
1: RMN Live Report.
6: Pire-respeto at tiyak na tatalima ang House Prosecution na panel sa paghihigpit ng Senate Impeachment Court at sa pagpapatupad ng sub judice rule na nagbabawal sa pagtalakay o pagkomento sa merito ng impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. DNA House Deputy Speaker at Sambales Representative Jefferson Cunghon at House Prosecutor Bicolsaro Representative Terry Ridon talagang susunod ang prosecution team sa utos ng impeachment court. Binanggit naman ni House Impeachment Team Advisor and Spokesperson Robert A. Barbers na saklaw ng kautusan ang mga senator judges, prosecution, defense at respondent. Pero sabi ni na Adjong at Ridon, ang mga tagapagsalita ng prosecution team ay maaari pa rin magpatuloy sa pagtalakay at sa pagpapaliwanag sa taong bayan ng takbo ng impeachment trial.
7: At syempre, tatalima po ang prosecution panel doon po sa itinadhana na bagong kautusan ng atin pong presiding officer. At syempre, titiyakin pa rin po natin na yung pong mga public information initiatives ay magagawa pa rin po ng lahat po ng panig, no? Particularly ng pong mga house prosecutors.
9: Mas magiging aware, no, yung ating mga prosecution dun sa ruling ng ating presiding officer, at talagang susunod naman yung ating prosecution team kung ano yung pinag-utos ng ating korte.
27: Pero sa mga itinlagang spokesperson, kagaya ni Deputy Speaker Jay Cunghon, pwede ho nating i-maximize yung pagkakataon nang sa ganun, makakommunicate tayo ng tama sa ating mga kababayan. Isa sa mga obligasyon ng ating prosecution panel via the designated spokespersons ay maisalaysay, no, sa ating mga kababayan sa pinakamabilis at pinakamadaling paraan na maintindihan kung ano ba yung nangyayari. Kasi dapat tayo ay lahat ay involved dito sa usaping impeachment na ito.
6: Yan po sina Representatives Terry Ridon at Jefferson Cunghon at ang tagapagsalita ng impeachment team na si Robert Ace Barbers. Kasama mo sa DZXL, RMN Manila, Rajuman Grace Mariano, Tatak RMN.
0: Ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage.
21: Senator George Migsubiri hinimok ang COA na maglabas na ng final findings sa investigasyon sa confidential funds ng Office of the Vice President. Detalye ng balitang yan mula kay Rajuman Conde Bata.
1: RNN Live Report.
28: Umapela si Senator George Migsubiri sa Commission on Audit o COA na maglabas na ng final findings
8: kaugnay sa isinasagawa nilang investigasyon sa paggamit ni Vice President Sara Duterte ng confidential fund. Sa manifestation ni Zubiri, sinabi niya na mas makatutulong sa pagtalakay at pagdedesisyon ng mga senator judges kung magkakaroon na ng final ruling ang COA. Hirap din anya na makakuha ng sagot sa mga testigo dahil sa nakabindi na motion for reconsideration ng Office of the Vice President sa COA kaugnay sa notice for disallowance. Iginit pa ng Senator Judge na ang COA ang final arbiter sa usapin na posibleng irregularidad sa paggamit ng pondo ng mga ahensya ng gobyerno.
10: Maybe it will be prudent that they already come up with a decision of finality, Mr. Presiding Officer, and copy furnish this impeachment court because it will be very important. Kasi ang sagot palagi ng testigo, may motion for reconsideration pa kami. Hindi pa final po yan, Your Honors. So, for the guidance of each and every one of us here, may we appeal to the Commission on Audit, I'm sure they're listening, can they already come out with finality on this issue so that we may be guided by the arbiter, the final arbiter when it comes to issues of misuse of funds. Yun lang po.
8: Ipinaliwanag naman ng Impeachment Court Presiding Officer Chief Escudero na Independent Constitutional Commission ang COA, kaya hindi nila ito maobligang sumunod sa kanilang kagustuhan. Kasama mo sa DZXL Arm and Manila, Radyo Mantuan, Debata, Tata, RMN.
12: RMN Network News.
21: Nilinaw ng Bureau of Jail Management and Penology o BJMP na hindi na dulas sa banyo si Senator Jingoy Estrada bago ang kanyang medical check-up. Ayon kay BJMP spokesperson Jail Superintendent J-Rex Bustinera, naglalakad si Estrada sa pasilyo ng Quezon City Jail nang may tumunog sa kanyang tuhod at nakaramdam ng pananakit sa tuhod. Sinabi ni Bustinera na dati nang may osteoarthritis at joint effusion si Estrada na nagdudulot umano ng pananakit at hirap sa paglalakad. Sumailalim sa x-ray sa Cardinal Santos Medical Center ang senador dahil sa iniindang sakit sa kanyang tuhod. Senator Jingoy Estrada balik kulungan sa kabila ng iniindang sakit sa tuhod. Detalye ng balitang yan mula kay Rajuman Michael Dimaayo.
12: RNN Live Report.
13: Papalik na sa New Quezon City Jail si Senador Jingoy Estrada matapos ang ilang oras ng medical procedure ngayong araw para ipasuri ang iniinda nitong kaliwang tuhod. Bandang alauna ng hapon nang ilabas si Estrada mula sa New Quezon City Jail sa Payatas, Quezon City para dalhin sa Cardinal Santos Medical Center. Ito ay kaugnay sa pagpayag ng Sandigan Bayan para sa kanyang nakatakdang medical check-up. Bago ang paglabas ng senador, unang kumalat ang impormasyon na natumba umano ito habang naliligo sa loob ng tiitan at lumagotok ang kanyang tuhod. Mariin naman itong pinabulaanan ng Bureau of Jail Management and Penology ayon kay BJMP spokesperson Jail Superintendent J-Rex Bustinera. Bandang alas 11:30 ng umaga, habang naghahanda si Estrada para sa kanyang medical check-up, bigla umanong may nag-snap o lumagotok sa kanyang tuhod, dahilan para makaramdam siya ng matinding pananakit. Nilinaw din ng BJMP na meron itong pre-existing knee injury bago pa mandalhin sa Quezon City Jail. Pagdating sa Cardinal Santos Medical Center, isinailalim sa pagsusuri ang senador. Bandang alas 4 ng hapon nang makaalis si Estrada sa ospital para bumalik sa New Quezon City Jail. Ayon sa doktor ng senador na si Dr. Fernando Sequia, nakitaan ng punit sa kaliwang tuhod si Estrada. Sa mga kaparehong injury, karaniwang surgery ang inirekomenda. Ngunit sa ngayon na ay painkiller muna ang binigay sa senador. Batay rin sa kwento ng senador, biglang lumagotok ang kanyang tuhod matapos siyang tumayo at mula roon ay lumala ang pananakit. Sa paglabas ng ospital, bakas pa rin sa mukha ni Estrada ang pananakit habang nakasakay sa wheelchair at kapansin-pansing nakasuot ng knee brace o knee immobilizer. Nang tanungin ng media, sinabi nitong 9.5 over 10 ang sakit ng nararamdaman niya sa kanyang tuhod. Dahil sa posibleng mga ngailangan na operasyon, sinabi ng doktor na makikipag-ugnayan muna sila sa mga abogado ng senador at sa Sandigan Bayan para sa pagpaplano at paghingi ng kinakailangang pahintulot sakaling ituloy ang operasyon. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radzoman Michael Dimaayo, Tatak RMN.
12: RMN Network News.
21: Humalagang China sa pahayag ni Defense Secretary Gilbert Chodoro na may ilang politikong suportado ng China. Sa isang pahayag, sinabi ni Chinese Embassy spokesperson Ji Linping na hindi sila nangialam at kailan may walang balak na panghimasukan ang kahit anong internal na ugnayan sa Pilipinas. Sadyang may mga Pilipino lamang umanong gumagawa ng issue na taliwas sa maayos na mithiin ng China at Pilipinas. Nanindigan din si Ji na walang batayan at paninira lamang ang mga akusasyon laban sa kanila. Una nang kinumpirma ni Teodoro sa pagdinig ng House Committee on Appropriations ang panukala sa panukalang 2027 budget na ilan sa mga tauhan ng Department of National Defense ang narekrut ng China para maging espiya. May posibilidad din umano na may mga elected officials ng Pilipinas na sinusuportahan ng China.
11: Yung report po na yan, I cannot give further details, ngunit po totoo po yan nang nangyayari po. Kami po ay nagbabantay ng matindi sa ganito pong mga gawain. Awa ng Diyos po, ito'y nasugpo at wala namang pong sensitibong impormasyon na nakuha. Ngunit ito po ay isa sa matinding paraan talaga kung papaano nangaakit ng researchers at ng mga particularly po kung hindi permanenteng employee, kung job order or contract of service po, dahil nga sa civil service regulations, baba po ng salary grades na mabibigay sa highly technical people. Awa ng Diyos po, nasugpo po ito kaagad. Ngunit be that as it may, listo po palagi ang buong organisasyon sa mga kompromiso na maaaring ganito.
21: Magkasama si Defense Secretary Gilbert Teodoro. Mga politikong umano'y suportante ng China dapat imbestigahan ayon sa Malacanang. Detalye ng balitang yan mula kay Rajuman Chanel Salazar. RNN
14: Live Report. Dapat imbestigahan ng mga politiko na umano'y tumatanggap ng suporta mula sa China para palakasin ang interes ng Beijing sa West Philippine Sea. Ito ay giniit ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro matapos sabihin ni Defense Secretary Gilberto Gibot Teodoro na may mga elected official na pinaghihinalaang tumatanggap ng financial support mula sa China. Ayon kay Castro, posibleng may hawak na impormasyon si Teodoro, kaya niya ito nabanggit. Gayunpaman, hinayaan niya ang kalihim na magbigay ng mga detalye kung maaari na ito isiwalat.
15: So meron man ay hindi naman agad-agad ito dapat na maisiwalat at kailangan pa ng masinsinang pagpapaimbestiga. Pero ang issue po na ito ay matagal na po itong napapansin. Actually, meron po tayong ibibigay na isang UST Juan student at nabanggit ko na rin po ito sa inyo noon kung saan may mga Chinese link social media network pushing anti-Philippine pro Duterte content. At nais po natin ipakita, ito po ay isang pag-aaral mismo ni Mr. Nico Valdivina.
14: Dagdag pa ni Castro, matagal na napapansin na umano'y Chinese-linked social media networks na nagtutulak ng anti-Filipino at pro-Duterte content. Hindi dapat anya lang pagpamit ang sinumang politiko sa ibang bansa para manatili sa pwesto dahil maaaring ibang interes unahin ito kaysa sa kapakanan ng Pilipinas. Nanawagan naman ang palasyo ng pagkakaisa ng mga Pilipino sa pagtungkol sa karapatan at interes ng bansa sa West Philippine Sea. Kasama mo sa DZEC, sa RMN Manila, Radyo Manchanal Salazar, Tatak, Argument.
21: Labor group na nawagan na imbestigahan ang radiation exposure sa dalawang manggagawa sa Davao Steel Plant. Detalye ng balitang yan mula kay Rajuman Jairus, Peña, Florida.
16: Live Report. Nanawagan ng nagkaisa Labor Coalition na magsagawa ng masusing investigasyon sa napaulat na radiation exposure ng dalawang manggagawa ng Davao Mighty Steel Corporation. Yan ay matapos lumabas sa findings ng National Bureau of Investigation na nagkaroon ng mataas na radiation exposure ang dalawang manggagawa. Ikinababahala rin ng grupo dahil hindi raw ito ang unang insidente ng radioactive hazard sa isang steel plant ngayong taon. Noong Mayo, nang salakay ng Philippine Sandia Steel Corporation sa Tagaloan, Misamis Oriental, kung saan nakumpirma ang mataas na radioactivity sa ilang bahagi ng pasilidad. Dahil dito, nanawagan ng nagkaisa na alamin kung may kaugnayan ng dalawang insidente At kung may mas malawak na problema sa pagkuha at paghawak ng scrap metal, workplace monitoring at pagpapatupadan ng occupational safety rules. Nanawagan din ang grupo sa DOLE, PNRI, DNR at iba pang ahensya na magsagawa ng mas mahigpit na inspeksyon at radiation monitoring sa mga steel plant at kaugnay na industriya. Ang kinakaisa chairperson na Atty. Sunny Matula, karapatan ng bawat manggagawa ang ligtas at malusog na lugar ng trabaho. Samantala, hiniling din ng grupo ang proteksyon, medical assistance at tuloy-tuloy na pagbabantay sa kalusugan para sa mga manggagawang posibleng naapektuhan. Kasama mo sa DCXL RMN Manila, Radyo Manjairus Peña, Florida, Tatak RMN.
21: Balita tayo sa Ibayong Dagat, 14 na sanggol ang binawian ng buhay matapos na sumiklab ang sunog sa isang maternity ward sa Pakistan Institute of Medical Sciences Hospital. Sumiklab ang sunog sa 3 palapag ng ospital bandang alas 7 ng umaga na agad din namang nirespondihan ng mga otoridad. Agad din naapula ang apoy pero hindi pa matukoy ng mga otoridad ang pinagmulan nito. Nagpapaabot naman ang Sheriff at Interior Minister ng Taus-Pusong pakikiramay sa nangyaring insidente. Kinundin niya ang pagkamatay ng mga sanggol at pinatitiyak na mananagot ang kung sino mang mapapatunayang responsable at may kinalaman sa nasabing insidente. At sumayin niyo po ating mga nangungunang mga balita. Ako si Radyo Man, Jenny Pahilanga mula sa RMN Broadcast Studio sa Atlanta Center, Manila. Sa mga taga Cebu, maayong gabi.
3: Inyo pong natunghayan ang RMN Network News.

0: Hotta 601.
1: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
1: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: RMN Network News.
4: Life Extension, Vitamin D3.
5: Hi, I'm Attorney Luvim Amores. Ang Vitamin D3 ang isa sa mga vitamins nga ako nga gina-take everyday. Kag kung Vitamin D3 ang pag-aistoryahan, isa lang gid ang ako ginasaligan nga brand. Nga I'm confident to take it regularly and to recommend it sa ako nga mga friends kag sa mga family members. Kag ini ang Life Extension Vitamin D3. Again, I'm Attorney Luvim Amores, proud user sa Life Extension Vitamin D3.
4: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
3: Samson Gold Coffee Mix.
6: Si Stephen, isa ka office manager. Lamo na ako ng tilawan ng kape. Inigidyang sabor sa Samson Gold Coffee Mix. Manamigid sa akong panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
3: Samson Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
7: Oras, tatak, alas 6 punto.
1: This time check is brought to you by Virtual Pag-ibig. And chill, because Virtual Pag-ibig is here. I-download na ang Virtual Pag-ibig online app. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
4: Vita D Plus Coffee Mix. Good day sa tanan. Upisahi ang adlaw sa pag-inom sa Vita D Plus Coffee Mix. Nagbalik na ang paborito nyo kakape nga may vitamin D3, reishi mushroom kag mangosteen fruit extract. Manamit, makamot kag healthy nga kape. Vita D Plus Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
3: Supple Plus Gold.
8: Ako galis si Ban, pero may lang kasakit ako nga tiyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, kintistingan ko ni. Oh, may alibiyo gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold kay nadulang akong nga pulse.
3: Samsung Plus Gold. Mabakat sa mga butika. Samsung Plus Gold.
9: Ako si JL. Pagpangumang pangabuyang ko, hindi ko makapanarabaho ko isa tungod sa arthritis ko. Ang balso kong pare ko, magtumar ko Samsung Plus Gold kay okay gid ko nun yun sa arthritis. Kumutungagin na luwadlaw man ang pag-inom, okay gid kay wala nagkatake ng arthritis ko.
3: Samsung Plus Gold. Mabakat sa mga butika.
10: Sa maabot nga Agosto 10 hasta Agosto 28, ang MRC magapadulong sa Iloilo. Tanan nga mga bata nga nagidad sang anong kabulan hasta 59 months. Magkabaton sang isa ka bakuna kontra measles kag rubella. Sa aton maginikanan, hindi na magpangluha-duha. Aton anak, pabakunahan sa gintanan nga schedule sa mga health center. Ang measles rubella nga bakuna madugay na nga ginagamit kag subok na nga safe kag epektibo kontra tipdas kag makaiha. Balatian nga tipdas kag makaiha tap na unta. Dali na kag magpabakuna sa MRCA.
3: TTX 500.
11: Chulietnol, 56 years.

0: Master Tenno Ratay, Apikano Dai, DTX 500, Master Liga, Epic Demo, DTX 500.
1: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galing yung ulo ko, naibaluan ko ang taas na gali akong blood pressure. Payanom ko ni Mrs. Cindy Trebayo, tatlo ka bisis sa isa kadla. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
2: D3Bio!
3: Ang D3Bio!
2: Yung may Visio!
3: Ang Visio!
2: Yung may D3!
3: Patatas mga butika!
4: Abyan, nagkakusog ang aton immune system kung healthy ang digestion kag tinlong aton kaunon. Ang maayo nga balita, may aras ang super fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sigurado epektibo. 2 to 8 hours after mainom ang super fiber, epektibo. Mapagwa na ang mga higko nga hindi dapat magtiner sa lawas. Para sa mas maayong resulta, imnon ang super fiber 15 minutes before breakfast o kung bago matulog. Kag life extension vitamin D3 pagkatapos magkaon. Para sa healthy and good digestion, maginumadlaw adlaw sang super fiber. Mabakal sa mga butika.
2: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
5: Ako si Mimi. Dali ka sinapit akong tuhod. Arthritis na gali. Pero sang pagsugod ko, inom sang Mighty C. 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan. Wala na gid nabalik ang arthritis ko. Tibo gid kaayo ang Mighty C.
2: Mighty C,
3: mabakal sa mga butika.
0: My family history ba na kamuusang diabetes?
2: Mag DDX 500 ka!
0: Mataas ba na ang imo blood sugar?
2: Mag DDX 500 ka na!
0: Mag DDX 500!
2: Ang may powerful compound.
0: Ganagapanugo sang imo blood sugar.
2: TDX 500 garantisado epektibo
0: Aramis
2: TDX 500.
6: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Ako ay naniniwala na isang simple at practical na pamaraan upang maiwasan ang maraming sakit at mapangalagaan yung ating kalusugan. Napatunayan ng mga studies at ng mga maraming medical doctor na ang vitamin D3 supplementation ay nakakatulong sa maraming sakit tulad ng cardiovascular disease o sakit sa puso, diabetes, at even sa pag-prevent ng napakaraming iba't ibang klaseng cancer. Kung gusto ninyo matulungan at mapangalagaan yung kalusugan o galing mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
7: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life. Life Extension Vitamin D3.
8: I'm Dr. Suzette Su, a medical practitioner, and I highly recommend Life Extension Vitamin D3 for my patients because of its purity, potency, and the best quality. You can be assured that it's 100% manufactured in the U.S. by the world's leader in anti-aging and the largest medical group in the U.S., the Life Extension Foundation, the number one vitamin D3 brand in the market today. Life Extension Vitamin D3.
7: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
9: Kaso sang dengue sa Iloilo, nagataas na naman. Mga Ilonggo, mag-4S na kontra dengue. Una, search and destroy. Suyuron isa ka beses kada simanang ugsaran sang aton balay kag iskwelahan. Pangitao na ginatiniran sang tubig na pwede itlugan sang dengue nga lamok. Magtaob, tuyo, taktak at takip. Ikadua, secure self-protection. Magsuksok sa malaba nga bayo gamagamit sa mosquito repellent lotions. Ikatatlo, seek early consultation. Duwa kadlo nga hilanat, magpakonsulta gilayon sa sentro o kun ospital. Libre ang test sa dengue. Ikaapat, support fogging and spraying. Suportahan ang fogging kag spraying nga ginaobra sa lugar nga mataas ang kaso sang dengue. Makamamatay ang dengue. Aton likawan, Iloilo, mag-4S na kontra dengue.
2: Santon Gold Coffee Mix.
10: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape, ang Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong panabor. Hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag glota. Bangod yara na sa Santon Gold Coffee
2: Mix. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Santon Plus Gold.
11: Oh, si Mercy. Nara po ang almoranas. Nagpa-check up ko. Gintagaan ko bulo. Kaya Japon ko noong pawan. Try ko ang Santon Plus Gold. Sagutin duwa ka bulan noong pawan ko.
2: Santon Plus Gold. Gold. Mas pinalakas, pinagali, pinahusay. Santon Plus Gold. Pili sa mga butika.
12: Sa loob ng 74 na taon, may mga tinig na hindi kailanman tumigil sa pagsasalita. Tinig ng balita. Tinig ng katotohanan. Tinig ng bawat Pilipinong may kwento, may pangarap, at may paninindigan. 74 years of bringing the news closer to the people, telling stories that matter, and being the voice of the nation. At sa bawat taon na lumilipas, mas lalo nating pinapanday ang isang network na kumikinang sa serbisyo tiwala at malasakit.

0: RMN Networks, a diamond in the making. Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
1: Ang oras sa Tatak alas 6:09.
0: RMN Evening News. Buong araw na kaganapan. Mga balitang pinag-uusapan. RMN Evening News.
1: Maayong gabi mga karadyuman, welcome na sa pagbalita diri sa RMN Evening News.
2: Adlaw kita subong sang Miyerkules, Agosto 26, 2026.
1: Kami inyo live gamakitaan kagbabatian sa Facebook sa DYRI RMN Iloilo.
2: Kag sa inyo mga radyo sa 774 kHz.
1: Sa ngalan sang serbisyo publiko. Kami ang inyong mga tagbalita, ako si Radyoman Joylene Tamayo para Onda.
2: Radyoman Lenneth Fernandez Ulatriz.
1: Headlines. Sa mga balita subong adlaw, masobra 200 ka mga job seekers hired on the spot sa Charter Day Job Fair sa Iloilo City Peso.
2: Balita sa luwas sang pungsod, Trump nagpamahog nga isinangalan ng Lake Ontario sa Lake America sa tunga sang Canada Trade War.
1: Kag sa showbiz, Korean stars nga sanday Jang Dong-yoon kag Kim Song-yoon magapakasal na. Mga kasama, sa detalye na sa atong mga balita lokal. Maswerte nga gilayon nakakita sang trabaho ang 222 ka job seekers. Matapos sila nga na-hire on the spot sa Charter Day Job Fair sa Public Employment Services Office o Konpeso Iloilo City sininga Martes. Sino kay Peso Head Gab Umadhay, ang mga hired on the spot magatrabaho bilang staff sa grocery stores sa mga mall, food industries, service personnel, kag office workers. Ginpasakupan sang 121 ka mga local kag international nga kompanya ang job fair nga may masobra 2,000 ka registered applicants, kag masobra 1,200 ang nakakwalify, kag masobra man 2,100 ang nag-abanse sa masunod nga interview.
2: Sa iban pang balita lokal, nanindugan si Liga ng mga Barangay President Maria Irene Ong nga wala niya ginatulugan ang proposed ordinance ni Vice Mayor Lady Julie Grace Love-Love Baronda. Sunod kay Ong, title lamang ang napasa ni Baronda kag wala pa sang body sang ordinansa. Bangod sini, hindi makahibalo si Ong kung sino ang ipatawag para sa committee hearing. Ini ang sabat ni Ong matapos ginpahayag nga delay sang masobra 160 kadlaw sa Committee on Barangay Affairs and Community Development ang proposed ordinance institutionalized the Barangay Seal of Good Govern o Good Housekeeping again refers sa itong Marso 17, 2026. Tub-tub subong, wala pa naka-committee hearing si Ong.
1: Sa iban pa nga balita lokal, estable na ang kondisyon sa ospital sang mag-amay nga negosyante sang fried chicken sa Kalinog, Iloilo matapos sila nga ginluthang sang suspect nga manugbaliga sang balot gabi sang Agosto 25. Ang mga biktima amo sanday Almer Escalona, 54 anyos, kag bata sini nga si Presi Escalona, 31 anyos, tanan residente sang Barangay Poblasyon Ilaya, Kalinog, Iloilo. Si Almer ang nakaagom sang pila sa iya kamot samtang si Presi nagaukot ang nasa labat naman sang bala sa iya nga likod. Ang suspect naman amo si Ronilo Diaz, 40 anyos sang Barangay Siya, Tapas Capiz, kag padayon nga at large sa kapulisan matapos kay nagpalagyo sang matabo ang insidente kay nagbilin pa o kon nabilin pa ang iya nga tricycle nga ginbaligyaan sang balot. Sa interview sang RMN Iloilo kay Police Captain Melvin Mercado, ang hepe sa Kalinog Municipal Police Station, wala sang madamo nga rason sa hinali na lang nga gintiro sang suspect ang mga biktima gamit ang 12-gauge shotgun. Gindugang pa ni Mercado nga nakainom sang makahulubong ilimnon si Diaz. Sa karon padayon ang hot pursuit operation sa otoridad agud nga madakpan ang suspect.
2: Sa piyak nga bahin patay ang 47 anyos nga lalaki matapos nga ginbuno sang iya abyan sa barangay Salngan, Pasig City kagabi. Sunod sa Pasig City PNP nga nagainom-inom sa makahulubog nga ilimnon ang biktima nga si alias Rick. Kaupod ang iya abyan nga si alias Iko sang hinali na lang sila nga nagbaisay. Bangod sini nagkuha sang pitsel si Rick kaginlampos kay Iko apang may ginataklos na gali nga kutsilyo ang suspect kaginbuno sini ang biktima. Nakaagom sang pila sa kilid sa ilawas ang biktima kagintunaan sang kamatayon. Pagkatapos ang insidente, nagsakay si Iko sa motorsiklo kag nalagyo dala ang iya kutsilyo.
1: Ginhiwat ang pagpanagtag sang Assistance to Individuals in Crisis Situation o kon AIC sa La Paz Gym sininga Agosto 5 o kon Agosto 25 sa aga. Ginpangunahan sa Department of Social Welfare and Development o kon DSWD ang pag-release ang ayuda sa ginatos ka mga Ilonggo. Ang iban nga mga pumuluyo alin pa sa distrito sang Molo, Mandurriao kag Arevalo. Nagbaton sang 2,000 pesos kada isa agod nga makabulig sa ila pangabuhi. Kalabanan nga benepisyaryo sa mga ayuda na disqualify sadto kag subong lang nahatagan. Maiba naman sa ila nagpauli bangod na schedule naman sila sa masunod nga binulan kaangay ni Ronnie maprangala sang Barangay San Juan, Molo, Iloilo City. Suno sa iya nga wala na siya mahimo kundi tumano na lang ang pagsulundan sang DSWD. Payag pa ni maprangala nga makabakal na sang isa ka sako nga bugas ang ayuda nga 2,000 pesos.
2: Sa katapusan na nga balita lokal, nakabaton ang banwas sang San Rafael sa kabugusan nga 21 million pesos nga bulig pinansyal gikan sa Iloilo Provincial Government para sa mga proyekto nga makabenepisyo sa agrikultura kag sa komunidad. Sunod sa gobyerno probinsyal, 20 million pesos ang igaalukar para sa pagtukod sang bodega para sa rice mill program sang banwa, samtang 1 million pesos naman ang paggagamiton sa pagpahamtang sang solar street lights sa NHA housing project sa Barangay Poskolon. Tinutuyo sa mga proyekto nga suportahan ang mga mangunguma, pabasugon ang sektor sa agrikultura kag mapauswag ang mga pasilidad kag serbisyo para sa mga pumuluyo sang San Rafael.
0: Balita sa Ibayong Dagat, sa Ibayong Dagat.
1: Ginanunsyo ni US President Donald Trump nga ginakonsiderar niya nga baguhon ang ngalan nga Lake Ontario kag himuon nga Lake America kadungan sa nagalala nga trade war sa tunga sang United States kag Canada. Sa isa ka post sa Truth Social, ginpahayag ni Trump nga wala na siya nagalaom nga makanegosyar pa sa Ontario. Ang Lake Ontario isa sa lima ka Great Lakes sang North America. Nagaserbe ini nga border sa Canadian province sa Ontario kag US o konsang US state nga New York. Sa ginpangayuan naman sa kubento sa post ni Trump, ginpayag sang minister sang Canada nga si Dominic LeBlanc nga hindi magsabat ang ilapungsod sa social media posts sang US administration. Ang pamahog ni Trump nga islan ang ngalan sang Lake Ontario kasunod sang pagana maniya nga baguhon ang ngalan sang Gulf of Mexico kag mangin Gulf of America sang nagligad nga tuig.
0: Balitang showbiz.
2: Nagapreparar na para sa ila pagpakasal ang South Korean actors nga Sunday Jang Dun-yoon, 34 anyos, kag Kim Sung-yoon, 28 anyos. Natala na ang ila kasal sining Oktubre base sa anunsyo ni Dong-yoon. Sa iya handwritten letter nga ginpakigbahin sa Instagram, ginbuyagyag sa aktor nga magapakasal sila ni Sung-yoon sa isa ka malinong nga wedding ceremony nga pagatambungan sa ila tag sa kapamilya. Patag ni Dong-yoon nga nadesisyonan na ukon nagdesisyon na sila sa aktres nga magpakasal bangod madugay naman sila nga magkarelasyon kag ginakilala ang isa kag isa sa madamo nga pamaagi. Bantog Sunday Dong-yoon kag Sung-yoon sa ilang mga karakter sa 2019 historic drama nga Tale of Nukdo. Ang balita sa showbiz kinadulong sa inyo sa Mega Man Gold Coffee Mix. Para hindi mohin kay partner o kun kay Missy sa tiyon sa labing-labing, mag Mega Man Gold Coffee Mix. Tested and proven ang iyang mga ingrediente, ginseng, tongkat ali, makag supalmeto nga kilala nga nag-amlig sa prostate sa mga lalaki. Tandaan nyo kung pabay ay nga magdako o kung magubag ang prostate, posibleng mahulog ini sa cancer. Good news pagid, bangod din lang para kay mister, kuni pwede man ini para kay misis. Kag para hindi pagtuyohon o kung pagkapuin sa trabaho, mag Megaman Gold Coffee Mix. Quality products ng Herbsmed Pharma Corporation, ang taghimo man sa Megaman Herbal Food Supplement Capsule mabakal sa mga butika.
3: Tatak, RMN.
1: Ang oras mga karadyuman, tatakla sa 6:19 na sa gabi. Maayong gabi gid sa mga nagatutok sa aton radyuman na.
2: Ginatamyaw lang naton sang maayong gabi si Mama Aluad kasi Papa Bernardo, kay Auntie May, kay Uncle Boy Nesho Fausto, kay Auntie Diday, kay Uncle Juvie Villavicencio, kay Auntie Gingging, kay Uncle Daniel Pareño, kay Auntie Luing, kay Thirdy, kay Yona, kay Tuto Fort, kay Nini Nice, kay Uncle Rim, kay Auntie Norma, kay Lulirito, maayong gabi man, kay Kinkin, kay Nini Boni, kay Auntie Bibot, kay Auntie Minadala sa Singapore, good evening, kay happy happy birthday sa akon nga pakaisa, kay Hilro Ayan Yulatriz.
1: Happy birthday sa tanan nga nagasaulog sang ilang kaadlawan. Ginatamyaw man naton sang maayong gabi sanday Johnny Deza Simpas, Neil de la Riarte, Embong Celoveres, Benito Aranwez, maayong gabi man kay RV Cris Caceres. Happy listening kanday Jerome de Quilla, kay Roberto Hamot. Or Hamot. Kanday Ma'am Margie Covillas, kay Sir Stephen Fenega and family, Richard Carigaba, Ma'am Laura Sumagaysay, kay John Perocho Sumagaysay, kag sa iban pa, kanday Nanay Ofelia Gabriel, kag sa iya pamilya dari sa Iloilo City, maayag niyo pagpamati. Amo man, kanday Conevi Marie Molina Yamado and family, kanday Rebecca Beria Dalia Madrial, kay Lola Julie, kay Lola Wanit, Lolo Mayok, kay Lolo Dikong Madera, kay Abet Lastimoso, siyempre kay Nanay Diday Adalito Argelias Tamayo, Tita Marites Tamayo Mandario, Tita Fibiano Mailin, kag Papa Johnny. Kay Toto Hector, kay Tay Tatoy, kay Tita Marichu, kay Nay Kunsing, sang Tatoy's Manukan and Seafoods, maayong gabi. Mga karadyuman, iyon nabatian ang pagbalita dari sa RMN Evening News.
2: Sa liwat, adlaw kita subong sang Miyerkules, Agosto 26, 2026.
1: Sa ngalan sang serbisyo publiko, kami ang inyong mga tagbalita. Ako si Radyoman Jailene Tamayo para on
2: track. Radyoman Lanath Fernandez Silatriz.
3: Tatak! RMN.
4: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission (NTC), Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas (KBP), and this station, Radyo Mon Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
3: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
5: Mundo Mistiko. Mundo Mistiko. Kalibutan sa mga misteryo. Kalibutan sa mga katingalahan. Kalibutan sa mga makahaladlok nga butang. Kalibutan sa mga inti mapatihan. Apaw, nagakabuhi sa panuntuman. Mundo Mistiko. Ginadulot sa inyo sa RMN Drama Center.

0: Sunflow Plus Gold.
1: Ako gali si Maya. May cyst ko sa ovary. 3cm na gali. Try ko gid inom ang Sunflow Plus Gold sa sulod sa isa ka bulan. Nalipay gid ko sa resulta kay nag-clear gid ang akong ultrasound.
0: Sunflow Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Sunflow Plus Gold. Sa mga butika.
2: Mega Man Gold Coffee Mix. Partner. Gusto mo ba ang natural nga energy booster? Yari na ang perfect nga kombinasyon sang power kag energy. Mega Man Gold Coffee Mix. May ginseng, tungkat ani, maca, kag saw palmetto. Mga natural nga ingredients nga nagabulig sa prostate para baskog magbayo. Mega Man Gold Coffee Mix. Yara na sa mga butika.
0: D3 Bio with Physio.
3: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kag isa man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsabot.
0: D3 Bio, ang D3 gamay Physio, ang Physio gamay D3. D3 Bio. D3 Bio.
4: Ako si Boys, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Umanagin ka malipaton. Itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Gamay Physio. Ang Physio. Gamay D3. Patakas mga butika. GTX 500.
5: Gina Cano. Ang ginibatsya ko ang ako na UTI ka sakit git sa ako niya baywang.
4: Sa kadlo ka pila ka mag-inom sa GTX 500.
5: Sa primero katatlo sa subong kaduan na lang.
4: Subong kamusta?
5: Oy na halin sa nalik kami sa GTX 500. Ay niko ginibatsya
0: GTX 500 D3 Bio with Physio.
6: Ako si Ana. Before problema ko gid ang akon irregular nga regla. Sa galabot gid tatlo ka bulan bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gid ang resulta subong normal na gid.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Patakas mga butika. Nuts. Corn coffee. May vitamin A, vitamin B, and B12, vitamin C, vitamin E, potassium, magnesium, iron, zinc. Rason ko nga ma-maintain niya nga mabakod ang imo immune system. Good blood circulation. Kag good eyesight. Nuts. Corn coffee. Mabakal sa mga butika. Sample Plus Gold.
7: Ako gali si Rhea. Akong regla nagalabot sang duwa ka semana. Di may mayoma ko ya gali. Pero nabatian ko yung Sunflow Plus Gold. Nitisingan ko. Maayo gid ang resulta sang Sunflow Plus Gold. Wala na ako naoperahan. Normal ang akong niya regla.
0: Sample Plus Gold. Bakal sa mga butika. Sunflow Plus Gold.
8: Ako si Arlene, may aragid ko problema sa kidney. Bakal ko dason sa butika sang Sunflow Plus Gold na pamatundaan ko nga epektibo gid ang Sunflow Plus Gold. Gani, disingan nyo ang Sunflow Plus Gold.
0: Sunflow Plus Gold. Mabakal sa mga butika. Sunflow Plus Gold. Sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
9: Number 1.

0: pagkaron sa kasumpunsang aton palatuntunan diri sa Mundo Mistiko.
1: Bisan mo daw adlaw ako sa talamnan. Duwala gidbili nga akong papangabudlay. Ang mga humayta sa talamnan, dugin ulod patanan. Ang sa tupad tanga talamnan niya, tuman katambok. Tuman kabugan ang ilapatubas. Natingalag kanya ako eh. Man kita ya, wala gani nagapahuway. Pero may lang gihapon perdido. Duwala gidbila kita sang swerte sa siningaduta day. Tiwa na gid siguro agud nga magadto ako sa putok-putokan sang bukid.
2: Eh, Berting? Kagmaano ka didto?
1: Nina, dahil pamati. Pamati, nakapanugid sa akong sinoy Kikoy na tungod sa anting-anting na makitaan didto sa putok-putokan sang bukid.
2: Ano?
1: Oo.
2: Anting-anting?
1: Oo, dahil.
2: Kagisalig mong pangabuhi naton sa anting-anting na ginasiling mo, ha, Berting?
1: May kinaadman ang anting-anting. Agod magmaayong pangabuhi ta.
2: Matuod ka, Berting?
1: Oo. Amoy ng hambal ni Kikoy sa akon.
2: Kuna mo, buwas sa kaagahon. Magkado ka sa putok-putokan sa bukid. Kag hindi ka magpauli dere mientras hindi mo bit-bit ang anting-anting na ginasaling mo, Berting!
1: Dainina!

0: Nay, di na ka to si tatay. Kagaon pala naglakat na siya. Nabatsagan ko abi kay Ina sa kagaon nga nagwa siya sa balay.
1: Ha? Kukun, may importante na naging katuan si tatay mo, anak.
0: Sa putok-putokan siya sa bukid na katunay, agot ko ako ng anting-anting.
1: Buni? Sa ano ka nakahibalo?
0: Si nanay. Anak ko bala sa inyo to pa sa nag-istorya, nay ka mo.
1: Ay, oo, gali, no? Hoy, ikaw ha. Nung ka nga manugid ka, bisan kay sino nga nagkanto si tatay mo sa putok-putokan sa bukid, ha? Agod nga magkuha sang anting-anting. Naka-incendi ka.
0: Pero nga,
1: wala na sang damo pa nga pamangkot. Sonda na lang ang ginahambal ko sa imo. Matag!
0: Ha? Oo, nay. Pero nay, nabala ka ako kay tatay. Kuntari, makapauli lang siya nga luwas, nay.
1: Oh, buni!
0: Mas piliin ko pa nga pigado kita. Sa samimalain yung matabok kay tatay!

0: Yeah. Ah! Ah, sa katapusan, nalabot ko kinman ang putok-putokan sa bukid. Driyayon nga bahin, ang wala ginasilakan sa adlaw. Kuna mo, ari lang driyayon sa nahamtangan ko ang anting-anting. Pero pamangkot, sa diin din ang anting-anting. Kinahanglan nga makita ko antes pa hindi nga magtakop ang kadulom. Ano ko sa nagkato? Huh? Hindi yan. Ang anting-anting na to? Mapalapit ako, Dra. Yeah. Huh? Ang anting-anting matuhod. Ari lang ini sa duta. Kuhaon ko ini. Aba! Hindi na naglutaw ang anting-anting! May naglabay ng babugnaw ng hangin sa akin! Ah! Hindi! May nagtuhaw ng lalaki na nakaitom sa panapton! Kagnakamantos ang itom! Ah! Wala ka sa hitsura!
1: Hindi mo basta-basta makuha ang anting-anting.
0: Sino ka?
1: Ako ang tagbantay sang anting-anting na ginahandong. Abang, kung luyag mo gitini nga maangkon, kinahanglan, handa ka sa mangin kabaylo sini.
0: Ano?
1: Wala sang butang diri sa kalibutan nga libre. Ang gahom nga ginahatag sang anting-anting, may mabugat gid nga kabay. Handa ka bala sa kun ano ang pangayoon niya sa imo?

0: Handa na ako! Hindi lang mapatay sa gutom ang pamilya ko. Handa ko ay sakripisyong tanan-tanan para sa ila.
1: Kun amo, batuna ini.
0: Ang anting-anting nagtupa sa akong palad. Nadulang iya kasanag.
1: Ang anting-anting nga ina, makahatag sang imo pag kinahanglan. Apang, tandai, may kabaylong nga nagahulat diri nga imo mahibaluan sa uli.
0: Ha! Kinali lang siyang natula! Harin niya sa mga kamot ko nga diganting! Mangin ba ayon ang dilagan sa ngang pangabuhi? Mangin ba ayon na?

0: GTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. GTX 500.
1: Imo pangalan na partner.
2: Dennis Antonio, taga-Kabakungan.
1: 41. Nagpa-check up ka sa mga free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw kilatong score gani.
2: 470.
1: Sang-sano ka nagsugod inom na GTX 500?
2: Nagteko duwa sa gabi, duwa sa aga. Bali, 2 times a day.
1: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nagpa-check?
2: 160. Na best get ang GTX 500 para sa
0: GTX 500.
3: Istoryahan ta subong, paano makaapekto ang dieta sa immune system. Upod naton sina diskusyon si Dr. Ramil Uy, masamin naton ginahambal dere that your immune system relies as well on the quality of food that you eat. Nga may mga pagkaon abi nga makapahuyang sa immune system. May mga pagkaon man makapabakod sa immune system. Duwa ang line of defense ang immune system. Pero minti ni gihambal ni Sir Boy, you have the adaptive immunity kag innate immunity. Ang first line of defense, amo ni siya ang ginatawag naton nga innate immunity, no? Amo ni siya nag-include sang your skin as well serves as barrier, no? Kag ang mucous membranes, they are part of innate immunity. Mm. Mucous membrane, inyong skin, chemical and cellular defenses, mga innate na sila, meaning to say halimbawa pagkabata mo, ara na nayang adaan sa imong sinilalawas. Oo. Now, ang problema sa innate immune system, hindi siya specific. Ang iyang response sa tanan nga balatian, palarihos. Because hindi siya specific. We have what we call adaptive immune system. Ini siya, ginabugusan sang specialized blood cells, kag proteins, no? Nga target ang specific cause ang kagaw. Dili na din nagabulig sa aton ang GTX 500.
4: Amo ni Sir JPO, may kalabutan all the time. Ang antioxidant sa imong immune system, kag mga ginakaon mo nga mga free radicals.
3: Gusto.
4: Kaon man sila bla. Di ba, na-discuss na ito ng ligad nga mas paborito sa imong immune system, mas unahon niya kaon kung may tamis nga ginuna mo kaon.
3: Gusto.
4: So once nga tamis ang una kaon nun, di ang matabo Sir Boy, dasig sila magluya. Kaya ma-oxidize na ito mo. Imo lang lawas ka oxidize. So ilaman nga mga ano, selula, aton selula, galuya man. Di kung amo na ang musli nga ginapasulod mo, di sigurado, gidyay.
3: Husto.
4: Hinay mo immune system. Amo na kapilan, abalik-balik ng mga results. Hindi magsigit count tamis, hindi magsigit count tamis. Kay dali mapatay imo immune system. Dali magluya imo nga immune system.
5: Q7 law, 57 akong edad.
1: Ano ginabatsyag mo sa una?
5: High blood gid ko, magasuka ko. Dason akong ulo daw mabuka. Pagkuan sang DTX 500.
1: Pagkumar mo sang DTX 500, sa isang adlaw kapila ka mag-inom?
5: 3 times a day ginakon ang DTX. Okay. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, nubo na.
1: Pila sa una ang imong blood pressure?
5: 180 over 100.
1: Ano subong pila na lang imong blood pressure?
5: 120 over 90.
0: DTX 500!
3: What else? Ining aton nga microbiome sa aton silingatian. Pag sige ta kaon karne, way taga kaon sang utan, which is a prebiotic. Ini man ang mga probiotics na magkakalamatay sa tiyan. And ining pagkaon sang tamis promotes inflammation.
4: Correct.
3: Which is
4: mas damo gapista ang bad bacteria compare sa mga good bacteria kung tamis.
6: Gakapatay sila Sir JP ang good bacteria naton.
4: Pero kung palainom ka DTX 500, palakaong ka prutas, palakaong ka gulay, grabe ka strong. Bakod ka tama ang imong immune system.
3: So, ang advice ka ni nila, Doc, confirme ko no processed food ang imong ginakaon, gabikon ka da, gahantog ka, gaham ka, gasosids ka, permi na lang amon abi ang imong balik-balik, dapat high in antioxidant ka, no?
6: Correct.
3: Anong imuon? Kung wala ka time magbakal sa mga priska nga prutas, mag-DTX 500 ka.
4: Dapat amon na tani, alam ka bla, we are slave of our appetite. Slave kita sa itong appetite. Once nga slave ta sa itong appetite, ti nanamian ta kaon na doksam. So kung nanamian ta kaon, kabalo man ta magpili sang nami nga suplemento. Kung nami ka magkaon sa mga malain nga pagkaon, dapat kabalo man ka magpili sa mga nami nga suplemento. DTX 500 is anos pinaka mayo.
3: Again, if you want a healthy life, dapat healthy diet ka. Oh, hindi ka mag-expect
4: healthy diet plus a healthy supplement.
3: Let your food be thy medicine and thy medicine be your food. Oh, see?
4: If you eat rightly, you don't need a doctor. Because ang imo ginkaon doctor na.
3: Oh, see?
0: DTX 500!
7: Katalina Habagat.
1: Anong ginabatsyag mo before pa man ikaw nag-inom sa DTX 500?
7: Ang left ko bala nga mata, inang may nagasakdol, kag daw medyo may nag, hindi na kong kakita. Nagbakal ko dahil sa DTX, inang pulo ka bilog, isa ka stab, dason sa isa ka adlaw, ito times ko, tagda duwa-duwa ka kapsul, morning, dason inang pagka-ubos ko, sir, may alibyo, gate, so buong gimintinance ko, nag-itser ka namin, namin, nag-itsa akong nga mata.
0: DTX 500! GTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Samphone Gold Coffee Mix.
8: Ako si Malo,
9: isa ka teacher.
8: Nabatian ko ini sa radyo ang Samphone Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw-adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Kag na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Samphone Plus Gold.
10: Ako si Roy, kaangko na po sang fatty liver. Dugang pa sang mataas ng kolesterol. Ang ilawan ko, tumara ang Samphone Plus Gold. Loka beses kada adlaw. Sa isa ka bulan, nag-ayo na ang akong sininga fatty liver.
0: Samphone Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Samphone Plus Gold. NANS Herbal Capsule. Papaskogon ang immune system. Protektahan ang lawas pagi sa pagtumar sang NANS Herbal Capsule. Puno sang natural herbs nga amo ang bantay kontra sa kung anumang mga balatian. NANS Herbal Capsule. Mabakal sa mga butika.
11: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
12: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung magabot na ako ng menstruation. Muna nagigit ako makabatsyag sang sakit.
11: Mighty C, mabakal sa mga butika.
0: Mahit ko bala ang imo dugo. DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy. DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatimlo sang imo mahit ko nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sang mga nagkalay-lay nga allergy. DTX 500. Masalika DTX 500. Sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
13: Number 1.

0: Nina? Nina, Day? Day, arin ako?
1: Beting?
0: Day! Day!
1: Ay, ano, ha?
0: Day!
1: Kumusta ang lakat mo? Nakuha mo ang anting-anting, ha?
0: Oo, Day! Ginsulod ko sa akong bulsa. Madal lang kuhaon ko. Na, Ari, oh, Ari, oh, oh.
1: Sa diin!
0: Ari, oh, sa panad ko! Hindi mo makita, ha, oh? Kadakusin yung pagkabato, oh, kagdobulawan ang kulor.
1: Eh, ha?
0: Oo, oh, Ari, oh, oh.
1: Hindi ko makita, Berting.
0: Ah!
1: Wala man sa palad mo, ah!
0: Ano? Kuna mo? Ako lang makakita sini?
1: Ano?
0: Hala, base ko na ako lang makakita sini, Day. Tungod ako lang nagapanag-iyas ang among nga anting-anting.
1: Berting?
0: Oh.
1: Kuna mo! Mangin maayo ng pangabuhi natin, Berting. Maganda mo na ang kwarta natin, sini!
0: Oo, oh, Nina. Oo, oh, Day. Oo. Oh. Tanan nga gidingot sa atot sang panahon. Subong, maangkon na natin!

0: Ay, dali na. Kuhain na ako liwat sang uban kay suhulan ta ka. Nagkakatulong nga daan ang ulo ko. Kadamo na sang uban kung nagatululubo.
1: Ha, Chay Marta? Pungko na dili, Chay?
0: Oo.
1: Abe? Ba! Kadamo sang uban mo, Chay? Bugnaton ko, ah!
0: Sige. Ayabaw! Ayabaw ka nami! Ah, sige! Bugnot na todo, ah! Hindi na ako pagkalbuha, ha?
1: Oo, ah!
0: Ayabaw ka nami,
1: Ija. Ubala, ah!
0: Kanami.
1: Bune!
2: Bune, pauli na!
1: Bi, nga na yaw! Kinakuhaan ko pa sa uban si Jay Marta!
2: Sugod sa bong! Hindi na ako luyag na sugo-sugoon ka pa niya, ha?
3: Bisan pa may suhol, tungod hindi na nato nina kinahanglan pa.
0: Bi? Nena?
1: Bi?
0: Anong buot mo silingon?
2: Ah, mahibalaan mo ugaling ina nang... Sige na, ha? Buning dali na. Mabakal kita sa uniforme ka mga kinahanglan mo sa eskwilahan. I-enroll ko ikaw. Hindi to man ulihi. Gani na siga niya dala, hulag na dasig!
1: Ha?

0: E3 Bio.
1: Ako si Gabriel, nagalibog kita nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Kuwex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong nga buyon.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
2: Banyos-banyos para sa butod. Mami, ang butod, ara sa sulod sang tiyan ni baby. Dapat, sa sulod man ang solusyonan. With Rest Time Drops. Basta gani butod.
3: Rest Time to the rescue.
4: Unilab quality yan.
5: Simeticone is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Supple Plus Gold.
6: Ako si Dani, isa ka security guard. Pirmi lang ka po lang. Amo na nga pirmi lang siguro kasakit ang akong ulo. Pero hambal sa nanay ko, tingay ko kung nainom sa Santon Plus Gold. Kasi kung madula man lang, napawagin ako. Kasi ang ginadawadlaw ko inom, wala na nagsakit ang akong ulo.
0: Supple Plus Gold. Mahal sa mga butika.
7: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
8: Charm, Fab, Con. Pamong kumakablum, tanggal amoy ko lum. Sa bangon ng Charm.
9: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
7: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
8: Pambang kumbaka bloom sa Charm!
9: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
8: ACS.
10: Sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
8: Number 1.

0: karon sa kasumpunsang aton palatuntunan diri sa Mundo Mistiko.
1: Hikoy! Hikoy!
2: Oh, ano ang problema, Romela? Nagadalagan ka gidaw?
1: Ang aton humayon, Hikoy!
2: Oh.
1: Ang humayon sa bilog nga baryo, gingpistigig! Hindi kita pusang tanan!
2: Ano? Eh, paano natabuin na? Nano, mapaanin pa kita dasong si Mana, ha? Hindi pong garoya. Magutma naman kita sini kung magsubong si Nay.
1: Amo na gabi eh. Abang ang makatiningala, kaya humaya nila Berting, wala man tandog sang peste.
2: Ano?
1: Sa baylo, nagnami pa ang tubo sang ilahumay. Tuman katambok.
2: Be, ano? Paano natabo ina? Kita ito paray malang kami ni Berting, bro. Paano natabo nga ang ilaya uma, ang ilahumayan? Wala sang ulo do kong tiyangaw. Ano? Wala ginakadapo sa iya tanong?
1: Amo na ganing makatiningala. To hindi mapatihan.
2: Hindi ayhan.
1: Hindi ayhan, ano Kikoy?
2: Ha? Ah, wala. Wala, Romela. Ta, dali ka. Upli ko sa humayan ta.

0: Oh, ang tanan nato nga gin pangabudlayan. Nadulala sang hinali tungod sa piste. Gakay linit. O tinong buhato natong sine, ano? Ang umayang nga to ni Bertingo, wala gin matandog sa baylo, nagdami pag inang tubo, ho? Paano natabo ni man?
1: Noy, nagkikoy?
0: Ah, oy!
1: Patuloy ba lang na kanabong sa hapon nga balita nga?
0: Nga! Tulog ka!
2: Hindi!
1: Ginpiste matuod ang mga pananom ninyo!
0: Oo, Berting! Magluwas lang sa humayan mo! Tulog ka!
2: Ha?
1: Hala! Nagdami matuod ang tubo sa humayan
0: naman! Tabuin ni man!
1: Pero ang tanamnan nila ni Kikoy, ginpiste, kag nagkalamatay, nagkalalaya!
0: Ano ka bala? May kahilabdanan ka bala sa natabong ini, ha, Berting?
2: Aha. Oo, man, Berting. Sa ano natabo ang imo lang iya humayan ang nagalawas, ha?
0: Humatol!
2: Ang inting mapatiyan na na iya?
1: Wala ako sang kahilabdanan, Dre.
2: Wala, man.
1: Bisan ako, hindi man gani magkapati. Magpati ka mo sa hakon. Magpati ka sa hakon ni Kikoy. Hindi ko mahimo ang butang ang ginapinsar ninyo. Hindi!
0: Berting!

0: Hoy.
1: Berting, anong ginapangsubo mo?
0: Kwan, nakonsensya ako, Nina. Nagnami matuod ang tubo sa humayanta, pero ang ila naman yan ni Noy Kikoy. Ang iya sa mga katupad, daging peste. Ginhalitan gid ang ila nga talamnan.
1: O ti ano? Balos-balos man lang na, ah. Sa nagligad, kita man ang makaluluoy, subong sila naman, eh. Huwag oh. Mabatsyagan man nilang nabatsyagan. Ta isa pa, hindi mo manasala. Ginswerte lang gid kita tungod sa anting-anting mo.
0: Nina? Husto?
1: Hmm?
0: Husto, day.
1: Ang ano, Berting?
0: Pangayoon ko sa anting-anting, nahatagan ako sa kusog. Na hindi ako makapoy sa sina. Masarangan ko nga obrahon ang talamnan nila ni Kikoy.
1: Mm.
0: Ako maobra sa nila humayan sa sina. Hindi man ako pagkonsensyahon.
1: Berte!

0: Tikoy, gusto ba na nakita ko? Si Berting, halin pa kainas ang kaagahon, nag-aobras ang gumayanta. Pero sa subong, duwala siya ginakapoy. Oh, kabastog gihapon sa iya, bisan wala siya pahuway. Kag siya lang isang nag-aobra.
1: Gusto ka ng Marta. Do, makatilingalagit subong si Berting eh. Kung hindi ako may magsala, nakakuha siya sang anting-anting sa putok-putukan sang bukit. Tag-amoy na ang rason kung nga hinali lang ng bagong kabuhi nila. Kuna mo, matuol gid ang anting-anting. Kinahanglan kini makuha sa iya. Tutal, ako naman ang nanugid sa iya na tungod direkto.

0: na ka ba, ne? Abi ko, anay, kung nagunutot yung eskwela.
1: Kinpa eskwela na ako nila ni nanay. Kati, may kwarta na kami mo.
0: Matood ka? Ti, sindi ko nagkwakwarta.
1: Kukwen, ambot sa ila ni nanay kagtatay, ah. Basta, damo kami kwarta. Kinpakita sa ako ni nanay.
0: Bone?
1: Nalipay ko gani, kati. Sa to, doloson kami makakaon sa isa kaadlaw. Subong niya, sobra pa sa tatlo ka beses sa isa kaadlaw kami makakaon. Ay, kabay pa nga wala na sang katapusan ini. Kabay pa wala na.
0: Bone?

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Mugali si Bibi, masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inong sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula, nadayo ng ako ng allergy.
0: Mighty C, mababaka sa mga butika. D3 Bio.
2: Ako si Jomer, gatumarget ko sa D3 Bio kagang bilog ko nga pamilya para maligawan ng infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Pamakal sa mga butika. D3 Bio.
3: Remind Herbal Capsule. Pagkaon sang aton utok, may ginggo biloba nga nagapakampyon memorya. Nagapanami cognitive function. Kag blood flow sa utok. May ginseng pa nga nagapaimprove sang mental clarity. Nagapadula sang pagkamalipakon.
4: Remind Herbal Capsule.
3: Duha, tugtog tatlo ka kapsula kada adlaw.
4: Remind Herbal Capsule.
3: Also available.
4: Remind Choco Mix.
0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
5: Edgar Santiago, saka tricycle driver. Sa may ako ginasipon kang ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline niya vitamin C. Sang magsulay pa ko sang ulan, gigidyan ako ginadutlan sang balatian.
0: Mighty C, babaka sa mga butika.
6: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
7: Hello, Washi.
8: Hello, Mommy.
7: Laundry day na naman. Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
8: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. My triple Stain Away Formula. Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada.
7: Mula noon hanggang ngayon.
9: All you need is Pride. All you need is Pride.
10: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
11: ACS. We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
12: Playtime Entertainment, born for happiness.
13: Playtime Entertainment, born for happiness.
14: Sa Iloilo City, basta balita at serbisyo publiko, TAKAK RMN.
15: Number 1!

0: Believe ko si Moberting. Nasarangan mo yung obrahon yung humayan mo, bisan ikaw lang isa. Kagadasig pa si mo matapos, bisan nga wala ka sa ang kabulig.
1: Hmm? Uy, believe ba?
2: Naginoy?
0: Ano ni? Tungkol ni sa anting-anting mo na,
2: ha? Ha?
0: Tungkol ni sa anting-anting?
2: Ano ang anting-anting man? Uy, wala ko yung anting-anting, ha?
0: Pasos. Hindi na wala magpabuhabo pa. Kibalo ko yung nagsaka kaya sa putok-putokan sa bukid. Agod ko haon ang anting-anting ang ginasiling ko sa imo, hindi ba?
2: Noy, Kinoy.
0: Kag-amuin ni ang rason kung nga wala ka ginakapoy, no? Kung nga ang nami ang tubo sa mga humayon ninyo. Di ba?
2: Noy, Kinoy.
0: Jesus! Ako ano pala? Oh.
2: Oho.
0: Tito!
2: Nagsaka matuda ko sa putok-putokan sa bukid.
0: Siling kong kita.
2: Pero, dali lang bala. Pamati, wala akong makakita sa anting-anting ang ginasiling mo. Nagpauli ako, dali nga, wala sang tala. Kung ano man ang nagkakatabo sa bungsa akon, kag sa pangabuhi namon, hindi initungod sa anting-anting, kundi ginswerte lang gid kami.
0: Berting?

0: O, Romela, ari ka man. May kinahanglan ka?
1: Day, nena. Kay balo ka naman nga, ginpiste ang humaya namon, hindi bala? Kuan, mangayo kong tani isang bulig sa inyo. Bati ko, sunod-sunod ko ng swerte sa pangabuhi ninyo. Gani ba si pwede kami makahulam sang kwarta?
0: Ano? Mahulam ka sang kwarta? Ay, ahay. Pasensya, ha? Pero wala ako sang ipahulam sa imo, Romela.
1: Nena? Bisan pila lang kung tani?
0: Nasilingan nga wala gani. Sige na, ha? Maglakad ka na. Madamo, pakuya sang buhaton. Lakad na!
1: Nena?

0: kuhaon kung ako natingkating sa bulsa. Sa tagsang gamiton kong anting-anting ini. Ito may kapaylo ini nga kinakuha. Bahala na. Subong, mangabay naman ako sa ako ng anting-anting sang proteksyon. Kaya bala ako nga hindi magpati sa Kikoy na wala ko nakuha ng anting-anting. Pagkilala ko siya. Kaya bala ako nga may tuyo siya sa akon na kuhaon ini. Gani pang napinya ako kontra sa ila. Pangapinya...
1: Buni,
0: nak. Pariho ni Nina. Hindi man makita ni Buni ang matingganting ini. Naaris akong kamot.
2: Wala.
0: Aani ka ha? Nga, wala ka pa magtulog. Gabi na ini ha.
1: Matulog na ko gani, tay. Nano ka, tay?
0: Ha? Nga, Buni?
1: Oo. Duhin na nilang pagniwang mo. Tapos, doon nag-ito mang panit mo, tay? Pag daw tigo lang ang itsura mo? Tapos, sentahon ka na?
0: Buni!

0: Life Extension Vitamin D3.
1: Merlito, Dayon, Senior. Sa kabanban na uton. Ang advice ng doktor, opera na nga. Kung baga, ang piya ko nga sa porsyon, ang kisipot mo ko nung isa. Life Extension Vitamin D3. Bali, apat kasok gel, every day. Ano na batsagan ko nga? Gawin ako gawa, ginapo. Sabto, hindi ko magsakay sa bike eh. Nasaka pa lang ko to, yakapuin ako. Subong yan, nag-aaba. Ganto ko to sa ilang balay sa bata ko. Takladon, pinamba ko nga Life Extension Vitamin D3. Sigurado, effective.
0: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
2: Mighty C, ang alkaline ng Vitamin C.
3: Ako galing sa Abigail Loser, sa estudyante. Ga problema gid ko kay kadasig sa akong nadulaan gana magtuon. Sa sakit na akong ulo, ti inom ko Mighty C Alkaline Vitamin C. Kag subong kanami sa akong paminsari.
2: Mighty C, mabaka sa mga butika. Sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. Number 1.

kaugnayan. Sundan ninyo sa pagpamati ang kasumpun sang atong sugilanon, Girisa, Mundo Mistiko. Inigihapon ang inyong kubus nga alagad, Ginoong Mistiko, nga nagapasalamat sa padayon ninyo nga pagpamati. Maayong gabi sa inyo.

0: smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Sampon Plus Gold.
1: Ako galing si Shirley.
2: Ligid akong ginatubuan sa mga hubag-hubag.
1: Pinaghambal sa ako na imnan ko kuno sang Sampon Plus Gold. Sa sulod sang duha ka semana, nagkupos na ang mga hubag ko.
0: Sampon Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Sampon Plus Gold. Sa mga butika. Sampon Plus Gold.
3: Oh, si Arlene, may aragid ko problema sa kidney. Bakal ko na son sa butika sang Sampon Plus Gold na pamatundaan ko nga epektibo gid ang Sampon Plus Gold. Gani, tisingan nyo ang Sampon Plus Gold.
0: Sampon Plus Gold. Mamahal sa mga butika. Sampon Plus Gold. D3 Bio.
4: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Ako ginanay bulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may visyo. Ang visyo nga may D3. Mamakal sa mga butika.
5: Ito ang DYRI.

RNN, palabra di honor, palatuntunan na komitido sa publiko, masupog magatubang sang risgo para sa tao may hinambalan. RNN, palabra di honor, alas 7, tutob alas 9 sang gabi, Lunes, tutob Sabado, live sa RNN, DYRI 774 kHz sa inyong mga radyo. RNN, palabra di honor, kagkaroon yari ang inyong angkonan.

0: na ilatag namin yung mga nararapat na makitang ebidensya at madinig na ebidensya ng ating mga senator judges. And there are still several witnesses and documentary evidence that we will present, no, as the trial moves forward. Pero sa ngayon, sinasabi natin, ang nakita na ebidensya, mga documentary evidence na pinresenta ng prosecution panel, eh siguro sa paniwala ng marami, lalong-lalo na sa paniwala ng prosecution panel, ito ay matibay na mga ebidensya.
1: Malinaw sa inilalatag ng prosecution kasama ng mga witnesses na talagang itinuturo, no, ng ebidensya na ang merong kinalaman, lalong-lalo na sa pag-utos, sa pagsasagawa, at talagang ang punot dulo ng pag-disburse ng confidential fund ay ang Vice Presidente.
2: Magkasunod nga pahayag ni Anay Surigao del Sur or Surigao del Norte Congressman Robert Ace Barbers kag sambales sa Representative Jefferson Kungzun. Angot sini nagpanindugan naman ang Department of Justice nga may bastante nga balasihan agod nga ipadayon ang pag-imbestigar sa ginapatubang kaso nga grave threat si Vice President Sara Duterte. Ang pahayag ginhimo ni Department of Justice spokesperson Attorney Paulo or Polo Martinez kasunod sa ginpatigayon nga oral argument sa Quezon City Regional Trial Court RTC angot sa ginfile nga manifestation kag motion sang kampo sang Vice Presidente nga nagahingo sa korte nga i-dismiss ang kaso kag indi na magpagwa pa sang warrant of arrest. Ginpahayag ni Martinez nga nakita sang prosecution nga may prima facie evidence o kon bastanteng ebidensya agod nga ipasaka sa korte ang kaso nga agod nga magpatigayon na sang full-blown trial batok sa Vice Presidente. Ginpamilit ni Martinez nga kabahin sang mandato sa Department of Justice among magdangob sang or among mag-file sang kaso sa korte sa tion nga may nakita sini nga bastante nga balasihan agod nga ipaidalon sa trial ang akusado. Katungdanan man suno sa iya sang DOJ or Department of Justice nga ipadayon ang pag-imbestigar. Nagugata mga reklamo ng grave threats sa mga nangin pahayag sadto ni Vice President Sara Duterte sa isa ka online briefing sang November 2024 nga nagpakita sang ginapahayag pagpamahog ang Vice Presidente batok sa kay Presidente Ferdinand Marcos Jr., First Lady Lisa Araneta Marcos, kaganay House Speaker Ferdinand Martin Romualdez.

0: Mayong gabi mga kasimanwa, good evening mga pinalangga. Welcome, nagapakalagad ng palatuntunan ng Ragapati nga ang tagsak tinaga sa tiyon yung magkawas na sa imong baba kasubong na ina sang isa kasumpa. Ang palatuntunan RMN Palabra di Honor.
1: RMN Palabra di Honor.
0: Karon nga adlaw sa aton sining pagpakalagad mga kasama, adlaw na kita sining Miyerkules, petsa 26 sa bulan sa Agosto tuig 2026, no? Ba 8/26/26 ang aton nga pizza yanda nga adlaw. Do karon.
1: Palabra di Honor.
0: Do karon, no? Kon sa cry ang aton petsa 8/26/26. Ikapat, kagkatapusan na nga Miyerkules nga adlaw sa ikawalong bulan sa tuig sa mga kalayo nga kabayo santo sa Chinese calendar.
1: RMN Palabra.

0: de Honor.
1: Live kita gyapon sa bilog ng kalibutan pagi sa atong Facebook Live, DYRI, RMN Iloilo sa YouTube, RMN Iloilo Official sa mobile apps. Download naman kag-install ang atong mobile application, DYRI, RMN Iloilo. Kag syempre sa inyo, tagsag ka mga radio, yara kita sa frequency nga 774 kHz.
0: Yun di po, set the man in the bank, upod kay Radyoman Henry Aspera Lumawag.
1: Mga topic ko mapag-istoryahan natin karong gabi diri sa atong pag-pangalagad mga kasama. Siyempre ang ika-19 na ang adlaw sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Gin-present ang witness nga si Lumuel Ortonio, Assistant Chief of Staff sa Office of the Vice President with the rank of ASEC, Assistant Secretary mga kasama. Angot sa iya na hibaluan sa liquidation sa confidential kag-intelligence fund. Wala siya kabalo. Basta nagsabat lang siya sa audit observation sang COA. Wala man siya namangkot nga amo ining mga pangalan, yung mga karadlawan, mga binastos, do mga pagpangtampalas nga mga alias nga kon si Senador Robin Padilla pa. Okay lang. Kaya nga aton mga baganihan sadto nagamit man sang alias. Ang mga NPA kuno gagamit man sang alias. Ay abaw, puwerte nga rason. Pang-universe kag pang-Mr. Galaxy nga rason. Si Senador Ping Lacson, ginbiraman si Ortonio, kay Y naggamit sang common sense. Pero ang ila sini nga mga terminolia gin-call out ni Presiding Officer Chis Escudero to tone down and mindful sang mga tinaga.
0: Palabra di honor.
1: Si Ligutan pinasabat man sa iya sini nga post mga kasama angot sa misleading question, no? Nga hindi pwede sa cross examination hambal sa ing defense ni Attorney Christine Ferrer. Sila allowed, Your Honor. Pero gin bali nila subong kag ginligwat. Sila nga hindi. Ang ginaminamon ang leading question, Your Honor. At isige na lang ha. Daw yun, okay, ha na malana kay before that statement ni Attorney Ferrer, naghambal gin man si Attorney Lorna Kapunan nga leading, misleading question are not allowed, no? In the cross-examination. Sige, they are allowed, Your Honor. Okay, dito ang allowed, no? Misleading or leading, no? Tihambal niya, ang namin ko nga allowed ang leading.
0: Di
1: honor. Sige na lang, we have to move on, we have to move forward. Put that at the back, under the table, or below the table, and move forward. Move on, Council.
0: RMN, palabra di honor.
1: Istoryahan ta na karon mga kasama, no? Sa kalawig-lawig, sa direct, cross, redirect, sa kay Ortonio, still ang nagpangibabaw. Ang mas exciting, ang pamangkot ni Senador Rubin.
0: RMN, palabra di honor.
1: Pamangkot nga pang Mr. Galaxy.
0: RMN, palabra di honor.
1: Samtang pagrespeto kag pagsunod sa paghugot sa impeachment court sa sub judice rule ginapaboran or ginatahod sang prosecution. Ang defense team naman mga kasama magasunod lamang sa ruling sa impeachment court pero ay pa sila ka desisyon kung sinong ibulos nila kay Attorney Michael Poa kay hambal ni senator or sang impeachment court. Sige, no? Depende sa inyo kung isla ninyo ang inyong impeachment ang inyong spokesman kay T si Attorney Poa member man sang legal team pero cover siya sang sub judice rule. Okay, bahala ka muna, no, kung isla ninyo o kung hindi. Di pwede kagin karon kung hindi mo pag-islan. Kaya ang spokesperson to iya sa prosecution, hindi member sang prosecution team, no? Or hindi member sang legal team. Di pwede siya kahambal mo, hambal sa ruling sang Supreme Court. Pag gusto sila na kung ano'y hambal nila, scam, binutig, wala common sense, or sense, stupido. Basta hindi sila member sang legal team, no? Hindi sila part sang prosecution legal group or hindi gani isang defense. Why pa ka-decision diri ang defense kung sino ibulos nila kay Attorney Michael Poa. Grabe man ang trabaho ni Attorney Michael Poa. Mahal guro ni sweldo iya. siya ng spokesman, abogado pa siya, no? Ti after iya sa nga trial, mapungko pa sa iya kay ti kinanglan niya mag kwan mo, maghambal kay ti spokesperson kinanglan niya mag-briefing. Oh, while dito iya sa prosecution, damo tanda. Damo sa nagarambal sila, may spokesman ha, may mga kwan pagid, no? May mga alternate spokesperson pagid. Samtang si Senador Jinggo Estrada naglagtok ang iyang tuhod, no? Mapagahimos siya sa tani, mapa-x-ray, lumagtok ang tuhod niya, hindi na siya kalakat ga tintihin na lang. So ipaidalom siya sa surgery. Samtang mga kasama diri sa balita lokal, dugay-dugay hibaloon ta kay mga barangay official sang Linubayan Tigbawan nga mayara sang poultry farm dira nga ginareklamo nila. Nagre-resign, no? Halin sa kapitan, panaog sa mga barangay treasurer. No? Nagre-resign sila, nag-submit sila sang ila resignation kagina kay Mayor Ninay Teruel sang Tigbawan. Kay ginahabunan kuno sila permi ni Mayor Teruel, hindi bangod baho sila iti. Kundi daway sila gahulag para kumbinsihon ang mga tao sa Linubayan, hindi na kamo magreklamo sa Juan de Rio. Uy, manabaho dang itida sa manok. Oh, hindi na kamo magreklamo. Hindi ko na makumbinsar sa pumuluyo. Kay mareklamo, ginang pumuluyo. Kay baho-baho, ginda na mo. Ipermi sila kuno ginahabunan. Suno sa impormasyon ta ni Mayor Teruel. That is why, hambal sa mga kapitan, mag-amulmalantana dyan. Ma-resign taton tanan, maayo na kay sibilya na kita, why not may maakig sa aton. RNN, Palabra, di Honor. Kaygin dangop ni sang poultry sa korte mga kasama, nagpangayo siya sang injunction, why gin paburan, no? Ti, dumidyo takilid ang ilan sininga kaso, ang aligasyon sang pila ka mga informants naton, nga gabulig kuno diri dako-dako, ikaw Mayor Nini Teruel, no? Ikaw gin ang nagadako-dako, sa mga pumuluyo nga magpabor na lang nga hindi na magreklamo para sige lang ang poultry bisan pa nga hambal sang EMB wala pa na ma-approve ang ila sining expansion pero nag-expand na sila. RNN Palabra di Honor. Sa pihak nga bahin mga kasama, ordinansa nga mag-require sa traffic impact assessment sa tanan sining development sa syudad ginaduso sa konseho. Pero si Vice Mayor Labla Baronda way gapon statement, no? Sa iya sining aligasyon nga gintulugan sa mga majority councilors ang iya sining madamo-damo ang mga ordinansa. Yambala sa mga konsyal, nagsarabat diri sa interview sa Arimen, siya way tulugan, ano, tulugan, gabugtaw kami, gamurarat mata namon. Wala siya gasabit sang text. Kagi napatawag siya sa committee hearing, way man siya gatambong. O, tiyan mo na way maaktuhan eh, kay way man siya gana. Tiyoso yun eh, kang Vice Mayor Labla Baronda. Plus pa, nga may nabasa kita nga DILG opinion base ini sa question sang LGU dito sa Apare, Cagayan. Angot sa kunang Vice Mayor bala, Vice Chief Executive, pwede bala ka-author sang resolusyon or ordinansa? Kaya under the local government code, tama ka-clear sa iya sining trabaho is to preside decision and break the tie when there is a tie during voting. Why there are nabutang that she or he can author an ordinance? Yambal sa DILG, siya yung husto. No? Ang opinion sa DILG, ti, diriya sa aton, gariklamo ang Vice Mayor kayo ay kunonaktuhan ang iya sining mga proposed legislation bisan pang hindi party sang iya trabaho, kaya ang trabaho niya lang ma-preside, kag mabuka or mautod sang tay or sang patas kung may magpatas magbinutuhay. Palabra di Honor. National Commission for Senior Citizen 6 nakahatag na sang cash gift sa masobra 14,000 ka mga senior citizen, no? Ini kadungan mga kasama sa groundbreaking sang bag-o nga opisina, butangan sang sailuhan sa bag-o nga opisina sang NCEC halin sa Haro pagkadto diri sa City proper. Congratulations, no? Kay NCEC 6 Regional Director Ann Rapunzel Rara Ganson. May bago na sila nga balay. RNN Palabra di Honor. Okay, ang dito ko nung ila to nga opisina sa Haruga, baha. Why gahubas ang tubig kung magsulod to sa ila opisina? Sige, amo na yung mga topiko na itong karong agabi diri sa itong siling apag pangalagan mga kasama, gindulong kaginabuylogan sa Klinika D3 Bio. May problema kabala sa imo kabugaton, diabetico kabala, kagpermi mataas ang blood pressure mo, relax lang mga kasama, i-D3 Bio mo na. May extra virgin coconut oil nga puno sang HDL, isa ini kamayo nga klase sa mantika nga nagihimo sang LDL or lain nga klase sa mantika para hindi magbara sa atong kagatan nga ginatunaan naman sang high blood. Gani pa yun ang pagdalagan sa dugo sa atong kagatan para malikawan ang high blood. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. Subong man, DTX-500. Ang DTX-500, likawan ang sarcoma, kag iban pang asayas ang cancer. Mag DTX-500, kag Mighty C, kada adlaw. Puno inis ang anti-carcinogenic properties. Agon mapunggan ang pagtubo sa mga bukol sa lawas. Mataas kag masaligan ang potency sa flavonoids kag polyphenols. Halin sa DSC sa DTX-500, batok sa pagdevelop sang cancer. Samtang ang Mighty C, isa ka na acidic alkaline nga vitamin C, kampiyon nga immune system mediator nga nagapakusog sa immune system capability sa good patch na maguba nga selulas ng lawas pagi sa apoptosis antes pa man ini magmutate kag mangin cancerous. Ganin nila maghulat pa nga magtubo ang bukol sa lawas, proteksyonan ang kaugalingon DTX-500 kag Mighty C adlaw-adlaw nga inumon. Mabakal sa mga butika, ilabi na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center nga may libre nga konsulta sa mga doctor of alternative medicine. Gani pa man sarili lang sa Haro, sa Pasig, sa Kalinog, sa Miangao, sa San Jose, kag Colase Antique.
0: Palabra di honor.
1: Yari na pinakaulingan dalagan sa nga panahon ng mga kasama.
0: RMN News Panahon.
1: May bagyo pa bala sa sulod sang par or sagwa sang par. Sa linya naton si Karadjuman Charlie Depras ng Pag-asa Iloilo. Karadjuman Charlie, mayong gabi si Karadjuman Henry sa RMN Iloilo.
2: Yes sir, mayong gabi sa karangyatag palamatay sa mga RMN. Yari pinakaulingan ng kapasang panahon, karoon ni Adlao, Agosto 26 to Smila 26. Southwest monsoon nagapigto sa bayan sang Luzon, kagwasan section sang Visayas. Pagkutinin nga sistema, ang bayan sang Antique, Iloilo, Kagimaras, magapang iba pang magalaman niya kalangitan. May mga scattered mga pagulan pag pagkailan ito nag-oob dala sa southwest monsoon. Bayan naman sa Aklan, Kagkapis, magapang iba pang manangon kaysa magalaman, tapos magalaman niya kalangitan. May mga chances sa mga isolated ni mga pagulan pag pangilat na nag-oob dala man sa southwest monsoon. Makasarangan niya hangin, magaling na bagat na nakatundan, magadala sa makasarangan ni pagbalot sa karagatan. At ang sato temperatura, nasa 25.30 degrees centigrado. Adlaw, nagaturod alas 6.30 kira sa hapon, magabot lang alas 5.40 buwas sa aga. Ikaw mo na yung pinakauling lakas ng panahon, hindi ka na rin sa Iloilo Pag-asa, Charlie Debra.
0: RMN News Panahon.
1: Salamat gid, Karadjuman na Charlie Depra sa pinakauling dalagan sa panahon na mga kasama, no? So manami ang dalagan sang aton sining chimpo. Southwest monsoon aga pekto sa Luzon, kag subong man dire sa western section sang Visayas, iban nga parte sang Pilipinas, mga kasama localized thunderstorm.
0: RMN Palabra di Honor.
1: Standby, dugay-dugay kaya i-check nato ni mga kasama ang latest dira sa Tigbawa, no? Ining ginareklamo nga poultry mga kasama nga nagresulta na karon sa pagre-resign sa mga barangay official sang barangay Linubayan, Tigbawan, Iloilo. Way na sila kapitan, way na kagawad, way treasurer, kag sekretary. Nag-resign kay tamad na sila. Bangod yan o ginaipit sila kuno ni Mayor para magpabor sa poultry.
0: Palabra di Honor.
1: Gendulong anay, kaginboylogan, idigabahin sa itong abalatuntunan mga kasama. Sang Life Extension Vitamin D3, the doctors recommended the vitamin D3 brand and the number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Pataso ng vitamin D3 level sa atong adugo para makabato sa anuman nga klase sa balatian, ilabi na gid sa makamamatay nga cancer. Mag-inom at least duha ka kapsula sang Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw. Ang pinakasikat nga vitamin hormone base sa service sang PubMed.gov, FDA USA approved, kag Philippine FDA approved. Ang numero uno, the super vitamin and miracle vitamin, Life Extension Vitamin D3, mabakal sa tanan sa mga branches ng Life Extension Medical Clinic and Pharmacy, kag subong man sa Davis Building, Proxix Capitol View, San Miguel, Jordan, Guimaras. Subong man, Vita D Plus Coffee Mix. Nagbalik na ang pinagkaw ng kapeng. May vitamin D3, ang kapeng ang ginapangita kag ginakahilawan sa tanan. Bagod malamit ang mahamot pa, ini ang kargado sa mga ingrediente nga may benepisyo sa imo ikaayong lawas. Ang pinagkabago ng kapeng, asigurado mapakape ka bisan tungang gabi, ini ang Vita D Plus Coffee Mix, your number one coffee choice, fortified with vitamin D3, mabakal sa mga butika.
0: RMN, Palabra di Honor.
1: Ang tagiasang poultry may statement ba direk karon gin padala sa RMN i-discuss naman ang mga kasama. Sanbay anay no? Ari anay ang aton nagalupad nga mga balita upod kay Rajman Joylin Tamayo para onda sa aton nga Tokmo News.

0: Yari na nga tuntok mo niyo sa ginadulong sa Super Fiber. Tinoy yung kolon, pagi sa doad lang o pag-inom sa Super Fiber. Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product. Epektibo, garantisado, kag another quality product ng Life Extension Philippines. Para sa sigurado kag aprobado nga resulta, mag-inom sa Life Extension Vitamin D3 pagkatapos pamahaw, kag mag-inom sa Super Fiber antos magpanihapon. Ang Super Fiber o bakal sa mga butika kag Life Extension Medical Clinic and Pharmacy. Sa mga balita, ginpayad ni Vice President of an OVP Assistant Secretary kag Assistant Chief of Staff, Linuel Ortonio, nga sunday Vice President Sara Duterte kag Colonel Raymond Lachica ang may ihibalo kung paano gingastos ang 625 million pesos ng confidential funds sa OVP. Pero kay Ortonio, wala siya sa personal nga ihibalo sa aktual na paggastos sa nasambit nga kwarta. Ginpayag man sini nga nakahibalo si VP Sara sa paggamit sa pondo bangod siya ang head of agency. Ginsiling man niya nga nakahibalo man si Lachica bangod siya ang nagadumala sa seguridad sa opisina. Gumiyag man sa hearing ang una nga 125 million pesos gingastos lang sa sulod sa 11 kaadlaw sa Disyembre 2022. Ginkwestiyon man ang pila ka mga gastos kag ngalan sa resibo. Sunod sa anay OVP officer, may mga alias o konteke ang ngalan sa pila ka mga dokumento kaangay sa Mary Grace Piatos, Chitty McDonald, Simon Andrew Pusa, Antonio Pagong, Shane Ngit-Ngit, Don Piang, May Piang, kag Sonixo P. Belat. Samtang ginpayag sa Commission on Audit o CONCOA nga wala mapaathag o konma dokumento sa husto ang paggamit sa 73.287 million pesos. Rason nga wala sinigin aprobahan ang bahin sang gastos. Sa dugang pa nga balita, ginanunsyo ni Presiding Officer Francis Escudero ang pagpatuman sang two-strike rule para sa mga paglapas sa Rule 18 nga nagatalana sang mas mabugat nga penalidad para sa mga liwat nga nagalapas. Sa first offense, mabaskog nga pagsaway sa publiko kag hugot nga paandam ang ipatuman. Permanente man ini nga isulod sa record bilang katapusan nga paandam sa naglapas. Sa second offense, kag tatag sa kamasunod nga paglapas, posible nga magmulta sang tubtob 30,000 pesos kada paglapas suno kay Escudero. Dugang pa ni Escudero, para sa mga abogado, ang record sang insidente mahimo man nga ipadala sa Integrated Bar of the Philippines o kon IBP kag o kon sa Korte Suprema para sa posibleng disciplinary action. Lakip na ang mga tikang nga namahimo makaapekto sa ilang lisensya sa pagka-abogado. Suno kay Escudero, katuyuan sa mga tikang nga masiguro nga mayara sang maathag kag higher level sa pagsilot o konsenalidad sa mga nagalapas sa Rule 18. Sa dugang pagid nga balita, wala ginkumpirmar sa Bureau of Jail Management and Penology o kon BJMP ang unang report nga natumba o kon nadanlog si Senador Jinggoy Estrada sa comfort room sa New Quezon City Jail. Suno kay BJMP spokesperson Superintendent J. Rex Gustanera, nagalakat si Estrada sa hallway sa nga nagapreparar para sa iya court-ordered o kon court-ordered check-up sa ginapayag na kabati ini sang pag-snap o kon paglagtok sa iyang atuhod kag makabatsyag sang tuman nga pagpalanakit. Payag ni Bustanera nga gilayon na ginalalayan ang senador sang BJMP doctor kag gindungan na ang pagpa-check up sa iya na talanang x-ray sa consultation sa Cardinal Santos Medical Center. Ginatag sang BJMP na may pre-existing knee injury si Estrada antes pa siya nga mapriso. Kag sa aton panagdaon sa mga gabi, yari ang mga tinaga ni Mahatma Gandhi. Truth never damages a cause that is just. Kagamaya ito mga nagalupad na balita sa mga gabi, kasama mo sa DYRI, RNN Iloilo. Radyoman, Jailin Tamayo para Onda. Tatak, RNN.
1: Talk More News.
2: Salamat yun, Radyo Man Joylin Tamayo para onda sa ato nagalupad ng mga balita sa Tokmo News. Gindolo naman kaginboy lugan, inigabahin sa ato nga palatuntunan mga kasama sang Super Fiber. ang pinagkabago kag pinaka-epektibo nga produkto para sa hindi regular o normal nga pagpagwa sa aton nga higo ginhimo gikan sa nakilinlaing kag puro nga ingrediente nga naghalin sa oat fiber, wheat fiber, spirulina powder, powder, mixed fruits and vegetable fiber, apple pectin, cordyceps mushrooms kag lain-lain nga klase sa mga berries sagod dagaan sa nagakaigo pagamlig ato nga chan colon kag bilog nga gastrointestinal tract o kon gut para sa posibleng problema sa constipation, pagtugas ng ulcers or pila sa ato nga chan kag colon. Super fiber epektibo kag garantisado nga proteksyon para sa matilo nga colon kag regular nga pagpamuhin mabakal sa mga butika. Kag subong man Nan's Liniment Oil, number 1 nga balanyos sa bilog nga Panay Island kag Guimaras. Nan's Liniment Oil nagahatag proteksyon kontra sa dengue, malaria kag iban pang balatian, dalas ang kutot sa lamok. Mosquito repellent gani nga safe ka sa imong pagwa or bisan pa sa sulod sa imo balay. May neem tree extract siya pareho sang performance ang citronella nga nagahatag proteksyon sa exposed mga panit. Nagadula sang pasmo-pasmo sa imo kaugatan kag maskulo. Nan's Liniment Oil maayo man kontra sa mga skin problem. Para usang ariki sa lap-up, alipunga, an-an, eksima, katol-katol sa panit kag iban pa nga mga skin problems. Nan's Liniment Oil, barato, epektibo, hindi mapilit sa panit kag all natural ingrediente, mabakal sa mga butika.
3: RNL, Palabra di Honor.
2: Pati ang iski chairman gali kuno nag-resign, bo grabe.
3: RNL, Palabra di Honor.
2: Ano gining ila sini nga problema sa poultry farm nga ini mga kasama, no? Poultry farm nga nagpatindog dira sa barangay Linubayan, Tigbawan, Iloilo nga ginreklamo sa mga pumuluyo nga mabaho. Kay kon ginasunod ma lang ang gin-require sa iya sang aton sini nga gobyerno, AMB, DENR, LGU, wala na baho. Tisling niya, hindi ah, naka-comply man kami sina, wala man na baho. Pero ang pumuluyo, gambal siya, hindi ah, kabaho-baho, gin! Nang budlay sa mga negosyo ng ini mga kasama kung lapit balaan sa residential areas, no? Amo nang dapat ginapalayo ini, no? Although nga ini isaman ka dako ng investment, kay ti adlaw-adlaw gakaon kita manok mo. Why na takan on karon nga manok? Kon hindi kita mag-allow sa mga piggery, no? Sang mga poultry galing ti na parehas man bala sa AI data center, no? Mga data center nga ini nga dapat balansehon man aton. While gagamit man kita sang AI subong, damo na gani AI drama subong. No, mapirati ka gwapo kag kakinis-kinis ang ilang mga guya.
3: RNL, Palabra di Honor.
2: Kay ginagamit naton AI subong ang mga pubmat sa mga social media users, AI generated na. May mga video gani nga AI generated na. Ti. Hindi ta na mahimo karon kon why kita mga data center, no? But hindi man pwede kay kinahanglan man naton ina, hindi man pwede nga hindi tapagbalansyon ang halit nga madala niya sina. Hindi pwede, hindi kita mag-demand nga hindi siya makadala sang perwisyo sa aton. Amo man yung mga poultry kag mga piggery nga ini, no? Nga dapat gina-address gid ang reklamo sang mga pumuluyo. Kaysa nasiling tana ining mga balay sa mga tawo sa uma, amo-amo lang ang ila sini nga duta nga ginaarawayan gani na kag ginapatsanay, gapinatsanay ganing ibang mga magulutod, mga magpalarinte. Because that is the only priced position para sa ila, no? Ti karon amo-amo mala nang duta nga ginaistaran mo da sa palibot mo mabaho pa. Ti pareklamo kag ilang mga kasama, no? Bisan may choice kapag ani guro magsilo sa subdivision, sa syudad or kondiin man da. Laway man nga bayani mong lugar nimo mga kasama. So pwede na iya nga magco-exist da, no? Pa siguro duhon lang nga wala sang baho mga kasama, no? E nagkinasuhay ni sila actually, no? Ginpa-intrahan sang LGU, no? Nagfile sang prohibitory injunction, no? Ang poultry management eh, kung hindi kita magsala, mga kasama, no, ginatry ta karon si Rajuman Mon Abi, kung ara na siya to, no? Ito kasako, gigaroon kay kapitan to, mga kasama, pati ang iski chairman, ambot yun ang mga iski kagawad kung nag-re-resign man, no? Si Kapitan, kaga ang mga kagawad, pila ang kagawad sa barangay? Pito, no? Sa Banwa, walo. Pito ang kagawad sa barangay. Nag-resign? Tipati Tresorer ne, kag sekretary. Oh, may picture to dape. Pakita ba lang picture nila, no? Nag-submit sila sa ilang resignation yung ginatos munisipyo. O, oh, nagpirila sila tos tubang sa munisipyo. Pakita nila ilang resignation.
3: Palabra di honor.
2: Ti, nagkinasuhay ni sila na deny ining prohibitory injunction nga kaso. Ti, ang impormasyon, gapi na may irit kunos mayor, no? Nga isitol na lang, no? Ginintrahan na sa LGU, bali, no? Nagpatunga ng LGU, diri. Ang office of the mayor na, ang munisipyo na, ang banwa na, ang nagpatunga, gabulig, ariglo sa mga pumuluyo, nga pabayaan na lang na bala, sige, ho na lang na, ka-investment na.
3: RNN, Palabra di Honor.
2: Ngayon, isitol na lang, no? Ti, nag-create ko na si mayor sa monitoring team, no? Para istudyuhan ang sitwasyon, kag-monitoron ang nagakatabo kung mabaho manggid. Kaya mga nagareklamo to, i-istoryahon, uluuluhan, no? Hayluhon, nga magpasugot. Kaya ito'y ginahikot man ang mga papeles, no? Ginahikot man ang mga papeles para sa ECC clearance sa Environmental Management Bureau o kon EMB. Pero ti, sige ko nang operate nila hambal sa pumuluyo. Kag nag-expand, bisan pa nga sa public hearing for expansion, madamo ang nagreklamo, amo tong wala madayon, pero nag-expand pagid. Atuloy may kontak kita sa kwan, Stagia, no? Pero hindi sila yung magpagwa sang statement, Joy, no? For our consumption lang ila sining response, no? Tingin na respeto nato na, no? Actually investor man sila, no? Pero nagligad to abi do palusutan lang tagi hapon kag insistiran bilang ati. Way man da baho. Kini to komo star eh. Ngagin butang yo na da kon way baho, tani butang yo na singod balay nyo.
3: Palabra di Honor.
2: Ti ginabuligan na inisang LGU mga kasama kay ti siguro ginalantaw taman investment man ini employment kag tax eh di ba yadi paning income sa banwa kag para man sa sustainability sa aton sining supply sang manok kay perti kada mo mga kasama sang mga manukan subong bisan sa mga litsuna lang perti kada ko sang demand sina oh ti way padalabot ang mga fast food chain although mga fast food chains na yan mga dalagko may kaugalingon na silang mga poultry pero way man ta kahibalo base kon ang mga ginakuhaan nila ng poultry amo man ni oh ginasupport nila ang mga poultry ni oh
3: RNN Palabra di Honor.
2: Ti wala ko no ginhatagan ni isang EMB isang permit to expand ining poultry nga ini pero dito sila nag-aagi siguro kay Mayor ay mamatumato bala na kang mapulok-pulok na si Mayor Teruel kung why sila ito naglabi to. Te, si Mayor kuno tana sa agad ka kinadto na stawo kag kaprikurar nga sige operate lang, no? Te, nagdugang naman kuno da, nagligad nga adlaw. Oh. Te, karon ang mga barangay official, hindi niya makumbinsi ng mga tao ang reklamo kay nagkaso na mo, hindi niya mag-resolve sa kaso, no? Di, nagkala pressure guro ni mga barangay official. Ara na si Rajuman Mon, Rajuman Tope. Okay pa siya ka Boto. O si Kap B. Okay si Kapa. No? Di, karoon nagkala pressure ni mga barangay official. Nag-resign tanda. No? Para hindi na sila sagad katukbol ni Mayor. Ngati, ano na? Huwag nyo pa makumbinser ang mga tao da? Ay, sus mga kasama, no? Ti amoning sitwasyon karon no medyo sako gid si Kwan si Kap Rene Tanyos Kap Muroy pati iske nagresign man kuno no kaga problema karon mga tao to especially man nag-urutan ay sila kuhaan sang barangay clearance wala na barangay official ama kon mo sipot pati ang iske. Ti, ambot ang iskay kagawad, ang barangay treasurer kag sekretary ko nag-resign man. Anong matabo si Nikron? mga kasama, no? Sige, balikan ta na karon. Diri sa aton sining pagpangalagad.
3: You deposit the money in the bank upod kay Rajuman Henry Aspera Lumawaw.
2: Gindolong kagin boy lugan, ready kabahin sa atong palatuntunan mga kasama sa Dr. Pinoy Squalene Capsule. Paano bala maamiligan ang aton sining kidney? Ang pagkonsumo sa suplemento o makaproteksyon sa aton nga ikayong lawas. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ang Dr. Pinoy, isa ka antioxidant, kag anti-inflammatory, ganing may kapasidad inis pagtinlo sa kidneys. Kaginapagwa pa ang toxins ngayara sa lawas. Sa isa ka research study sa University of California, San Diego, nag-recruit sa 150 sinika mga pasyente para mabalaan ang epekto sa squalene sa kidneys. Sa sininga study, ang mga nag-inom sang squalene nagnubo ang proteinurial levels hasta sa 25.81 kung ikumparar sa mga pasyente nga wala sang inom nga squalene. Ang proteinuria, mga kasama, sintoma inis ang kidney trouble, gani nga dapat punggan ang pagtaas ini. Sa pag-inom sang Dr. Pinoy, makontrolar ang pagsaka sang protein sa ihi para ang kidney mangin healthy. Mabakal ang Dr. Pinoy Squalene Capsule sa CLG Pharmacy, ABC Pharmacy, Lidi Pharmacy, Grace Pharmacy, Botica K, New Mesa Drug, IS Medicine Corner, Marx Pharmacy La Paz, Singo Pharmacy La Paz. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Kag subong man kubuta kagapay sa manguma para sa masanag agrikultura, raffle promo padayon sa Gyapon ang pagbaton sa inyong mga raffle coupons or raffle tickets para makapasakop sa sininga promo agad nga may chance ang magdaog sa traktora, rice transplanter, power tillers, diesel engines, oil and filter sets, mga kasama. Para makapasakop, magpamasyal lamang sa Iloilo New Agri Industrial Marketing and General Services Incorporated, Luan Village, Balantang Haro, Iloilo City, mga kasama. So onhan lang sa Ceres Terminal. In every 3,000 pesos worth of purchase, may isa ikaw ka raffle ticket or raffle coupon. Filapan ina kang ihulog sa designated boxes or outlets sa Iloilo New Agri Industrial Marketing and General Services Incorporated. Sa dugang impormasyon, mga kasama, bisitahin lamang ang Facebook page nga Iloilo New Agri Industrial Marketing and General Services Incorporated or magtawag sa cellphone number 0917-520-3954. Basta makinari ang panguma kay Iloilo New Agri Kubuta na, DTI Fair Trade Permit Number R6-14, Series of 2026.
3: RNN, Palabra de Honor.
2: Balikan tani karon na tabo dira sa Barangay Linubayan, Tigbawan, Iloilo, nga wala na sila sa mga barangay official, pati SK official nagresign bangod sa isyu sang poultry.
3: Palabra di honor.
2: Kadtuan ta na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, mga kasama, no? Kay sa tiyo naman sang interjection sa mga senator judges, kagin remind na sang presiding officer nga indi magpa-obvious nga balaanon kun diin sila nga bahin. Gapa obvious gihapon. Ang ginaistoryahan diri ang misuse ang confidential funds ang vice president. Wala diri ginareklamo kunya nga may confidential fund ang vice president. That is not the issue. Ang issue diri paano gingasto sang vice president ang confidential fund. No? Actually wa man gani problema kung gingasto niya, no? Ang isyo, hindi husto ang mga attachment. Bagay nga makaduda ikaw nga gintarantado ang confidential fund, ang kwarta sang banwa. And to think, mga kasama, no? Ang kay Ruben Padilla Blape, no? Pakita tada, iride mo. Ang naistoryahan tadi, hindi iya pulok pisos. Hindi iya jismil. Hindi a 20 mil, hindi a 1 million, kundi 500 or 600 million. Kada withdrawal or inkas sa bangko, 100 million.
3: RNN, Palabra de Honor.
2: Di wala man ay kaso kung nagkanto sa husto, no? Ang confidential fund, no? Wala ginadaya question. Wala ginaya problema, mga kasama, no? Kay una bes, ginhatag ina sa opisina sang Vice President. Ikaduha, mga kasama, entitled man siya sina, no? Kaya mga nakaligad yung mga vice president, may confidential fund man, magluwas lang kay Lino Robredo. Amo la na galing, hindi amo ni kadako. Ang last ka confidential fund, sa panahon ni Vice President Gigi Marbinay, sa panahon ni former President Noynoy Aquino. Pero ang confidential fund ni Binay, annual, last 2016, no? 2016, 6 million. Annual, isa ka tuig, 6 million, no? Ola, bante mo lang, pe, mga 1 minute. Hula mo tang video ni Rappler, mga kasama. No? Kay nagpamangkot diri si Senador Robin Padilla sa witness. Kagsubong man sa council. Sa abogada. Sa prosecution. No? Believe kita ni actually sa guts ni Senador Robin Padilla. Hindi man siya kadaog senador kung ay guts. Eh. No? Although ay man kita nag-siling manubo ang isa ka baccalaureate degree, mga kasama, no? Pero ang linya mo bala lain, no? Lain ang imo siling linya. Kagwa niya niya na tapos ang iyang criminology, 4-year course sa criminology sa regular schooling. Natapos siya ni pagi sa special nga schooling. Gamit ang poder kag kasikatan. Yeah. Igo niya natapos isang senador na siya. Ginumpisa niyo eskwela sang priso sa.
3: Palabra di honor.
2: Pero perte man ang guts niya, no? May guts siya to argue sa mga lagting nga mga abogado. Kuna lang alang lang guts mo mga kasama. Iawan kasi na mo. Pero believe kita kay Senador Robin. Bisan balingag ang iya sining argumento. Mahina ang analogy. No? Isa ka fallacy. Ang iya sining ginaduso. Oh, gapu is gapu niya sa abogado. Di parehas ni sa confidential fund, no? Ang ginaistoryahan diri liquidation. Ang liquidation sa confidential fund sa Office of the Vice President, tama ka karadlawan, no? Tama ka questionable. Kaya tuligin flag sang kuwa, gin pabalik. Kay may mga liquidation nga dapat supported by evidence. By evidence. By receipt. Official receipt. No? May ara man iya nga ti hindi mo pwede pangitaan OR. Kay why iya hindi maka-OR parehas ni information. Purchase of information. Parehas na may informant ka. Nanugid siya siling niya. Diba? Kaya ang focus ini sa eskwilahan. Siling siya ng bata ngayon ako. Oh. Siling mo daw, kuha na siya, daw maalam, pero actually, NPA na. Nati, informant na. Tingot niya, may idea karon ang Office of the Vice President, no? Kung sinong monitoro nila, sino nagahilo da sa utok sa mga kabataan para mag-NPA, kay may NPA na. Hindi mo na pwede isyuhan UR? Kay hindi na goods, kagin bakal kundi information. Kag that is highly confidential, karon kung paisyuhan mo na UR, no? Mabisto na siya karon eh, nga mo nang imo nga asset gali, basi na mag-leak na sa NPA, guti pinatay siya sa NPA karon, inambos siya. No? Or terorista man da, to follow that line of thinking, abi ni Senador Padilla mga kasama. So hindi pwede, nga mag-UR kasi na, kay tawo siya mo. Hindi siya company, hindi siya goods, no? So okay lang na yan, wala man naging napangita ang UR dira. Okay lang na, acknowledgement receipt, proof nga nabaton niya ina mga kasama. Pero provided kung i-check kag i-validate ara ang real person niya ina, no? Pwede malanda alias-alias mga kasama, no? Galing amo na bala? Kung pwede malanggali alias-alias, pwede malanggali sulat-sulatan da nga si Restingkol di Bulatog. Di Sunisyo Belat. Kung ano-ano pa ito, mga karadlawan ng mga pangalan, mga tinarantado ng pangalan, na ginainsulto ang kaalam nato nga Pilipino, tinag-liquidate ka pa. Diba? Siyempre, kung liquidation, ina confidential man o kung hindi, formalon mo. Kay kwartay na sa pumuloyo. And that is not just 1,000, 10,000, 1 million. That is hundreds of millions of pesos. Perte ka dako nga kwarta. No? Ang mga flood control projects naton diyo, diri sa syudad. Naging kontrata ni Diskaya, di ba? Tagpila to, 100 million pesos. Could you imagine that? 125 million pesos kapatindog na sang slope protection? Tidito ya, resibuhan mo lang iya kay Belat? Resibuhan mo lang iya kay Piang? Actually, si Don Piang, okay lang na kay may dato Piang dito sa Maguindanao nga Banwa. So may mga apelido man yun nga Piang, no? Pero ano pa tong ibang tong mga apelido, tong mga karadlawan, tong mga kasama? Diba? Di pwede bala na? Okay lang na bala? Ibutang tabi, kwarta na ni Vice President Sara Duterte. Kag kung sino man niya nag-argue nga ti, okay lang na iya, no? Halimbawa kay Ruben Padilla na bi kwarta, no? Mga staff niya, abida, may ginbakal sa personal money ni Ruben kay i-kwan niya na, i-refund niya na, no? I-refund mo na sa gobyerno, kay funded mo na. Ti tapos ang ginresibo na iya karon abi sang iya sining staff si Junicio Buratog. Mabaton si Senador Ruben Padilla. Kag masiling lang siya ngati. Okay lang na. Okay lang na mga alias, allowed man ang mga alias. Kay ti ang mga baganihan taga ni panahon sa mga Espanyol may mga alias man, may mga pseudonym. Ayo di pusit ta man inda bak anong connection sina iya mga kasama? No? Sa sitwasyon subong nga ining mga alias nga ini ginahanting sila sa Espanyol, ginahanting sila sa mga insect, sa mga NPA. Why matagani ka siguro sina? At to sa mga panahon to ya day Andres Bonifacio to, si Ninoy to, gauro alias to, para hindi siya mabalaan kay basi ipapatay sa ni Marcos Senior. Nag-alias, no? Day sino pa to, day Macario Sakay to, day sino pa to tong mga nagpang-alias-alias to mga kasama, no? Day Tandang Sura, day Melchura Aquino, no? Nagpang-alias-alias sila. Kay ti, mabalaan ikaw, si Graciano Lopez Aina, no? Kay, patyon ka sa mga Espanyol. Kay nagapakigbato sila para sa aton sininga sovereignty, no? Amo na nga panago sila sa pangalan. Kay nagapakigaway sila para sa aton pungsod. Iniya, liquidation iniya, hindi pagpakigaway sa pungsod ta, no? Sadto iya wa ito ang public funds nga involved. Iniya public funds ang ginaistoryahan diri. No? Kagkonsundon mong line of argument ni Senador Ruben Padilla, ang mga recipient gali ni sang kwan, no? Ining mga pangalan ini actually hindi taman man siguro gani kung recipient gin sila. Kung gin panghatag man ni sa ilang kwarta, di ba? Hindi kita kasiguro sina. Ti sa line of thinking yan ni Senador Ruben Padilla, mga hero ini sila. Are ba lao? Ang iya sini pagpamangkot mga kasama, no? Sang aton sini senador. Kay komo senador siya bisan balingag, no? Kag balotangog na, that's the right word. Balotangog nga argumento, iduso niya ganyan kay senador siya mo. Mairog lang kita ya. Masunod lang kita ya. Kay senador siya ya, mas alam siya sa aton, no? So, bisan balotangog, ipakao niya sa aton. Aray, matiyo niyo ang aton sininga senador, mga kasama.
4: That need to be somehow protected, sir, because of the information that you would be getting from those people, sir. So, yun po yung tingin ko, sir. Hindi ko categorically masasabi na pwede po yung alias or hindi. But going back to the JMC also, sir, sa Joint Memorandum Circular, there is no specific provision, sir, that indicates kung paano po yung paglagay ng mga pangalan sa documentary evidence of payments.
5: Okay. Maraming salamat po. Pero po akong tanong sa prosecution.
2: Grabing confidence po.
5: Maganda
2: parang,
5: po po.
2: Parang lapo ang confidence.
5: Po inyong ngiti.
6: Good afternoon na din po, sir.
5: Opo. Batid po ba ninyo ngayon, mga petsa na to, kung ano ang pinagdiriwang natin sa Pilipinas?
2: Bo, grabe.
5: Magmula po Ogo 19 hanggang 30.
2: Oh, very relevant nga question.
5: Bukod po sa buwan ng wika,
6: National Heroes Day.
5: National Heroes Day. Ito po ay hango sa ating mga bayani. Tama po ba?
6: Opo.
5: Opo. Naniniwala po ba kayo na ang ating mga bayani ay may mga alias?
2: Bu, grabe nga question. Relevant.
5: Hindi masalang.
6: I'm sorry po sa aking history teacher.
5: Ayan, opo.
6: Hindi ka na po maalala.
5: Ito po ang pinakamagandang panahon para maipaalala po sa inyo na ang ating mga bayani ay gumamit ng mga alias. Hindi masalang. Siling Labuyo. Tikbalang. Tagailog. May Pag-asa. Buwan. Magdalo. Leon Kilat. Vibora. Lakambini. Paralitiko. Dimas, Alipato, Liwanag, Balite, at marami pa pong iba. Ano po ang kahalagahan dito, palagay po ninyo?
2: Wala, Your Honor.
5: Ang alias po, anong kahalagahan?
6: First, Your Honor, I cannot comment because I'm not sure of the circumstances surrounding their use of alias. Under the anti-alias law, sir, inaalaw naman po yung paggamit ng alias provided kailangan po nakabanggit din, nakadisclose kung ano yung real name. So it's not completely prohibited, provided they also provide the real.
5: Opo. Pakisagot lang muna po yung tanong ko bago po yung explanation po ninyo. Pakisagot lang po kung narinig nyo na po yung mga alias na yan. Ngayon lang po nyo narinig.
6: Some of it po, Your Honor, to be candid, some of it I've already heard.
5: Magmula po 1892. Hanggang 1896, ginagamit po nila ang mga alias na yan. Nagkaroon lang po ng isang traidor, ang pangalan ay Teodoro Patiño, na nagbulgar sa Katipunan. Alam po ba ninyo?
6: Yes, Your Honor. But the circumstances then were different because we were
5: bakit po
6: under...
5: Iba? Bakit po iba? Bakit po na iba?
6: May gera po nun, sir, and we were under
5: wala
6: occupation.
5: Po ba tayong gera sa NPA? Ang NPA po, merong mga alias. Meron pong ka-cobra, ka-agila, ka-lawin, ka-tigre, ka-kapre, ka-sirena, ka-adobo, ka-sinigang, ka-pansit, ka-tinola, ka-sile, ka-kamote, ka-bawang,
2: ka-irek, arada upo Diyos
5: ubo. Ka-labuyo. Lahat po yan ginagamit na alias.
6: Internal armed conflict, iba naman din po yung war.
2: Oh, correct.
5: Bakit po na iba? Pareho po itong clear and present danger sa atin.
2: So, war gani is different from armed conflict. Paano magkaibang?
5: Na napakahalaga po ng alias sa panahon ng...
2: Di may gira ito sa buwang na eh.
5: Sagutin po nyo.
2: Why na gani NPA? O boss na NPA?
5: Ang confidential po. Ang pagkilos confidential ay napakahalaga at hindi po ginagamit ang pangalan at hindi po pumipirma. At alam nyo po ba? Noong September 12, 1896, anong nangyari? Merong nagkaroon tayo ng 13 martires. Yung mga nag-traidor ay itinuro ang mga totoong pangalan, totoong lugar, kung nasaan yung mga sumusuporta sa Katipunan.
2: Sige, ipo sana kay history ni mo. 1892 pa niya, no? Para may matuto na anta kay Boy Sili. Yari na, irisulta sang STL sa probinsya sang Iloilo. Upod kay Rajuman Lineth Fernandez Yolatris.
0: Mayang gabi, Rajuman Henry. Yari ng resulta sang aton nga small town lottery sa probinsya sang Iloilo. Second draw kita, Subong Adlaw sang Merkules, Agosto 26, Sig Dosmil 26. Ang aton unang mapalaron nga numero nga nagwasubong nga gabi, amo ang numero 39. Karon magwa na ginadraw ng aton ikaduhang winning number. Number 26. Ang aton ikaduha nga winning number. Saliwat ang aton nga first winning number, number 39, kaya ikaduha numero 26. Number 26. Yari naman ang aton ikatatlong na numero para sa STL draw subong na gabi. Yari na ang masunod o kung ikatatlong na winning number. Numero dos, number two. Muna nga ito nga resulta sa small town lottery sa probinsya sang Iloilo, Subo nga gabira, Zuman. Numbers, three ka sa atong mga karazuman. Ang tatlo ka mga mapalaron nga numero nga nagwa Subo nga gabi. Number 39, 26, kagto. Sa liwat, 39, 26, kagto. Sa antes kita nga magtakop, gina-acknowledge natin na anay ang atong nga draw team head, si Mr. Glenn Hiponea, ang atong draw operations specialist, Georgeline Chris Argelias, ang atong SL representative, Mr. Glenn Sunio, kag atong mga judges, ginapangunahan sang chairperson, Ryan Melgar, kag mga members, Ramon Panes Jr., Barry Cortesano, kag Marbel Gimeroy. Amon ang madulong natin nga resulta sa atin nga small town lottery sa probinsya sang Iloilo. Direkta diri sa STL Draw Corps, Razuman Lanas Fernandez Silatriz, Tatak, RMN.
3: RMN, Palabra de Honor.
2: Salamat kayo, Drajuman Lynette Fernandez, Sheila Cris, sa atong resulta sa STL sa probinsya sang Iloilo, 39, 26, kag 2. 39, 26, and 2. Sa mga nagdaog, congratulations! Kabos naman numero mo, Kas Jesle. Ah, sige pa, saka-saka lang sa sunod. Tapos, masaka naman siya. Sa mga nagdaog, congratulations sa wala. Sige, tayo lang kayang inyo, tayo nagakanto sa Kawang Gawa! Gendolo naman kagin boy lugane ning abahin sa atong pala tuntunan mga kasama sang Mega Man Herbal Capsule. Sa tanan yung mga drivers kinaga biyahe sa Luzon, Visayas kag Mindanao, maginom na sang Mega Man Herbal Capsule, hindi la epektibo sa inyong obra kundi pati man sa paglabing-labing kay misis. Magluwas sina nagaserbi man ang Mega Man Herbal Capsule nga proteksyon sang kalalakinan nga sobra ka stress sa trabaho. Sa Mega Man Herbal Capsule, tanan yung problema sang kalalakinan makuha pero sang prostate problems wala nagatong karo ang hinganiban kun maglabing-labing kay misis. Maislan ina sang pagka-aggressive kung tumaran sang Mega Man Herbal Capsule. Duha ka kapsula kada adlaw, solve na ang problema mabakal sa mga butika. Kag subong man Mega Man Gold Coffee Mix, ang kape para sa matuntun yung mga lalaki nag-aamlig sa atong prostate para hindi magdako o maghubag kayang prostate kung mapabayan mahulog ini sa cancer. Mega Man Gold Coffee Mix para hindi mahuyan kay partner o kung kay misis at yon sa labing-labing. Bangod may ginseng tong katali maka kag sopalmeto nga kilala nga nag-aamlig sa prostate sa mga lalaki. Manamit ang sabor nagabato sa pulaw kag para hindi pagkapoy yun sa trabaho, mag Mega Man Gold Coffee Mix. Mega Man Gold Coffee Mix kag Mega Man Herbal Capsule, mabakal sa mga butika.
3: RMN, Palabra de Honor.
2: Kalikanta ni karon si Senador Robin Padilla sa iya sining walk sa aton through the history lane. Kamabi mga kasama, sa inyo pamatsyag, ang pamangkot ni Senador Ruben Padilla may connection man. Ginatinghuan ko ngayon sindihon si Senador Ruben Padilla kung bala related man ang iyasining argument na ti okay lang magamit sang alias kay gingamit maganina sa mga heroes. Bisan si Ninoy Aquino ang gina-hero sa mga dilawan, sa mga pinklawan, nagagamit sang alias. So ang paggamit sang alias sa confidential kag intelligence operation, okay lang. Tiwal man sa nagsiling, hindi okay. Intelligence kag confidential operation, siyempre, kuan lagi na, maalias kagin lang na. Wala na yan na istoryahan, wala na yan sa debate, Mr. Senator. Ang debate sina diya, no, ang liquidation, no, ngangin kagtuan sa sining mga kwarta, husto mangin bala ng mga tawo. Tawo mangid bala ini nga nagaalias kay Shuniso Bilat, kay Don Piang, kay Timon Pusa, kay Mary Grace Piatos o kung sino pa na, day C.P. McDonald, day Fernando Tempura. Tawo mangid bala ina sila, no? Or ginobra-obra la ni sa babaw lamisa ining mga sulat nga ini. Dira pa lang daw, hindi kadala utok ni Senador Ruben Padilla. Kay kon

0: inaya nagapakita sang wala pagtahod sa mga tao nga nag-ubra sini sa kwarta sa mga taxpayers, no? Para sa ila, iya isa lang kahalampangan ang kwarta. Amo na yung isyo da. Hindi yung isyo da, paggamit iya sang alias. Why na tama na na kalayo iya sang argumento ni Ruben Padilla. Wala na yung ginadibatihan, pwede iya magamit ang alias. Galing, diri iya sa natabo ng ining mga alias ng ining mga karadlawan. No? Mahimo ka na malang sang alias da, tita nito medyo tarong man bla. Kung wala inigin tarantado, di ba? Maubra kayo mo sa mga alias nga kasubong sini. Meaning, gindugsing iya ang kwarta. Amo na iya ang bottom line sina da. Sige, padayunon ta na karon mga kasama. Ang ato niya tingog hiligay noon. Kag check ta report ni Rajman Joel Franco mga kasama sa City Hall, no? Kay ang ordinansa nga mag-require sa traffic impact assessment sa tanan yung mga development sa siyudad ginaduso sa konseho. Kagkaroon check na si Rajman Mon, no? Dira sa may Linubayan, ano na nagkatabo? Dira. 6 minuto sa kaligad sa tak na sining alas sa 8 sang gabi.
1: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This time check is brought to you by Right Med. Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med. This newscast is brought to you by Sakabag ni Baby, Simeticon Rest Time to the Rescue.
2: Shout out sa mga call center agents dira kapareha sa akon. I'm Star. Ang stress naman sa shift, grabe. Kapit pa kang graveyard. Permipula, Hogwarts, Sabaw, you name it. Relate kita dira. Kung ito yung managsuggest sa akon sa stress tubs. With proper diet and exercise, ginabulikan sini yung mabalik ang mga dulang nutrients sa akon bang mood sa stress. Ganit sa bong, fresh and focus with the help of stress tubs. Bisan stress sa shift, try nyo man bala. Wapa ka, stress tubs.
3: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
4: Maayong adlaw, kaupod natin subong si Nanay Elena. Ano po ang inyong problema, anay, sa panunok?
5: Ay nako, iho, grabe gid ang labo. May katarata kuno ako, feeling sang doktor daw pareho sang gabon nga pirmi lang nagatabong sa akon mata. Pero salamat gid kay nabatian ko ang parte sa iBerry. Gintilan ko kag pagkatapos ang tatlo ka bulan, dako gid nga pagbago. Pagbugtaw ko daw gulpi lang naglinaw, wala na ang gabon.
6: Tilawi man ang bagong na produkto nga iBerry Gold na may aras ng 10 mg na lutein. Mabakal na ini sa pinakamalapit na butika sa inyo. Ang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa mga uri ng sakit.
7: Samsung Gold Coffee Mix.
8: Si Stephen, isa ka office manager. Lamo na ako ng tilawan na kape. Ingidyang sabor sa Samsung Gold Coffee Mix. Manamigid sa akong panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
7: Samsung Gold Coffee Mix. Ang kape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Nuns Lemon Oil.
9: Partner, masakit ang lawas? May lanad ka gubo? O kung ginatake ka sa mga lamok, Nuns Liniment Oil Partner ang solusyon para sa imo.
7: Nuns Liniment Oil.
9: Solusyon sa palanakit sang bilog ng lawas.
7: Nuns Liniment Oil.
9: Feel better. Live better.
10: Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit.
11: Charm, Fab, Con, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy kulob sa pangon ng Charm.
12: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pow of thousands of flowers and berries.
10: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
11: Pangdong kumbaka bloom sa Charm.
12: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
13: ACS. Life Extension Vitamin D3.
14: Ang mga tao nga may diabetes, usually makabatsyag sa mas lala nga komplikasyon sa COVID-19. Ang vitamin D, ginapatihan nga maka-improve sa body sensitivity to insulin. Pero hindi enough kay vitamin D ang mahatag sa sunshine kag diet lamang. Gani, magtumar sang Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw. Supports your heart, brain, and more.
13: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
14: Importante nga pahanumdum, siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
15: Sa loob ng 74 na taon, may mga tinig na hindi kailanman tumigil sa pagsasalita. Tinig ng balita. Tinig ng katotohanan. Tinig ng bawat Pilipinong

0: may kwento, may pangarap, at may paninindigan. 74 years of bringing the news closer to the people, telling stories that matter, and being the voice of the nation. At sa bawat taon na lumilipas, mas lalo nating pinapanday ang isang network na kumikinang sa serbisyo, tiwala at malasakit. RMN Networks, a diamond in the making.
1: Supple Plus Gold.
2: Ako galis si Van, pero may lang sakit ako nga dyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, kinitistingan ko ni Bao may alibiyo gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold kay nadulang akong nga pulser.
1: Santon Plus Gold. Mabakat sa mga butika.
0: Giga!

0: Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS
2: TTX 500.
3: Juliet Nol, 56 years old. Ang ako nga blood sugar, 446. Gintilawan ko dayon, inong TTX 500. In 2 times ko, so buong napagpakwa ko, nag-136 na lang ang sugar ko.
2: TTX 500.
4: Pirmi makabatsyag sa ngalay, biring kagmanhid, kulang ina sa B-complex. Parex B gilayon, para mahalungan ng nerves with proper diet and exercise. Wala sing sagabal sa trabaho. Wala sing unta, mag-Farex B. Vitamin B1, B6, B12 is a generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Walang bibitiw, mag-Farex B araw-araw.
6: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS.
7: Life Extension Vitamin D3.
8: Hi, I'm Attorney Luvim Amores. Ang Vitamin D3 ang isa sa mga vitamins nga akon nga gina-take everyday. Kag kung Vitamin D3 ang pag-aistoryahan, isa lang gid ang akon ginasaligan nga brand. Nga I'm confident to take it regularly and to recommend it sa akon nga mga friends kag sa mga family members. Kag ini ang Life Extension Vitamin D3. Again, I'm Attorney Luvim Amores, proud user ng Life Extension Vitamin D3.
7: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
9: Nuts! Herbal Capsule!
10: Ang pag-treat sa alcoholic liver disease partner, natural untat ka na inom alcohol eh. Kag tumar ka na sa Nuts Herbal Capsule, kami positibo ining epekto sa lawas nga makatap na cirrhosis kag kun ano pang balatian.
9: Nuts Herbal Capsule!
10: May kombinasyon sang 13 ka vitamins kag 11 ka minerals sa isa lang ka kapsula. Mabakal sa mga butika.
11: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pala.
12: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
11: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
12: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
11: Helps stop cavities even before they start. But

0: Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
1: ACS! Mighty C!
2: Ang alkaline ng vitamin C!
3: Si Jace, ang una yan, iwang-iwang sa akay. Wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, ilanan. Insulayan ko pa ang Mighty C. One capsule, 3-10. After one week, nanggit ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C!
4: Mabaka, mabuti ka.
5: Plus Gold.
6: Ako si JL. Pagpangumang pangabuyang ko. Hindi ko makapanarabaho ko isa tungod sa arthritis ko. Ang balsa kong pare ko, magtumar ko sa Anton Plus Gold. Kay okay gid ko nun yung sa arthritis. Matungagin na duwadlaw man ang paginom. Okay gid kay wala nagkatake ng arthritis ko.
5: Sampung Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
7: Para sa matilong na dugo,
8: DTX 500.
7: Para sa healthy gatay,
8: DTX 500.
7: Ang DTX 500
8: ang may mataas ka antioxidant.
7: Nga amo naman
8: ang nagatilo sa imo atay.
7: Basta tilo ang atay,
8: happy kanunay.
7: DTX 500,
8: masaligan,
7: epektibo.
8: DTX 500.
9: Makikiraan.
10: Lola, ang dami niyong dala. Sa inyo na po itong upuan ko.
9: Salamat, iho.
11: Ganyan ang Pinoy. Ang Pilipino, matulungin sa kapwa.
12: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
13: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
14: Oras sa DYRI, RMN Iloilo, Filipinas under time, 15 minutos sa kaligad sa takna, alas 8 sa gabi.
15: RNN, palabra di honor.
14: Balikan tani karon ang report ni Regiman Joel kagining impeachment mga kasama diri tanay sa may barangay Linubayan Tigbawan. Okay, daw ay kita ka encounter sining klase sang balita mga kasama sa kadugayon na naton sa radyo nga bangod sa issue sa barangay, bangod sa ginareklamo sa mga pumuluyo ang isa ka poultry, ang mga barangay official nagre-resign. So kaya ang kapitan nag-resign, siya ang appointing authority sa treasurer kag secretary. Di automatic ang secretary, why naman eh? Kag treasurer, ang iski chairman, why naman? So ang mga iski kagawad nila, why pamabalaan kay Giriskwila? Kung anong ila sining stand mga kasama, no? Anong ibalang rason sa ila sining pag-resign? So grabe ining mga isyo sa mga damo ni mga reklamo diri sa aton sa mga poultryhan ngayon kay mga pigiri. Kay kita sa Iloilo is kung hindi man number one, substantial man nga producer sang poultry products and livestock, no? Kagahag mga kasama, no? Ang baboy nato nga ginaproduce ni dako man, no? Ang manok, no? Kanding, baka, mga kasama. Di, hindi naman igar, bukod ka damo sa mga poultry sa aton diri, poultry farm, no? Di dira sa haniwayo, isa man sa ginareklamo do, nagkalabot magana ko sa opisina ni Senador Rafi Tulfo. Sa may haniway da, sa karaudan. O, ito kinadala din ni Rajuman na Rodel Nagligan mga kasama, oh. Sa Barutak, Nuibo da, may ara man. Pero high-tech naman subong ang mga gamit sa mga poultry and figiri mga kasama, no? Ang mga figiri gani subong, ang baboy, di aircon. Diba? Muto sa unang kay Vice President Gigi Marbina ito sa Rosario, Batangas, ang baboy niya to. Aircon! Di wala baho eh, kay aircon! Di subong may mga gamit man amuni, no? Pero mga tao dira sa Linubayan, kag sa Sipitan, amo ang nagareklamo, no? Doban diri sang Sipitan kag Linubayan ni ang poultry. Gareklamo ang taga Linubayan iya, mga pumuluyo, nga baho gid iya ang poultry. Timagamo na iya, mabudlayan ka na mga kasama, no? Kung ang pumuluyo gareklamo, bisan ano kasiling da nga na-comply ini, na sunod man ang tanan diri, kung may baho na iya, mga kasama, kabudlay gid sina iya, sino may nagwanta diya sang baho, sang iti? Sige, standby si Rajuman Moncapalihan. Upo niya si Barangay Kapitan Rene Tanyo sang Barangay Linubayan, Tigbawan, Iloilo. Gindulong anay, kagin na builugan, inigabahin sa atong palatuntunan mga kasama sang non-serbal capsule, may 13 ka vitamina kag 11 ka mineral mga kasama. Subong man, non-scorn coffee, nag-boost sa atong immune system, nag-detoxify sa lawas, nag-alibiyat sang migraine kag sakit sa ulo. Non-scorn coffee kag non-serbal capsule, mabakal sa mga butika.
15: RNN, palabra di honor.
14: Check ta sa Tigbawan, Iloilo, Rajuman Mon Kapalihan.
13: TYRI, Rajuman Report.
16: Rajuman Henry, direkta dire kita subong, no, sa may Barangay Linubayan, Tigbawan, Iloilo, no, matapos nga tinagpasa sa ila kainang resignation man, no. Mga alas 10 ng aga, gali, no, nagpasa ginpa-receive sa opisina sang alkalde. Kung dali kayo wala ini ma-receive, Rajman Henry, kayo wala ipatay na si mayor. No? Tapos, doging diritso ini sa MLGOO sa Banwa. Pero information nga wala in baton sa MLGOO kay wala sang receive sa mayor's office. No? Ayatag ko ba na direkta kay punong barangay?
14: Sige. Ano? Pero ante si Rajman Mon, i-describe the bit, anong sitwasyon da sa barangay hall subong? Ano? May mga tao da? Anong reaksyon sang tao?
16: Ang mga tao di already nagatilipon sa guwasang barangay hall, no? Nag-nabalaw ba? Hindi nga nag-resign ang ilang mga barangay officials, no?
14: Oo. Ubus gid, tanan-tanan gid, no? Pati pito ka kagawad?
16: Yes. Rajman Henry.
14: Sige, abe.
16: Kap, mayong gabi si Rajman Henry.
14: Kap? Oo, mayong gabi gid, no? Kap rin ni Tanyo, sang barangay Linubayan, Tigbawan, Iloilo. Ikapila mo na yung term gani, Kap?
16: Ikaduha.
14: May picture kami din nga nakuha, no, sa mga tao nga ni 2, 4, 6, 8, 7 nga may ginuyatan nga papel nga nagpa-picture sa tubang munisipyo. Amo ni kamo ni Kap, kamo ni mga barangay official ni.
16: Oh, pero actually sir, wala makuha call sina. Naka
14: t-shirt sang
16: picture.
14: Oh. Sang blue. Oh, may mga concerned listener lang kami nga nag-send sini, no. So bali after ninyo nga nag-submit kag ina sang inyo resignation letter, nag-photo ops kamo sa atubang munisipyo. Nagpa-picture gid man kamo.
16: Oo. Mm,
14: okay.
16: Picture kami, sir.
14: Oh, sige. I know nga may mga pending subong mga kaso kamo dira, no? Ginkasuhan kamo sang poultry ini, no? Sang poultry farm ini, no? Hindi na kita magtandog da kap, no? Kay ara na ina sa korte, no? Ang dire lang ang amon nga concern, nga nag-resign kamo, anong natabo kag nga atanan-tanan gid kamo nag-resign na kap bilang barangay official?
16: Ang poliser by dogay naman na biser namon ni na plano. Pero subong labi na materialize kay ang wala akong nabaga daw doon na supakit na kami ka mga reklamo, ka mga pumulo namon until now daw hindi pa kami maka-cater sa problema. Kay di mas kinako kami. Dadalam ko sa kaso, hindi ako makadandol sa merito sa kaso.
14: Ah, so bali ikaw may kaso ka man, kasuhan ka man?
16: Oo, dala ko sir sa kaso.
14: Ah, okay. Sino nagkaso ang owner sang poultry?
16: Oo, dala mo na sir.
14: Ano tanan ka mga barangay official? Ang ging kasuhan?
16: Nakagawad ko, sir. Nakasuhan. Ako lang, sir. Kagapun ng barangay.
14: Okay. May mga pumuluyo na involved? Wala man. Kamo lang?
16: Oo, sir. Kaya almost, sir. Mga 21 kami kabilog. So, nakasuhan, sir.
14: Itong mga nagareklamo?
16: Ako itong nagareklamo, sir.
14: Okay. Naglabot ka mo sa punto nga mag-resign. Ano matabo sa inyo barangay karon kay wala na sang barangay official, Kap?
16: I don't know, sir. Kay depende na kay mayor kung paano niya masiguro. Si mayor na ito interview sina kay ang amo niya. Naka-decide na kami gid nga mag-resign. Kaya daw hindi namin bibla kagwanta subong sa mga reklamo, sa mga amo niya pamuluyo. Siguro hindi mo pwede nga. Sobrang may 1 year, sir, yung reklamo nila.
14: So bali ang natabo nga daw pamatsyag mo na ipit na kamo kag daw ay nakamusang may mahimo sa reklamo. Ano ini may pressure man kamo sa Banwa?
16: Wala man sir pressure sa Banwa, pero ako sir na pressure sa mga tao diri nga until now daw wala blastang klaro. Ang ila nga mga problema kag concern about sa andang na reklamo.
14: Ang parte na sa baho sang poultry. So bali ang naghimo man kamo sang representation sina sang una nga mapalabot man sa Banwa or mga concerned government agencies like EMB or DEA narang ila sining reklamo, pero ang natabo nakasuhan kamo.
16: So daw din ako maka-comment sir kay mas matando na to.
14: Hindi ang sa kaso lang bala bali na filean kamo sang kaso bangod nagreklamo ang pumuluyo ginprekurar ninyo amo nang asubong daw na kuan kamo do na puno ka na ngati nagbulig lang kamo sa pumuluyo ang mapasilitate ila reklamo do na dala pa kamo iya sa problema. Do amo na
16: precisely biak pang sa ako ni party bay sir Indre. Ang tabo abi ang ako to nang ang ginpalapot ko lang reklamo ka kun pumuluyo sa Banwa.
14: Okay.
16: Pero ti ana tabo siguro na dala ko sa kaso kay ti ako biak ng punong barangay mo.
14: Okay, tiyan mo ganina, ginpalabot mo lang tong reklamo sa pumuluyo pero nakasuhan ka pa, no? Bali, anong natabo sa inyo sining kwan nga resignation letter kay sino nyo naging submit kay usually pag incindi ko sina daw sa mayor gid no mayor ang maka-approve.
16: Oh, si mayor ay ni submit sa office ni mayor pero subject na ni mayor kung saan niya aprobahan.
14: Okay. Pero do may ara na balakap nga kwan mo nga daw pwede nga hindi pagbatunon sang mayor, so hindi pagbatunon sang mayor hindi ka mo considered resign. So ano ining inyo nga resignation no? Irrevocable.
16: Irrevocable, sir.
14: Meaning nga batunon kag sa hindi sang alkalde ang inyo resignation, resign gid kamo ya.
16: Oo, pero may date pa man kami sir kangamon nga effectivity kangamon resignation ang September 10.
14: Ah, asa pa man sa September 10.
16: Mm-hmm.
14: Oh, nga September 10 ka pa may ano may session pa ka mo or ano?
16: Hindi ko lang pag ambag sir.
14: Okay.
16: Sige, pag, sige. Mayara ako kung kwan. Mayara ako bala nga naisip pala nga at least kung manabot sa amo nga pizza.
14: Okay. Ho. No problem. So daw
16: pero hindi ko lang pag devolve ko ano.
14: Okay, sige. No problem. Naginarespeto nato nina. So how about ang imo sining treasurer kag secretary no kay appointee mo ini sila no, ikaw ang appointing authority. So it goes to say kay waay ka na, nagresign ka na. So ini sila waay naman.
16: So dalaman under sa layo di sir, co-terminus man sir. Kung ang tanan nga ginapoint ang punong barangay automatic pag magalin o kung mag-resign ang punong barangay automatic, resign mo sila tanan sir.
14: Okay. Ang informasyon naman ng inyong SK chairman, upod man, nag-resign man?
16: Ay, yes sir. Oo.
14: Kay member man siya as ex officio member man siya sang council mo no, so bari barangay daw barangay kagawad man siya no. So ang iya mga ang mga SK kagawad niya daw pito man na kabilog, anong status nila, nag-resign man sila or ano?
16: Wala pa sila ka-resign sir, bali si SK chairman lang.
14: Si SK chairman no. Pila ganing inyo nga population cap daw, ano kadako ning inyo nga barangay?
16: Na daw gamay lang kami sir, mga 500 plus lang amon population sir, mga 580
14: o 620 no. Damo naman no. Tapos ang inyong sa una tawag ira no, anong pilang annual nga intiin ninyo
16: at this moment sir? Sir basic ko mga 3 million plus.
14: 3 million. Okay, dako naman no. Te ang inyo sining kwan nga honorarium. Mga how much?
16: Manong sir, kontrabisir ang honorario, means appointment ng sir eh. Nasa 700 plus. 7,000 plus.
14: 7,000 plus. Ito yung kagawad mo, nubo pagiday, no?
16: Oo, mga 5 plus, sir.
14: 5,000 sa isa ka bulan, no? So meaning, aside si na iya, kay sa umaman, kay hindi man adlo-adlo trabaho ginin yung nag-session ka mo, at least daw, pag insindi ko, once a month, malang ayun yung session. So may ibang kaya nga trabaho?
16: Twice a month, sir. Twice a month.
14: At twice a month, no? At twice a month na subong, no? So aside sina yan, nag-ano ikaw? Gapanguma ka na?
16: Polisari kwan eh. Ang may ara ko nga kwan ako bala, nga pangundrada ako electrical kahit i-registered master electrician ako license.
14: Okay. So ama na yung imong occupation, no? So ma-focus ka na lang daya mag-amon eh? Hindi ka na mag-barangga?
16: Doon mo ginapun to, sir eh. Doon mo ginapun to, kaya wala na stress. Para wala na stress, sir.
14: Okay. Pero te ano na ikaw da personally nakapanimaho ka man na, apektado ka man sang baho?
16: Okay, yes sir.
14: Okay. Te kung mag-resign ka, amo man gyapon eh kung may baho dira hindi man madula ang baho gyapon kap.
16: Pero at least kung sir kung mag-resign ako, te para at least may manwan ko sa stress ko kag basi bala kay ako masibasi baka performan ang ibang nga barangay officials nga mabulos sa akon. Kaya ti siyempre ako ito na may kaaso mo.
14: Okay. So bali ang matabo sini daw, hindi ko ka daway ko ka-encounter yung gawa ka po. No? I don't know kung ikaw may idea ka na may sa kadugayon ni mga pagka-barangay official sa pag-insindi ko daw naging kagawad ka man sang una. May ano matabo sini ang ma-appoint ang mayor ino sa kung sino ang interesado da nga mangin barangay official ino.
16: Aba si sir ako da pagintindi sir mapatunga na sa sorang DLG o SMLGO. Tapos kung depende sa si mayor kung ma-appoint siya. Depende si mayor ba so, sir si mayor interview niyo.
14: Ini pero sa imo lang pagkabalo abi anong matabo sina do mayor gid ma-appoint ino or
16: ang mayor ma-appoint
14: ang mayor sang kung sinong gusto dira no.
17: Okay. Mm-hmm.
14: Sige, no? Di, anong pamatsyag mo subong kay by September 10 ay na ikaw position na kap do? Ano, do nagtauhay pinsar mo?
16: Ang subong-subong, sir, ang muna ang plano. Kasi sir nga ma-resign para at least mataw ay makupinsar ko, sir, kay ang responsibilidad na, sir.
14: Mm-hmm.
16: Sa damo, abe responsibilidad mo kung po ng barangay. Ikaw tanan, may problema sa barangay. Ikaw mapasaan.
14: Hmm. May confidential fan ka kap? Why? Why, no? Why ka mo yan?
16: Why?
14: Intelligence fan, do I? Do kung may ara, tani, basi hindi ka mag-resign. Pangkot ko na kayo, basi kung may ara. Bala, basi, masalingan nga hindi ka nalang mag-resign.
16: Hindi, wala, wala man
14: joke,
16: na.
14: Joke lang na.
16: Ay, ibar since ah. Ibar since na, nga may rap, damo, di ka pare, gani damo, opas ako, na wala kaya ko na pagtandog. Sir, kay te, hindi mo gusto, nga, ang mga mo naman kwari operator mo na ay eh, hostage ako wala maliog ako kung magbaton ako never ako nagbaton sina sir ever since.
14: Hmm. Okay, ining poultry dira sa inyo kap anong kanya subong sige na yung operate niya or ano nag stop or ano sige operate
16: daw mo kanya sir ako concern ang mga mo siguro nga concern kay na sir nga nag resign kan may kaya nag load naman sila eh.
14: Ah, may dugang naman nga manok. What do you mean nga nag load? Nag-ili sila sa manok or nagdugang?
16: Baga, daw may cycle, bla? One cycle.
14: Ah, okay.
16: Ang mga baga one cycle, kaya nag-load sila ng amo na capacity niya eh.
14: Mm, okay. Sige, no? Hindi kita makapadalom sa ibanda, no? Kay may mga kaso, dali ka mo dira, nga ginapangatubang, Kap, no? Dari lang kita sa inyo, sining resignation, no? Sige, with that, Kap, rinitan nyo, no? Ano galing hayo mo? Muroy? Muroy? Kap Muroy, no?
16: Muroy.
14: Sige. Thank you, Kap, no? Sa oras mo dira sa RMN, mayong gabi dira sa inyo.
16: Mayang gabi, Mr. Tay. Thank you so much.
14: Hmm. Radyo Man Mon?
16: Kap rinitan nyo.
14: May mga pumuloyo da sa Barangay Hall, Radyo Man Mon. Interviewan sila, B. Anong ilang mambal? Kaya, why na sila barangay official? Ano, nasubuan sila, no?
16: Ano reaksyon nyo? Nag-resign ng inyong barangay official? Anong reaksyon nyo nag-resign ng barangay official?
18: Ilan na decision, sir. Wala kami may mo. Kaya mo man ilang gusto na matabo ng pahuway sila sa ilang ugtas o stress sa mga tao. Wala kayo na. Makamula naman bal na po.
16: Okay. Na nagkaroon ng mga transaksyon nyo sa barangay ni nung
14: mga ayo sa barangay clearance why sa may makuhaan karon
18: ate Madrid so nalang guro kami sa banwa kung ano gid man eh kaya wala naman kami kay barangay official subo eh or depende lang mahulat lang kami kung sino eh kuha nila diri tugro nga kuan bagong official.
16: Okay. Hulat sila ko na kung sino yung tugro sa banwa medyo man hindi no kiti ang effectiveness dito ang balikap September 10. No?
14: September 10. Oh.
16: So 15 days ko na eh.
14: So batunon, irrevocable ang ila resignation. So batunon kag sa hindi ni Mayor Teruel, ma-resign gid sila Yara Jumanmon. Hindi gid sila magpapugong?
16: Yes, yes. So, okay, irrevocable ang resignation. Yara Juman Henry, no? Risa subong, ang tabo ko sinigilin kay ginambal ko kay nanikap kung again load na per cycle. Amo nga wala sa mong baho subong kay do, nag-load pa lang bag-obla, no? Mga 100,000.
14: Meaning may adtong mga ginsagod sang una to, gin-dispose na to, gin-ihaw na. Daw sa Bounty Fresh kuno ni ginadala Rajman Mon, ang Bounty Fresh ang ilagi na suplayan. So meaning na harvest na to, so mabutang naman sang bago mga piso naman para padakoon amo na.
16: Na piso naman subong ang gin.
14: Sumabaho so, malang na siya kun magdalag ko na ning mga piso nga nagapinang iti na no.
16: Yes. So,
14: pero kung ginasunod malang sa gusto, kung natinloan, siguro hindi man mag-usbong gina, no?
16: Amo ganin, no? Kasi doon may mga regulations muni sa biosecurity man bala, no?
14: Kung may mga chemical man nga gina-apply na, di ba? Para hindi magbaho.
16: Yes, so, regimen...
14: Pila ka, kwan nga, na ka mga heads ko na da? May idea sila?
16: 100,000 heads, ang information na po.
14: Dako, gali.
16: Dako, ni, oh.
14: Dako, no? 100 heads sa pilang kilo sang manok subong Rajuman Mon 230. So ang isa ka head kun halin sa poultry pilang bakal 100
16: ang kilo to dira lang kilo 200 plus mo.
14: Di sa market na iya no pero kun halin niya sa poultry
16: mga 100 plus uray.
14: 100 plus no.
16: Dinagito kanto pilang
14: piso. Times sa bisan 100 lang abi no. Grabe, 10 million?
16: Eh, dako-dako na, oo.
14: Oh. Dako nga business.
16: Amo gani, no? So, subong, hindi mapagtagan, wala sa baho, wala sa langaw. Kasi, amo ni, no?
14: So, wala man niya langaw, or may ara?
16: Ang asob na, wala. Wala man baho. Kasi man Henry.
14: Hindi, no? Ang amo langaw, ang ba, ang magluwas sa baho, may langaw pa?
16: Oo, oh, may langaw, ma'am, no? Kagbaho, gino? May langaw.
18: May langaw, wala nagawa, subong, pero ang baho, pero... Kapag sabong wala si Baho, kaya mag-pandro may arag din ng langaw kung mag-pandro. Kang una, grabe, gitin lang ha, pero nag-ganagan, kaya siguro ginaistihan nila. Ang baho lang gitin
16: ako. Ang langaw, kung na-konspiryante, nag-matama kung si Baho, sige-sige. Pero dyan ni Ray, no? Diba ng sitwasyon, dali kung mag-matama, pero mag-tawag si Gregor, mag-mature bala ang manok, sige-sige ng sagot. Sa may poultry, meron dyan man no? So, maling sitwasyon din subong, pwede na tigayon, hindi nga mapasaman din ang resignation nila sang aga. Kasi nakabalo naman, aware naman ng mga pumuluyo din sa may barangay, Linobayan, Tigbawan, Ilino, Radyoman Henry. Hmm. Opo, dari kay Radyoman Ronald Sanchez.
14: Si Juan Galay Radyoman Mon, si ang Minro da nila, Domingo, tanak mo?
16: Si
14: Mr. Triblio plus Rick Steele.
16: Ah, si Mr. Rick Steele, no?
14: Muno kayo sabi. Nananalo na eh, pre, hindi ko. Napit kami pre na ton, pre. Masyari sabi na ton, di nga subong, ari ka sa Tigbawan or ari di sa syudad? Hapiti, sabi, hapiti siya.
16: Sabi karon kay Garip Time na sa Lekon, open niya nga, no eh. Messenger, no? Si Sir Rick Steele, no?
14: Jo, iya gini kay Minro mo Municipal Environment Natural Resources Office.
16: Amo gani. Sige, so kuning update na to na. Direkta diri sa may Barangay Linobayan, Tigbawan, Ilino. Ito duman Ronald Sanchez kasama mo sa DYRI Armen Ilino, Radyo Man Moniales Kapalian, Tata Carmen.
17: RNN, Palabra di Honor.
14: Salamat kay Radyo Man Mon Kapalihan, no? Direkta sa may barangay Linobayan, Tigbawan, Iloilo. Amo to si Radyo Man Linet kagina nag-STL kay out of town si Radyo Man Mon. Grabe ni nga balita mga kasama. Duway ko kay encounter ni mga barangay officials nagre-resign, no? Duway ko sa may madumduman, no? Nagre-resign pati SK. Nagre-resign mga kasama, hindi sila ka sa ranks problemas barangay. Ang ginareklamo nga baho sang poultry. Ginbuligan nila facilitate nga mapalabot sa opisina sang mayor, kinasuhan pa sila. Kinagdrag nga nagdrag ang kaso, sige inaway nila, sige man ang reklamo nila sang baho. Ay, hindi nakagwanta, barangay official sila yun natin. Resign ta. Di sino ko masulbar sila problema kay way ng mga barangay official, sino ma-represent sina da? May ara ayhan? Mangkot na bira dyan mon, may ara da gustong magbulos barangay kapitan? Nga nagayapa-yapa masalig sa ati, nagre-resign sila, kita naman! ang kontra ni Kap pala nagligad to, kung may ara sa kontra Radyoman Mon, kita abe, naton, kung may ara interesado, interview ka na abe, kung may ara interesado, magpa-appoint dati, ang matabo sini, kung uhusto nga ito niya understanding mga kasama, no? Kag-interpretation sa kasubong sini, may mga mass resignation, ang mayor ma-appoint no sang somebody nga pumuluyo man dira no registered voter man sang Linobayan ma-appoint siya no ati ikaw makapitan ka ikaw konsyal ikaw SK tapos ang ma-appoint ka kapitan ma-appoint man siya sang secretary kag treasurer no basta hindi niya parente no amo na sa laye mo sa local government code no ang i-appoint sang kapitan nga treasurer kag secretary hindi niya dapat pariente kay miigo siya sa nepotism. Ti may ara blada interesado nga magpa-kwan, magpa-appoint. Ay hindi na si Kwan, si Pare Rex Phil Radyoman Mon, si Attorney Jerlyn Campos Sagrado kuno ang head sang Mindoro. Awabi ko si Mr. Rex Phil.
17: RNN, Palabra di Honor.
14: Sige, hindi gali siya, no? Lain gali. Pero yung pag-insindi ko sa una, di ba, or sa Menro office lang siya.
17: RNN,
15: Palabra di Honor.
14: Sige, pagbalik na mga kasama, si Rajuman Mon Kapalihan, no? Si Konpartani, si Rajuman Mon, galing kayo may amuning occurrence mga kasama dito sa Tigbawan. So, gin una natin si Rajuman Mon. Pagbalik ta, si Rajuman Joel Franco mga kasama, angot ini sa ginaduso ng ordinansa, no? Nga dapat may impact assessment sa tanan yung mga development sa syudad. Mga kasama, no? Ginaduso sa konsiho. Kagang aton nga tingog hili kayo nun. 39 minuto sa kaligad sa tak ng alas 8 sa gabi.
19: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This time check is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na. This newscast is brought to you by The Strongman's Multivitamin, Revicon. This time check is brought to you by Playtime Entertainment, Born for Happiness. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
20: ACS! Ako si Richard, isa ka tricycle driver ng galingin ulo ko, na ibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. Cindy Trebayo, tatlo ka bisis sa isa kadla. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
21: D3Bio! Ang D3Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3! Makabuti ka!
22: Vita D Plus Coffee Mix. Good day sa tanan. Upisahi ang adlaw sa pag-inom sa Vita D Plus Coffee Mix. Nagbalik na ang paborito nyo kakape nga may vitamin D3, reishi mushroom kag magnesium fruit extract. Manamit, makamot kag healthy nga kape. Vita D Plus Coffee Mix.
23: Mabakal sa mga butika.
24: Magkano kilo ng karne?
25: 500. Ma'am, bagsak presyo na yung 600. Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko na 800.
26: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic na pasarapin ang anumang lutuin. Mele Candiveros po. At ang gamit ko, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa sangkap. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa sarap. Kaya ang pamilya, all-in ang saya. All you want na sa all-in-one Maggi Magic Sarap. Bili na!
27: Sarap magkasama!
19: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
28: Uy, concerned lang ko. Kundi pamati ka. Kung gabalik-balik ang sakit sang tiyan, kagkapangaslong, posible nga hyperacidity ina. Hindi kasarang ang stomach pain meds lang. Mag-Kremel S-Tablet ka. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by ESRC, September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilabyan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simethicone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
29: Abyan, nagkakusog ang aton immune system kung healthy and digestion kag tinlong aton kaunon. Ang maayo nga balita, may aras ang super fiber. The fast-acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sigurado epektibo. 2 to 8 hours after inom ng super fiber, epektibo. Mapagwa na ang mga higko nga hindi dapat magtinir sa lawas. Para sa mas maayong resulta, imnon ang super fiber 15 minutes before breakfast tukon bago matulog. Kag life extension vitamin D3 pagkatapos magkaon. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sa super fiber. Mabakal sa mga butika.
30: I have Lagnat and I have Sipon Tag 2. Pwedeng flu.
31: Mag BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
32: Unilab quality yan.
33: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
34: Ang iniinom kong gamot, yung hiyang sa akin.

0: Alam ko quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrcof. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ambroxol Hydrochloride, Myrcof. Humok ang tig-ang aplema. Afford pa.
3: Agay, nabughat ko. May upod pa ng sakit lawas, sakit ulo, kagilanat.
4: Ang diskarte sa Ilonggo dira.
5: Rexio Forte!
6: Masasig banat sa abat!
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
0: Unilab quality yan.
7: Paracetamol caffeine is a generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: That portion was brought to you by Maggi Magic Sarap. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap. This news is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S, Hyperbilis-Bilis-Bilis sa Hyperacidity in as fast as 5 minutes.
9: Mighty C, ang alkaline ng Vitamin C.
10: Ako si Mimi.
11: Galing kasi napit akong tuhod.
10: Rightis na gali.
11: Pero sa ang pagsugod ko, inom sa Mighty C, 2 capsule 3 times a day sa sunod sa isa kabulan, wala na ginabalik ang rightis ko. Tibog, gid kaayo ang Mighty C.
9: Mighty C, mabaka sa mga butika.
12: Goodbye!

0: Malupit sa kamay mo, mabait. Try Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS.
1: My family history ba na kamuusong diabetes?
2: Mag-TDX 500 ka!
1: Mataas ba na ang imo blood sugar?
2: Mag-TDX 500 ka na!
1: Mag-TDX 500!
2: Ang may powerful compound!
1: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
2: TDX 500!
1: Garantisado!
2: Epektibo!
1: Aramis mo!
2: TDX 500!
3: Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape ang mga Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong palabor. Hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag glota. Bangod yara na sa Santon Gold Coffee
3: Santon Mix. Santon Gold Coffee Mix.
5: Nagkape ka na.
3: Lalakas.
5: Agad.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS. D3 Bio with Physio.
2: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
1: D3 Bio, ang D3 gamay Physio, ang Physio gamay D3. D3 Bio.
3: Life is short, so let's make it sweet. Ako si Jojo Javier, isang pastry chef.
4: Physically challenging ang trabaho ko. Worth it kapag nakikita kong happy at satisfied ang clients ko. I feel inspired to work every day. MX3 Capsule, dito ako believe.
5: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
7: Cellphone Plus Gold.
8: Ko si Mercy, harap ko ang Almoranas. Nagpa-check up ko, gintagaan ko bulo. Wala Japon ko noong pawan. Intry ko ang Cellphone Plus Gold. Sulgod sa duwa kabulan noong pawan.
7: Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas.
9: Pinagaling.
7: Pinahusa.
9: Cellphone Plus Gold.
10: Sa mga butika.
11: Sa maabot nga Agosto 10 hasta Agosto 28, ang MRCA magapadulong sa Iloilo. Tanan nga mga bata nga nagidad sa anong kabulan hasta 59 months. Makabaton sa isa ka bakuna kontra measles kag rubella. Sa aton maginikanan, hindi na magpangduha-duha. Aton anak, pabakunahan sa gintalan ng schedule sa mga health center. Ang measles rubella nga bakuna madugay na nga ginagamit kag subok na nga safe kag epektibo kontra tipdas kag makaiha. Balatian nga tipdas kag makaiha tap na unta. Dali na kag magpabakuna sa MRCA.
12: Sa loob ng 74 na taon, may mga tinig na hindi kailanman tumigil sa pagsasalita. Tinig ng balita. Tinig ng katotohanan. Tinig ng bawat Pilipinong may kwento, may pangarap, at may paninindigan. 74 years of bringing the news closer to the people, telling stories that matter, and being the voice of the nation. At sa bawat taon na lumilipas, mas lalo nating pinapanday ang isang network na kumikinang sa serbisyo, tiwala at malasakit. RMN Networks, a diamond in the making.
13: Kilo ng karne?
14: 500. Bro! Ma'am, bagsak presyo na yung 600. Bro! Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko na 800.
15: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic na pasarapin ang anumang lutuin. Mele Candiveros po. At ang gamit ko, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa sangkap. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa sarap. Kaya ang pamilya, all-in ang saya. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap. Bili na!
16: Sarap magkasama!
17: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
18: May problema ka ba na sa imo pagpamuhin?
19: Mag Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product aprobado sang FDA. Garantisado nga epektibo in just 2 to 8 hours. Mapagwa mo na ang mga higo ka pwede makahatag sa imo sa mga malalakang makamamatay sakit. Dirty colon is the number one silent killer. Mas makita pagid nato na maayong resulta kung i-combine ang pag-inom sang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
20: Pirmi makabatsyag sa ngalay, biring kagmanhid, kulang ina sa D-complex. Parex B gilayon, para mahalungan ng nerves with proper diet and exercise. Wala sing sagabal sa trabaho, wala sing unta, mag-Farex B. Vitamin B1, B6, B12 is a generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
21: Walang bibitiw, mag-Farex B araw-araw.
22: Maayo ang lawas ang bata mo.
23: Sus, masakit ang man ino.
22: Ay! Ang bata nga mapagsik lang tawon, pwede gihapon magka-immunity gap. Antis pa magmasakit, unahin na sang Celine Plus. Nagabulig para ang kinanglanon na vitamin C and zinc sang bata makumpleto. Bulig para protektado. Adlaw-adlaw. Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag-Celine Plus araw-araw.
24: Unilab quality yan.
25: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
26: Ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Mag-Celine Plus araw-araw.

0: Mahilap quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrcof. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ambroxol Hydrochloride, Myrcof. Humok ang tig-ang aplema. Afford pa.
3: Agay, nabughat ko. May upod pa ng sakit lawas, sakit ulo, kagilanat.
4: Ang diskarte sa Milonggo dira.
5: Rexino Forte!
6: Masdasig banat sa abat!
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
0: Unilab quality yan.
7: Paracetamol caffeine is a generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Banyos-banyos para sa buton. Mami, ang buton, ara sa sulod sang chani baby. Dapat, sa sulod man ang solusyonan. With Restine Drops. Basta gani buton.
9: Restine to the rescue.
0: Unilab quality yan.
10: Simeticone is a generic name of Restine. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Oras sa Riway Aray, RMN Iloilo, Philippines Standard Time, 51 minuto sa kaligid sa takna, alas 8 sa gabi.
12: RMN, Palabra de Honor.
11: May nabilin patagali kay Senador Rubin Padilla, no? Gusto nyo tapuson ta pa to? Gusto nyo pang mamate? Tapuson ta to ah. Nakapost pa lang to, pe, no? Balikan ta to karon mga kasama, no? Sige, standby, i-check tanay si Rajuman Joel Dugay-Dugay. Are, anaya, aton nga tingog, hiligay nun. Upod kay Rajuman, Fia May Otero.
13: Tingog, hiligay nun. Ang pagtibong sa namatan nga pulong upod ang sumakwelan Iloilo Incorporated. Tingog, hiligay nun.
14: Ping binalaybay, ginating uluhan, bugay nga kalipay. Saksi ang mga tinumpi sang palay, sa kahimpit sang ila paghigugmaanay. Ang pagrespeto kag pagpalanggaanay, na pagkit sa relasyon ni Toto kag Inday. Masami mabatian sa ila pagistoryahanay, palanggaon kung ikaw akon Inday, ikaw akon paghahalungan sing tunay, kasubong ni Maria, nga isa kaulay. Kaupod ang iban pa nga soltero kag mga linay, sa idalom sang puno sang bugnay. Bit-bit ang mga gitara, sila ang magakilitanay, pinaagi sa mga ambahanon, ila ipabutsyag ang kalipay. Sa mga pamatanon, binagbinaga ang mga bagay-bagay, ang paghigugma hindi katulad sang isa katinapay, nga kung hindi ka na, imo igaluad kag igasikway. Halungin ninyo ini, kay espesyal ini, nga bugay. Ining binalaybay, ginsulat ka ginpakigbahin ni Grace Barrios na kaagom sa ikatatlo nga padya sa ikaapat nga tuig sang ingo sang tagipusoon sa Sumakwalan Iloilo Incorporated. Ining abahin, ginadulong sa inyo sang Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Kabalo-kabala nga ang pagkamalipayon makabulig nga malikawan ang stroke, high blood pressure, kag iban pa nga balatian sa korason. Kung happy life ka, dapat parisan mo man ini isang powerful nga supplement, ang Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Ang Dr. Pinoy miyara sang alkylglycerols kag omega-3 fatty acids nga gapadugang sa imo resistensya kag nagapabakod sang imong korason. Kung nagamaintenar ka sang Dr. Pinoy's Squalene adlaw-adlaw, mabatsyagan mo gid ang alibyo nga mahatag sang Dr. Pinoy sa imo. Sulod sa pagtuon, ang Dr. Pinoy's Squalene may kapasidad nga mabuhinan ang risgo sang pag-angkon sang neuroinflammation nga nagaresulta kung pirmi ka stressed. Gani indi magkabalaka mga karadyuman, mapa-arthritis man, high blood, diabetes, asthma, kagiban pa nga masakit, masaligan mo gid ang Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Gani para sa happy life, mga utod, dapat may Dr. Pinoy's Squalene kagid nga kaupod. Mabakal sa Nilaw Drugstore sa Arandavel RX, Jam Pharmacy, Jorge Pharmacy, Familia Pharmacy, sa Kalinog Drugstore sa Equity Drug, RX Queen Pharmacy, RJM Pharmacy, J. Beluso Drug Mart, KMP Drugstore, Farmacia Dorego, Migs Pharmacy, and KAG K&S Pharmacy.
12: RMN, Palabra de Honor.
11: Salamat gid, Rajuman Fiamme Otero, sa ato niya tingog hiligay nun. Standby ka Rajuman Joel Franco, gindulo naman kagin builugan, inigabahin sa ato nga pala tuntunan mga kasama sang Soft Touch Wonder Oil. Yari na ang Balanyos, ang pagbalangga ang ginatawag haplos na mula sa puso ara na sa inyo mga butika. Soft Touch Wonder Oil, may lima ka hindi basta-basta ang ingrediente, kagin pedalong gid sa maidid nga pagtuon, may aloe vera nga nagabulig pa banaag sang panit, nagapakupos ang singal kag nagapatubo sang buhok, may lemon, may eucalyptus, may virgin coconut oil kag rosemary oil. Soft Touch Wonder Oil, ang balanyos nga may vitamin C mabakal sa mga butika. Kag subong man, Kape Henyo 14-in-1 Herbal Coffee. Ang kape nga 14 kabilog ingrediente niya, pero barato lang, 25 pesos lang ang SRP sang isa ka sachet. Kape Henyo 14-in-1 Herbal Coffee, may collagen, mangosteen, balonggay, garcinia, cambogia, chia seeds, black cumin, kokwa, gotokola, makarot, ginseng, kag may kape, mga kasama. Ang mga ingrediente nga ini, kilala nga nagapahubin, nagapahilayo sa balatian, nagapanami isang pagpamuhi, nagaparilak sa una-una, nagapautay isang pulao, ginapapagros ang pagangganay, nga mas ginpatama ispas ang stevia, kaginpananam sang non-dairy creamer. Kape Henyo, 14-in-1 Herbal Coffee, mabakal sa mga butika upod sa Soft Touch Wonder Oil. Kag sa Shop at Samara sa Merrymart Mall, malapit lang sa main entrance sa Activity Center.
12: RNN, Palabra di Honor.
11: Ang ordinansa nga mag-require sa traffic impact assessment sa tanan sining mga development sa syudad ginaduso sa konseho. Check naton, Rajuman Joel Franco.
12: TYRI Rajuman Report.
4: Gin-recommender na for passage sa second reading, no, ang ordinansa nga nagadihon sang kunang nga mando, no, sang traffic impact assessment sa tanan nga mga development projects diri sa syudad sa Iloilo. Ini nga mga proyekto, Rajaman Henry, mga vertical horizontal development may inisya, kinanglan nga mag-agi inisya sa at ano sa traffic impact assessment. Ini nagatuyo nga may baluan kung ano ang impact niya sa trapiko sa Iasing area kag sa mga adjacent nga mga properties. So no, sa kay Councilor Cedfrey Cabaluna, ang author sa sininga ordinansa, kung mag-apply sang ilang location clearance ang isa ka developer, no, ma-meet ini siya sa isa ka sa apat ka team nga mo ni siya ang sort of magadetermine, no, kung ano ang ila sininga pagpreparar sa trapiko, like may arabla sa sang ampol nga parking area din ang loading unloading area nila, no, kag pati na dira ang mga traffic count kung pilagid kada ano kada ko ang tugahon niya nga pagutok sang trapiko sa sininga lugar. So no, sa kay Councilor Cabaluna, ang ininga ordinance na gatuyo nga sa wala pa matabo ang mga pagutok sang trapiko sa isa ka lugar, mapreparahan na. Kay usually ang nagkatabuson sa iya, may matukod nga development pag operate nga development, wala man tun anang iya nga traffic impact, ginuto ang trapiko, ma-responder ang syudad, ma-deploy sang tao. Ang guwa niya, sininga daw reactionary kita. So dapat sa wala pa matabo ang ginapananaw nga mga epekto niya sa palibot, no, dapat nakadiho na, no, sang traffic impact assessment ang tagsa-tagsa ka mga developer. Ginhalimbawa diri ni Councilor Cabaluna, ang ginhimong traffic impact assessment sang SM sang ginbuksan dira, no, sang ginpatindog nila, no, ginredevelop nila ang duha ka mga merkado wherein gintunaan ginila dirang impact sang trapiko nga sang una ginaduso dira nga dapat matuway, but because nga sa TIA sang SM makita nga magutok siya kung ituway, amuna nga gin one-way ang inaadirang area. Maluwas ini, may ibang pagiging mga dalago sa mga development, kinikakatabo sa syudad sa Iloilo, nga nag-necessitate gid, no, sa sining traffic impact assessment. Kay suno kay Cabaluna, sa Masami, nagareklamo ang mga pumuluyo because kibot sila pag-operate sa isa ka development, gutok na sila sa lugar. So sininga ulihin na kung maamo pa lang mag-respond ang syudad. Pero kung madiho na nga daan ang traffic design, ang traffic programs ng area, before ba sila mag-operate, at least, no, mahandaan, kamapaganhagan ang epekto sini kagpagutok sa palibot. Ari pamatayan na ton ang pagpahayag ni Councilor Cedric Cabaluna, ang chairman sa Committee on Transportation ng author sang ordinansa.
15: TIA, sa una requirement ini sa locational clearance, pero go compliance lang bala, ginapabaton lang. In fact, wala gani iban napasubmit. In various cities, I think in the country, go Pasig pa ng Kagnaga, and in other parts of the world, this is now a really very important platform, no? a traffic impact assessment is a requirement for any development in the city. Now, high-rise buildings, subdivision, malls, convention centers. No? So, guwaya na, it's a prerequisite on the location of clearance. So, for example, may patindugon ka nga building. In the past, no, patindog ka da, approve ka sa building permit. Pero pagkatapos, problema ho naton ang resulta niya nga traffic. So, dako ina nga bagay, kay tingin ending, mareklamo kita ang nag-traffic. Pero tiyang city mariak na, dira na mabutang toksilyari, dira na mamangita taga inugbapal sang aton traffic light, magpalapad sang sidewalk, mamoblema kung din loading and loading. All these things yung katabo in the past, reactive kita. And hindi na nasya mo ng trend in other parts of the world. Really, we need to be proactive about it. Any development for that matter should first submit their traffic impact assessment on the sa ila submission pa lang or pagkuha pa lang nila sang locational clearance, meaning wala pa building permit. Para dira pa lang, for example, may traffic impact assessment sila, may istoryahan na ang mitigation measures. Among others, pilain yung parkingan. Ikadwa din ang loading and loading zone. Ikatlo din na mahulat ang inyong mga pasahero. Tapos ang iba nga bagay nga hindi man diri sa ila property pero may impact na sa pinakalapit niya intersection. No? So may istoryahan na ina. And in this case, mitigation measures can be agreed upon. And may arap man ta nga medyo muning medyo ginahitso na lang naman subong ang traffic regulatory fees nga may balayaran sila nga madiscountan man kung mag-agree sila sa mga mitigation measures, no? So amo na siya, it's really a proactive approach, no? Case in point, if you remember, nagamit ang TIA approach ang markets. Remember, in the past, atong nag-propose sila for two-way around the market. Ginbalikan naton kaya ang SM yan, gumay TIA na sila regardless required siya sa city or hindi. Ginbalikan, kag nakita dito, even the TIA recommended, ni one-way anay ang all around that. So, we want to have that approach. So, we're looking at upcoming developments. We have NU coming. We have some malls development and some probably convention centers in the proposal in the future, even Sunset Boulevard developments. So we would really like nga hindi nang kita permi magsalo sa problema sa trapiko nga dala nila. No, even public infrastructure. May mga, ang mga hospitals are undergoing mga building constructions, both Benito and even Western Visayas Medical Center. Di karong problema, anta na akong din at sila ka-park. Tapos aking pang tao sa aton, kaya nga hindi ka-park sa gwa nila. When supposedly, part of the consideration already of your construction should already be what will happen to the resulting increase in traffic nga pagadalon sa imo development. So that's in gist, that's how it's gonna be.
16: Sir, how sure kita sir nga ang represent nila nga TIA sa aton maging truthful siya based sa study of expert?
15: Hindi siya ba mamatumatuhan lang nila, no? So before, when the intention to submit for request for location clearance happen, dapat mapungko gid sila sa team nga may apat ka team, we call it the traffic impact management unit, nga they will have to sit down and may scoping session. So ang scoping session is i-discuss da ano yang imo yang ubrahon nga TIA. Kay hindi man siya one size fits all. May mga big developments yang medyo detailed gid ang iyang traffic impact assessment. May mga gagmay nga developments that might require only certain details to be addressed. So the scoping session will reduce cost. Tapos syempre dapat may accredited, may accreditation man kung a provision ginabutang sa TIA ordinance na may accredited kita nga mga institutions, firms na mula na amuna taning ila kwaon. Although we do recognize mga national accreditation man kung may ara ang ginakaptan ng iban. So yeah, so how sure are we? Dapat may scoping session, hindi nga ipilit lang nila i-submit ila TIA. Kaya ito isang una because it's a compliance requirement. Doon di uman bala mangin basihan gid. So very integral dira ang in fact for every development may naka-site kita diri sa proposed ordinance kung ano yung mangin content sang ila TIA.
16: May accredited gid sa subong diri?
15: Well, wala pa. May wala pa tas ang accreditation mechanism, but we will be instituting one through the ordinance.
4: Ang kabahin no sa pagpahayag ni Councilor Sedfrey Cabalona, pila lang ini sa mga traffic measures no Rajman Henry nga ginahimo nga proactive steps no sang City Council bakod man nga sunod sa Cabalona sa rapid development no sang siyudad sang Iloilo, dapat preparahan naton ang mga future nga paggutok kapag dako sang trapiko diri sa siyudad sang Iloilo.
11: Sige.
4: Balita nagikan sa Iloilo City Hall, kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyoman Joel Franco Tatak RMN.
17: RMN, palabra di honor.

0: dito, no, gagmay mo lang ang mga syudad, parehas niyo, ining Padang, no? Padang sa West Sumatra Province, no? Amo ni gurong kapital niya, Padang. May train na sila, may mass transport system sila, halin sa ilang kwan, halin sa ilang airport, o pagkanto sa city center, may mass transport system sila sa Palimbang. Palimbang, hindi pa Palimbang Sultan Kodarata, Palimbang City, di ba? Naka-host din isang palaro, nagligad, SEA Games, no? Ang Palimbang, di ba? May train sila mga kasama, no? Hindi mo naganigin yung mga primary cities, no? Just like Jakarta, Surabaya, hindi mo naganigin major cities ginila or mga Makassar nila na, no? May mga train sila. Kita di, dapat amo man na, no? Ang mga Cebu na, oh, mga Davao na, dapat may mga mass transport system. Kaya mag-bus-bus lang kita gyapon, mag-jeep-jeep, mag-taxi, mag-tricycle, ayun di po, sit. Magutok din ang dalan ta kay kadamo ang tawo naton kadamo tawo ta tapos ang mode of transportation naton gamay ti kinahanglan mo man damo nga jeep, kinahanglan mo man damo nga taxi, kinahanglan mo man damo nga tricycle, kinahanglan mo man damo nga tricycle sa dalan nimo, pero ang dalan mo way na nagalapat. Lantawa nga aton sini nga city proper ang dalan tang jeep basa naton 4 lanes lang, panahon para sa mga katsila nga kalisa lang ang nag-aagidra. Tisubong, mga kasama, 500,000 plus na ang aton nga population diri sa syudad, no? Ang mga taga-syudad lang, pero ang daytime population nato kay kadamo sa nagkakaranto diri kay regional center kita, ara sa milyon. Milyon ang tao. Ti, magutok kita sina ang magutok sa pilakadlaw. Anhon mo na daka rains, anhon mo na daka dupa-dupa sa traffic aid, mga kasama. Maklag, gindi na.
1: Palabra di honor.
0: Yari ang mga butika kung sa din mga bakal ang Soft Touch Wonder Oil kag Cafe Henyo 14-in-1 Herbal Coffee sa Pututan dira sa may Farmacia Santa Elena sa Saraga sa Banua, no? Sa Proper Pro Drug Pharmacy kag Suki Ja Pharmacy dira sa Bangga Bante Saraga, no? Nga daw Banua man mga kasama kay ti arad ang National High School kag intersection magpapututan ikaw kag Pabarutak Nuevo kung padumanggas damo man tawo, no? Nipcure Drugstore dira sa Bangga Bante, sa Liganes Farmacia Fortuna, sa Barutak Muebo DNC Pharmacy, Ted's Pharmacy, Sonji Pharmacy, sa Dumangas Farmacia Dos Dumanguenos, sa Anilao Jam Pharmacy, Horky Pharmacy, Bakting Pharmacy, sa Banate Horky Pharmacy, sa San Enrique Panes Pharmacy, no? Muna dira sa 4th District ang mga lugar or mga butika kung saan mabakal ang Soft Touch Wonder Oil kag Cafe Henyo 14-in-1 Herbal Coffee.
1: Palabra di honor.
0: Ari bala tapuson taning pagpamangkot ni Senador Ruben Padilla kay ang argumento niya permi lang in PA. Nga ang operation sa Office of the Vice President nga ginagamitan sa confidential kay intelligence funds para lang sa NPA. Pero gincheck ko mga kasamang liquidation ni Colonel La Chica, wala man sang operasyon kontra sa NPA. Pero si Senador Ruben Padilla iya, dira siya pirmi nag-argue, siya kinahanglano na kay para sa NPA, kay balan mo may NPA. Pero sa liquidation, wala man NPA. Tapot galangot maning tornilyo sa utok ni Senador Ruben Padilla. Oh, yari, ang dugang niya pagpamangkot, parte sa history, kag gusto niya debatihon ang isa ka bugada nga lagting, no? Karon, gusto siya i-argue, gusto mag-explain, hindi siya. Mapaapin siya sa presiding officer. Ang presiding officer, nahuya man magsiling ati kay Kalaway Mangintuod nga Senator John Sambalon mo. Actually, sala ka, Mr. Senator, give a time to the lady lawyer to explain her side. Laway, di ba? No. Kay sila niya, oh, pwede ini, Mr. Presiding Officer. Tingin pa mangkot mong abogado. Ano, explikaran ka kagbalion ng argumento mo. Paapin-apin ka sa Presiding Officer. Are, ang pagpadayon, sang kasugpon sa aton sugilanon. Anak ni Baby Ama sa kasaysayan, Boy Sili.
2: Eh? Isuporta sa katipunan.
3: If I may, Your
2: one last na lang po.
4: Kindly wind
2: one
4: down.
2: Last, one last na lang po.
3: If I may, Your Honor, just address your question earlier. With all due respect, Your Honor, the prosecution respectfully submits.

0: that whether the use of alias is allowed or not, and whether it's necessary or not. To us, that is a non-issue because that was never raised.
1: Hindi po pwedeng maging non-issue sapagkat ito po ang ipinalalabas ng prosecution.
0: If I may,
1: na may mga pangalan, na mga katawa-tawang pangalan, eh mas nakakatawa po itong mga pangalan ng mga nangyari nung araw.
0: With all due respect, Your Honor.
1: Isa na lang po, kasi isa na lang po.
2: Kindly wind up.
1: Ito na lang po. Kilala niyo po ba kung sino si Marcel Bonifacio?
0: To be candid, Your Honor.
1: Oh.
0: I'm not.
1: Sino po? Si Benigno Aquino Jr. Si Ninoy. Siya mismo may alias.
3: Ha?
1: Maraming salamat.
3: Tuhod? May alias?
0: Because it was made to, with all due respect to the Senator Judge. It was
1: presiding judge.
3: Hindi na siya gusto?
2: I was about to make a ruling.
3: You are a judge. You want to question?
2: Attorney May, let's proceed to the next senator judge who read the check. By the way, did you intentionally get rid of the platform?
0: Yes, Your Honor, because you were not expecting that I'd be called again, Your Honor, to make way for the honorable chair of the platform.
2: Understood. Senator Judge Aquino.
3: Thank you.
2: Are recognized for interjection. You may proceed, sir, when you're ready. You have 2 minutes.
4: So bago po yung 2 minutes, Mr. Presiding Officer, tama po, si Ninoy Aquino po, ang kanyang alias ay Marshall Bonifacio, para makauwi po siya sa Pilipinas kung nasa Boston siya. Oho. Pero wala naman po siyang confidential funds na... Wala po siya sa mga AR na confidential funds. Nalilinawin ko lang ho. Okay. Pagdating ho sa prosecution, ang posisyon ng prosecution, yung mga pangalan ay totoong tao, di ba? Correct, no? You have not really mentioned aliases in any of your... Wala. Could you respond quickly? We have talked about aliases. Is the prosecution talking about aliases?
0: That was never our point, Your Honor. In fact, the point of the prosecution is that that was never raised by the defense either in their answer or in their pre-trial brief, Your Honor. So to us, that should be a non-issue because even them, they never claimed that in any of their pleadings before this honorable court.
4: Okay, kaklaruhin ko lang ha. Ang siyang tao lang pong nagsabi na alias po.
3: Sige, okay na pe, no? Teo Matag. Why pa naging raise ng isyo kung alias yun o kung hindi? Ang nag-claim na yung Senator Judge kang nag-conclude ng alias. That is a conclusion of law. Kung ang presiding officer pa. Wala pa gani nag-offer ang defense, no? Nga, actually, Your Honor, these are aliases, no? Depart pa na sa ila defense. Now, Senator Judge, Senador Robin Padilla, nga kaagi priso, ay gani background bisan first year sa law. Way magani kaagi barangay kagawad, city councilor, municipal councilor, barangay tanon. Antes nagpolitiko. Tiko mo kay madamo lang nagbuto sa iya, ma-assert na sa iya over us, no? Nga daw kay insindi na siya, nga mas maalam siya sa aton.
5: Palabra di honor.
3: Diba? Diba pag hindi nag-offer ang defense? Why gani gini na istoryahan nila kung alias ina o kung hindi, no? Sa presentation pala na iya sang evidence, sang prosecution, ngayon ang mga ngalan, ngayon ang mga karadlawan, no? Why pa nagsiling, ngayon ang mga alias? Pero nga ang gin-claim na ni Senator Judge Robin Padilla nga dapat siya impartial, ngayon ang mga alias, no? Gamit ang iya sining argumento nga ang mga kamalaman tas ang una nga nagpakigaway sa mga katsila sa pag sulong diri sa aton or pag-ulipon sa aton nagamit man kuno sang alias. Pati si Ninoy Aquino nagamit man kuno alias. Ti husto man, no? Nga nagamit alias pero lain ang konteksto, no? Wala tuya gamit pundo sang banwa. Ang paggamit nila tuya sang alias para kalikaw sa kamatayon kay ginaayag sila sa mga kontra especially sa mga dumuloong tong panahon paton day Rizal. Nagamit ka sang alias, no? Wala tuya nagamit sang alias para itago ang kwarta sang gobyerno Pag i-justify nga ini na Spence Musto, wala tuya kwarta. RNN, palabra di honor. Pero sa second round sang question ni Senador Ruben Padilla, no? Ginkwa niya naman ang party sa NPA nga kung may confidential fan lang kuno si Senador si Secretary Sunny Angara, laban-laban uay ning mga shooting-shooting. No? Uay ning mga shooting-shooting. No? Kag siling niya, anong malain da kay gingamit ina sa pagpapas sa mga NPA? No? Amo na pirmi ya sini nga argumento. Why pa ganin isang may nag-present sina? Siya lang iya nag-interpretar, no? Tikaron, nadumduman ko ang presentation sa to ni Attorney Christine Ferrer sa ikaduha nga witness to. Puro sino tong ilang again present? Basta si Attorney Kapuna na nag-present sa to nga witness mga kasama, no? Before kay before pa kay Gina Acosta. But nonetheless, no? Ginistoryahan dere gin presento, no? Ang NBI siguro to, no? Si after kay do si Lutok, no? Nga gin present ni Attorney Christine Ferrer, abogado sang defense, ang certification nila chika, ni Colonel La Chica sa iyang surveillance and the information gathering sa 127 areas sa first quarter kag 111 areas sa second quarter sang 2023, no? Asa kay State Auditor Silin Del Campo gali ni, no? Kay State Auditor Silin Del Campo dire niya gin present, no? Mga kasama nga hindi isulod sa confidential activities para sa paggamit sang confidential funds sa mga ginpanglista ng mga engagement sang Vice President si Dalom sang 485 sang Joint Circular 2015-01, no? Pero sa idalom sang summary sang intelligence work mga kasama, no? Sang Office of the Vice President sang Protective Intelligence Operations Report or PIOR nakalista ang mga activities nga ginkompirmar ni Del Campo nga sulod sa intelligence sa kag surveillance activities, no? Amo ini ang gingastuhan sang confidential funds sang Vice President base sa report, no? Ni Colonel La Chica. Ari matiin ninyo kung may aris ang operation sa NPA. Kaya hambal ni Ruben, sila yung mga NPA na, no? May mga amo ng intelligence gathering kay may mga NPA. No? Ari, oh, kalakip, dire sa mga intelligence operations sa Office of the Vice President sa ila justification sa confidential fund. Layasing, no? Layasing. Hindi nga layas, ha, no? Nga naglayas, balayan layasing. Layasing from the word layason, no? But silingon nga daw nagpakigangot ka, no? Daw nagakonect ka bala. Layasing, daw nagakoordinate ka, something like that. No? Layasing sa mga intel operatives kag informants sang PNP para sa threat assessment sa lugar nga kadtuan sang Vice Presidente. Amo na, nagapakigangot siya sa PNP. Kay makadtoto si Vice President Sara Duterte. No? Ano pa? Intelligence fusion para sa threat assessment kag-update sa sitwasyon. Intelligence fusion para sa threat assessment kag-update sa sitwasyon. So kung makadtoto si Presidente, si Vice President Sara, no, matanom to sang mga intel operatives. Kag i-assess ang situation, no? Ano pa gyud? Profiling sa mga participants nga magatambong sa events, kag deployment sang intel operatives kag informants sa mga pag-aagyan kag pagahiwatan sang event sang Vice President. RNN, palabra di honor. No? Sa second kag third quarter ini sang listahan kang engagement ni Vice President Sara Duterte, no? Hambal ni Ferrer sila niya damo pa ni. No? Galing ti sila daw lang ala natas chimpo. Hambal ni Attorney Kapunan siya, basahatan na nubusan. Kaya mula nagabalik-balik lang. Layasing sa PNP assets, no? Profiling, intelligence fusion, dira lang tanan, galibot. wala na nabasa kag nakita ni Senador Ruben Padilla. Siya iya diri saya. Siya ti, balan mo may NPA? Balan mo kinahanglan nga may pangitaon tong NPA? Siya ti, o, oh, subong magamit ka sang mga alias? Hindi bala may gira kita sa NPA? Hambal ni Attorney Medy Benagracia, siling yalain man yung armed conflict sa war. Sa itong panahon to ya, Derizal, may war to ya kita, at war kita to, no? Siling ni Ruben, tinga subong wa itagira. Siling Attorney Medy Benagracia, wala. Armed conflict is different from war. Siling mo managyapon? Lain! Lain niya, ang armed conflict iya, mas masangkad ini nga terminolya nga nag-cover iya sang madamo siling aspito sang inkwentro. No, ang war iya typically nag-imply in isang large scale prolonged military struggle kag ginadeklarar na iya, no? Ang NPA armed conflict legally, politically ginaclassify iya ini nga internal communist insurgency rather than an international war. This is not a war. No? Conflict lang niya, no? Communist insurgency, this is not war. Kaya tuliway naman NPA subong. Gamay na lang sila diri sa panay, pila na lang to hambal sang army, lima kabilog. Di dirayag ya po nag-pound si Senador Ruben Padilla kay may NPA, no? Di kinanglan ni Subong kay may gira kita sa NPA. Kay may mga New People's Army, NPA, NPA, NPA. Pero kung balikan mo ang report kag liquidation sang Office of the Vice President ni Colonel La Chica, kung diin ginamit ang intelligence operation, never nga makita mo to nga nag-deploy kami tawo, gin-monitor ang hulag sang NPA. Usually, ang ilang agin himo, Aryo, liasing, pakipag-ugnayan sa mga intel operatives kay informants ng PNP para sa threat assessment sa lugar na pupuntahan ng BC. Intelligence fusion para sa threat assessment, kag-update sa sitwasyon, profiling ng mga participants na dadalo sa events, at deployment ng intel operatives and informants sa mga dadaanan at pagdadausan ng event. Laban iya preparasyon sa kay Vice President Sara Duterte sa iya kadtuan nga lugar, no? Wala to iya sila nga nagtanom sang asset kay may ginamonitor nga NPA nga ma-recruit sang bata nga maniro or sang estudyante. Wala, layo iya mga kasama. Aryo, deployment of intel operatives and informants along routes, primary and alternate from the PNP. No? Ano ining ruta? Route from the residence to Times Beach, Ikulan, Davao City. Bisan dito sa Davao City, nag-deploy sang intel operative sa ruta kay maagi si Vice President Sara Duterte. Hindi ba lang Davao City is the safest place on earth? Kaya nga ma-deploy pa to sang intel operatives kay base may NPA? Wala. Si Senador Ruben Padilla ya, keep on saying, siya balan mo may NPA, may armed conflict kita sa NPA, may war kita sa NPA, pero ang operation sang Office of the Vice President, sang intel operatives niya, sang Vice President Protection Security Group, hindi man niya related sa NPA. Mag-coordinate siya to sa police. Amo lang na iya. Wala man siya nagtanom asset dito sa eskwelahan nga mapakuno-kuno to siyang estudyante or maestro para monitoron ang NPA kay basi mang recruit to, ang mga ginaaligar sang mga DDS lang, ining mga militante nga mga organisasyon, mga NPA ini, basi mang recruit. Wala. Kundi, ma-coordinate lang sila sa PNP, ma-monitor sa alagyan ni BP Sara, no? Ma-profiling sa mga tao nga matambong sa event kay base kon may malaing himuon kay BP Sara. Sumuro iya sa security sang Vice President. Nga! May budget naman da ang BP SPG, Vice President Special Protection Group. So tama iya kalayo sang punto ni Senador Ruben. Galing, hindi man ini mahambal sa prosecution sa iya kay ti-judge siya. Masiling sa naman karon, masiling naman siya kay presiding officer. Oh, Mr. Presiding Officer, pwede ni? Pwede ba ito? Sasagot-sagot sila sa akin? Ay, you deposit a money in the bank. RNN, Palabra de Honor. Buwas naman, ano? 26 minutos sa kaligid sa TAC, mga alas 9 ng gabi.

0: sa field, Rajuman Mon Kapalihan, Rajuman Ronald Sanchez. Sa News Center, Rajuman Joylyn Tamayo, para onda, Rajuman Lynette Fernandez, Sheila Dries. Sa technical side, sa transmitter, Rajuman Chief Atoy Ala. Sino? Si Rajuman Jubal, John Hartwell. Sino? Hindi ka nagkilala to, partner to.
1: Buhay ang radio
0: at... Ay, oh, gani, si Chief Atoy, naminsyon ko si Chief Atoy. Dari naman sa studio, Rajuman Christopher Mondihar. Ako naman ninyo, sinialaga ninyo mo ang crewman. Kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo, Rajuman Henry Aspera Lumawag, Tatak, RMN!
2: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mon Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
3: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko, Tatak, RMN.
4: Kita nga mga lalaki, adlaw-adlaw gabaka-baka, bisan sobra na, tanan ginakaya.
5: Mayo na lang, may bag-o nga Revicon, ang Strongman's Multivitamin.
6: May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation.
5: Revicon, hulig para mas todo ang kusog mo with proper diet and exercise.
7: Unilab quality yan.
8: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Revicon Forte, may palagang lakas mo.
10: Hit Revile!
11: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Rumanagin ka malipato. Nag-try na mo patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni Lula. Bangod ina sa D3 Bio.
10: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3!
12: Mga butika!

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality. ACS. Samsung Plus Gold.
1: Ako gali si Maya.
2: May Cisco sa ovary.
1: 3 cm na gali.
2: Try ko gid inom ang Samsung Plus Gold sa sulod sa isa ka bulan. Nalipay gid ko sa resulta kay nag-clear gid ang ako ng ultrasound.
0: Samsung Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Samsung Plus Gold. Sa mga butika. GTX 500.
3: Gina Cano. Ang ginabatya ko ang ako ni UTI kasakit gid sa ako niya baywang.
4: Sa katlo ka pila ka maginom.
5: Sa GTX 500.
3: Sa primero katatlo sa subong kaduha na lang.
5: Subong kamusta?
3: Okay na. Halin sa nag-take kami sa GTX 500. Ay niko ginabatya.
0: GTX 500.
6: Pirmi makabatsyag sa ngalay, diring kagmanhid, kulang ina sa B-complex. Parex B gilayon, para mahalungan ng nerves with proper diet and exercise. Wala sing sagabal sa trabaho, wala sing unta, mag-Farex B. Vitamin B1, B6, B12 is a generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Walang bibitiw, mag-Farex B araw-araw.
8: Bakit RightMed ang binibili mo?
9: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
10: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot, at dapat yung subok ko na.
11: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RightMed ako.
12: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RightMed. Kaya ako, kailangan hiyang.
13: Kailangan right medicines, kailangan RightMed.
14: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan RightMed.
15: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Ako ay naniniwala na isang simple at practical na pamaraan upang maiwasan ang maraming sakit at mapangalagaan yung ating kalusugan. Napatunayan ng mga studies at ng mga maraming medical doctor na ang vitamin B3 supplementation ay nakakatulong sa maraming sakit tulad ng cardiovascular disease o sakit sa puso, diabetes, at even sa pag-prevent ng napakaraming iba't ibang klaseng cancer. Kung gusto ninyo matulungan at mapangalagaan yung kalusugan, ugaliing mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
16: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.

0: Papin, sa mantsa, malupit, sa kamay mo, mabait. Fried Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS. Oras, tatak, alas 9:30.
2: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS.
3: This time check is brought to you by Maggie Magic Sarap. All you want, nasa all-in-one Maggie Magic Sarap. This time check is brought to you by iBerry. This newscast is brought to you by Right Med. Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
2: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS.
4: G3Bio with Vizio.
5: Ako si Ana, for problema ko gid nga kon irregular nga regla. Agalabot gid tatlo ka bulan bla. Sa pagtumarko sang G3Bio bow okay gid ang resulta subong normal na gid.
4: G3Bio.
6: Ang G3Bio.
4: You might Vizio.
6: Ang Vizio.
4: You might G3.
6: Mga butika.
5: Pagbasa sa
7: Mega Man Gold Coffee Mix.
8: Partner.
7: Gusto mo ba ang natural nga energy booster?
8: Yari na ang perfect nga kombinasyon sang power kag energy.
7: Mega Man Gold Coffee Mix.
8: May ginseng,
7: tungkat ani,
8: maca,
7: kag saw,
8: palmetto.
7: Mga natural nga ingredients nga nagabulig sa prostate para baskog magbayo.
4: Mega Man Gold Coffee Mix.
8: Yara na sa mga butika.
9: Kaso sang dengue sa Iloilo, nagataas na naman. Mga Ilonggo, mag-4S na kontra dengue. Una, search and destroy. Suyuron isa ka beses kada simanang ugsaran sang aton balay kag iskwelahan. Pangitao na ginatiniran sang tubig na pwede itlugan sang dengue nga lamok. Magtaob, tuyo, taktak at takip. Ikaduwa, secure self-protection. Magsuksok sa malaba nga bayo gamagamit sa mosquito repellent lotions. Ikatatlo, seek early consultation. Duwa kadlo nga hilana. Magpakonsulta gilayon sa sentro o kung ospital. Libre ang test sa dengue. Ikaapat, support fogging and spraying. Suportahan ang fogging kag spraying na ginaobra sa lugar nga mataas ang kaso sa dengue. Makamamatay ang dengue. Aton likawan, Iloilo, mag-4S na kontra dengue.
10: Uy, concerned lang ko. Kundi pamati ka. Kung gabalik-balik ang sakit sang tiyan kag kapangaslong, posible nga hyperacidity ina. Hindi kasarang ang stomach pain meds lang. Mag-Kremel S-tablet ka. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by BSRC September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilabyan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simethicone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Supple Plus Gold.
11: Ako gali si Rhea. Ako nredla, nagalabot sang duwa ka si Mana. Di may mayoma, kuya gali. Pero nabatian ko yung Santon Plus Gold. Nitisingan ko. Maayugit ang resulta sang Santon Plus Gold. Wala na ako naoperahan. Normal ang akong niya regla.
4: Supple Plus Gold. Bakal sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
12: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation, kung nalagid ako makabatsyag sa sakit.
4: Mighty C,
6: mabaka sa mga butika.
4: Mahigro ba na ang imo dugo?
6: DTX 500.
4: Masamit ka ba na ang gina-allergy?
6: DTX 500.
4: Ang DTX 500.
6: Ang nagatindlo sa imo mahigro nga dugo.
4: Nga sa masami,
6: amo naman
4: ang ginahalina sa mga nagkalain-lain nga allergy.
6: DTX 500.
4: Masalika DTX 500.
13: Pirmi makabatsyag sa ngalay, biring kagmanhid, kulang ina sa B-complex. Parex B gilayon, para mahalungan ng nerves with proper diet and exercise. Wala sing sagabal sa trabaho. Wala sing unta, mag-Farex B. Vitamin B1, B6, B12 is a generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Walang bibitiw, mag-Farex B araw-araw.
15: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
16: The Secrets of Health.
17: Lalala ilabalatian kung imo tanawon. Bangod lang gali sa stress, hindi bangod kay wala siya ka nakainom bulo.
16: Programa nga maghatag sa aton sa impormasyon sa pagtipig sang aton ikayong lawas.
18: Kumbayan ang Santon kag vitamin D3, ang resulta sina may anti-cancer protection kan.
16: The Secrets of Health, mga tips sa pagpabakod sang aton immunity kontra sa mga makalalaton nga mga masakit.
15: The Secrets of Health, kaupo ang aton mga alternative medicine doctor, Doc Nelson Cadena kag Doc Erwin Lapos. The Secrets of Health.
19: Kumusta mga suki nga mga tagbalabati? Salamat! Welcome na naman sa aton programa, The Secrets of Health. Kung sa din, padayon kita sini nga mag-share sa inyo, maghatag sa inyo, sa pila sini ka mga detalye na kinahanglanon gid naton ano, para sa pagpaayo sa aton lawas, pagbulong, kung may mga ginabatsa kita kabalatian, pero amo ni man nami, no? Kay upod sa aton sinita talakayan, Pierme, ang kung paano na ito napabakod ang atong siningalawas para nga gutob sa mahimo, makalikaw na gadaan kita sa nagkalain-lain nga mga balatian, kadamo nga huol, kagadagko o kundalagko sini, kagamahimo, tuloy-tuloy sini nga kagastuhanan kung ining mga ginagmay kontani nga pwede naton mahimo, pabor sa aton kalawasan aton mapabayaan nga nagaresulta sa malala sini nga balatian kung nagadugay nga aton mapabuyan-buyanan. Kani pinaagi sa pagtukib naton sini sa mga sikreto sa likod sini sa mga tanom, natural nga mga metodo mabuligan gali naton ng aton mismo kogalingon para nga mamintinar naton ang maayo nga lawas kag maayo nga pamatyagan nga makalikaw sini sa nagkalain-lain nga mga balatian. The secret of sa kinahandan ng inyo certified naturopath practitioner Doc Leo Amos, ululupod naman kita sa inyong edisyon sa aton sini nga pagpangalagad. Basi may mga concern kamo sini no, may ginabatyag sa inyo sini nga lawas, gusto niyo ipamangkot diri sa aton sini nga pagpangalagad. Kung ano ang posible makabulig dira o kung nutritional support man pag-abot sini sa mga ginabatyag sa lawas or suporta sini sa pagpabilin nyo maayo ang aton sini pamatyagan, may mo nalang isend diri sa aton sini nga text hotline 0928-287-4637 0928-287-4637. Para makahatag magkita sa inyo sa ang piras sini ka mga panugyan, nagkakaigo sini nga mga question na nanungod sa inyo sini mga concern sa ikaayong lawas. Amo magali gina-welcome na to ng mga nag-upod sa ton through Facebook Live kay mabatian magkita ka makitaan sa bilog na kalibutan basta may internet lang ano sa Facebook page sang DYRI RMN Iloilo. Dira, pwede makamo sini makapadala sa inyo sini mga palamangkutanon or concern sa ikaing lawas dira sa aton sini nga comment box. Well, isa na naman ka topiko sa nasaring ko na ang aton sini nga pag-istoryahan sa negresyon sa aton pagpangalagat. Ini manami, ini damo ginanakauyon, damo sa nagabalik-balik sini manami sa aton sini panamil, sa aton sini panabor, pero makatalagam gali. Paano nga ang kalamay nag-aapekto sa aton sa nga utok? Sweet but dangerous? Ano ba ang epekto sa kalamay sa aton sa nga utok? Ano bala ang mahimo nga padulungan aton sa ni? Ano ang mga kaakibat sa ni o kung makomplikasyon sa ni kung magsigi-sigi nga nagabalik-balik kita sa ni sa pagkonsumo sa mga makalamay nga mga kalanon, pagkonsumo sa mga makalamay sini nga mga ilimnon. Nga damo, gina nakauyon sini kabalo ko. Kikadamo sa may encounter naton halos, ha? Halos adlaw-adlaw may encounter kita sini palamangkutanon, may nag-message, may nag-chat, PM, DM, may nag-tawag sini, may labot, ha? Sige na tawag, sobrang sugar sa lawas ang problema. Ang pamangkot na una, makapaadik bala o kung makaaladik bala ang kalamay? Kasubong nga, pwede yung masabat nga, oo, pwede yung masabat nga hindi, pero hindi lang amo ini ka simple, no? Kaya nga man, ang sugar, mabaskog ini nga nag-activate sa aton sa nga brain's reward and motivations system. Muna ginatawag bala na ton nga, kung makatilaw ka sa makalamay o kung manamit, matamis ng makalanon o kung mga ilim nun, gusto mo balik-balikan kay kanami isang emosyon nga pamatsyag. Pero syempre, hindi ni kasubong bala sa tsaktugin nga ginatawag mekanismo iya sa drug addiction. Ha? Dari kita iya sa ginatawag sugar cravings. Nga ang iban sini maka-experience siya nga hindi kumpleto ang adlaw kundi makakaon sa mga tamis nga makalanon, di makainom sa matamis sini nga mga ilimnon. Ang iban sini nag-irritable. Ang iban sini bisan ang ila paminsaron na budlayan sila sini mag control kag mabudlayan magpugong sa kaugalingon especially kung nag-atubang sa manamit nga dessert. Pastries. Manamit sini nga ilimnon akon matamis nga ilimnon kapin pa ning hambal sa kilala at nga ba inablado ka ginabalhas bala sa katugnaw. Ang butilya kapin mo kon daw uhaw-uhaw kamo kanami gidok nagalagpok sa tutunlan ano pero resulta ini mayo sa aton sini nga kalawasan. Good evening, Doc. Ako nami ginapamatyag ko. Texter na to na. Nami kita pamatyag ko sa Santhon Capsule, sa Premium D3 Capsule, kag sa Vitamin C. Ginupod to git, ginsunod ko ang inyo sininga instruction sa program. Kanami git sa nga akong pamatyag, nabuhinan dok ang daw permi lang ako ginagutom, kag gusto ko magtimo-timo. Kag nabuligan man nga nagnami ang akon sininga bowel movement. Thank you again sa inyo program, Doc. Kag nagpagsik man ang akon sininga pamatyag. Salamat no kay Ma'am Lani. Tagadin si Maman ang nag-message sa aton. Mati isa kadako na ninga bintaha ni mabuhinan ang cravings pa na naton para malikawan naton yung magsigit timo-timo. Sini, kapin pa sa mga hindi healthy sini nga mga kalanon kag mag-inom sa mga hindi healthy nga mga ilimnon nga mga makalamay especialmente. Number one, ano ba lang ang efekto sa kalamay kung mag-inom kita o kung magsigisigi kita sining inom o kung kaon sa mga makalamay nga mga kalanon kag makalamay nga mga ilimnon? Ang sugar, nag-activate ni siya sa ato sining brain's reward system. Ang matamis nga mga kalanon, ang matamis nga mga ilimnon, kung napasulod na ton sa aton sining lawas, tinag-resulta ini sa ginatawag, gusto ko pa balik-balikan. Gusto ko pa kaunon liwat. Tungod nga, pagsulod sa sugar, makabatsyag kita nga, rewarded kita, deserve ko ni. Deserve ko man niya. Tapos, dira nga ito, sa dopamine, kag nag-resulta sa pabalik-balik na lang kita sa sinang cycle. That's why, no, nag-resulta ini isang craving cycle. Kumbaga, gabalik-balik ka lang, craving, kaon ka, batsyag nga doon, rewarded ka, deserve mo man ni, bagay man ni sa ako, nangabudlay man ako, gamay man lang niya. gamay sa umpisa, pero nagasigisigi na sa aton sa mga tagparamati. Kapin pa, kung nabanga kita sa pagtanaw sa aton sa mga cellphone, nabanga kita sa pagtanaw sa TV, ang iba na may mga movie marathon pa, samtang may ginakima-kima, may ginakaon-kaon sininga sa pamatsyag nito ako tawhay lang sa aton sininga o galingon sa aton sininga pamatsyag. Nga hindi kita nakahibalo, kulay kita nakabantay nga kadamo nagilis na consume naton nga mga matamis nga mga kalanon kag ilimnon. Pero ari no, ang sunod sininga pamangkot. Pwede ba lang magkaon ng isa ka tawo sa makalamay yung mga kalanon kag mga ilimnon nga hindi siya gutom? Ang sabat, pwede gid. Amo ni delikado. Amo ni makatalagam sa aton sa mga tagpanamati. Kay kadamo sa mga tao, nga nagakaon sa mga makalamay nga makalanon, nagainom sa makalamay nga mga ilimnon, nga hindi man sila gutom o kung hindi man sila uhaw. Ha, sa aton, ha, mga tagpanamati, dira, pwede nga ang craving nimo sa mga matamis nga makalanon tungod sa stress. Tungod nga natakaan ikaw, bored ikaw, why ikaw sa makaistorya, ikaw lang isa. Mapanimahuan na ton. May kilala ko ganito na bawa, Doc, sa makapanimaho lang ko sang linuto, spiyak balay. Kukan on. Pati nakatipid na ko nasusundan. Pasi malipat kita, ha? Sobra man niya kanon na ginakaon na ton, hindi man maayos sa ton. Sari nga, lawas. Kag kung kulang mag ito sa tulog. Masami mang nagahila ba doon babatya? Gusto na ton mangimakima, gusto na ton mga onkaon kag kalabanan sa cravings ngayon ha? Mga matamis nga makalanon kag mga ilimnon. Yes, Doc, good eve. Makabuluso gid man ano ang pag-inom sang okay, ba ati mayo no. Kay natun-an nyo na bisan paano may naka-learn na diri no. Pag-inom sang Santhon Plus Coffee Mix, makabulusog gid man. Yes, makabulig gid yan no. Tungod nga ang makabulig sa aton para makabatsyag kita sang matuod na kabusog, kombinasyon na pila lang ha, kombinasyon sang protein and the fiber, which is ari ini no sa aton sa Santhon Plus Coffee Mix. Gani ko magpangapi-kapi ka mo dira. Piliyon yung gusto nyo mag-try sa healthy nga version. Sini, makabulusog nga coffee. Waya nagapahilab sa tiyan. Nagabulig pa panami sa aton sa nga blood circulation. Kabataan na, nga lima katuig pataas, pwede makainom sini kay caffeine-free o kung wise ang caffeine, pwede kita makainom sa Santhon Plus Coffee Mix. So, ano karon ng efekto? Sang padayon nga pag-konsumo naton sa matamis sa makalanon kag mga ilimnon, anong efekto sa aton sininga utok o kon sa aton sininga brain? Kung sige-sige kita kaon sa mga matamis, nagaresulta gali ini sang pagkadula sang balanse sa aton sininga metabolic health. ang sige-sige na ito ni intake sa mga makalamay nga mga kalanon. Kapin pa kung medyo masubrahan permi ang aton sininga pagkaon, sining mga kalanon, nag-resulta ini sa insulin resistance. Nagkadula na sa balanseng aton sininga insulin. Nagabating gila na ang cellulan aton sini sa pag-response sa insulin. Kaya nag-resulta ini sa metabolic problems nga negatibo nga maka-efekto sa aton sininga brain. Example, kung madula sa balanseng aton sininga metabolic health, may efekto para sa aton sininga brain. Nag-resulta sa insulin resistance kun nagadugay kag nagapadayon kita sa ring konsumo sa sobrang mga makalamay nga mga kalanon kag mga ilimnon nagaresulta ini sa chronic high blood sugar. Nagaka-damage ang magagmay naton sa ring kaugatan, maapektuhan sini ang insulin signaling plus may inflammation pagid nagaresulta sa problems with memory, problems with attention, and problems with thinking. Amo ni problem na to, ano, kung sobrahan kita sa kalamay, kinanglano na to ng kalamay. Pero kung sobra, afektado pati aton sa ringa paminsaron, aton nga tension, aton sa ringa memorya. Kagindi lang ina. Pati gali, no, ang ginatawag metabolic syndrome. Nagataas mo ng risgo na to, dira. Magambal kita ng metabolic syndrome. Amo di blang mga problema kung posible batsyago na to, na kondisyon sa lawas nga nagresulta sini sa ginatawag pagtaas sa pagdamol sa aton bilbil, pagdako sa buyon, pagtaas sa aton sa ring pressure o kon high blood pressure o kon hypertension, pagtaas man sa blood sugar, pagtaas sa triglyceride, pagnubo sa high density lipoprotein, pero pagtaas iya sa low density lipoprotein, kaya nagpataas sini sa risgo sa diabetes, nagpataas sini sa risgo sa cardiovascular disease. Di maayon lang kung tani, kung nalibawa, bisan paano, kabalo kita magbulo-balanse, ano? Insuliton ko bala, no? Sa aton sa mga tagparamati, bala? Nga bisan sa coffee lang, ginapili tang healthy nga version sa aton sa nga coffee. Like for example, gusto kayo mag-inom sa coffee nga makabulig sa cardiovascular health. May fiber, may ginatawag protein, may lecithin para sa brain, may ara sa ginatawag phytoestrogen niya makabulig sini sa balanse sa hormones sa kababayenhan. Bisan paano, hindi matamaan, madula ang ginatawag balanse sini kapin pa kon tapos na menopause o kung nag-menopause, nga nagataas man ang risk sini sa cardiovascular problem, makabulig suliton ko ang pag-inom sa Sunthorn Plus Coffee Mix. Saan ka pinamangkot din mabakal? Sa mga butika, para masyasarang ka mo sini makabakal sa Sunthorn Plus Coffee Mix. Labot pa dira, tiyara ang stroke, ara ang fatty liver disease, ara ang kidney disease, kun padayon nga nagkikonsumo kita sang mataas sini nga ginatawag porsyento o kung kadamuon sang kalamay ginapasulod naton sa aton sini nga lawas. Kumbaga, nagapataas man sang risgo sa fatty liver, sa stroke, iban pagid sini nga problema na like cardiovascular disease, ka kidney disease. Sunod sini nga problem kon padayon kita nga nagakaon sang mga makalamay nga makalanon kag ilimnon abi nyo kong nano nagaresulta ini sa inflammation ang sobra-sobra nga kalamay nga ginapasulod naton sa aton sa lawas nagakontribute ini though indirectly sa ginatawag metabolic inflammation. Ang chronic inflammation ginaangot ini kon may labot ini sa processes nga makaapekto sa aton sa brain function. Paano? Halimbawa, may chronic metabolic inflammation sa aton sa ring lawas, ma-activate sini ang brain immune cells nga ginatawag naton sa ring microglia. Amo ning brain's clean up and defense cells bala naton nga nag-release sini sa inflammatory chemicals. Ang sobra sini nga ginatawag activation may mag-damage or mag-stress sa aton sa ring brain cells. Resulta, problems with memory, problems with learning, and problems with concentration. Kadamo galino sa ginatawag mahimo sining problema sa aton lawas sa so, sobra-sobra nga kalamay. Ngayong resulta sa aton sining brain, nagamalipaton kita. Ha? Hambal ganis ang kilala ko. Siya, nagabango kita, Dok. Pwede kita gali magpaalam. Pwede man ato no, pahabol lang ato sa ringa utok. Pinaagi sa ato sa ringa nakaon. Pinaagi sa ato sa ringa lifestyle. Sa ato sa ringa mga tagparamati. Likawan, gigali na ito ng sobra-sobra nga kalamay. Sini kay hindi kayo makapaayo sa ato sa ringa lawas. Lakip sa ato sa ringa brain. Kagte, ang possible sa ringa long-term effect sa ato sa ringa mga tagparamati, Pero hindi ka may problema sa iyong memory. May problema kasi mo sa iyong attention. May problema kasi mo sa iyong thinking. Pero atago na ton. Ang kalamay, hindi automatic nga malain sa ton sa iyong lawas. Depende ini sa kung anong source na ton sa kalamay. Kag mga matamis ni nga mga kalanon kag ilimnon. Like for example, basi karon naghambal kita nga ang sige kaon sa matamis ni na makapaayo sa lawas naton, hindi na iban magkaon sa isang prutas. Kay ti matamis man nila o kung may prutas nga matamis man ano, ang iban sa hindi naman magkaon sa isang iban nga mga pagkaon nga healthy man kuntani pero mga matamis ang ila sa nga sabor. Kundi diri kita sa over consumption. Kung excesses mga ginakaon naton kag kung ano ang ginakaon naton nga mga matamis. Like for example, ang prutas nga matamis, kung kanon naton siya sang bilog, ara palimbawa ang iya sa nga ginatawaga panit. Kami mga prutas nga hindi naton kinanglan panitan, kundi dapat naton kaunon pati iya panit. Halimbawa, sina among bayabas, ti ara may fiber pa ina, may water ina, may vitamins, may minerals, may plant compounds, may mga bioactive compounds nga makabulig ya panami sa aton sininga lawas. Unlike iya sa makalamay nga mga kalanon sa mga ilimnon, gindugangan sang kalamay, mga sodas abi, dulce abi, iban pa gid mga pastries abi, nga halos wa ina sang fiber. Why naman iban sang sustansya? So, kundi hasta na lang sa sabor. Like for example, bala, bisan pa sa adlaw-adlaw naton nga pagpangafe, kabalo bala ka mo nga, sa sige nyo sininga timpla sang kafe, kagambal bala naton kung kaysa dari nga damo ang kafe o kung damo sa niya kalamay tapos gamay niya kafe, maano ka bala? Mga pe kagi mabala o kung mga lamay ka? O kung nagapangalamay ka, pero pamatsyag mo nagapangape ka. Ano yung problema na to, no? Sa aton sa mga tagpo na mati. Tapos nagadugay matingala ka, nagapalpitate ka na. Ha? Nag-react ng imo sa niya lawas. Ang iban sini, nagkulurog-kurog na. Ang iban sini, kada muna sa mabatsagan sa lawas, lakip na sini ang pagpukaw sini sa paghilab sa niya sa niya sulok-sulok. Sa ibang dira nga may hyper acidity. Tungod sa hindi gusto sa niya kombinasyon, ang kafe may benepisyo sa atan sa lawas. Like for example, kung halimbawa gusto ka mo sa niya mag-testing sa ibang niya kafe nga, aragyapon ang kanamiton sa kafe nga na andan nyo, aragyapon ang aroma sa coffee nga makapukaw sa inyo sa ning atensyon kung masimhutan nyo o kung mahaklo nyo, pwede ka mo mag-try sa isang Sunthorn Gold Coffee Mix. Nga man, ang Sunthorn Gold Coffee Mix may sangkap ini nga mga utanon kag prutas nga nagadala iya sang nutrients, sustansya, vitamina, minerals, may anti-inflammatory compounds panilin sini sa panit sang mangustin nga mo nagatawag nga Sunthorns. Kag manami pagid sini kay may pampahuben pagid ini nga sangkap like collagen and glutathione. O kung hindi gani, kung gusto makamos ni isang coffee nga makabulig iya para nga ma-improve ang inyo sa nga insulin sensitivity samtang kamos ni ang nagapinangafe, pwede makamo iya makainom sang premium D3 coffee mix. Kumbaga, kung hindi makamo maguntat sa pag-inom sang coffee, mapili kita sa healthy nga version. Kapin pa kung may mga hindi na kita maayong nga nabatsagan, sana andan naton sa nga coffee. Kaya ang kombinasyon iyan, no? Sa premium D3, vitamin D3 mismo, kag Sunthorn sa rin sa panit sang mangustin. Nga nagabulig sila pa-improve sa insulin sensitivity. Kung nagapabilin karon nga sensitibo ang aton sa rin cellula sa insulin sa pagbukas karon para mabaton ang kalamay, halin dito sa ginkaon naton na carbohydrates ano para maging energy naton. So ay kita si problema sa balanse dira. Ang problem naton dira kung may insulin resistance na. Posible magtaas ang aton sa nga blood sugar. Pero bago pa man ina matabo, dapat usisaon naton nga mga ginakaon gali naton, ang mga ginainom naton, pwede gali nga makahatag sang benepisyo or perwisyo kung sobra-sobra man sa aton lawas, especially ang mga makalamay. Kagang good news pagin sa ni, kaya ang aton sa nga Sunthorn Gold Coffee Mix, ang aton sa nga Premium D3 Coffee Mix, isa sa gingamit sa nga pampatamis sa ila, amo ang stevia, zero calorie ini siya. Kag kung gusto mo kamo sinisang ang natawag wa iya sing caffeine nga ilimnon, kag mahilig kamo iya sa tea, pwede kamo iya makainom sang Sunthorn Gold Herbal Tea. Matamis man din sa aton panamil, pero stevia man ang gingamit sa nga pampatamis. Kati kabalo iya si yes to health mo. nga kung sa mga tao gapangita sang tamis, kundi mo tatanan tamis, may ara man niya pampatamis nga healthy sa aton sa nga lawas. So tagon lang naton, kung ang tamis sa ginapangita nyo, halin niya sa prutas, halin niya sa healthy nga source, okay lang. Ang problem naton, ang added sugar sa aton sa soft drinks, sa aton energy drinks, sa aton sa nga coffee, sa aton sa maging kaon, nga mga pastries, mga desserts, tapos palakaon kapag insinisang kanon ukon na white rice. So dapat amat-amaton naton na no, balik sa balanse ang aton sa ginakaon para amat-amat na mabalik ang homeostasis. So kung balanse, susulod sang aton sa nga lawas. Bako damo sang nag-message, di ba nakasaho sila sang Santhone na Gold Coffee Mix? May isa di ba? Umunala ng kape ko, Dok. May isa man, di ba? Gaagaway kami, Dok, sang premium D3 kung dali na lang maubos. Di, hindi nyo pagulatuan kung dali na lang maubos eh. premium D3 coffee mix kay manami ko, no? Kagapagsik pa ang lawas. So, ang pamangkot na ito susunod. Ang pagtumarbalas ang Santhone Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule at Santhone Vitamin C, may bulig bala ini sa aton sa nga brain. So ang sabat na aton sa ni, depende sa kung anong sangkap sa ni sa ginainom na aton ng suplemento. Pero since nga rang aton sa nga Ultimate Trio, dali kita sa mga sangkap sa ni maga base. Like for example, ang garlic. Ang garlic may ara sang antioxidant, may anti-inflammatory action sa aton sa nga lawas tungod sa ginatuwag allicin nga sulfur compound niya sa ni. Pero makuha na ito nina, base sa pagtuon sa ni, manami kung paon na ito ng ahos, tapos wala ito na ito 10 minutos, antes na ito siya kaunon. Kaunon na, ginausap pag ginakagtunlo na ito. Nga man, nagabulig niya support sa ginatawag neuronal protection para mapabilin nga healthy ang aton sa ring brain function. Ang ampalaya, makabulig man ni para nga ang aton sa ring sugar o kung glucose mapabilin sini sa balanse. Nga kung balanse, gani ang aton sa ring blood sugar, malikawan man aton sini ang masami nga pagbatyag sang kagutom sa aton na pamatyaga nga nagresulta sa cravings. Gusto kita sini manimo timo o kung mangima-kima. Amo ni mga sangkap, pila lang ni sa sangkap sa aton sini nga Santhone Gold Herbal Tea o kung Santhone Gold Herbal Capsule. Therefore, kung magsiling kita nga makabulig sa aton brain, especially kung mahiligyan ka sa sugar sani, kung maginom sa Santhone Gold Herbal Capsule, syempre makabuligid. Kag-araman ng Santhone Gold Herbal Tea kung gusto ka mo sinisang taa nga inyo sini pwede mainom. Sunod niya pa mangkot, how about ang Premium D3? Ano ba lang iya sini nga mabulig? Ang vitamin D3 receptors present sa aton sini nga brain. Nagabulig man ni para ma-maintain ang normal neuronal function kag brain homeostasis. Para balanse bala ang tanan dira sa aton sini nga utok. Kapin pa kung kulang kita sini sa vitamin D3. Amo ning may na mga nag-message sa aton nga makainom sila sa Santhone Gold Capsule, Premium D3 Capsule, Santhone Vitamin C, pati ila sa nga paminsaron naganayanayaman. Kaging nami sa nga sa aton na Premium D3 Soft Gel Capsule, may upod pag ito nga VCO, Virgin Coconut Oil. Ang Virgin Coconut Oil, nagabulig ini para nga may arasang alternative energy source ang aton sa nga brain. Para nga padayon sa sama nami na sa nga pag-function. Kag kung nagainom ka mo sang Premium D3 Soft Gel Capsule, ma-absorb gid nato ng isang maayo kay may upod sa sang good fat like VCO, kag hindi lang ina, may moringa oil pa. Kag mas manami bagid para nga ma-absorb nato ng iban pagid yung mga fat soluble vitamins. Nga lindira sa iban pagid nato na ginainom kasubong sang Santhone Gold Capsule, dapat kada inom naton upod gid sila. Kag para kompleto ang benepisyo siri, updan pag inaton sang Santhone Vitamin C. Kaya nagabulig niya, no? Para ma-regulate nato ng aton siri nga neurotransmission. Kung may ara kita sa nagkakaigaw siri nga Vitamin C, maportehiran ang aton siri nga neurons from oxidative stress. Kag masuportahan ang normal neurotransmission. Ang mga pagpinasapasa dira sang ginatuwag mensahe sa aton sa nga brain para nga may husto sa nga impormasyon nga ma-interpretar kag husto man ang ginatawag Translation sini sa aton sini panghambal, sa aton sini paminsaron, sa aton sini pananaw, sa aton sini panghulag. Nga nagaresulta sini sa kun may labot ini sa healthy naton sini nga pangginawi kag overall health gid naton tuman kadako. Siyempre, ang parte sa aton sini nga utok. Gani dapat gid aton halungan nga makabulig gid dili ang pagtumar sini sang Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule kag Santhon Vitamin C, especially sa mga tao nga mahiligon magkaon sang mga makalamay nga makalanon, mahiligon maginom sang mga makalamay nga mga ilimnon para nga bisan paano masuportahan nato ng aton sa nga brain pag abot iya sa nutrisyon sa mga sangkap sini sang Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule kag Santhon Vitamin C. Bisan twice daily lang ang pagtumar naton sini makabulig na no sa aton sini ang mga tagparamati. The secret of health. Sa palagas ka ba lamang kutano na mahimo nyo rin isend sa 0928-287-4637. Musubong ating ulan bala, isa sa alandaman naton ang pagtaas sa isang kaso sang dengue infection. Inidala sang lamok sini nga nagadala sang dengue nga kagaw no. Isa nga makabulig sa aton sini ukon isa sa safety na aton sini, indi kita madapuan tang makagat sang lamok. That's why kung nagagawa kita, pwede kita magsuksok sang long sleeves tapos ginatuwag long pants man. Para malikawan naton yung makagat sa niya sang lamok. Pero bisan dira sa sulod sang balaya, hindi makita gyapon safety, no? Kung damo gyapon sa niya sang lamok, kapin pati ang tirada nila sa niya sa aga, tapos pagkado sa hapon, pagkado sa niya sa serum, ang ilang sa niya pagpangutot. Pero binyo kung nano, may isang galikabalanyos, nga luwas nga ang palamoy po'y palang alay sa kalawasan, mabuligan na kita sa niya nga maremedyohan tagmaumpawan, pati gali ang lamok matabog pa, hindi makapalapit sa aton, tag-iban pagid sa niya mga sapat-sapat. Kung nagagamit kita sa niya isang Santhon Plus Herbal Oil. Sarang niya babakala sa mga butika, mga parmasya, marapit sa inyo sa niya lugar. Sa nagpamangkot gali, no? Kung may arag, yapon nga, libre nga konsultasyon dira sa Yes to Health Wellness Center, padayon ni nagyapon ng aton sa nga libre nga konsultasyon may nagauntat ang serbisyo publiko sa kayuhan sa aton sa nga mga tagpadabati no kag mga nakauyon nakasaho na nga nagabalik-balik dira no dira na hamtang Yes to Health Wellness Center sa A Yang Building, Yulo Street, Barangay Arroyo, Iloilo City, atubang langit sang Iloilo Midtown na hotel. Bukas sila alas 8:30 or alas 9 ang takna sa aga, tubdo 5 ang takna sa risa hapon, Lunes or Domingo, tubdo ba Biyernes. Tikod di buwas sa Webes, pwede ka mo mga kanto dira for free consultation. Kag ara dira tanan available ang mga produkto ang na-mention naton diri nga makabulig sa aton sa nga ikaing lawas sa mga FDA approved na sila tanan. Sa mga taga Negros Island Region, pwede ka mo mga kanto sa Yes to Health Store, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, tabok lang gid sang Marayo Bank. Sa mga nagapala nakit lawas dira, hindi na gid maagwanta, hindi budlayan magbangon, budlayan magtindog, sa tungod sa pala nakit sa mga lutalutahan, pwede ka mo makatumar sang Cess the Pain na no. Pero basi ang ibang dira madala pa malang sa bulubanyo sang Santhon Plus Herbal Oil, try nyo anay. Kasi sa magdiretso ka mo rin sa Cess the Pain. Pero kung di gid magwanta, pwede makatumar sa isang Cess the Pain para maumpawan ang pananakit na ginabatsyag sa aton sa kalawasan. Kag sa aton sininga pagpaninlo sa lawas, kapin pa isa kabalantayan. Sa tingulan, ang pagtaas man sang kaso sa isang leptospirosis. Kung makaubog ka mo sa baha, hindi nyo malikawan na no, ning hambalblan na ton nga. Kung may mo palang magbutas ka mo magawa sa inyo sa nga balay, pero hambal man sa kilala na ton sa Mandriyaw, sa nga paano dog magbutas, tagahawak na. Hindi na madalas butas, no? Di kung mahimo pala, maglimpyo ka mo dayon sa matinlo nga tubig, gamitan nyo sang Santhon Plus Herbal Soap para ang mga kagaw bladira. Matinluan na o kung mahugasan na sa aton sa nga panit nga di magresulta sa naghalain-lain sa nga balatian. Pati body odor makabulig gani nga maremedyohan na masolusyonan kung nagagamit kita sa isang Santhon Plus herbal soap. Kung guya naman ang aton pag-historyahan para mabuligan nga mga dark spots dira, ang may mga mapa dira nga naga-lakra sa aton sa nga guya, ang mga naga-itom-itom dira, para mabuligan nga magsalalamang kaputi o nagang kahamis, pwede kita makagamit sa clear skin herbal soap. Sa guya, clear skin herbal soap, pwede sa liog, pwede sa butkon, sa bilog nga lawas, pwede iya recommended na ton ang pag-inom sinisang oko ng paggamit sini sang Santhon Plus Herbal Soap. Pero kung gusto kami isang mainom, syempre pili ka mo sang coffee, Santhon Plus Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix kag Santhon Gold Herbal Tea ha, sa mga hindi niya gusto ha, sang coffee. Pero gusto kami isang may isog-isog na coffee pero may benepiso sa lawas, premium D3 coffee mix. Visionex Plus Softgel Capsule, salamat ha, sa inyong sining mga feedback nga nabuligan ang inyong sininga panulukan. May araga na nga siya, Dok, ako kay kinanglan tugid mag-research, kinanglan tugid magtuon, pero kasi nagakurog-kurog ng panulukan ko tungod sa pulaw bala, nakugid siya ang nabulig sang Visionex Plus Softgel Capsule. Gisunod nga recommendation ninyo 2 times a day. Isa sa

0: Ani, o kunin di gani.
1: Sa mga kapalang luya, gusto lang ka mo magpag-six ni, pwede ka mo makainom sa Turbo Dietary Food Supplement for Men. Pero sa mga nagareklamo, iya, nga ti, daway nagiging ko na i-remit ka, misis, kasama dudahan pa. Basi may kinarimitan nga iba kay pag-abot sa balay. Luya na, kapoy na, pwede ka mo sini makatumar sa Turbo Dietary Food Supplement for Men. 30 minutos antes sini ang sexual activity. Kay makabuli gini panamit sa blood circulation, increase ang libido. Pagkondisyon sa aton lawas bisan ginakapoy na makabulig dugang-dugang sa puwersa kay makabulig panayanaya sa aton kisa kapoy na nga paminsaron inibangon sa kombinasyon sang maka kag clavo waska. Available sa butika, available man sa official store online, Yes to Health Inc. 2011. The secret of health. Kag sa mga nag-message sa aton, way naton mabasahan ang inyo sining mga mensahe. Dari magtipulo pasensya gid ha, kada gina ko labos nga aton sining oras sa aton pagpangalagad. Sa mga nag-upload sa aton sa Facebook Live, Sir Romel Palmares, si Mama Isabel Bagsain. Thank you ha, sa ibang pagid na nag-upload sa aton through Facebook Live. Ang iba niya mga message, pagabasahon naton susunod naton sini nga mga pagpangalagad. So baybayan ng masunod na edisyon sa aton sining programa, same time, same station. Sa kinahandan ng inyo certified naturopath practitioner, Dr. Leo Amos, nagapasalamat sa inyo pagsubaybay nga nagabilin aton lawas salungan, antes pa man mangin ulihi ang tanan, kay sunok pa sa kinasiling, health is wealth, more than gold, cherish it before you are old.
2: Inyo nabatian ang Secrets of Health. Kaupod sa ating mga alternative medicine doctor, Dr. Nelson Cadena, kag Dr. Erwin Lapus. Madamo nga salamat, tugtog sa liwan.
3: Ang iniinom kong gamot, yung hiyang sa akin.

0: the Life Extension Foundation, the number one vitamin D3 brand in the market today. Life Extension Vitamin D3.
1: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
2: NANS Herbal Capsule. Papaskugon ang immune system. Protektahan ang lawas pagi sa pagtumar sa NANS Herbal Capsule. Puno sang natural herbs nga amo ang bantay kontra sa kung anuman yung mga balatian. NANS Herbal Capsule. Mabakal sa mga butika.
3: Sample Plus Gold.
4: Ako si Roy. Nakaangko na po sang fatty liver. Dugang pa sang mataas ng kolesterol. Natilawan ko tumara ang Sample Plus Gold. Loka beses kadadlaw. Sa isa kabulan, nag-ayo na ang akong sininga fatty liver.
3: Sample Plus Gold.
5: Mas pinalakas.
3: Pinagaling.
5: Pinahusay.
3: Sample Plus Gold.
2: NANS Corn Coffee. May vitamin A, vitamin B, and B12, vitamin C, vitamin E, potassium, magnesium, iron, zinc. Rason kun nga amamaintain niya nga mabakod ang imo immune system. Good blood circulation. Kag good eyesight.
3: NANS Corn Coffee.
2: Mabakal sa mga butika.
6: Samsung Gold Coffee Mix.
7: Ako si Malo, isa ka-teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Samsung Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akon joint discomfort. Kaya enjoy ko pa ang manamit na sabor.
6: Samsung Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.

0: Malupit sa kamay mo, mabait. Try Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality. ACS.
1: E3 Bio. Ako si Gabriel, nagalitbo kita lang akong ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Co-wex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3.
3: Welcome sa Palatuntunan.
4: Edukasyon.
3: Edukasyon. Edukasyon
4: para sa ikaayong lawas.
3: Programa nga magadulong sang sigurado kag mapuslanon nga mga impormasyon. Kilalahon naton ang Evergreen Herbal Capsule kag ang Evergreen Coffee Mix. Akon man bugal nga ginapakilala sa inyo ang naturopathy nga isa ka sistema sang alternative medicine nga nabase sa teorya nga ang mga balatian mahimo nga mag-ayo ukon matapna paagi sa husto nga pagkaon kag nutrisyon.
4: Edukasyon.
3: Edukasyon
4: para sa ikaayong lawas.
5: Hello everyone, ari naman katagaroon sa pagtamyaw sang maayong adlaw. Kag pagtalakay na naman sa isa kasimple nga kondisyon o kung mabatsagan sa aton sininga kalawasan. Kaya nakahambal kita simple, ankle sprain malang mo, inabalang sa buol-buol naton sa aton sinangidringatil sa likod, ankle sprain. Nga kung sa din, ang inyong sininga mga ligaments nag-overstretch kag nagkagisi or otherwise known as the soft tissue injury. Pwede nga halin sa gamay, pakadto sa dako nga damage sa inyo sininga mga ligaments. Simple pero kung iguon kasi ni limitado naman ang imo sininga hulag kag mangin awat sa imo sininga adlaw-adlaw nga pangginawi. Mabatsagan mong sakit, nagapalang hubag, tapos lumainit nga daw nagapalamula kag ang hulag mo sini limitado. Udlay maglakat do nagaingkang-ingkang ka kaladlawan kasi sa dalanon. Ang sprained ankle o kung ankle sprain tuga ini o kung halinan sini ang pagkabunggo, especially kung ikaw mahilig sa sports. Ang aton sa radyo tinutuyo simple lang kung paano i-manage ang kasakit o kung ang pagpalangubag-ubag.
4: Edukasyon. Edukasyon para sa ikaayong lawas.
5: Pinaagi sa natural approach. Hibaluon naton kung ano ang mabulig sa mga produkto ni Doc Hiko.
3: Evergreen Herbal Capsule.
5: Ang Evergreen Herbal Capsule na may pito kasangkap, turmeric, malunggay, saluyot, ampalayawi, grass, barley grass, kag vitamin C, kag ang
3: Evergreen Coffee Mix.
5: Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangosteen. Storyahan naton ang mga sangkap sining mga produkto. Kay kung ang produkto lang karon istoryahan ta, matingala kamo iti nga ahaw ano ang mga sangkap sang produkto nga ina nga nag-epektibo ina siya. Unahon naton ining mangosteen nga ra sa Evergreen Coffee. Ang mangosteen luwas sa ginagamit ini sa pagbulong sa ubo, infeksyon sa panit, kag iban pa. Ang mangustin makabulig man nga malikawan ang pagpalanghubag sa din man nga parte sa aton siningalawas. Kag ang mga kasakit na babatsyagan naton sa nagkalain-lain nga parte sa aton kalawasan. Ari ang turmeric present sa Evergreen Herbal Capsule, present man sa Evergreen Coffee, may analgesic ini nga makapaganagan sang kasakit, anti-pyretic nga nagapanubo sang temperatura sang lawas, kag anti-inflammatory nga mga kinaiya.
4: Edukasyon. Edukasyon para sa ikaayong lawas.
5: Malunggay o kung malunggay, sangkap maninis ang Evergreen Coffee kag Evergreen Herbal Capsule. Kung bakod tulaan mo, kag kung healthy ang tulaan mo, bisandila na ilampos. Muna kinanglan taman ang malunggay, kaya nga kami ari ni siya phosphorus kag calcium. Gani nagabulig ini sa pagpabakod sa aton mga tulaan. O kung ang aton mga joints, sa aton nga mga buol-buol, di blang, ankle blang, ginastorya na aton kay na. Ang amargoso, o kung ang palaya, nag-aaway ini o kung maka-prevent sa pagpalanghubag tungod sa isang anti-inflammatory properties. Mapait ini siya, puno sang polyphenols, isa ka compound nga kilala sa ikasarang nga magpanubo sang pagpalanghubag sa lawas. Ambot nga nito sa iba na ako, mahilig man ako sa sports pero daw wala man kuya ankle sprain. Siguro mabakod lang akong tulaan. Wala pa man niya kaabot ang mga produkto ni Doc Hikong Evergreen Herbal Capsule kag Evergreen Coffee Mix. Palakaon na ko ako ni Eva Lunggay.
4: Edukasyon. Edukasyon para sa ikaayong lawas.
5: Kag iban pa nga mga utanon. So ang wheatgrass kay daw laka-laka lang nakita ari sa Evergreen Herbal Capsule, nagabulig inibuhin sang pagpalanghubag. Paskog pa immune system mo, ari isa pa, hindi mo naman paperde ang barley grass. Kung maintain mo yung sining weight, no? Kung di ka overweight, hindi man na siguro magka-ankle sprain. Parang dumunta man ang stress na madulot sang weight o kung overweight sa imo sining mga tiil o kung dapa-dapa. bastante man sa kalsyum, proteksyon ka na kapabakod sa tulaan, tikita nyo lang, barley grass hindi man yung papirde. Mo ining rason kung akin ang lanon natin nga maintindihan, kag maibaluan kung ano ang mga benepisyo nga mahatag sa mga sangkap nga ara sa Evergreen Herbal Capsule kag sa Evergreen Coffee Mix.
3: Ang Evergreen Herbal Capsule kag ang Evergreen Coffee mabakal sa mga butika malapit sa inyo. Sa dugang kasayuran, mag-text sa kay Doc Crispin Hico sa 0926-555-4150. Edukasyon! Edukasyon! Para sa ikaayong lawas!
6: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Mabali si Bibi, masami ko bina-allergy. Maski magwalaan ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na tayo ng ako niya allergy.
6: Mighty C, mababaka sa mga butika. D3 Bio.
8: Ako si Jomer, tutumarget ko sa D3 Bio kag ang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
6: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Pabakal sa mga butika. D3 Bio. Sample Plus Gold.
9: Ako si Danny, isa ka security guard. Pirmi lang ka po lang. Amo na nga pirmi lang siguro kasakit ang akong ulo. Pero hambal sa nanay ko, tingnan ko kung inom sa Santon Plus Gold. Kasi kung madula man lang, napawagin ako. Isang ginadawad lang ko inom, wala na nagsakit ang akong ulo.
6: Sample Plus Gold. Pabakal sa mga butika.
10: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Fried Washing Machine Detergent.
11: Hello, Washy!
12: Hello, Mommy!
11: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
12: Kaya yan ang Fried Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
11: Mula noon hanggang ngayon!
13: All you need is Fried! All you need is Fried!
14: Fried Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
15: ACS.
16: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
17: RMN Patrol 774.
18: May dayad nga gabi mga karatsuman, mga kasama. Tatak RMN Time. Alas G's 21.

0: Sangkanginan Emergency Hotline 10 Ligan.
1: Operator.
2: RMN Patrol 774.
0: Searchlight sa kadulong rescue group sa tiyon san pagkakinanglanon.
2: RMN Patrol 774.
0: Mata kagtulungan san kagabihon.
2: RMN Patrol 774. RMN Patrol 774.
3: Mayroon nga gabi naman mga karadyoman. Hello naman mga kasama. Maulanon nga Miyerkules. Nagatinupa ang ulan diri sa syudad. Hope all is good. Hope all is fine. Sa inyo tanan-tanan. Welcome na sa ato nga pagpakalagad sa programa RMN Patrol 774. Temporaryo kita diri nagatalos. Kaya regular anchor man ninyo, Radyoman Rodel Fulyon Agado. Adlaw sa Miyerkules, Petsa 26. Para sa bulan sa Agosto, katapusan na ini nga Miyerkules. Goodbye, August! Dasod si Mana, Bermans na, may paunod ng bank account ha? Lubos kita nga ito ng pag-abi-abi sa ato mga pinalaga ng mga suki, Luzon, Visayas, and Mindanao. Sa ato mga kuturan ng mga Ilonggo sa mga kayo naroroon. At home, kabadiri sa RMN Iloilo. Mga balita lokal, kaga nasyonal, mga balita diri sa inyong mga dakbanwa, diri inyong mabatian. Your home away from home.
4: Tatak! RMN.
3: Sa atong mga kauturan sa syudad kag probinsya sang Iloilo, yara sa kadagatan, no, kay mga baybayin, na sa mga coastal areas sa mayod mayadayad gid nga aga sa inyo. Mayo kon mga pag-ayo. Sa atong mga kauturan sa kabukiran, sa atong mga kauturan yung mga mangunguma, atong mga mangingisda, good morning, good evening sa inyo. Sa atong mga kauturan yung mga OFWs working and living abroad na nag-aisip-isip na sa ilang kalendaryo. Pila na lang kadlaw, Christmas na. Bisitahan, tabi ko ng aton nga Christmas countdown timer, be. Pila na lang, mga shindiyas na lang ni mo. Kaya dason nga Lune, ado dason nga Martes, mga kasama, September na. Nakapreparar na ba para sa long weekend? Kaya ang petsa 31, National Heroes Day. Amo na yung mga tao, ng mga baganihan natin nga may mga alias. National Heroes Day sa Lunes. So may mga ibang kita nga mga kauturan nga ba, abots na eh. Nakapile na sang live, long weekend. Kaya Sabado, Domingo, Lunes, abaw, Martes naman ang balik ninyo, ho? Sagi ka mo reklamo sa Office of the Vice President nga wala sila ubra ka mo, yaya? Sa mga nagatari sa dalanon naton mga drivers, sa aton Radio Manibela drivers, kuhaw naton karon ang observation kag may report ko no ha, nga natipo ng aton Radio Manibela 4, Radio Man John Mark Alumbro. Ining balita parte sa mga barangay officials ano, sa nga Linubayan, Tigbawan, Iloilo, nga nag-resign nga ba sila tanan-tanan? Ano ang rason? Pag-aaklas, pagpaprotesta kay sino? Kay kapo kung kay mayor? Nag-resign sila tanan, ginbaton iniayan ang ilang resignation? Sino mga mapulungko dire? Kuhaw naton karon ng report nga tipo ni Radyoman Mon Nyales Kapalihan. Mga may init ka mga balita kay impormasyon nga dapat yung malaman para malikawan ng fake news. Tutok lang sa ating Facebook page DYRI RMN Iloilo. Palihog na lang i-like, share and follow ang programa Patrol 774. Kapod daton sa news center, Radyoman Lynette Fernandez Yulatriz kag si Radyoman Joylene para onda sa aton transmitter side. Kapod daton Radyoman Chief Atoy Alia kag ang aking technical partner Radyoman Christopher Tope Mondihar. Ini naman ninyo nga lagi ng pinakagwapo at pinakamacho, hamot-hamot pa, kumpleto-kumpleto sa bakuna. Pwede ba palamkunan? Uy, wag lang lalayan mga kicks Junalo. Radyoman Michael Marquez Lumakad Tiyoy Pancho for short.
2: RMN Patrol 774.
3: Ano ang rason sini nga nagre-resign ining mga barangay kagawad sa may Linubayan, Legan, Linubayan, Tigbawan? Suno sa aton masaligan nga source, no, party nag-resign ini sila tuod nga wala maaksyonan ang mabaho na ano? Mabaho nga ano da? Mabaho nga ano? O palarihas ng tani ang sentido ko mo, ano, sa aton mga barangay kagawad. Kagang aton nga mga iban nga mga senador, peaceful tani, no? Kung hindi nyo na magampanan ang inyong mga papel, pwede na kamo amat-amat tani, resign. Pero ini sila ginahimo nila tanan, o galing sila ang center, no? Kumbaga sa magazine, centerfold. Sila ni ang ginabasol. Base hindi na sila kagwanta sa mga basol sa ila, kaga ginasiling na lang na, o sige na lang, papungko edik, biskan sin, o papapungkoon nyo. Biskan senador, biskan police pa ni, biskan na former mayor pa ni, papungkoon nyo diri sa posisyon namon bilang kagawad. Kung wala, hindi galing wala eh. Base bla kumpyotanay, may kumplotanay nga nagkakalatabo da, at hindi gininay ang madula. Balik-balik lang na, madula, isa ka bulan, duwa ka bulan, balik na naman sa pila ka mga binulan. Ang sala di base may kumplotanay bla, ining base partner sa negosyo. Ato ni baluan na dugay-dugay kagang hampang ni Alex Yala. No, ang hampang ni exhibition game sa maabot nga Biyernes. May mga balita man kita, impormasyon, ang mga updates na ton, mga kasama sa nagkalatabo, no, kaginasang aga ang parte sa impeachment kung diin. Ari naman akong sa diin ang inyong numero uno nga senador, Yudi Kakak, the money in the bank. Ari na naman, nabuhi na naman ang dugo sa Madlang people. Yung nag-grandstanding na naman ang inyong numero uno nga senador.
4: Tatak, RM.
3: Nagakadlaw, nagakurisong na lang ang iban nga mga senator judges sa line of thinking. Kinumpara mga bayane nga may mga alias. Tanood man may mga alias. Ako gani ang alias ko, Tio Panso. May mga umaklas man, may mga nagkadlaw, may mga nagtaas sa mga kilay. Pero si Senator Robin Hood Padilla daw nangutos. Nangutos kay Attorney Divina Gracia. Sa yuhom ni Attorney Divina Gracia o kung sa wooden cross ang ginakaptan niya. Kaga congratulations sa back-to-back win para sa may mga para sa University of San Agustin, no, nga nakaangkon sa back-to-back victory matapos duwa nila ka mga graduates ang nag-rank number 1 sa magkatuway nga board exam. Sini nga tuig mabuhay ang mga taga USA University of San Agustin. Agaway ni si Pelmi kung hindi West Visayas, San Agustin, kung hindi ano, UP. Pero this is just encourages, you know, this just encourages the students from all around the country and all around the world. Nga ang aton nga standard of teaching, you know, there is a Western Visayas, tamang kataas. Kita mo, damo ang mga pangayaw, you know, mga exchange and foreign students, no? Mas ginapili nila ang Western Visayas at tungkol sa mga nag-accomplishments, ano, basta mga board exam gani, nagapanguna. And ang aton nga Vice Presidente, samtang nga nagapanayo ng impeachment, no, ginpangunahan ni Vice President Sara Duterte ang paghatag sang tribute sa Office of the Vice President sa 40 ka mga war veterans na gikan sa Davao City.
4: Tatak, RMN.
3: Wala man na kumpirmar kung may ginusar nga confidential funds nire. Pero swak na swak yun, no? Swak na swak yun kagidang bot kung nga na daw nabuhi ang dugo sa tanan pag tindog ni Senator Robin Hood, hambal niban, arana! Ang mga wala nagapamati gani sa impeachment, no? Ano niya, arana! Kaya suno, kaya Senator Robin Hood Padilla, nabatian nyo man to, hindi nito mag-ubra-ubra storya, de? No, ang mga alias ko, no? Alias or AKA ang mga alias, ginausar man sa mga bayani. Te, siling ni Attorney May, noong aliases, ano, wala man ginabaisan ng aliases, siguro wag ka pamati si Senator, ba Senator Judge Robin Hood Padilla, ba si absent sa nagliga to, nga nagsiling gani, sa impeachment court na to, nga hindi bawal, no, hindi bawal ang mag-usar sang alias, so, wala na to tani, punto, nga may mga alias, kagabi nga Senator Judge, di po ba? Dapat na fair ka dira. Wala ka may ginapanigan kay ginkuha ka gani nga judge. Pero sa diri nga impeachment, balaan man natun kung sino di ang mga bias na one-sided na, no? Na Senator Judge natun, unang-una din eh. Si Senator Amy Marcos, makita nyo man. Kagapon sa line of questioning niya, no? Nga wala man sa may daw ginadipinsahan niya nga wala ging kaptan ni Vice President. Wala nakita ni isang kusing walang binulsa. Amo nang iya nga punto. Pero wala niya ginpunto. Ang kauli-uli niya pa pamangkot ni Senator Judge Aime niya, kamusta ang bana mo? Ginpahibi niya, ginpadrama niya. Kaniyang last digto, tisino ang accountable officer. Kung wala makapta ni Vice Presidente Sara Duterte ang kwarta, kung wala niya binulsa, wala niya may nakita, tisino ang in charge dira. Dapat amo to galing, hambal niya, basi mabasa. So kay Senator Robin Hood Padilla, ining alias, damo sa may ginmit lang ang mga alias, tiwala man dilabot ang mga alias, no? Tutod wala gid niya kaya from the start ginhambalang aliases or AKAs, no? O mga aliases ginaalaw, ginapahanugtan na na, ginapasugtan sa Korte Suprema, ang ginapasugtan ni na dira sa may impeachment na kagang sa COA. Tungod niya, confidential gani in nature.
4: Tatak, RMN.
3: Si punto niya, si Rizal Bonifacio, si Ninoy, kagantanan-tanan, mga bayani, nag-usar sa mga aliases. Pero ini, nag-usar sila para sa tirani, para masalbar ang ilang kabuhi, kag para masalbar ang sambayan ng Pilipinas. Hindi ining nag-ubra sila sang alias ang aton nga mga bayani. Tatandaan kay National Heroes Day, oh, 31. No, ang aton mga bayani, nag-usar ini sa mga aliases para mabatuan ang tirani. Ini mga mananakop. Wala nila gin-usar ang mga alias nila para exploit o para mga wat sa mga kwarta o sang kwarta sa mamamayang Pilipino. And wala sila nag-usar alias para i-evade nila o likawan nila ang ginatawag nga accountability.
4: Tatak, RMN.
3: Doon nag-usar sila sa alias pero kilala man sila gyapon. Diba kilala man gyapon natin kung sino na yung mga alias-alias nila. Pero mga kasama, soryan, takagamay ining impeachment kay Kanami, no? Ako daw natakan ko din sa tingog ni Attorney May Di Binagras sa kagali, may sore throat sa. Abi ko, parehas na sa sang mga kayatalo. Kay galik ka namin, oh. Huli! Kambal na itong dakop, gid! Saba, pamangkot niya kayo, pamangkot niya kay, Ortonio to? Sino to, Ortonio? Pao ka namin isang iya nga sabat, no? Kanami isang iya nga pagdakop, mambal na ito nga, huli ka, gid! Dakop ka, gid! Kaya makita mo kung makita lang tayo sa full na, no? Full zoom. Ang prosecution team. Sangin pamangkot ni Attorney Divina Gracia. Napakaganda, no? Grabe man dakop si Attorney Divina Gracia. Sang nagsabat na to? Ang nagsabat na to? Ang witness to? Ang hostile witness? Nagtululukay sila talan. Dumahambal nga, bingo! Daog na ta! Te, ano ining mga ginpamangkot ya? Kag sino ang nadakpan? Update man kita mga kasama, kaduro-duro, no, kaduro-duro sa mga brownout na matabo buwas nga adlaw. Petsa 27. So standby ka mo, lawago naton, palihog preparar. Ang mga taga Nueva Valencia, Guimaras, Banate, Concepcion, ang Dueñas, Pasay City and San Enrique. Apektado man ang uton para buwas ini, ha? Santa Barbara. No, amo nang update naton sa inyo. Para buwas nga adlaw, hindi kayo magsalasala, hindi kayo makibot kung brown out. Kag ano oras ini masugod? Sa piyak na bahay ng Korte Suprema, wala na budlayan makignegosasyon sa Iloilo City Government agod sa donasyon sang duta para sa justice complex. No, amo ning basa cooperative, kag basa open and open-minded gid, very optimistic gid ang aton nga alkalde sa pagpanami, sa pagpatahom sang syudad sang Iloilo. Alaban na ban wala gid eh. So wala gid kag madayon na gid ini ang bag-o naton nga Hall of Justice ne.
4: Tatak.
3: Sa San Pedro Molo lapit sa Sunset Boulevard ne. Kanami on. Kaya mga kasama natin sa may bahin sa nga distrito sang La Paz, kamusta? Kaya ang ayuda para sa mga Ilonggo ang ginhiwat sa La Paz Gym. Kung nga sa diin ang mga pumuluyo halin sa distrito sang Molo, Mandurriao, kag Arevalo, nakabaton ini isang tag 2,000 pesos, no? Pero may iban, may mga nagreklamo man, nagasiling sila nga ara ang ngalan nila sa lista, pero sa ayuda, napanas na. Ibalo naton ni Karon with Rajman Monyales Kapalian kay ibang pagid naton ng mga balita. Kaya good news, ano, mayo gid ini nga balita. Ang Western Visayas Medical Center, no? Pagahimuon nga full special hospital. Ang provincial kag district hospitals pasanyugon pa ang serbisyo. So damo gid kita ining makabenepisyo ining pagpanamit tani pati parking space tani, no. Pero actually mas maayo tani ang mga serbisyo, no, amo ni ang bahin sang pag sunok kay Senator JV Ejercito nga i-develop ang West Visayas Medical Center nga lung, kidney kag heart center. Kadamo dira nagakadto, no, damo namon nun dalaga naton labinigid kita mga pigado, no, amo na mga kundin may mga libre pero ginakulang, no, ginakulang ang staff, ginakulang ang mga beds, ang mga rooms. So i-develop na ang Western Visayas Medical Center sa isa ka fully specialty hospital. So no, kay Senator JV Ejercito i-develop ang WVMC nga lung, kidney kag heart center apang agud nga ma-decongest ang WVMC. Kay tam-an na ni kadamo, no, damo ginagakadto diren para mahalug-halug gamay o ma-decongest ang WVMC. Ang plano, no, ang plano ni Senator JV Ejercito, ang dugang nga funding para pasanyugon ang serbisyo kag ikasangkol sa nga provincial kag district hospitals. Sa ila pagsugalinanon ni Iloilo Governor Arthur Defensor, nahibaluan ni Ejercito nga linibo ang mga pasyente sa WVMC sa isa katuig bagod diri ginadala halos ang tanan nga mga pasyente nga masarangan tapos sa ang mga masarangan kag hindi masarangan pagid, ano, sa mga provincial hospitals. Nahibaluan nga ang nga bilang chairman sang Committee on Health sadto ang ginapondohan ni Ejercito sa DOH ang pagpatindog sang dugang nga building kag equipment para sa lung, kidney kag heart center sa WVMC. Kagapo naging bisita si Ejercito sa League of Municipalities of the Philippines Luzon Island Cluster Conference.
2: RMN Patrol 774.
3: Gabay lang, no? Gabay lang nga mag-materialize ini. Dako gidang bulig din eh. Kaga para ma-decongest pagit ina, masamaya din eh kung ma-develop man, ma-full scale man o mataas-taas ang level sa mga ospital, ano, dira sa mga provincial or provincial hospitals. Kay kalabanan din eh ang mga ospital, no? Sa mga probinsya na wala sila sang proper equipment, proper staff. So sa mga minor lang ini, guro, mga gas-gas, pilas, kaglupot lang guro kaya. Pero ining mga iban, tiisi pabla, i-travel muna. Halin sa probinsya, pakadto sa WBMC. May mga iban that doesn't make it. No, mag-abot na ni sila, dead on arrival na. Tungkol sa tamaan kakalayoon. Pero kung ma-develop ini mga district hospitals naton, municipal hospitals naton, no, natagaan tani sa pundo, amo na ang pabako doon kaysa sa flood control.
4: Tatak! RMN.
3: Mas damo pagid mabuligan naton nga mga pasyente. Mas damo pagid mabuligan naton nga mga kauturan naton nga halin sa probinsya.
4: Tatak! RMN.
3: Kaya ang budget na release na napasa na to, ang national budget naton pila ka bilyon. Ang Department of Public Works and Highways ari na naman may request na naman para sa mga flood control projects mga kasama.
2: RMN Patrol 774.
3: Ambot kung uli anon ini sila kung mga baghak. Kay nagsiling na sa nagligad to sa pagapotok ini sa mga anomalia sa flood control project na kunta ni antes, no? Antes i-release o antes pa mag-request, no? Sang sa pondo ang DPWH sa aton nga flood control project. I-present nyo diin na ini ang master plan.
2: RMN Patrol Patrol 774.
3: Eh, wala man sila may ginabuol, wala man sila may ginapresentar, wala man sila may ginapakita nga master plan sa flood control. O magsigi-sigi ni nga wala master plan, at pinalagpat na naman ang aton nga flood control ni. Papada pauna-una naman ni kawatay ang aton flood control.
2: RMN Patrol 774.
3: Storya naton dugay-dugay mga kasamay, labi na gid ang inyong number 1 na Senator Judge na si Senator Robin Padilla. Sa mga gusto na kalantaw kag sa may mga comment, kung gusto niyo depensahan, patas kita dire. Ang aton ginabasihan ini ang mga report, ano ang mga na-publish, no? Aparte to sa iyang pag-grandstanding na naman. Pwede nyo i-comment, no? Pwede ka mo ka-comment sa DYRI RMN Iloilo Facebook page, no? Pangitalang ang aton nga Facebook page and ang aton nga live program na RMN Patrol 774. Nakasama, check naton ang pag-asa kay maya paglain na naman sa chimpuso mo, no? Nag-inulan diri sa syudad sang Iloilo, specifically diri sa may distrito sang Lapas. Ambot sa inyo da sa probinsya, sa iban na bahin sang syudad sang Iloilo, kung amo man ang iyong na-experiensyahan, may ginamonitor kita ng mga bagyo. Pero kagapon na sa pag-asa kay Engineer John Baron, nawala kagwa naman ini. Pero siling man sa aton nga Weather Bureau nga ginagabaskog, no, ginpabaskog sa ining mga naglalabay nga mga bagyo kaga low pressure areas and weather disturbances ang aton nga hanging habagat, no. Sa kagapon man nga report, nagsiling ang pag-asa na for the rest of this week, no, ini nga semana maka-experience gid kita sa lapta-lapta nga pag-ulan parta brason sa nga hanging habagat. Check naton ang pag-asa.
2: RMN News Panahon.
3: Kabon naton sa mga Miyerkules live for Pag-asa 6, Engineer Charlie Depra. Engineer Charlie, mayong gabi sa imo. Welcome sa programa RMN Patrol 774. Engineer Charlie.
1: Yes, sir, mayong gabi sa tanong at pagpalamatay sa RMN. Kaya rin pinakauli yung alakas panahon karoon niya. No? Agosto 26, 2026. Southwest monsoon, nag-apikto sa bayan sa Luzon, kagawas ng section ng Visayas. Kausin nga sistema ang bayan sa Antique, Iloilo, Guimaras, magapang ibaba ang magalumon niya kalangitan. May mga scattered yung mga pagulan. Pagpangilat pa na Goldilocks ng Southwest monsoon. Ang bahay naman sa Aklan, Jig Capiz, rin man maka-experience sa kundi sa magalumon to magalumon niya kalangitan. May mga chances sa mga isolated yung mga pagulan. Pagpunilat pa na go-off na laman sa southwest monsoon. Makasarangan niya hangin, magaling na bagat na nakatungdaan. Magdala sa makasarangan niya pagpalod sa karagatan. At ang sato temperatura na sa 25, top 30 degrees centigrado. At now, nagtatunod dala sa 6 sa 3 kina sa hapon. Magabot na kalasin ko 40 buwas aga. Ikaw man yung pinakauling nakal sa panahon, hindi ganda rin sa Iloilo Pag-asa, Charlie Debra.
3: Engineer Charlie, may gabi.
1: Yes, sir.
3: So wala na kita sang siplatan sa sulod o sa guwas ng ating Philippine Area Responsibility. Wala na kita sa may nasiplatan ng mga weather disturbance o bagyo. So ining ato na experience ang subong and for the rest of the week, based from yesterday's report, is ang enhancement sang hanging habagat. Is that correct, Engineer Charlie?
1: Yes, sir. Tama, no? Sa buwa kasi sa loob ng Philippine Area Responsibility as of now, nakita may namonitor na any weather disturbance. Pero sa gihapon, ano, dominante ning southwest monsoon nato na kon habaga. That's why, possible sa gihapon ang mga scattered ng mga pagulan.
3: As na saan una ito ma-experiencean ining enhancement ng hanging habagat o pabaskog sa hanging habagat, Engineer Charlie?
1: It's basis sa atong extended with the outlook, sir, within 3 to 5 days sa gihapon, ano? Possible sa gihapon ang mga scattered ng mga pag-ulan na dala sining southwest monsoon.
3: So mostly sa diin nga parte diri medyo maulo aligmat din, Sir Charlie.
1: Yes, ano, ang bahin sang labi na gid ang bahin sang Antique, sir. Mo ni ang lugar kung saan medyo mabaskog ang habagat nato.
3: Sige, with that, Engineer Charlie Depra, madamo salamat and maayong gabi sa inyo da.
1: Welcome, sir. May gabi sa liwan.
2: RMN News Panahon.
3: Salamat gid, Engineer Charlie Depra. Alas 10:45 pag panuok sa aton mga pagpanumbalik, mga kasama, kuha naman nato ng report, no, special report ni Rajman Monyales Kapalian and siyempre ang report man makakasama ni John Mark Alumbro. Ang report ni Rajman Mon ining parte sa mga kagawad nga tanan sila dira sa may Linubayan Tigbawan, nag-resign sila tanan-tanan. Ano ang naging rason and in baton inibla sa aton nga pagpanumbalik.
4: Tatak RMN.
5: Kini nga po siya ng inadulong na sa inyo mga kabiyanan sang D3 Biofood Supplement. Mga kabiyan na isa ini ka natural nga antiviral kag antibacterial nga espesyalista. Gani mga kabiyan gamit ni kita ka epektibo. Ini mga kabiyanan ginatap na asang D3 Bio. Ang mga virus nga nagapatrangkaso kag sumuman mga mikrobyo nga nagapahilanat. Pero may madamo pa nga benepisyo nga yara sa D3 Biofood Supplement. Kay ang D3 Bio magaranon sa medium chain triglyceride nga nagabulig mga kabiyan pabakod sa resistensya sa ato sinigalawas kontra sa pagkakapoy o kon pagmasakit. Ang D3 Bio nagabulig man sa pagsalupsop sa mga fat soluble nga vitamina kaangay sa vitamin E, vitamin D, vitamin E kag vitamin K kag mga minerals nga importante sa ato sinigalawas katulad sa magnesium, calcium, zinc kag potassium. Gatag man sandugang nga enerhiya ang D3 Bio sa aton sinigalawas para sa pagkaio sa mga selula, pagtunaw sa mga pagkaon, kag siyempre mga kabiyan ng pagdepensa batok sa mga balatian. May anti-inflammatory effect ang D3 Bio nga nagabulig pagkupos sa mga nagaulubag ang atong ginaangkon sa aton sinigalawas tungod sa antioxidant nga aras sa D3 Bio. Kag siyempre nagabulig man mga kabiyan pagbuhin sang timbang pagi sa pagparasig sang metabolismo sa atong sinigalawas. Nagatap naman sang malaing epekto ang makakuha man mga kabiyan sa makahulubog nga ilinon sa atong sinigalawas pagi sa pagprotekta sa atong atay kag paalerto sang atong paminsaro. Ang D3 Bio may vitamin D3 nga nagabulig sa pagtugas sang dugang nga white blood cell sa laton sinangalawas nga mo naman ang nagaserbing nga soldado naton batok sa makamangalalit nga mga mikrobyo kaangay sa virus, bakterya kag punjay. Initarang nga benepisyo para sarang nga maangkon sa paagi sa pag-supplement sang D3 Bio Food Supplement. Kag para mga kabiyanan sa mga kalalakihan, nga nagapulaw mga kabiyanan, ari na mga para sa inyo mga kabiyanan, mag-Megaman Herbal Capsule. Ang number one nga kapsula pang lalaki sa Biluga Panay Island kag Guimaras. Kaya ang Megaman Herbal Capsule nagahatag mga abiyan sa resistensya kay mister sa paglabing-labing kay misis. Nagabato man yung mga kabiyanan sa mga pagpulaw. Kag nagapapagsik man mga kabiyan kag nagadugang resistensya sa isa kalalaki. Ang Megaman Herbal Capsule safe katama kay puro nga herbal ang ingredients. May tungkat ali, ginseng, makakagoni gutwid. Safe sa heart, ay wala ini mga abiyan sang side effects. Mag-inom sa Megaman 2 kakapsula bagong maglabing-labing. Pero kung kada adlaw kang nag-inom, pwede man isa lang kada adlaw. Basta nag-Megaman, hindi ka ginmahuyan kay misis mo o kung kay partner mo. Tandaan, mga mister, happy wife, happy life! Megaman Herbal Capsule mabakal sa mga butika sa Bilog nga Panay Island kag Guimaras. Kay quality product ni Tita Arlene kag sang Herbsmed Pharma Corporation. Aprobado sa FDA kun ang Food and Drug Administration. Kari mga sa mga kalalakihan, mag Megaman Herbal Capsule na. Now na!
6: Oras attack ala 1:50.
7: This time check is brought to you by Ambroxol Hydrochloride, Myracoff, Humok, ang tigang aplema. Afford pa!
6: Oras attack alas 10:50.
8: This time check is brought to you by iBerry. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
9: Uy, concerned lang ko. kundi pamati ka. Kung gabalik-balik ang sakit sang tiyan kagkapangaslong, posible nga hyperacidity ina. Hindi kasarang ang stomach pain meds lang. Mag-Kremel S tablet ka. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by ESRC September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Yunilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simethicone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Si Mommy at si Washing Machine believe sa fried washing machine detergent.
11: Hello, Washi!
12: Hello, Mommy!
11: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha? Chocolate? Putik? Libag?
12: Kaya yan ang fried washing machine detergent! My triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
11: Mula noon hanggang ngayon!
13: All you need is pride! All you need is pride!
14: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
15: ACS!
16: Remind Herbal Capsule. Pagkaon sa aton utok, may ginggo binobang nga nagapakampyon memorya. Nagapanami cognitive function. Kag blood flow sa utok. May ginseng pa nga nagapaimprove sang mental clarity. Nagapadula sang pagkamalipaton. Remind Herbal Capsule. Duha tugtog tatlo ka kapsula kada adlaw. Remind Herbal Capsule. Also available. Remind Choco Mix.
17: Mighty C, alkaline nga vitamin C.
18: Edgar Santiago sa ka-tricycle driver. Sa may ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Sang magsulay pa ko sang ulan. Gigit yan ako ginadudlan sang balatian.
17: Mighty C.
19: Mabaka sa mga butika.
20: D3Pio Health News.
21: D3Pio. Ako si Richard sa ka-tricycle driver. Nang galing mo do po, nibaluan ko nga taas. Ang galing akong blood pressure. Pa yun ang panimisis ng D3Pio. Tatlo kami si sa isa kadlaw. One month lang po. Anong galing sa ulo po. Ang nabubo na akong blood pressure.
17: D3Pio. Ang D3Bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3. Mabakas
22: mga butika. Kung mainom ka ordinary nga brain D3 kumpara sa D3Bio, ang D3Bio gapadamo sang
23: probiotics.
22: Probiotics. Ang D3 nga ordinary lang nga plain.
23: Ay wala. Wala na siya. X siya. Check si D3Bio. X ang ordinary nga vitamin
22: D3. So, di napadamo niya ang imo nga probiotics. Di ka balo naman ta. Kapila na ito i-discuss kung ano ang mga bintaha.
23: Benefits. Sa probiotics. Ano pag kung D3Bio kadamo ka medium chain triglycerides.
22: Amo gina ang pinaka superstar.
23: Anong superstar?
22: Medium chain triglycerides. Isa sa mga pinaka-superstar is the monolaurin.
23: Monolaurin?
22: Ang lauric acid nga MCT, i-convert niya into monolaurin, amo tumagwardya sa imong selula against bacteria and virus.
17: D3Bio!
23: Di ka mo kita gwardya nga gabantay sa imong selula, gatag pa kuryente sa imo, no?
22: Grabe, no?
23: Say,
22: no? Gwardya na siya, siniko pa siya.
23: Siniko pa siya.
22: Kung so, sa panay pa, gwardya na siya, more power pa siya.
23: More power pa siya. Amo na ang D3.
22: Sana all. Ang imo nga pin D3 may amo na. Wala sir boy. Imagine na halin sa mahimo makapahingihimo siya probiotics. Gadamo ang probiotics tapusan may MCT siya like monolaurin. Nga ang padidion mo imong bata, ikaw nanay, padidion mo. The reason why para mag strong ang iya kwan
23: immune system.
22: Immune system. Kablo ka anong ara sa gata sa bata? It's the lauric acid nga ara man sa D3Bio. The question is, may lauric acid ba ang imong plain D3?
23: Wala.
22: Wala. May monolaurin ba imong plain D3? Wala. D3Bio lang na. So meaning pa, kung ga-inom ka D3Bio sa boy, na pariho man ka nga gadidi sa imo nanay.
23: Correct.
22: Wala untat nga didi sa imo nanay tungod kay naka D3Bio ka.
17: D3Bio.
24: Kag kagina-enhance ng aton nga alpha lipoic acid.
23: Ay napagit.
24: Oh, sang, may kwan sa may capric acid say. No, kaya sing discuss ni Sir Kevin. Antioxidants na
23: eh. Ang nasa yata lang pero may lauric acid. May caprylic acid. May caproic. May caprylic.
17: D3Bio with Physio.
25: Ako si Darlene, sa ka-full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Mag sa D3Bio. Amo ini ang akon nangin sekreto sa law school.
17: D3Bio. Ang D3. Gamay Physio. Ang Physio. Gamay D3. D3Bio.
22: Ano, kag na may ara siya dami nga antioxidant nga makita mo sa BCO sir boy nga kaya mo makombine sa DTX 500. The question is, may bastante ka bang antioxidant ang imo nga plain D3 kumpara mo sa D3Bio?
23: Wala.
22: Kaya ang imo nga plain D3 wala sang BCO. So if I were you, kung gusto ka makatipid nga ginapaaman lang ang vitamin D3, D3Bio ka na lang.
23: Ano bakit? Lipid oxidation. Ang lipid oxidation is a kind of oxidative stress, no? Free radicals ni siya. Ang D3Bio tungod ni sa iya glutathione magpapadamo sa glutathione ginabatuan ang ginatawag nga lipid oxidation o ang pag-usa sang imo fats to energy kayang-kaya na iya kwaon ni D3Bio ang iya natak kayang-kaya ni D3Bio pag ano pagid si D3Bio nga paalam sa aton utak tungod sa ketones kun na may ketones ang imo lawas ang imo brain nami ang energy sa imo brain 2 to 3 times better compared to glucose
22: is, ang ketones sir boy the best gina nga pagkaon sa imo nga brain especially wala na glucose
23: why na glucose
22: hindi pagot mi ang imong brain. Labi na kung lawig na sir boy. Mm-hmm. Travel ka, sobra na 8 hours wala kakaon. Mm-hmm. Kinanglan may ara gikan di tribayo.
0: Okay. Oh.
22: Kaya ang purpose ato, ang ketones nga ara sa di tribayo, amo na tong ma-feed kaunon sa imong utok.
24: Food for the brain.
0: Food for the brain.
22: Food for the brain. Amo na gani permi na mo ginasuggest sa amon nga programa. If you do the fasting tapos nalanganin ka, kina may balon ka mga nuts. Pero subong kayo may ditribayo na, may ditribayo ka. Because of the ketones, ang ketones, amo nang pinaka the best nga fuel. Kung fuel lang paghambalan sa salakyan, fuel na sa ano, sa aeroplano, sir.
0: Correct.
22: High octane.
0: High octane, no?
22: Less ang aso, less ang biro, less ang usok. The question is, ang imong vitamin D3 may ketones?
0: Oh.
22: Wala. Ditribayo lang ang may ketones, ditribayo lang ang bakas. Klaro ka tama. Bisan ka mo mag-research. How BCO and vitamin D3 sa imo lawas kaysa ordinary lang ang brain D3. Time to upgrade.
0: Time to upgrade.
1: In life, amo mangin na.
2: D3 Bio!

0: Bio. Ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3. Magabuti ka. D3 Bio. Health News.
1: Para sa dugang nga impormasyon, kag para makabakal sang aton mga produkto, bisita ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad lang sang St. Robert's International Academy.
2: Ang baha pwede matabo bisan sa ang pamangkot, handa kabala. Antes magbaha, magpamatig sa weather updates. Ibutang ang importante nga gamit sa mataas nga lugar. Ibaluon ang evacuation center nga malapit sa inyo. Kung may evacuation order, ipreparar ang go bag, matsyang kuryente, tubig, LPG kag maglikas dayon. Samtang nagabaha, magtinir sa luwas nga lugar kag indi magsulong ukon magmaneho sa baha. Ligawan ang paghikap sang electrical appliances nga basa ukon nalubog sa tubig. Pagkatapos ang baha, magpauli lamang kung may pahibalo na halin sa otoridad. Usisaon anay ang balay kag kuryente antes maggamit. Kagsiguruhon limpyo ang tubig kag pagkaon. Ini nga pahanungdom halin sa Iloilo Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office kag Iloilo Provincial Government.
3: Sa loob ng 74 na taon, may mga dinig na hindi kailanman tumigil sa pagsasalita. Dinig ng balita. Dinig ng katotohanan. Dinig ng bawat Pilipinong may kwento, may pangarap, at may paninindigan. 74 years of bringing the news closer to the people, telling stories that matter, and being the voice of the nation. At sa bawat taon na lumilipas, mas lalo nating pinapanday ang isang network na kumikinang sa serbisyo, tiwala at malasakit. RMN Networks, a diamond in the making.
4: Oras alas 10:58.
5: RMN Patrol 774.
4: Mayong gabi sa ato mga pilangga ka mga suke. Bising pa ba kayo? Okay na okay. Manog Webes na karon ang mga update naton sa brownouts. Pero kaina daw na-establish na kuno. Na-establish na. Mayad-ayad alam gid ni sa Attorney Maid de Binagraciano. Nadakop niya gid o nadakpan niya gid. Straight to the point. Nahuli gid. Amayon yung pamangkot ni Attorney de Binagracia. Kay ginapamangkot niya ini si Ortonio. Parte sa tatlo, no? Top 3 sa opisina sang aton nga Vice Presidente. Ang top 3 sa Office of the Vice President, una, siyempre, is the head of agency. Ang aton nga Vice Presidente na si Inday Sara Duterte. Ang next in line, ang Chief of Staff. Kag ang Assistant Chief of Staff, ini ang ikatatlo, so amo ni ang top 3 nga nagadesisyon parte ni sa confidential funds o sa ibang mga pondo sa Office of the Vice President or even sa DepEd, no, ining aton nga Vice Presidente bilang head of agency, ang aton Chief of Staff kag ang Assistant Chief of Staff. So sino hanambal pinamangkot ni Attorney de Binagracia kaina kung wala sang may nalungong ang duwa ka top staff like the Chief of Staff and Assistant Chief of Staff. Te, kung wala sa may mga ininga nalungong ang duwa ini, no, wala may nalungong kung paano gin gasto o paano gin lastra ang confidential funds, amya te sino ang accountable dire kung wala balaan. De, tanan ng salabat is ang nakakaalam o nakahibalo sang tanan-tanan ng mga kalakaran. Ang pagsugo is ang aton nga Vice Presidente. So sa ini nga pamangkot ni Attorney Maid de Binagracia, ang ginatawag na direct accountability, no, na-establisher dire ang direct accountability ng aton nga Vice Presidente ang nakahibalugid sang tanan.
5: RMN Patrol 774.
4: Wow, naton si Radyo Man Monyales Kapalihan, gagang pamangkot gani hambal nila. Yoy ang aton nga mga bayani nag-usar sang mga alias ini para depensahan ang pungsod Pilipinas. Ang alias-alias dre sa confidential funds ginusar ini nila para kawatan kagad dalaganan ang sambayan ng Pilipinas.
5: RMN Patrol 77.
4: Damo di comment, basaon ta dugay-dugay ang mga comment bala no ni mga sa aton ng mga netizens parte dire sa mga alias-alias. Wow, nanay nato ng report kaya tipo na ni Radyoman Mon Kapalihan.
5: TYRI Radyoman Report.
4: Radyoman Mon, may gabi.
6: May good evening. Katon sila ng mga kauturan, mga listeners katon sa palibot ng siyudad ka probinsya sang Lilo. No? Subong iyan ang Merkulis sang gabi. Medyo mabasa ang aton sila ng palibot. No? Bakod man sa pag-tupa iya sang ulan. Actually, ang ulan kaya nakapadulong kami kay Inas may panwasan tigbawan why do ya nagtupa ang ulan, no?
4: So, diri lang sa syudad, gidya?
6: Oton area pa naugdi sa syudad, no? Ang oton kay Inas nagbasa man itong mga dalanon, no? Kagang palibot Regimente Pancho, no? Sa may syudad, may mga tawag natin yung mga isolated rain showers pa, no? Nga nagtupa from time to time. So, subong iyang kagabi yun, no? So, anong halos lang sa konsiling mga motorista sa subong iyang kagabi yun, Radyumante Yoy Pancho. No? Makabig na ito nining matawai ang aton sining kagabi yun. Okay, Manti, wala kita sa mga dalagto, hindi mga insidente. And pinapangamuyo lang natin nga sige-sige na ini, no? Nawala na sang mga dalagto man insidente na magluntag subong iyang gabi Regimente Pancho. Sa mga balita naton gin patulungan naton kay ina no ining barangay Linubayan sa may Tigbawan Ililo matapos man nga nag-resign no ang tilog iyang barangay council from barangay purong barangay panaog iya sa tanan ng mga barangay
4: kagawad niya
6: kagawad no ang
4: sekretary
6: dira sekretary no dalaman no kagang ila is kay chairman Regimente Pancho.
4: So pagprotesta ini ila no resign gid sila ti ko magresign gin baton lang ila resignation
6: actually ang ila resignation is irrevocable resignation no so whether hindi pagbatunon sang alkalde so may power pa lang hindi ba ano no hindi ba deny no ang ila sining resignation
4: hindi na sila pero magbalik wala sa luyag magbalik pa bisan ano pa nga ihambal ano pa nga ano pa nga pagkonbinsir hindi na gid sila magbalik ya
6: hindi na
4: te paano may mga loan.
6: Ate,
4: paano naprinda ng ATM?
6: Ang loan na tubangon na nila eh.
4: Tubangon, pero ang responsibility sa barangay. Sige, detalye mo nga, daw ka, daw mo nag-atingala, di ka daw na interesado sa ining issue, Radyoman Mon?
6: Ang background sinikiti ng resignation nila, nagugat ini sa reklamo, according kay punong barangay rin ni Tanyo, na-pressure sila sa reklamo sa mga pumuluyo kay kita sinisara may nilinong nagdala isang complaint kini sa batok sa poultry no adra sa may area sa may barangay Linubaya no
4: amo ning pirmi gina reklamo diri nga mabangsot ginalawa ginadagsa sang langaw ang barangay Linubayan Tigbawan Radyoman Mon is it
6: yes amo na siya Radyomante Pancho no kaya banti naglabot na niya sa kasuway actually, no? Kaman ni Ganyang ito, hindi sa maghahatag siyang interview si Kapitan kay nag-worry sila, no? Basit ko baka sub-judice sila ba, no? Matagyog nilang pila ka mga meritos ng kaso. Pero hindi lang kita yun sa fax mo sa pag-resign man nila kay Pancho. Ay ti, though grabe na kita pressure, kagang pumuluyo, sila ang ginabarikan bakod na kay sobra na fan eh. Mga sa nakatuig, nang nareklamo.
4: Ginabalikan, kaya ginabasol, nga daw nagapabungol-bungol, nagapabulag-bulag sila, kaga ginadudahan sila, nga base, amo na yung atong paghangop, base ginadudahan, nga ginabaydan sila para magipos-ipos, Rajaman Mon?
6: Actually, isa rin gani, sila gani, ning nag-ulag sa kaso, nag-ibagpipancho mo, no?
4: Mm.
6: Kag sila ini ang nakasuhan.
4: Mm-hmm.
6: Kasuhan ini sila sa tag-iya sa poultry mismo.
4: Mm.
6: No, so, butang sila bala sa atung-atung ang ating pressure pa sa tao at the same time naging atubang pagiging sila yung kaso no?
4: Mm-hmm.
6: Sa tag-iyas ng poultry amon ng gason nga nag-desisyon sila kay Dudugan ako na mga mali na plano nila nga mag-resign di ba no?
4: Kagakapila na ni magamban nga report tagin cover mo na sa arimin nga na-remedyohan na tapos dugay-dugay ara naman nga mabaho na naman. So daw a band-aid solution lang galing ginaubra sa taga-poultry da kaga plan.

0: hindi na lang magreklamo, no? Ba't po sa sinipulti ka ni kiti, anong mo nga, ilay nga ginan, tosto, regimen tayo pansyo, no? Sa tiyon nga, magdalag po na ang ining mga manok na ginasagod nila sa nasambit niya ng poultry, kay sa subong, ang hambal sa mga pumuluyo dito kaina, nga nag-load na naman, no? 100,000 heads, no? Sa mga manok, ang bag-o, no? Nga piso, ang in-load na naman, ngati in the process sa maniningi sa buro naman dira.
1: Oo, kagang reklamo da, nadumduman ko, wala sang waste management dira, Radyo Man Mon, naman ang nagabaho lang ang nagabaho. Kung magsa, hindi nagani masarangan, kagang nagatuga sa mga balatian, sa mga pumuluyo, surrounding that vicinity, no?
0: Yeah, so okay ang area ni lapit pa lang actually, mo, no? Sa mga pamalahi. Kaysa barangay, ganito mga 600 meters.
1: Oh, lapit.
0: Lugar, oo. Ang ambato kayo na sa isa sa mga pumuluyo, ang baho nagatiner, no? Ang langaw ko, no, pwede nila makontrol kung ito ginasprayan nila, no? Pero ang baho, do, hindi nila ma-neutralize sa regimen Pinoy Pancho.
1: Yo, bisa nung kapahamot, ibuta mo, is iti, gid na yan. Kasi so, pagbugtaw mo aga, paano ka katulog niya mo ng baho mo, pati ang mga bayo mo, pag huwag mo masulot sa parador, kung anak nahalay mo, pag punpun mo niya ang baho, na baho itigit na yan.
0: Baho, ganining natutod na lang pagbalay niyo sang ano ni, sang mga basurada, no? Ang imo, hinalay nga rin abahan mo.
1: Tapik na yan.
0: Kibot ka lang, no? Tapik na, no? Ayahan ka ning baho, yung katiner, sa lugar, kapintagin po ang hangin magtauyon sa mga pamalay, no?
1: Oo.
0: Sa mga ang interview natin.
1: Kag paramount dira, paramount na rason dira, Radyo Man Mon, sa mga pumuloy, ang health, ang risko sa health nila, Radyo Man Mon, labinigit sa mga kabataan.
0: Yes, Radyo Man Mon, Tiyoy Pancho. So, ang resignation letter, ang amal ni Kap Kainag ipasa nila sa opisina ni Mayor ni Teruel, pero wala dito ang alkalde mo ning rason kung ang wala mapirmahan. Gidiritso nila sa municipal local government office, ang MLDO nila, operations office, pero ginhambalan sila sa MLDO na ibalikanay sa tartapan sa alkalde tungkol man kay wala ba pirmahan, no? So, dira karon sa lamesa ni Mayor Teruel pa, no? I don't know, tikon firma niya kung hindi.
1: Kasi siguro ang bato nila ni, ang punto nila ni, is either pahalinon nyo ng poultryhan na isarado nyo, pahalinon nyo, o kami ang pahalinon nyo, choose! Hindi po, you can serve two masters at the same time. Pahalinon nyo na, mabalik kami sa job, mabalik kami sa amon responsibilidad. Pero kung hambal nyo, tunga-tunga naman, mamidjate na naman kami da, ban-aid solution, para naminami lang sa tao, hindi naguguro magbalik ka mga barangay officials nila da sa Maylinubayan, Tigbawan, Radyo Man Mon. Yes, it's time step up na ini siya Mayor Teruel, kung ano gidman bala ang kamatuoran, kag nga hindi niya mapauntat, ina load lang ang load, mas maplangga mo pa ang patag iyasang poultry kag kaysa mga tagalinubayan, Leganes, Alinubayan, Tigbawan, Radyo Man Mon.
0: Yes, so amaning gibaloon tapos si Paul sa manang pahayag sini sang alcalde at the same time sang MLGOO, no, MLGO ang DILG sa municipal level. Amo niyang mahatag iya sang ayag kung bala matabo sini, no? Bala ipatunan yung irrevocable resignation, kitipisan kita sa private company gani irrevocable yung pancho, basta magsilin niya irrevocable. Wala na naman mahimo yung kapariya.
1: No? Oo, wala na mahimo. Unless, wala na mahimo. Unless, ang mahambal kay irrevocable, it's short and concise, na wala na luwayag magbalik inaya. Pero ang ginapangakot din, sa tapuson na bla, ma-extend sila sa pila kabulan para mag-turnover sa ilang mga dokumento, responsibilidad, kag-clearing sa ilang accountability sa barangay. That's the only question.
0: Kaya ang ilang effectivity, ginbutang nila dito is September 10 pa, no? So, in nga outright. September 10, manatong nabutang sa ila, sila nga irrevocable resignation. So, within these days,

0: no? Kasi masabi pa man sila ma-function pa sila. Pati pag-abot yung isang September 10, kasi gusto bulan, September na.
1: Oo, oh, oh, lapit na lang eh.
0: Now, hanggang 15 days kini, tama ni kadasing ng argumentative pancho, no? So, batayan ka kung anong matabusin yun, anong mga reactions ng Banwa, at the same time, ang reaction man iya sa DILG, no? So, kaso kay the first time ko to, nakabati sini nga bilog na parang i-council, no? Ang nag-render iya sa revocable resignation.
1: Radyo man mo, ang mga barangay council ni kay Kapalin sa Pitoyang Kagawad, isa lang ni sila Kalinyada o may mga oposisyon man din?
0: Isa lang ni sila Tadan Balaka.
1: Ah, isa Kalinyada mo nang hapos, oh. Hapos na sila mag, isa kang ilaga desisyon kay isa lang sila Kalinyada.
0: Yes, so okay, balan mo at ang ginatubang nila nga complaint sila Tadan ng ginabasol sa tao man mo, no? Bisan maghambal ka din na laini mo partido, yan kasi kumporme ka man sa ginareklamo sa tamo, ay mawag yun kagit na regimante ay pancho, no? So, amon niyang problema, wala ang uro sa may mga ako na incumbent sa barangay kagawad na mag-
1: Oo, kaya bisan sino pa pong kuon mo da, kung amo na ang kung amo na ang plastada dira sa alkalde nila sa Banwa sa Tigbawan, siling ko ganit, bisan sino pa ibutang mo da, mabalik-balik mo lang yung problema? Same old man lang ini.
0: Mamili isang desisyon niya si Mayor Teruel, no?
1: Te, kung ikaw so, bisi, no, hypothetical lang, kung ikaw bisi Mayor Teruel, no? Tibawan, niya Mayor, Mayor Kapalihan, nag-resign to ang tanan-tanan niya mga barangay officials, no? Pati ang SK sa Linubayan na Tigbawan, te, anong desisyon mo din, Mayor Ramon?
0: On ako yan nga may tagipusoon ko kag maluoy kasi mga tao ti kita ano sang akto ining masolusyonan ng problema dira no kay Pancho iti madamo ko man sang pamagi actually no sa reklamo ang baho so isigig si duhon mo da karon ni no ipabutakan mo da kag ipacheck mo da sa imo sininga municipal health office kag at agad isang pila ka mga pinalidad ako hindi sila magtuman. Galing kasi ilain ang sitwasyon nabi.
1: Okay, kadako, kagkadako man sa Tigbawan, pwede man i-relocate no, sa agriculture area, sa mga layo, sa mga pamalay. Di ba? Pwede man radyo man mo?
0: Pwede man na. No? Ang problema, sinang distance pa naman eh. Hindi man nabi sila nga. Iligaw mo lang ang balay, bala.
1: Orang waste management naman na ganin dapat tagas ay sit in diyan ang ilang ang ilang sit as ang ilang ang mga opisyalis ng Tigbawan ining waste management ini te, number one ini kay syempre ang imo nga prioridad is ang mga pamuluyo mo
0: namo na ganin ero juman ti Pancho no so batayatan ni kun anong mangiaksyon sini sa local government unit same time sa MLGOO awit ikat sa sining problema no sa mga taga-parangay Linubayan, Tigbawan, Iloilo.
1: Pero Rajman Mon, kagina nagkagto ka to may napamanimuan man ka mo ni Toto Ronald kay, Sanchez
0: wala pa sang ano no actually pag ulang game load ang tawag sinila nag-load no? So but si Limon
1: Piso
0: pa lang pag-ulang, no?
1: Piso pa lang.
0: Kaya nag-dispose na ko yung unang mga mamutong na tubog ko na nag-create sa baho. No? Kasi kung samtang ginasagot mo na ko rin, nag-tuha ang mga langaw, ang baho, kasi sige pang ito nila rin yung Mateo Pancho, no? So doon ang puro kalma, inis sa pila ka mga inagdaw, tiyari na naman na mo itong nag-trigger pag ito sa mga barangay officials na mag-design. Kasi nakita nila nga nag load naman sang mga manok.
1: Daugin pabay, daugin no? Na pawalaan, di ka pabulag-bulagan na naman inigali.
0: Oo, so isa to sa mga nag-trigger naman sila kasi nakita na nila kung ano naman ang mga sitwasyon.
1: So, kung base may promisa na, may promisa nga, tato na ina, last na lang to, tapos nakita gin, loadan na lang, yung atong tinuntuhanay na iniya.
0: So, may istorya na, ito doon nga hindi anay mag-load, pero doon lang ipati pala.
1: Ah, amo na yung isang karason, do, bastos sanay na niya, harap-harapan, bastos sanay na niya.
0: Hmm, Sige, kwan man din mo. Ang sila to ginagay 28 days. To kada, sige, isang kurot sang manok. So, na, doon sa 45 days.
1: No? Oo, puti. Nung 45 days mo, sa mga ano, pusubong guro sa mga feeds, sa mga bulong guro, taas. Tani, mga putot lagi na, kaamon lang ginapakaamon sa mga putot. Para dali magdako, magtaas.
0: Amot lang ko, tulos yun na. Dukabot lang yung guro, no?
1: Tita ni, may napotot, no?
0: Oo. Kung amon na guro solusyon na, may naguro ka problema. Subungang national ano ni ang nutrition
1: nutrition oo no?
0: Sa mga piding-piding
1: oh putot ka ano? Putot ka katuit katu anay to housing katu anay sa may poultry to sa Linubayan to pagwa mo basketball player ka na
0: feeding program galing ito hindi mo madalay sa manok lang na eh
1: ugali
0: ba yun tani kung may subong sinano hindi mo itinatayan ta harap dyan matipansya ko na nung mga reaction naman sa bahay ni Yas ng local government unit sa Banwasang Tigbawan. At the same time, ang quantity, ang DILG, no? Na muling naga kaput sa tanan, no? Ng mga nag-handle sa tanan ng mga kaso, git, no? Kasi yung mga barangay official, mga local government official, Radyuman Tepancho.
1: Mm-hmm.
0: Ama ni madulong naton nga information subong gabi sa pagpangaragad sa Patrol 77 po. With Radyo Man Ronald Sanchez, kasama mo sa DYRI, RMN Ilino, Radyo Man Monia Escaparian, Tata Carmen.
2: RMN Patrol 774.
1: Salamat yan, Radyo Man Mon Kapalihan. Alas 11:19.
2: RMN Patrol 774.
1: Natak-an na ini. Natak-an na sa mga pamalipag babalibag ang mga barangay council sa Linubayan Tigbawan. No, natak-an na sila sa ilang mga balibad sa mga pumuluyo. Kagagiri ang ilang magpagpakita sa ilang kilos protesta pagi sa ilang pag-resign. Ginapakita ini sa pumuluyo nga ginhi muna namon ang tanan. Ang tanan sa amon nga masarangan. Ginhi muna namon. Pero wala kami gyapon gin pamatian. Mas baskog ang manok kaysa pumuluyo. Magkano ba atin dyan? Mayong nga gabi anay at katropa, mga taga-Tanduay, Berli Barsebas, ano ganing tutuod nga alam ni Berli. Berli Barsebas Gensiana, no, mayong nga gabi, samtang nagahida, nagapamati sa RMN Patrol 774. Kaya Toto Sian, taga-UI ni Gaskwela, kag si Ma'am Joanne, ang may bahay ang Tiayon. Ni Papang Berli, wala ba tayong lapad dyan? Sir Jespal, Ma'am Aliza Friedrich, Ma'am Myla Hagokoy Gansha, Ma'am Susan Pisascar, Gary Canihero. Mayong gabi, hambali JB Ministros. Bauti, eh, Pancho, imagine na, pamangkoton mo ang prosecution lawyer, parte sa mga alias sa mga national hero. What does that have to do with confidential funds? Ang ina-establish guro diri, Sir JB, ni Senator Judge Robin Padilla, is legal ang allowed o legal ang mag-alias-alias which is already stated na pwede. Habang sa kuha, pwede mag-alias kay confidential. Pero pag-abot sa confidential funds, daw sakto ginang imo paghangop daw, wala gid. Basi mastering lang sa. Just another day in the office for Robin Padilla. Another day of nonsense. Silingganin nila Radyo Man na tupi, ang tao kuno may anum ka senses, di ba? May six sense. Ang kay Senator Robin, pito gali ang iyang sense. Ang ikapito niya, nonsense.
2: RMN Patrol 774.
1: Alas 11:21 sa aton nga pagbalik, report ni kasama nga John Mark Alumbro kaga mga power updates mga kasama din ang mga area nga may brownout na buas nga daw.
2: RMN Patrol 774.
3: Kag siyempre mag-evergreen herbal capsule. Nagalimpyo, nagapabakod ka, nagabalansi sa mga sistema sang ato sinigalawan. Ano ang epekto sa Evergreen Herbal Capsule sa atong sinigalawas? Ang sobra ginabuhinan kag ang kulang ginadugangan. Ano ang sobra nga dapat buhinan? Sobra mga kabiyanan sa sugar, cholesterol, uric acid, asin, fats o kung tambok, creatinine kag acid mga kabiyanan kag subuman constipation. Kay ginasiling, constipation is a mother of all diseases. Ano ang kulang nga dapat dugangan nga nagaresulta sa mga nagkalalain nga mga balatian? Siyempre, kakulang nato mga kabiyan sa vitamins kag mineral. Kulang kita sa vitamin A, vitamin B, vitamin C, vitamin E, potassium, iron, calcium, magnesium, kag zinc. Anong balancing effects ni? Nagabalansi sa acid kag alkaline. Sugar, cholesterol nga hindi mag-sobra kanubo kag hindi man mag-sobra kataas. Kaya ang Evergreen Herbal Capsule may sangkap nga turmeric nga mga makabulig pakupos sa mga nagulubag kag nakabulig man mga kapiyan ng tunaw sang bukol o kung tumor, benign man o kung malignant. Ang Evergreen Herbal Capsule gintingom nga puwersa sa pito para sa ikayong lawas, kumplito ang benepisyo. Di mga sangkap sa di mga kabiyanan na maayong epekto para sa atong siringalawas, turmeric, saluyot, malunggay, ampalaya, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C. Equality product ni Dokiko Alternative and Health Food Center. Aprobado sa Food and Drugs Administration o kung FDA, mabakal sa mga butika malapit sa inyo lugar. Magtumar sa Evergreen Herbal Capsule, adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikayong lawas. Sa dugang nga kasyuran, mag-text lang kay Doc Crispin Hico sa 0910-126-4595.
4: Maulan man, no worries na amoy ko lang ang damit.
5: Char, Fab, Corn, bangong pumaka-bloom.
6: Charm Babcon with Bloom Fresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst cloud thousands of flowers and berries.
4: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
5: Bangbang kumbaka bloom sa Charm.
6: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
4: ACS.
7: Cellphone Plus Gold.
8: Ako gali si Maya. May Cisco sa ovary. 3cm na gali. Hinitry ko gininom ang Cellphone Plus Gold sa sulod sa isa ka bulan. Nalipay ko sa resulta kay nag-clear gid ang ako ng ultrasound.
7: Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Cellphone Plus Gold. Sa mga butika.
9: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
4: ACS.
7: Sample Plus Gold.
10: Oh, si Arlene, may aragid ko problema sa kidney. Bakala ko na son sa butika sang Sample Plus Gold na pamatundaan ko nga epektibo gid ang Sample Plus Gold. Gani, disingan nyo ang Sample Plus Gold.
7: Sample Plus Gold. Mamakal sa mga butika. Sample Plus Gold.
11: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
12: Hello, Washi!
13: Hello, Mommy!
12: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
13: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
12: Mula noon hanggang ngayon!
14: All you need is Pride! All you need is Pride!
15: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
4: ACS. Oras tatak alas 11:25.
9: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
4: ACS.
9: This news is brought to you by Newstar Online. Experience Newstar Online for a chance to enjoy exciting daily rewards and bonuses. Have fun. Take it easy. Promo runs until December 31, 2026. EJLD reference number MKTG 2026-0949. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
3: Ang porsyon ginadulong sa inyo sang DTX 500. Hoy mga kabiyanan, kumakamu magbakal sa DTX 500. Iian nyo gin ang original. No? Kay man mga madamo sa mga naglagaw nga piki. Kinanglan ka kung DTX 500, naka-blister ini mga kabiyanan kapsula. No? Hindi kay battle o kon soft gel. No? Nga puno mga kabiyanan sang garlic. nga kung imnon mo ni ning ila sini mga kabiyanan nga soft gel daw nagkaong ka lang pinaksiwan. Gani mga kabiyanan, gamit kay kamos ang original ang DTX 500 soft blister kag kapsula iniya ang original. So bala mataas bala ang presyon sa imong sini dugo, ikaw bala ang may hypertension. Basi mataas ang sugar mo kag basi may diabetes ka nang wala ka lang makahibalo. Ang mataas nga blood sugar kung glucose levels ang nagapatigas ang aton arterial walls kag nagapalapuyot ang imo sini garugo. Ina ang isa sa mga rason kung nga nagakaya hypertension or high blood pressure kita. Kaya ang diabetic hypertension ang nagaresulta sa pagkabulag, pagkadamage sa aton sini kidneys kag madamo pa nga komplikasyon kaangay sang stroke, heart disease, hindi pag-ayos ang pilas, pag-utod sa tiil, kagbisan pa nga ni mga biyan, sa impotence para sa mga kalalakihan. Hindi na magulat pa nga maglala ang imo kondisyon mag DTX 500 kada adlaw. Kaya ang DTX 500 ang may charantin halin sa margoso nga raga develop sa isa ka-insulin function. Kung nubo ang blood sugar mo, kontrolado ang BP mo. Ang pag-inom sa DTX 500 sa kanadlaw, ang nagapanami man sa atong siningatulog, nagatap na sa hyperacidity, jed, pati liver, skin wrinkles, alopecia, kamadamo, pangibang. Gani mag-DTX sa 500, your best choice against diabetic-induced hypertension. Kag-opdan nyo na lang sa may TC, kung nagaproblema ka mga kabiyan nga dugay na ba nga nag-antos ang imo sining mga katul-katul sa imo nga panit, problema mo ba lang pilas nga dugay mag-ayo, mag-mighty C na. Kaya ang mighty C, ang may alkaline nga vitamin C, magkabulig sa pagtapna sa tanan nga mga skin diseases kag mga allergies. Mighty C kag DTX 500 para sa manami nga kombinasyon. Mabagal na sa mga butika kaprodukto ni kalidad ni Doc Ramiloy.
1: Alas 11:29.
16: RRMN Patrol 774.
1: Mayang gabi mga karadyoman. Kamusta sa mga nag-kaon-kaon na? Nag-pulo-pangapi? Sa nag-shot-shot? Sa mga nag-pamati? Sa RRMN Patrol 774. Uy, antes natin tawagan si kasamang John Mark Alumbro. Grabe ning natabo-subong sa may Tibet, na yung porsyon sa China. No, dito sa may Tibet, gulpi na lang sa syudad nila. Ang makita sa mga video sa Facebook, grabe no, gulpi na lang nag-mudslide. No, ini nga pag may dala nga, grabe nga bagos-bos ang ulan sa ilang probinsya, po sa syudad tanan na nagdulhog ang ining mudslide. No, sa may capital sa may Tibet, so but na-confirm dire sang Chinese sa Tibet officials na tatlo na kuno ang patay kag 265 ang missing pagkatapos magluntad ining mudslide sa may Girong Tibet.
16: RRMN Patrol 774.
1: Okay na nim baha-baha yak eh makaswimming-swimming ka pa ni makatubog-tubog ka ginhambaling ang mudslide ining lutak matabunan ka sa lutak mayo ko ka butwa ka pa kag masubo-subo man ang nabanan matabo digto sa may Pakistan no kung sa din nasunog ang isa ka room floor room yeah I think it's a room o sa floor sa may Pakistan ang nasunog nga room mao digto ang mga digto na situate o digto nakabutang ang mga bag-ubunag nga mga lapsag 15 ang atoto nakabutang sa may ospital sa Pakistan ba 14 lang mga kasama or isa lang no sa 15 isa lang kalapsag ang nasalbar.
16: RRMN Patrol 774.
1: Taga naton si kasama nga John Mark Alumbro ambot gani tiyoy nga wala bigin hambal ni Senator Robin Hood nga mga bayani ing sample niya ti siya may alias man sa duwa gani iya alias mo Robin Hood kag bad boy. Kani gindugang ilang bad breath. Nang naluoy ko ni kay Mariel na no, yung asawa adlaw-adlaw amo nito bangon mo. May aramang mga grupo kita nga mo na, di ba? Ako may grupo ko mo na, hindi ko panghingadla ng alan. Ang tiko, tadlungon mo! Biskan ano pa nga bais mo ah! Kadlawa niya ka mga sala ka! Mayong gabi kay Bem Bem Dayaday. Uy, from Himumua Agahon. Nakakanto kami da sa may eskwelahan ka nami. Kang Himumua Agahon. Thon Thon sa Villa Baybay. Ellen Alerta, Isabel Bagsain, Ma'am Mary Ricabar, Charlene Alegria. Mayong nga gabi man kay Isabel Palmares sa Bagsain. Okay lang na may alias pero why man confidential panty yoy. Gani, Melky Tergargaran, Jake Diansen Pinto. Shoutout lang kay Nanay Dalte, nagapamati tiyoy. Si Emma Maria Rubico Nonicato, Odi Ryle, salamat gid. Daw haroson lang kahambal si Attorney May, pero nami siya may punto si Attorney May. Gani daw, sapol sila kay Attorney May. Anoisek, good evening to Pancho watching from Zaraga, Iloilo, pag ayo-ayo lang da pang. Ma'am Susan Pieces Car, Agosto 5, Gregorio de la Cruz Catherine, kaya Red Wyeth, criminal na sila tanan, ahensya na sang demonyo, ang RMN Iloilo. Ah, kami! Tingala ko daw, pick account na naman ang ginusar mo ay. DDS guy, paborito mo si Senator Rubin ay. Abi, put send sa mga message mo. Mambal ka nga, puros demonyo nga rin men. Demonyo ka man, kailangan ka pamati kasi demonyo. Myrene Celis, mayong mayong gabi tayo Pancho watching from Kalubihan, Haro. Naka-standby na, kasama John Mark Alumbro.
17: TYRI, Radyo Man, report!
1: Kasama John Mark, mayong gabi.
18: Radyo Man, Tiyoy, mayong gabi kung sa tagpalamati isang patrol, City 4, no, sa sibong mga inoras. Una kita sa lakat sa panahon, bago lang ito nagtupa ang ulan, pero walang mandugay, nag-ipat naman na Radyo Man, Tiyoy, no? Ginbasa nila kita kag kita naman magpamalas ng aton lawas eh no Radyo Man Tiyoy kag muna ano ang palibot sang siyudad sang Iloilo madanlog no kag may nakita man kita nga mga kwan mga balanaw o kon na danaw sa dalan eh advice sa aton mga motorista no maginahinay ah ilabi na gid sa mga nagamotor na hindi kung kaysa makita may buho no kag basi gulpi kala magyati paslong kaga magisarurot bala Radyo Man Tiyoy
1: basta may buhok ano anay ano anay ang salata anay
18: galing na kasi kung lubok hindi mo man makita Radyo Man Tiyoy
1: ah muna gaya si Muti
18: ilapin na dito sa may biyasang Don Esteban no sa may Sun Sebento sa subong harap mangyapo ng tubi no naulan na naman liwat pero ang tubi nadugangan lang wala na uba sa Radyo Man Tiyoy Tiyo mo na, no? Sa ilo kita, sa ato na natipon na nga balita, no? Kawatan, dakop sa akto nga nagbangawat sa manok na inugbulang, no? Dakop ang isa kalalaki nga nagbangawat sa manok na inugbulang sa Pabia Iloilo Lunes ang gabi, Agosto 24, 2026. Ginkilala ang suspect nga si James Taglin Castor Damas, no? 21 anyo soltero kagwala sang obra o kagpumuloyo sang Barangay Daan, Sor Tapas Capiz, no? Sa panay sayon ni Police Master Police Sergeant Sub Sergeant Frank Sanchez, arresting officer sang Pabia PNP nga amuman ang nakasaksi, no? Sang pagbangawat sang suspect, no? Sa CA Game Farm sa Zone 1 Barangay Hibawan, Pabia Iloilo. Alas 9:30 sang gabi samtang si Police Staff Sergeant Frank Sanchez yara sa iyang balay sang iya utod nga babae nga si Rose no pangalanan talang kay Rose utod ni Sir Frank no pumuloy sa nga nasambit nga barangay no sa Hibawan para magdulong sa nga paniya puno no ginsugo niya no ginsugo niya si Master sa Police Staff Sergeant Frank Sanchez nga Chikeron ang ila nga kwan no gin farm o kon manukan no pag abot no 5 ka metro no ang ginang tangan ni Sir Frank no ya na ano na no na kabati sa sanga tinaghol sang ido nga nakaatubang sa gin farm kag naaktuhan niya ang isa ka lalaki nga suspitsado nga yara sa sulod sa nga gin farm nga nagauyat sa nga isa kabilog nga manok no nga inog bulang kag ginasulod sa sako no dugang pa sini nga sang nagpalapit si mga pulis Staff Sergeant Frank Sanchez, matalapang dan, matalapang dan sang suspect ang presensya sang pulis kag nagdalagan ini Radyo Mantioy, palayo sa area, no? Kag ang ginggamit nga alagyan ang abri nga pertahan sa farm, no? Nakita sang pulis sila yon nga nagsingitan si Frank, no? Sang kalima kadses para makabati ang tupad balay niya kag nga iyang mga tinawo dira sa sulod sang game farm para nga makahatag atensyon, no? Kag malagos sang suspect sa pagpangawat sang kwan sang manok, no? O kon ang kawatan niini, no? Gila yon, no? Nga nadakpan sa bulig sang pumuloyo kag sang tawo mga tinawo ang suspect, no? Na-recover sa suspect ang isa ka bilog manok nga nagabalor sang 20 mil pesos, no? Kaga nga iban pangayara sa iya kalawasan, no? Gingamit ato gin pang recover ato para magamit sa ebidensya bilang ebidensya, no? Radyo Mantioy kay basi kon na hindi bala iya, no? Basi kon may antes ang pagsulod niya sa manukan, basi kon may gin sudlan pagid sa iban niya balay dira o kon may gin kawatan pagid sa bala Radyo Mantioy te sa subong, no? Preso siya, no? Sa Pabia Municipal Police Station kaga ginahanda ang kaso nga tip, no? Sa suspect sa do Radyo Mantioy.
1: Tip, kag-trespassing, you know? Kay nagsulod siya sa game farm. Nangayaw gid sa iya? Nangayaw gid sa dira sa Pabia para mangawat lang manok?
18: Kag ang ambal ni Kwan ni Sir Frank ng ano, no? Ang galibod kuno sini sinisya sang fishball, no? Te ang ideya gali kuno nila pag istorya naman kagina ni Sir Frank na kwan ng ang sa ibabaw fishball kag kun may makawat sila like kate amo nang manok ta ginasulod niya sa kwan nasulod sa idalong bala.
1: Ano may iyang prank ang paglapag baligya fishball dala hearing ah.
18: Oo.
1: Dala hearing.
18: Libot-libot ko na mo. Ano tawagan na ni? Ang lagaw-lagaw, tsansa takaw ko na mo. Muna guwaya.
1: Lagaw-lagaw, tsansa takaw.
18: Yung ano?
1: Mayo ko eh, sa tiruhan da sa may game farm da. Mayo ko eh, sa ginhimo bubod.
18: Kinabuot man yung abesikan mo si Kilala ko ginabi si Sir Franca Sanchez Salim pa sang high school pa niya nga naga sang pag-awol na ton sa aton na obra. Nabiyahe kita sa San Miguel nga jet. So, na kilala tagi niya siya kay estudyante pa lang. Nagina libre. Wait na nagina sukot bayad. Kaya sa subong may huwag kami Radyo Mantioy. Kaya muna pagkitaan na mo kagina. Ginsugida niya ako sang tanan. Kaginatagan niya man ako sang blatter. Nga kwante mo ni gine plaster na ton na subong Radyo Mantioy. Tiyan mo na, no? So far, do, wala naman kita, wala man kita sa mga insidente sa dalanon nga na agyan. Ay do, Radyo Mantioy, no? Basi ko pa may ara, mga towards incident nga.
1: Alam ko niya, tulutambay lang ko niya. Pintotail lang ko niya, tulutambay lang ko niya.
18: Oo, una ba rin malapyan sa Remin Iloilo. Agati. Shoutout natin gali do, ang Panay Breakers, no? Nga naga biyay-biyay pa sa subong may noras, no? Mga members ang grab car, no? Mga grab transport. Ha? Kaga Adrio, sa ginakapi-kapihan. Tari, ano ganit? Dalwata, Tong?
19: Jidel sa canteen.
18: Oo, Jidel sa canteen. Kuno dire sa may Pison Avenue sa Etria Radyo Mantioy. Kaga sa tanan-tanan, no? Nga nag-biyay sa subong may noras, si Clark Steven Sanchez, no? Mayong gabi, listeners tagin ni Radyo Mantioy, pati si tatay, listeners tagin ni hindi mo ni malubag, no? Parang may maglubag, lubag man ang liog.
1: Lubag, pit po ng mata, maglubag, pit ka mataya sa piyak lang, kaya ang piyak na plastic.
18: Ito mga listener na dahil nga sa nga rin, hindi mo na malubag, lubag. Kada ko kanyang bagon kuman mata.
1: Pit ka ganit, pit ka. Kaling na piyak lang mata, pit ka, kaya ang piyak na plastic.
18: Sige, ano? Oo, may gabi ko na hambal ni Sir Deo.
1: Mayang gabi man sa'yo mo tayo, may lang pagpakapingapida.
18: Siya ni Tagiya sang kwan, sang karinderya din nga ginekapian ko. Ang si Mama Julie Jules, sa kilala, sila ko na siyang asawa. Tiyan mo na nga, dirigid sila sa ato. Hindi pa mati, Radyaman.
1: Oh, salamat, Gid. Salamat, Gid. Sige.
18: Sige, no? Sa tanang-tanan, nga nag-monitor sa Subang Aminoras, mayong gabi ka, God bless. Direkta lang dire sa may distrito sa Mandruya, particularmente dire sa may Pison Avenue. Kasama mo sa DYRI, RMN, Iloilo, Radio Manibelo 4, Jan Bakal, Lombro, Tata, RMN.
16: RRMN Patrol 774.
1: Salamat, Ged. Kasama John Mark Alumbro na minibuluban nyo sang non-sentiment oil. Basta ining matugnawang kagabi yun. Diri nag-atrakang arthritis, rayuma, varicose. Ang mga naipit kag napalisan, mga naundan yung mga bali. Bawd diri nag-rebinta. Basta nag-aulan. Ang ma-recommenda ko sa inyo kabalan nyo, Nans Liniment Oil. Hindi lang pain reliever, ha? Insect repellent man ina. No, kung nag-banyos ka sa Nans Liniment Oil, binigit sa mga nag-duty kagabihon, mga bugtaw, para hindi ka mapagkututon sa lamok. Nans Liniment Oil, produkto de kalidad po yan, ni Tita Arlene sa Herbsmed Pharma Corporation. Bantayan man karon mga kasama, ang isugid kay Tiyoy. Kaya karon istoryahan ta ang kaalamang sexual. Sex, may sex problem ka ba? Ah, istorya na si Radyo Mantupin. Pe, may sex problem ka? Basta may sex problem, o ba sinahuya ka mo, laban-laban sa basaan ko nga dua kasulat karon ron. Sa ato nga sex problem, laban-laban makarelate gid ka mo ni. So, ang tabayanan, alas 12, ang pagsulod sa programa isugid kay Tiyoy. Alas 11.44, tamiyan natin si Sir Rick Casio. Baw nakibot ko si mo, Tiyoy. Pagambal mo, ala 1.30 na sang aga. Sorry, nasala lang ka. Ah, nagtabi ka nga. Hindi, pasinsagin si Rick, ha. Si Judy Pauciano, dira sa may Mabini, Buenavisa, Purok, Bravo. Mabini, Buenavisa, Guimaras. Si Nanay Betty. Si Nanay Rod. May nga sa inyo. Salamat gid kay Remy Bakrang. Shoutout lang kay John. At shoutout lang dyan kay Nanay Girom. Sa barangay Manugapaya, Banati, Iloilo. Nanay Rod. Ara, nagpamati si Socorro Pet. Thank you. Si Boss Totong Montejo and Ma'am Rosie Montejo. Nanga City Furniture Appliances Store. Ang nahamtang na sa may Aldiger Street, syudad sang Iloilo, sa mga nagapangita appliances furniture. Bisitahin nyo si Boss Totong Montejo da o si Ma'am Rose. Mayangaga man, Ruth Alconga, Ma'am Margie Cobillas, Edna Mohal, Snooki Galon, Ma'am Avec Paez Esmeralda, salamat, salamat. Kay Ma'am Moni Hoffner sa may Australia, Gladys Estorque Orbe, Giorgio Sedano, Ma'am Mayora, mayangaga dala sa may Taiwan, paghalong-halong da Mayora. Ayan Bon Alvarez, Bembem Dayaday and Bitoy Lim. Si Sir Magic, kag si Ma'am Lors, dala sa New Zealand, ang Sai Santiel 42, sir. Si Razel Mendoza, Nenita Gan, Jose Albania, Jober Tupaz, Zinkay Peds, Derisa Deloso, Eliza Teresa Palacios, no? Myrene Celes, Royski Kabilan, Libby Halbay, Corazon Abapo, and Ben Sorongon, kaga mga sumulunod ang mga listeners ni Rajuman Rodolfo Leon Agado. Mayad-ayad gid nga gabi sa inyo. Don't worry, by September, mga Martes, ari na, balik na si Rajuman Rodolfo Leon Agado. Ma'am Bernadette Cava, kag Ma'am Florencia Sukaldito Kalimpay, good evening.
16: RRMN Patrol.
1: May nabilin pa tada? May isa pa. Pagbalik ta mga kasama, tabayanan ang mga brownout. Labinigay dila sa may Guimaras, Nueva Valencia, Guimaras, Banate, Concepcion, Dueñas, Pasay, San Enrique, Uton, Santa Barbara. Diin ang mga apektado. Bantayan sa ato nga pagpanumbalik. Oras, alas 11.46.
16: RRMN Patrol 774.
3: Pagiging nga porsyon na ginaduluman sa inyo sang Life Extension Vitamin D3. Pataaso ng Vitamin D3 level sa aton siningadugo para kabato mga kabiyan sa anuman nga klase sang balatian, ilibin na gid ang makamamatay nga kanser. Pag-inom at ita duwa kapsula sang Life Extension Vitamin D3, adlaw-adlaw ang pinagkarekomendado nga vitamin hormone sa mga medical doctors diri sa siyudad ka probinsya sang Iloilo. ang numero uno, the Super Vitamin and Miracle Vitamin, Life Extension Vitamin D3. Mabagal na sa tanang yung mga branches ang Life Extension Clinic, kag mga butika malapit sa inyong mga lugar. 10 pesos lang kada soft gel, kag pangitaan din ang soft gel nga may tatak nga ili. Uso ng mga piki-piki, sunod-sunod nilang Life Extension, no? Pero siguruhan nyo, ganyan may tatak ili, ha? Hinanda yung mga ili, basi kung lain nga ili. Oh. Magbisita kang mag-avail sa libre nga medical consultation kaupod sa ilang mga medical doctor sa Life Extension Clinic. Kag hindi na paghulaton nga maglala ang inyong sinigbalatian kag magdako ang galastuhon sa hospital. Magkadto lang mga kabiyanan sa Life Extension Clinics nga naantang sa lower ground floor sa Vincent sa Mall, G. De Leon Street, Iloilo City. May araman sila sa Tagbakaro, Irias Avenue sa may Poblasyon Istansya, Iloilo, kag Simeon Aguilar Street, Pasig City, kag SM City, Iloilo. Kag siyempre pinakabago mga kabiyanan ng Life Extension Clinic sa Bangga Dama, Santa Barbara, Iloilo. Kaupod nyo mga kabiyanan ng Life Extension Clinic para sa inyo bring nga medical consultation. Kaupod sa mga medical doctors. Life Extension Vitamin D3, kag Life Extension Clinic, the science of longer life.
19: D3 Bio.
20: O si Karen, kadamog isang akon hair fall, hindi manami akon putis. Nag-dry ako to Mars ang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon putis.
19: D3 Bio. Ang D3, gamay Visio. Ang Visio, gamay D3. Pamakal, sumagbuti ka. D3Bio.
21: Ako si Kenya, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagkumar. Natunaw gid ang bato.
19: D3Bio. Ang D3Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Matatakas mga butika. D3Bio.
22: Ako si Jomer. Katumargit ko sang D3Bio kag ang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
19: D3Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. Pumakal sa mga butika. D3 Bio.
23: Sa loob ng 74 na taon, may mga tinig na hindi kailanman tumigil sa pagsasalita. Tinig ng balita. Tinig ng katotohanan. Tinig ng bawat Pilipinong may kwento, may pangarap, at may paninindigan. 74 years of bringing the news closer to the people, telling stories that matter, and being the voice of the nation. At sa bawat taon na lumilipas, mas lalo nating pinapanday ang isang network na kumikinang sa serbisyo, tiwala at malasakit. RMN Networks, a diamond in the making.
24: Remind Herbal Capsule. Pagkaon sa aton utok, may ginggo biloba nga nagapakampyon memorya, nagapanami cognitive function, kag blood flow sa utok. May ginseng pa nga nagapaimprove sang mental clarity, nagapadula sang pagkamalipathon.
25: Remind Herbal Capsule.
24: Duha tugtog tatlo ka kapsula kada adlaw.
25: Remind Herbal Capsule.
24: Also available
25: Remind Choco Mix.
19: D3Bio.
22: Ako si Jomer. Tutumargit ko sang D3Bio kag ang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
19: D3Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
25: Pumakal sa mga butika.
19: D3Bio.
26: This newscast is brought to you by Farrix Vitamin B1, B6, B12. Walang bibitiw, mag Farrix B araw-araw.
1: Sa iwang orasan, tatakaremen time, alas 11:51.
27: RMN Patrol 774.
1: Antes natin kuhaon natin koneksyon sa City Hall. Congratulations, no, sa mga taga University of San Agustin. Dako nga bugal kagandungog para sa University of San Agustin nga maangko ng back-to-back victory matapos duwa nila ka mga graduates, no, nag-rank number 1 sa magkatuway nga board exam sininga tuig. Sang Abril, nagapangunag panguna sa 2026 Pharmacist Licensure Examination si Royce Arjan Fantillan nga nakakuha sang 94.65 nga rating. Samtang sini naman nga gusto gindominar ni Marty Angela Policarpio ang 2026 Medical Technologist Licensure Examination nga nakaangkon nga sang passing rate na 92.90%. Sanday Fantillan kag Policarpio lunsay produkto yang University of San Agustin College of Pharmacy and Medical Technology.
27: RRMN Patrol 77.
1: Congrats. Bantayan din ang mga area nga brownout. Pero antes sina, kuhaon nato ng aton koneksyon sa City Hall. Radyoman Joel Franco, pagkahimuon nga full specialty hospital, provincial kag district hospitals, pasanyugun pa ang serbisyo.
27: RRMN Patrol 774.
0: Ang ini kabahin gidala sa inyo si Kaluwan sang Santon Plus Gold. Sa panahon nga madamo sa mga makalalaton nga balatian kanhay sang COVID-19, kinala naton ang makababakod sang atong nga lawas. Kaini ang Santon Plus Gold, nagpabakod sang immune system, kinapungka ng pagtubo sang cancer, kinapabakod ang atong nga korazon, kinapanubo ang sugar kag cholesterol level sa atong nga dugo, kinapanubo ang risgo sang hypertension, kinapayong panunaw, ginatinuod ang lawas sa ginapungan ang pagkinas sang aton memorya. Gani sa tagsagadlaw, mag Santon Plus Gold na kita.
2: Iga develop na ang wasan visa Medical Center kung WVMC nga isa ka full specialty hospital. Suno kay Anay Committee on Health Chairman kay karon Committee on Finance Chairman Senator JV Hercito i-develop ang WVMC nga lang kidney kag heart center. Apa agod nga madi-congest ang WVMC, plano ni Hercito dugangan ang funding asa pagpasan yog sang serbisyo kag igasangkol sang provincial kag district hospitals. Sila pasugilanon ni Governor Arthur Defensor Jr. ni Himeluan ni Hercito nga linibo ang pasyente sang WVMC sa kada tuig. Pagod din nga dalang halos sanan nga pasyente nga masarangan tatapon bisan sa district ukon provincial hospitals. Nibilawan nga bilang chairman sang Committee on Health sadto ginponduhan i-resito ang DOH sa pagpatindog sa dugang nga building kag equipment para sa lung kidney kag heart center sa WVMC. Kahapon nang bisita si Hercito sa League of Municipalities of the Philippines Luzon Island Cluster Conference. Balita nagikan sa Iloilo City Hall kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyoman Joel Franco Tatak RMN.
0: Ningabahan gindulong sa inyo si Kalawan sang Santon Plus Gold, ang aton panagang sa balatian kag tagpabakod sa aton lawas. Mabakal sa mga drugstores and pharmacies sa inyo lugar.
27: RRMN Patrol 774.
1: Salamat kay Radyoman Joel Franco, aton tamyaw ang mga si Toto Britanico. Padayon lang, let's see sa 2028. Sinong padayon? 2028, doon nakulba. Ako mag-election 2028, base dumaog tana. Si John Mark Calumbro, salamat, Ged. Ari na, mga brownout, ha? Unahon naton dira sa may probinsya sang Guimaras. Buwas ng adlaw, no, today is Wednesday, petsa 26. Minutes away, pila na kaminuto, Huwebes na. So, buwas, Huwebes, Agosto 27, alas 8:30 sang aga, tuptub alas 4 sang hapon, may maluntad ng power interruption, no, scheduled ini, sang Gimelco. Apektado ang porsyon sang Igang, Nueva Valencia, porsyon sang Igang dira sa may Tumukol, Ugatan kag Ilaya kag ang porsyon sang Santo Domingo sa may Bunlaw, Nueva Valencia, Guimaras. Sa Banate, buwas nga adlaw, mayara man sang siyam ka oras nga kalawigon nga brownout. Alas 8, tubtub alas 5 sang hapon. Sa Banate, apektado ang proper sang Bariga kaga sitio Kabanban Barriga. Sa Concepcion, pulo ka oras, baw balawig-lawig ni nga brownout inyo. Sa Concepcion, alas 7 sang aga, tubtob alas 5 sang hapon. Buwas nga adlaw, 7 a.m. to 5 p.m. Apektado sa Concepcion ang porsyon sang poblasyon ang DB Oñate Street.
27: RRMN Patrol 774.
1: Are tagduwa lang ka oras ini, no, 6 a.m. to 8 a.m. Ileco 2 ang bilog na munisipalidad sang Dueñas, no, bilog na Dueñas, duwa ka oras alas 6, tubtob alas 8 sang gabi. ang porsyon sang San Enrique, ang Abaca, Asisig, Braulan, Catanagan, Dakal, Dumiles, Hines Nuevo, Improg, Madarag, Mapili, Kinulpan, kag San Antonio, duwa ka oras man sa porsyon sang Pasi, Aglalana, Agtambo, Agtabo, Alimono, Arak, Bakuranan, Bagakay, Bayan, Bataogan, Buena Vista, Kabunga, Dalikanan, Gimati, Imbang Grande, Hagumitan, Maasin, Magdungaw, Poblasyon Ilawod, Ginagaringan, ayan, Grande, Ginagaringan, Grande, Salngan, Sarapan, Santo Tomas, Tagubong, Talungonan, Tubod kag Tuburan, bahin ni sang Pasig City, duwa ka oras, 6 a.m. to 8. Sa may bahin naman sang Uton, Buas nga adlaw, 8 ka oras, alas 8 sang aga, tubtob alas 4 sang hapon. Apektado sa Uton ang porsyon sang Poblasyon East sa may Baybay area, kag porsyon sang Alegre Baybay area man. Sa Santa Barbara, 8 ka oras nga brownout, alas 8 sang aga, tubtob alas 4 sang hapon. Apektado sa Santa Barbara ang porsyon sang Barangay Tigtig kag Barangay Calaboa Este.
27: RRMN Patrol 774.
1: Yan ang mga areas sing apektado sa brownout, boss. And standby, mga karadyoman, standby. Kaya dugay-dugay, maprograma na kita. Isugid kay Tioy, bantayan ang aton nga Papa G. And bantayan man ang aton nga sex problem on air. Ang aton kalamang sexual. Ot doon na ito na ito ni Facebook page asang Patrol 774. Masaylo kita, ha? Mapamasaylo kita sa programa Isugid kay Tiyoy. So I hope kita-kits kita sa ito niya Facebook page luwat sa Isugid kay Tiyoy. Base mag-off-air kita. Atong pahanumdum sa inyo kung mag-off-air kita sa radyo 774. Patuloy po ang programa Isugid kay Tiyoy sa YouTube, RMN application, and of course sa Facebook page, DYRI RMN Iloilo. Sa ngalan sa aking technical partner, si Radyo Man Christopher Tope Mondihar and Radyo Man Chief Atoy Alia. Ini ang inyong alagad, Tiyoy Pancho, kag diri kita nagatapos para sa programa Patrol 774. 1 minuto antes mag alas 12.
27: RRMN Patrol 774.

0: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
1: Good morning, mga karadyuman. Tatak RMN time, alas 12:09.
2: Tatak RMN.
3: Ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata.
4: Panginoong Diyos na aming Ama, sana ay patuloy niyo po kaming gabayan at bigyan ng lakas at wastong kaalaman upang aming lubos na magampanan ang aming tungkulin sa bayan. Amen.
5: Alas 12 na, mga karadyuman. Preparar na sa programang kinagigiliwan kag ginapamatian kada kaagahon. Ang Morning Talk Show ng Bayan, RMN, isugid kay Tiyoy. Kaupod ang pinakagwapo, pinakamatso, kaghamot-hamot pa ng manughanot, Tiyoy Pancho, sa programa Isugid kay Tiyoy sa RMN Iloilo.

0: pulaw nga may katawa kag kasing-kasing.
1: Isugid kay Tiyoy.
2: Good morning na mga karadyuman. Hello na mga kasama. Welcome na sa Morning Talk Show ng Bayan. Welcome na sa programa Isugid kay Tiyoy. And welcome na to a brand new day. Petsa 27 na. Bukas na ang aton nga tree planting sa Altachera Village. And was naman ang aton nga 74th founding anniversary. Hello sa aton mga pinalingga ko mga suki nga naka-online na. Nagpamati na sa aton yung Facebook Live sa DYRI RMN Iloilo. Sa mga naka-tune in na sa aton yung YouTube, pangita lang kami sa at RMN Iloilo Official. And ang mga nag-monitor na sa aton yung RMN application, pwede nyo git i-download sa inyong mga iTunes o Play Store ang aton RMN apps, pangita lang RMN Iloilo. Welcome. Today is a Thursday, petsa 27 na, para sa bulan sang Agosto, sa mga nagkasaulog sa ilang mga birthday. Happy birthday! Wala ba tayo dyan? Pakibog naman kayo dyan. Share your blessing na naman dyan. Nagainulan kagina, pero sulong daw nagtila. Daw nagamayad, daw nagtugnaw ang aton nga chimpo. Adlaw sang Huwebes, may klase ha. Pero buwas, kung gusto nyo mag naka-file na kamo sang lib, buwas yung adlaw. Kaya Sabado, petsa 29, 30, Domingo, ang 31, pulang-pula ang kalendaryo. National Heroes Day. So nagapreparawan ang ato ibang mga kauturan nga nag-advance thinking na. Kaya malong weekend sila ho, Martes naman ang balik. Ay, napakasayang. Napakasaya, kayang sweldo, abaw, bukas na. Hello, sa aton yung mga OFWs working and living abroad. Kamusta kayo? Kamusta ang buhay-buhay? Bumasubo-subo to, no? Sa may Tibet daw, nakibot na ko sa video. Abi ko daw AI-generated. Pero tutuod yun yan, no? Grabe ang mudslide. Kung may flash flood sa aton, dito mudslide, nag-anaw gidang lutak halin sa kabukiran ng Tibet pakadto sa may syudad mismo, no? Sa giyong sa may Tibet kung sa din pila na kanumero na patay, may mga missing o gabay lang masalbar tong iba na, no? I can remember this basta mga mudslide nga sa Leyte na natabo, no? Bao masubo-subo kag dito sa may Pakistan. Ahay, mga banubag-ubon agi ni mga bata no dito sa may nursery facility nila. No ginigo kasang sunog. Kung sa diin sa 15, 14 angan, ay napatay na sunog gid. Isa lang ang nasalbar. Ambot ko may tag to, kung may ngalan sa pero laban ba may tag no kung kay sino bata to yaya. Kumbino, oh, ako na basi agaway sila bla. So don't forget to say a little prayer, no? Bawa hindi kita kapakot sa kalibutan subong. Pero hope all is good, hope all is well. I am always praying for you, mga kasama. You're always in my prayers, ano? Sa tanan-tanan nga kakilala o kilala ko, hindi ko man kilala. Basta nagapamati, listener naton sa RMN, I am always praying for you. Believe you me, no? Kay life is short, we have to enjoy. No, amo ni ganin may programa kita isugit kay Tiyoy para sa biskit kagamay nga chimpo makayuhuyuhu man kita, makakulukadlaw man, makashare-share man sa mga problema. Karon may problem kita kag ang kaalamang sexual. Ano naman ay han ang kaalamang sexual? Sex problem ginsugit kanaton. Okay, so good sa aton mga listeners kay Tiyoy. So kung may mga sex problems, yung mga problema ka mo that is bothering you, no? Mas mayo isugid ninyo, i-share nyo dere. Storyahan ta, kung isa, kulukadlawan taman problema mo. Just don't take it negatively kung kinakadlawan ang problema ninyo. Kaya we need a good laugh sometimes. Sa kadamo sa aton mga problema, sa kadamo sa inyong ginasagod. Problema pinansyal. Abaw. Pero pasalamatan nato ng Ginoo, palakpakan nato ng Ginoo, no? Although we have these problems, daily problems, wala nagakakulang, no? Nga nagahatag sa ato ng Ginoo, no? Sa atong pagkaon, our shelter, our safety, and maayo ka pang lawas. Importante, buhi, ah! Kaga sa aton mga senior citizens, ang aton mga PWDs, kamusta ka mo? Welcome, welcome sa programa Isugid kay Tiyoy. Adlaw sang Huwebes. Last Thursday na ini, ikaapat na ini nga Huwebes, katapusan nga Huwebes na ini oh. Para sa bulan sang Agosto, pila na lang kadlaw. Bawo, September na. Bare months na kita. Could you believe that? Sip, no? Kung hibablam, no? Ginahunos na nga adlaw. Bare months na kita. Kasama ni Jason. Ma, birthday ka na naman. Ang ako lang sa December, ang ginalook forward ko lang, ang 13 month kagang bonus. Laban-laban, damo naman yung mga loan. Oh, sa mga nag-scatter na, sa mga ginasalig ang ilang kabuhi sa scatter, ulong tate nyo na na. Ambot ko, madayon eh, ginatunan ko no sa Malacanang. No, ginatunan sa Malacanang subong, ang Facebook ko no, ibawal ko no sa mga 13 years old below. I think it's too late. Kay subong, ay sang una no, compared natin sang una. Ang mga kabataan like kita, no, mga kabataan, ga mabatian nga nagatsabaw, nagahibi kita kung ginabakol kita sang ginikanan ta. Bigla ko malabay ka, hinugyaw si Panjo sa balayo. Laban-laban, gimbako na naman sa tananay niya nila. Laban-laban, pasaway naman nila. Laban-laban, pasugat naman si Baybay. Laban-laban, way naman sa nagligo mo. Bigla, amo na mabatian ng tsabaw ng mga kabataan sa una kung ginabakol kita sa aton ng mga iloy. Pero sumong, ang mga bata matsabaw, patyabla internet la. Parang sige kami, pinatay ko internet, sabi ko, tulog na, ano na? Wala internet! Kahilbiyo ng mga kabataan, ano ka mo? Nawa internet! Sabi ko, ito katapusan na sa kalibutan, kuha internet! Amo na mga kabataan sa mong, gusto mo sila patsabawon? Gusto mo na sa pawawawon? Pahibiyon? Patya internet? Wala, mayo ko, di magsalalabaw na! Pero ang gobyerno naton wala nagatsabaw diri sa syudad sang Iloilo na mayo gid ang hulog subong, mayo gid ang aton alkalde subong, mayong mayor. Amo na ginambal naton basta ang inline la ang aton alkalde sa mga proyekto sang national government. Do kahapos bala, do dahapos ipatigayon, kahapos ma-implement, no kahapos mahuman. Kung inline ang aton nga local government sa aton nga national government. Ang wala na budlayan gid ang Korte Suprema, no, ang Korte Suprema wala gid na budlayan sa pagpakigsigulanon kay Mayor Raisa Trenya sa donasyon sang duta nga patindugan sang Justice Complex. So no, kay Court Administrator Justice Maria Teresa Dolores C. Gomez S. Tuesta, ang donasyon bunga sang madamo kag malawig ini nga negosasyon. Kagapon, nagpirma sanday Estuesta, DOJ Secretary Frederick Vida, kag Mayor Raisa Trenyas para sa donasyon. 4 ka hektaryan eh. 4,000 square meters para sa Supreme Court para sa pagatukudon nga bag-o nga Hall of Justice. So, sobra 4 ka hektarya. Ample parking space, yes. Amo nang ginaulat kumano niyang Hall of Justice na may ample parking space. Kag hindi lang yan, ha? May 3,000 square meters pa para sa Department of Justice nga patindugan sa mga opisina sang regional, provincial, kag city prosecutor's office. No, kung nga inline la, wala na duruga mo. Ang pagpirma ni, pag turnover nyo, sige, ari na. Pag para ko, kung sa kamayuhan man lang sang syudad, nga, pagpapadugayon mo pala, nga mabungguanay, pak mo na banas man. Amo na dapat, also sa barangay, kung nga inline la, ang utok la, paminsaron, sang local kag national, kahapos lang matigayon, hapos ma-develop, hapos panamion, no? Hapos pa pasunyogon ang syudad sang Iloilo. So we need more people like this. And ang mga taga Lapas, oh, mga taga Molo, mga taga Arevalo, may kamo na may nanotisyaran. Ang aton nga mga nakabaton sang ayuda subong, daw nami ang ilang nga mga yuhum-yuhum, oh. Daw yuhum ka bangros, oh. Nga gimaras nun nga bangros. Payman ginhiwat ang pagpanagtag sang assistance to individuals in crisis situation o ini ang ginatawag naton nga IX sa La Paz Gym. Sa nga tinalikdan nga adlaw gali August 25 ginpangunahan sang Department of Social Welfare and Development or DSWD ang pag-release ang ayuda sa ginatos ka mga Ilonggo. Ang iban nga mga pumuluyo halin pa sa distrito sang Molo, Mandurriao kag Arevalo nagbaton sila sang 2,000 pesos kada isa agod makabulig diri sa ilang nga pangabuhi. Kalabanan nga mga benepisyaryo diri no sang amo nga ayuda ang na-disqualified sadto kag subong lang nahatag. May iba naman sa ila nga nagapauli bangod sa schedule naman sila sa masunod nga binulan kaangay sa nga mga sa isa ka residente sa San Juan Molo na kasama ang 2,000 ini daw pwede na ibakal ini isang isa ka sako nga bugas. Dako na gid nga bulig ini. Pero silingganin naton sa aton mga pamuluyo, hindi naton isalig ang tanan-tanan naton nga pangalabuyan no kinahanglan sa gobyerno. Hindi man kinanlan adlaw-adlaw o dirat kita liga salig. Pag himakas man kita, pag obra man kita, kung may bulig alin sa gobyerno, ibatunun ta with open arms. Kag usaron naton sa mayad. Hindi nga nakakuha ka mo 2,000 cash inyo doon, scatter nyo na yun. Damiyaw kita anay sa aton mga friends and classmates sa programa Isugid kay Tioy, naka-online na si Sir Jess Palababa sa duty ni Sao, numero uno. Si Ma'am Telly P. First, si Ma'am Mary Ricabar, Lori Alero Goriseta, Alice Friedrich, Mayla Hagokoy Gansha, Ma'am Margie Cubilla, Susan P. Sescar. Salamat, Sir Jess Pala. Si John Boards Abordahe. May hampang kami sa Domingo, pa! Masulusok bola mga kapito sa may kadagbayan. Kontra namon si Pariri Mar, tapos yung kami ni... Maria Robi Canonicato, Odi Ryle, Edgar Morales, Hicanal. Uy, si Ma'am Marilu Villalobos ng Lubin Store. Kamusta ka muda, Ma'am Marilu Villalobos? Sa Lubin Store sa Tinda La Paz. Rose Acanto, mayong aga. Uy, happy birthday! Kay Rose Acanto, birthday mo sumungay. Happy birthday, be! Mama Susan Misaon Seca sa South Baluarte, Molo. Naga-overtime, gid ako pamati sa imo, tiyo. Eh, salamat, gid. Kay Sarah Bonnie. Ma'am Telly P. First, si Ma'am Avec Paez Esmeralda, si Ma'am Evelyn Gigak, si Kapurangkay. Long time no, si Ma'am Evelyn. Diin ka na talad. Nanay Rod Evangelista, Nani Benliro Bechayda. Salamat kay Herna Gambol. Salamat gid sa pagpamati si Christopher Morris, Ma'am Christopher Morris. Si Real M's Lagamon, Michelle Sakamay, Maria Po, Andeo Busque, Ronel Sonio, Leo Lubaton, kay Christopher Inar. Thank you. Si Helen Mamon Conihar, Joje Bermudo, RZ Enojas. Salamat man. And good morning kay Ma'am Rose Acanto. Mga nagpamati sa ito, no? Si Sir Ruter Infante, Sir Kimi Bon Pirares, Sir Noel Jimenea, Sir Shokoy Shokokoy, no? Sir Marlon Franco Supremo. Nagpamati man, Sir Bots Gorilla, Sir Jose Julio Spinuela, kay Dudes, kay Ma'am Jocelyn, kay Sir Gilfred Dionio, sa ato yung mga OFWs. Nagpamati, Ma'am Cici Jekwix, Ma'am Lorena Rabe, Ma'am Jode Taragon Jocades, Ma'am Fe Capada, Ma'am Gemma Pendon, Ma'am Jenny Halyorina. Salamat sa mga ato ng masugid nga taga-palamate sa programa Isugid kay Tiyo, si Charina Mandar. Ang batch 1993 ng Kabatuan Comprehensive National High School, mayong aga sa inyo. Okay lang kami diretso sa Tinda La Paz. Bisitahin nyo na si Ma'am Marilu Villalobos. Kung nagkakinahanglan ka muda sa mga dress chicken, Nan, kanto ilang sa. May show, may pada. Si Sir Johnny Figuero ng Figuero Meat Shop dira sa may Iloilo Terminal Market. Kag sa atong mga bolantero, kag atong mga bolantera, nakaplastar na adlaw-adlaw inang plastar nila, ha? Dira sa may Iloilo Terminal Market o kilala natin sa Super, third floor. No, alas 7 sa gabi, alas 6 gani, ara na sila eh. 7 a.m. to sa magkaagaw, nasa alas 4, ara, gid sila ya kompleto ang aton mga ulutanon dira. Rami Taginota. Tatagadiin ka si Rami. Habaw sa dyan na tiyo, matanawa ko live tiyo ya. Talawon ko gid ang best mga banting tiyo. Mahanot humranan ko si Raymart, natawabla. Do si Tikalo na. Sige lang, kaya mo na nabili na. Sa ato ang mga driver na nag-atari sa dala nun, halong-halong langgit ka mo, ha. Kung may report, ha, matuhaw-tuhaw na si kasamang John Mark Alumbro, ha. Standby lang ka mo. And alas 12:31, iningabahin, dulong na sa ato ang sang Nans Super Plus, ang new and improved Nans Super Plus. Maskin pa epektibo, maskin pa baskog, ginting ko bang mangustin, guyabanong malunggay. Para sa mabaskog na resistensya, dugang enerhiya. Kag mas sa mapagsik na lawas at lawadlaw, Nanza Super Plus, natural nga proteksyon sa lawas, manggaranon sa antioxidants, bulig din eh kontra sa kapoy kag papangluyas ang lawas. Available po ang Nanza Super Plus, no? Sa bilog na isa sa Panay kag probinsya sang Guimaras. Ini ang natural nga anti-cancer food supplement.
1: Tatak! RMA.
2: Produkto de kalidad ni Tita Arlene sang Herbs Med Pharma Corporation. Karon dugay-dugay, basahon naton ini nga mga ginpadala sa aton. No, nga mga problema, mga kasama, ini nga mga sex problem. Pero unahon ko anay, base may mga sex problem kamo. No, kamo anay unahon ko, I'll give you the floor. No, kung may ara kamo sang sex problem, pwede nyo gid ko i-text. Or, siyempre, nahuya ka mo i-comment, ano? Dari sa aton nga, well, nahuya ka mo. Basi, sumsumano naman ko ni Tiyo, kung i-share ko ni. Pwede nyo ko i-PM or DM. DM, galay, direct message, no? Ang PM, personal message. Kagapo ko lang na bala na. Nag-abakasyon ako, Tiyo Punch. Hamba ni Ma'am Evelyn Gigas Bow. San o kabala Ma'am Evelyn Gigax, no? San o kabala nga bulan nga wala nag-abakasyon? Nami pa ang life ni Ma'am Evelyn. Siyempre. Kamusta naman ang love life, Ma'am Evelyn? Si Ma'am Inday, Mary Lou Estelliore Patiño gali. Nagapamate. Si Mayora, si Kagawad Dina Hermano, dira sa may Sara, Iloilo, and si Ma'am Delsa Hermano. Mama Grace Soberano Durem de Sudusta, mayad-ayad nga aga. Kay Ma'am Mafe Pedregosa Andaya, Ma'am Angel Cuevas. Kamusta, kamusta sa mga talong kagpatala? Nami subong aton chimpo, mabulubog na wang aton nga chimpo na meet gini ni mga pe. Sa mga luyag mga pe, ang aton ipatigayon sa inyo nga kape, ini nga Santon Plus Coffee Mix, may kape ka na, may bulong ka pa. Kag syempre ini mga dekalidad nga mga produkto ni Doc Remelito Uy.
3: Ang ini nga porsyon dulong sa inyo sa produkto ni Doc Remelito Uy. Santon Plus Coffee Mix, may kape ka na, may bulong ka pa. Himo sa soya, Zantones and malunggay, saboroso, manamit, mahamot, kag masustansya nga kape. Santon Plus Coffee Mix, may kape ka na, may bulong ka pa. Kag sang Santon Plus Gold, epektibo na herbal food supplement para sa diabetes, hypertension, maduming dugo na nagdudulot ng iba't ibang sahin ng sakit. Santon Plus Gold, mas pinabisa, mas pinahusay at mas pinagaling. Himo sa ampalaya, mangustin, malunggay, ahos, kag spirulina. FDA approved, tag 14.50 pesos lamang. Santon Plus Gold, produkto de kalidad ni Doc Remelito Uy. Available sa mga sukinyong butika, kag sa Yes to Health Clinic nga nahamtang sa 125 Ayang Building, Yulo Street, City Proper.
1: Tatak! RMN.
2: Sa mga gusto magpakonsulta sa mga Doctors of Alternative Medicine, katuin nyo lang, ha, ang Yes to Health, Domingo hasta Biyernes, Ara lang sa number 125A yang building, Yulo Street, City Proper, atubang sang Midtown Hotel. Pwede ka mo na kapacheck up sa ato mga Doctors of Alternative Medicine. Ara na si Doc Ray Empinado. So hindi ka mo maguya-huya, alas 8:30 sang aga, abre na ina. Pwede ka mo kapacheck up. And syempre, mas naming mag-inom sang Santon Plus Coffee Mix kay makabulig din eh, para sa ato ng mga kababainhan. Ngayara na sa ilang menopausal stages o may mga hormonal imbalance. Dagang Santon na Plus Gold. Mas pinahusay, mas pinabisa, mas pinagaling. Baka bulig din. Dako, kitang bulig din eh. Sa inyong diabetes, no? Hypertension, ang mga mataas ang kolesterol. Amo ng imnon nyo adlaw-adlaw para maglawig-lawig ang inyong kabuhi. Kag namin lawig atong kabuhi, pero healthy kita, di ba? Amo lang ginalagasta mo na pirmi ginapangamuyuan ta. Lord, gay ko sa ikayong lawas. Pero pagkatapos pangadi, grabe ang amal sang baboy. Ang pangadi, lakta nyo man sang diet ninyo. Ay hindi na madala sa pangadi ang inyong high blood diabetes, kaga hyper, kaga, kaga iban pa rin mga balatian, no? Dapat lakta nyo na sa sang diet man and exercise, mga kasama. Sige, antes kita mag sex problem, may basahon kita nga sulat, no? Halin kay ma'am, kay nanay Tess, no? Ang iyang sulat, aton basahon. Agin PM sa aton ini, nalawig-lawig, hindi ko tani pagbasahon. Abi ko, it's a prank. Pero sang ginbasa ko, nabatsagan ko siya. Hindi man naluoy, pero na-feel ko gid ang pinagdadaanan ni Nanay Tess.
1: Tatak RMN.
2: Mga kasama, pamatian naton ang istorya, kwento, problema ni Nanay Tess.
4: May pinasahi ka ba lang istorya nga gusto mo i-share? Nakasentro man ina sa pagpanikasog, paglaom, pagbangon o kun paghinulsol, Tiyoy Pancho got you! Let your story inspire others! Comment down your number on DYRIRMN Iloilo Facebook Live. Kay base ang imo nga istorya na, ang sunod nga pamatian kagpagasugilanunan. Kwento ng buhay mo sa isugid kay Tiyoy. Kaupod si Tiyoy Pancho. Pabugal ang imo istorya. Ini nga pahibalo ginadulong sa inyo ni WVSU intern Darlene Berdan.
2: Oy si Ma'am Margie, welcome back. Din tana mo nagkadto. Nag-Yosef break ka na naman. Areng kwento ni Nanay Tess sa aton nga programa Isugid kay Tiyoy. It reads, Yoy, mayong aga, taguan lang ko kay Nanay Motes, senior naman ko Tiyoy. Nagapamati ko pirmi sa programa Isugid kay Tiyoy. Bawang nahidlaw na gid ko Tiyoy sa imo nga mga pahampang. No, san o kita makabalik naman sa radyo? San o naman mapahampang? Manugad December na. Kadalasan Tiyoy, basa mo na yung mga binulan na audit kung sa ako madumduman, audition na ini. Sang mga pahampang sa kanta-kanta sa tawag ng tanggalan. Pero happy man kami, Tiyoy. Kaya subong, bamatian ka man gapon sa Facebook, ano? Tawag ako kay Nanay Tess. May bata ko nga babae, Tiyoy. Second year na ini siya sa college. Hindi lang naton paglawagon ang eskwelahan, Tiyoy. Pero amo niyang, okay, Manog second year na kuntani ang akon nga bata, nga babayi. Ang gin-take up niya nga course is psychology. Ugaling Tiyoy, nag-untat ini siya sa iya nga pag-eskwela. Nakibot man kami, Tiyoy, nga nag-untat siya. Sanggin pa mangkot, nahibaluan namon ang rason kung nga nag-untat siya. Kay man na na-experiensya niya nga daw halos adlaw-adlaw, no, sa iyang mga eskwilahan. Daw ginabully siya sa iyang eskwilahan. Huwag man ko kabalo, Tiyoy, kung naa ginabully siya. Mabuot man yung akon nga bata. Sugod sa to, Tiyoy, nga nag-untat siya. Daw wala na siya gana nga mag-eskwela. wala na sa gana nga magsulod, wala na sa gana mag-enroll. Hamba ko gani siya, biskan sa iban naman nga kurso. Kung nga hindi ka na sa psychology, sa testing ng iban nga kurso, importante makapadayon ka. Ne, sa ngibo nga pag-eskwela. Nasubuan, nasubuan gid ako tiyoy. Ay nagtaliwa ng akon nga bana. Kami na lang duwa diri sa nga, kami na lang duwa diri. Ani nene ang nag-star sa balay. Kayang iyang magulang, ara man sa Manila, nag-obra. Kagang isayaman ka magulang, ara man sa nagasakay, no? Seaman tiyoy. Nasubuan tiyoy kay pirmi ko lang siya makita. Nga ara sa kwarto, nagapakukuribong lang to sa kwarto. And may nadumduman o kuno tiyo isang paguntat niya gid sa pag-eskwela. May isa ka best tiyo nga nahinagaw kuno siya tiyo kay nag-committer siya. Yung nag-committer siya sa hindi kuntani. Ang kwauntani niya, luwag ng kwaon ng iyang kabuhi o doon ang iyang kabuhi. Wala man sa suicidal tendencies ni Tiyo eh. Pero siguro sa depression na iyang ginapangatubang diri sa pinawag na bullying Tiyo eh, nahimo niya ini. Ginalaygayan ko na sa Tiyo eh, at halos adlaw-adlaw kung may chance ginastorya ko git si Nene. Naglabot pa tiyo nga ginkadagkadtugid kami no sa doktor. Sa psycho, sa psychologist tiyo ay nag-operar man siya. Gusto niya man ko nung isugid. Kaga nag-upod man siya sa akong tiyo ay. Kagmedyo nagkalukalma tiyo ang inang ginabatyagan. Pero bilang isa ka iloy tiyo ay. Ito ginakulpaan, ginanervyos man ako tiyo ay. Sa ginaagyan, sa akong nga bata nga si Nene. Sa tigadlaw-adlaw. Sa subong, tiyoy, ang nahiligan niya subong, ang maglaro ng magpaghampang sa mga online games, online-online games. Sabagay, adult ano naman siya, dako naman siya, tiyoy. Kag, para sa makita mo nagapakuribong sa kwarto, kag nagahilibiyon, basta unas okay na sa akin, tiyoy, ginasuportahan ko man. No, ang si Nene, maghambal niya, kung maghampang sa isang online games, at least may ginakabalahan sa blog. Something is keeping her busy. And kung kisa, makita ko man niya, di na niya man ma-meet, no? Pero online, ang mga bago niya man mga friends, tiyoy. So, ang pag-socialize niya, ang iyang pagkasubo, ang iyang agyan nga problema, makita ko man daw unti-unti man, tiyoy, nga nagakadula. Pero sa tutuod lang, tiyoy. Daw hindi gid mapanatag ang akon nga balatyagon tiyoy. Labi na gid kung maglakat ako sa obra. Daw ginakulbaan ako tiyoy nga base lang wala ako sa obra, siya lang da sa balay. Kubase bla tiyoy, himuon niya na naman. Ang ginhimo niya sadto tiyoy. Sa ara ko sa ulubrahan tiyoy ang akon nga utok ara sa balay. Hindi ko man siya gusto nga i-pressure, pero daw gusto ko bla at daw at minuminuto, ginaistorya ko siya, ginakamusta ko kung kakamusta ang iyang pamatyagan. Kung isa tiyoy, makita man sa akong mga office mates, kundira sa balay tiyoy, nagatulo lang, kuwara ko sa isa sa kwarto tiyoy. Wala unta ang akong pangabuyo, kag nagatulo, gidang akong nga luha tiyoy. Sa akong nga bata, sa iyang ginagyan subong tiyoy. Istorya ko man ang akon ng mga kabataan nga parte sa ilang manghod e nag-siling ko nga daw gusto ko na mag-resign sa akon nga obra para may makaupod si Nene diri sa balay kay hindi gid mapanatag ang akon nga balatyagon parte sa akon nga bata kung tuod bala naghampang sa online games okay siya bala kay kung nagakaon kami ginasabat niya, okay na kuma, okay lang kuma, okay na kuma, hindi na ko pag-intindi ron. Ginasiling niya lang ina balatiyoy para magkalma ako. Hindi ko mahibaluan tiyoy kung asa subo sa san o. Nga maabakay o niyang iyang pangabuhi o iyang ginabatsyagan tiyoy. mag-isa, ginasolo ko na lang ang kasubo. Kung kes, samtang ara ko sa kwarto, nagatulo lang akong luha. Pagbugtaw ko, nagapangadi ko, nagatulog ida akong luha, tiyo. Abi ko sang una, mga bata lang sa mga elementary, mga high school, ang mga nagabully o nag-experience sa pambubuli. Pati gali sa college, tiyo. Yung naka-experience man sa bullying. Sa subong, matawag nga solo parent ako, tiyoy. Ang akong ubra, ang nagahatag sa amon nga gamay nga finance, and sa bulig man, sa akong mga duwa kabataan, amon lang nagahatag man sa mga allotment sa akon, kag sa akong nga bata. Pirmi, tiyoy, na halos adaw-adlaw, minuminuto, oras-oras, nagapangamuyo ako nga tani mag-ayo na ng akong nga bata sa depresyon na ginatubang ni Nene subong. Gusto ko lang isugid, tiyoy, kay wala na gito ko masugidan. Gusto ko ipautwas ang ako na batyagan. Labinigit sa mga classmates nga ginuturing o gantaw ko man nga mga classmates naton diri sa programa Isugid kay Tiyoy ay pamilya na. No, pamilya na para sa akon. Kay halos adlaw-adlaw, kung nagalantaw ako, amo ni mga ngalan, amo ni sila mga nagalaygay, nagapasadya, nagasuporta sa imong programa. So ginatratar ko gid ini nga pamilya ang programa Isugid kay Tiyoy kay mga classmates. Tani, Tiyoy, sa gamay nga tiyempo nga ginhatag mo sa akon, may makalaygay man, labinigit sa mga ginikanan, Tiyoy, na nag-experience man sa mga kabataan nila undergoing depression tungod sa pang-bully o ginabully sa ilang mga kabataan. Ano pagid ang kulang? Ano pagid ang pwede ko himuon para malapawan sa akong nga bata ang depression niya sa subong? Damog yung salamat, Tiyoy Pancho, si Nanay Munites. Mabuhay ang Isugid kay Tiyoy, and mabuhay ang mga nagpamati sa programa Isugid kay Tiyoy.
4: Sa likod ng bawat ngiti, may istoryang nakakubli. Sa tunga sang kabudlay, may tion sang kadalagan. Listen to stories of ordinary people with extraordinary journeys in life. Kwento ng buhay mo sa Isugid kay Tiyoy. Kaupod si Tiyoy Pancho. Diri lang sa GYRI RMN Iloilo. Streaming live on our Facebook page. Ini nga pahibalo ginadulong sa inyo ni WVSU intern Dorian Berdan.
1: Tatak RMN.
2: Alas 12:47. So sa aton mga pinananggang mga suki, mga ginikanan. Oh, this is about bullying. Again, it's about bullying. Can cause the depression. So na-depress ang bata ni Nanay Nene, ni Nanay Tess. Wala nang eskwela, ginuntat na itong pag-eskwela, natamaran na eskwela. Resulting, of course, this is a result of depression. So kung may maibulig ka mo sa inyong mga comments, sa inyong mga laygay, o inyong mga opinion, kung anong pwede pahimuon ni Nanay Tess, itawag or i-PM nyo sa akin, diri sa ating comment section sa DYRI RMN Iloilo. Or you can also call me sa ating hotline 0933-879-0931. Ang ato ni kwento ng buhay, builog na ginadulong sa aton sa produkto de kalidad ni Doc Ramil Uy, ang Klinika D3 Bio.
3: Ang ininga porsyon dulong sa inyo sa Klinika D3 Bio, ang natural nga antiviral kag antibacterial specialist. Himo sa extra virgin coconut oil kag vitamin D3. Basta ubo, sipon, hilanat kag trangkaso, i-D3 Bio mo. Virus kag bakterya, patay sa D3 Bio. Sa mga gusto magpakonsulta sa mga doctors of alternative medicine, magkadto lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. May branch sa Haro, kilid sa Robinson's Haro, Salvacion Street sa siyudad sa Pasi, Barangay Baybay, Miagao, Kulasi Antique, San Jose Antique, kag sa Apologista Street, Sara Iloilo. Klinika D3 Bio, produkto de kalidad ni Doc Ramil Uy.
5: Isugid kay Tiyoy.
2: Ang Klinika D3 Bio, iniyang extra virgin coconut oil nga ginpamanan sang vitamin D3. So 2-in-1 siya. Nagapabaskog man ini sang aton nga katulanan, no, tungod sang vitamin D3. Pero iniyang natural nga antiviral kag antibacterial specialist. ang Klinika D3 Bio. Pero damo sa walang makahibalo, nga ang Klinika D3 Bio hindi lang ini para sa ubos, sipon, hilana, trangkaso. Damo pag hindi ng mga health benefits, nagapadasig sa ato metabolismo, nagapatanla sa aton nga utok, paminsaron para malikawan, labinigit sa aton mga senior citizens ang pagkamalipaton ining dementia kag Alzheimer's, malikawan ini. Adlaw-adlaw inom ka D3 Bio. Nagapadasig sa aton metabolism, no, gaginapadasig niya ni tunaw ang mga fats, nagapanami sa aton nga tulong, no, so kadamo sa mga health benefits ang D3 Bio. Kung may tonsil ka mo, pag-ubag, sore throat, inom ka mo Klinika D3 Bio, maproteksyonan ina ang inyong atutunlan, inyong throat, labinigid sa pag-ubag, no, labinigid kung parehas ka mo kay Tiyoy nga may ginatonsil. So, inom ka mo Klinika D3 Bio. Mabakal yun na sa mga sukin yung mga butika. Pero kung gusto nyo magpakonsulta muna sa ating mga Doctors of Alternative Medicine, katuin nyo ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. May branch sila dito sa may kilid sa Robinson's Haro, Apologista Street sa Sara Iloilo, Barangay Baybay Miagao, Kulasi Antique. Kag may isa pag itira, isa may antike, no? Damo ni, pwede ka mo kabisita dira. And dira nyo man mabakal ang mga produkto ni kalidad ni Dr. Ramil Uy. Kasubong sa DTX 500, Pure C, and syempre ang Klinika D3 Bio. Sige, sige, laygay-laygay nanay, laygay-laygay tanay. Parte ni sa problema ni Nanay Tess. So, doon kasubo, ano? Na a once happy, a once joyful, a once active nga bata ni mo, no, na si Nene, makita mo lang nag-suffer sang depression tungkol sa bullying, ara na gusto niya ng loner na siya, ara na sa sakwarto, hindi na siya gusto mag-skwela, hindi na gusto magwa. Kung sa it really hurts being a parent na halos gin-groom naton kabataan to withstand ining mga problema sa pangabuhi, pero may mga iban nga hambal. At hindi man natin mahambal nga mahina, pero may mga kabataan, we don't know the gravity ng kabugatuan sa pagbully sa iya. Maybe because of his appearance, statute, no, batasan, why kita kabalo, bala mo mga bully ini. They feed from the weakness of others. Amo nang gusto nila nga punaon ng kapintasan sang iban para hindi sila mapintasan. And kung mag-give up ka sa isa kabuli, ikaw gid kaluluoy. Adlaw-adlawon niya kay nimo, grabe nga psychological effect, no? And which is Henry? Ang psychological effect sa bata ni Nanay Tess, amo ni depression. Ang maling wala kabalo ang iban, nagabuli lang, sadya-sadya lang ila, pasikat-sikat lang sa grupo. Pero why sila kabalo sang epekto ina, no? Mentally and physically sa iban nga tao. And we're against the bullying, no? Ma'am Susan, mayong aga, Ma'am Melanie Hardjuline, si Ma'am Rona Mahandukon, nagapamati na Irene Solano, baw pakot mo gidyo, yay. Abot na naman, Margie. Yossi and Kopi, sounds the same. Si Inday sang Gimaras. May nga ka, bagulang bugtaw. Kamusta ka mo, daday? Sa Bulwangan, Gimaras, kamusta dan simpo ninyo? Si Lloyd Jean Acalyar, watching sa may Manila. Oh, nag-ano ka mo sa Manila? Ang ma-advise ko, Tiyoy, no, para kay Nene, is hindi siya magpa-apekt. Galing naapektuhan na eh. No, paang mapamangkutis, paano niya ma-overcome o malampuwasan o malapawan ining depression niya? Kaya permi niya ginapaminsar, ambot kung tuod kay kung ako, sigurasun loko permi nga, gwapo mo. Sandi ko maglabay, ha? Elementary pa lang ko, gwapo! High school, gwapo! Eh, wala ko nga paapekto kay tuod eh. Sala, no? Dapat apekto na kung tuod, hindi ka mapapekto. Tama ba? Kung hindi tuod, di apektado. Base diragid sa naigo si Tess Black. Kasi Nene, Nene ang bata ni Nanay Tess. Tiyoy, kung ako, Tiyoy, okay naman tong first move ni Nanay Tess, ano, nagpa-psych sila, nagko-operate gani ang bata na si Nene, na gusto niya ma-istorya, no, gusto niya ma-istorya ini ang, gusto niya ma-istorya ang psych, no, dira niya guru ginasugid. Kaya kung kisa, ang ginasugid natin sa atong ginikanan, hindi kumpleto eh. Pero ang psych, no, sa psychologist, dira ginasugit, and dapat gid mo, magkooperar ang pasyente. Like si Nene, mas mayo ka nagkooperar siya. Hindi lang pagpaim na anay-nanay test sa mga pulo pa kalma-kalma. Kay why manahambal nga nervous breakdown, ha? Basta may ginareseta bla pag kulo-kalma, hindi anay. So, ang kinalan niya is Constante Yoy. May gina-istorya siya. Kung ako kay Nanay Tess, mayo man ang move mo, team Nanay Tess, kung mag-resign ka, kag mag full-time mother kaliwat kay Nene, mas mayo pagid na. How about Nanay Nene, a change of environment? No? Kung may mga parente ka mo sa probinsya, kaya hindi ka mo ito mag-start. Try to give it a chance na mag-start sa mga probinsya. O kung may parente ka mo sa parts ng Manila o layo dari sa ginaiskwilaan sa Iloilo, palayo ka mo. No, palayo ka si Nene para new environment, new set of friends. Umayo pag-idinit na manites kung makaupo dya tani, kung may mga pakaisani siya, mga pariente bla, nga same age, nga makaupo sa eskwilaan, this will indeed, no, this will help. No, pagpaminsar ni Tess, at least may pamilya siya, layo siya sa bully, di ba? Kung may mga parente ka, pamilya ka, uli, kung ginabully ka na, kung solo flight ka man sa eskwilahan, wala ka nag-ugyon sa mga helikoton sa eskwilahan, amuni, no? Amuni ma Margie, isipin niya na lang yun, nga mas maganda siya, mga pangit sila. Ako ang manapirmigin na paminsar ko eh. Kita mo, wala na may nagasunlog sa ako. Kaya siling sabi, mga ginasunlog nyo nga Pogi, kay Pogi gidman siya. Si Ma'am Alice, ano kayo, papangun ko na kung taigig ko, may ayusos ko, agoy ay Pogi. Ama na ni Ma'am Alice, agoy Pogi, ano ka ido? Ambal ni Sir Jess Pala, Nanay Tess, keep on talking, no? Bipirin mo istorya ho ng imo nga bata para mabatyagan niya nga nag-care ka sa iya. Nga wala mo siya ginapabayan, kag ma-feel niya nga palangga mo gid siya. Ang depresyon, Nanay Tess, wala na senyales gid. Hindi na to, dalang nadula. Wala gid na... Ang depresyon, Nanay Tess, wala na senyales. Pretensyoso na. Grabe na mag-pretend nga okay lang sila. Pero deep inside, sa sulod ba, oh, hindi gid, no? Kaupod sa nga depresyon, tiyoy. Ang anxiety kag stress. Nanay Tess, amasiling ko lang, comfort mo gid permi ang imong bata para manumbalik ang confidence niya. Yan, let's say, self-esteem, ano? Tiwala niya liwat, nung salig niya, saya ka ugalingon. Ilagaw mo siya, banding-banding ka mo, Nanay Tess, ah. Hasta nga makarecover na gid siya, kaga-pray the power of prayer. Change of school siya, tsaktot, tiyoy. Para new environment siya, change of place ka mo. Oh, may mga pariente ka mo to, ing na mga mango niya, kinanlan ko dalon to, kinanlan nga, digto kami sa probinsya, no, digto kami sa amuning nga lugar, ilayo ko siya di anay sa mga nakilala niya, mga bully. Paisleman siya, maling nga ton nga, no, Nanay Tess, kung may Facebook siya, o kung may social media account siya, but change mo, may hindi ka nasagay social media. Kaya dira, balik-balik, that's where bullies eat you, eh. No, kung makita, eh, nag-post ka, may nag-contra na, may mga DDS man da. May mga anti man da, sorry for the word DDS, no. May mga anti man da, may mga kontra da, no. So, kung may social media, bala mo say, panasa ang social media mo, isli ang social media, idiliste yung ngalan, no, amo nang nami, ya. Kaya kung social media, kung pirmi mo nga ginabasa, kagin na mabasa mga pagkutsa, paglait, pagsunlog sa imo, pagpakalain sa imo, kung gira mo pirmi mabasa, apektado ka man, ha. Hindi maiban ganita, tambal ni nanay ko, hindi mo pagsapakon ang mga bagay nga makaapekto si mo. Nga basahon mo na, nga sapakon mo na, bala mo nga makaapekto na si mo, nga sige mo sapak na, hindi pagsapaka. Tess, magpaganda ka. Isipin mo na lang, ah. Tess, magpaganda si Nene. Amo nang kaga ano, mas maganda siya sa lahat. Si Ma'am Melanie Hard. Ay, may nagtawag sa aton. Sige, tawag. Sorry, way ko masabat. Dalingid ha. Sino ito nagtawag? Sige, tawag. Paliog, tawag. Ako mat 9606. Sino ni? At 12:58 to bag ulang ni. Sige, ako matawag ba? Si Y sa load, be. Tingnan natin ang taon to, be. Melanie Hard.
6: 3G is shutting down.
2: Hindi, isa pa. Do, napirmi mo ng una. 3G is shutting down. So what? Ano ka? Bully ka. Isa kang bully. We hate bully. Ano ka naman doon? Pogi ka talaga, Tio Pancho. Promise.
6: The number you have dialed.
2: Ay, wala. Si Pogi ka talaga. Pagkita ito, Tio Pancho, daw malipong ko mo. Amali, Ma'am Rono, kitay kami ni dito ko nagkaon sa Troy Oy. Yung tayo Vietnamese restaurant. Pakita sa ako ni Mama Rono Mando ko daw malipong. Ah! Basa sa words of God, no? Basa sa Bible, Tiyoy. Makabuligi din na siya. Yes, I believe so. Na makabuligi din ang ampulong sang Ginoo, make you spiritually stronger. Nanay Charina Mandar, good morning, mana. Word of God is the best medicine to you. Correct? Ako agree ko dyan, Ma'am Evelyn. Nanay Lorna Vasquez, ayan, aso daw. Aso. Para naman. Kung hindi siya gusto magbasa, ako may-ari ko isang app na Bible app, no? Kung hindi man na hindi ko gusto maging plastic na everyday. Kung kisa, kung hindi man may problema, gusto ko makatulog, no? May audio eh. May audio book ang Bible, hindi mo kailang basahon, na binir mga buron ang mata, nang nagano, hindi ka nakamirot lang, may mga gagmay ang mga litra. Amo niya ang app, kay may audio book siya. Anong gusto mo nga book of basahon, anong nga chapter, no, pwede mo, gusto mo sugudan, tapos audio gina-play niya lang, mamati kan lang. Tsaka nami, it's how could I define this? Refreshing. Spiritually refreshing. Kaya hambal natin ang ginakaon natin, it's food for our bodies. Pero kinalaman ang mga words of God because those are the food of the for the souls. Na mabuhi man natin mga soul. Alaw na dos, buwas ng adlaw, ha? Remind ko lang sa mga gusto mag-upod. Sa mga gusto man ang mag-upod. May ara kami sa tree planting sa 74th founding anniversary sa RMN Iloilo. A RMN Network sa Biyernes sa may Alta Tierra Village yan, sa may Eco Park. Sa mga gusto magasabay, sabay na. Hello, mayong aga.
7: Hello, Tiyoy. Oh, mayong aga.
2: Oh, si Inday. Yes, Inday.
7: Oh, Tiyoy, ang good morning lang. Ang ginatawag na depression na Tiyoy nagyan ko gina Tiyoy mong
2: pagbulag hindi man sa imong bana mo na depression, no?
7: Oo, Tiyoy, hindi iman ko magpuan kundi ko na agyan.
2: Ano ba sa imong mabal nga at define mo lang kagamay mabal kang nag-agi ka depression. Anong nabatsagan mo ini, anong mga ginahimo mo, anong nabatsagan sa tao nga may depression?
7: Akalain, Tiyoy, hindi ka katulog, tapos wala ka gana magkaon. Tapos gusto mo lang wala na, Tiyoy, mag-isahanon.
2: Amo niya nga, bali lang nga, kung gusto nag-isahanon ka lang, pilang kakuba-kuba ang dughan mo, amo na?
7: Tapos do, ako na, Tiyoy, do, wala ka lang gana, bisan magtrabaho, wala ama ko na, Tiyoy, nga, ang anak ko gani, napabayaan ko na, na wala ko nang tinder tutuod.
2: Daw gusto mo lang mag-isahanon ka. Kago mag-isahanon ka, anong ginapaminsar mo? Ang problema? Amo na, ginapaminsar mo?
7: Oo, ang problema, kag ang balaan naman to sa mga ano nga ang natabo sa akon, grabe. Depressed ako to, ginbayaan niya ko, kami ni Tuto, niyaan niya, tapos may utang pa siya nga ginbilid na 19,000 sa lending. Amo na nga depress ko, paano abi kung hindi ko kabayad, mapriso ko, paano basi talagyuhan niya ko.
2: Paano imo nga pangabuhi? Anong inyo, paano inyo nga kalanon? Kay ginbayan ka? Kamo na, no?
7: Oo, tapos solo ko lang balatiyoy kay bisan pamilya ko ay di kabalo kay gintago ko gidya mong. Ang tana. Isa, bala, gidya bala may nagka-comfort sa imo, tiyoy. Kuno, higda lang ako, higda nga mga lakit, mga isa kabulan lang ano lang ako, kada bugtaw ko. Kada matulugan ka kadali, rumabugtaw ka man dayon. Inabalang, tapos ang anak ko gali, wala ko kabalo, napabayaan ko na. Oo, napabayaan ko na. Das nun, tiyoy, kung sa sige-sige nga, amo na gali yung pamintar mo, na-experience ko, tiyoy, nga daw may nagasugo na sa ako nga ano problema mo magpakamatay ka na lang.
2: Ah, daw mabuo, daw nabubab, daw mabuang ka.
7: Oo, tiyoy, amo na.
2: Duman, ano, dum may nagahutik na si mo nga utasana pang abuhi mo to. Amo na, nakalapot ka sa point nga amo na galing utasana pang abuhi mo para why ka na problema. Amo na may nagahutik-utik na.
7: Oo, amo na nga, batian mo na nga daw, wala ka na gana magkaon, wala ka na sang kusog, puro na lang pinter mo.
2: Oo.
7: Bisan, budlay na tiyo, tapos, ang akon ka, ano, muna may nag-outfit na sa akon na, ano, magpakamatay ka na lang, sino ba bayron mo lang sang utang mo, hindi ka makuha ibayad, sina.
2: Losing hope, oo.
7: Tema ka muna, magpakamatay ka na lang, ay daw nagkakadlaw, balatiyoy nga kadamo-damo, sa ilatiyoy nga nagkakadlaw, nga mabatian
2: wow.
7: Ko.
2: Wow, ha? Amo na nakalabot, kagali sa amo na nga punto, ti. Thank you for sharing, no? Daw nakalabot ka na amo na nga punto, siguro amo na nalabot na punto ni, ng bata ni Nanay Tess, amo na nga gin na, nag-try gid siya mayo kay in God's grace na abdan siya na hinagaw sa ni Nanay Tess. Di anong ginhimo mo day para daw at least hindi man madula ang depresyon pero maamat-amat mo nga malampuwasan ang depresyon nga ginapangatubang mo inday.
7: Daw ano lang to tiyoy na kalapit ang bata ko sa akon.
2: Ay, hindi, delegate. Antes mo sabton, mga pila ka bulan ini nga hambal nga, forget the top of the time, mga pila ka bulan ini nga naagyan mo nga na-depress ka?
7: Mga ano gito yun, mga isa gito ka bulan.
2: Sige, dahil tapos ano, palapitan ka sang, so mga isa ka bulan, ang muna hambal mo nga, huwag ka na gana mga mabuhi, wala ka na gana mag-ubra, huwag ka na gana magkaon, kulang ka na sa tulog, naglabot ka na sa punto nga gusto mo na utason ng imo nga kabuhi, di what changed? Ano ang nagbulig sa imo? Adito ta utod, naging katuwa ka sa imo nga bata, and then, sige?
7: Palapitan ako sa akong bata, ambal sa bata ko, ma? Ma, tama na naman, pila na naman, kadlaw, ma, amo ka man nag-japon. Pag amo na minambal sa bata ko sa akong, siguro, kaya wala ko madiparahan na bata ko, gali, wala ko nag-asindir, wala na ko kabalo.

0: Uli, si Yoy, nagamat-amat ako asikaso. So, pati sa ugalingon ko, tiyo, hindi ko naman asikaso. Tutuod din na. Oo, tapos ang ulihi, amat-amat ko nga gin, ano nga, hala, may bata ako gali. At sa ang ulihi, amat-amat ako nga nag, ano, nag, nag-asikaso sa kaugalingon ko. Mm-hmm. Makon mo, tiyo, nga, sara nga kanoon, tiyo, eh, dugay-dugay ko matulon mo.
1: Mm-hmm.
0: Sa kwan, at sa sang ulihi, amat-amat na kwan, ang ginimo, pag na, na sang ulihi, sang nabalaan sa mga pariente ko nga amo ng akong galing nga kwan, kaya ginanugid na ko mo, nanugid na ko sa pamilya ko.
1: Mm-hmm.
0: O, tapos, ang bakwan pag ginagalit ay, kinanglan, firme, may maistorya na ang bata nga na,
1: mm-hmm.
0: makakadot na mga, ano, bala sa mga dalon, sa mga kwan nga mga lugar, halimbawa mm-hmm. sa beach, bala, isagaw siya.
1: Socialize siya.
0: Kita niya mga, oo, amo na, kinanglan hindi siya pirmi mag-isa hanon. Kinanglan may maistorya siya, may mag, mga may makaupol sa mga pirmi dalon sa mga masadyang lugar. Mm-hmm. At ang labi na dito yung matakuan dito yung sa simbahan.
1: Mm-hmm. Simbahan git.
0: Na, mm-hmm. o, para nga, siyempre, para mga ano sa Ginoo.
1: Mm-hmm.
0: Amo na lang dito ang pano niya. Hindi siya pirmi mag-isa hanon. Kinanglan ang bata, itutukan isang nanay nga na.
1: Mm-hmm.
0: Dalon sa mga masadya nga lugar, Ilagaw, bala, hasta sa ulihi nga malimtan niya na lang. Kaya amo ko na tiyoy, hasta tiyoy nga nalimtan ko ang akon nga naagyan.
1: Naging dibdib, kumbaga sa imo, gindibdib mo gid, no? Yung personal mo gito ang ginhimo sa imo. Ito yung nagsalasala ka, kasi siyempre, bayaan ka, te, way ka ubra, tapos parsa, tapos may PWD ka pa, may kabataan ka mo. Oo. Imbis nga ginbinlan ka sang mana, ginbilin sa mo utang, nagsala-sala ko, paano mo na mabaydan nga? Amo na yung ako nga pakabuhay, paano ko na mabaydan? Paano kung kwao na yung balay? Although, amo rin na nag-samo-samo, nagali ang imo nga paminsar, no? Amo ng depression, ano?
0: Oo, kagbudlay, pag ito yung ako niya, kaya wala ko may ginsubiran, ulihin na lang ako nanugin.
1: Gin-kim-kim mo gid siya, kung Tagalog, gin-kim-kim, gin-tago mo gid siya. To, amo ng problema, kung wala ka masugidan, ha, nag-isahanon ka lang, ito, gin-solo mo ang imo nga problema, wala ka sang outlet, no, ng sugidan. So, kaya amo lang, namay ka may mga friends nga masugidan, so mas nag-bugat pag itang problema, no?
0: O, tama na, Tiyoy. Kinanglan, hindi yung pagsuluhon sa mga ibanda nga nag-suffer sa depression.
1: Mm-hmm.
0: Kinanglan, kapalo ka magkuhan sa kaugalingon, mga hindi mo pagpabayaan na mag-isa noon ka lang pirmi. Kay Dira, Gijaya, gakuhan ka, ang, amo na, ang kaaway, amo gina yung ano, yung jablo, amo gina yung ano, yung chansay na lang, ang parehas iba na, blati, nga nag-ahikog, blati, eh.
1: Oo. Pero curious lang ko, hindi ko gusto malakang labot sa amon eh. Pero curious lang ko, nagambal ka kung gina may dumay gahutik si mo. Anong nagahutik si mo, lalaki o babayi?
0: Tiyoy, damo-damo sila, hindi lang isa. Basta nagakinadlaw sila.
1: Ah, amon na nabatsagan mo gininga. Nabatian mo gid inside your head, nabatian mo. Ano amon ang ginasugo na si mo?
0: Amo gid man ati hoy, kay te syempre wala ka tulong, wala ka gana magkaon, wala ka na gana magbang. Sana sang tanan-tanan nga butang kita mo ang bata ko ganay na lipatan ko na kung dindiin ga kaon, dali mo din ga tulog kung bala nakapanibi na to. Wala. Ang ko gid ja. Kagang problema mo pag mga amo na ginasugo, amo na guro tiyoy ang iban siguro nagahikom tiyoy.
1: Ganito, hindi na makayanan na to mga sugo sila, mga silinggit sa kadlaw sila daw sa ulo, daw sakit-sakit na hindi yan, daw sila ganyan patulog. Amo na, hindi ka nakatulog, depress ka, hindi ka katulog. Amo na, mga kuging, hindi ka naman mga kuging, kung ano himuon sa mga kuging, kaya mga tulog.
0: Amo ganito, nagasamo na lang na. Kaya mo na nakahambal ko kaya hindi ko nga napag-ihambal kung wala ako nabiyan, Tiyoy.
1: Yes, kagsalamat, Dayo. Salamat.
0: Damo rin na salamat sa tanan nga subongan nagatanaw sa Facebook. Sa tanan nga naga good morning mga tanan sa inyo, sa tanan mga OFW, kay Ma'am Dina, kay Ma'am Delsa, kay Ma'am Jonah. kay Ma'am Lorena, kag Ma'am

0: Margie, kay Ma'am Gemma, kag sa tanan-tanan na lang kay Ma'am Christophe Morris, kag sa magandang bulag, Tiyoy, kag sa imo, Ma'am Tiyoy, good morning. Thank you, Tiyoy.
1: Salamat good si Inday, no? At least naka-bear testimony man siya na ganyan ni. Eh. Ang iban gani sa sobra, di ba sa mga pelikula, kag makita man nato sa matutuod ka pangabuhi, ang iban way nag-uta sa ila kabuhi. Pero sa ini mga istorya sa ilang mga iban guro, depressed man, iban kuging, umot lang kung din mas damo. Kita nyo ni mga buang na nagbuluang bla. Diba? Kadamo kita nag taong grasa na, taong putik na. Sa una mayo man ang pangabuhi, ang isa to kilala ko man na intrahan niya ang droga. Amo to nakuging guro, way kaon, way tulog, naghutik-hutik siya. Hindi niya na makayanan ng hutik-hutik siya. Sus, di ba nagbuang? Ang iban di hindi na makayanan pag idya. Jesus, ginutasing kabuhi. Mayo lang kay Inday, no? Blessing it, oh, mahambal kita nga blessing it ining ano? Kabataan, nakamarasmas siya. Paghambal sa bata, yung amunin, no? Siguro kinanlan sang wake-up call, no? We could call it a wake-up call, ano? Para sa bata mo, Nanay Tess, no? Mayo kay Ara ka da. So, suggest na mas nami, guro. Bagay, hambal mo, do, may may allotment ka naman, basta may retirement o may pension ka naman. Para mo ng kabataan, mas may tutukan mo, no? Mas may matutukan na yung mga bata ng isa na si Nene. Before it's too late because sa subong, nalaminigid sa subong, mas kinahanglan ka sa bata mo kay Waisa Upodira, mas kinahanglan ka Nanay Tess sa bata mo subong. Mas kinahanglan ang presensya mo subong. No, mas makinanglan niya nga may ma-confide sa iya, may maka-istorya, may masugidan siya, no? Makita niya ang tutuod niya, may gapalangga sa iya, no? May nag-aamuma sa iya, mo nang sa kinanglan, eh, no? Pero dahil madamo nga salamat, yoy, hala, basi, kama-kama itong nag-uute kay Inday. May ganit kung kama-kama iya, kay makita mo, kasi mabahang inuto yan, dinimulyo. Sa sulod sa utok mo na na, eh, no? Ang nagasugo si mo, tapos na kapuhi mo, tapos na kapuhi mo, tapos na. Tapos na. Nag-aulat siya, anong siya? Anong siya, Nanay Lord Abasis? Anong siya? Ah, mayang aga kay Mama Brigida Gan, Mama Margie Cubillas, and Mama Rona Mahandukon, ang mali Nanay Lorna Vasquez. Basta ako yoy, ginapinsar ko lang pirmi kung paano ko magpagwapa. Dapat, amo na yung number one dira yun. Keeping yourself busy and happy. Papangmiling, may ngagasi mo, nakakali ka naman sang kamote, da? Ay, si Sir Bubble Montano. Tiyoy, mayong aga, tamiyaw ko lang gali ang hinablus ko na si Peter Ian Montalvo. No, Peter Ian Montalvo, happy birthday! Subong adlaw, August 27. Hali kay Tito na mo Bubble kang bye-bye Norte Miagaw. Dapat labanan yan, hambal ni Ma'am Alice Friedrich. Dapat labanan yan nung ginabatsagan ni Nene Subong. Lumabas ka, magsimba. And importante, mag-enjoy. Enjoy, yaman importante. Kulukadlaw, lantaw-lantaw sini, lagaw-lagaw. Diyan ang physical fitness, no? No, at least may kapagkaabalahan siya na makuha ang iyang mindset o iyang paminsar sa ini nga bagay, ma-shift anay sa iban nga bagay. Subong, okay yung online-online games. Pero, salig mo lang sa online, hindi mo makilala ang mga istorya na hindi mo siya ka-socialize. Na yan yung personal nga, maka-socialize, makapulupabalahas, no, makalagaw, change of scenery, no? Ano yan? Ay kung nga online-online games, problema na kung maperde. Base madugangan, pa-depression nyo sa perde nyo sa online game. Ari si Sir Bencha Paranpanbao, budlay gid na ang depression tiyoy. Kaya ako naagyan ko gid na iyoy mo. Tuod ka, Sir Bench? Tiyoy, kay ako naagyan ko gid na. Wala man ko gatulog kay nahadlo ko. Kay gina-close ko ang mata ko, base hindi nako kabugtaw. Gusto ko lang mag-isahanon. Hindi ko gusto makahilubilo sa tao. Namning loner, no? Hindi ko gusto makikipag-upod sa ibang nga tao. Nahadlok man ko magwa sambalay. Pila ka bulan gid nga wala ko nagalagaw. Pray lang ko nga pray. And one day, no tiyoy, nakabugtaw ko kag naulian man ko tungod sa akon nga pangamuyo. Kung alang-alang lang faith ko tiyoy, base na dalman gid ko. Or worse, base deadball na ko subong. Oo. Problema kita ng depression eh, no? Okay, si Mama Susan Pieces Car Dalingit, si Ma'am Susan Dalingit, ama at mami ni kay Malaygay, Ma'am, si Ma'am Susan Dalingit, ah, nagadeliryo na si Ma'am Galito. Rose Acanto, ay, subo man na natiyo, no? Ng mga depression to. Sometimes, mahambal kita nga subo, kaga, why kita kabalo nga nabatsyaga na gali sa atong mga kabataan. How close are we with our kids? So, permi kita natong bata. Kapusta ka? Okay lang ko na, pero pagsunod sa kwarto, wala na kita kabalo. Kung anong ilang ginapaminsan. Nanay Lorna Bases, good morning, Tiyoy. Nag-text si Nanay Flor sang Guimaras, hindi siya maka-intra sa programa mo. Kay natumba. Ha? Natumba sa? Natumba si Nanay Flor, kag nabalik hindi atulaan, kag... Tulan ginahulat ang schedule sang iyo operasyon ginapaybalo ng buhay. Si Nanay Plo, nanay nga, Nanay Plo, nagparehas ka kay Nanay Bibotsky. Kay Nanay Bibotsky to na bali matong tulang kay itinda ka niya tong ido. Di wala niya maigo. Tumbling. I get well soon, speed recovery. Aray, nalangit ba, depression, nakarelate ini si Ma'am Susan siguro. Hello, Ma'am Susan.
2: Good morning, Yoy.
1: Mas good ka sa morning, Ma'am Susan. Ano to?
2: I-share ko man bala ang akon nga nakakwanan sa pagka-depress ko din, Yoy.
1: Ikaw?
2: Yes, Yoy. Isang, especially, Yoy, isang pag-menopause ko, Yoy.
1: Okay, okay.
2: Nabatsagan ko gitang anxiety kag depression.
1: Samo, yun, doot sa doon mag-ulo, doon magpalakaisa ng anxiety, depression. Stress, anxiety, depression, daw amo na sila.
2: Oo. Oo, tapos especially yung isang kwento bala ang na ano na sa ganit? Ang lockdown bala nga hindi kami kapuli.
1: Oo, na pag-COVID, naman na pag-COVID.
2: Oo, pag-COVID, pag-COVID. Mm-hmm. Tapos ang OEC nga hindi kami pagtagaan, hindi kami makapuli pero hindi ka balik.
1: Hindi ka balik, oh, grabe. Mm-hmm.
2: Oo, grabe gid yoy ako na naging batsyag at that time. Tapos nang mga ginapanumdum ko pala yun nga, paano na lang niya kung mapatay ko, diri paano ko bataan ko, mga amuna ko, mga amuna yun.
1: Nagsulod
2: tapos,
1: na lang.
2: Tapos, sa middle of the night yun, gagawin ako, nagabangon ko, kag magpungko ko sa bed ko, kag nagatulo-luha ko yun, hindi ko maintindihan. Na siling ko, wala man ko problema sa kabataan ko, wala man ko, haman siling ko amuna yung ginabatsyag ko. Mga amuna bala. Tapos, amo na gani pareho kay Inday, bala nga, wala ka gana magkaon. Tapos, ang kinakuan ko everyday nga dapat pagtawag ko sa kabataan ko, yung mamasabat na nila, kayo kung hindi na nila masabat, yung nagalalain ko sina kay basi bata ko, nagkatubid, basa, pati, pati. Kung amo na, wala nga kinakuan. Tapos, sang pagkakuan, pati nagka-frozen shoulder, pagit ko kay... Grabe gito yung kalain-lain gito yung kwanan ka sa depression. Gani ako sa tuya yung nga gin-divert ko tuya yung sa kwan yung sa magsimba gito yan. Tapos, kamo na gani. Nga
1: para madulang sa... yung mga paminsar to sa anay-anay mga madulang paminsar mo to sa mga ginapaminsar mo kung madulaan. Ubra, at least ma-shift anay, no? May change of scenery ka anay.
2: Oo, tapos dapat ng mga muyo, kagit ka i-share mo bala sa imo, gidya yung mga close or pariyo, kay siyempre may pari, ya di rin nga taga-dira sa haro, siyempre gina-share ko man kay father, sometimes ginatawagan ko siya nga, father, amo to amo ni, gamba lang na si father, na mga muyo, kalang kag nang huguton mo gid ang imo, pagsalik sa Ginoo, kay wala sing imposible sa Ginoo, kung mga kapanundum kasi mga ano-ano, i-kwan mo sa dahil mag-pray ikaw or mag-search ka sa YouTube sang mga prayers, wala kag amo na pamatian mo. Amo na dito ako na kwanan yun, pero hasta sunuyo may gamay pagit, pero ginakuan ko na lang
1: yun. Batuan na, kaya mo na batuan. Sa ondo, hindi mo kaya batuan kay amo na nga nag-aadaga, nag-iginaunahan mo paminsar ang kung anong pwede matabo. Pero subong daw, medyo mabato-batuan mo na, no?
2: Kay imo ya yung panong dumon mo, gijaya. Nang kung baga anxiety ka lang, depression ka lang. Ah, kuya, si Susan, kuya kaya, kuya strong, kuya mga amo na imo. Kaya nga, panundumon, especially nga isa, gaisahanon ka lang. Kag, i-enjoy mo kadya imo nga life ya, hindi kaya magmukmok sa isa kahigad nga, panundumon mo nga amo to, amo ni, may problema ako, may amo to, hindi kagadya magpadaog sa depression.
1: Kayong iba niya, gusto nila, gusto nila mag-isahanon, they feel sorry for themselves, ginhambal nila sa utok nila nga, wala na ko tsansa, wala na ko pulos,
2: wala
1: na sa may nagapalangga sa akon, wala na gido, may mahimo, hindi. Daw amo na nagasulod sa utok nila guroy, no?
2: Ibuyaya nga panong dumod nyo, habang may buhay, may pag-asa, kag ang Juan Gidira, ya, isa lang ang imo kabuhi, ya, dapat i-enjoy mo, ya, ya. Amo na iya ang nakuan ko, so kung ginapanumdum ko nga siling ko, isa lang yung kabuhi, ya. Ganit, kinanglan ko, ya, maging strong, mag-enjoy, hindi nga, wala na kita balaga bata, yoy, wala na kita ga-backward. Ganit, kinahanglan niya, maging strong, gidya, ya. Kag ang akon nga advice dito sa aton nga letter sender. Kinanay
1: Tess. Okay, nanay Tess.
2: Oo. I-comfort siya ang iya nga bata. Kag ang iya man nakaugalingon, kontrolon niya, hindi siya magpadaog sa depression. Kaya siyempre, sino pa saligan sang bata ya kung siya magmasakit?
1: No. Kag ko daw nagkaka-depress man siya gani, kikita mo, nagahilibiyon siya, nag-isahanon man sa nalatnan na sa sang bata ya. No. Duwa na sila depressed.
2: She should be. She should be strong para sa bata, iya. Hindi siya magpadala-dala sa depression niya. Kay siyempre, sa nanay, amugid na iyayayoy, kay gusto mo gidya ba lang ang imo nga bata, ara git hindi masakitan, hindi maanuhan, ara gidya sa nanay na iya, sa oras nga tanan, pero panong dumong naman kaugalingon mo, eh paano na lang kung magbalatian ka, magmasakit ka kag amo bata, wala na sing mabuli. Paano na lang? Amo na gani maging strong ka para sa bata mo kag sa kaugalingon mo. Problema lang na ya, depression lang na ya. Si Gadya ang mas kumbaga siya gidya ang saligan tayaya. Kung gapanumdum kasing amo to amo ni, i-divert mo sa pag-pray ang imo nga mga ginapanumdum, matula lang aya.
1: Kay ma-overcome yan. Through prayer, the power of prayers, ma-overcome mo gito. I believe, ma-overcome mo gito ang tanan eh, with the power of your prayer, power of prayers.
2: Gani, kag sometimes, mag-outing sila sa bata, yan, ma-refresh ang ilang utak. Hindi ka lang yung mag-focus na amo na, kay dira, kag madalman, kag sina iya yan. Amo na ako diri yun. Gani, subong yan, enjoy ko yan, kag magtagay-tagay ko.
1: Ay, huwi, ita ko pilbing na tagay mo da.
2: Amo ka, pero subong okay na ako. Mga ano na yun, mga 99, mga 90% na.
1: Ay, we need to hear nga by next year, 100% na yan, Ma'am Susan.
2: Kayang-kaya ko niyo ya.
1: Amen. Amen to that. Amen to that, Ma'am Susan.
2: Thanks God, Kijaya. Kahit ako, amo na nga kung may mga problema, may mga depression, hindi ya solusyon ang mga kung ano-ano nga mga bad nga kwan, kundi i-divert mo sa prayer, kang mag-enjoy. Ito muna ya. Thank you, Kijoy, ka good morning lang dira yoy sa imo, kay Ma'am Jonah, kay Sir Jespal, kay Ma'am Margie, kay Inday sa Gimaras. Abi mo day, kamo lang ang may amo na nga ginapanungdum, kumundiri kami sa abroad, abi nyo kami man. Gani, thankful man ako nga may programa si Tiyoy nga amo ni kay Ibin, papaano nakaka-share bala kita sang aton nga ginabatyag, may aton nga ginasugiran sang aton nga problema. I hope nga magdugay pa ang problema ni Tiyoy.
1: Problema, programa!
2: Ay! Programa, galing, sorry!
1: Nakatagay ka na, ay. Nakatagay ka na, Guru, ay.
2: Kamay mo lang yun. September, February, magaling kita gaano ka 7 years.
1: Gani, man. February pa. 8 years na, hindi Pebin. May 8 years na to sa February.
2: wala na yun. Thank you, Gigi. Good morning sa tanan-tanan, ah. Thank you, Gigi.
1: Salamat, Ged. Si
2: Tatay Bertik na kag si Tatay Biling. Morning. Thank you, Yoy. Thank you, Ged.
1: Salamat, Ged, kay Ma'am Susan P. Siscar. Tuod, no? Damo, ang dilambal niya. Mga makakabata, pati mga abroad. Ako gusto ko man i-share ako, ano? Basi ka, pati ka, galaom ka mo nga malipayon ko nga klase nga tao, which is inborn. Malipayon ko nga tao. Kay kalabanan, basta sa abroad, no? Labi na gid sa may South Sudan, kung diin na puwerte kainit, kung diin wala sang mall. Wala sang mall! Wala sang sinihan! Wala sang mataro, maros-aros nga restaurant! Wala, gidya. So ako, bilang siyempre, kita bilang Pinoy, wala dire, ako maobra di sang mall. Mall sa balay. Restaurant sa balay. Recreation lang sa room sa balay. Amo nang akon. So sa mga gina-homesick na nga mga Pinoy, duro-duro. No, lain-lain nga mga Pinoy. May mga Ilocano, Batanginyo, may mga taga Luzon, may mga mga Buaray, may mga Kapampangan, no, Mekene, may mga Bicolano. Once mag-abot nila sa South Sudan, kay kilala ko da sa South Sudan, nga isa sa mga dungol man. Basta may kay kami may balay ang iban sa ilang mga apartment o ang iban dira sila sa sulod sa ilang kumpanya na may mga kwarto-kwarto sila da sa kumpanya. So everyday mo nang scenery nila pag tapos obra masulod ka da sa kwarto pag wa mo ulubrahan naman tilain ako niya yang amo niya balay gidya. Pero ang balay to hindi man mayo gito nga hambal niya mayo nga balay gida. Pero nga ako niya ginimong balay, may mga tanom da, may mga saging, may lime, may lemon, may langka, may bayabas, may malunggay, may kamatis. Sabi mo na lang, little garden namon. Sa balay, ito yung mga pakaisa ko ako, mga boss, pero may manwaay da. Hindi magtinira na, kapag ka init. Ako da, may pimpungan ko da, nagabakal ko to sa video-oke. May TV da, may lulutuan da, may ulingan da, may sulugbahan da. Daw, probinsya ba? Basta may mag-abot yung mga Pinoy, mga depressed, yung mga gina-homesick na, na gusto na magpuli, gusto na utason ka buhay nila, kay nagbulagay sila sang ilang asawa, binayaan sila sang asawa nila. Di na nagkakanto sa akin, wala man bayad. Kung isa gani, way pakwarta, kumbaga bakal tanan. Tinaga-uli-ulian man sila. No, pagkatapos ng isa kasimana, duwa kasimana, nga kaupod ko, na nagapuri na may medyo mabalik-balik ng ilang utok, makabalik-balik ng sigla nila, dalalaygay man kay mga barkada, tropa, mga Filipino community, close Filipino friends, nga kadtuman da pirmi sa balay mo. Hindi lang kada weekend, halos adaw-adaw ang buto nga agudira sila sa balay. Masinadya sa dyan, maparty-party sila na dula. So sadyang masayahin akong tao. Kaya may damo makita nagabuligan na wala nang pahambog. Pero nag-abot nga ako sa Somalia. Mga 6 months or 8 months ko to, gin-end kontra ko. No, sang amon nga country manager, nga kalbo, nga demonyito. Gin-end kontra niya ako. Tungod nga natukiban ko. Ano eh, tutuod eh, wala makuga, obra, istorya. Natukiban ko kung ano mga sikreto niya para makapangwarta sa kumpanya. So natukiban ko, kag nahimuan ko sa medyos, nga napanubo ko halos tanan, long story short, short story, is nahisa siya. Kay wala sa kwartahan. So ginpapuli ako, may nga end contract ka na sumong damo sa mga Pilipino sa Somalia, pati yung mga iban nga lahi, nakibot. Kapag nga papuli yun si Michael. Ako lang pinakauna nga Pinoy nagpa-sports fest sa tanan ng mga nationality dira. No, ang pahambog, ako da, kada simana, ako nga promotor na may kanding kami nga boy, may mga idagko nga isda. Nasinadya na mong pirmi, wala problema sa pagkaon. Daw nahisa, kagagin end contract niya ako. pagasugid sa akon nga end contract, naturalmente, first time ako, nais mahibi ko eh. Tiway ko sala mo. No, hindi ko mabaton lang nga, pero way naman ko na mangkot nga ah. Mangkot kong nagbaon na yun, way ko nagbaoy, way ko tapuhol. Gin baton ko eh. So, tiya mo gid nunong fate. Sa kara sa amon nga, sa amon nga, nga mga kwarto, mga silid, ilipingay man ng mga engineer, mga architects, tapos kami, no? Ipingay na, tiyempo yan, nabatian na ng istorya. Okay, shut up! Mike, shut up! Shut man kami! Pero ang tisina, doon nag-sulod ko sa kwarto ko, kagaging kaptan ko ako nga pirmi dala-dala ng rosaryo, nangamuyo ko na, nangamuyo ko. Nag-rosary ko, nangamuyo ko. Nangayo ko sang kakusog. Pero pagkatapos ko pakamuyo, dito na nagsulod ng short fleck of depression. No, depressed gid ko to. Paminsar ko hala mapuli ko. Pila lang ning kwarta nga dala ko. Sweldo ko lang ni. Allowance ko lang ni, kaya ang sweldo ginapadala sa pamilya eh. Pila lang ning allowance nga dala ko. Mapuli ko. Ang ginasaligan sa akong pamilya, ako. Wala sang any source of income ang akong pamilya kundi ako. Nag-eskwela, duwa ka college, at tatlo ka college. Tama ba? Tatlo ka college. Duwa ka high school. Amo na akong kabataan. Nga din ko mga awat ini. Nga pagpa-eskwela sa ila. Ay, hindi. Graduate na galing isa. Duwa ka high school, duwa ka college, duwa ka high school na lang. Ako, din ko mga awat kwarta ni. Ano himuon ko ni? Paano ko makapangita sang ubra sa Pilipinas kay kadugay na kuway kapuli sa Pilipinas? O kadugay na kuway ubra sa Pilipinas more than 8 years? Sino pa mabaton sa akon sa Pilipinas? Sa Iloilo? Kung hindi ma-abroad? Grabe itong depression ko. Nagainom kami, katulo lang ang luha ko, ginapabayaan lang ko nila. Nagasulod ko to sa kwarto, nang ako malumpat na lang ko dito sa baybay ni, kaya ang baybay namon to sa may sumalya, laban na ba may bagis gito ya? Ako malumpat na lang ko dito, shortcut para at least arap ako sa tour of duty ko. Arap ako sa sulod sa kumpanya, may natabo sa akon. 10 million na makuha ko kaya arap ko sa tour of duty, sa duty ko. No, arap ako sa ulubrahan ko, wala pa ako ka time out to, wala pa ako baka, wala pa ako papuli. So, ang akon nga visa, until tomorrow, kung lumpat na lang ko guro din sa, bye-bye ay. Either malumos ko, pakaong ko din sa bagis, pwede na. Para baydan ko, million makuha sa pamilya ko, bisan patay ko, may makuha nga million ng akong pamilya. Dahil nagsulod sa utok ko, kung patay ko, paano ko makuha ito? Kaya kauna ko kang bagis. Pero grabe ang depression ko. Hindi ka paminsar. Ano matabo sa akong pangabuhi? Ano matabo sa akong kabataan? Anong amon kanon? Anong amon nga galastuson sa tigadlaw-adlaw? Nakasulod, nakapaminsar, kag nakapangamuyo. Liwat sa kwarto. Kagambal ko, kung amon ni ang plano sang Ginoo sa akon, kay I will trust, amo nang gipasulog sa utok ko, I will trust the greater plan of the Lord. Hindi ko sa pagpangunahan, no, hindi ko sa pagdudahan, pamatian ko, kag isalig ko, kag inasalig ko na gid sa ang akon nga kabuhi sa aton Ginoo. Amo na pag-abot ko sa Pilipi, pag-abot, antes ko mag-abot, tinawagan ko si Mrs. ko, dai, preparar ka. No, mapuli ko, hindi para sa bakasyon, ginpapuli ko, gin-end contract ako. Amo na ginsiling ko si Mrs. ko. E siyempre, naturalmente, abi ko si Mrs. ko, ti mawawaw, tani, paminsan ko mawawaw. Mawawaw sa, mahilibiyon sa, mawawaw siya, ti paano na natalong kasusunta? At ito mga awat kwarta. Amo na nga ako, ginapaminsan, ihamba ni Mrs. ko. Nga po ko, dai, preparar ka, buwas, ara na kudara. O sa makalawa, ara na kudara, mapuli ko, direko madiritso. Ang dala ko nga kwarta, ahaw-ahaw, amo lang ning allowance ko. I hope may nabilin pa sa sweldo ko. No, end contract ako, wala na ko sang ubra. Ang hambal ni Mrs. ko, why problema, ah? Anya, why problema, ah? Anya, salig man ko sa imo, nga makapangita ka sang ubra, why problema, at least ko makapuli ka, ti, upod naman kita nga pamilya. Pila na katuig na permi nung mall, hindi ka daw permi ka lang binulan diri matiner sa Pilipinas. As mabalik ka na sa obra, mas mayo na. Nga makapuli ka di, makaupdanay kita. Biskan hindi man dako sweldo, importante makaupdanay ta. Dikto pag ikaw nakahugot, sang lakas, o sang kusog kay misis ko. Yaman ang pagsalig sang asawa sa isa kabana. Ano mo lang nagsalig siya sa akin. Kaya na ito ni pa. Kung hindi, mabaligya ko din. Mabaligya ko ka. Maluto ko. Mabaligya ko din. Mabatsoy ko din. Mabulig kayo kusay mo pa. Na hindi ka magkabala ka. Kaya tani. Ang tanan. Kinaya tagani sa unang white. White. Nabuhi gano'n nato ng naton mga kabataan. Subong pa nga mga dagko na ina. Pagpuli ko, wala. Kuya Baling nga I feel sorry for myself. Naluoy ko sa kugaling ko, naluoy ko sa pamilya. Wala, kid. And, nagbaton ko din sa obra. After the baton ko sa obra, ng JNT na, ako ang isa sa mga nagpasimuno man sila. Dari, ako isa sa mga nagpadako na. Pagkatapos, ganyan ko pag-ikusa. And then, look, din ko nagtupa. RMN Iloilo.
3: Tatak! RMN.
1: Walo katuig. I think this is the greater plan of the Lord na makaserbe ako sa RMN Iloilo and makilala ko kayo. Tcharan! So, hindi ka mo ma-depress? Hindi ka mo ma-stress? No, ang buhay, patuloy ang gulong ng buhay. Patuloy lang magsalig sa Ginoo. Kay may mas mayo pa ng aplano para sa aton. Ginalantaw lang anay naton sa buong small picture. Pero the big picture of the Lord sa aton. Masahimpit lang ang aton nga pagtuo sa aton Ginoo. Ginagabayan kita, kaginablisingan kita sa ngakon sa aton nga Ginoo. Amen?
3: Tatak! RMN.
1: Ang inigabayan, bulog na ginadulong sa ato sang Life Extension Vitamin D3.
4: Life Extension Vitamin D3, the doctors recommended and most prescribed Vitamin D3 brand and number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines. Mga kasama, pataas ang Vitamin D3 level sa atong dugo para makabato kita sa anuman nga klase sa balatian ilabinigid sa makamamatay nga cancer. Kada aga pagkatapos pamahaw, mag-inom sang at least 2 ka soft gel sang Life Extension Vitamin D3. Aprobado sang FDA USA kay Philippines FDA. Numero 1, Super Vitamin kag Miracle Vitamin Life Extension Vitamin D3. Mabakal sa tanan-tanan nga Life Extension Medical Clinic and Pharmacy at sa mga suki nyong mga butika. Produkto de kalidad sang Life Extension Philippines ni Sir Jonathan Granada. Ang ining porsyon dunong sa inyo sang Super Fiber, ang pinaka-epektibo nga panilo sa aton colon kag pangontra sa problema nga constipation. Agud maamligan ang aton colon kontra sa balatian nga cancer. Super Fiber, solusyon sa hindi regular nga pagpamuhin. Tinlui ang inyong colon paagi sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product epektibo, garantisado kag another quality product ng Life Extension Philippines. Para sa siguradong resulta, mag-inom sang Life Extension Vitamin D3 pagkatapos pamahaw kag mag-inom sang Super Fiber antes manyapon. Mabakal sa mga suki nyo mga butika kag sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy. Magbisita kag mag-avail sang free medical consultation sa tanan nga Life Extension Medical Clinic Monday to Saturday.
3: Tatak! RMN.
1: Sa mga gusto magpakonsulta sa aton mga doctors of medicine, mga eksperto, lisensyado, ng mga doktor, available sila. Lunes, tugtog, Sabado sa tanan-tanan nga Life Extension Medical Clinic. Bisitahe, kag magpa-check up ha, hindi na paghulat nga maglala pa inyo balatian, kag magdako ang galasusun sa ospital. Magbisita, kag mag-avail sa libre na medical consultation. Diri sa Royal sa Maynard Life Extension Clinic na nahamtang sa lower ground floor ng Robinson's Mall, City Proper, J. De Leon area. Tagbak Haro, Barangay Poblasyon Zone 1 Estancia Iloilo, Simeon Aguilar Street sa Siyudad sang Pasi, SM City Iloilo, lower ground floor, Bangga Dama sa Santa Barbara sa Santos Arcade, JC Zulweta Uton, Iloilo atubang sang Iglesia ni Cristo, ang pinakabago dira sa may San Miguel, Jordan Guimaras sa may Rotonda. Sa mga taga Negros Island Region, Kabangkalan, Tubang Makdo, Lacson Street sa Bacolod, SM City, Bacolod. Sa mga taga Antique, Tobias Fournier Street sa Antique. At sa mga taga Rojas City, Arnaldo Boulevard, Rojas City, Capiz. Ala una, 43! Sir Router in Pante, good morning, amen. Oh, ko tutugod gid na Sir Router. Abi mo eh, when you think you're down and out, wala ka na gid, abaw. May kulpi na lang na pakita si mo ang Ginoo. Inaya ko, mayo ka. Kita mo sa router, di ba? Kita mo sa bungo, di ba? Damo ko maging istorya sa ako. Dira sa may Philadelphia, di ba? O, damo na basta ga-pati ka, kaga ma-salig ka sa Ginoo. Tagaan niya mang kasang kamayuan. Pero it might not be now, but the time, the best time, welcome, and the best welcome in the right time. There was a right timing. Aba ni Ma'am Christopher Morris, best solution, pare yun. Nagsimbahan. Pabakuro niya gidang iya pagpati sa mahal nga Diyos. Ako kung dulom gidang problema ko, dalom gidang problema ko, gauyat ka rosary or crucifix ko kung magatulog ko yun. Mayok eh, wag kapigtas. Tanggera si Ma'am Susan. Ah, siling mo pa, Sir Jespal. Ah, grabe na yan. Budga-budga na yan. Ma'am Rona Mahandukon. Ma'am Evelyn Gigax. Patamiyo ko kay Nanay Bebotsky, kagay Nanay Rod. Hamba ni Ma'am Melanie Hardulin. Kay Brida Gan. Good morning. Ako, Yati Yoy, nagpuli na lang ko di sa Pinas kay nagakadepress ko sa abroad. Dire sa Pinas, damo lingawan. Kure. May nga gaman ko na Ma'am Susan, ang balipa pang miling. A prayer get tiyoy, dako gide ang makabulig. Yes, tiyoy, there's no place like Pilipinas. Salamat man ko, nakabalik man ko din. Kaya nga, wala man ko sa sour graping, wala man pag inulsol. Nga nakabalik ko sa Pilipinas. Nakita ako, no, kay na-meet ko liwat ang kaupod ko sa dikto sa Somalia. Halin kami sa South Sudan, tapos naka-Somalia kami sa South Sudan, 8 years. Somalia siguro, coming 9 years na. Nakita ay kami, nama ko, oh pre, kamusta? Din ka, na Somalia man ko gapon, amuni-amuni. Nakita ko ng bata, yung asang una, mga 8 months, 8 months, 1 year. No, subong dalaga na. Ang bata niya, in a year. No, sorry ha sa mga OFW, pero ang hambal ko gani sa kumpare ko, tanig untat ka na. Dalaga na bata mo sa isa ka tuig, kag isa o dua ka bulan na kumakita na isang bata. Kaya sumong ako, halos adaw-adlaw, kukita bata ko, ay makunatakaan. Ang problema, inigid na yung, hindi inigid na madula. Sari-sari, hindi nga problema. Ang ginaagyan natin, mantas buhi kita. Importante, hindi natin paminsaro ng problema. Ang balimam Evelyn Gigax. Let's think about the solution to our problems. Praying to our Lord Jesus will certainly ease the burdens and He will always listen to the prayers of the righteous. Ang balimam Margie, pag-abot ko dito sa Turkey na homesick man ko pero ginapaminsar ko budlay life sa Pilipinas. Wala man kami ginasarigan, tiyo yan. Amo na, isa pagid na, no? Ang imong drive ko nga nag-abroad ka. Ako ay kugawa na homesick ka. Ang drive ko is pamilya ko eh. Pamilya ko, bataan ko, na akong drive. And subukan, drive ko sa Ubra, what keeps me alive every day, ang akon mga apo. Nonoy Silobre ko, William Cepeda sa Sarapan pa sa Sarapan Pasi. Hindi ko nagloko kayo sa dagat, wala ko nakita baby girl. Kalakban! Pero tuod, nagsulod ina sa utok. Kaya party sa kwarta eh. Morning yoy, ako, akon gipadulong pa lang ang gapadulong pa lang ang stress anxiety sa akon tiyoy. Gabalik na siya puli ang stress kag anxiety. Kaya galaklak ko dayon kung may problema ko hati tulog eh. Lakas tama, ako'y nawawala. Agin padara ka tiyoy ni Almighty God sa imo programa. Isugit kay tiyoy amo imo nga mission. Naging tagna sang Dios sa imo. Ambot gani kay manug 8 years na taho. And I'm happy. I'm happy. So happy. Tiyay Punch, sige pa overtime ko, pamati si imo. Very interesting yun ang mga listeners mo. Very participative kaga sa pag-share sa nga nila. Yes, once maagyan gani, damo gid ka participate. Especially when it comes to stress or anxiety. Damo naka-experience yun. And we want to hear more kung paano nyo na-overcome. Ma'am Donna Aguayon Feldman, may ngaga sa mga taga-Igbaras, nagapamati. Si Sir Jespal, makapuli kita, manami mag-reunion ng mga classmates sa programa ni Tiyo. Hubog nila banabantanan mo. O punta tagay si Tiyo. Ayos ha, basta Sabado lang ha. Ako sa una, lusad-lawad-law inom. O alkoholik ako sa abroad, alkoholik ko. Pero pag abot dre, ay kada, Sabado lang kada, day off, lang kong inom yan. Takaan, ako mag-inom. Ako yan, mag-vacation ako, 1 month pa lang, nagadali na ako magbalik Saudi. Pero ngayon, nagadali na ako mag-vacation. Aba, very inspired, di ba mo, alaman lukon. Isa pa yun, gusto namon hatagan kalipayan na amon na ginikanan para hatag kung anong gusto nila. Amen! Amen, amen. Amugid man na, Mama Margie, no, wala sa may makapalipay sa ato, no, kundi makita naton nga malipayo na aton ginikanan. No? Balik naton sila. Amen. That's a good mission, Mama Margie. Karon naman sa gabi, Kuya Mamati, sa programa mo, Tiyo Yapan sa Watch FBM. Midterm exam. Oh, examination week. No, dira sa may wetulog. Yes, ma'am. Good night. Ay, good morning. Ma'am Melanie. Hambali, ma'am Donna. Budlay, gidman yoy. Maglagyo sa pamilya. Ako, 21 years old pa lang. Abroad na yoy mo. And happy kay nakabulig ko sa family ko. God is always with us. Just keep the faith. Amen. Ako, ya, wala ko padaks. Ano? Padaks, padaks. Ah, padala-dala. Padala-dala problema. Bayaan ko ba na ako kung mapastress. Salamat Nanay Roda. Kung stress ka mo, mga lalaki, Mega Man Herbal Capsule. Numero uno nga kapsula pan lalaki, Mega Man Herbal Capsule, sigurado. Ang tigas-tigas niya, Mega Man. Numero uno nga kapsula pan lalaki, kag FDA approved to Mega Man. Hindi ka magkabalaka, hindi ka magpalpitate. Sa mga lo, wala pa makatesting Mega Man, law-law! Naminig kay bulig ni sa ato resistensya, dugang sa enerhiya, dugang ini sa pagam pa Nami blang ayod. Basta naka Mega Man ka. Duway ginagkapoy mo. Tutudway. Duway ginagkapoy. Duway ginagkapoy. Kag kung medyo may edad-edad ka na, magtukod-tukod ka. Kung isa, mabala ni misis niya, wala ka na exercise. Pag tukod mo, kung isa, siko mo, dugay-dugay. Aha, kupo ka na lang. Wala ka resistensya, pero kung naka Mega Man ka, tukod ka, biskan isa ka kamo, tukod ka, nag-ayod ka, sos, kuha-kuha, ano mo? Try nyo bla. Try nyo inom Mega Man Herbal Capsule. Sigurado. Manamian gid ka. Mauyunan nyo gid ini. Kagka nami, di kay puro herbal ang ingredientes ang Mega Man. So, hindi delikado sa heart. Hindi ka mamagpalpitate. E may sakapin nga tongkat ali. May ginseng. May maka kag horny goat with and FDA approved. Mega Man Herbal Capsule. Mabakal nyo sa mga suki nyo mga butika. Produkto ni kalidad ni Tita Arlene sang Herbs Med Pharma. The makers of Nan's Liniment Oil and Nan's Super Plus.
4: Yari na ang pinakabago mo nga kape. Kape Henyo 14-in-1 Herbal Coffee. Saboroso na, masustansya pa. Ang Kape Henyo 14-in-1 Herbal Coffee may sangkap na collagen, mangosteen na malunggay, Garcinia Cambogia, chia seeds, black cumin, cocoa, gotu kola, maca root, ginseng, kag kape. Nagabulig pahubin, nagapahilayo sa mga balatian, nagapanami pa sa pagpamuhin, nagaparelax sa pagunahuna, kag nagapautay sa pulaw, ginpatamis sa stevia, kag ginpanami sa non-dairy creamer. Ano pang ginhulat nyo? Tilawin na ang Kape Henyo 14-in-1 Herbal Coffee. Mabakal sa mga suki nyo mga butika, kag sa Samara Shop Iping, sa Sarabia Optical, sa sulod sa Mary Mart Mall Activity Center. Kape mo, kapihin nyo.
3: Tatak, RMN.
1: Gina-depress ka? Kapihin nyo. May anxiety ka? Kapihin nyo. Bayan kasang uyab mo? Kapihin nyo. May utang ka? Baydin nyo. Tilaw eh, kapihin nyo. Sigurado, mauyunan nyo gini. Eh. Tilaw lang, tilawin nyo lang. One time, two time, three time. Pag tilaw nyo na, mamag mo all the time. Kapihin nyo. Tandaan, kung di nyo mabakal ang kapihin nyo, di rin nyo man mabakal ang Soft Touch Wonder Oil. Namin niyang Soft Touch Wonder Oil kay pamuks ang tulog, pungkot ang ilong nyo, sailo-sailo, liso-liso ka mo, kay gasailo-sailo ang sipon. Try nyo. May eucalyptus ining Soft Touch Wonder Oil. Pati mga katol-katol nyo, pwede nyo gid, no? May mga punggod ka mo da. Upaw na ka mo, naganipis nga, nagipis-napis ang buhok nyo. Manyos ka mo sang Soft Touch Wonder Oil. Sabay higop sang kapihin nyo, mahambal nga may pag-asa. Tanan nini, mabakal nyo sa mga butika kag sa Zamara Shop. Mega man sa lalaki, o dapat may mega woman. Hindi mega woman, Ma'am Susan. Mega man coffee. Mega man coffee. No, may kape, pwede sa mga babae. Hindi ka mo mag-inom, mega man. Mga babae, hindi ka mo mag-inom. Basi tubuha ka mo, pitoy. Yung wala may nagtubo yun. Ano ini may nagtubo sa ako, no? Si Alian Ilanggos, ito Pancho, tamiyo ko lang da mga taga-Kalaparan. Si Dawi Alay Al-Aliya. Ano ba? Aliya. Ezekiel Ilanggos, salamat sir. Bago kulabo ta sa oras namin tani basahon. Pero buwas ko basahon ini ha. Buwas ko basahon ang ating kaalamang sexual dua buwas. Kaalamang, dali eh, bebebe. Kaalamang sexual basahon naton buwas. Ang sex education. Buwas ini, sex education kag ang ating kwentong kababalaghan.
3: Tatak! RMN.
1: Bukas yan. So, walang absent. And kung may problema, sinin ko na gani. Kung may problema, sugid lang kay Tiyoy. Pwede na ito na istoryan kita pa. Pamilya na kita. Nga mahuya-huya pa istorya ang inyong mga problema kung kita ay magpamilya. Diba? We are family. For almost 7 years na kita updanay. Halos kaya wala kita nagkakita na eh. Pero kilala na nato ng isa kag isa. That makes a family. Sir Bernie Erpalua, mayad-ayad nga aga na si mo. Si Sir Johnny Figuro ng Figuro Meat Shop. Oh, sa mga mangumprada, sa nga karning baboy, karning baka, bisitay si Sir Johnny Figuro. Bugtaw na ini, ready na ini ang Figuro Meat Shop sa Iloilo Terminal Market para maka-discount ka mo. Ang bala nyo, Sir Johnny, classmate! Ano na, classmate, sit in? Ano nga batch ka? Yung batch isugid kay Teo, 774. Section 774 bala, isugid kay Teo. Laban-laban, pagpuli mo, may discount ka, base may paaman ka pa. Salamat yan sa ato mga listeners. Dere sa syudad, kay probinsya sa Iloilo, Luzon, Visayas, and Mindanao, sa ato mga kauturan mga Ilonggo, magpakatatag lang, ha? Be strong. No, sa mga nahidlaw na, hindi makapuli, nahidlaw sa ilang mga kabataan, hindi magpadala-dala sa hidlaw. Ha? Be strong. Kailangan kayo ng pamilya nyo. Ara ka mo da, labi na gid ang aton mga OFWs. Kinanglan gid ka mo sa inyong mga pamilya. No, and kinanglan nyo man ang ara ka mo dira. Enjoy ka mo. Magpakatatag kayo. Love kayo. Nang Diyos. Love na love kayo ng inyong pamilya. And syempre, love na love kayo ni Tipan. Para dula homesick, mati lang sa programa isugid kay Tiyoy. Mati lang sa RMN. Kay basta naka-RMN ka, this is your home away from home. Eh, masibat ko anay, kay may meeting pa kami karon alas 10, walang tulugan na naman, kag buwas, may ara na naman kay kita kami. Ah, kita, sang tree planting sa ato niya 74th founding anniversary. That's on Friday, mga kasama, no, kita-kit sa mga luyag, ha? Ara sa may Alta Tierra Village, sa may Eco Park. Thank you! Good morning, good afternoon, and a good evening po sa inyo tanan-tanan. Today is a Thursday, August 27. Bilis-bilis, oh. Baka sa susunod adlaw, birthday mo, magpa-burger ka naman, ha? Salamat, guys, mga karadyuman. Hope you enjoy and hope Next time, kayo mo naman na makapag-share sa inyong mga problema, inyong mga eksperyensyahan, makashare man kamo sa inyong mga laygay, sa atong mga madlang people, sa atong mga classmates. See you later, mga alligator. Have a beautiful Thursday. God loves you.

0: Lupit sa kamay mo, mabait. Try Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS.
2: Cellphone Plus Gold.
3: Kuya si Mercy, harap po ang Almoranas. Nagpa-check up ko, gintagaan ko bulo. Wala Japon ko noong pawan. Try ko ang Cellphone Plus Gold. Sugod yung duwa ka bulan noong pawan.
2: Cellphone Plus Gold.
4: Mas pinalakas.
2: Pinagaling.
4: Pinahusa.
2: Cellphone Plus Gold.
5: Sa mga butika.
6: Gikan sa

0: panahon ng ila, kamaayuhan, maayong apang lawason, agod makapadayon sa ila pagtatap sa ila kaumahan. Salamat o Ginoo sa pagtoy-toy sa ila kag paghatag sa matayuyon nga resistensya sa tagsa kaadlaw. Kabay pangamangin mo ka na ang ila alalihon, bangod sa subong, kadamo sa mga pagpanghangkat ng ginatupang nga. Pasailuha kami o amay sa among mga kasalanan, patawara kami o Ginoo. Initanan ang ginasambit at napangayo namon sa pangalan sa anak ko, Heso Kristo.
1: Mayad-ayad niya aga, good morning mayong aga sa aton nga mga suki nga tagpalamati sa aton nga programa Kadalagan sang Agrikultura sa Kabisayan nakatundan. Good morning sa aton Regional Executive Director, Director Dines Arpia, kag sa duha naton ka maambong kag mapisan nga Regional Technical Directors, Director Sardina Coelho and Director Maria Teresa Solis. Maayad-ayad man nga aga sa mga partners naton sa local government units, aton nga mga agricultural extension workers, local farmer technicians kag farmer leaders nga nag-upod sa aton nga programa Kadalagan sang Agrikultura. Ayan, alay kamo sa inyo tagsa-tagsa ka panimalay nag-inom gid sang mainit-init nga kape, mainit-init nga taho o kon tsokolate samtang nag-tune in diri sa aton nga programa. Sa iban naton nga mga farmers, kinakabig na nga pagpamukaw sa tagsa-tagsa kaaga ang aton nga programa Kadalagan sang Agrikultura. Kag sa mga netizens naton, di man kamo nga pungsod na pahamtang subong, kabay nga nasa maayo kay kamo nga kahimtangan. Kag keep safe always gid sa inyong atanan Sir Billy Melodias, Candelaria, Sherilan Lopez, Rosalinda Pamplona, kay Ma'am Margie Covillas, kag sa tanan naton nga mga netizens nga nagupod via Facebook Live sang sining istasyon. Good morning gid sa inyong atinan. Sa gihapon ako iniinyo kasubong nga mangunguma James Ugatis ang mangin kaupod ninyo sa sulod sang 30 minutos. Una na taon tagaan sa talupangod subong nga aga. Ginpabaskog sang Department of Agriculture ang kampanya batok sa mga peke kag illegal nga ginahimo nga mga farm inputs kasunod sang operasyon sa mga otoridad sa Nueva Ecija. Suno sa Department of Agriculture, nagpatigayon sang entrapment operation ang Talavera Municipal Police Station sang nagligad nga mga sinimana matapos nakabaton sang reklamo gikan sa isa ka manufacturer angot sa ginapahayag pagbaligya sang peke nga abono. Natukiban sa operasyon ang ginapatihan wala rehistrado nga bodega kag manufacturing facility sa Barangay Santa Monica, Rizal, Nueva Ecija kung sa diin nakumpiskar ang mga produkto nga abono. Sa duha ka magkatuhay-tuhay nga operasyon, nakumpiskar sa mga otoridad ang 778 kasakos ang abono nga nagabili sang kabugusan nga 748,150 pesos. Ginamanduan man ni Secretary Francisco Chu Laurel Jr. ang Fertilizer and Pesticide Authority o kon FPA nga pagsangkalon pagid ang aton nga mga ginahimo nga market surveillance kag enforcement batok sa mga counterfeit, unregistered, adulterated, tag-illegal nga ginahimo nga agricultural inputs. Kasunod sini, nagpagwa sang stop sale, stop use, stop move, kag hold orders ang ahensya sa mga nakumpiskal nga mga produkto. Gani ini nga lihok ang bilang paandam sa iban pagid nga mga manufacturers nga hindi lisensyado na nagahimo sa sining nga mga produkto, kay mahimo nga mangin source ini sang hindi maayo nga inputs para sa aton nga mga manguba nga padayon mangin rason sa pagnubo sa production kag pagnubo sang income sa mga rice kag corn farmers naton sa nasambit nga mga nga rehiyon. Gani ini nga lihok ginabantayan gid kag ginatutukan gid sang aton nga secretary Francisco Chiu Laurel Jr. Kaupod ang aton katuwang opisina, ang Fertilizer and Pesticide Authority. Subong man diri sa Western Visayas, padayon ang aton nga campaign sa mga agricultural supplies, labi na gid nagabaligya sa mga inputs kag agricultural products nga irinyo naton ang aton tagsa-tagsa ka mga lisensya akon mga rehistro sa nagkalain-lain nga mga registration agencies sa aton nga gobyerno para nga masiguro naton nga aton nga ginabaligya nga mga inputs ang kalidad kag mahimo gid nga makabulig pataas sa production sa aton nga mga mangunguma. Good morning, maayad-ayad gid nga aga kay Sir Henry Costorio sa Dumangas, Iloilo, subong man kay Sir Rick Aguilos, sa tanan niya katapo sang Aguilos Fish Farm, kay Nung Toto, UCT, Abong, Kagdinya Abong, subong man kay Felicito Sitoy Gostelo, dala sa Liganes, Iloilo, kay Ma'am Elizabeth Sol, Ma'am Lia Diala, kag Sir GC Diala, Ma'am Merna Reyes, no, kag Elineo Pagal, kag Elineo Sampani, shout out sa inyo. Ma'am Maria Alona Doneza, Lini Galon, Anisita Tamiano, Roselyn Binyas, sa Mapili sa Enrique, no, Isbidyon Arcosa, subuman kay Sir Billy Morong, Susan Baldo, Richardin Agos, kag Gilbert Balidano, kay Sir Snorkel, Kablistante, kag Cheryl Bisira, salamat sa pag-upod sa aton nga programa. Katalagaan sa agrikultura sa Kabisayan ng Katundan. Nagpaandam ang aton katuwang nga opisina, ang Department of Environment and Natural Resources o kung DNR Capiz sa posible problema sa tubig kag agrikultura kasunod sa 81% nga tsansa sang very strong El Nino nga mag-develop sa tunga-tunga sang Oktobre 2026 hasta Enero 2027. Suno sa aton pagpakigangot kay Dr. Ernest Federico, ang provincial officer sang DNR Capiz, iya ginpahayag nga mahimo maapektuhan ang pila ka mga suba kag water sources sa probinsya sang Capiz kun mangin limitado ang pag-ulan sa probinsya. Suno kay Federico, ang mga uyapad sa Dao, Kwartero, kag Sigma mahimo nga magmala kun wala sang bastante nga ulan sa tapas kag Hamindan. Mayara man sang major impact ang El Nino sa coastal areas, agriculture kag food supply, kung sa diin ang production sang bugas kag mais ang posible nga mapiktuhan kag mangin resulta ang pagtaas sang presyo sini nga mga contribute sa food inflation. Nagapanawagan ang natungdan sa publiko nga i-practice ang proper water kag energy conservation kag malikawan ang mga pag-uyang sang tubig. Gani himuon naton ang tagsa-tagsa naton kakatungdanan para nga magkinot o kung mangin responsable sa pagkonsumo sang tubig at the same time pag-amlig naton sa aton nga mga natural resources, labi na gid ang aton nga mga forest areas kag aton nga mga kasubaan, at kung sabihin amo di ang ginahalinan o kung ginakuhaan naton sang aton nga kinahanglanon nga tubig sa aton tagsa-tagsa ka ogsalan. Gani ang ini nga panawagan hindi lang ginahimo sa aton katuwang nga opisina ang Department of Environment and Natural Resources kundi sumuman sang aton nga departamento, Department of Agriculture, Western Visayas. Good morning sa mga farmers naton sa kabanwahanan sang Pavia kay Sir Alberto Hukaban kag sa mga tanan nga katapo sang Pavia Municipal Agriculture Office. Thank you sa pag-upod sa aton nga programa kay Sir Nebson sa Banwasang Santa Barbara, Iloilo. Subuman kay Sir Gino Arostique, Amado Padilla, kay Cesar Ciudad, Junjun Amarante. Good morning sa inyo. Kay Junjun Gabinete, no, kay Risti Kagbingbing Lamit. Subuman, no, sa kay Rafael Jun Paniergo, Sir Jerry Monsali, kag Judy Somes, Sir Ariel Taton, Sir Boy Villa Vicencio sa Santa Monica, Oton, Iloilo. Thank you sa pag-upod sa aton nga programa kadalagan sang agrikultura. Isa kauma ang imo mabisita, madamo sa butang nga pwede makita mga produkto nga ginpangabudlayan sang mga mangunguma kag ang mga istorya sang pagpadayon sa piyak sang mga problema. Ini nga mga talanawon nangin kabahin sang kabuhi ni Ma'am Frances Dayan Calanza sang Panitan Capiz, anay development worker nga destino sa kaumahan o kon sa talamnan. Sa sunod sa masobra anom katuig niya nga pagtrabaho sa isa ka NGO, personal niya nga nasaksihan ang pila sa mga problema nga ginatubang sang sektor sang agrikultura. Lakip diri ang nagatigulang ng mga mangunguma samtang ang mga pamatanon may manubo nga interes sa pagpananom o kung pagpanguma. Ini nga sitwasyon naghatag sa iya sang isa kamabugat nga pamangkot. Paano ang aton pagkaon kung nagatigulang na ang mga mangunguma? Ini amo ang nagtulod kay Ma'am Calanza nga magbalik sa pagpanguma kag ipakita sa mga pamatanon nga may oportunidad sa agrikultura. Para sa iya, sa pagpanguma may kita kag sa kada tanom may paglaom. Gani sang tuig 2021 ginlunsal sang gobyerno ang Young Farmers Challenge Program, isa ka programa sang Department of Agriculture nga nagahatag oportunidad sa mga pamatanon nga magtukod sang ila kaugalingon nga agri-negosyo. Ginkuha ni Calanza ang oportunidad kag ginsumite ang iya plano para sa isa ka Chandis Integrated Farm. Ang iya ideya nagdaog sa provincial level kag naghatag sa iya sang 50,000 pesos nga pondo para sa iya negosyo. Ang nasambit nga padya gingamit sa pagpasanyog sang ila duta nga iya gintamnan sang humay, ulotanon kag kalamansi, pati sa pagsagod sa mga manok kag mga tilapia. Apang kaangay sang iban nga mga nagaumpisa sang palangabuyan, hindi mahapos sa iya unang nga inagyan. Ang mga manok nga iya ginatipan, ginigo sang balatian kag nagresulta sa manako nga kapyerdihan. Masakit ang kapaslawan apang wala ini nakapugong kay Princess Calanza sa pagpadayon sang iya na lang ginakabig ang natabo bilang isa ka dako nga leksyon. Sa isa ka bahin sang ilauma nagtanom siya sang 1,500 kapuno sang talong nga naghatag sa iya pamilya sang tub-tub 130 ka kilo nga ani kada semana. Nagbaligya man siya sang planting materials kag iban pa nga mga produkto. Amat-amat ang gamay nga negosyo nga iya ginumpisahan nagtubo kag nangin mas masaligan nga palangabuyan. Kadungan sa pagsanyog sang iya negosyo, nagalapad man ang papel sang iya uma. Ang Chandis Integrated Farm gin accredited sa Department of Agriculture Agricultural Training Institute bilang learning site for agriculture, samtang ginpili man ini sang TESDA bilang farm school. Sang tuig 2023, nakabaton si Kalansa sang 150,000 pesos nga ka-support halin sa kay Presidente Marcos sa idalom sang Rice Competitiveness Enhancement Fund Learning Site for Agriculture program. Gingamit niya ini sa layer chicken production nga naghatag sa iya sang minimum na 21,000 nga bulanan nga kita. Bangod sa iya padayon nga paghimakas kag pag-uswag sa agribusiness. Liwat naman siya nga nagbaton sang 300,000 pesos nga project prize matapos nga ginhingadlan nga isa sa mga regional awardee sang Department of Agriculture Young Farmers Challenge Upscale Program sang Western Visayas. Sa padayon niya pag-asenso sang iya agri-negosyo, wala ginakalimtan ni Kalansa ang mga tao nga nagserbi inspirasyon sa iya pagpanguma. Halos kada Biyernes nagakadto si Princess sa Barangay Tagaw sa Dumaraw agod magbakal sa mga ulutanon, prutas, kag handicraft nga produkto sa mga Ita community. Ang iya physical store sa Barangay Timpas nagaserbi man bilang merkado sa mga produkto sang iya mga kasilingan. Regular man nga nagaupod ang Chandis Integrated Farm sa kadiwa ng Pangulo agod suportahan ang handom sang gobyerno nga mahatag sa mga Pilipino ang kalidad kag mas barato nga mga produkto. Samtang isa sa pinakadalayawon nga ginaobra ni Kalansa sa karon amo ang pagpaambit sang iya nahibaluan kag pagserbi inspirasyon sa mga pamatan-on nga luyag magsulod sa agrikultura. Ginatos na ka estudyante halin sa nagkalain-lain nga mga bulutuan ang nagbisita sa ila kag nakatuon sa mga paggamit sa mga makinarya kag epektibo nga mga pamaagi sa pagpanguma. Bilang isa ka farm school operator, padayon si Kalansa sa pagpaidalom sa mga paghanas sa Department of Agriculture agod magsangkad pa ang iya ihibalo kag mapabaskog ang iya pagtudlo tuhoy sa moderno nga pagpanguma. Ang Chandis Integrated Farm ni Kalansa isa ka ebidensya nga madamo sang oportunidad sa agrikultura ang uma posible mangin eskwelahan kag ang binhi nga ginatanom sa lang magbunga sang paggalaom. Amo na ang istorya sang Chandis Integrated Farm nga ginapamunuan gid ni Ma'am Princess Kalansa nga bilang isa ka Technodemo Farm nga makapamatuod nya indeed may kwarta sa agrikultura. Gina-invite naton ang aton nga mga agripreneurs kag kaiping naton nga mga farmers nga magbisita sa Chandis Integrated Farm dira sa Timpas, Pontevedra, Capiz para masaksihan naton kung paano gina-implement ang makabag-o nga mga teknolohiya sang Department of Agriculture diri sa Western Visayas. Good morning, maayadaya gid nga aga kay Sir Danny Galientes, Honorato Santerva, Serafin Providu, kay Alex Lamanero, subong man sa kay Sir Imong Laguna. Thank you sa pagupod sa aton nga programa. Kagawad Carlet Clavel, kagawad Tito Kagapi, shout out gid sa inyo. Salamat sa pagupod sa aton nga programa. Tagaan naton sa Gitulong Pangod, ginduso ni Senador Lito Lapid sa Department of Agriculture ang gilayon nga pagpatuman sang rescue buy scheme para sa mga produkto sa uma nga sarang pamaani kag maggamit. Ini nga panawagan ginhimo ni Senador Lapid kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. matapos nagpabutyag sang kanogon sa mga ginhaboy kag madali madunot nga mga ulutanon halin sa Benguet kaangay sang repolyo kag carrots. Girekomendar man ni Lapid nga ipatuman sa Department of Agriculture ang isa ka programa sa diin ang mga ulutanon nga salang mabakal sa aton mga maunguma ang ipanagtag sa aton mga kasimanwa sa mga evacuation centers nga apektado sa ang kalamidad. Ginsuwestiyon man sang senador nga tun-an kung paano maggamit sa mga livestock keepers kag farmers ang mga salvaged vegetables nga hindi na pwede kaunon bangod hindi na ini maggamit matapos nga nahalitan sang bagyo kag habagat. Kung baklon sa Department of Agriculture ang mga ulutanon, suno sa iya, dako man ini nga bulig sa mga maunguma sa Benguet. Agud mabawi ang ila investment kag gasto sa pagtanom kag pag-atipan sa mga ulutanon. No? We hope na ini nga suggestion sang aton nga senador ang tagaan man sang igtalopangod kag makahimo sang polisiya ang aton nga mga policy makers para nga mapatuman ini sang aton departamento, Department of Agriculture. Sa sininga tinion aton nga pamatian ang aton nga Agribit reporter halin sa Department of Agriculture, Western Visayas. Welcome naton si J.L.L. Shane Ismao sa iyang balita subong nga aga.
2: Para sa mga nagapangunap mga balita sa Department of Agriculture, Western Visayas. Nagapiparar ang Philippine Crop Insurance Corporation o kung PCIC sang kapin 36 million pesos ng insurance payouts para sa 5,005 ka mga manghuma nga ang insured ng mga uma na apektuhan sa mga bagyo nga Luis ug Maymay kag sa habagat nin Agosto 1 tubtob 11. Sunod sa initial na report ni PCIC President Jovi Bernabe kay Agriculture Secretary Francisco Pedro Laurel Jr., ginpakilos na sa PCIC ang ilang mga regional office para sa pag-validate sa mga kadaot kag pagpadali sa pagproseso sa insurance claims. Base sa initial assessment, naglabot sa 35.67 million pesos ang insured na kadaot sa anum karehiyon. Pinakadamo ang naapektuhan sa Region 3 nga may 1,836 ka mga manguma kag insundan sa Region 1 nga may 1,218 kag Region 4B nga may 836. Ang Region 1 ang may pinakataas ang ginmabulubanta nga insured damages nga nagalabot sa 9.89 million pesos. Ginsundan sa Region 3 nga may 8.80 million pesos, kag Region 4B nga may 7.56 million pesos. Samtang naglabot sa 5.04 million pesos ang ginestimar nga kadaot sa Region 4B, 3.47 million pesos sa Region 2, kag 920,000 sa Region 6. Ang humay ang may pinakadako nga bahin sa insured losses nga nagalabot sa 25.60 million pesos. Ang kadaot sa maayos kinestimar naman sa 3.55 million pesos, samtang 3.73 million pesos naman ang kadaot sa high-value crops. Ginpahayag ni Secretary Tu Laurel nga kinahanglan niya madali nga makaabot ang bulig sa gobyerno sa mga manguma at mangisda pagkatapos ng kalamidad agud malikawan nga ang temporaryo nga pagkawala sa kita mangin malawi nga problema sa ila pangabuyan. Suno sa iya, importante gid ang madali nga bulig labi na sa mga manguma nga nagasalig sa kada production cycle para sa ila kita kagpukunan sa masunod nga panahon. Suno naman kay Bernabe, ginpabakod sang PCIC ang ila pagresponde agud mas madasig nga makabangon ang mga naapektuhan nga ang manguma. Ginagamit man sa ahensya ang bag-o nga teknolohiya para mapadasig ang assessment sang kadaot. Ginpahanugutan sang PCIC ang ilang mga regional office nga magapadayon sa pagbulig sa mga naapektuhan at pagpadali sang proseso para sa mga balido nga claims. Bisan mahimo pa magbag-o ang inisyal nga mga numero samtang nagapadayon ng field validation, ginapakita sini ang importante nga papel sang crop insurance sa pagbulig sa mga manguma kung ang ila operasyon na apektuhan sang mabasko nga kalamidad ukon extreme weather. Para sa mga mangunguma, importante ang tiun sa pag-abot sa insurance payout. Ang madali nga pag-release ni mahimo magamit sa pagpananong liwat, pag-ilis sa mga nadalahin ng farm inputs, pagbayad sa gilayon ng mga kinahanglon, at pagpadayon sa masunod ng production cycle. Inpahayag ni Bernabe nga ang mga mangunguma at mangisda nga rehistrado sa Registry System for Basic Sectors in Agriculture o RSBSA mahimo makabenepisyo sa Premium Free Crop Insurance halin sa PCIC basta mag-enroll sila sa insurer kada planting season o kung magpagdako sa bago nga livestock. Mahimo man nga makover sa insurance ang farm equipment kung iban pa nga agricultural assets. Samtang batayan yung ginatesting sa nagabago nga panahon ng kapasidad sa sektor sa agkultura, ang mas madasing nga paghatag sa insurance payouts nagapabilin yung importante nga bahin sa disaster response kag food security strategies sa Pilipinas. Hini si J. L. Shane Ismao, nagabalita.
1: Thank you, J. L. Shane Ismao, sa imong balita. Subong nga aga pa dayon ang aton nga pagpangagda sa aton nga mga agripreneurs nga magparehestro sa aton Farmers and Fisher Folks Enterprise Development Information System. Yari ang padayon naton nga pagpangagda.
3: Kung naka-enroll na ka mo sa FEDIS, kwalipikado na ka mo makakuha sa loan assistance sa LEED sa DAACPC. Ano pa ang ginahulat mo ka-agri? Dali na kang magparehestro sa FEDIS para sigurado ang pag-asenso.
4: Amaw na rin, ano yun ang ginasulat mo? Numero sa loto?
5: Hindi, pre. Amo ni ang swerte ta sa pagpanguma.
4: Oh? Ano yun na?
5: Maparehistro kita sa FIDES agud makabaton sang bulig sa atong produksyon. Pati na ang pagpamaligya sang atong produkto. Sarang pa maka-access ang atong asosasyon sang pautang kag mga financial grants sang gobyerno, mga gamit sa pagproseso, logistics, kag madamo pa.
4: Tuod ka? Kasi mamudlay man na magparehistro.
5: Tatlo lang ang documentary requirements. FIDES registration form, valid mayor's open business permit, kag certificate of registration.
6: Sakto na ka-agri! Sarang ka mo magparehistro sa FIDES registration desk sa AMAS DA Central Office o kung sa AMAD Office sa DA Western Visayas. Kung pwede man, sa online registration.
2: Submit ninyo sa form ng dokumento, i-verify ini sa registration officer kag mga 10 minutes lang matapos ang proseso. Makita ninyo ang status ng application sa FIDES database. Kung approved, makabaton ka mo sa email, text o kung tawag. Ang original certificate pwede kuhaon sa AMAS o kung AMAD office o kung ipadeliver sa inyo lugar. Tandaan, libre ang pagparehistro sa FIDES.
6: Kung ikaw may ara sa micro, small, o kung medium enterprise, basta nagagamit kag nagabakal sa lokal na produkto halin sa aton mga nguma kag mga isla, welcome ka sa FIDES! Ano pa ginulat mo ka-agri? Dali na ang parehistro para sigurado ang pag-asenso!
1: Yes, amoy ito ang palayon naton nga pagpangagda. Magbisita lamang sa aton Agribusiness and Marketing Assistance Division o kung sa Department of Agriculture Western Visayas kag pangitaon si Ma'am Maricartong Bocon o kon si Ma'am Maria Cristina Rizal. Wala na kinasing panahon sa aton nga programa kadalagaan sa agrikultura sa Kabisayan nakatundan sa ngalan sa aton regional executive director Director Dennis Arpia kag duha naton ka maambong kag mapisan nga regional technical directors Director Sarlina Puelio and Director Maria Teresa Solis. Ako ini, inyo kasubong nga mangunguma, James Ogatis, ang nagasiling sa inyo na sa tagsakatapak sa aton dapadapa sa aton talamnan, amo ini ang libre nga abono kag pagkaon sa aton tanom kag kasapatan, kag talaksan sa aton kapisan, kag ang paggamit sa research-based nga teknolohiya ang manging gabay naton sa aton mauswagon nga pagpanguma. Good morning, maayong aga, maayad-ayad niaga sa inyong tanan.

Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa edukasyon, siyensya at teknolohiya. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa mga Kawikaan, 9, talatang 10 hanggang 12. Ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay pasimula ng karunungan. Ang pagkakilala sa banal na Diyos ay may dulot na kaalaman. Sa pamamagitan ko, hahaba ang iyong mga araw, dahil sa akin, lalawig ang iyong buhay. Kung mayroon kang karunungan, mayroon kang pakinabang, ngunit ikaw'y magdurusa kapag siya'y tinanggihan. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Panginoong Diyos, aming inilalapit sa iyo ang aming bayan. Tulad na iyong sinabi sa iyong banal na salita, ikaw ang siyang nagpapalakas at nagpapaunlad sa mga bansa, at siya ring gumagapi at nagwawasak sa kanila, ayon sa iyong ganap na katarungan. Tunay nga na mapalad ang bansang ikaw ang Diyos, mapalad ang bayang iyong ibinukod. Ikaw o Diyos ay maghari sa aming bansa, at ayon sa iyong kabutihan, kamtan nawa namin ang tahimik, mapayapa, makadiyos, at marangal na pamumuhay. Iyong pagpalain o Diyos ang aming mga plano para sa kaunlaran ng aming bansa, sa aming agrikultura, ekonomiya, infrastruktura, transportasyon, medisina, edukasyon, kalakalan, kalikasan at seguridad. Inilalapit namin sa iyo ang mga ahensya na siyang namumuno at namamahala sa mga planong pag-unlad. Naway gawin nila ang kalugod-lugod sa iyong paningin, at sila ay iyong ilayo sa lahat ng uri ng katiwalian, pandaraya at kompromiso. Sila'y iyong biyayaan ng kakumbabaan, dunong at katalinuhan, katapatan, pagtitiyaga, malasakit at pangitain sa kanilang paglilingkod sa aming bayan at gayon din sa iyo. Para sa iyong kaluwalhatian at layunin para sa aming bansa, marapatin mo na nawa kami ay manguna sa larangan ng siyensya at teknolohiya na siyang makakatulong sa pag-unlad ng aming mga buhay, mga industriya at ekonomiya. Gayon din sa larangan ng edukasyon na pangunahing sanhi ng aming pag-unlad at ng magandang kinabukasan para sa aming mga mamamayan. Iyong pagpalain at bigyan ng higit pang karunungan at pagtitiyaga ang mga guro ng aming mga paaralan at universidad. Ipagkaloob mo sa kanila ang tunay na malasakit at kalinga para sa mga mangangaral, at nang sila'y palagihang pagpakita ng magandang halimbawa para sa kanila ng tamang pag-uugali, panindigan at pagkikitungo sa kapwa. Pagtibayan mo sa puso ng aming mga guro ang pangitain na sila ay humuhubog ng isang bansa at gumuguhit ng kinabukasan ng bayan sa pamamagitan ng kanilang katapatan sa kanilang profesyon. Ipagkaloob mo sa kaisipan ng aming mga pinuno at pamahalaan na kanilang palagi ang bigyan ng mataas na prioridad ang edukasyon at ang pagpapatibay nito, at tiyakin na ang aming mga guro ay may sapat na sahod upang kanilang buong loob na laging gampanin ang kanilang tungkulin bilang tagasanay at tagahubog ng aming mga kabataan. Paghariin mo sa kanilang puso ang integridad, katarungan at malasakit sa kapwa, lalo na para sa mga manggagawa na nagbubuwis ng kanilang lakas, galing at buhay para sa mga industriya na kanilang pinaglilingkuran. Iyo din pagtibayan ang aming pananampalataya at pagsunod sa iyong mga batas, lalo na sa aming mga pinuno sa pamahalaan at simbahan, upang lahat ay mamuhay na may katuwiran at kapayapaan, nang kami ay iyong pagpalain ng lubos at pasaganahin. Tulad na iyong itinuturo sa iyong banal na salita, na ang katuwiran ang nagpapadakila sa isang bansa, mangyari nawa ito sa amin, at kami iyong ilayo sa lahat ng uri ng katiwalian at kasamaan na siyang nagdudulot sa amin ng kahihiyan at kapinsalaan. Masunod nawa namin bilang isang bansa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito, sa pangalan ni Jesus.

0: Maayad-ayad nga aga na naman mga karadyuman. Kamusta na kamutanan mga abyan kagauturan? Nagapalayag na sa kahanginan ang RMN, unang radyo, unang balita.
1: Unang radyo, unang balita.
2: Adlaw na kita sang Webes, pitsa 27, sa bulan sang Agosto, tuig 2026.
0: Sa karun nga kaagahon, sa gihapon mangin kaupod ninyo, Radyoman Eric John Pamplona.
2: Kag ako naman si Radyoman Benroy Bernal.
0: Sa kinaanda nagatamyaw na kita sang isa ka maayad-ayad nga aga sa 180 ka mga kabarangayan sa palibot sang syudad. 42 ka mga kabanwahanan kag isa ka component city ang syudad sang Pasay.
2: Subong man sa mga kaiping nga kaprobinsyanan sa bilog nga Western Visayas kag tubtob sa malabutan sang aton nga pagwaragwag, maayong aga, good morning sa aton tanan.
0: Sa mga nagapamati sa radyo, yara kita sa City City 4 sa rilisuan sang inyo mga radyo kag sa YouTube pangita lang at RMN Iloilo official.
2: Daga nga ato naman official Facebook page, please like, share, kag i-follow ninyo DYRI RMN Iloilo kag RMN Iloilo 774.
0: Gani din man kamong bahin sang kalibutan sa sining mga tinion, hilabi na gid sa mga Ilonggo nga OFW. Maayad-ayad na nga oras kag welcome na sa pagpangaragad sang RMN, unang radyo, unang balita.
1: Radyoman Eric John Pamplona, kagradyuman Benroy Bernal, sa unang radyo, unang balita.
3: Panginoong Diyos na aming Ama, sana ay patuloy niyo po kaming gabayan at bigyan ng lakas at wastong kaalaman upang aming lubos na magampanan ang aming tungkulin sa bayan.

0: mga Ilonggo. Bugtaw na! Unang Radyo, Unang Balita.
1: Kamusta na sa aton nga mga kauturan? Kamusta na kamo mga karadyuman? Dere sa palibot sa nga syudad kaga probinsya sang Iloilo. Radyuman Binroy, mayong aga.
2: Mayong aga, Radyuman Eric. Mayong aga sa aton nga mga pinalangga nga mga tagpalamati.
3: Know your history. Wala sa today kung wala ang yesterday. Know your history.
2: Kagkaroon sa aton nga Know Your History, August 27, 1987, ang pwersa nga loyal sa kay President, former President Corazon Aquino, ang madilalagon nga napierde ang major military coup attempt nga ginapamunuan ni Gregorio Hunasan, Gringo Hunasan, sa mga soldado nga rebelde.
3: Know your history. Wala sa today kung wala ang yesterday.
4: Know your history.
5: Mga unang balitang kailangan mong malaman. Mga isyung huhulma sa inyong kaisipan. Unang Radyo, Unang Balita. Unang Radyo, Unang Balita.
1: Mga dalagko ng mga balita subong nga aga. Senator Robin Hood Padilla, ginapahealthy ang heart sang mga Pilipino.
6: Grabe nga, mga tirada ba?
2: Una iya, intrada pala niya, galupok ng headlines mo.
1: Eh, hindi, nakakuan ka, nakakadlaw ka.
2: Magsagad man kita yaga pa pinalibog siniya si Yaman, makadlaw kita, pwede. Ay nga,
1: inugtas kayo mo inis sa kay Senator Robin Hood Padilla man. May sagani yaga ugtas sa kita pa. Kahapon, Radyo Man Binroy, sa ika-19 nga daw sang impeachment trial, tumindog na naman si Binoy kagagin debate si Attorney May Divinagracia, sa ka-eksperto nga abogado kaga malawig, kaga malapad ang eksperyensya sa litigation. Si Senator Robin Hood Padilla nga nag-pass-if nga historian, kag grabe ang ihibalo sa araling panlipunan.

0: istorya ni sa mga
1: nakong Indiskusyonan niya parte sa paggamit sang alias. Ang logic ni Sir Robin Hood Padilla, siling niya, mas karadlawan ang mga alias or code name no sang mga heroes kag baganihan sang una sang sa mga ara subong sa liquidation sang confidential funds ni Vice President Sara at Duterte. Kag suro sa iya ang mga heroes sang una Radyo Banbidroy nagamit man gani sang alias. Tinga nga subong nga hindi ini pwede.
0: Kay sini niya may mga alias ang una nga Dimasalang, Jose Rizal, Dibla, Lakambini, Tikbalang, kaga Tagailog, mga kwan nato na, mga bayani, mga heroes naton nga nakigbato sa aton sini nga kwan, nga, ano ni, nga Freedom. Tapos sili niya, may mga ara pagani Antonio Pagong, Timon Andro Pusa, Don Piang, Shane Nitnit, kaga Suni, kag mga amo sina, no? Hindi, ang sa confidential funds na nagali. Ang sa NPA, sila niya may mga arap man sila sang kwan, may arap man sila sang alias.
1: Kahit yung mga ka mo.
0: Oo, may mga ka man itong agin pang hambal, sa may mga alias. So, ang gusto niya i-drive, nga ti, alin pa sa nga una, nagagamit naman gidya sa nga alias. So, galing kay Balingag ang logic, kamuning hambal, amo ito ganing sa komentanan, puro naman lang sarcasm kay kabudlay man magsagad ka duel sa iya sini nga kinaalam kay basi ko manalman kita sini dibla kung magduel ka siya sini nga mga luhika patulan mo ini si Robin Padilla ikaw pa yung manalman sini siya mo
1: ang term sini Radyo Banbidroy sa mga abogado is wrong analogy or false analogy no ang ginagamit ni Senator Robin Hood Padilla.
0: Kung ito na kuya mag-describe ya highly illogical no hindi niya against logic
1: ini. Ano na gani ang hambal sa iban sa Manila grabe ang research ni Senator Robin Hood Padilla. Kay sa tanan nga mga senador sa lang iya ang nakapaminsar sina nga gamiton niya ang analogy ang mga alias sang mga hero naton sa una during sang Chimpo, sang Kastila. During sang time, 1896 hasta 1892 hasta 1896. Dira kita nagumpisa ang himagsika.
0: A revolution.
1: Binroy, or himagsikan. Nga kung sarin, ginakwanta na subong, no?
0: Gina-kumimurar
1: sa inang subong.
0: Na to na. Muna ko may National Heroes Day kita.
1: Nagumpisa ining cry of Balintawak. Kung cry of Pugad Lawin, di ba? Nga kung sarin, gina-kumimurar na to nini, August 23 to August 26. Actually, ang date gitsang Pugad Lawin ganito ko no is sa 26.
0: Ito ang original.
1: Oo, ang original. Pero tingi, paagi sa isa ka proclamation, ginsaylo ang cry of Balintawak or cry of Pugad Lawin, kung gingisi na itong ilang mga sinula, August 23, Radyo Banbidroy. Iyan mo nang kwan, mo nang kumaga daw significant iniya para kay Sir Robin Hood Padilla, kasi niya, during that time, ang mga heroes naton 1892 to 1896 nagamit man sa mga aliases. Subong sini niya, damo man nagagamit sa mga aliases, no? Ang girat na naman iya kuno subong kun sang una sa Kastila. Subong yang girat ta subong sa NPA. Okay. Oh, nagagamit man subong sang mga alias. Ugali kay ti ang logic na Radyo Banbidroy, hindi mo na iya magamit nga analogy. Or hindi mo na iya makomparar ang mga National Heroes natin sang una, kaya huwag pa man ito yung confidential funds. Kaya huwag pa man ito yung sang lahi sa unang nga nag-govern sa aton sila yung pag-audit sa mga pundo nga ginagamit sa aton sila yung mga ahinsya sa gobyerno.
0: Ang circumstance sang una, lain kag subong. Yes to na, may mga aliases. Para nga i-conceal mo, identity mo sa kung ano man ang imo sini nga purpose dira tin sa kaso sini sang una pagpakigbato naton sa kailuayan ta revolusyon subong niya lain man kinawatay ang istoryahan tadi although nga ti ang common denominator nila may mga alias pero ang circumstance amo ning gusto tani nga
1: i-drive
0: ni Attorney D. Binigracia galing kay ti gin kwan niya na, for the record bala
1: hindi isa gusto nga subtone or mag-justify si Attorney D. Binagrasya kay gusto yung subtone lang oo kaga hindi
0: ti ang kwan ang presiding officer no taka na malang sa uli ti nag-rule na malang sa para mag-move on na tanan.
1: Insakto man ang hambal ni Atty. Di Binagracia.
0: Actually, nagapamangkot siya gani mo.
1: Hindi sa kasabat, Radyo Man Binroy sa mga pamangkot ni Senator Robin Hood Padilla kay lain nga mga
0: ang circumstansya.
1: Ang nagapalibot sina sang una, ang subong. That is why nga, muna ka na hambal ko kay na false analogy or wrong analogy, Radyo Man Binroy, ang gingamit ni Senator Robin Hood Padilla.
0: Lulayo bin.
1: Pero abi mo, in follow-up niya pagin sa iyang Facebook post, ang taranto ng mga aliases, kagin pang-mention niya, dinugangan niya pa, kagin post sa iyang Facebook account.
0: Sige lang kayo, wala man na, wala man, wala naging manguro, may makasaway sin siya.
1: kahapon, kwan man sila, tumakay masala ni Senator Bam Aquino.
0: Oh,
1: ay kabalo ka si Senator Ninoy Aquino.
0: Late Senator Ninoy Aquino.
1: Nagamit man isang alias Radyo Man Binroy isang magpauli sa diri sa Pilipinas.
0: Alin sa Boston.
1: Alin sa Boston. Ang ginagamit niya ng ngalan is Marshall Bonifacio. So ang purpose ni isang una iya, para sa hambal naton, dahil ng circumstansya, ang purpose ni isang una diri is para nga makapauli siya diri sa pungsod Pilipinas.
0: Bangod sa
1: security
0: threat,
1: reasons.
0: O, sa threat imminent threat against siya sa mga Marcos.
1: Amo na niya ang rason. Gin pamangkot ni Senator Robin Hood Padilla, si Senator Bam Aquino, si niya, kilala niyo po ba kung sino si Marshall Bonifacio, si Benigno Ninoy Aquino Jr. Siya mismo may alias. Sinabat man siya ni Senator Bam Aquino, si Senator Bam Aquino. Tama, si Ninoy Aquino may alias para makauwi siya sa Pilipinas noong nasa Boston siya. Pero wala siyang confidential fund.
0: Lain man nga muna gani.
1: Amo na kay lain niya circumstance.
0: Ang circumstance, ang sa kay Ninoy sang una, lain tuya. Ang circumstance, hindi tuya confidential funds ang paggamit sang alias. Kumbaga, may noble purpose tuya. Kay galiman ng publiko nga magbalik di siya sang una, may ginapakigbato siya sa Pilipinas. That's why hindi siya di pagpapulio ni Marcos. Kaya, during that time.
1: According sa Kuwa Rules, Radyo Man Binroy, kasi sining ginasandigan sang pag-liquidate kag pag-audit sang confidential funds. Ang Kuwa 2015 Joint Circular. Nga mo ni ang ginasandigan subong no sang paggamit sang confidential funds subong kun magamit ikaw sang code name or alias basta gani sa confidential funds dapat ang real name i-attach mo dira
0: no eh wala man na gina-divulge
1: why ina nga divulge pero subject for audit dapat nga ibutang mo na dira or i-attach mo dira Radyo Man Binroy
0: for purposes nga ti ma-account bala mabalaan nga ang kwarta indeed nagkadto sa matuod nga tawo
1: sang una ko pa man iya sang commission audit sang nga 1896 mo
0: kag wala man
1: iya sang una iya sang mga joint circular ti subong malang na iya mo kag wala subong kita iya may mga kuwa rules and regulation Mayara kita sa 2015 Joint Circular.
0: Wala pag-imantiya.
1: Ginasunan ta kung may kuning sektor sa lang paggamit sa confidential funds. Hindi nga ikumparar mo na iya ang sang una, kagsubong.
0: Ang sang una, ti, wala ang kwarta to ya, wala man to yung nag-matter sang una. Hindi man importante to sang una sang ang kwarta mo. Grabe ka patriotic ya sang una. Ang aton sininya mga baganihan. Wala man ta sang una ya sang issue gid sang kinawatay. Wala man kita ya sang confidential funds. Unlike kasubong, pila ka sa siglo ang pila nakaka dekada ang nagliligad, lain na ang kwan, lain ang aton sining padalag alay ng utok sa mga Pilipino, no? Ang isyu subong kinawatay, lain na mga circumstance. So, amo na karon nga kadamo sang negative sa sining comment negative comment against sa Ruben Padilla bangod sining illogical niya nga pahayag Radyo Manila.
1: Pero te, amo nang nahambal ko si Senator Ruben Padilla lang iya ang nakadumdum sina.
0: Grabe no. Well, kung galing kay amo to ginabinagbinag, way man guro niya ginabinagbinag, eh, no? Kung ano ni sa guro, may suggestion gurong staff ya, o mga nangin mainalamon nga ara sa iya sininga palibot. Ti, guro gina-overrule ya guro ni. Kung mag-object guro mga staff, ito mga bugado na sa palibot ya, gina-overrule guro ni Ruben Padilla. Hindi ya, amo na yung tsakto. Sala na yung inyo. May iyo lang kuya, kaya mo na yung tsakto. O, di ba? Sige, tamang na-justify ya.
1: Amo na bala, kung ng taon mo siya, as if, di mo, like for example, kung kon mamangkot sa kahapon kay Attorney May Divina Gracia.
0: Grabe ka firm gani.
1: Ni mo daw grabing confidence
0: para di grabe, authoritative pa bala.
1: Pagkatsaga na sa kwalingon niya, insakto gid siya
0: ba? Ito ka authoritative, yung fake kwan niya bala ya?
1: Wala niya bala ginapanumdom kung sino ang gina-istorya niya.
0: As if kina authority siya, as if nga ti, husto ang ginahambal ya. Eh doon na doon, hindi ko chindi. Nga ti, araw ka na sa social media nag-circulate. Uy man binagbinaga kung kay kramo sa mga maalam nga nag-comment da. Ula man binagbinaga kung sala o kung
1: no story mo. Hindi kini matudluan.
0: Naano man si alias Ruben nga ni man? Ay, ano gamal lang. Dugo mo siya kung... Pero sige lang ah. Bye. Importante pero, may commercial break.
1: May kwan? May icebreaker
0: ka? Oo, may icebreaker. May kuro commercial. Gamay kalawa. Ay, manakroon nga puro lang... kuan mo diri-diritso wala gid sang hindi kay kakrukadlaw. Imayo man niya nagkakrukadlaw kita.
1: Tay, kita mo nag healthy ang heart sang mga Pilipino.
0: Sa entrada pa lang kita mo kadlaw na ta. Sa piyak nga bahin si Senator Jinggoy Estrada natumba kuno reportedly sa banyo. May schedule ni sang X-ray no. Pero prior si na, natumba siya guro sa katambuko na ni Nico. Kaya nagtambok si Senator Jing.
1: Overweight?
0: Nag-overweight siya. Guro kasaho to siya sa sulod.
1: Why pagit puro pamarbas?
0: Do ermitanyo si Senator Jingoy.
1: Kasi may kwansa, may panimadon siya nga kundi sa kagawa ni sa magi
0: Do si Cayetano bla, si Alan Peter Cayetano, nga nagpalaba man siya sininga Burangos.
1: Why sa Chimpo mamarbas? Presuan kita musbong revilyan na liganto. Nagpalaba man sa nga
0: pagpakita ni Guro sang frustration.
1: Or ba si protesta man eh?
0: Doon mo na bla. Somehow, amo na. Pero ti, may injury siya sa tiil. Tingin akong parar ini siya subong sa mga na-injured ng mga NBA players. Day Clay Thompson. Yung mga... Isa na ko no dira.
1: May meniscus tear mo.
0: Isa na dira si Jinggoy. Ay ambot imbes magsimpatiyan kin hinimo nila iyang kladlawan iyang senador
1: ta iya. Pero ang hambal sang doktor niya kahapon. Silisang doktor niya kung matolerate niya ang pain, pwede man nga balik lang siya anay sa presuhan. Pero kung hindi niya, depende ko nun sa pain tolerance niya. No? Pero ti, kung pamatian mo niya si Senator Jinggoy Estrada kahapon, gusto niya gid iyang mag-request for orthopedic operation.
0: Ipa-opera, guro.
1: Kay gusto niya, kagusto niya nga ma... kwan siya makapakonfine sa ospital. Waya daw hospital arrest.
0: Kayo, guro, mga 2 years. Dugay ni mag-ayo. Kwan niya daan eh, doon nalaksi. May nalaksi itong kwan guro eh. Sa iya sininga tuhod.
1: Daw kwan na sa daw tendon niya.
0: Daw tendon, no? O nagisi iya nga tendon. Kaya muna gani, mga na-suffer nga injury sa mga basketball player.
1: MCL, ACL, yang iya ni MCL.
0: MCL niya,
1: meniscus. Crossal ligament.
0: Basi nagaburo basket sa sulod si Jinggoy.
1: Di kay gulpi ko no siya nagapungko ko no siya mo. Tapos gulpi lang sa tumindog. Dahil doon nabatian niya nga daw may nagiraginip.
0: Guro na out balance guro. Out balance. Kaya siyempre bugat imulawas. Hindi ma gamay mo lang ng kwan nga out balance sa saper ginatiil mo. Hindi makaya gid ang imo sini nga bugat. Bugat na gimana.
1: Supposedly, mapa-x-ray na gidman niya kay
0: schedule
1: na gidman niya gidman niya ginareklamo ang tuhod niya. No, kay tatay niya amo man ang problema mo. Galing kiti daw na tam-an iya because nga ti amo tong aksidente pero hindi iya nga natumba sa CR o sa banyo. Kundi hambal sang mga taga BGMP kay ging clear na nakapon
0: pagtindog lang.
1: Nga pagtindog lang daw may na kwansa may nabatsagan siya. That is why nga ti gin pa-x-ray kag mo nakita nga may ara sa sang MCL.
0: Kabay pa nga mag-ayo na nga daan si Kona, si Senator Jinggoy. Hindi na magdugay tinuwag sa ospital kay para nga makabalik na sa iyang akwan na. Nga original nga nga silda. Si Senator Jinggoy.
1: Gusto mo gini nga sa silda siya?
0: Hindi man. Kay tiya mo mag-inaya mo. Hindi ka man mag-mintras tanto guro sa ospital hindi man na major injury.
1: Depende nga na ikon sa... kwan ano tawag sini sa iya nga pain tolerance. Samtang gintawag ni Senator Rafi Tulfo nga gamaang-maangan or gapamango-mango or hagintawag niya nga blind loyalty ang ginahimo ni former Office of the Vice President Assistant Chief of Staff Limuel Ortonio. Kaya kumbaga, sila ni Senator Rafi Tulfo, maalam ka man, no? Balaan mo man ang husto kag ang sala. Pero sila niya ang kaalam mo, wala mo ginagamit sa insakto. Nagamaang-maangan ka, no? Naga, ang ginahimo mo is ginatawag nga blind loyalty. Kumbaga, huo ka lang tanan, bisan balaan mo, nga sala.
0: Regardless kung ano man, basta ang loyalty mo, abi, ara sa iya, so himuon kag himuon mo gin bisan balaan mo nga tiko na bisan sa balaan mo nga sala na Rajuman Eric.
1: Okay, para ito bala sa question bala sa paggamit sa intelligence fund, ingin mamakalto ka mga ano ka mga lamisa, mga bulong, mga supplies, labi na gid sa mga bulong, no, ang Office of the Vice President nagbakal sang mga kwanto sa mga bulong. Tumangkot sa Senator Rafi Tulfo, sila niyan, di ba lang balaan nyo man? Yang Department of Health, may kasubo man sila ng programa. Why not, tayo nag-request ka mo to sang kwan? Nag-request ka mo to sang sang bulong, no, sa Department of Health. Oh, ti why na nangyagin sabat ni kwan, ni Ordonio, o ni kwani, why na yagin sabat ni Ortonio. Kaya sila nga ti, kung ano malang yung akong trabaho, ti, mo malang na iya mo.
0: Ti, that's why nga.
1: Sila nga ti, why mo gamit ang kaalam mo. Kaya ti, balanta, edukado ka man. No? Kag nakatapos ka man sa mga prestigioso nga mga universidad. Ti daw, ginkwan niya nga ito daw, sila with all due respect, daw ga, daw, kwan niya bala, ang daw naging batsag yung statement, no, ni Senator Rafi Tulfo.
0: That's why subong kay wala sang direkta nga makahambal nga silang may ihibalo, no, kag silang nagamando sini kay Sara Duterte karon amo nang ambal sang prosecution nga ini tanan halin kag nakabalo sini sang tanan si Sara Duterte. Tiko wala may mako sini Rajuman Eric, mabalik man ini sakay Vice President Sara Duterte.
1: Pero alam mo ano pag inanang lupangdan sa mga senator judges, especially ni Senator Ping Lacson, sila niya, ang isa pag hindi sa natukiban, kay ang ila sini nga physical and financial plan sang Office of the Vice President sang 2022 kag 2025 Rajuman Bedroy as in parehas gid copy paste
0: gini nga gaw lang kuno eh
1: sining sining ni Sir Pinlak so why nyo gid niya gina kwanaw why nyo gid niya ginatun-an nga daw kakwag gid sini daw ka kubaga daw ka questionable gid sini nga ang 2022 nyo gin copy paste nyo lang
0: pareho gid
1: sang 2023. May kwan man ko na di mo, may chief of police man ko na di nga kilala nga parawag na si Boy copy-paste man. Makon mo ang mga incident report niya sa nga mutong previous year na mga Japon sa current year. Ti, kung ano ko incident siya nga taran nga robbery, taran nga vehicular accident, nagpareyogin ang pizza kag ang kwan, bulan sa nga nagliging katuig ang subong katuig.
0: Kaya mo na, guro kay...
1: Tama, Dan!
0: Budlay man mong pinanumdum.
1: Ti, ini
0: nabudlayan, guro, magpinalibog, kay total ah, wala man ni guro sa pinsar na, ay, man may matabo nga ilinaway kay investigasyon. So, uli, sige lang ah, kapiyan na.
1: Isipon mo sa Office of the Vice President kung maghambal ka nga daan nga physical and financial plan. Bot silingon, nakabutang dira ang mga target nyo nga kuhaan sang intelligence gathering, ang mga lugar, ang mga pizza, parehas gin, sang nagigay nga tuig kag sa current year. Eh, ano-ano, grabe nga coincidence ba? Pero, para diri kay Senator Ping Lacson, questionably ini. Kay maathag nga copy-paste ini, Rajuman Bedroy.
0: Tiyan mo na ganit, kay wala may maako sa mga witnesses, wala may ma-extract nga pag-ako sa mga witnesses. Ginambal sa prosecution, ang tanan nga ini, ang maihibalo, si Vice President Sara Duterte. So, may rason na ginsubong, nga ti itudlo, nga ang tao behind sini, ang nagplano, kung ang prosecution pa sining scam si Vice President Sara Duterte.
1: O, hambal ni Senator Ping Lacson, copy-paste eh. Hindi ba ito insulto sa common sense? Tanay sini yung ginbag-o nyo man bisan gamay lang.
0: Para daw lain man.
1: Oo, para nga daw, hindi mo magwa. Bala nga gin photocopy mo gin, o gin copy-paste mo gin. No, ang inyo sini nga physical and financial plan sa office of the Vice President. Ah, galing kay ti, kumo nga nagapamaang-maangan, nga pamango-mango, Radyo Man Binroy, ti, wat makuha, no, ang aton sini nga mga senator judges.
0: Tag ang mag-testify sa sunod nga kwan, sunod nga semana, amo si Attorney Poa, former undersecretary siya abi sa nga kaga spokesperson sa nga Department of Education. Oo, sa gin-appointment sa ni Sara. Si Marisa Grande, Assistant National statistician or PSA no, Colonel Magtanggol Panupyo, AFP officer. Si Colonel Manaro sa Buransing, AFP officer. Pero wala pa din sila chika, no? Ang ginahulat sang tanan amo si Colonel Lachika nga most mentioned.
1: Ginapahaya gani nga before kay Colonel Lachika may luwang pagid ka high ranking military official kasi dalong pagid nila chika. Oy, dala nila diritsuhan ni si
0: amo managyapon kay kay ginhatag to ang pundo kay Lachika. Si Lachika na tong kabalo kundi nga to pinanghatag.
1: Amo ni ang kuan ning may nabasaan ako kahapon nga pila ka mga report Radyo Man Binroy nga kubaga sa ginpatigayon nga investigation sa AFP kag mismo sa DND. May mga ihibalo na sila dire regarding sa paggamit ni Colonel Lachika sang confidential funds sang office of the Vice President kag sang office
0: maybe
1: sang Department of Education. May mga may initial findings na sila.
0: Iya mo niguro
1: amo may mga leak dire nga nagpahayag nga naka-istorya si Colonel Lachika sa mga tao niya sa AFP sa mga lower kwanya sa mga lower subordinates niya nga nagapahayag nga hindi siya magpapriso. Subot silingon, hindi sa panakop buhi. So kumbaga, nagagwa nga may medyo kalain ini sa sangbuot no, sa aton siling gobyerno man Radyo Man Binoy kay sa tarantaran nga classmates niya sa PMA Class 93 siya na lang ni ang colonel kalabanan sa
0: general
1: mga, sa mga classmates niya mga general na kag nagauyat na sa mga juicy nga mga posisyon sa Armed Forces of the Philippines. Di karon pangamuyuon niyo na lang ni nga kung magbibig presidente si Sara Duterte makauyat sa posisyon sa
0: base ma AFP chief of staff sa
1: eh wala kita kabalo sina kun kiti kubaga sa mga taran nga mga military officers nga ang sagit ang ginappoint kag sagit ang trusted ni Vice President Sara Duterte nga despite kini sa dapat ang magdisburse ang kwarta siya ang nagdisburse or nagbaton sa kwarta para nga ihatag to sa mga confidential agents nila sa paggather sa information pagbakal sa mga information o ano da nga mga trabaho Radyo Man na Binroy. So kumbaga, balantayan ini, that is why nga balantayan kung mapungko sa witness stand or hindi. So yung siyempre kung isumon sa sang isapuin na sa sang Senado,
0: mapilitan
1: ini siya kaya pwede kaya nga makasuhan dire mo. That is why nga posible kung worst kwan eh, kung ang worst scenario siya eh, base makasuhan siya sang plunder. Eh, kalugon sa niya siling karir kung matabo Radyo Man Binoy. Tiyan mo na eh, upod siya to kay Vice President Sara Duterte.
0: Standby kay karon istoryahan taman Radyo Man Eric no sa mga local stories naton diri local news ining party sa pagresign sang bilogid nga mga opisyal sang barangay anong ganini barangay Linubayan dira sa may Tigbawan Iloilo. Tanan-tanan
1: kung ano ang sa likod sini tanan-tanan. Soryahan tanan karon diri sa atong
0: kompleto Ricardo Sgid no ahalin sa kapitan pagtuo sa mga kagawad sa official sa SK chairman nagre-resign bangod sang isyu sang poultry farm.
1: Check dami mga observations sang aton sining patrol. Kamusta unta ang aton nga palibot? Naga standby na Radyo Man Flo Navarrete.
2: TYRI Radyo Man report.
1: Toto Flo, sa nabilin mo nga mga inadlaw sa Europa.
0: Wow.
3: Good morning, Labo Tito Eric Grajeman Bindoy.
1: Mataas na ni rangko niya, mga senior reporter na siya.
0: Aragoy.
3: Hindi, manan ako, man news director.
0: Ayabaw! Ayabaw! Tito, mas...
1: Sinong tao mo? Ikaw lang?
0: Kandawan
1: ka din ni Jason, no?
0: Siya ang hindi, siya man ang tao.
3: Akong sugo, akong tuman.
0: Oo, pero no, masubuan ka man.
1: Pero kandawan ka din ni Jason?
3: Ang kadlaw mo, son?
0: No, nasubuan ka man niya pila lang kadlaw o hindi na tamang
1: batian na eh? Buwas yan eh.
0: Ha?
1: Asa na lang buwas.
0: Asa na lang gali, buwas, no?
3: Hmm.
0: Sige lang ah. That's life ah. Sa gabi na Manila, pamatian, tutoklo.
3: Eh, mabalik magugya ako sa gabi ah.
1: Hindi na tamang kiritais niya, sige lang.
3: Radyo Man Eric, Radyo Man Dindoy, ang dalan sa sabong mabasa-basa, no, kay nagtupa ang ulan na kagabi, kaga kay nasa kagaon, pero sa sabong naguntat naman, ang pagtupa sa ulan, no, kaga ako na, nakalaka ang pagtupa sa ulan, sininga sa agahon, no, ang video nga makita, alin na sa may South Pundidor, Molo, kasunod sa Aro Plaza, nakita, dira nga ti, wala gawain niya siyang ulan dira sa may distrito sa Molo, pero dira sa may city proper, kita agad niya nagbasagin ang ining mga dalan sa Radyo Man Eric, no? Eh, ang nalabian na kayo na, may mga street sweeper kita nga nakita o nalabian, no, nga nagapanindo sa mga dalanon kaga subong man, may ang gasoline station dira sa Molo, sarado pa ya, no? Ang duwa ka gasoline station dira sa mayan sa bit nga lugar no. Kay subong medyo matalatawayan nga aton siring siran na no? Why sa mga drug ko siring nga mga information nga aton siring nga nagdaton. Presyo kita sa baboy. Ang baboy subong 320 pesos ang kada kilo. Ang ang beef tapa tag 400 pesos ang kada kilo, kantaw 380 pesos kada kilo. Samtang ang pitso sa baka, 380 man ang kada kilo. Atay, 170 pesos ang kada kilo. Atay ni siyang baboy. Ang pata sa baka, 200 pesos ang kada kilo. Bagul sa baboy, 80 pesos ang kada kilo. Porcha, 300 pesos ang kada kilo. Biniling ang karne, 390 pesos ang kada kilo. Tail sa baboy, ang pagatubag ng tungulihi, 260 pesos ang kada kilo. Atay isang baboy, 200 pesos ang kada kilo. Chan, 360 pesos ang kada kilo. Ulo, 270 pesos ang kada kilo. Unod sa baboy, 320 pesos ang kada kilo. Samtang ang kanit, 180 pesos ang kada kilo. Kagabaga sa baboy, 310 pesos ang kada kilo. Ang para sa gali, no? Kaga 210 pesos ang kada kilo. So, pag amuning latest ng mga presyo, diri sa mga Iloilo Terminal Market, kikita natin diri nagamatamat naman ang mga bumulakan, no? Diri nga nagatadulong sa may Iloilo Terminal Market, no? Report lang kay kahapon, may ara sa nga giniwat na pagpanagtan sa assistant to individuals in crisis situation upon AX sa Rapas Gym, no? Kahapon sa aga, ginintungunahan sa Department of Social Welfare and Development upon DSWD ang pag-release ng ayuda sa ginatos ka mga Ilonggo sa ang ibang nga mga pumuluyo alin pa sa may distrito sa Molo, Mandurriao, kag Arribalo, no, nagbaton sila sang 2,000 pesos kada isa agod makabulig sa ilang pangabuhi. Kalabanan nga benepisaryo sa nga mosining ayuda ang na-disqualified sang tinirikdan nga bulan tingin kahapon lang na-release ang ila sining nga mga ayuda, no. Kay may iban man diri nga nagpalauli tungod nga pinaschedule naman ang ila sining or naschedule naman sila sa masunod naman nga binulan kagay ni Ronnie Maprangala sa Barangay San Juan Molo. Nasunod sa iya nga wala siya mahimo kundi tumano na lang ang pagsulundan sa DSWD, no, kay kita ko na tuto sa kapon, pero ti isa lang siya, no, si Ronnie Maprangala ang wala makabaton, pero ti sa next nga pagpanagtan sa ayuda ti ara naman i-release naman na suno sa may DSWD, no, kaga dako gidi nga bulig para sa mga benepisyaryo na makabakal na sa isa kasako kuno nga bugas ang ayuda nga ila na baton. Ang ini nga balita ginadulong sinyo sang kaluan sang non-filament oil ang pinakapuro kag pinakaepektibo nga pangaplaserbal non-filament oil may sa tritis, rayoma, varicose, wala mo ipoy palaman all Paralakit sa kalawasan na ipit yung naparalisar ng mga kaugatan. Pili na yung pangapla sa managaubo. Paralakit sa liog na ondan ng mga balikag sa mga nagadugo ng pilas. Yan ay patugunon, paugaton, bubuilang sa non-sedimentary oil. Non-sedimentary oil, ang produkto ni Tita Arlene kag mabakal ini sa mga butika malapit sa inyong mga lugar kag sa Binog Isla sa Panay kag probinsya sang Imaras produkto ni produkto sang Herbsmed Pharma Corporation kag Tatoy's Manukanen Seafoods may branches sa Iloilo International Airport sa Kabatuan Atria Park sa San Rafael sa distrito sang Mandriyaw ang ila sini nga main sa Santo Niño Sur Arevalo on in managed by Nay Consio Consing Espinosa Conitay Honorato Tatoy Espinosa, Tatoy Manukan, and Sipos. Kay Totoy Tor, kay Tamariso, kay Isya, kay Ninya, kay Max, kay Tita Alin, Mayong Aga, kay Jerry Banyes, ang Mandriyaw Public Market. Kasama mo sa DYRI, Aramen Iloilo, Radyo Manflo, Consumon, Navarrete. Tatak, Aramen!
2: Tatak, RMN.
1: Salamat gid kay Radyo Manflo, Navarrete. Ang ini nga bahay na sa aton nga pagpangalaga durog na sa inyo sang Nan sa Corn Coffee. Bisan tanang aton aga pag sa pag-inom sang Nan sa Corn Coffee kag experience ta mga benepisyo nga aton nga makuha kapin pa kun regular ang aton nga paggamit sini. Nagaboost sang aton nga immune system, nagapromote sang weight loss sa mga overweight nga palaba sang aton nga resistensya, nagapataas sang aton nga energy kag nagamintinar sang proper blood sugar levels. Nagapa-improvement sang blood circulation kag nag-elevate sang problema ta sa digestion. Nang kisa tawin di ba kita matunawa, nagabutod aton chan, imninyo na sang Nan's Corn Coffee. Kaya detoxify niya ang aton ngalawas, kaya nag-elevate man sang problema ta sa migraine, ilabi na gid sakit sang ulo. Nan's Corn Coffee, produkto ni Tita Arlene sang Herbsmed Pharma Corporation, kagbabakal nyo sa mga butika sa bilog ng isla sang Panay, kagdira sa provinsya sang Guimaras. Pagbalik ta, mga dalagko na nga mga balita nga natipon sang RMN News Center. Alas 4:47 na sa kaagahon.
2: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This time check is brought to you by Maggi Magic Sarap. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
4: This time check is brought to you by Ambroxol Hydrochloride, Myrakoff, Humok, ang tigang aplema, afford pa!
2: This time check is brought to you by Ferrex Vitamin B1, B6, B12. Walang bibitiw, mag Ferrex B araw-araw! This newscast is brought to you by The Strongman's Multivitamin, Revicon.
5: D3 Bio with Physio.
6: Ako si Jay, taso kong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
5: D3 Bio, ang D3. Yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio. Pabakal sa mga butika. D3 Bio.
2: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
7: ACS.
8: Cellphone Plus Gold.
9: Plus Mercy, harap po ang almoranas. Pagpa-check up ko, gintagaan ko bulo. Wala Japon ko noong pawan. Try ko ang Cellphone Plus Gold. Sulutang tuwa ka bulan noong pawan.
8: Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusa. Cellphone Plus Gold.
10: Sa mga butika.
11: Gikan sa number

0: smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS. Ako si Irish Magno, first Filipina Olympian. Kag-isa sa mga vitamins nga akong ginagamit, amo ang Life Extension Vitamin D3. Stay safe and healthy lang kita always. And don't forget to take your Life Extension Vitamin D3.
2: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
3: Samsung Gold Coffee Mix.
4: Ako si Redel. Amo ipamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Ambal ko gapangapi man lang ko. Kape nga Samsung Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
3: Samsung Gold Coffee Mix. Kape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
5: Vita D Plus Coffee Mix. Mayong adlaw sa tanan. Nakapangapi na ba na kamudira? Para kumpleto ang inyong adlaw, mag-inom na sa Vita D Plus Coffee Mix nga may vitamin D3. Vita D Plus Coffee Mix 45 with vitamin D3, reishi mushroom kag mangosteen fruit extract.
6: Mabakal sa mga butika. D3.

0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Makakas mga butika. May DC. Ang alkaline nga vitamin C.
1: Mabali si Bibi. Masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kag manghinan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inong sa May DC, grabing epekto inuras lang. Dula na tayo ng ako ng allergy.
0: May DC. Mabakas sa mga butika. Nuts. Herbal Capsule.
2: Ang pag-treat sang alcoholic liver disease partner, natural untat ka na inom alkohol eh. Kag tumar ka na sang Nuts Herbal Capsule, kami positibo ining epekto sa lawas nga makatap na cirrhosis kag kun ano pang balatian.
0: Nuts Herbal Capsule.
2: May kombinasyon sang 13 ka vitamins kag 11 ka mineral sa isa lang ka kapsula. Mabakal sa mga butika.
3: Mga kasimanwa, subong at ion sang tig-ululan. Importante gid nga mangin alisto kag preparado sa bisan anong kalamidad. Permi magpamati sa mga opisyal na pahanundom kag abiso sang gobyerno. Likawan ang pagtabok ukon pagputaw sa baha tungod kay mahimo ini magdala sang peligro sa kabuhi kag kaluwasan.
4: Pagpreparar sang emergency kit nga may unod sang pagkaon, tubig, bulong, flashlight kag mga importante nga dokumento.
3: Siguraduhin man ang kaluwasan sang inyo pamilya kag puloy-an. Dumduma ang pag-andam amo ang yabi sang kaluwasan.
5: Kung may emerhensya, magtawag sa pinakamalapit na opisina sa Philippine Coast Guard.
6: Sa maabot nga Agosto 10 hasta Agosto 28, ang MRC magapadulong sa Iloilo. Tanan nga mga bata nga nag-edad sang 6 kabulan hasta 59 months magkabaton sang isa ka bakuna kontra measles kag rubella. Sa aton maginikanan, indi na magpangduha-duha. Aton anak, pabakunahan sa gintalan nga schedule sa mga health center. Ang measles rubella nga bakuna madugay na nga ginagamit kag subok na nga safe kag epektibo kontra tipdas kag makaiha. Balatian nga tipdas kag makaiha tapna unta. Dali na kag magpabakuna sa MRC.
7: Ang daming balita, chika, at mga kabudol-budol na offers ang nakikita natin araw-araw sa social media at mga messaging apps. Pero tandaan, sa panahon ngayon, hindi na sapat ang to see is to believe. Dapat, mag-think ka muna. Huwag basta-basta magtitiwala. Mag-pause muna. Alamin kung totoo ba ang balita, kung may basehan ba ang chika, at kung legit ba ang offer bago maniwala. Think ka muna, Pilipinas. Dahil sa atin magmumula ang isang mas mapanuring bansa. Isang paalala mula sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
8: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
9: ACS.
10: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
11: Dr. Pinoy Squalin Capsule.
12: Kami may vaccine na da siya. May mga nutritional facts na da, nga ara da nakabutang. Kaya hindi ka basta-basta makabutang sina kung wala ng kaagi laboratory, hindi ba, Doc?
13: Correct, Sir Gerard, yes. So may basis siya ang ginatawag. So very happy gid ako na nga may-ari kita sa amusining Dr. Pinoy Squalin Capsule. Every day, okay na. Kung hindi ka pa kumpurmi sa isa, you can take it 2 to 3 capsules a day.
12: Yes.
13: Pero ako yung 1 capsule, okay na ko.
11: Dr. Pinoy Squalin Capsule.
14: Squalin Capsule.
15: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
16: Hello, Washy!
17: Hello, Mommy!
16: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
17: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
16: Mula noon hanggang ngayon!
18: All you need is Pride! All you need is Pride!
15: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
18: ACS.
11: Cellphone Plus Gold.
19: Ako gali si Maya. May sis ko sa ovary, 3 cm na gali. Try ko gid inom ang Cellphone Plus Gold sa sulod sa isa ka bulan. Nalipay gid ko sa resulta kay nag-clear gid ang akong ultrasound.
11: Cellphone Plus Gold.
20: Mas pinalakas,
11: pinagaling,
20: pinahusay.
11: Cellphone Plus Gold.
20: Sa mga butika.
21: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
18: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
21: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect Formula.

0: alaga, Max Protektado. With unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
1: ECS!
2: Life Extension Vitamin D3.
3: Hi, I'm Attorney Luvim Amores. Ang Vitamin D3 ang isa sa mga vitamins nga ako nga gina-take everyday. Kag kung Vitamin D3 ang pag-aistoryahan, isa lang gid ang akong ginasaligan nga brand. Nga I'm confident to take it regularly and to recommend it sa akong nga mga friends kag sa mga family members. Kag ini ang Life Extension Vitamin D3. Again, I'm Attorney Luvim Amores, proud user sa Life Extension Vitamin D3.
2: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
4: Santon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Amelia. Ipaydi pa gid ko sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Tama muna ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko, antioxidant, anti-aging.
4: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na? Nagaganda ka pa? Nagapalantulong pala ang imo panulukan. Magalingin pala ang imo nga uhaw. Masami nagkapangihi. Masami ginauhaw. Kasi may diabetes ka na. Mag DTX 500 na. Ang DTX 500 ang may powerful compound nga nagapanubo sang imo blood sugar. DTX 500 garantisado. DTX 500.
6: Makikiraan
7: Lola, ang dami niyong dala. Sa inyo na po itong upuan ko.
6: Salamat, iho.
8: Ganyan ang Pinoy. Ang Pilipino matulungin sa kapwa.
9: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
10: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
11: Abyan, nagkakusog ang aton immune system kung healthy ang digestion kag tinlong aton kaunon. Ang maayong balita, may aras ang super fiber. The fast-acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sigurado epektibo. 2 to 8 hours after mainom ang super fiber, epektibo. Mapagwa na ang mga higko na hindi dapat magtinder sa lawas. Para sa mas maayong resulta, imnon ang super fiber 15 minutes before breakfast tukod bago matulog. Kag Life Extension Vitamin D3 pagkatapos magkaon. Para sa healthy and good digestion, maginuman daw adlaw sa super fiber. Mabakal sa mga butika.
12: D3

0: D3 Bio. Ang D3 Bio, yung may Visio. Ang Visio, yung may D3. Matatas mga butika.
1: Maayong aga sa tanan nga nagapamati. Ini ang inyong Healthline segment. Kung pirmi nagalabo ang inyo pananaw, labi na gid kun gabi, pamatian ta ang istorya ni Aling Maria.
2: Sang una, daw hindi ko nagid makita kun madulom na. Bilang isa ka diabetic, nahadlok gid ko sa posible na komplikasyon. Amungan nagpangita gid ako sang natural nga bulig. Kag maayo na lang, nakitaan ko ang iBerry.
1: Mas klaro na bala mas gabi?
2: Mas nagaan ang pamatsyag sang akon mata. Kag mas klaro na gid bisan gabi. Dako gid ang akon pasalamat sa iBerry.
3: Tilawi man ang bago nga produkto nga iBerry Gold nga may ara sang 10 mg nga lutein. Nga bakal na ini sa pinakamalapit na butika sa inyo. Mahal lang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawat sa mga ulam.
4: This newscast is brought to you by ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
5: GTX 500. 27 lot.
6: Ano ginabatsyag mo sa
5: high blood gid ko?
6: Ano sa una ang
7: blood pressure?
5: 180 over 100.
6: Sa isang adlaw kapila ka magkino?
5: 3 times a day ginako na. GTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang GTX 500. GTX 500.
8: Sample Plus Gold.
9: Ako gali si Rhea. Akong red lang, nagalabot sang duwa kasi mana. Di may mayoma, kuya gali. Pero nabatian ko ng Santon Plus Gold. Yung tisingan ko. Maayugit ang resulta sa Santon Plus Gold. Wala na ako na operahan. Normal ang akong niya regla.
8: Sample Plus Gold. Bakal sa mga butika.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS.
1: Ako si Regan Pandrawan at isa akong COVID survivor. Nag-take ako agad dito with high dosage. Ang bilis ng recovery ko at yes, negative na rin ako. Napaka-effective ng Life Extension Vitamin D3.
2: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
3: Maulan man, no worries, naamoy ko lang ang damit.
4: Charm, Fab, Car, pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy ko lang sa pangon at Charm.
5: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of colob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
3: Ang sampay sa loob, no amoy colob.
4: Pangdong kumakabloom sa Charm!
5: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
3: ACS!
6: Alas 5:01 ang oras diri sa aton nga pagpangalagad. Pabalik na sa RMN, unang radyo, unang balita.
7: Radyo Man, Eric John Pamplona. Eric John Pamplona. Kag Radyo Man, Benroy Bernal. Benroy Bernal. Back to back sa unang radyo, unang balita.
6: Standby na sa mga balita nga natipon sang RMN News Center. Ang ini nga bahin dulong na sa inyo sang DTX 500. Mayra ka bala sang hypertension o kung pagtaas ang pressure sang imo dugo, mag DTX sa 500 ka. Ini nagapanubo sa imo talaga guys rides isa sa mga kabangdaran sa pagbarasi mo nga mga kaugatan nga nagaresulta sa pagtaas ang blood pressure. Ini man nagabulig panubo sang blood glucose levels ng isa man sa mga kabangdanan sa pagtaas ang blood pressure ilabi na sa mga diabetics. Kag siyempre kung naga DTX sa 500 ka, dapat parisan mo ina sa Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Nagapabakod sa mga kaugatan, agad mapalayo kita sa peligroso nga epekto sang high blood pressure sa blood vessels. Kag ina-maintain man sining elasticity sang ugat, agad gimapalayo kita sa aneurysm o kung ang paglupok sang naghabok nga ugat sa utok bangod sang tuman kataas nga blood pressure. DTX sa 500 kag Mighty C, manami ini nga kombinasyon mabakal sa mga butika produkto ni Doc Ramil Oy. Unang balita mga karadyuman, aktibidad sa mga estudyante sa CPU sa pag-edukar sa mga senior citizens batok sa fake news suportado sa NCSC. Kasama mo sa balita Radyuman Mon Kapalihan.
7: TYRI Radyuman Report.
8: Tinloy ang inyo colon paagi sa pag-inom sang Super Fiber, the fast acting colon cleanser. Super Fiber, ang solusyon sa indi regular nga pagpamuhin agod indi magtiner ang higko sa aton colon nga isa sa mga rason sang pagnubo sang aton immune system kag ang pagtuga sang baratian sa aton lawas.
9: Suportado sang National Commission on Senior Citizens ang aktibidad sa mga estudyante sang Central Philippine University sa pagtipon sang mga katigulangan sang Barangay Tabok Subaharo para maedukar batok sa fake news. Suno kay National Commission on Senior Citizens Regional Director Rara Ganson, dako nga bulig para sa katigulangan ang aktibidad bangod madamo sa mga ini ang masami biktima sang fake news.
10: We will be supporting the group of IT students from Central Philippine University. May lihok silang buluhatun nga do i-guide nila ang aton mga katigulangan. Kag i-situate nga hindi sila mga biktima sang fake news, misinformation, kay mga IT students ni online scams, mga AI generated ng mga news, you know, ang aton mga katigulangan do pos lang gid sila bilang nga magpati kung ano ila makita online. So so they invited us also to share the different benefits that the senior citizens can get from the National Commission of Senior Citizens.
9: Ang aktibidad ang ginorganisa sa mga information technology student sang Central Philippine University sa diin kalakip sa mga partisipante ang 50 tubtob 60 ka mga senior citizens. Pagahiwato ng aktibidad sa Agosto 27 sa Barangay Tabok Subaharo sa diin magapakigbahin man sang ila programa ang National Commission on Senior Citizens para sa mga katigulangan ilabi na ang expanded centenarian. Akas sama mo sa DYRI RMN Iloilo. Radyo Man Moon Yales Kapalian Tata RMN.
8: Ang Super Fiber mabakal sa tanan nga life extension clinics kag mga butika malapit sa inyo lugar.
7: Tatak RMN.
6: Nagbalik ng pinakauna nga kape nga may vitamin D3. Ang kape ang ginapangita kag ginakaydawan sang tanan bangod nga maramit na mahamot pa. Inengkargado sa mga ingrediente nga may benepisyo sa imo'y kayong lawas ang pinakabag-o ang kape nga sigurado makakapi kabisan tuang gabi. Ini ang Vita D Plus sa coffee mix. Ini ang nagaunod sang Rishi mushroom extract kag mangosteen fruit extract. Kay tagsa ka sa sesyon may unod pagid nga 200 ayo nga puro kag di kalidad nga vitamin D3 nga kilala nga the miracle vitamin hormone. Vita D Plus sa coffee mix, ini lang ini basta nga kape, ini ang pinakanamit kag pinakauna nga kape nga may vitamin D3. Mabakal na ini sa mga groceries, subuman sa mga supermarkets kag sa mga butika sa bilog nga Western Visayas. Vita D Plus sa coffee mix.
11: Kag mag DTX 500 mataas bilang presyon sang imutugo ikaw bala ang may hypertension base mataas ang sugar mo base may diabetes ka kag wala ka makaibalo ang mataas nga blood sugar levels nagapatigas ang arterial walls ka nagapalapuyot sang dugo inang isa sa mga rason kung nga nagka hypertension o kung high blood pressure. Ang diabetic hypertension nagaresulta sa pagkabulag, pagka-damage sa kidneys, kagbanabo nga komplikasyon, kagay na gilamang sa stroke, heart disease, hindi pagayo sa pilas, pagkautod sa tiil, kagbisan pa impotent sa mga lalaki. Hindi na pagulatan nga maglala ang kondisyon mag DTX 500 kadadlaw. Ang DTX 500 may charantin, alin sa marigusog, nga nagamimix ang insulin function. Kunubo ang blood sugar mo, kontrolado man ang BP mo. Ang paginom sang DTX 500 kadadlaw nagapanami sang tulog, nagatap na sang hypersidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia, kag madamo pang nga iban. Gani mag DTX 500 your best choice against diabetic-induced hypertension. Paritsan mo yun isang may TC, dugay ka na bala nagaantos ang katol-katol sa panit, problema mo bala pilas, dugay mag-ayo mag-may TC. Ang alkaline vitamin C, makabulig ini sa pagtapna sang tanan nga mga skin diseases kag mga allergies. May TC kag DTX 500 sa manaming nga kombinasyon mabakal sa mga butika, produkto ni Doc Ramil Uy. Samtang dugang pa nga mga balita, patay ang 47 anyos nga lalaki matapos ginbuno asang iya abyan gabi sang Agosto 25, 2026 sa Barangay Salngan, Pasi. Suno kay Pasi City, suno sa Pasi City PNP nga nagainom-inom ka sang makaulubog nga ilim noon ang biktima nga si alias Rick Kaupod ang iya abyan nga si alias Iko ka asang hinali nga nalang nga nagbaisay bangod sini nagkuha sang Chel si Rika ginlampo sa kay ko apang may ginataklos mangali nga kutsilyo ang sospek kaginbuno ang biktima. Nagkagom sa nga pila sa kilid sa nga siningalawas ang biktima nga gintunahan sa nga sininga kamatayon. Pagkatapos ang insidente nagsakay si Iko sa motorsiklo kag nalagyo dala ang kutsilyo nga gingamit sa pagpangbuno.
12: Tatak RMN
11: kag mag Megaman Herbal Capsule. Number 1 ini nga kapsula pang lalaki sa bilog nga Panay Island kag Imaras. Ang Megaman Herbal Capsule say nagatag resistensya kay Mister kag sa paglabing-labing kay Mrs. Nagabato sa pulao, nagapapagsik kag nagapadugang sang resistensya sang isa ka lalaki. Ang Megaman Herbal Capsule safe katama kay puro nga herbal ang ingrediente. May tungkat ali ginseng makakagonigold weed. Safe ini sa heart kay wala sang side effects. Frontal effect siya may ara. Mag-inom sang Megaman 2 ka kapsula bag-o maglabing-labing pero kung kadadlaw ka nag-inom, pwede isa kadadlaw. Megaman Herbal Capsule mabakal sa mga butika sa Panay Island kag Imaras, quality product ni Tita Arlene kag sang Herbsmed Pharma Corporation.
6: Kung may Megaman Herbal Food Supplement Capsule na nakakapsula, may ara man kita sang nakakape. Ang Megaman Gold the Coffee Mix. Amo ini ang kape para sa matuod-tuod nga mga lalaki nagaamlig sang aton nga mga prostate kag para hindi magdako kun magubag ang prostate problem kun napabayaan mo pwede ini nga mahulog sa cancer. Megaman Gold the Coffee Mix para hindi ka mahuyan kay partner kun kay misis. Nagapatindog ini sa inyo nga mga ikog tawo nga naghatag sang duga nga resistensya. Hindi bangod sang iyang nga mga sangkap, ginseng, tungkat ali, maka, kag, supalmito. Mga tested and proven ini nga mga sangkap. Kag simpre manamit ang sabor niya, si misis, si partner, pwede makainom. Hindi lang maini pampatindog lang sa ikong tao, kundi nagahatag ini duga nga resistensya. Para hindi ikaw pagkapuyon o kung pagkatuyohon sa imo nga obra. Megaman Gold the Coffee Mix, another quality product ni Tita Arlene sang Herbsmed Pharma Corporation kag mabakal nyo sa mga butika sa bilog ng isla sang Panay kag dira sa probinsya sang Guimaras. Alas 5:10 ang oras diri sa aton nga pagpangalagad ini nga bahin dulong man sa inyo sang Super Fiber. Ang pinakaepektibo nga panino sang aton nga kolon kag pangontra sa problema sa constipation. Kaya gud mamligan ang aton kolon kontra sa baratian nga kanser. Tinlui ang inyo kolon pag isadlaw-adlaw nga pag-inom sang Super Fiber. The fast acting colon cleansing product, epektibo garantisado kag another quality product sang Life Extension of Philippines. Kaya para sa sigurado ha, kag aprobado nga resulta, mag-inom lang sang Life Extension Vitamin D3 pagkatapos pamahaw. Tapos sa gabi, mga 30 minutes before kamo nga magpanyapon, gamit kamo Super Fiber. Pabakal nyo ini sa mga Life Extension Medical Clinic and Pharmacy kag sa mga butika malapit sa inyo nga mga lugar. Dugang pagid nga balita sa City Hall. Mas mataas nga balayran sa utilities sa central kagalapas sa public markets. Rason

0: migraine at sakit sa ulo. Ang Nance Corn Coffee, produkto sa Herbs Med Pharma Corporation, aprobado sa FDA, tagmabakal sa mga butika malapit sa inyong lugar.
1: Mas mataas ang bills ng utilities kung ipanggid sa projection. Ini ang paatag ni Local Economic Enterprise Office kon Ilio Head Marisa Mabakyaw kung nga nag-cash advance sila sa general fund. So na kay Mabakyaw, mas mataas ang bills ng duha ka merkado sa buong kung ipanggid sa nabalhag sa budget gani kinahanglan ang cash advance. Parinog ni Mabakyaw ngayon di losing ang Central Public Market at Lapas Public Market kundi nagtaas lang ang balayran sa tubig kag kuryente.
2: Well, as of late, mayo man ang mga collection sa rentals namon. Bali ang atong mga adjudicated na mga vendors na supot na naton, both Lapas and Central. Ang atong lang utility sa electricity and water, patayon na ang supot naton. Actually, ang atong nga gin-SE-han, for utilities lang na siya, water and electricity. Ay, every year, nag-project kita before end of the year, nag-project kita sa ating budget for the next year. It's so happen ang ating utilities like water and electricity, nag-project kita to the maximum kung pila ang nagasto natin for last year. It's so happen to that this year, medyo nataas ang ating mga billing. That's why nga we need na i-dukangan natin ang ating na-project na budget last year.
1: Ang patag ni Mabakyaw kung nga kinahanglan nga mag-cash advance ang ILEO sa general fund para punduhan ang balayran sa water kag electricity bills sa ang duha ka mga merkado. Pasari ni Mabakyaw nga pagabayaran nila ang cash advance sa masunod nga tuig nga pagkakuhaon sa ILA surplus. Base sa supplemental budget number 2 na kakinahanglan ang ILEO Central Market sa 8.4 million pesos nga pondo samtang ang Lapas Market na kakinahanglan sa 1.7 million pesos. Ang duha ka merkado lakip sa enterprise idalom sa ILEO o nga independent sa syudad kay nag-operate gamit ang ilang kawalingon nga collection. Balita nagikan sa Iloilo City Hall kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Manjual Franco, Tatak RMN.
0: Pinabahin gindala sa inyo sang Nance Corn Coffee. Nance Corn Coffee, produkto sa Herbs Med Pharma Corporation. Aprobado sa FDA, kag mabakal sa mga butika malapit sa inyong lugar.
3: Tatak RMN.
4: Ari na nyo ang improved Nance Super Plus. Mas gin pa epektibo, kag mas gin pa baskog. Gintingob ang mangustin, guyabano kag malunggay. Para sa mas mabaskog resistensya, dugang eneriya, kag mas mapagsik na lawas adlaw-adlaw. Nance Super Plus sa capsule, natural protection sa lawas, manggaranon sa antioxidant, suporta para sa mabaskog nga korason, bulig kontra sa kapoy kag pagpalangluya sa nga lawas. Available na sa mga butika sa bilog ng isla sang Panay kag probinsya sang Gimaras. Proteksyonan ang lawas sa natural nga paagi, pilia Nance Super Plus, the anti-cancer food supplement. Kantuin nyo na sa mga butika, pangitaan nyo Nance Super Plus. Produkto ini ni Tita Arlene sang Herbs Med Pharma Corporation.
5: Kag Magnans Liniment Oil kay number 1 manining nga balanyo sa bilog nga Panay ay lang kag Gimaras. Ang Nance Liniment Oil nagahatag proteksyon kontra dengue, malaria kag iban pa nga balatian dalasang lamok. Mosquito repellent gani safe kasi imo pagwa bisan pa sa sulod sing imo sining nga balay. May neem tree extract nga pareho ang performance sa citronella, nagahatag proteksyon sa exposed nimo nga panit. Ang Nance Liniment Oil mayo man ini kontra sa skin problems kangay sang arikis, alap-ap, alipunga, an-an, eczema, katul-katul sa panit, kagiban pa nga mga skin problems. Nance Liniment Oil, barato ini-epektibo, hindi mapilit sa panit, kag all natural ang ingrediente. Ang Nance Liniment Oil, produkto sang Herbs Med Pharma Corporation, mabakal sa mga butika. Samtang balita sa Kapitolyo Provincial, banwas ang San Rafael nakabaton sang 21 milyones para sa Rise Warehouse kag Solar Street Lights. Kasama mo sa balita, Radyo Man FMA Otero.
6: Capital Reports.
7: Ang iningabahin ginadulong sa inyo sang Life Extension Medical Clinic and Pharmacy. Gina-advocate sang Life Extension Medical Clinic and Pharmacy ang regular medical check-up para sa palaabutan ma-recognize amat-amat ang role sa nutrition kag integrative medicine sa disease prevention and treatment. Gani magkadto sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy para sa libre nga medical consultation kaupod sa mga lisensyado nga mga medical doctors.
8: Nakabaton ang banwa sa San Rafael sa kabugusan nga 21 million pesos nga bulig pinansyal gikan sa Iloilo Provincial Government para sa mga proyekto nga makabenepisyo sa agrikultura kag sa komunidad. Sunod sa gobyerno probinsyal, 20 million pesos ang igalukar para sa pagtukod sa bodega para sa rice mill program sa banwa, samtang 1 million pesos ang paggamiton sa pagpahamtang sa solar street light.

0: sa NHIE Housing Project sa Barangay Puskolon. Tinutuyo sa mga proyekto nga suportahan ang mga mangunguma, pabaskugon ng sektor sa agrikultura kag mapauswag ang mga pasilidad kag serbisyo para sa mga pumuluyo sa Banwa. Balita nagikan sa Kapitolyo Provincial, kasama mo sa DYRI Araman Iloilo, Rajman Fia Panes Otero, Tatak RMN.
1: Ang Life Extension Medical Clinic and Pharmacy na hamtang sa lower ground floor Robinson's Mall, J. Dillon Street, Iloilo City, Tagbak Haro, A. Reyes Avenue, Poblacion Zone 2, Estancia, Iloilo, Simeon Aguilar Street, Pasig City, SM City, Iloilo, Santos Arcade, Santa Barbara, J.C. Zulueta Street, Poblacion South, Oton, kag Aquiles Psycho Avenue, Kabangkalan City, Negros, Occidental.
2: Tatak RMN.
3: Super Fiber, pinakabagong kag-epektibo nga produkto para sa hindi regular ko normal nga pagpagwa sa aton mga ko ginimo inipagi sa nagkalain-lain kag purong ingrediente nga nagalain sa oat fiber with fiber spirulina powder mixed fruits kag vegetable fiber apple pectin crispy mushrooms kag lain-lain nga klase sa mga berries agod tagaan sa nagakaigo nga pag-amlig ang aton chan colon kag bilog nga gastrointestinal tract o kon gut para sa posibleng nga problema sa constipation pagtugas ang ulcers or pila sa chan kag colon obesity manubok nga immune system mataas nga blood sugar mataas nga bad cholesterol level kag pagkatugas ang cancer sa colon. Super Fiber, piktibo kag garantisado nga proteksyon sa matinlo nga colon kag regular nga pagpamuhin. Super Fiber, another quality product of Life Extension Philippines, mabakali ni sa mga butika.
4: Alas 5:18 ang oras diri sa aton nga pagpangalaga da mensahe na nagikan sa Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ang memorya sang isa ka tawo nagahina samtang nagaedad pero hindi ka magkabalaka lolo kag lola kay hatag ko sa inyo ang mga simple nga pamaagi para malikawan ang pagkamalipaton. Hindi mo pagkalimtan ang pagkaon sa masustansya nga pagkaon kag ilabi sa tanan ang pag-inom sang Dr. Pinoy Squalene Capsule nga ang Dr. Pinoy makahatag sang sustansya sa imo utok kay ini ang may omega 3 nga may EPA kag DHA agud nga mag-abtik kag maging alerto ang imo nga memorya. Ang Dr. Pinoy nagapataas man sa level sang serotonin o kon ang gitawag nga happy hormone para pirmi ka positibo ang malipayon kag malipayon ang pamatkagan. Ginapagarman sang Dr. Pinoy ang high blood pressure kag ginahatagan pagid sang oxygen ang aton nga korason. Kani sa mga senior citizens mag Dr. Pinoy Squalene Capsule. Dr. Pinoy the best guide para sa inyo. 2 to 3 capsules ang kinanglan para ang memory loss kag Alzheimer's disease nga balatian malikawan. Pabakal ini sa mga pharmacy sa Santa Barbara, dira sa Mars sa Pharmacy, Sham sa Pharmacy, Antay sa Pharmacy, Life Cure Pharmacy, Besi Pharmacy, kag M-Cell sa Pharmacy. Subukan sa Sumilo Pharmacy. Kag sa mga branches sa ang AVC, EVC Pharmacy, Lidi Pharmacy, Butika Kaya, CLG Pharmacy, kag IS Medicine Corner. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
2: RMN News Panahon.
4: Check ta pinakauli nga lakat sang panahon upod sa pag-asa Iloilo upod ta Charlie Dipra. Charl, mayong aga.
5: Yes sir, mayong aga sa taran nga tagpalapati isang RMN. Yari pinakauli nga lakat sang panahon karon nga adlaw, Agosto 27, 2026. Alas 6 kay nasa aga uli na si Plata ng low pressure area ginabulabat sa base sa tanan nga available data. Yara sa 1,030 km east of Northern Luzon. Southwest mo sa naman nag-apekto sa bayan sang Luzon kag western section sang Visayas. Bago sa ating sistema, ang bayan sang Antique, Iloilo kag Imaras, magapangibabaw karon nga adlaw ang magalumon nga kalangitan. Expect naton may mga scattered o kunap-tulapta ang mga pagulan pagpagilat pa nag-oob dala sang southwest monsoon. Ang akla naman kag Capiz, may ramat yung kaysa magalumon dobdob magalumon nga kalangitan. May mga chances lang sa mga isolated yung mga pagulan pagpagilat pa nag-oob dala man sang southwest monsoon. Makasarangan tubtob mabaskog nga hangin, magaling na bagat na nakatungdan, magadala sa makasarangan tubtob mabaskog nga pagbalot sa karagatan. Ang tansatong temperatura na sa 25 tubtob 32 sa degree sentigrado, adlaw magabutla kalas 5:40 karon nga aga, magatunod alas 6:02 karon sa hapon. Kagawa na pinakauli nga lakad sa panahon, gikan diri sa Iloilo Pag-asa, Charlie Debra.
2: RMN News Panahon.
4: Maramugid nga salamat Charlie Dipra nagikan sa Pag-asa Iloilo.
2: RMN, RMN,
4: Dugang pagid nga balita, balita naman sa patag sang hinampang Alex Yala at ubangon si Iva Jovic sa 2026 US Open Stars of the Open Exhibition. Kasama mo sa balita, Radyo Man Florentino Navarrete.
2: RMN News Sports.
6: Ang balita sa sports ang ginadulong sinyo sang kaluan sang new and improved non-super plus maskin paipikipo kag maskin pabasko game tingobang mangustin guyapano kag malunggay para sa mas mabaskog na resistensya dugang enerhiya kag mas mapagsik nga lawas adaw-adaw non-super plus kapsula natural nga proteksyon sa lawas manggaranon sa antioxidants suporta para sa mas mabaskog kakurason bulig kontra sa kapoy kag palangluya sang lawas. Bunggoon ni Alex Yala ang iaabyan nga si Iva Jovic sa 2026 US Open Exhibition Event nga Stars of the Open sa Biyernes, Agosto 27. Ang nasambit ni exhibition nga naga-feature sang lamharon nga stars gikan sa WTA kag ATP Tours. Hindi naman ini nga labing una nga tion nga maghampang si Yala bato kay Jovic magluwas sa ila. Balantayan man sa Stars of the Open ang hampang ni Amanda Anisimova bato kay Marta Kusyots, Flavio Cubuli batok kay Lerner Chen, kag Arthur Fils batok kay Alex Mikkelsen. Proteksyonan ang lawas sa natural nga pamaagi. Bilia ang non-super plus di anti-cancer food supplement. Available na sa mga butika sa bilog nga Isla Sang Panay kag probinsya sang Guimaras. Produkto ni Tita Arlene sang Herbsmed Pharma Corporation. Kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo, Radyo Man, Lo Consumo, Navarrete, Tatak, RMN.
2: Tatak, RMN.
4: Ari ng pinakapuro kag pinakaepektibo nga panghaplas herbal ang non-liniment oil. Mayog din sa arthritis, rheuma, varicose, palamoypoy, palamanol, panakit sang kalawasan, naipit ka na paralisar nga mga kaugatan. Pwede man ini nga panghaplas sa mga nagaubo, panakit sang liog, naundan nga mga bali, nagasurab nga mga sorok-sorok, kag sa nagadugo nga mga pilas. Once mapilas ka, simpre madugo na, bubuoy diretso, non-liniment oil sa pilas gid. Para ang pila, ang dugo sa pilas, matugon ginayon. Kag sa mga cases na sa nga dinggi sa ilang nga mga lugar, dapat magpamanyos gidnan sa liniment oil para hindi ka mo makagat sang lamok. Kay tandaan nyo, kung wala kagat lamok, wala sang dinggi. May sangkap iningan neem tree. Kilala kag epektibo nga mosquito repellent. Sa Mindanao, amuning ginagamit nila to ganiliwat para hindi ka mo pagkanton kalamok. Magwa sa walay, pangaplas gidnans liniment oil. Mabakal nyo ini sa mga butika sa bilog Isla Sang Panay, kagdira sa probinsya sang Guimaras. Nans liniment oil.
3: Mayong waga sa aton nga mga farmers, sa aton mga mangunguma, mga kasaka naton, exciting gid ini kay ang Iloilo nyo agri kag ang kubota. Nagapasalamat sa inyong pagpangabulay kag dedikasyon. Gani makigbayin sa ila sini nga raffle promo nga para gid sa inyo ang kubota kagapay sa manguguma para sa masanag nga agrikultura. Chansa mo na ni nga magdaog sa mga brand new kag di kalidad syempre nga kubota products. Ang imuon mo, bakal ka lang sang imong nga kubota equipment and genuine na spare parts sa Iloilo nyo agri para makakuha ka sang raffle coupon. Ang raffle sa every 3,000 nimo nga ginbakal, minimum of 3,000, may isa ka raffle coupon. Siyempre kung damo man ang raffle coupon, damo binaklan mo. Ang coupon sulatan mo ina sa pangalan, contact number, kag official receipt number, kag iulog sila sining mga designated drop boxes. Ang raffle draw sa December 5 sa Ina Farmers Learning Site and Agri-Farm dira sa May Barotat Nuevo, Iloilo, kag ang grand prize isa gidya ka traktura, brand new, bag-o. No, ang second prize isa ka transplanter, ang third prize special power tiller with diesel engine, kag may iban pa nga mga exciting nga premyo. Gani magpasakop sa raffle promo sa Iloilo nyo Agri Industrial Marketing General Services Incorporated. Samtang dugang pang kun sa aton nga hello attorney pamangkot sang tagpalamati kun bala ano ang pwede nga mangin sa labton sang isa kay empleyado sang gobyerno kun nadakpan siya nga nagagamit sang salakyan sang iya opisina para sa personal nga transaksyon. Kasama mo sa balita, Radyo Man Joylin para onda.
7: Ang anemia, ginabatsyag sa isa ka tawo nga kulang sa red blood cells. Paano bala mabuligan sang Dr. Pinoy ang tawo nga may anemia? Ang Dr. Pinoy's Choline Capsule may alkyl glycerols, nga yara man sa bone marrow kag breast milk. Ang alkyl glycerols nagabulig sa pagpabakod sa immune system, kag dako ang benepisyo sa mga pasyente nga may leukemia, kag mga tawo nga mahina na ang immune system. Pila na kadekada nga gintun-an sang maayo ang epekto sang alkyl glycerols, kag ini na pamatud-an na nga ginausar sang lawas para nga mag-produce ang red kag white blood cells. Gani, pwerte gid ini ka-epektibo batok sa anemia. Ano pa ang ginahulat mo, karadyuman? Dr. Pinoy's Choline lang ang solusyon sa anemia mo. Magkatuna sa drugstore kag magtilaw inom sang Dr. Pinoy, kay ini na pamatud-an na nga epektibo sa dupa.
8: Nagapamangkot ang isa naton katagpalamati kay Attorney Mark Piad kung bala ano ang pwede mangin sa labton sa isa ka-empleyado sang gobyerno kung nadakpan siya nga ginagamit ang salakyan sa ila opisina para sa iya personal nga transaksyon. Attorney,
9: isa sa pwede maging kaso administratibo no sa office ng ombudsman, especially if maibaluan or mapamatud-an na government resources are being used or being utilized for personal use, no? Number one, magluwas sa kaso administratibo, pwede man yan makapagpangatubang sa posible kaso kriminal because technically those are acts which are deemed prejudicial to the best interest of the government, especially if gagamit sa government resources, no, to the account sang aton yung mga pumuluyo, no, because government taxes or public taxes are being used sa sina ng mga resources ng government.
7: Hibaloon kagintindihon ang aton nga kasuguan, dedicated lamang sa Hello Attorney. Tandaan gid naton, ignorance of the law excuses no one. Kasama mo sa RMN News Center, Radyoman Jaylene Tamayo para Onda. Tatak, RMN.
2: Tatak, RMN.
3: Kag ari ang good news sa aton sininga mga kasama. Ano mo kapalangga si Lolo kag si Lola mo? Ang pagpalangga nga ginatawag may haplos na mula sa puso. Ara na sa mga butika ang Soft Touch Wonder Oil. May lima ini ka hindi basta-basta nga ingredient gin paidalom gid sa maid-id nga pagtuon. May aloe vera ini nagabulig ni pabanaag sang panit, nagapakupos ang singaw kag nagapatubo ini sang ato nagakaunot nga buhok. May lemon man nga puno sang vitamin C kag nagapataas ang collagen. Ang eucalyptus nagapaylayo sa kagat sang lamok kag sapat-sapat mayo mga pangontra sa rikis kag katol-katol dala sang fungus kag skin infection. May virgin coconut oil para kutis guwapo kag guwapa ka. Ang rosemary oil nagaparelax kag nagapahamuk sang tulog. Na buligan dula ang kurinot nga mga panit gani mag Soft Touch Wonder Oil. Balanyos nga may vitamin C. Hingagaw na kay bago pa lang pero paubos na. Soft Touch Wonder Oil, aplos na mula sa puso. Mabakal ini sa mga butika, makabakal ka man dire sa may Mary Mart Mall, sa main, malapit sa ilang main entrance. Kag syempre, makabakal ka man online. Check mo lang FB page nga Soft Touch Wonder Oil.
4: Pinaka-latest subong Radyo Man Benroy sa sining flash flood.
3: Grabe.
4: Nga nagalunta dito sa border sang Tibet kag Nepal.
3: Mm.
4: Naglabot na sa 150 ka mga tao ang mga nagkalamatay kag ginatos pa ang padayon nga missing.
3: Mga lapit ni 400 ang missing kuno.
4: Oo. May mga kwandere no, may mga tourist Radyoman Benroy, may mga Americans, Australians, mga taga Great Britain kag suman from Canada. Kay kabalo ka ang ining area kung sarin tabo ang flood. Kwan ini do tourist attraction ini bala kay may mga naga asaka na dito hindi para wag na kung naga kwan ka mabla naga
3: trail ga
4: naga trail hindi kay kwan ini siya daw ano gani panawag sini ah
3: ga hiking
4: ano hindi hiking kay may kwan bala na daw kun sa mga kwan bala sa kung mga Muslim bala naga kwan ka mabla naga ano gani panawag sini ah nagasaka ka muna to bala kag naga do nagapangamuyo ba dito ano gani ang term sina dito
3: yung mga pilgrims
4: na, na pilgrims no may mga pilgrims sa dito sa babaw that is why nga damo na to Radyoman Benroy ang nagasaka no kag nagakadto ang flash flood nang natabo ini 8:30 kahapon iya sa kahapon iyang adlaw. So 8:30 dito no ang oras dito local time nila Radyoman Benroy sa Butikushi River no sa Northern Rasuwa District, malapit ini sa border no sa China kag Tibet. Ang kwandere, ang report Radyo Man Binroy sa report sa Nepal Tourism Board, ang mga missing, may 47 pa mga Americans nga
10: Americans
4: missing, 34 ka mga Australians, 33 ka mga taga Great Britain, kag 24 nga taga Canada, no? Kag iban pa gid, no? Nga parayon nga missing, Radyo Man Binroy. Ang mga kwani, ang mga eksperto ka mga scientist, nagatuon pa ni subong, nagatunan pa nila kung paano natabo ining nasambit yang flash flood. Kay makatiringala katama Radyo Man Binroy, ang puwerte kadako nga volume sang
10: atubig. Ara ipa pantabala, ipakita ta sa makadali.
4: Ang unang nga hambal Radyo Man Binroy nga kuno may linog nga nagluntad nga 4.4 magnitude. But according sa mga experts sa mga scientist nga posible hindi to ya linog, no, kundi tungod sang pagkusdang bala sang volume sang tubig amo to nagcreate sang linog nga more or less makuha mo kuno convert mo ang pwersa mga ara sa mga 5.2 magnitude nga linog. So, doon ang avalanche bla, no?
10: Avalanche.
4: Ang avalanche bla nga nang tamo na kung isa sa ice. Nga gulpi lang bala na
10: alin sa taas, nang dulog.
4: Madulhog siya. Kag ang ginagyan niya, may mga nakakuha na nga daan, nakasupot na nga daan nga mga tubig bala. Kay kamalo ka, monsoon season, subong mo.
10: Bala mo ang kuan basic malang ni Radyo Man Eric. Butang balon, nga halin sa mataas, stiff katama ni Guru kuan. Halin sa mataas nga portion. Kay kung hindi ni mataas, hindi man na mag-amuni, hindi man ni magka mudslide kag flash flood sang amo sini. Meaning may persa mo. Halin sa taas, nag-accumulate samta nagapanaog sa nagadugang ang tubig ang mud.
4: Tungod nga may mga kuha na nga daan ni, may mga kumbaga tungod man sa climate change. May mga tubig na nga daan dito sa babaw.
10: Nagtingob sila panaog.
4: Tapos ang ginagyan niya, pagkabos dalom, amo na ninyo nagdako-dako na ginang tubig.
10: Gulpi ang tubig, halin sa ibabaw, nagadulhog panaog, samta nagadulhog siya, nagadamo. Samta nagadamo, nagapersado. Kita mo ning sa CCTV, kinaplay natin subong. CCTV ni, nakita ining building, sinalakay ka mudslide kag flash floods ngini. Ay, so dunot, wasdak ang building.
4: Ang landslide, dito naghalin sa border sang Tibet kag China. Pero ang ginigo niya, amuning Rasuwa District sa Nepal. Imagine mo ni kay ang hamba ko ni Balanga Kwan ang buti ko si River Radyo Man Binroy sa kilid diya sini may mga kwani may mga infrastructure
10: may arada ang ano do syudad no
4: kag sa Trishuli River corridor amo ining ginagamit ni nang alagyan sa mga pilgrims pasaka dito sa Kailash do mo ni ang tourist destination ito sa babaw Radyo Man Binroy nga kalamudamo gidiya. No kada mo damo gidiya sang mga nagakadto pasaka didto. Ni amo ni nga tama kadamo, makita mo sa kuno sa video ang do building ani do
10: wasak no?
4: Building ini ako
10: sa nag shortcut goro ng tubig da.
4: Sa hindi kay alagyan gani ni sa mga pilgrimage
10: bala. Ang tubig wala sa nag-agi sa
4: kwan river na dai.
10: Hindi pero sa course ang river. Kay wala suba mo. Buta ni may ara isang river sa likod. Nagyan siya nga iya. Kay tungod sa pirsa ya. Dumiritso sa daiya sa kuno sa infrastructure.
4: Kay sa kilid sang river may mga infrastructure.
10: Kaya mo nang iba nag short ang tubig kay tama ka dako. Nag shortcut sa mga buildings. Wala siya sa ruta yan ang agi.
4: Grabe nga.
10: Kita mo sa ubusin na may harap pagin video na nga may mga buildings. Nagpanglakto
4: na. Nakapture gin sang CCTV. Nga kung sinin ang connect kasi siniguro sa base kung sa mga central command bala sang Nepal. That is why nga na kwan na save ini ang kwano ang
10: video.
4: Ang video. Tapos may iban pagin nga mga kwan bala.
10: Lamo mga kuwa nga mga
4: sa boutique Kusi River ang nagdinalagan nga kay ang ginamang mga balay ito gali iya sa kilid sang suba mo
10: ara sa kilid
4: daw paanan bala sang paanan bala sang bukid.
10: Ang iba nga residente, wala kay ngagaw sa taas.
4: No, may mga naging ngagaw nga makasaka, pero may iban pagani nga naga-video pa yamo. Sus Mario Josep Santissimo.
10: Oh, sino muna-una, no? Galing kay tiya muna. Basta mataas ang ginahalinan sa tubig, plus nga grabing volume sa babaw, delikado ginaya. Delikado
4: gina. So, ginakuan pa ni Subong, gina-check pa ini sa mga scientists, sa mga experts, kung ano ang cause gin sini. Pero tiya, initial, amo na gani ang finding sa mga based sa theory, ang finding sa mga eksperto, nga posible lang ng tipon na natong tubig sa babaw because ang monsoon season Subong, kaya pagkatapos, nagbukat to kasi nga nagbukat, hasta nga narumpag, radyo man binro,
10: wala man sing
4: sarakay niya pagid ang along the way paraog, ang mga na, kwanto, mga nag-support na to ng mga tubig sa babaw, ang mga natunaw ng mga ice, ate mo nang gindala niya tingob para naog sa dalom, that is why nga pag-abot to sa mga kwanto sa daw medyo nubo na ginyan lugar, pinanghakop niya pag ito ang mga mahumok ng mga duta, kaga dinala Radyo Man Binray.
10: Grabe yung nagyan niyo, ang devastation sa ginagyan niya, galulubong ang building, bala?
4: Oo, ito mo nang
10: isipon mo nga ang
4: dumaras, no?
10: Oo,
4: tiki
10: may dala nga lutak halin sa babaw, hindi lang tubig ang dalaya, kundi lutak, mudslide, flash floods mo.
4: Imagine mo niyo?
10: Dalon sang baha, ang mud, ang lutak halin sa babaw. Tiki,
4: purti man ka na mo kahoy sa palibot ni Radyo Man Binray.
10: Tikong gulpiada halin sa babaw, may, kung gini, may problema na to sa babaw, wala man sang dam guro to sa babaw na buka.
4: Wala.
10: Butambalon,
4: nahulog di ang tubig.
10: Butambalon, may problema na to sa babaw. Base kung grabe man tong issue of deforestation lang. Ati, wala may, bala mo kung amo na yung problema kung wala kahoy.
4: May deforestation na to, kaya ayos na to yung sa babaw.
10: Oo, ti, base kung gulpi na huwag kita kabalo. Kung
4: ang primary cause sa base mga scientists is possibly is climate change. Kaya nang katunaw na to gani ang mga tubig sa babaw.
10: Ice galing.
4: Ang ice galing sa babaw.
10: Ice tapos, galing ng babaw. Yan, oh, base kung natunaw.
4: Ang mga scientists, natunaw. Tapos because man sa monsoon season Subong, may tubig bla. Na, muna nag-additional nga mga factors ina. Tapos along the way, pag-iragasa sang kwanto, sang ice to nga tunaw sa babaw, ang mga nag-punsok-punsok doon ang mga tubig na doon kadalom, ginahakop yung panaog, gaging tingob. Bukbo da sa May Kusi River.
10: Meaning, ti taas na giman to, kaya ang babaw ya. Oo. Oh, kaya ti, andalom niya, kwa niya, mga forest niyang sa kilid mo. Dito sa babaw, ice. Oo. Oh, buta malong taas ang ginalinan. Gini.
4: Oo, taas. Grabe ni, no?
10: Doon
4: ini. Ang natabo dito sa nasamit niya nga lugar. Kagwais ang nag-expectar nga matabo ini. Kita mo halin sa una, hindi na ni 10 years, 20 years, 100 years kami mga nag-i-star sa amunod ang area sa kilid sa Kusi River. That is why nga may mga nagpatigayon sa pilgrimage gani, Radyo Man Binray sa Rasamit Yanga area. Tamo may mga kwa, no? May mga foreigners pa nga
10: grabing settlement sa kilid sang suba. Butang balon nga wala sang nagakatabo nga muna. Alin
4: wala,
10: sa una?
4: Wala na niya.
10: Oh, that's why nga may settlement.
4: Ang river mismo is a tourist site.
10: Yeah.
4: No? Sa kilid dyan, pasaka, amo nang ginagyan sa mga nagpatigayon sa pilgrimage. Grabe nga tragedy. Pagbalita dugay-dugay, mga darag ko ng mga balita lokal. Alas 5.39 na sa kaagahon.
11: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
12: Mighty C, alkaline ng vitamin C.
13: Kung si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, buti kong buntag gabi mo. Nanglan sa ako nga kubra, alutugid ko sa banikotoras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labisgid pagpabaskog sa lawas.
12: Mighty C, mabaka nga butika.
11: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
14: ACS. This newscast is brought to you by Farix Vitamin B1, B6, B12.
15: Walang bibitiw, mag Farix B araw-araw.
16: Supple Plus Gold.
17: Oh, si Arlene, may aragin ko problema sa kidney. Makatudason sa butika sang Santon Plus Gold na pamatundaan ko nga epektibo gid ang Santon Plus Gold. Gani, tisingan nyo ang Santon Plus Gold.
16: Santon Plus Gold. Mamakal sa mga butika. Santon Plus Gold. Goodbye.

0: Philippines. Sa kamay mo, mabait. Thrive Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
1: ACS.
2: Ako si Irish Magno, first Filipina Olympian. Kag-isa sa mga vitamins nga akong ginagamit, amo ang Life Extension Vitamin D3. Stay safe and healthy lang kita always. And don't forget to take your Life Extension Vitamin D3.
3: Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
4: Santon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Ansang Sumag, isa ka estudyante, kadagabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Santon Gold Coffee Mix. Kapa-active, kagapa-sharp sa mind, kagmay collagen, kagglutathione.
4: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. D3 Bio.
6: Ako si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako, sa isa kabula, nabatsyagan ko ang ipikto, nagpagsiklawas.
4: D3 Bio. Ang D3 Yung may Visio. Ang Visio Yung may D3.

0: Amoy na kung smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing sebo, kag bacteria.
1: Pahit para walang pahikinis. Fantastic sa metal at plastic. Number one ko to.
0: Tikatinlo sa kada pahid. Smart dishwashing paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
2: ACS
3: GTX 500.
4: Dennis Antonio, taga Kabakunga.
5: Imong blood sugar test.
6: Ilan itong score gani?
4: 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa
5: agad. Ilan na lang imong blood sugar?
4: 160. Inom ka mo sa GTX 500. Tested and proven. The best get ang GTX 500.
3: GTX 500.
7: Dr. Bloy Squalene Capsule.
8: Ano ba kuno ang rason nga may dugo sa imuhig ko?
9: Pwede nga ulcer, pwede nga hemorrhoids, portilas, malapit sa imo nga ginaguan sa aton nga pagpamukin. Salamat git sa oportunidad nga ginahatag sa aton sang Dr. Bloy Squalene Capsule kag sa pag-provide man sang suplemento nga ara na ang tanan nga kinahanglanon naton para malikawan ang masakit and any discomfort sa aton nga lawas.
7: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
10: Sa maabot nga Agosto 10 hasta Agosto 28, ang MRC magapadulong sa Iloilo. Tanan nga mga bata nga nagidal sang anong kabulan hasta 59 months. Makabaton sang isa ka bakuna kontra measles kag rubella. Sa aton maginikanan, indi na magpangduha-duha. Aton anak, pabakunahan sa gintalan nga schedule sa mga health center. Ang measles rubella nga bakuna madugay na nga ginagamit kag subok na nga safe kag epektibo kontra tipdas kag makaiha. Balatian nga tipdas kag makaiha tapna unta dali na kag magpabakuna sa MRC.
11: Mega Man Gold Coffee Mix.
12: Partner,
11: gusto mo bala ang natural nga energy booster?
12: Yari na ang perfect nga kombinasyon sang power kag energy.
11: Mega Man Gold Coffee Mix.
12: May ginseng,
11: tungkat ani,
12: maca,
11: kag so palmetto.
12: Mga natural nga ingredients nga nagabulig sa prostate para baskog magbayo.
11: Mega Man Gold Coffee Mix.
12: Yara na sa mga butika.
13: Maulan man, no worries na amoy ko lamang damit.
14: Charm, Fab, Con, pangong kumaka-bloom, tanggal amoy kulo sa bangon ng Charm.
15: Charm, Fab, Con with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulot-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
13: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
15: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
13: ACS.
7: Sample Plus Gold.
16: Ito si Eunice. May ara ako tritis. Pero nahibaluan ko sa kay tito ko ang Sample Plus Gold. Nagtumar ako duha ka kapsula 3 times a day. 1 week lang. Nag-ayokid ang akon arthritis.
7: Sample Plus Gold.
17: Mas pinalakas.
7: Pinagaling.
17: Pinahusa.
7: Sample Plus Gold.
17: Sa mga butika.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS. Life extension, vitamin D3.
2: Ano ba lang colorectal cancer? Ini nga klase sang cancer makita sa colon o kung rectum. Ginatawag ba nini nga colon cancer? Ang may mabaskog nga bone health. Nga syempre affected by vitamin D levels, may ara lower risk sa pag-develop sa colorectal cancer. Mag-take regularly sa vitamin D3 supplement. Life extension, vitamin D3. Isa ka ni kalidad. Potent ka concentrated nga vitamin D3. Himo sa Life Extension Foundation sa Florida, USA.
1: Life extension, vitamin D3. The science of health. Your life.
3: Importante nga pahanumdum. Siguraduhon nga may tatak nga LED.

0: Ang kada soft gel kumagbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
1: Alas 5.46 ang oras diri sa aton nga pagpangalagad. Pabalik na sa RMN. Unang radyo, unang balita.
2: Radyo Man, Eric John Pamplona. Eric John Pamplona. Kag Radyo Man, Benroy Bernal. Benroy Bernal. Back to back sa unang radyo, unang balita.
3: Life Extension Vitamin D3. Pataaso ng vitamin D3 sa dugo para makabato sa numan nga klase sa balatian na binamakamamatay nga cancer. Maginamat isuwag ka kapsula sang Life Extension Vitamin D3 adaw-adaw. Ang pinaka-rekomendado nga vitamin hormone sa mga medical doctor sa syudad kag probinsya. Ang numero 1 da Super Vitamin and Miracle Vitamin, Life Extension Vitamin D3, mabakal sa tanang nga branches ng Life Extension Clinic kag butika malapit sa inyong mga lugar. Magbisita man kag mag-avail sang libre nga medical consultation kaupo ng mga medical doctors sa Life Extension Clinic. Hindi na pagulata nga maglala ang inyo balatian ka magdako ang galastoson sa hospital. Gani magkadto ka sa Life Extension Clinics namtang sa may lower ground floor, Robinson's Mall J, Dillon Street, Tulad sang Iloilo, Tagbak Distrito, Sangharo, Poblasyon sa may Estancia, Simira Aguilar Street sa may Pasig, SM City, Iloilo, Bangadama, Santa Barbara, kag JC Zurita Street sa may Oton. Kaupod ninyo ang Life Extension Clinic para sa inyo libre ng medical consultation kaupod ng mga medical doctors. Life Extension Vitamin D3 kag Life Extension Clinic, the science of longer life.
2: Mga unang balitang kailangan mong malaman. Mga isyung huhulma sa inyong kaisipan. Unang radyo, unang balita. Unang radyo, unang balita.
1: Mga drag ko na nga mga balita subong nga aga sa aton nga mga balita. Traffic impact assessment ang mga requirement na sa anuman nga development o construction sa siyudad sang Iloilo. Kasama mo sa balita Radyo Man, Joel Franco.
2: TYRI Radyo Man Report.
4: Mangin mandatory na nga requirements sa anuman nga development sa siyudad sang Iloilo ang Traffic Impact Assessment o kon TIA. Suno kay Committee on Transportation Chairman Councilor Sedfrey Cabaluna, importante nga mabiluan kung ano ang mga impact sa isa ka development sa trapiko sa lugar. Pata ni Cabaluna nga dapat madulaan ng practice nga nagariak lamang ang gobyerno kung ara na ang problema sa trapiko. Pagi sa TIA, mahandaan na kung ano ang mga lakat sang trapiko sa lugar. Lakip sa TIA ang volume sang traffic, loading and unloading area kag parking area. Sa pag-apply para sa location clearance, mag-apungko na ang aplikante. Kaupod ang apat ka team nga amo ang Traffic Impact Assessment Unit para sa scoping session. Kapabibuluan kung ano ang tukuron nga TIA depende sa kinanglanon sang development. Inagod pa siguro nga hindi ilang himo-himo ang TIA nga ipasa sa Office of the Building Official sa pagkuha sang ilang building permit.
5: So we're looking at upcoming developments. We have NU coming. We have some malls development and some probably convention centers in the proposal in the future. Even Sunset Boulevard developments. So we'd really like nga hindi nang kita permi magsalo sa problema sa trapiko nga dala nila. No, even public infrastructure. May mga, ang mga hospitals are undergoing mga building constructions. Both Benito and even Western Visayas Medical Center. Di karong problema, ang tanaw hindi na sila ga-park. Tapos aking pangtao sa aton kaya nga hindi ka-park sa gwa nila. When supposedly, part of the consideration already of your construction should already be what will happen to the resulting increase in traffic nga pagadaloon sa imo development. When the intention to submit for request for location clearance happen, dapat mapungko gid sila sa team nga may apat ka team, we call it the traffic impact management unit, na they will have to sit down and may scoping session.
4: Ang pahayag ni Councilor Sedfrey Cabaluna, author sang proposed traffic impact assessment ordinance. Balita nagikan sa Iloilo City Hall, kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Man Joel Franco. Tatak RMN.
2: Tatak RMN.
1: Dapat gani Radyo Man Benroy ang traffic impact assessment gani dugay na nina panumduman mo. Maayo ini no nga proposal ni Councilor Sedfrey Cabaluna. Tako sini ang mangin na bulig niya for the future bisan sa subong no nga mga development diri sa aton sini nga syudad. Sakto na nga ambal niya. Nga si saya ka lugar Radyo Man Benroy, kung may magpatindog sa nga building kag kun ang foot traffic dira sa ulihi mangin mabugat, ang problemahon pa iya sang syudad kung paano ma-resolve tani prior sang pag-open sina dira or along the way sa construction sina dapat natun-an na.
3: Prior.
1: Oo, natun-an na kung muni ka damo ang matao nga maagide, o muni ka damo ang salakyan nga maagide, dapat ano ang pwede nga matabo, no? Di dapat ma-hire man ang city government sang hindi lang niya sang mga manog kumpas da sang traffic. Dapat ma-hire kita sang mga traffic experts,
3: planner,
1: mga traffic engineers. Sa iba na countries radyo man Bitroy, may mga traffic engineers siya mo. Diriya sa aton may civil engineer, mechanical engineer, electrical engineer.
3: Ilaya mo ginang profession nila ya.
1: Sa guwa sang pungsod, may mga traffic engineers ni kita. May nabalaan gani kita kilala taga ng isa da subong sa city government. Traffic engineer gini siya, Spain. No, isa na sa mga gin-hire sa city government. Amo na sila nagatuon subong sang kwan bala sang traffic discipline zone bala no sang syudad. Parang hindi bala ma kwan dayon implementar sa kabugusan sang syudad. Dapat may mga specific portion sang aton sini nga mga dalan nga matun-an para nga ang tao maanad nga magsunod sa batas trapiko.
3: Dugay na ni may mga Japan expert pa, Japanese experts pa gari kita diri nga ginpang
1: dung tumama sa una may UP man study ni.
3: Gintap o kay mga Japanese traffic
1: ang volume sang ang sakyan nga nagaay kada oras kada kada 30 minutos isa ka lugar.
3: Dumduman ko ning mulo na sa una isa ni sa gin studya nila. Ah wala ka. Why ka epekto?
1: Dapat ang kun mahuman ining traffic impact assessment ordinance ni Council Sid Frey Cabaluna. Mahal kita sa mga eksperto nga hindi pwede man matudluan bala sang basi bla kon kita pabla yang tudluan sang mapatindog building bla. Dapat naka-intindi gid iya para nga makasabat sa mga gusto nato ni implementar pag-abot sang atsimpo Radyo Man Binroy. Di dapat maari kita gani no sa mga kwani mga traffic engineers kag mga traffic experts. Hindi nga daw pinurot na lang to. Mabunga nagbulig sa aton last campaign period, ako nang ibutang tara. Dapat mga eksperto ang aton sini nga pilion.
3: Sa dugang pang mga balita po ng barangay sang Linubayan Tigbawan, aminado nga nag-resign. Kaupod ang tanan ng mga barangay officials, lakip ang SK chairman bangod sang issue sa poultry farm sa ilang lugar. Radyo Man Mon Kapalian.
2: TYRI Radyo Man Report.
6: Aminado si punong barangay Rinintanyo sang barangay Linubayan Tigbawan Iloilo na na-pressure sila sa reklamo sa mga pumuluyo batok sa ginareklamo nga poultry farm sa ilang lugar. Rason nga nagpasa siya sang irrevocable resignation kaupod ang tanan nga miyembro sang barangay council. Sa interview sang programa Palabra di Honor kay punong barangay Tanyo, ginpahayag sini nga madugay na sila nga nagaplano nga mag-resign hapang napuno na sila sang reklamo kag na-stress sa kaso nga gin-file batok sa ila.
7: Naka-design na kami nga mag-resign kay daw hindi namin bedla kagwanta subong sa mga reklamo sa mga amon nga pamuluyo si karon hindi man pwede nga sa sobrang may 1 year sir nga reklamo nila wala man sir pressure sa banwa pero ako sir nga pressure sa mga tao diri nga until now daw wala bala sang klaro ang ila nga mga problema sa concern about sa andang nga reklamo.
6: Ginpasa sang grupo ni Tanyo ang resignation letter sa opisina ni Mayor Virgilio Teruel hapang wala ang alkalde rason nga ila inigin diretso sa Municipal Local Government Operations Officer sang Banwa apang wala inigin baton bangod hindi permado sang alkalde. Kalakip sa mga barangay officials nga nag-resign ang punong barangay nga si Rene Tanyo, pito ka mga kagawad, barangay treasurer kag barangay secretary, kalakip na ang ilang SK chairman. Pahayag pa ni punong barangay Tanyo nga sa September 10, mangin epektibo ang ila resignation letter. Dugang pa sang barangay official, nga luyag nila nga makalikaw sa stress bangod sa pressure sang ginaatubang nila nga kaso may kaangot sa ginareklamo nga poultry farm. Kalakip sa ginkasuhan ang 21 ka individual kaupod si punong barangay Tanyo kag duwa ka barangay kag mga residente nga nagareklamo batok sa poultry farm. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo Radyo Man Mon Iales Kapalian Tata RMN
2: Tata RMN. Di
1: ba RMN sining unang nagdala sang isyo Radyo Man Binroy ayang tag-iya sining kwani sining poultry farm nagpatindog ini siya dira sa may barangay
3: Linubayan
1: Tigbawan. Karon ang reklamo sang mga pumuluyo kay daway pa rin makumpleto ang mga papers niya pero nag-ooperate na No? Kuntani sang chimpoto nga ginapatigayon ang barangay assembly kay makuha kasi ni sang kuan mo sang barangay clearance bala. Parang mapasugtan ka nga magpatindog sang poultry farm. Karon na proseso ini pero I believe daw ay pa makakumpleto mga papel, nag-operate na. Diri nag-umpisa nga nagreklamo ang mga pumuluyo kay ti siyempre way pa rin matapos ang mga papeles, nag-operate na sila. Kay ultimately ti ang impact sang langaw kag baho eh. No, sang poultry. Karon ang mga barangay officials nag-take diri sang action. O galing kay sa Subong. Kay ti ipasa mo na Radyo Manbinroy sa local government unit mo sa Office of the Mayor ang kwanda ang reklamo. Sa Subong wala ini may sayran ko ano ang matabo dire. Karon ang mga pumuruyo naga-pressure man sa mga barangay officials sa nagreklamo na gitini sila ay ang tagiya pa ka poultry amo nagpasaka sang kaso sa mga nagreklamo pati na kay Barangay Kapitan Tanyo.
3: Na ipit ang kapitan kag mga barangay officials kay ti siyempre hindi mo man manigar nga ti mga pumuluyo na hindi ka man kaparagyo sa ila kay ara ka man da nga kapitan sa barangay ara man ang pumuluyo karon tukbulon kada karon nga tukbulon di ka magulag nga kapitan ka tapos dira ka man gi-start ara man ang pumuluyo
1: ang pagtukbol guro masarangan ninday ay kabarangay kapitan Rene Tanyo kita mo nag-aktogan sila o galing kay ti hindi ikaw bilang barangay kapitan, hindi ka man sinika desisyon nga ikaw. Kasi siyempre may mga due process manabi mo. Karon, ang ginakwanta diri, ginakwestiyonta diri, ang local government unit sa barwa sang tigbawan, ano-ano-anong natabo sila diri. Kaya kung ako sinisundon di Radyo Manbinroy, ang gusto-gusto lang tani. Di ba? Kung may mga violations ang poultry, kung ay pa masunod yung mga requirement nila, dapat as soon as possible, pinauntat ni ang question, nga wala ini mapauntat ni Mayor Teruel.
3: Oh, di ba na gani, that's why nga nagareklamo ang pumuluyo. Kay bangod sini, mabudlay para sa ila, ina mo. Kay karon aktuhan mal niya sang kapitan, it's up sa aton sini nga munisipyo, it's up sa local government unit, kung ano mangin akto nila. Kay may reklamo, di ba?
1: Tigaling kay sa palagyan lang niya.
3: Palagyan, tulay malang na sila. Oh, tigaling kay problema, ara si ganisa tunga-tunga, no? Kinasuhan pa siya sa pihak naman to. Di may pressure man di sa mga pumuluyo, may kaso kali sa pihak. Ang makasulbar sinitani, amo ang LGU.
1: LGU, good?
3: Oo, ang makasabat sa mga palamangkutanon kaya makasulbar sa problema, ang LGU, tinanong na tabo, pinabayaan yun ng mga barangay officials sa pagpumuluyo.
1: Pwede na yun maka-inspect sina ang local government unit. Ang mayor makamando, ganyan. Kaya, ang I believe, ang
3: sa
1: mga local government unit,
3: magiging na yan si LGU?
1: Kagi may team ginaya ang chairman sa komite sa sangguniang bayan, Committee on Health sa sangguniang bayan, environment, tapos ang inyo sining Minro,
3: may suning pa nang gani.
1: Ang municipal health officer, suning, no? Basta may kwan ina sa do task force na sa Radyo Manbinroy. Nga pwede gid iya mamanduan sang local chief executive,
3: may business permit pa.
1: Agud to sining ma-check ina dira. Kun way na sa mga requirement, bisan isa lang ang wala sa mga requirement Radyo Manbinroy. Pwede ikaw nga maka-issue
3: sang cease and desist order. Ikaw mayor, tikon mag-operate, di ba? May business permit, may construction permit. Sa business permit gin, ti dapat i-make sure mo.
1: For example, na-comply ang ibang mga requirement, pero sa isang tao nagreklamo kay mabaho or damo langaw, ti ma-take action kasi na.
3: Ganyan yung na-revoke kanina ang permits nila.
1: Mapagawa ka lang, anay, cease and desist order na eh.
3: Oo.
1: Di ba? Pero ang question, subong sa mga pumuluyo nga naghatag pressure sa kay Kapitan Rene Tanyo kag sa mga barangay officials niya nga ang hindi ini mahimo nga ipasirado ni Mayor Nini Teruel.
3: Kaya mo nang pinakapamangkot ara sa kay Mayor karon ang sabat kung paano, kung ano ang natabo sini. Luwi man isang mga barangay officials nga gusto man nila patungan ang problema. First time kaya do amo niya ka, first time kaya ka nakabati nga tanan, hindi sila nagre-resign.
1: Oo, meaning, hindi sila kabatas ang presyor eh, wala to ang presyor.
3: Kung ako man niya, pumuluyo yung akong niya nga updan sini.
1: Butang mo, abi karoon
3: ng Diman Binoy. Gusto ang reklamo mo.
1: Ang mga pumuluyo, karoon nagambal sa barangay officials nga isarado ni, kaya muning amon nga reklamo. Tapos ang LGU din gambal nga hindi kwanyo na mo nga pagi da para nga maka-operate dang poultry. Hindi nga budlay nga
3: hindi mo ni mas problema, ni. Hindi mo ni masarangan nga ginatukbol kada sang madamo nga pumuluyo ah, nga uras-uras adlaw-adlaw ara ulup danay kamo da tapos ginasukmaan kay mo. Hindi ka mag-akto sa problema nila. Di ba? Tikay karon kay inaktuan mo nagbumirang pagid si mo kinasuhan ka pagid. Ang makasulbar sinitani nga LGU way man naga way man sang tikang ti manuka kun kapitan ka kag barangay officials ka
1: sige kay subong adlaw tingwaan sang aremen nga malabot si Mayor Virgilio Nini Teruel agudto nga masabat ini Radyo Banbin Roy kay super na isa ka tuig actually ni no nga reklamo sa mga pumuluyo dira pero tuod way akto ang local government unit sang Banwasang at Tigbawan. Why kwan why akto ang LGU barangay officials imagawa ko isa duwa lang
3: tanan
1: pero inang tanan
3: dala pa iskay
1: oh dala pa iskay ito ni siyempre may may mangin problema da karon no sa pangginobyerno sa barangay. Mamati na kita user sang Life Extension na vitamin na D3.
8: Life Extension Vitamin D3. Kagsubong, aton pamatian si Ma'am Darlene Estonia Giliaga may bukol sa lungs.
9: Nagabakal to ang bukol sa baga ko.
10: Tapos?
9: Di gusto ba ibuksan ni biopsy. Gawin, hindi ako nagpasugo. Nabatian ko sa station nga ang bahi to, mauman ang kaso na. Nga nag-inom lang tana ka Life Extension Vitamin D3 na wala ang bukol. Ginsunod ko lang to. Darwan aga, darwa sa lunch time kag sa night time, ginimnan ko lang ka Life Extension. Vitamin D3, ay, after 6 months, wala na ang bukol.
1: Nabatian si Manang Darlene Estonia Giliegal, no? May bukol sa lungs, no? Nag-inom siya Life Extension Vitamin D3. Kay simpre nabatian niya man ang mga testimonya sa iban nga nagagamit sini kag may kasubo nga mga sirkumstansya nga ginabatyag sa ila sini nga lawas. So amat-amat no nga nakuha ang bukol nagkupos ang bukol no sa iya sini nga lawas. Kani kamo dira inuman Life Extension Vitamin D3 adlaw adlaw. May maginabatyag kamo sa lawas ano man da ka mga sirkumstansya nga ara sa lawas nyo, ginabatyag nyo, imni nyo adlaw-adlaw, Life Extension Vitamin D3. Kay sigurado nga matagan gid alibyo ang inyo sini ginabatyag. At least duha ka soft gel sa Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw. Kung may ginabatyag sa lawas, 4 to 6 soft gel sa pwede. Kag manami gid kung bisita ka mo sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy, may libre sila nga medical consultation kaupod sa ilang lisensyado kag eksperyensyado nga mga medical doctors. Nakombinar nila di ang natural, conventional, kag nutritional medicine practice gamit ang dekalidad matinlo kag science-based nga mga health products nga nagalin pa sa Life Extension Foundation sa Florida, USA. Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Kag Life Extension Integrative Medical Clinic and Pharmacy, the science of a healthier life. Why nagamit si Impo Dri sa aton nga pagpangalagad kasama mo sa DYRI RMN Iloilo.
3: Ako si Radyo Man Benroy Bernal.
1: Ako naman si Radyo Man Eric John Pamplona.
8: Tatak RMN.
11: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission NTC. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas KBP and this station Radyo Mon Nationwide RMN Broadcast Center 3rd floor St. Anne Building Luna Street La Paz, Iloilo City.
8: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
12: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This newscast is brought to you by Ang Batang Mukhang Healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Magsalin Plus araw-araw.
13: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
14: For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0943-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
13: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
15: Online.
10: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@bancor.ph.
15: Para di madaling masira ang ipin ng pamilya, ngayon pala,
16: you need toothpaste for brushing every after kumain.
15: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.

0: Refillable in 220 ml for 59.40 pesos SRP.
1: Best Foods Penyo Magic. Abot kaya na at sulit pa.
2: I want Home of Filipino Feels and Playtime Entertainment Born for Happiness. Proudly bring you Will You Fake Marry Me? The romantic comedy that's got everyone talking. Fall in love with the twist you won't want to miss.
3: Pag naasiman ka, akin ka.
2: Don't miss Will You Fake Marry Me? Made possible by the exciting partnership of iWant and Playtime Entertainment. Subscribe now on iWant to watch the full season.
4: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Playtime Entertainment. Born for happiness. That portion was brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
5: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
6: Tatak RMN.
7: Oras alas 6:08 sang aga.
6: Gikan sa RMN Iloilo News Center. Yari ang bagong tatak sang pagbalita sa mga Ilonggo. RMN Straight to the Point News.
8: Straight to the Point Headliners.
7: Top stories of the day. Presiding officer sang impeachment court nga si Chis Escudero nagpanumdom sa senator judges, prosecutors, defense lawyers kakay BP Sara angot sa sub judice rule nga posible atubangon nga penalidad. Iya ginplastar.
9: Attorney Liguta na bata nga bilang manunodlo hindi niya malikawan nga i-correct ang sala nga pahayag pagpaubos dapat ipahanumdom sa defense team suno sa abogado sa prosecution.
7: Apat kadugang nga testigo planay presentar sa prosecution sa pagpadayon sa impeachment trial ni BP Sara sa masunod nga simana. Attorney Poa nalakip sa usisaon. Balita lokal, Korte Suprema wala na budlayan makiknegosasyon sa city government sa donasyon sang duta para sa justice complex.
9: WVMC paghimoon nga full special hospital, provincial kag district hospitals pasanyugon pa ang serbisyo.
7: Masobra 200 ka nagapangita sang obra hired on the spot sa charter day job fair sang Iloilo City Peso.
9: Punong barangay sa Linubayan Tigbawan Iloilo aminado nga nagresign sa kaupod ang tanan nga barangay officials bango sa reklamo sa mga pumuluyo batok sa poultry sa ilang lugar.
7: Magandam sa imo abyan. 47 anyos nga lalaki patay matapos ginbuno sang iya abyan sa Pasig City. Balita nasyonal, Senador Estrada gindala sa ospital matapos maggisi ang iya. Wala nga tuhod.
9: Sa international news, 14 ka mga bag-o buno agalap sa patay matapos masunog ang maternity ward sang isa ka ospital sa Pakistan.
7: Oh, sa kapait. Grabe. Sa negosyo, masombra 20 bilyones nga balor sang bugas nagakauyang kada tuig suno sa PhilRice.
9: Sa hinampang Alex Yala, tubangon si Iva Jovic sa 2026 US Open Stars of the Open Exhibition.
7: Kag sa entertainment, Alex, ginauring-huring nga nakabata na. Alex Unsaga, ha?
9: Sa extra wow balita, 16 anyos nga lalaki sa India nagtiner sa punungan sa masubra 5 katuig bangon sang iya skin kundi.

0: Tanay ko anong panahon nga nagahulat sa aton tanan. Nagaugyon inibala sa aton scheduled nga tree planting buwas. Salta Sierra Village sa Haro. Angot sa aton nga network anniversary sa RMN Networks. Yari anay si Radyoman Fia May Otero.
1: RMN News Panahon.
2: Ang aga mga karadyoman, ini ang lakat sa panahon subong na adlaw. Ginamonitor sa pag-asa ang isa ka low pressure area sa sulod sa Pilipinas na may medium nga chance nga may mga bagyo samtang habagat ang nag-apekto sa Luzon kag western section sa Visayas. Bangod sa nidiri sa aton sa Iloilo, Antique kag Guimaras, may mga maka-experyensya sa magalumon nga kalangitan sa diin. May posibilidad man sa pag-ulan, pangilat kag pagpanaguob dala sa habagat. Makasarangan tubtob mabaskog nga hayop sang hangin sa rehiyon nga magadala sang makasarangan tubtob mabalod nga kadagatan. Ang temperatura sa Iloilo subong adlaw yara sa 25 to 32 degrees Celsius. Ang adlaw nagbutlak las 5:40 sini nga aga kag magatunod las 6:02 karon sa gabi. Ini ang update halin sa pag-asa Iloilo. Radyoman Fia Panes Otero, Tatak RMN.
1: Tatak RMN.
0: Sa ato naman nga top stories of the day.
3: Mga karadyuman, nag-iso na sang tribal ruling si Senate Impeachment Court Presiding Officer Jis Escudero kasunod sa mga ginapahayag paglapas sa sub-judice rule sa ginapatigayon ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
4: Before imposing or enforcing standards of restraint upon the parties and their own counsel, the court must first look inward and put its own house in order.
3: Para maprotehiran ang impartiality, decorum kag integridad sa Senate Impeachment Court, una nga nagpahanumdom si Escudero sa mga kapariho niya nga senator judges nga mag-exercise sa political neutrality base man sa mandato nga napagkit sa konstitusyon.
4: The chair reminds all senator judges, first, to observe the impartiality and political neutrality required by their oath and the rules. Second, to observe the parliamentary rules, precedents, and courtesies of the Senate and refrain from unparliamentary, offensive, or improper remarks. Third, to exercise their authority under Rule 17 to question witnesses, prosecutors, and counsels for the respondent and the prosecutor during the proceedings on the record instead of through commentaries in social media.
3: Magluwas sa senator judges sakop man sa sub-judice rule ang mga miyembro sa prosecution kag depensa pati nang respondent nga si VP Sara. Ginmanuan sila sa korte nga ibang pagwa sa public statements ang sa merito sa kaso kag di mapatigayon sa trial by public city.
4: Counsel of record must litigate their respective causes before the court, not in the court of public opinion, through interviews, social media posts, or publicly generated, authorized, encouraged, or disseminated through surrogates. Counsel cannot have their cake and eat it too. They cannot invoke the authority of this court while simultaneously seeking to influence the proceedings through extrajudicial publicity.
3: Ginpahanong duman man sini ang mga abogado sa magtimbang partido nga magpabilin sa ethical kag mangin professional.
4: The prosecution's object must therefore be the just resolution of the case, not victory at all costs. This obligation governs not only the evidence and arguments presented before the court, but also counsel's conduct outside of it to the respondent and her counsel. The corresponding duty of defense counsel is not to secure an acquittal at all costs.
3: Bangod sini, liwat siya nga nagsuwestiyon sa pareho nga kampo nga mag-appoint sa spokesperson nga di kabahin sang ila legal team.
4: The spokespersons are free to say whatever they want to say, but not, and there are limitations in so far as the panel of prosecutors and the counsel for the panel of prosecutors is concerned.
3: Ginmanduan man sini ang lead defense counsel ni VP Sara nga mapahanumdumon or panumduman ang iya kliyente ang sa sub-judice rule.
4: The presiding officer would like to remind through the lead counsel for the respondent, her client, to kindly observe the ruling of the presiding officer as well as the rules of the impeachment court, specifically article or rule 18 on the subject matter in regard to making comments on the merits of the case.
3: Ang gabahin sa ang pahayag ni Presiding Officer Jis Escudero, suno sa iya nga mga abogado nga maglapa sa gintalana nila nga pagsulundan ang mahimo dagdagan sang memo, Merits of Reprimand posible multahan sa 30,000 pesos kada bayulasyon kag mahimo i-refer ang ilang kaso sa court.

0: Suprema.
1: Tatak RMN.
2: Ora selesai 17 sengaga. Bilim ko sa pagplastar ni Chis Escudero sang iyang decision.
0: Yeah.
2: Kaysa tuod lang ang prosecution ga violate ang defense sa moment. Masigga
0: pareho man lang sila.
2: Public opinion.
0: Pareho man lang sila.
2: Na-focus lang sa ligutan kay ti iyagi to ya post mo.
0: Mm-hmm.
2: Pero kada isa may narrative. Eh. So, expect ka kung iguon niya niya ang sa prosecution, mambalan niya ang supporter sa PIAC, bias siya. Kung iguon niya man ang PIAC, or kung waigid siya sa ubrahon, mambalan ang PIAC to, bias siya. In fact, kung nga may aras ang kredibilidad ang trial ngayon eh,
0: yeah.
2: Because ang pagdala ni Chis Escudero, patas.
0: Believe ako ya subong Radyo Manovi sa pagdala ni Chis Escudero. Hindi ko sa mamansahan kung ano siya.
2: Oo.
0: Patas gidiya, fair kayo.
2: Hmm.
0: Siling ko gani, siling ko paano abi kung ang wala may islan ang Senate President.
2: Kung wala sabi, nagpaguba-guba to sa Fort Wayne niya.
0: Tapos na ni. Basi.
2: Sus, grabe, gurong trust rating niya sinay. Kapin pa, gagawa gidiyang brilliance ang tao, maalam din siya.
0: Imagine mo, Radyo Manovi.
2: Kita mo kaysa gaway ang defense kag ang prosecution sa kung ano ang previous nga ginambal sa mga witness.
0: Mm-hmm.
2: Gaway sila kung ano ang exact nga ginambal. Wala, halos lang dumdum, pero si Chis, yeah.
0: Dumduman niya.
2: And to think, isa lang siya yung presiding officer. So, ulo niyang tanan nagkalatabo, even in the past hearings.
0: Kita natin nga tanda nga mangin, nga abogado si Chis Escudero. Kamaalam, articulate Radyo Manovi. Sinan ko gani? Kung ginsige niya lang to, kung wala na to, ang problema to sa Fort Wayne nga to.
2: Kagdi, anyway, kung hiringon niya, patas na lang
0: siya. Amo man ang galit ng dangatan niya eh.
2: Oo,
0: kung ginhiring niya, amo man ang galit ng dangatan niya.
2: Oo.
0: Pero, naglain ni Radyo Manovi. Kung wala, maislan, si Alan Peter Cayetano, si Alan Peter Cayetano dira, ang mangin presiding officer, malain ang hearing ini.
2: So no wonder, ano? Pero explain ko na lang in masa term. Ang brilliance ni Chis Escudero. Si Miriam Defensor Santiago nga perti kataas standard. Nga ang irito niya gid si Heart Evangelista nga ginakonsider niya nga bata kay Chis. Kay pasar si Chis sa iya standard. Sa alam.
0: Iliwatong ko ang ginambal ko nagligad. Pobra hon mo ni Guru sulat si Chisus.
2: Ang love letter niya.
0: Ang love letter niya ni Guru kay...
2: Lumawaga kang party mo sini.
0: Namina! Pero tingin niya, abi. Alam-alam, abi.
1: Tatak RMN.
2: Ginpatag ni Private Prosecutor Attorney Amando Verhil Ligutan ang konteksto sa iyanangin trending Facebook post nga nagakorek sa pahayag sa depensa angon sa misleading question sa nagligag ng impeachment trial. Among nga post ginsita ni Defense Lead Counsel Attorney Sheila Sison bangodyara pa okon para sa iya paglapas ini sa sub judice rule kag pagtarget sa iya upod nga si Attorney Christine Ferrer sa iya counter manifestation ante sa pagpadayon sa impeachment trial kahapon. Ginpatag panindugan ni Attorney Ligutan nga wala siya nagapamersonal kag nag-post lang siya bangod sang iya teacher instinct.
3: Yes, I am a lawyer, but more than just a lawyer, first and foremost, I am a teacher. Isa po akong guro, usa ko kam maestro, and I'm proud to be one. I have been a lawyer for almost 16 years, but I have been a teacher, an educator for almost 20. At alam ng ating mga magigiting na guro sa buong kapuluan na ang pagtuturo ay likas sa ating mga guro. Ang pagtuturo, ang pagtatama ng mali ay walang pinipiling lugar at walang pinipiling panahon.
2: Suno sa iyang asadto pa man, wala ginadumilian ang pag-correct sang sala bisan pa sa korte.
3: Ang pagtatama ng mali ay kailanman hindi itinagbabawal kahit sa loob ng impeachment court ito. Now the defense said they found it troubling or in bad taste for a prosecution lawyer like me to, quote, do this, unquote, in the middle of a courtroom hearing. But do what? Correct a wrong?
2: Nag-react man ini sa panawagan sa depensa nga dapat may aras siya sang humility. Suno siya, hindi dapat magtudlo sa iyang depensa parte sa pagpaubos bangod na hibaluan niya ang importansya sang pagka mapainubuson.
3: The defense mentioned humility, that I should have been humble enough not to post that now viral statement. Your Honors, being a Provinciano from Leyte, Samar, and Cebu, and coming from a middle-income family born without a famous family name, who had to compete for his spot in this capital, I know a thing or two about humility. The defense cannot lecture me on humility.
2: Dugang pa niligutan nga kung may dapat panumduman sang humility o kung pagka mapainubuson, ini amo ang depensa.
3: If there's somebody who needs to be reminded about humility, it's them, the defense. It is the opposite of humility. It is pride. Not to admit a mistake, or worse, call out someone who simply corrected that mistake.
2: Ang kabayin sang payag ni Private Prosecutor Attorney Armando o kun Armando Virgil Ligutan Busaydol.
0: Ginmando man ni Presiding Officer Francis Chis Escudero.
2: Sabi nga tingog sa tao, no? Pirde pa kita sinisiya.
0: Gabi, di yun ang iya bala radyuman o vinga facial expression.
2: May confidence.
0: May confidence. Alalawas ang
2: confidence. Kapalugin sa iya sang gusto niya eh. No?
0: Grabe.
2: Ginmando man ni Presiding Officer Chis Escudero ngay butang sa trial records ang counter manifestation ni Ligutan apang ginpanumduman ini nga dapat separado ang iya katungdanan bilang active trial prosecutor sa iya pagka maestro.
4: The court will include that as part of its ruling with one caveat, Attorney Ligutan. While you do not remove your hat as a teacher wherever you go, the same is true with this representation. I had my fair share of teaching as well. Under the rules of the Senate, unfortunately, you have to unbundle it. You have to decouple it. Under the rules of the Senate, if you are counsel for the parties, you cannot comment on the merits outside of a fair and true report of what happened.
2: Ang kabayan sa payag ni Presiding Officer Chis Escudero. Muna bala ang mga statement ni Chis. Bala noon nga ginareprimand niya. Pero may bawi siya.
0: May bawi siya.
2: So, muna nga hindi mo sa makitaan sang issue nga bias siya, Busaydol.
0: Sige, halang ya, Chis, kay ang tao makakita man kung anong ginaobra mo. Kay manami abi ang dalagan sang hearing Radyo Manuvi. Kung ang presiding officer, hindi bias.
2: On how he performs sa sining impeachment trial, no, will become his redemption. Sa mga nag-judge to sa iya, sang tindog niya nagligad, parte sa fourth with. Masakit na mo ang balon ka sang professor mo mismo. Ang professor mo nga believe bala sa imo sang estudyante ka. Dayon ginakiga niya ka sa isa ka public forum sa speech mismo sa UP.
0: Grabe gani.
2: No? Nga gingraduitan mo kag ginapabugal ka sang eskwelahan
0: niya.
2: Kag hambalon ka nga pasensya lang sa masubong nga palad diri pa naghalin sa inyo sa lugar sa mga maalam. Ang naghimo sang bag-o nga kaulugan sa tinaga nga Fort Wayne. Pero sige, standby ka mo. Kay dugidugay isa sa mga designated nga spokespersons, no? Sang House Prosecution Panel sa sina impeachment trial. Mangin kaupod naton dugidugay. Hopefully, no? Magrasyahan ta. Kinagligad o ay gid sila kasabat sa aton. Kay gusto ta mabalan, what's next after sini? Kagti anong ilang post analysis? Sagin patigayon kahapon nga trial plus ining ruling, no? Invoking Article 18 nga dapat strictly sundon suno kay presiding officer Chis Escudero.
0: Sa pagkabahing ginusisa ni Senator Judge Rafi Tulfo, si OVP Assistant Chief of Staff Limuel Ordonio, bangon sa ginaligar, wala niya nahibaluan ang detalye sa mga transaksyon may kantanan sa confidential funds nga iya ginpirmahan. Para kay Tulfo, hindi ini mapatihan bangon antes ginpirmahan ang mga dokumento dapat nahibaluan kagin review ni Ordonio ang detalye sa mga transaksyon. Dugang pa sang senador, mas makatilingala pa ini bangon edukado kaginapahayag na katapos isa kapristiyusong Universidad, si Ordonio.
5: You should have asked a lot of questions to satisfy dun sa request ng COA.
6: Sir,
5: kasi tulad niyan, pusa, pagong. Imposible, hindi mo nakita yan. Tapos pare-pare yung pirma sa isang same handwritings para sa napakaraming pangalan at saka iisang pirma sa napakaraming pangalan according to the NBA forensic. You didn't ask?
6: Sir, at the time po, sir, I did not see the acknowledgement receipts.
5: Come on, sir. Like I said, napakatalino mong tao sa credentials mo. Dating professor, Ateneo, UP, di ba? And then, now, parang, sorry sir, parang nagmaang-maangang ka. Again, is it blind loyalty?
0: Kasunod siniginawag niya ang testigo nga nagapamangu-mangu lang sa pagsawa sa mga pamangkot sa trial.
5: It really defies logic. Sayang po yung pagkatalino mo rito. Nasira po yung pagiging isang matalinong tao. Nakakahiya po dun sa mga eskwelahan na kung saan ka nag-aral at nag-graduate. Because ngayon, pinakita mo na nagsasalita ka na para kang, sorry sir, nagtatanga-tangahan.
0: Nagpabutyag naman sa pagkasaklaw si Antonio sa pahayag sa Senator Jazz ka ng depensa nga ginahimo lamang niya ang trabaho bilang empleyado sang OVP base man sa mga olubrahon ka mga limitasyon nga na-assign sa iya.
6: Your Honor, with all due respect, Your Honor, I personally took offense of that, take offense of that comment, sir. I actually just did my duty, sir. At the time, sir, I believe na yun po yung kailangan kong gawin bilang isang empleyado po, sir. And I did my work, sir, based on what was tasked of me, sir, including the limitations that I can do.
0: Apang sabat nga kung na-offense siya, paano na lang ang mga Pilipino nga nasaklaw man sa paglustay nila sang kwarta sang gobyerno?
5: So karapatan mo po magtanong, okay? Now, you're talking about taking offense. Paano naman po yung mga taumbayan? They're being offended sa paglulustay nyo ng pera. Lumilito na parang nilulustay ang pera dito eh. Pera ng taumbayan po ito ang pinag-uusapan natin. If you're taking offense, mas lalo pong offended ang napakaraming Pilipino ngayon. Kasi hindi mo pa naibibigay ang tamang sagot. Pero kung naibigay mo ng magandang sagot, logical na sagot, then mawawala po yung sama ng loob ng taumbayan sa inyo.
0: Ang kabahin sa pahayag ni Senator Judge Rafi Tulfo, ang pasabtanay na ni Tulfo Ortonio na tabo matapos ginquestion sa senador kung nga agin gasto sang OVP ang confidential funds sa pagbakal sa mga bulong imbis nga magpangayo sang bulig sa Department of Health. Suno naman kay Ortonio, hindi siya makakomento sa rason kung paano gipatuman ang confidential funds bangod hindi na inisakop sang iya katungdanan.
2: In fairness sa witness, doklaw ay giman sang tapas ang dila lately ni Senador Rafi Tulfo.
0: Medyo palaban abi si Rafi.
2: Siya lang abi, naulaban silang siya gamay. Siya lang abi ang medyo may unod nga bersyon sa pagka takles ni Ruben Padilla.
0: Oh.
2: Si Ruben Padilla, hindi niya ma-explain ang context ang iya mo. Mapaturutuntola sa iya la. Tapos way sa yaga baton sang sabat sang witness.
0: Ay, hindi sa iya gusto.
2: Oo, kapon ginabaraan niya si Tony de Vinagracia, parte kay Marshall Bonifacio. Mm. Pero si Tulfo, gabaton sa iya.
0: Yeah.
2: Kag ma-explain niya ang context, si Ruben Padilla, ya, di ko kay insindi kung nga nagsinador inyo.
0: Mutubuto niyo kag.
2: Sige, try tabi, si Senator Congressman Asidre, kung bakante na sa Jace. Ngalit lang ta, kay base, bala kung naka-interview man ta sang national nga figure bala.
0: Ginabantayan ini abi Radyo Manuvi. Tandaan nyo, bisan sa national ini subong ginabalita dito. Ang local touch niya sini sa aton. Vice President ini mo kag akadamo diri sa inyo. Damo man manabalaan ta nga supporter ni Sara Duterte. Damo man sang indi man magsuporta sa iya.
2: Yeah.
0: So kinanglan sa mga Ilonggo nga mabatyagan nyo man, mabatian nyo man ang ining mga statement nagikan sa pila ka mga house prosecutors or ang ila sini nga mga spokesman dira kun ano nang latest sa paatubangon nila ng mga kaso.
2: Duterte ka man or Marcos, none of those matter.
0: Yeah.
2: Question of law ini.
0: Oh.
2: No, so while may ara kita sa mga tindo kada isa, I don't think nagamatter kay why pa matapos ang trial.
0: Kama na.
2: Naglabot sa apat ka matistigo ang planong ipresentar sa House Prosecution Panel sa pagbarayon sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa masunod nga simana. Iniangot sa gihapon sa Article 1 sa impeachment complaint bato kay Vice President Duterte ukon ang ginapahayag hindi husto nga paggamit sa confidential funds. Nakip sa mga nakalista sa witness list ang prosecution sa Nay Defense Counsel Michael Poa, isa ka statistician kag duha ka opisyal sa Armed Forces of the Philippines. Sa bahay ni Poa, ginsiling ni Presiding Officer Chis Escudero nga hindi na kinanglan nga mag-issue pa sa sabina sa impeachment court bangod present naman ang abogado sa proceedings kag willing man ini nga magtistigo sa trial. Nagserbiya na si Poa bilang former undersecretary kag spokesperson sang si VP Sara pa ang Tiglicom sang Department of Education.
1: Tatak RMN.
2: Oras, alas 6:32 ang aga. Break na sa balita, mga pekita. Magsanton Gold, the Coffee Mix, ang kape nga may collagen. Ginapahinay, sinentim para nung pagtuhaw sa mga kurinot kagkurit-kurit sa tunawang nga daw tigulang kitatulukon. Gani, para forever young, magsanton Gold, Coffee Mix.
0: Wala na budlayan ang Korte Suprema sa pagpakisugilananon kay Mayor Rice Atrenia sa Dunason sang duta nga patindugan sang Justice Complex sunod kay Court Administrator Justice Maria Teresa Dolores Gomez Estuesta ang Dunason bunga sa madamo kag malawig nga negosasyon.
7: This donation was not accomplished overnight. It was the result of many, many conversations, many meetings, and at one point, a great setback. Nasabi na nga po ni Mayor Raisa, it's like a free-flowing dance of courtship. Pumupunta po kami dito, hindi sigurado, may problema, alam po niya. And then finally, just less than a month ago, tama po yun. Sabi po ni Mayor Trenas, ano courtship na talaga ito? And then I simply had to say a resounding Yes.
0: Ang kabahin sa ang payag ni Court Administrator Justice Maria Teresa Dolores Gomez Estuesta sa nagligad nga adlaw na pirma sa na Estuesta, DOJ Secretary Frederick Vida kag Mayor Rice Atrenas para sa donasyon sang 4,000 square meters para sa Supreme Court para sa pagtukos sa bagong Hall of Justice kag 3,000 square meters para naman sa Department of Justice nga patindugan sa mga opisina sang regional, provincial kag city prosecutors.
2: So, isahon gid sila.
0: Isahon gid sila
2: yan. Compound, no?
0: Pero, ang 4,000 square meters sa Radyo Manuvi,
2: trial courts na.
0: Lapad naman ah.
2: Dako ah.
0: No? Ang 3,000 para sa DOJ, ang 4,000 para sa Supreme Court, malapad naman ah.
2: So, sa mga judges ta, ngayo kay kamo sang medyo do may aesthetic man bala nga korte.
0: Ako na nyo man, panamian nyo man.
2: Para nga, bisan gahiring bala daw, hindi man tama ka stressful sa inyo.
0: Dayon butang kamo parking git. Maluoy man kamo, butangin man nyo man parking kay kung may hearing ka Radyo Manuvi, ginatagaliog ka nga ang Uy, imo malate ka. Tikigan ka to ka judge.
2: Kaya nami gid kun kwan bla kun may muha nila policy. Nga kung sino ang may hearing sa munang adlaw, may ara na nga daan sang ticket nga ginauyatan. Amuna. Ngay prioritize, no?
0: Sa parking.
2: Sa parking.
1: Muna. Arimin.
2: Pero dyan ay kabo sa idol. Nga nga kung makambal kita nga duha, do, nabat sa ganta nga may kaso naman kita pilakadlaw. Hindi na dapat.
0: Matsag ko, hindi anyway para sa kaso ta, Radyo Manuvi. Para ini sa mga tao nga ginkasuhan. Kaya hindi man talaga ginkasuhan, guilty sa ginkaso sa ila. Pero nakita lang nato nini, kay sa tutuon lang, ang aton nga Hall of Justice subong, laway-laway.
2: Kung ni-nominate ko ang pinaka-budlay sa Hall of Justice, ang CR, Gidyaguro.
0: Sulod ka to sa CR, Radyo Manuvi. Tiga pangihinad ang judge.
2: Dala pa to sa korte ang kwan.
0: Ang judge, ang judge siya may CR gali sa ilay.
2: May ilaman, Guro.
0: May ilay.
2: Ako for public use, ti, for employees, ti,
0: dito,
2: Gidyay. At pag ano namang ihi ka sa puno, poste sa ngayon, may WD.
0: Tiyoy!
2: Good for us men.
0: Oh,
2: what about women?
0: Ang lalaki ang tabunan mula nakahalayan. Ya.
2: Aba. Tabunan ka lang halayan. Di nam kita. Amo ka ginaya ka gaming. Gaming sang kuya nga mangihitimos poste.
0: Di kunara na. Blatian ina Radyo Manuvi kunara na kun hindi ka kapangihi. Blatian ina mo.
2: Sa bagay. Iga-develop na ang Western Visayas Medical Center nga isa ka full specialty hospital. Sino kay Senator JV Ejercito, iga-develop ang WVMC nga lung, kidney kag heart center. Apang agud ma-decongest ang WVMC, plano ni Ejercito ang dugang nga funding para pasanyugon ang serbisyo kag ikasangkol sa provincial kag district hospitals. Sa ila pagsugilano ni Iloilo Governor Toto Defensor, naibuluan ni Ejercito nga linibo ang pasyente sang WVMC sa isa katuig bangod diri ginadala halos ang tanan nga pasyente nga indi masarangan tatapon bisan sa district o kon provincial hospitals.
8: It will be a specialty center soon. It will be a heart, lung and kidney center and cancer center. But we need to decongest kay tanan magkapuntang man sa Western Visayas Medical Center. Because yung mga provincial district hospitals and local hospitals are not well equipped. So, DOH hospital yan, ang Apex Hospital ng Western Visayas, it will be well funded. So, we will now shift to the provincial hospitals and district hospitals.
2: Naibuluan nga bilang chairman sa Committee on Health Sadto, ginapapunduhan ni Ejercito sa DOH ang pagpatindog sa dugang na building kag equipment para sa lung, kidney kag heart center sa WVMC. Med pa ni gani si Senador Ejercito kay kadumdum siya sa aton lista kay Iloilo.
0: No? Gani hindi mo na sa Ilunggo.
2: Ilunggo sa taga Bacolod
0: na. Nanay niya. Oh. Pero ti...
2: half-half ah.
0: Pero si Radyo Manubi.
2: Tatay niya taga San Juan man. Pero mo nabla, tani, bisan uro waslik lang day isang proyekto mga senador ta. Okay na kita sina.
0: Lantawa lang bala kung kada senador na Radyo Manubi. May patin, may hatag lang nabisang mga tag 100 million. Sige, ano mo lang na sa ila man?
2: Tidag ko sa ila ang mga pundo. Tiyan mo na sa, ang challenge naman sa aton di sa WVMC, ang subragid nga pagginutok. Gatry man tani ang hospital mag-upgrade, galing kay pertigid kadamo sang pasyente, nga ang masarangan nila ang government hospital man lang busa ito.
0: Kinanglan lang niya ako, Radyo Manubi, kinanglan lang niya 10 pundo para patindugan sang building.
2: Yes. Pero namin niya ang ginambal ni President Marcos, at this time butangan niya pundo ang sa private para nga
0: di congest
2: na maglao nga sa public lang tanan available ang amoning nga services.
0: Sa tuod lang, Radyo Manubi, ang tawo abi bangod sa wala gid man inugbayad. Bisan ano kagutok, dito na sila sa WVMC. WVMC, good. Although nga ang West Visayas State University Medical Center, ara man siya. Pero tanan niya, WVMC, good. Kung ako makasuggest, datani may ara sila sa taas, bala nga building. Kita mo na daw medico style na nga, tag mga tag lima, anom kaandana. May amo kasi na. Siguro, hindi naging man guro mamabudayan ang space dira. Doon ang kulang pagid sa WVMC. Parking.
2: Parking,
0: why no? Kagidya parkingan? Ang parkingan da sa guwa? Amo lang gid na iya.
2: Tidalo na sa high-rise building ipatindog
0: niya. Dapat may aras na sa daw parking building.
2: Natawa bala ang kuan bala ang parkingan sa inyo, SM City.
0: Gani, nami-nami ito.
2: No? Plastado yang ang makonect sa mall. Abisan layo, lakpon mo, doon ikakabatsag. Stress kay balan mong interconnected. Isa naging lang da ang lawlaw sa ila, no? Gwapong inyo, ang parkingan, ang SM City, North Cag South Wings.
0: Anong
2: no?
0: Lawlaw?
2: Ang lawlaw da ang SMDC, kundo. Duro ka reklamo pag grabe ito ulan.
0: Yeah, tinulo.
2: Yeah?
0: SM, tulo.
2: SM, no? Tapos ti gabi naligya pa silang daan sang lapit to sa inyo to ho.
0: Tiyo.
2: Sabutangan sang Mega Mall.
0: Mega Mall ti do abot ubos na da basi basi sa Disyembre guro Radyo Manubi pa tapos ang mga building da mo.
2: SM Toro. Keng SM yan na associate ko gid niya sa quality mo.
0: Basta SM quality.
2: Oo, di tapos SM Toro Bintana.
0: Pero diri sa SM City nga SMDC tagas ng building nila na yon.
2: Di dira, dira ganing tulo.
0: Oo, pero nami kundo tagas ba lang ila nga mga kundo.
2: Tagas eh, tagas eh.
0: Andiri sa may Haro Bela Radyo Manubi agyan ko da.
2: Mm.
0: Do asta lang sila sa lima or apat na naka panalgan.
2: Diba si ma-expand pa man, depende pa.
0: Do matsag ko wala na, amo na lang na, iway nilagin pataas ang ilang mga condo units dira.
2: May takabalo nga.
0: Pero basta, ang SM niya sa pagkabalo ko, Radyo Manubi, quality standard ginasla niya.
2: Oo, pero kung gatulo ang bintana, hindi na yung good quality.
0: Hindi na yung good quality, pigaw na yan.
2: Base hindi na niya SM nga, kuan ba lang, standard. RM. Kung SM nga quality. Base ko nang lalampusan sinayang
0: contractor eh.
2: Contractor bla. Oras alas 6:41 sang aga.
0: Maswerte nga gilayon nga nagkakita sa trabaho ang 222 ka job seekers matapos sila nga hired on the spot sa charter day job fair sa Public Employment Services Office Iloilo City kahapon. Sunod kay Peso Head Gabo Madhay, ang mga hired on the spot magatrabaho bilang staff sa grocery store, sa mga mall, food industry service personnel kag office workers. Ginpasakupan ang 121 ka mga local kag international nga kompanya ang job fair nga may 2,051 ka registered applicants kag 1,234 ang nakakwalify kag 2,135 ang nagabanse sa masunod nga interview.
2: Nanindugan siligan ang mga barangay president Maria Irene Ong nga wala niya ginatulugan ang proposed ordinance ni Vice Mayor Lablab Baronda. Suno kay Ong, title lamang ang napasa ni Baronda kag wala pa sang body sang ordinansa. Bangod sini, hindi makaibalo si Ong kung sino ang ipatawag para sa committee hearing. Palariyo ng sabat sang tanana. Isubong, kahapon pabugal-bugal naman si Vice Mayor Baronda nga nagasumpa na siya.
0: Ano sa?
2: Ano gani?
0: Ano naman sumpa?
2: National Chair?
0: Sa ano na?
2: Or President sang NMIL ba?
0: Sumpa!
2: Tiyo mo na gani ginasakuan niya. Hindi siya kasubmit sang ordinansa niya de. Pero sagad sa kainako ka-responsibilidad sa bilog ng Pilipinas.
0: Hindi ka gani, ma'am, kairo di sang trabaho mo. Nagsinagi ka kakuha sang trabaho sang hindi man imo.
2: Tiyo mo na, sa kadayawan, dasig ka mo. Pero sa tudtod ng obrahanay, asta lang ka mo sa reklamo, itudlo niyo pang iban.
0: Hindi na naman mapafeeling victim ba na?
2: Gani? Ngayon, galakat-lakat si Vice Mayor Baron daw.
0: Ma'am, pungkulang.
2: Pungkulang kay Pungkulang, ma'am. Lang alam.
0: Pungkulang, ma'am, please.
2: Masi pilakad daw, masi ikaw naman papungkulang tudon po sa iyo. Oras, alas 6:43 sa nga gambalitang inyo na batian dulong sa nga Santon Plus sa Gold. Mas pinabisa, mas pinahusay, mas pinagaling. Imo sa Mangustin, Malunggay, Marguso, Ahos, kag Spirulina, makabulig sa high blood diabetes. Kag sa may kong adugong ang nagadala sa balatian sa aton lawas. Santon Plus Gold.
0: Dako nga bugal kag dungog para sa University of San Agustin nga maangkon ang back-to-back victory matapos duha nila ka-graduate sa nang rank 1 sa magkatuhay nga board exam sa nga tuig sang Abril na panguna sa 2026 Pharmacist Licensure Examination si Royce Arjan Fantilian nga nagkuha sa 94.65% nga rating. Samtang sa nga Agosto gindominar ni Marty Angela Policarpio ang 2026 Medical Technologist Licensure Examination kana kaangkon sa 92.90% ka passing rate. Sanday Fantilian ka Policarpio lunsay produkto sang USA College of Pharmacy and Medical Technology. Sunod kay Dr. Rihina Aileen Vergara, Presidente or Vice President for Academic Affairs sang San Agustin nga ini ang pinakaunang higayon nga nagka-produce sila sang duha ka rank 1 sa magkatuhay nga board exam sa sulod lamang sang isa ka tuig. Ginpakigbahin man ni Dr. James Torres din sang CPMT nga pila ka mga rason nga nakita niya nga may dako nga kontribusyon sa ilang kadalagan among pagpasiguro nga updated ang ilang nga curriculum, well-trained ang ilang faculty members kag well-rounded ang ilang mga estudyante, hindi lang sa academics, kundi pati na sa spiritual na aspeto.
1: Tatak RMN.
2: Ang balita ang inyo nabatian dulong sa DTX 500 kag Mighty C Vitamin C. Ang DTX 500 manggaranon sa antioxidant nga maaway niya mga free radicals nga nagdala sa balatian sa atong galawas. Sina may anti-cancer, anti-inflammatory kag anti-proliferative properties. DTX 500 kag iparis niyo ang Mighty C, alkaline and acidic ini mahirap sa tiyan nga vitamin C kag pabakod immune system nga nagapalikaw sa allergy. Mighty C kag DTX 500 ang atong kombinasyon sa maayo nga panglawason. Sa aton nga pagbalik mga karadyuman, dugang pa nga mga balita sa health news. Balik-balik nga sipon, hindi lang tugas ang allergens o kon irritants. Uy,
0: may reason no,
2: binaigo kita siniha.
0: May reason pagin gali.
2: Bebe, matihan ta ni Karon.
0: Sa labs ko si Mother Earth mga karadyuman, pagkilala sa eco-friendly nga mga tao sa komunidad, magkabulig sa pagproteher sa dunang manggan.
2: Ini kagiban pa nga mga balita sa aton pagbalik. Standby sa makadali mabulos anay ang online greetings. Mang shout out anay si Boss Idol. Lasais 46 sang aga.
1: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality. ACS. This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
9: This time check is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na. This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib. This time check is brought to you by The Strongman's Multivitamin, Revicon. This time check is brought to you by Right Med. Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med. This time check is brought to you by Ferrex Vitamin B1, B6, B12. Walang bibitiw, mag Ferrex B araw-araw. This time check is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na. This news is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes.
10: Gikan sa

0: Kad broadcast journalist at news anchor sa MX3 Capsule, dito ko bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MXtraordinary with MX3.
3: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
4: Hello, Washi!
5: Hello, Mommy!
4: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
5: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha! Gising-gisi ang labada!
4: Mula noon hanggang ngayon!
6: All you need is Pride! All you need is Pride!
3: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
7: Hi, ako si Mitia, sales lady. Huldi na nating dugs. May ka-smile, bisan stress na. Para sa benta girl, pero hindi malikawan nga bangod sa stress kag pulaw, nagkakahagard ako kag kulang sa alertness. Kahuluya nga mamutikan sa mga customers ko. Maayo lang, may nag-recommend sa akon sang stress tabs. May vitamin C, E, kag niacinamide nga nagabulig mabalik ang mga nutrients nga nadula bangod sa stress with proper diet and exercise. Subong, it helped me to look fresh and focused. Gani, pirmi ako kon
8: confident
7: mag-istorya sa customers.
8: Wapa ka!
7: Stress Tabs.
8: Multivitamin plus iron is your nickname of Stress Tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
10: Pila-pila win! San Miguel Pila win!
11: Sobra sa 50 million pesos worth of Gcash ang ipanghatag. Kung magbakal sa San Miguel Beer products, intra na! San Miguel Pila win promo. Bakal sang anong kabutelya o cans o kung 2 kalitro na butelya sang maski anong nga produkto sang San Miguel Beer nga kaupod sa promo. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026. For DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
12: Anong gusto nyo? Success!

0: Available in 220 ml for 59.40 pesos SRP.
1: Best Foods Penyo Magic. Abot kaya na at sulit pa.
2: Maayong adlaw mga pinalangga natong natagpamati. Upon natong subong si Tatay Antonio. Tay, paano bala nakaapekto ang diabetes sa imo panulok?
3: Pirmi nagakalabu ang akong panulok. Daw pareho bala nga pirmi ako nagatanaw sa adlaw? Grabe gid kataas ang akong sugar level. Usahay nagaabot pa gani sa 320.
2: Kag ano bala ang solusyon nga imo natukiban?
3: May isa ako kaabyan na nagsuggest sa akong sang iBerry. Tungod natural ang iyang mga ingredients, ginsulayan ko. Kag indi ka magpasakay. Amo ini ang pinakamaayo nga desisyon nga nahimok ko. Subong, wala na ang pagkalabo sa akong panulok kag makabasa na kag makalantaw na ako TV na wala sang kabudlay.
4: Tilawi man ang bago nga produkto nga iBerry Gold na may aras ang 10 mg nga lutein. Mabakal na ini sa pinakamalapit na butika sa inyo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang

0: Available in 220 ml for 59.40 pesos SRP.
1: Best Foods Penyo Magic. Abot kaya na at sulit pa.
2: Suramiras po, baka manalo cash. Sa Ginuma na, Ginebra na. Just Analo promo na. May 5 winners ng 1 million cash. At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay.
3: Bumili ng Ginebra San Miguel and other participating products. Tingnan ang ilalim ng selyo.
4: Para sa chance manalo.
3: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
2: Kasyawin na!
5: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR permit number 06482 series of 2026. Drink responsibly.
6: Tatak RMN.
7: Oras alas 6:54 sang aga. Sa piyak nga bahin, punong barangay sang Linubayan, Tigbawan, Iloilo, aminado nga nag-resign siya kaupo ng tanan nga barangay officials bangod sa reklamo sa mga pumuluyo batok sa poultry sa ila lugar nga way maktuhan sang ila banwa. Kasama mo sa balita, Radyo Man Mon Kapalihan.
8: Aminado si punong barangay Rinitanyo sang barangay Linubayan, Tigbawan, Iloilo na na-pressure sila sa reklamo sa mga pumuluyo batok sa ginareklamo nga poultry farm sa ila lugar. Rason nga nagpasa siya sang irrevocable resignation kaupod ang tanan nga miyembro sang barangay council. Sa interview sang programa Palabra di Honor kay punong barangay Tanyo, ginpahayag sini nga madugay na sila nga nagaplano nga mag-resign hapang napuno na sila sang reklamo kag na-stress sa kaso nga ginfile batok sa ila.
9: Naka-decide na kami gid nga mag-resign kay do hindi namin bibilakagwan ta subong sa mga reklamo sa mga amon nga pumuluyo tigron. Hindi man pwede nga sa sobrang may 1 year sir nga reklamo nila. Wala man sir pressure sa banwa, pero ako sir na pressure sa mga tao diri nga until now da wala blas sang klaro ang ilang mga problema ka concern about sa dagan na reklamo.
8: Ginpasa sang grupo ni Tanyo ang resignation letter sa opisina ni Mayor Virgilio Teruel apang wala ang alkalde, rason nga ila inigin diretso sa Municipal Local Government Operations Officer sang banwa apang wala inigin baton bangod hindi permado sang alkalde. Kalakip sa mga barangay officials nga nag-resign ang punong barangay nga si Rene Tanyo, pito ka mga kagawad, barangay treasurer kag barangay secretary, kalakip na ang ilang SK chairman. Pahayag pa ni punong barangay Tanyo nga sa September 10 mangin epektibo ang ila resignation letter. Dugang pasang barangay official nga luyag nila nga makalikaw sa stress bangod sa pressure sang ginaatubang nila nga kaso may kaangot sa ginareklamo nga poultry farm. Kalakip sa ginkasuhan ang 21 ka individual kaupod si punong barangay Tanyo kag duwa ka barangay kag mga residente nga nagareklamo batok sa poultry farm. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo Radyo Man Mon Yales Kapalian Tatak RMN.
6: Tatak RMN.
7: Oras alas 6:56 ang aga. Ang balita ang inyo nabatian dulon sang D3 Bio, may extra virgin coconut oil ka na, may vitamin D3, pato in one gintingob sa isa lang ka soft gel. Ini ang manggaranon sa good cholesterol nga masilhig niya pagwa sa lawas ang bad cholesterol. Resulta, wala sang bara ang aton kaugatan. Tayo yon ang sirkulasyon sa dugo, hindi mag-struggle ng aton nga dugan. Likaw kita sa risgo sang high blood, heart attack, kag bisan pa ang stroke.

0: Oh, kani para protektado mag D3 Bio, ara lang sa mabuti ka kag bisitahan tang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Sabi ang kabahin, 47 anyos nga lalaki patay matapos ginbuno sa iya abyan sa Pasig City. Kasama mo sa balita, Radyo Man Flo Navarrete.
2: Patay ang 47 anyos nga lalaki matapos ginbuno sa iya abyan sa Barangay Salngan, Pasig City, gabi sa Agosto 25, 2026. Suno sa Pasig City PNP nga nagainom-inom sa makaulubong ilimnon ang biktima nga si Alias Rica, kaupod ang iya abyan nga si Alias Iko. Sang hinali na lang sila nga nagbaisay, bangod sini nagkuha sang pitsel si Rica kaginlampos kay Iko, apang may ginataklos na dali nga kutsilyo ang sospek kaginbuno ang biktima. Nakaagom sang pila sa kilid sang iya lawas ang biktima nga gintunaan sang iya kamatayon. Pagkatapos ang insidente, nagsakay si Iko sa motorsiklo kag nalagyo, dala ang kutsilyo nga gingamit niya sa pangbuno. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Man Flo Consumo Navarrete, Tatak RMN.
3: Tatak RMN.
0: Oras alas 6:58 sang aga. Sa detalye sang aton balita nasyonal.
1: Magaradyo man, ginpunto ni Senator Judge Ruben Padilla ang paggamit sa mga baganihan sang mga alias. Ginpahayag ni Senador, ini sa Senador siya nga interjection sa ika-19 nga adlaw sa impeachment trial kahapon siya papamangkod kay Attorney May Dimidagracia sa prosekusyon. Ginpaanggi ni Padilla ang paggamit sa mga baganihan sang alias kangay sang Dimasalang, Lakambini, Tikbalang kag Tagailog sa paggamit sa mga alias sa confidential operations.
4: Ito po ang pinakamagandang panahon para maipaalala po sa inyo na ang ating mga bayani ay gumamit ng mga alias. Dimasalang, Siling Labuyo, Tikbalang, Tagailog, May Pag-asa, Buwan, Magdalo, Leon Kilat, Vibora, Lakambini, Paralitiko, Dimas, Alipato, Liwanag, Balite, at marami pa pong iba.
1: Suno sayang importante ang paggamit sang alias sa mga confidential nga operasyon ilabi na sa tiun sang gera.
4: So ang gusto ko lamang pong ipaalam sa ating prosecution na napakahalaga po ng alias sa panahon ng kayo po. Sagutin po niyo sa panahon ng
5: gera, sir. Your honor.
4: Ang confidential po, ang pagkilos confidential ay napakahalaga at hindi po ginagamit ang pangalan at hindi po pumipirma.
1: Ginmensyonar man sini nga bisan si former Senator Ninoy Aquino Jr. ang may alias nga Marcial Bonifacio.
4: Kilala niyo po ba kung sino si Marcial Bonifacio?
5: To be kind with your honor, I'm not...
4: Sino po? Familiar. Si Benigno Aquino Jr. Si Ninoy. Siya mismo may alias.
1: Ang kabahin sa pahayag ni Ruben Padilla, kasunod-sunod ginatag ni Senator Judge Bam Aquino nga pisar may alias ang yatiyo nga si Anay Senador Ninoy Aquino Jr. wala inisang confidential funds.
6: Tama po, si Ninoy Aquino po ang kanyang alias ay Marcial Bonifacio para makauwi po siya sa Pilipinas kung nasa Boston siya. Oho, pero wala naman po siyang confidential funds na, wala po siya sa mga AR na confidential funds. Lilinawin ko lang ho.
1: Ang kabahin sa pahayag ni Senator Judge Bam Aquino, matanaan nga isa sa ika-17 nga adlaw sa impeachment trial kay Vice President Sara Duterte, ginpahayag ni former Office of the Vice President Special Disbursing Officer Gina Costa nga mga alias lamang ang pila sa mga hindi kinandan nga mga ngalan sa acknowledgement receipts para sa 500 million pesos confidential funds sang OVP. Pila sa talulupang doon nga mga pangalan sa natumod nga mga dokumento amo ang Antonio Pagong, Timon Andrew Pusa, Don Piang, Sheng Ngitngit, kag Suneso Belat.
0: Sang colonial era ya, no? Day Bonifacio, day Rizal, why pa man to ihabo sa idol sang kuwa? Why to yasang accounting rules sang una? Kung paano mo gaston kwartas gobyerno? Kag why to sila iya sa gobyerno? Ang gagovern sa aton sang una, de, mga katsila, amo tong gina-challenge nila, kinanglan nila mag-alias. Pagabot sa tsimpo ni President Ninoy Aquino, kay dictatorship kita, the only way nga makalusot siya di,
1: alias!
0: No, nagamit sa isang passport nga Marcial Bonifacio. Pero again, wala sa confidential funds. No? Ariya, ang confidential funds, ginpangalan sa mga alias, nga ginapangita subong sang kuha, sanday sinuini sila. No? So, kung gira naman, tisang una, gira kontra sa mga katsila, no? Isang una, gira kontra dictatorship. Ari, subungin kay Ruben Padilla, gira kuno kontra sa NPA. Again, hindi ka mo madula sa hustong focus. Ang gira sa NPA, hindi na yung orobraho ni Sara Duterte. No?
1: May armed forces being a part of the
0: government, no? Being a part of the government, yes, partly, gira nato ni tanan. Kete lawless ilang classification sa NPA mo. Gintawa pa ganis sa TFL CAC nga no sila terorista. No?
1: Mm.
0: So whatever, no, kung ano man dang itawag ta sila, they are considered as enemies of the state. And since we belong to a government of laws, we belong, no, sa mga kontra nila sina.
1: Mm.
0: Pero while si VP Sara part sang kontra nila sina, hindi niya na primary responsibility. Iya ina iya ang insurgency ang away sa NPA.
1: Mm.
0: Iya na iya ubra sang Armed Forces of the Philippines. Philippine National Police kag tanan nga mga law enforcement agencies. So mula na ang kinalain sina, no? Confidential funds mayara sila, si Marshall Bonifacio ya wala. Kag tiari lang lantawan niyo bla kun ano si Ruben Padilla. Nga iya ang lawyer iyang sagad mo ka cross-examine. No, kag hindi mo pa gusto nga mag-comment balik si imo.
1: Ano-ano kay imo yaman?
0: Tanay sa witness mo na ipamangkot. Kay kara para maka-clarify ka nga sa lawyer kaya mamangkot. Ang piha ka bati ka nga ang lawyer mo ginapisa-pisa niya.
1: Duway, duway na yara Jumanovi kay lawyer ka. Oh. Ang dokumento nga ini nga ginakaptan sang lawyer sang defense kag sang prosecution. Ti amo gin man ni anaga pangalan dito sa AR.
0: Tiga sugid sa mga dimasalang.
1: Mga dimasalang
0: laong laan ti sipre balanta na. Amo nang alias ni Jose Rizal, no? Si Juan, si Andres Bonifacio, nibla si Agapito Bagumbayan, oh, si Aguinaldo, si Magdalo, oh. Kada mo sa mga alias, bala naman nato na, o kung nalipat kita, ito i-review talang history books tayo. Iya, kay Kisugin daho lang sa staff niya, nabasa-basa niya lang. Pero si Pitoy Kahang na matsamuro ka alam-alam na gitsi yan. Mawala man bala connect, no? Wala connect.
1: Ano-anong connect, abi, dito? Kayang abogado iya, nag-present man lang sa mga pangalan na kung anong ginbutang dito, Radyo Manovi, sa acknowledgement reset.
0: Di kong gagamit ka alias.
1: Hindi kang garo ka karoon.
0: Sa panahon, day Bonifacio, day Rizal, day Ninoy Aquino. Lain ato iya nga ira. Lain na ito nga gira. Pero kung gusto mo gid nga may similarity ang gira kay sila niya may away man sa NPA subong. Ang pamangkot, no? Obligasyon primarily sa Office of the Vice President mag-away sa insurgency sa NPA. Oh. Ikadua, no? May confidential funds sa to kung wala. Kagang ikatatlo, no? May kuwa sa to kung wala. Ay gani guro naman tisipar ni Rizal eventually may commission of audits mo. Nga mag-flag sang imo yang kung paano mo gingasto ang kwarta sang pumuluyo. Sang simpo sang unaya te, oy. Kodob kalansaw eh. No? Kung na this guy, kung aking kas gobyerno,
1: sunuga, tirahan na lang.
0: Sunuga sidula mo. No? Kaysa mo to nga simpo, ya.
1: Ang sidula mo, Radyo Manovi.
0: Ang laye, ya, sang una, para lang to yung sakat sila. Hindi kay Pilipino, kita ko, ito gina-acknowledge ang laye nila. Subong hindi pwedeng, hindi pag-acknowledge ang Office of the Vice President, ang laye ta, no? Kay siyang second highest official nga dapat mag-uphold sa sina ang laye.
1: Tama.
0: Sige, ya. Pero daw kulabos na
1: kita. Alang-alangon kita.
0: No, pilang dollar subong busay do?
1: Ang dollar subong Radyo Manovi kay nag-abot ang kilala kong halin sa Siman, pakambyo kami gapon. 61 pesos and 74 centavos.
0: Grabe. Yang kwan subong, anong latest kay Alex Yala?
1: Busay? Si Alex Yala subong Radyo Manovi kwan sa isa sa mga balantayan sa Stars of the Open dito sa New York. Kagagapon, grabe ang palakpak to sa iya kay nagsuksok sa blasang iya nga nang simple lang bala Radyo Manovi nga outfit nakapantalon lang dayo naka t-shirt. Grabe ang fans ni Alex dito sa New York.
0: Sa mga wala kabalo kung dig nyo ang rabbit hole parte sa karir ni Alex Yala nga mugini sa kasikat subong hindi lang sa Pilipinas worldwide ha ang views sa tennis no nagtaas.
1: Gabi. Kung si Alex ha?
0: Kada hampang ni Alex yala. Amo na nga nga ginabibi ni siya sa Tennis Federation.
1: Kita mo!
0: Ay, ang presence niya alone,
1: Gabi,
0: kwarta sa tennis world. Kagtanan nga mga tennis merchandise, no? Ang awareness subong sa tao, taas. So, nagataas ang sales, ganami, ekonomiya, sang tennis as a sport.
1: Sold out, Radyo Manuvi, ang tickets kung sa magampang.
0: Amo na blas ang panahon ni Michael Jordan, even subong sa era ni LeBron James. No, kagsang time ni Kobe Bryant, ang NBA, grabe ang views. Ang NBA, grabe ang baklanay sang NBA merchandise.
1: Yeah.
0: O kung ano man da, isok-sok nila nga bayo, kagang i-endorso nila nga products. Ang gina-endorso nila nga products, ga-sponsor man sa tennis at the same time. Iban gani, guru gamot na sa premyo. Te ang pay-per-view pa.
1: Yeah.
0: No? Ang presence, no? Ang actual nga ticket sale sa venue. Amo na nga ang ginabibi ini si Alex Yala. Kapin pa na corner nila ang Asian market.
1: Muna, grabe gid, grabe. Kamulo
0: naman kamo ang tennis, Europeans, Americans, no? Latin Americans, no? Pero suong, may Asia na. Di ano bala kadako ang Asia? Oh, diin situated ang China, nga second highest sa population. Kaya tinabertikan na sila subong sa India.
1: Gabi mo ng India kapala bata mo.
0: Ati, why sila abis ang one-child policy? Ang China, nagulo one-child policy sa una mo.
1: Yung inewe.
0: Yung India niya.
1: Di ko alam guru eh. Mama. Open. Mama lang guru.
0: Mama lang po, why? No? Bisan kamot, lugay. Ti mo na, ti Asian countries na eh. Ang duha ka most populated countries.
1: Tiyawan ka na!
0: Ti Asian market ni si Alex Yala.
1: Asian market, Radyo Manuvi, kay kita mo. Doon tumama mo pagampang niya to sa Washington. Ito nag-champion sa bala. Ang sa semifinals, o sa championship na gitra Radyo Manuvi, may kwan dito, may mga Pinoy nga nagdalas ang adubo bala. Bligya nilang adubo. Nga para pa sa Pilipino. Why gani manu-ano para jumanuwi? May pakasugod ang hampang. Yeah. Sold out na ang adubo.
0: Kagang nami, nginamihan gid sang tennis world kay Alex Yala. Kay she is only 21 years old.
1: Bata-bata pa kayo.
0: Nagayangger ang audience ang sports. Uyon gid na sa mga kapitalista sa sports.
1: Yeah.
0: Kay that means may future ang sports. Nga bisan magmalam na ni pilakadlaw ang mga sikat subong, ang kabataan arapa. So may nagabulos. Amo na nga the younger, no? The players, no? The better is it is for the business. Amo na ang tandaan ninyo. So negosyo ini sang tennis si Alex Yala. Amo man sang una ang reklamo ni Charles Barkley sa NBA. Kay kulang na lang sa sumbag ang foul ni Michael Jordan. Wala sang foul. Si Charles Barkley nga do hinuyop lang kangi lang sa lapay. Foul. Kita mo trending ginara na sa YouTube. Ang hambal ni Charles Barkley kay si Michael Jordan nagauroko kadlaw. Kay hambal ni Charles Barkley sa referee. Nya no, wala tay foul. Nya ho, wala foul kay si Michael Jordan. Kay kun i-throw out mo si Michael Jordan ni suspend mo sa 2 games.
1: Ang ticket sales
0: kag NBA finals, way may malantaw.
1: May malantaw.
0: Kun ara man mabuhinan. Pero kun ara si Michael Jordan, gapi kang sales ang Nike.
1: Gabi gid.
0: Gapi kang sales ang tanan nga mga sports merchandise. Oh, ti tapos hambal nya no. Wala to ya foul rep kay si Michael Jordan sa
1: negosyo ini mo ang sports Radyo Manuvi negosyo ni. Kita mo nga si Yala kapila sa mapirde. Pero ginagaan sa gyapon sang spot. Wild card bala. Gaan ka to sang spot para nga dito naman sa sapiak naman to ka lugar makahampang si Alex Yala.
0: Na, mo man sang una sa PBA. Bisan magano pa dang misbehavior ni Robert Jaworski. Ginatolerar bisan pang kadamak sang inibra magampang.
1: Basta inibra.
0: Inibra magampang.
1: Puno iya mo.
0: Buta-buta gidya, no? Buta-buta gidya ang venue. So mo na nga ang may Alex Yala kita.
1: Pero Radyo Manuvi, nagbata na kuno si Alex Gonzaga.
0: Nara naman Alex man gaya po. No, mga Alex, bala hindi kasalbar sa chismis mo.
1: Ti, may report kita nga na bato.
0: Ti kayo nagabuso, natural, mabata gidya na.
1: Amo gani, nagbata na kuno.
0: Ah, okay. Ti, say di at least nakabata na. Congratulations sa Alex. No? Kag good morning sa imo. Ang balita ngayon na batihan, dulon sa Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga may vitamin D3, may reishi mushroom kag mango seed fruit extract, kag may 200 ka international units, ang puro kag di kalidad nga vitamin D3, ngayon isa ka miracle vitamin hormone. Gani para super healthy ang kape, Vita D Plus Coffee Mix.

0: lalaki ang masubra, lima katuig ang nagtiner sa punungan, hindi o kung hindi agod mag-swimming, kundi para mabuhinan ang kasakit sa yapanit. Suno kay Iqbal Sheikh nga nagalala ang iyang skin condition kung nagatakas siya sa tubig gani nagahulom lang sa diri. Naging viral online ang istorya ni Sheikh kag madamo ang nagbulig sa iya subong, padayon ang iyang medical examination, agud matumod iya matuod nga ginabatsag. Nakita ko ning video, Radyo Manubi, 2 days ago, kita ko siya. Dira na sa gakaon, kung magtakas sa tubig, nagaluyas siya. Ang panit niya, doon nagalulupok-lupok na bla. Hindi siya pwede magtakas. Seconds lang, nga makuan sabi, no, magwa sa tubig, hindi sa makaano sa tubig. Grabe na, nahapu-hapu siya. Galaway na matsag niya. So, dira lang siya, dira sa gatulog.
1: Nakarilib
0: siya. Oo, kakarilib siya. Dira na sa gatulog, Radyo Manubi. Dira na sa gakaon, sa tubig.
1: Grabe man, ay gauba pa siya.
0: Gauba. Hindi sa pwede kung prasabi, kuhaon mo siya.
1: Ito yung mayo ini nga tunaan sa mga doktor ta.
0: Tigin kuha siya, gintunaan sa mga doktor. Pero 5 years na siya nga munang ginaubra niya.
1: Grabe, no? 5 years, timo. Diyan, timo sa punong.
0: Punong lang, sa punong. Kakita ko siya sa video, gatakas
1: sa mga... Sino yung nga tao yung nagahulom sa tubig, magkara matulugan?
0: Siya lang kay mainit
1: kung nung kumatsyag niya. Para siya, muna yung comfort zone niya, guro, no?
0: Matsyag ko may ara sa lawas niya, nga kung wala ka sa tubig, doon nagagusungaw ang init sa lawas niya, Radyo Manubi. So dapat na lang, kita ko sa video, takas sabi, siguro mga tagpila lang ka, lawig yan nagiguro, mga 2 minutos.
1: Galain da yun.
0: Lain matsagya, balik naman sa Radyo Manubi.
1: Diba siya mo, manangangalaga mo man sa, sinabi may gustos
0: punong da.
1: Sige ah. Ang balita ngayon yung nabatian mo sa idol.
0: Mag-radyo man sa mata para matinaton, mag-DTX 700 ang imo nga sugar, lantawa pirmi, pacheck ka pirmi sa doktor, pakuha ka laboratory. Udyotayan nyo lang ang kaonsang kanon nyo. Ang karni nyo, kung pwede nyo malikawan, kuha na mo anay. Isda ka mo anay, exercise ka kag hindi magkinaon sang tamis. Gari sa mata pala matinaton mag DTX 700 mayari ni San Charantin nagikan sa Margusong nga nagabulig ini panubo sang aton blood sugar. Di sugar sugar cane nga nagalimpyo sang aton atay kag mataas ang antioxidant properties niya para hindi ka dali magtigulang. Gari mga karadyuman, mag DTX 500.
2: Tatak RMN.
1: Part 2 karon alas sa 8. Tanbay ha, kay ma-live kita sa Linubayan, Tigbawan.
0: Yeah.
1: Busa idol, kay bilog nga barangay council, dalang iskitsera, nga ex-officio sa barangay council, nag-resign. Siguro hindi sila gusto yung maigo eh. Sa pamirwisyo.
0: Pirwisyo sa ila.
1: Sa poultry sa lugar, nga wala maktuhan sa ila banwa.
0: Na-pressure sila guro sa mga tao, na-pressure sila sa banwa, may kaso sila nga ginapangatubang.
1: Yung believe ko ni sa mga opisyal, nga ning kumagamuni, nga may huya pa
0: sila. May huya sila, grabing huya nila.
1: Iba niya daw mangin matay para sa posisyon, sila yan nagre-resign.
0: Kagtanan bala, Radyo Manubi, tanan, hasta sa iske chairman, nag-resign sila.
1: Yes. Sa karon istoryahan nato ni na Dugang.
2: Tatak RMN.
1: Mabulo sana yung RMN Network News. Radyo Man, Novi Guaso.
0: Radyo Man, Reagan Arlos.
2: Tatak RMN.
3: RMN Network News. News.
4: So nasa Boston siya. Oho, pero wala naman ho siyang confidential funds na... Wala ho siya sa mga AR na confidential funds. Nalilinawin ko lang ho.
5: Si Senador Bam Aquino.
6: Mga bayaning gumagamit ng alias, hindi raw dapat ikumpara sa mga gawagawang pangalang tumatanggap ng confidential funds. Kasama natin sa balitang ito si Rajman Grace Mariano.
7: Para sa House Prosecution Panel, insulto at tiyak labis na ikagagalit ng ating mga bayani na gumamit noon ng alias na ihambing sila sa mga gawagawang pangalan na tumanggap umano ng confidential funds ni Vice President Sara Duterte. Reaksyon ito ni House Trial Spokesperson at Lanao del Sur, Representative Zia Alonto Adjong, kasunod ng analogy ni Senator Judge Robin Hood Padilla na nagkukumpara sa ating mga bayani sa mga alias na nakasaad sa acknowledgement receipts kaugnay sa confidential funds ng Office of the Vice President. Di ni adyong insulto at paglapastangan sa sakripisyong ginawa ng mga bayani para sa ating bansa na itulad sila sa pangalang Mary Grace Piatos, Miko Harina, Andy Lim, Miss Ngit-Ngit, Mr. Pagong, Miss Pusa, Miss Belat at iba pa. Ngayon naman ni House Deputy Speaker at La Union Representative Paulo Ortega V, gumamit ng alias ang ating mga bayani noon sa pakikipaglaban para sa ating bansa at hindi para pagtakpana ang maling paggamit at pag-abuso sa pera ng bayad.
8: With due respect to my brother in faith and sitting senator, I think those national

0: heroes whose aliases were referenced would be probably rolling in their graves, no? After their nom de guerre, no? I think these are nom de guerre, no? Were mentioned in the same context as the allegation of misuse of confidential funds, no? To be put them on the equal footing as Miko Harina, as Andilim, as Ms. Ngit-Ngit, is already again an insult to the sacrifices they have made for this country.
1: Klaro naman po siguro yun, no? Hindi ka naman po babansagan na bayani o hero kung gagamitin mo sa hindi maganda at maayos na paraan ng confidential funds. So kahit pondo naman po ng gobyerno. Hindi ko po alam kung meron ng confidential funds nung mga panahon na yon. Pero I doubt if papayag itong mga tunay na bayani at mga bayani para gamitin yon.
2: Kasama mo sa DCXL, RMN Manila, Radyo Man Grace Mariano, Tatak RMN.
3: RMN Network News. 7:19 ang oras ngayon. Sa iba pang mga balita, mga kasama, magpupulong ngayong araw ang Philippine Delegation at ang mga opisyal ng online gaming platform na Roblox at ang social media giant na Meta sa panayam ng RMN kay Cybercrime Investigation Coordination Center Executive Director Aboy Paraiso. Sinabi niyang hihingi sila ng update sa pangako ng mga kumpanyang ito. Kabilang na rito ang pag-integrate ng Philippine Identification System o PhilSys sa kanilang platform at pagkakaroon ng opisina sa Pilipinas.
4: Kung sakasakaling hindi sila tutugon at hindi sila tatalima sa mga responsibilidad nila at saka mga dapat na gagawin nila para to keep our internet space, talagang mapipilitan tayo to temporarily block them from our geographical sphere sa internet.
3: Kinumpirma rin ni Paraiso na nakaban na sa bansa ang Gorebox o yung application na binanggit na nag-impluwensya sa mga minor de edad na namaril sa San Jose National High School sa Tacloban.
4: They have to take us seriously. Pero again, even in the case ng Gorebox na talagang tinuro na kung saan nagkaroon ng addiction, ng predation, ng grooming, yung isang shooter sa Tacloban, talagang kinausap muna natin sila, naghintay pa tayo na mag-comply sila at makipagtulong sa atin. Tsaka lang natin binan at dinisight na binan nung hindi talaga sila nakipag-usap. At kung sakasakaling in the future makipag-usap sila at magko-comply sila, pwede naman i-lift yung ban.
3: Si CICC Executive Director Aboy Paraiso.
5: Yun bang panukalang magtatakda ng age limit na 16 na taong gulang sa paggamit ng social media o makita rin po sa plenaryo. Kasama natin sa balita si Rajman Conde Batak.
6: Inisponsora na sa plenaryo ni Senator Robin Hood Padilla ang panukalang Child Online Safety and Protection Act na layong maprotektahan ang mga kabataan laban sa panganib na maidudulot ng paggamit ng social media. Sa sponsorship speech ni Padilla na chairperson ng Senate Committee on Public Information and Mass Media, layong ng panukala na magtakda ng minimum age para sa paggamit ng social media at obligahin ang mga social media platforms na magpatupad ng mga hakbang na poprotekta sa mga kabataan. Nilinaw ni Padilla na ang panukalang batas ay para sa mas ligtas at mas responsableng digital na kinabukasan sa mga kabataan at hindi para kitilin ang karapatan ng mga batang gumamit ng teknolohiya. Sa ilalim ng panukala, itatakda sa 16 na taong gulang ang minimum age ng mga kabataan papayagang magkaroon ng social media account. Obligado ang mga social media platforms na magpatupad ng age assurance system para maiwasan na makalikha o makapag-maintain ng social media account ang mga batang edad na mas mababa sa 16.
7: Ang age assurance at safety measures, dapat silang mag-implementa ng reasonable, proportionate, at effective na age assurance systems upang siguraduhin na walang batang may edad na 16 pababa ang mabibigyan ng account upang maka-access at makagamit ng social media. At dahil isa ang Pilipinas sa may pinakamaraming social media users sa buong mundo, minamandato rin ng Section 7 ng panukalang ito ang pagtatalaga ng social media platform ng kanilang legal representative.
6: Hindi naman saklaw ng restrictions na ito ang mga digital platforms na sertipikado ng Department of Education, Commission on Higher Education at Technical Education and Skills Development Authority para sa educational at learning purposes. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Man Conde Batak Tatak RMN.
3: Abangan sa aming pagbabalik, 33 ospital ng DOH nagbukas ng fast lane. Bunsod ng pagtaas ng kaso ng leptospirosis.
5: Lifestyle check sa mahigit 100 opisyal ng pamahalaan ay sinasagawa ng ombudsman.
3: Itong RMN, Power of Hyperlocal.
8: RMN Network News.
9: Dagga Pilipinas sa Ilocos.
3: Ilocos Foreign Nationals ang kasama sa mga naaresto ng mga otoridad. Pamalat
9: Commission on Elections sa Dangangamba. Narito ng ulo na mga mainit na balita.
10: Ako si Xander Kayabyab. Magbabalik ang RMN Network News.
11: Sa loob ng 74 na taon, may mga tinig na hindi kailanman tumigil sa pagsasalita. Tinig ng balita. Tinig ng katotohanan. Tinig ng bawat Pilipinong may kwento, may pangarap, at may paninindigan. 74 years of bringing the news closer to the people, telling stories that matter, and being the voice of the nation. At sa bawat taon na lumilipas, mas lalo nating pinapanday ang isang network na kumikinang sa serbisyo, tiwala at malasakit. RMN Networks, a diamond in the making.
8: RMN Network News.
3: Inasuhan na ang tatay ng menor de edad na namaril sa Ateneo de Zamboanga University. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr., kasong reckless imprudence resulting in homicide ang inihain sa Zamboanga City Prosecutor's Office. Mababatid na tauhan ng Bureau of Customs ang ama ng estudyante na siyang nagmamay-ari ng baril. At naiwan nga ho ito sa kotse sa kabinitbit ng estudyante papasok ng eskwelahan. Kinumpirma rin ni Nartates na umaktong mag-isa ang estudyante at na-expose lamang sa mararahas na content online na posibleng naka-apekto sa pag-uugali nito.
5: Klase sa Bacolod City College nag-shift sa online ngayong araw na ito dahil sa nakitang sulat sa comfort room na meron daw pagbabanta sa seguridad. Kasama natin sa balita si Rajman Albert Tinera.
12: Inilipat sa online ang klase sa Bacolod City College ngayong araw, Agosto 27, para sa isasagawang komprehensibong security briefing at emergency protocol symposium ng Bacolod City Police Office at City Disaster Risk Reduction and Management Office sa lahat ng school faculty and staff. Ito ay kasunod sa nakitang sulat sa loob ng comfort room ng paralan na may pagbabanta sa seguridad. Kagad naman ito na i-report ng school authority sa mga autoridad at kagad din nag-deploy ng mga pulis sa paralan at nakipag-ugnayan sa mga school officials para matukoy ang salikod ng pagbabanta. Pinagbawal din sa mga mag-aral na pumasok at mananatili sa loob ng eskwelahan salip magsigawa ng koordinasyon sa kanilang mga guro para sa asynchronous learning activities and requirements. Ayon naman kay Bacolod Mayor Greg Sataya, ang paralan ang dapat mananatiling sagrado at ligtas para sa mga kabataan kasabay ang pagpapasiguro na gagawin ng lahat ng hakbang para masiguro ang kaligtasan ng school community. Kasama mo sa RMND YHB Bacolod, Radyo Man Albert Jenner, Tatak Remen.
3: Samantala, isang estudyante po sa Cebu ang inaresto dahil naman sa bomb joke. Kasama natin sa balita Radyo Man Ken Galinea ng RMN Cebu.
13: Nagdahil sa isang biro tungkol sa bomba, hindi nakapasok sa kanyang klase at sa detention cell ang bagsak ng isang estudyante sa Cebu Technological University Argao Campus sa Southern Cebu. Ang 26 na estudyante na itinago lang ang pangalan ay pinaaresto ng gwardiya ng CTU Argao dahil sa binitawan nito na bomb joke habang nagsasagawa ng inspeksyon ng security personnel sa lahat ng mga estudyanteng papasok sa universidad. Kagad na tumawag ang gwardiya ng CTU Argao sa Argao Police Station at kagad namang nagresponde sa paaralan. Nakatakda itong sampahan ng paglabag sa Presidential Decree 1727 o anti-bomb joke law. Kasama mo sa DYHP, RMN Cebu, Radio Man Candelinea, Tatak RMN.
8: RMN Weather Report.
5: Alas 7:28, weather po tayo. Inaasahan ng mga pag-ulan sa malaking bahagi ng Luzon dahil po sa epekto ng southwest monsoon o habagat. Sa abiso ng DOST Pag-asa, panakanaka ang pag-ulan ang mararanasan sa Zambales at Occidental Mindoro habang maulap na papawirin ang iiral sa Metro Manila, Ilocos Region, Cordillera at iba pang bahagi ng Central at Southern Luzon. Kagmay po yan, naging low pressure area ang namuong mga ulap sa labas ng Philippine Area of Responsibility at may katamtaman ang tsansa na maging ganap na bagyo sa susunod na 24 oras. Huli itong namataan sa silangan ng Northern Luzon. Samantala, maaari na pong malaman ngayon ang lagay ng panahon sa pamamagitan ng weather app ng DOST Pag-asa. Maaari daw po itong i-download sa Google Play. Hanapin lamang ang Panahon Weather App kung saan makikita ang real-time maps at hazard warnings at iba't ibang impormasyon tungkol sa lagay ng panahon sa ating bansa. RNN
3: Network News. Mabot na sa halos 200 ang tinamaan ng leptospirosis sa lungsod ng Maynila sa loob lamang ng isang linggo. Ayon kay Manila Mayor Isko Moreno, may kabuang 197 na kaso na ang naitala simula Agosto 20 hanggang kahapon Agosto 26. Sa nasabing bilang, 5 ang napaulat na namatay sa sakit.
14: Na pagtitingnan po ninyo, kumpara sa dami ng populasyon ng Maynila, no, merong humigit kumulang 200 infected. Pero ipinapakita po namin sa inyo ngayon yung graph, no, para mas visually maunawaan natin na yung exponential growth of infection ng leptospirosis sa ating lungsod alone, no? Ito po ay sama-sama na pong datos sa pribadong ospital na nasa loob ng Maynila at mga ospital sa national government. Or ibig sabihin, ito yung mga ospital katulad ng halimbawa PGH, Jose Reyes, San Lazaro, and so on and so forth.
3: Sinabi pa ng alkalde na punuan na rin ang ilang mga paggamutan sa lungsod sa dami ng mga pasyenteng tinamaan ng leptospirosis.
5: So ganyan, binuksan na po ng 33 ospital ng Department of Health ang leptospirosis fast lane para mapabilis ang pagtugon sa mga pasyenteng posibleng tinamaan ng sakit dahil sa paglusong sa baha. Sakop niya ng mga ospital sa Metro Manila, Ilocos Region, Cagayan Valley, Central Luzon at Cordillera Administrative Region. Ay kay Palace Press Officer Jose Claire Castro, bahagi yan ng paghahanda nga sa pagtaas ng kaso dahil sa mga pag-ulan ng leptospirosis at pagbaha. Tiniyak naman ng DOH na may sapat na kama at gamot para sa mga nangangailangan nito.
15: Nagpatawag kahapon, August 25, 2026, si Secretary Mercado ng isang command conference sa mga DOH hospitals upang palakasin ang ugnayan ng patient navigation sa iba't ibang ospital. Nakikipagtulungan na ang DOH Operation Center sa San Lazaro upang ma-refer sa iba pang hospital sa Metro Manila. Ang lahat ng DOH hospitals, health centers at yakap clinic ay handang tumanggap ng mga pasyente na nangangailangan ng check-up matapos sumuong sa baha.
5: Yung po si Palas Press Officer Jose Claire Castro.
3: Pinsala sa agrikultura sa Ilocos Region ng mga nagdaang bagyo at ng hanging habagat lumobo na sa mahigit 600,000 milyong piso. Kasama natin sa balita si Idol Joanna De Vera ng IFM Dagupan.
16: Lumobo na sa 637.17 million pesos ang halaga ng pinsala sa sektor ng agrikultura sa Ilocos Region. Kasunod ng pinagsamang epekto ng mga tropical cyclone na Luis, Maymay at Neneng, gayon din ang southwest monsoon o habagat. Batay sa bulletin number 6 ng DADRRM Ilocos Region nitong August 26, umabot na sa 20,294 na magsasaka sa rehiyon ang naapektuhan ng magkakasunod na sama ng panahon. Pinakamalaking bahagi ng naitalang agricultural losses ay mula sa palay na kumakatawan sa 53.9% ng kabuuang halaga ng pinsala. Hindi lamang mga pananimang na pinsala, patuloy ding naitatala ang epekto ng kalamidad sa ilang agricultural infrastructure na bahagi din ng isinasagawang assessment ng mga kinauukulang ahensya. Bagamat bumubuti na ang lagay ng panahon sa ilang bahagi ng rehiyon, hindi pa pinal ang 637.17 million pesos na halaga ng pinsala. Patuloy pa ang pangangalap, validation at consolidation ng mga damage report mula sa mga lugar na tinamaan tamaan ng mga nagdaang sama ng panahon. Dahil dito, posible pang tumaas ang kabuuang halaga ng agricultural losses sa Ilocos Region sa mga susunod na bulletin habang nagpapatuloy ang assessment sa mga apektadong lugar. Kasama mo rin dito sa iFM The Group, ito si Idol Juana De Vera. Tatalk RMN.
5: Ang Philippine Coast Guard walang nakitang tumagas na langis doon sa lumubog na tugboat sa Zambales. Kasama natin sa balita si Rajuman Eman Mortega.
8: RNN Live Report.
17: Kinumpirma nga ng Philippine Coast Guard o PCG na walang nakita bakas na magtagas ng langis yung tugboat na SL Sual 1 na may kargang 15,000 liters ng diesel na lumubog sa katabigang sakop ng Butola, Zambales noong Lunes, August 24, 2026. Batay sa impormasyon na binahagi ng PCG, walang pinsala ang fuel tank ng nasabing tugboat kung saan nauna na nagsagawa ng shoreline patrol ang mga responde nilang tauhan sa kahabaan naman ng Bukaw River at mga lugar na malapit sa pinangyarihan ng insidente. Ayon kay PCG spokesperson Commodore Noemi Kayabyab, nagsagawa ng water sampling ng ahensya katuwang ang Department of Environment and Natural Resources para masiguro na walang langis na tumagas sa naturang tugboat. Bukod dito, nagkasarin ng underwater inspection ang isang third-party diving team upang malaman ang tamang proseso sa gagawing salvage operation o kung paano maiahon muli sa tubig ang tugboat na lumubog sa halos 24 meters ang lalim. Kasama mo sa DCXL RMN Manila, Radyoman Eman Mortega, Tatak RMN.
3: Balikulungan na si Senador Jinggoy Estrada matapos dalhin sa ospital dahil sa pananakit ng tuhod. Ayon kay Dr. Fernando Sikia ng Orthopedics Department ng Cardinal Santos Medical Center sa San Juan, batay sa mga pagsusuri ay napunit ang bahagi ng kaliwang tuhod ng senador dahil sa maling posisyon ng pagtayo, habang ang kanang tuhod naman ito ay matagal nang may osteoarthritis na kinakailangang operahan.
18: For the right knee kasi, that's osteoarthritis. And if you base it sa x-rays lang, mukhang kailangan ng surgery yon. But as I always tell my patients, the reason for surgery is not the x-ray findings, but whether it bothers him or not. If it bothers him very bad, di na kukuha sa mga tumot, then we may have to do a knee replacement.
3: Samantala, nilinaw naman ng Bureau of Jail Management and Penology o BJMP na fake news po yung lumabas kahapon sa mga social media. Hindi po nadulas ang senador. Taliwas sa mga naunang ulat. Ayon kay BJMP spokesperson, Jail Superintendent J-Rex Bustinera, naglalakad si Estrada sa pasilyo ng Quezon City Jail nang biglang may tumunog sa kanyang tuhod at nakaramdam ito ng pananakit. Sinabi ni Bustinera na dati nang may osteoarthritis at joint effusion si Estrada na nagdudulot ng pananakit at hirap sa kanyang paglalakad.
5: Sa ibang balita, nagsasagawa po ang Office of the Ombudsman ng lifestyle check sa 107 opisyal ng gobyerno. Ay kay Ombudsman Jesus Crispin Rimulya, partikular na iniimbestigahan ang mga mula sa kumikitang ahensya katulad ng Land Transportation Office at Bureau of Customs. Sinabi ni Rimulya, aasahan na madadagdagan pa ang bilang ng mga opisyal na susuriin ang pamumuhay kung tugma sa kanilang kinikita o sinasahod at deklaradong assets.
19: We are adding more to the list because we have been actively pursuing information on the people in commission in customs, in LTO, and other income generating agencies of the government, because this is where most of the lifestyle stints happen, including the BIR, Your Honor.
5: Sa ilalim po ng Republic Act 76713, dapat mamuhay ng payak at tugma sa kanilang kinikita ang mga tauhan at opisyal ng gobyerno, maging ang kanilang pamilya. Hindi rin dapat ipangalandakan ng mga ito ang marangyang pamumuhay.
3: Pilipinas, itinuturing ng pinakamalaking global operator ng S-70i Black Hawk helicopter. Kasama natin sa balita si Radyoman Marjo Domingo.
20: Pormal nang tinanggap ng Philippine Air Force ang 7 bagong units ng S-70i Black Hawk helicopters na gawa ng Polish company na PZL Mialets kahapon, August 26. Ang nasabing mga bagong deliver na helicopter ay ang bubuo sa 32 units sa ilalim ng Horizon 2 ng Armed Force of the Philippines Modernization Program. Ayon kay PAF Commanding General Lieutenant General Arthur Cordura, 47 na mga S-70i Black Hawk helicopters na ang ino-operate ng PAF dahilan para maging pinakamalaking operator ang Pilipinas ng nasabing S-70i variant. Ang nasabing helicopter ay may kapasidad na 16 hanggang 20 katao. Kaya na nasabing helicopter ang multi-role operations para sa humanitarian assistance, disaster response, medical evacuation, personal transport at iba pang critical na misyon. Ito ay distribute sa iba't ibang rehiyon sa bansa, lalo na sa mga tactical operations group at sa Palawan. Kasama mo sa DZXL Armen Manila, Rajuman Marjo Domingo, Tatak Armen.
5: Network News. Balita na po tayo sa Ibayan Dagat. Oh, ito ang isang breaking news doon. Patay po ang mahigit sa 100 sa pagguho ng putik at malalaking bato na nagdulot ng flash flood sa Nepal malapit sa Tibet border ng China. Ayon po sa Nepal government, mahigit sa 400 turista ang nawawala pa at posibleng kasama sa mga natabunan ng putik at bato. Sa mga video kumakalat po ngayon sa social media, makikita ang pagragasan ng tubig at makikita rin kung paanong tinangay ang ilang mga bahay at kalsada sa pagragasan ng tubig mula sa umapaw na ilog sa kabundukan. Naapektuhan din ng pagbahang yan ang ilang bahagi ng India.
8: RMN Network News.
3: NLEX Road Warrior star guard player Robert Bolick extended ang kontrata sa Koponan. Kasama natin sa balita mula RMN Sports, si Niel Santua.
0: Muling mananatili sa NLEX Road Warriors si star guard Robert Bolick matapos lumagda sa panibagong kontrata sa Koponan. Inanunsyo ng NLEX ang bagong kasunduan nitong Miyerkules habang nakabreak ang PBA. Kasalukuyang sumasailalim si Bolick sa ensayo kasama ang Gilas Pilipinas bilang paghahanda para sa Asian Games. Malaking bahagi si Bolick sa kampanya ng Road Warriors sa PBA Governor's Cup kung saan hawak ng Koponan ang 7-2 win-loss record at kaagapay ang San Miguel Beermen sa tuktok ng Group A. Sa kabila nito, natalo ang NLEX sa dalawa sa kanilang huling tatlong laro bago ang break. Inaasahan ding magiging bahagi si Bolick ng Gilas Pilipinas na magtatangkang kunin ang gintong medalya sa Asian Games. Para sa ating RMN Sports, Radyo Manuel Santua, Tatak, RMN!
5: Si Nadine Lustre, ba yun, nahirapan nga bang dalhin ang trabaho sa Siargao, Kuya Sandel?
3: Bakit naman?
5: Si Myra Jena, sayo magkukwento nito, Myra.
21: Ibinahagi ng aktres na si Nadine Lustre ang kanyang experience sa filming ng teleseryeng Love Siargao sa isla ng Siargao kung saan ito napiling manirahan. Maaalalang lumipat ang aktres sa probinsya para mag-take a break sa kanyang busy life sa showbiz simula 2021. Sa isang podcast, sinabi ni Nadine na noong una ay medyo weird na dinala niya ang trabaho sa lugar na maituturing niyang space para magpahinga sa city life. Si ng aktres, nakapanibago raw na mula sa pagiging chill ay bigla siyang sumabak sa pagiging work mode dahil sa pagsisimula ng taping ng teleserye. Gayunman, naging masaya rin naman daw eventually ang aktres dahil sa pagkakaroon ng work-life balance sa isla na gusto niya rin namang ginagawa. Plus points na rin daw ang nabuo niyang pamilya sa katauhan ng mga co-stars at production crew na nagawa pa niyang maitour at isama sa ilang tourist spots sa Siargao. Kasama ni Nadine sa Love Siargao ang aktor na si Alden Richards at mga aktres na sina Colleen Garcia at Kailin Alcantara, maging ang Korean star na si Kim Jisoo. At yan ang ating Showbiz Chika ngayong araw ng Webes. Ako si Myra Jane Asayaw, Tatak RMN.
8: Network News.
3: Sumayin niyo po ang mga nangungunang mga balita, Radyo Man Zander Kayabyas.
5: Ako naman yung Profesor ng Bayan, si Ricky Rosales.
3: Mula rito sa RMN Broadcast Studios, Atlanta Center, San Juan, Metro Manila, Pasantos siya kabuwasan, Maya Payabak, mga kasama.
22: Inyo pong natunghayan ang RMN Network News. Palagi ang tumutok para huwag mahuli sa maiinit na mga balita at impormasyon. Reaching millions nationwide and worldwide for more than 70 years. Tatak RMN. RMN Network News.
23: Galubog ba lang ang imo pananaw? Basi myopia, diabetes, ukon eye strain na na. Hindi na pagantusa. Kay ari na ang iBerry.
24: Ako si Ana, wala taga Mandawi. Alinsang bata pa ako, may myopia na ko. Kataas ang akong grado sa mata. Budlay gid magtulok sa layo kag perwisyo sa adlaw-adlaw. Sangga to Marcos ang Iberi, naglimpyo ang akon pananaw. Presko na siya, labi na sa kada bugtaw ko sa aga.
23: Ang Iberi, available sa Mercury Drug, Rose Pharmacy, kag sa imo paborito nga buteka. Ilawi ang Iberi Gold na may 10 mg lutein, available sa mga parmasya nga lapit lang sa imo.
1: This newscast is brought to you by The Strongman's Multivitamin. Revicon.
2: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
4: Charm Revicon, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy ko lumang sa pangon ng Charm.
6: Charm Babcon with Blue Fresh Technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst out thousands of flowers and berries.
2: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
4: Pangong kumakablog sa Charm.
6: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
4: ACS.
7: Hala! Nagkabuhol-buhol na! Ay, makapag-sound trip na nga lang muna kaysa ma-stress lang ako sa traffic na to.
25: Ganyan ang Pinoy! Ang Pilipino, mapagtimpi!
26: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
27: Be MX Extraordinary with MX3.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS.
1: Ang galing ng Pinoy, rinig sa buong mundo.
2: May tapang na hindi sumusuko.
3: May angking diskarte para magtagumpay.
4: At higit sa lahat, may pusong handang lumaban para sa iba.
5: Yan ang bangis ng layon.
6: Gerald Anderson, Easy Mill.

0: Drink responsibly.
1: Leon Extra Strong Beer, 100 pesos sa SRP lang kada litro. Kaya sulit ang bawat tagay. Yan ang bangis ng tagumpay.
2: Magkano kilo ng karne?
3: 500.
4: Ma'am, bagsak presyo na yung 600.
3: Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko na ang 800.
2: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic na pasarapin ang anumang lutuin. Mele Candiveros po. At ang gamit ko, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa sangkap. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa sarap. Kaya ang pamilya, all-in ang saya. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap. Bili na!
5: Sarap magkasama!
6: All You Want, nasa All-in-One Maggi Magic Sarap.
7: Ang Iloilo ara subong sa top 10 sa bilog na Pilipinas sa may pinakamataas nga heat index, gani grabe ang init. Bilang booming economy, why ka man galing sa mahimo, construction diri, construction dito. Ang workers, grabe ang patial sa init. Pagpuli sa balay, grabe man ang pagpalanakit sang lawas. Para sa sakit sang lawas, may extra nga pambato dira. Kaya nga laksan sang una, extra galing na ang bago nga laksan extra. Ano ka extra? Sa subong, 3 times faster na kaysa sa laksan FR. Oo, 3 times faster. Ganigin pa extra sa kadasig, dasig-dasig pambato sa palanakit sang kalawasan. Baskog, di bala? Gani, para sa sakit sa inyo lawas, naibuloan nyo ng imunyo. Diri na kita sa mas madasig kag mas mabaskog. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Gani, para wala absent sa obra, mag-Alaksan Extra.
6: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
8: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. Tatak RMN.
9: Mga garadyo man, ang oras, las 7.46, antag na sa aga, ini ang Philippine Standard Time. Good morning, cute na guy.
10: Good morning, boss idol.
9: Kamusta ka?
10: Okay man.
9: Anong okay sa okay?
10: That's okay.
9: Ano subong adlaw?
10: Mic test?
9: Sala?
10: Ano?
9: Webes?
10: Webes.
9: August
10: 27,
9: 2026. Kamusta ang imo bugtaw?
10: Okay man.
9: I-check naton mga garadyo man ang aton sining ace walang pag-asa reporter nagikan sa may downtown area. Sabahin sang Socorro. Tutunan mo Socorro?
10: Socorro.
9: Socorro. I-check naton mga garadyo man si Engineer Cute Nagay. Cute Nagay, good morning.
10: Good morning, boss idol.
9: Kamusta subong sa may downtown area sa may Socorro?
10: Damot awo di.
9: Mga pila kabilog isip mo?
10: Pulo.
9: Pulo? Pila kabilog ang bayi?
10: Lima.
9: Ang laki?
10: Siyam.
9: 14 na to eh. Nagainit subong or nagaulan?
10: Ulan o ulan.
9: Ano kakusog ang ulan?
10: Gamay lang.
9: Gamay lang. Gabaha na?
10: Wala pa.
9: Wala pa. Ano pa mga nakita mo na sa may downtown area?
10: Damo bakal ni Nilas.
9: Si Nilas?
10: Oo.
9: Ano pa kid?
10: Patos.
9: Patos?
10: Mm.
9: Ano pa kid?
10: Bayo.
9: Bayo. Okay. Ano pa kid?
10: Payong.
9: Payong. Okay. Magluwas sina, damo na sa nagabiyahe.
10: Damo na ba eh?
9: Kamusta ang biyahe subong? Pikado o kon mayo?
10: Mayo man.
9: Mayo
10: klase
9: biyahe.
10: Dan.
9: Ha?
10: Klase.
9: May klase?
10: Mm.
9: Okay. Subong, ano nga mga eskilahan ng may klase subong?
10: Tanan may klase.
9: Tanan may klase?
10: Mm.
9: Very good. Extra cute na guy!
10: Ako cute na guy. Tatak, I mean.
9: At least kada aga makakuha lang kita sa mga masaligan, gid ba lang ang mga update na gigan sa may downtown area. Si ako si cute na guy ang mag-report ya, sigurado sure bull ginaya. Gusto nang imo report.
10: Gusto na.
9: 100% accurate na.
10: Oo, ang galing.
9: Ayos ayos.
8: Tatak.
9: Anong kape mo?
10: Nescafe.
9: Nga ganun garans.
10: Aname amot na ite brato pa.
9: Sa mga tapalamati naton Magnans Corn Coffee na kita. Ano ang kape ko?
10: Nescafe.
9: Ano ang kape mo?
10: Nescafe man.
9: Ano ang kape ni BBM?
10: Nescafe man.
9: Anong kape ni Inday Sara?
10: Nescafe man.
9: Mga garadyo man, sa mata para mati natin Magnans Corn Coffee, anong balan nyo sumikot?
10: Test that.
9: Anong soft that sa Wonder Oil? Bago pa lang!
10: Ubusan na.
9: May-ari ini, isang virgin coconut oil, lemon, eucalyptus, rosemary oil, kag aloe vera. Gani sa mga tao para mati natin mga garadyo man, ano pang ginahulat ninyo? Mag... Softatch Wonder Oil na kita. Sinong aton tamyawon subong aga?
10: Hi, to good morning man, Totogob.
9: Totogob?
10: To good morning.
9: Okay.
10: Himpa, good morning.
9: Ay, happy birthday gali sa kay Dr. Banyas.
10: Dr. Banyas, happy birthday.
9: Antayan ay si Doc.
10: Happy birthday to you. Sana ang busog na kami.
9: Sayo ang inuman! Sayo ang
10: inuman. Sana saya na kami. Happy birthday.
9: Kay sino?
10: Banyas.
9: Okay, happy birthday, Doc.
10: Happy birthday, Doc.
9: Gapamati na subong si Doc Banyas.
10: Mm-hmm.
9: Anong message mo kay Doc Banyas? Anong balo mo sa birthday niya?
10: Damo na.
9: Ano ang balo mo sa iya?
10: Jogging ka.
9: Jogging firme?
10: Oo.
9: Ano pa kid?
10: Exercise muna.
9: Exercise.
10: Kango muna. Utan.
9: Ukan. Utan.
10: Pichay.
9: Pichay.
10: Puryo.
9: Okay.
10: Muna na.
9: Oo. Sige. Hindi sa magkaunsang katumbal.
10: Tumbal.
9: Katumbal nga?
10: Itutot.
9: Kutitot.
10: Itutot.
9: Katumbal nga?
10: Itutot.
9: Diwat?
10: Itutot.
9: Kutitot. Ko?
10: Ko.
9: Ti?
10: Ti.
9: Tot. Kutitot.
10: Itutot.
9: Dalanta kutob ha? Dalanta kutob. Sino pa tabihan mo?
10: Ay, to. Isto. Ay, to. Paribibot.
9: Paribibot. Si Paribibot, manugpuli.
10: Napuli.
9: Mapuli na siya. Halin siya sa Canada. Manugpuli siya.
10: Canada, oo.
9: Oo. Sino pa?
10: Ay, to. Toto isto.
9: Toto. Si Parinik.
10: Parinik.
9: Parinik Piñasales. Parinik.
10: Parinik.
9: Anong gusto mo kanoon sa next food house?
10: Chicken.
9: Chicken. Ang ilada nga. Cute na guy. Anong paborito mo nga party sa manok?
10: Iwe.
9: Iwe mo? Ang pitso ako niya.
10: Pitso ako.
9: Pitso yung akon. Ang pitso sang manok yung mo. Sa next chicken inasal na?
10: Hmm.
9: Wait na, mate. Ano pa? Sino pa?
10: Ay, ito ang pipada. Majib Elias, good morning.
9: Sige. Salamat, cute na guy. Magarajuman si cute na guy.
0: Tatak, RMN.
9: Ari ng aton sa mga balita.
0: RMN News, Diretso Headlines.
9: Magarajuman, mga wala natapos nga flood control projects dapat tapuson sa DPWH apang may kapaltahan dapat masabton sa kasuguan suno kay Senador Ejercito. Sa hinampang, LeBron James magapartner sa PGA Tour para sa iyang hometown event. Kag sa showbiz, Liza Soberano, ginpasalamatan sa Leia Salonga kag Dali De Leon sa paghimo sang banas para sa Pinoy actors. Inikaiban pa nga mga balita nga dulong sa inyo sang Life Extension Vitamin D3. Magkaradyuman, amo ini ang Vitamin D3 nga pangitaon ta kag pangitaon tagid ang may tatak ili. Tatak original. Gani sa mga tagpalamati naton mga karadyuman, kadto na sa aton mga butika ang 11 pesos mo, hindi mo pang ibakal sa sigarilyo, dalunon mo sa butika, bakal ikaw sang Life Extension Vitamin D3 for longer life. Ako si Radyuman Regan Sugabo Arlos. Mga karadyuman, kamusta kamutanan?
0: Tatak RMN.
9: Sa detalye, ginaduso ni Senate Committee on Finance Chairman J.V. Ejercito nga padayunon ang mga wala natapos nga flood control projects. Suno kay Ejercito, samtang ginapasabat ang dapat manabat sa anomalya sa flood control, dapat nga nagahulag ang ekonomiya sa pungsod. Pahayag ni Ejercito nga iduso niya sa Department of Public Works and Highways nga tapuson ang mga flood control projects nga naumpisahan apang ginpauntat sa nagwa ang isyo sang anomalya. Nagapati ang senador nga dapat maprotektahan gikan sa baha ang publiko kag ang ilagin pangabudlayan nga propiedad.
5: Sabi ko nga, accountability should always be given importance. Kung sino whoever is guilty has to be charged and be brought to jail para hindi na maulit. No? But then again, we have to increase and accelerate our spending. So aside from the other projects, yung flood control projects that are not completed, I have instructed DPWH to complete all uncompleted projects. Kaya sayang naman.
9: Sa sideline sa iya pagbisita sa League of Municipalities of the Philippines Luzon Island Cluster Conference, ginsiling ni Ejercito nga kanugon ang mga wala na patapos nga proyekto. Ginalimbawa ni Ejercito ang flood control nga may mga gaps nga mangin baliwala lamang bangod magapangita sang level kag alagyan sang tubig. Matandaan nga gipauntad ni Presidente Ferdinand Marcos ang flood control projects bangod sa naukayan nga mga ghost
7: Projects.
8: Tatak RMN.
9: Sa pagkabahin sa dungang paginaton ng mga balita, giniwat ang pagbanagtag sa assistance to individuals in crisis situation sa Lapas Gym agasang Agosto 25 gimpangunahan sa Department of Social Welfare and Development ang pag-release ng ayuda sa ginatos ka mga Ilonggo. Ang iban nga mga pumuluy halin pa sa distrito sang Molo, Mandoriao kag Arevalo. Nagbaton sa 2,000 ang kada isa agod makabulig sa ila pangabuhi. Kalabanan ng mga benepisaryo sa among ayuda ang na-disqualify sadto kag subong lang nahatag. May iba naman sa ila ang nagpauli bangod sa na-schedule naman sila sa masunod gabinulan. Kanay ni Ronnie Maprangala sa Barangay San Juan Molo, suno sa iya nga wala na siya mahimo kundi tumano na lang ang pagsulunan sa DSWD. Pahayag ni Maprangala nga magkabakal na sa isa ka sako nga bugas ang ayuda nga 2,000.
8: Tatak RMN.
9: Inom ikaw magkaradyo man sa Santon Plus Gold. May spirulina, may garlic, may mangosteen, may balungay. Mayo ini para sa inyong mga bukol-bukol. May gong adugo hypertension, kag mataas nga blood sugar. Gani sa mga tampalamati naton mga karadyuman, gato na sa butika, bakal ikaw sa Santon Plus Gold aprobado sa FDA. Produkto ini ni Dr. Emil Oy. Unta titsoy ang imo sigarilyo. Ang sigarilyo mo gid. Kay mapatay ka sina. Patay ganing wala ka pa ni garilyo. Pero kung gusto mo nga sa iluhon gilayon ang imo birthday sa November 1, bahala ka. Ang ako niya, advice mo lang kita sa inyo, untatan yung sigarilyo, inom ikaw sang Santon Plus Gold.
8: Tatak RMN.
9: Nagdangat sa 14,455 senior citizens ang hatagan sang cash gift sa National Commission of Senior Citizen Region 6 sa idalom sang Expanded Centenarians Act of Republic Act 11982. Ini nagabalor sang 116,370,000 na disburse nga pundo sang komisyon. Sakop sini ang 2024 to 2025 pa nga mga grantees. Patag ni NCSC Regional Director Anra Pulsel Ganson nga may delay sa distribution bangod nga sakop pa sa iya opisina ang Negros kag Bacolod City gamay kabugusan nga 133 ka local government units. Suno kay Ganson, pinakadako nga LGU sa ginauyatan sang NCSC 6 kag may limitado lamang nga staff.
11: You may ask no kung nga sa gihapon may 2025. Again, your Region 6 National Commission of Senior Citizens Office caters 233 LGUs, which includes Negros as mentioned earlier, kag Bacolod City. So we have the largest number of LGUs handled per region. No, although ni banda ko sila wider in scope, pero dam kita LGUs. Kakakibot man lang kita kay wala nagauntat sulod ang mga application forms. And we are told, we are really mandated not to say no. Never to decline to
9: anything. Ang kabahin sa pahayag ni NCSC Regional Director Anra Ponsel Ganson, sa piyak sinipasalig ni Ganson nga himakasan nila nga maubos na nagkarista sa 2024 kag 2025. Para sa 2026 plano nila, ngayon ang payout sa bulan sa Agosto sa ang lululungan sa tarangya LGU. Kung may nauna man nga payout, ini para lamang sa centenarian sa idalom sang kasuguan, ang eligible Filipino senior citizens magabaton sang 10,000 sa cash gift paglambo sa milestones ages nga 80, 85, 90 and 95 kag 100,000 sa iya pag-edad sang 100 years old.
8: Tatak RMN.
9: Na 7:57 antang na sa aga ini ang Philippine Standard Time sa pihak na bahin. Nagkabato ng banwa sa San Rafael sang kabugusan nga 21 million pesos nga bulig pinansyal gikan sa Iloilo Provincial Government para sa mga proyekto nga makabinipiso sa agrikultura kay sa komunidad. Sa gobyerno provincial, 20 milyones ang igaalugar para sa pagtukod sa bodega para sa rice mill program sa banwa. Samtang 1 million pesos naman ang paggagamiton sa pagpahamtang sa solar street light sa NSA Housing Project sa Barangay Puskulon. Tinutuyo sa mga proyekto nga suportaran ang mga mangunguma pabaskugon ang sektor sa agrikultura kay mapauswag ang mga pasilidad kag serbisyo para sa mga pumuluyo sang San Rafael.
8: Tatak RMN.
9: Toy ang aton kape nga may vitamin D3, inom ikaw sang Vita D Plus Coffee Mix. May Rishi Mushroom Extract, Mangosteen Fruit Extract, kag siyempre 200 ayo nga puro kadikalidad nga vitamin D3. Itudlo nyo sa akon ang kape nga may ara sa vitamin D3 magluwas sa Vita D Plus Coffee Mix. Wala ka mo sang itudlo. Kay solo minti lamang ang Vita D Plus Coffee Mix ang kape nga may vitamin D3. Gani, namit-namit, barato, kag very healthy. Yan sa mga tampo naman tinaton, ganto na sa mga grocery stores ka mga butika, bakal ka na sa ang Vita D Plus Coffee Mix.
8: Tatak RMN.
9: Istabli na ang kondisyon sa ospital sa mag-amay nga negosyante sa fried chicken sa Kalinog, Iloilo matapos sila ginutang sa suspek nga manugbaligya sa balot gabi sa Agosto 25. Ang mga biktima mo sa nay Elmer Escaluna, 54 anyos, kagbata sini nga si Pres Escaluna, 31 anyos, tanan residente sa barangay Poblacion Ilaya, Kalinog, Iloilo. Si Elmer ang nagkaagon sa pila sa agbutkon samtang si Presya na sa labat naman sa bala sa yalikod. Ang suspect naman amo si Ronilo Diaz, 40 anyos sa barangay Siya, Tapas Capiz, kagpadayon nga at large sa kapulisan matapos nagpalagyo sa matabo ang insidente kag nabilin pa ang tricycle nga ginbalinggaan sang balot. Sa interview sang RMN Iloilo kay Police Captain Melvin Mercado, hepe sang Kalinog PNP, nga wala sa madamong nga rason sa hinali namang gintiro sang suspect ang mga biktima gamit ang D12. Gindugan pa ni Mercado nga nakainom sa makahulubog nga ilimnon si Diaz, sa karon padayon ang hot pursuit operation sang otoridad agun madakpan ang suspect. Kung gusto mo magpa-check up pero way ka kwarta, kadto ka sa Life Extension Clinic and Pharmacy. Nga ang check up dito tiyoy why bayad? Bisan 5. Ang ibayad mo lang, thank you lang kag smile. Gani kadto na sa Life Extension na Clinic and Pharmacy, aras na sa Banwa, sa Estancia, Sudan, Sampasi, Bangga Dama, Santa Barbara, sa Kilisang Barangay Hall, sa Tagbacaro, SM City, Iloilo, Robinson's Place, Iloilo, sa Banwa, sa Uton, kag Davis Building, sa Jordan, sa Provincia, sa Guimaras. Mga karadyuman, tandaan nyo lang, dito ka mo pa konsulta, hambalan nyo, nabatihan nyo kay Busado, Idol, naton libre ang konsulta sa Life Extension Integrative Clinic and Pharmacy.
8: Tatak RMN.
9: Impunto lasotso na antang na sa aga sa balita sa hinampang
8: RMN News Sports.
9: Mag-team up si LeBron James sa PGA Tour para magdala sang event sa iyang hometown sa Akron, Ohio, nga nagatuyo ipakilalang lamharon ng mga tao sa hampang kamaginganyo sa iban pang nga nagalaom nga mangin pro golfers. Pati kayo na ng LeBron James sa Family Foundation Invitational sa July 6-7, 2027 sa South Course Firestone Country Club. Isa ini ka pagpasangkad sa ginahimo ni LeBron sa Akron pagi sa iyang promisa program or I promise program nga naghatag sa masubra 1,400 ka mga air students ang tools kay suporta nga nakinahanglan nila agud mangin madinalagon. Sunod sa professional basketball player, baguhanon lamang siya sa golf apa makita sini ang oportunidad na matanyag sa ining hambang sa kabataan. Sa karong magasulod si LeBron sa iyong nga season, kaupod ang Philadelphia 76ers. Ang balita sa hinampang, mga karadyuman, ang ginadulong sa inyo sang Nansilena Mentoy. Libutan mo sa palad mo. Ibanyos mo sa panakit sa imulawas. Okay ka na, hindi ka pa pagkututong sa lamo. Kaya may name 3 extract, ikatatlo may balanyos ka na, may kolon ka pa. Ang pambansang balanyos sa mga Ilonggo, Nans Liniment Oil.
8: RMN News Entertainment.
9: Ginapresyar ni Liza Subirano ang iyang Forgotten Island co-stars nga sa Leia Salonga kag Dali De Leon sa paghimo sa mga inisang bana sa Hollywood para